0: for your time. Mabuhay ka.
1: Thank you, sir.
2: Maraming salamat po.
0: Si Professor Arjen Aguirre po yan, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Partner, sabi daw ni Vian Avellanosa, pagsabi mo niyan, dalawang araw na lang yung weekend na kami naman, eh nalulungkot kasi 2 days na lang, hindi na namin mapapanood yung Aldor.
1: Bakit?
0: hindi na nila tayo mapapanood kasi 2 days na lang eh. Pahinga naman tayo siyempre eh. Nagpapahinga tayo pag Sabado-Linggo. Rumaraket lang pag Sabado.
1: Hindi ko na-gets kasi parang lagi na lang tayo work. At para meron po tayong sahod.
0: Tama. Yeah. Sabi ni Attorney Chris Bendijo, pakihabol naman, pabati ng happy 81st birthday sa napakagwapo kong tatay.
1: Yan.
0: Ayun naman pinagmanahan, no? Crescencio Bendijo. 81st birthday. Happy birthday,
1: wow,
0: tay.
1: Wow.
0: Crescencio Bendijo.
1: Ay, ni
0: Crescencio.
1: Crescencio.
0: Oo.
1: Daddy! hindi pala. Daddy! Happy birthday!
0: Habol ko lang yun sa ex, si Josh Kyle Edip. Magandang umaga. Sige, Louis Basco. Good morning. Habang nag-almusal ng corned beef. Pareho tayo. At pandesal, si Maki De Humo na nanatiling mga kapamilya. Watching with Nanay Nelia De Humo ng Barangay Tagbakin at Timonan Quezon. At si Trisha Ultimo Kindi na dati ilang praso for 1 peso. Eh naging 1 per piso.
1: Wala na.
0: Oo, magiging magkano na lang ngayon. Hay, pero laban pa rin. Kasi hindi namin, ano daw, hindi kasi hindi naman tayo sasahod pag hindi pumasok. Sinabi mo pa. Hindi tulad ng iba dyan.
1: Yan, sige. Ayan,
0: naman.
1: Sige.
0: Watching from Christchurch, New Zealand.
1: Ayan na sige, na, sige.
0: Nang-uurot na naman. Ano? Yung iba dyan, hindi pumapasok. Ang sweldo, 300 hanggang 400,000. Sarap ng buhay, nagpapalaki lang ng kwan.
1: Sana
0: Dave Amalosa, magandang umaga sa iyo. At si R.S. Kennedy, sa mga UK at US news, always mention ang Philippines as badly affected ng Iran war among the countries in Asia. Sinabi mo pa, kasali kami. Governor, meron ka?
1: Pero abangan ninyo mamaya sa Tandem ng Bayan, didiskusyonin namin yan ni Robert.
0: Ang ganyang topic.
1: Oo, yung ganong klaseng topic.
0: Po.
1: Kung talaga ba tayo ay tinamaan ng husto at ano ang ginagawa? Tama ba ang ginagawa ng gobyerno?
0: Yan.
1: At dahil dyan, babatiin ko na ito, tampo ng tampo, partner, na Net Magno. Diba? Ganito na lang, agreement tayo, ha? Deal. Once a week, babatiin kita.
0: Doc Art and Rachel, magandang umaga sa'yo. Jing Subido, good morning. O, paano po yan?
1: Thank
0: susunod
1: you, partner,
0: na.
1: Thank you, partner. Thank you sa, alam mo na.
0: Sa pandesal.
1: Pandesal.
0: Ilagay nyo na sino ba? Susunod na ang programang Thunders ng Bayan.
1: Easy.
0: Ano ba? Kasi hindi nilagay.
1: Thunders ang sinasabi mo.
0: Easy. Kung nilagay easy. Kasi dyan, di tapos na sana tayo. Ngayon lang nilagay ni Bea.
1: Ay, magagalit ang producer namin. Okay. Alam mo kung sino. Robitan.
0: Yun naman. Naalala mo ba yun, Robert? Si Robitan. Naalala mo? Seiko Films? Ay, hindi niya naalala. Oh. Bata na siya.
1: Oo, bata.
0: Oo. Sino, pero, sino naalala mo? Si Lily. Mother Lily.
1: Si Robitan pa yung ano, yung mga Lala Montelibano. No?
0: Yung mga Rosana Roses yun.
1: Ah, yun ang merong poster sa kwarto.
3: Yung mga ano, mga alak. Tapos
0: Susunod na ang usapang Thunder.
1: Tandem
0: ng Bayan with the one and only
1: alam
0: Robert
1: mo kung magaganyan ka, mag-thunders ka pa, tatawagin ko si Senador Bato. Galit na galit, partner.
0: May sweldo yun eh.
1: Ha?
0: May sweldo pa rin.
3: Sabi kay Alvin ha?
0: Oo, may sweldo pa rin.
1: May sweldo pa rin.
3: Pero sa social media ngayon, nakita nyo, napanood nyo?
1: Hindi.
3: Lahat ng moments sa Senate ng mga hayahay, mga pinaglalaruan siya sa social media.
1: Bakit hindi? Ah, kasi walang batas.
0: Walang batas. Hindi naman siya regular employee kagaya ng mga under sa Civil Service Commission.
1: Oh, hindi siya... Ano,
0: halal siya, halal.
1: Ano siya, special. Partner, parang siopaw. Meron pula dito.
0: Sabi ni Emil Ochona, if it comes from Seiko, it must be good. Wow, ganun pa.
1: Meron pa rin dyan yung Seiko.
0: Iba naman
1: wallet.
0: Yun. Iba yun.
1: What?
0: Ako po magbabalik bukas dito namang sa Gising Pilipinas Energy Wednesday na. Bye.
4: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, two time please.
1: Ang two time para sa ating mga regular na manggagawa ay 8:06 na po. Bangon, kayod!
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Love.
2: At nagbabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Ganun
1: pala eh. Ang kulit nila.
0: Pero nakakatuwa. Gusto natin yung mga ganyan na energetic.
1: Of course.
0: Ang ating mga doggy wow and friends.
1: Yeah. Hindi pwedeng lulugulugo.
0: Ah, hindi pwede.
1: Hindi po pwedeng aantok-antok at pupungas-pungas alas 8 na ng umaga.
0: Pasado na, partner.
1: Pasado alas 8 na.
0: Oo, magagalit tayo yan at tsaka sila mismo, kaya gumaganyan, mauubusan ng almusal.
1: Tsaka bumangon na, kung hindi, lahat ng pawis dahil sa katawan ninyo sa init, pala, partner.
0: Ito, ano ba, para tayo lahat may lagnat? Sa totoo lang.
1: Naka-oven tayo.
0: Oo, tapos yung pagbuga ng electric fan mo,
1: mainit
0: pa rin.
1: Naku, sabi ng mga health expert, hindi daw maganda yun, ha?
0: Ay, talaga?
1: Oo, sa health news namin sa 4 a.m., ang sabi, partner, kapag kulob yung bahay ninyo, walang mga bintana at ulat, napakainit, tapos magbubukas ka ng electric fan na mainit din ang buga, hindi daw maganda yun.
0: Anong
1: dapat may ventilation.
0: Resulta?
1: Buksan ang pintuan, ganun.
0: So magkakaroon ng epekto siguro sa
1: katawan natin.
0: Hindi, yung ang tawag doon sa paghinga
1: sa lang,
0: mo.
1: Sa paghinga, yes.
0: Ay nako, lalo na po yung mga ka-thunders ko, ha? Si Alvin El Chico.
1: Sino thunders? Wala ka naman kayang thunders dito. Tandem lang.
0: Tandem, oo. Eh, pero magkakatropa ko na lang.
1: Ay, ano?
0: Na mga seniors, no?
1: Aha, mga dual citizens.
0: Mga dual citizens. Mag-ingat po tayong lahat. Kung ganun pala sinasabi ni Dr. Robert Mano, na yan pala ay malaking epekto sa ating kalusugan din. Mag-ingat po tayo. Siguro lagi tayo merong baon na paypay na lang. Oo. Yung abaniko.
1: Mm-hmm. O kaya minsan yung towel, 'di ba, pinunas-punas-punas mo ng ganyan.
0: Lagay niyo sa tubig, isaw-saw niyo, isaw-saw.
1: Isaw-saw.
0: Isaw-saw sa
1: tsaka
0: tubig.
1: Saka po kagatin. Mali.
0: Mali. Tapos lagay niyo dito sa bumbunan.
1: Ay, oo, yung mga lola ganyan lagi.
0: Oo, sa bumbunan, ganyan, akala mo belo na magsisimba sila. Yung palabasa yon.
1: Kapag magpapaka sila, 'di ba? Maghapo, magpapakapagod. Lagi may nakalagay sa ulo nilang basang towel.
0: Para hindi magkasakit at tiis nila yung init. Mm-hmm. Diba?
1: Dahil mainit at marami tayong isyong pag-uusapan, partner, tara na, simulan na natin.
0: Go!
1: Dito muna ako. Bigyan mo muna ako ng napakagandang tutut time.
0: Ang tutut time po natin ay 8:10 in the morning.
1: At dahil dyan, simulan na natin, partner, ang report ng ating Radyo Patrol. Roll. Ang ilang mamimili daw sa Pasig City Public Market, aminadong kakaunti na lamang ang nabibili sa 100 piso. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ano yung nabibili doon sa 100 na yan?
2: Robert at Doris, yung mga nakausap natin, yung ilan nagsasabi, lalo yung mga may negosyo, hindi na talaga sasapat yung mabibili doon sa 100 piso. Yung isang nakausap ka natin, barbecue stick pa lang, ubus na yung kanyang 100 pesos. Eto nga, ano pa ba ang mabibili sa halagang 100 piso? Yan ang tinanong ng Radyo Patrol sa mga mamimili sa Pasig Public Market ngayong umaga. Ito ay sa harap ng ulat na 73 pesos na lang ngayon ang katumbas na 100 piso noong taong 2018. Nakapanayam natin ang may-ari ng karinderya na si Nanay Edis na nagsabing doble na ang araw-araw na puhunan ng kailangan para sa kanyang negosyo. Ang kanyang 100 piso, naubos na sa pagbili pa lamang ng mga barbecue stick na 25 pesos ang isang tali ng 100 pieces. Kapansin-pansin din na niya ang pagtaas sa presyo ng mga sangkap sa pagluluto, kaya hindi nakasya ang 100 piso lamang. Si Virgie naman na nagtitinda ng lutong ulam, sinabing kaya pa namang makabili ng panggulay sa 100 pesos, pero aminadong tipid na tipid ang kalalabasan ng putahe. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
3: Magkakapagkulay pa rin. Nakapansahok na sa klaseng manok, mahita na talaga. Talaga susipurin mo talaga yung pera mo. Mataas na talaga mga bibihin.
4: Doble na talaga. Sobra ang tinaas.
3: Wala na tayong magagawa. Talaga.
2: Yan niya ang tinig ng ating mga nakapanayam. Tandem, sa Pasig Public Market, makabibili pa naman ang nasa 30 hanggang 40 pesos na isang plastic ng gulay pampakbet o pang shapsui. Habang yung kalahating kilo ng ilang isda tulad ng tilapia ay pasok pa naman sa 100 pesos. Yung ilang kilo din ng manok, kung bibili ng isang buo, lagpas na sa 100 pesos yan dahil nasa 190 pesos na yung isang buong manok. Pero kung bibili naman ang kalahating kilo, ay magkakasya pa naman. O kumbaga one-fourth ma, ganong klase yung bibilhin, ay kasya pa naman doon sa 100 pesos. Pero sa kabila nito, dumadaing pa rin yung mga mamimili na hindi na talaga kasya sa kanilang budget kung bibili ng maramihan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Susi Gaspi, TVMM.
0: Yes, Doris. Isang tanong lang, so ang marerekomenda mo ba ay magpakbet ako mamaya at ang kapartner nito ay inihaw na tilapia?
2: Parang gano'n na nga, Doris, yung lumalabas dahil yung plastic na mga gayat na gulay para sa pampakbet, yun yung nagkakahalaga ng 40 pesos sa Pasig Public Market, depende sa dami. Yun na lang talaga yung magkakasya kung bibili pa tayo ng mantika at yung ilang pwedeng maisahog dito o hindi kaya iba pang ulam gaya ng isda, yun na lang talaga yung magkakasya sa 100 pesos.
0: Alam mo pa, partner, kung ano ang mas makakatipid tayo,
1: ano?
0: Diskartehan lang naman ito, di ba? Magluluto si Zeus, tayong dalawa kakain.
1: Ay, pwede.
0: Pwede, di ba? Pwede.
1: Generous naman yan si Zeus, di ba?
0: Ay, oo, galante itong batang ito.
1: Pero Zeus, yung diskartihan sa palengke, di ba uso ang tingi-tingi? Meron pa bang ibang style ng pagbebenta ginagawa nila ngayon? Para kahit papano, mas mabili halimbawa yung mga isda nila,
0: correct,
1: mas mabili yung mga baboy na ibinebenta nila kesa per kilo o per kilo.
2: Sa Pasig Public Market, Robert at Doris, ayon doon sa mga nakausap natin nagtitinda, talagang per kilo yung bentahan nila. Hindi sila nagbebenta ng mga gaya sa ibang palengke na tumpok na ilang mga piraso lamang yung kanilang ibinebenta. Talagang kinikilo doon at doon ibabase yung presyo. Wala pa tayong nakita, Robert at Doris, na mga nagtitingi-tingi doon sa Pasig Public Market.
1: Okay, sige. Oh, gaya ng sinabi ng aking partner, aasahan namin yung lulutuin mo, nakakainin namin.
0: Yan.
1: Ha? Mamayang lunch. Zeus, extra please!
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta naman tayo sa Sampaloc, partner.
0: Ano meron?
1: Tignan nga natin kung kumusta yung bentahan ng prutas doon. Prutas, syempre, para refreshing dahil ngayon mainit, di ba? Lalo yung mga nagbabakasyon, yung mga magsuswimming, may mga baon niya na ganyan.
0: Correct.
1: Alamin natin mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish, kumusta? Prutas Queen.
5: Good morning, Robert at Doris. Imbis nga na maging mabenta yung prutas, ngayong summer o ngayong tag-init, nabubulok na lang ang tinda ng ibang tindera ng prutas sa Sampaloc sa Maynila. Yung tinderang si Pani, walang choice kundi magtaas ng 10 piso sa kilo ng ilalakong prutas. Tulad ng papaya, pakwan at saging na 70 pesos na kada kilo. Simula yan ang magtaas yung presyo ng petrolyo dahil inaangkat paan niya mula sa Mindanao at Cagayan ang supply nito. Narito ang kanyang pahayag.
6: Pero ngayon po mas malala po kasi, di ba, tumaas yung gasolina. Pag hindi po nabenta yan, di ba, hindi mo na maibigay sa presyo na maganda. Ibibigay mo na lang sa bagsak presyo. Minsan, nabubulok na. Pag ano, may tumpok-tumpok, pag may tatawad pa, siyempre, gusto mo makabenta ka kahit konti, ibibigay mo na po yung tawad.
5: Gaya ni Pani, kinuwento ni Michelle na isa ring tindera, na bukod sa humina yung bentahan, ay madali pang mangitim yung saging o mangulubot yung mangga, dahil sa init ng panahon, kaya malulugi sila kung hindi mapapaubos yung mismong binebenta nila. Marami sa mga napansin kong bumibili ng prutas kanina, Robert at Doris, pinapabawas na yung dami ng binibiling saging. Gaya kanina, nung tinitimbang ng tindera yung 7 piraso ng latondan na saging sa halagang 38 pesos, pinabawas nung mamimili sa 5 piraso yung saging para magkasa doon sa kanyang 20 pesos na budget. Yung lola nga na kausap ko, si Edna, naglaan ng 100 pesos na budget para makabili ng isang plastic ng manggang maliliit para mapagkasa naman sa mga kanyang mga apo na kakain mamayang tanghali. Narito kanyang pahayag.
7: Eh nako, kalahating kilo lang. Hirap na buhay ngayon. Ay nako, wala ng budget. Dati-dati, bili ka ng 2 kilo, ganun. Ngayon hindi na. Unti-unti na.
8: Yung size na, mas maliit lang din.
7: Oo, para magkasa sa apo.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, Tres, meron lang ako naalala bigla, partner. Sana naman din, meron kang makita dyan na yung mga mamimili, hindi naman nananamantala na zero na ang kikitain sa kakatawad.
1: Kasi sobrang ganyan, tawad.
0: Partner, hindi ako marunong tumawad pag nasa palengke.
1: Pag sinabi sa yung mag, isang kilo ng mangga, magkano tatanungin mo, di ba? Sasabihin sa'yo, partner, 1,000, ma'am.
0: Ah, pwede po bang tumawad?
1: Ah, pwede naman po. Magkano po?
0: Pwede po bang 100 na lang?
1: Ang layo naman masyado.
0: Ganyan ako tumawad, kaya hindi ako pwede mamalengke. So sana, no, Trish, wag naman sanang, kumbaga, ay hindi naman nananamantala, kundi isipin din.
1: Wag todo tawag.
0: Oh, yun, sakto.
5: Yung natanong ko kanina, Doris, na isang tendera nung mangga, ang usually sabi niya, hindi na doon talaga nawawala yung mga tumatawad na yan. Kasi doon sa presyo na bibenta niyang mangga, nasa 5 to 10 pesos yung kaya niyang ibigay na tawad. Bukod doon sa ganun, napansin natin yung buying behavior kanina, gaya yung nabanggit ko, Robert at Doris, imbis na tumawad sila, mas konti na lamang yung kukunin nila na piraso para mapagkasa doon sa budget na meron silang hawak.
1: Okay.
5: Doris at Robert.
0: Okay.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. At syempre, maraming salamat sa ating mga radyo. Bakit, partner?
0: Natuwa lang me.
1: Patrol!
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Miss Beautiful.
0: At yan.
1: At yan.
0: At dahil dyan, 8:18 na po ng umaga.

0: partner.
1: Yes.
0: Sunod-sunod yung mga balita sa atin, di ba? Yung inflation, yan. 7.2 kumpara nung April, mas mataas, di ba? And then, kung pag sinabing ganun, inflation, ibig sabihin, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, yung presyo ng mga serbisyo mas tumaas.
1: Parang ano, parang si horsey-horsey.
0: Uh-huh.
1: Ang bilis tumakbo.
0: Ayun, ganun, di ba? Kumbaga, kung yung dati yung 1,000 mo, 10 items ang nabibili, halimbawa, medyo nabawasan ng konti, naapektuhan ng konti.
1: Totoo yan.
0: Di ba? Pero ang tanong, kaya pa ba natin? Tama ba ginagawa ng gobyerno?
1: Lagi natin sinasabi, kakayanin.
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi naman defeatist yung mm-hmm. ating attitude na wala man tayong magagawa.
0: Magagawa, ganyan naman talaga.
1: Oo. Pero kung kunyari nasa gadna yung ating pagtitipid, paghihigpit ng sinturon, mm-hmm. Talagang kailangan na natin ng tulong ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Alalahanin po ninyo, ha? Meron po kami mga middle class. Huwag niyo po kami kalilimutan.
0: Kasali po kami. Hirap din po kami.
1: Bakit kami salingkit?
0: At para masagot po ang lahat ng yan at mabigyan tayo ng magandang perspective sa buhay, magandang perspective sa buhay, syempre. Di ba, ang usap natin dito, partner, pag sa tandem, tuturuan natin sila.
1: Correct.
0: Na mas maunawaan nila kung anong meron na mga isyong panlipunan na dapat natin tugunan.
1: Oo.
0: Kaya naman po, syempre, studio guest lang naman.
1: Ay?
0: Nagyabang.
1: Ito lang ang makakaya namin.
0: Oo, studio
1: balita
0: guest.
1: Bagay,
0: oo.
1: Studio lang.
0: Makakausap po natin ang isang political analyst at professional lecturer of Public Administration ang dating Dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, UPNCPAG. Oh, alam niyo na, pag narinig niyo yan, kaakibat yung name niya doon lagi.
1: NCPAG.
0: Di ba? Si Dr. Edna Co. Doc, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Robert and Doris. Salamat sa paanyaya.
0: Opo, good maraming
1: morning,
0: salamat
1: ma'am.
0: Po.
1: Oo, good morning. At salamat. At kayo ay nagpa-unlock ng... Kasi ako na lagi akong pagdating sa mga ganitong usapin, bagsak ako, partner eh. Hindi ko talaga maintindihan. Baka lalo na pagka nagbigay na ng mga figures, nag-tune out na ako, nag-zone out na ako kasi hindi ko maintindihan. Lalo na kapag tatanungin mo, sige, ang dami mong mga sinasabi na figures.
0: Mm.
1: Ano yung inilatag na mga proyekto? Is it working?
0: Ayan.
1: Yun. Oo. So ngayon po, ma'am, na ganito ating crisis na kinakaharap dahil nga po doon sa nangyayari sa Middle East, taas ang inflation. Ay, yung piso mo ngayon, 73 na lang centavos.
0: Centavos daw? Parang gano'n?
1: Oo. Sa palagay nyo, ma'am, may sapat na ginagawa ang gobyerno at ano yung ang tawag doon, particular na sa palagay nyo ay nakakatulong naman talaga?
2: Doris, actually, ang hirap sagutin ng tanong mo dahil parang kahit na sinong Pilipino, mahihirapan na timbangin, tingnan, nakikinabang ba yung ating mga kababayan dito sa patakaran, polisiya, o yung steps na ginagawa ng gobyerno. And yet, nakakaawa din yung gobyerno sa isang banda, no? Dahil ipit tayo dun sa international issue ng gera. So parang
1: opo.
2: Pero kailangan may magpakita ng ng leadership na ano ngayon ang gagawin natin sa ating mga kababayan, 'di ba? So napakahirap na issue ng governance, yun yung sinasabi natin. Pero walang choice ang gobyerno eh.
1: Oo.
2: Kailangan may mga decision siya at measures na dapat gawin, no? So sa akin, hindi ako naiinggit sa posisyon ni President BBM at itong present administration. Maliban ba dun sa political issue nila ng Vice President, itong threat sa ating ekonomiya, ito yung mas matindi eh, no?
0: Mm-hmm.
2: Na kahit iwasan ko yung political so-called antagonist or enemy mo,
0: mm-hmm.
2: pero yung gagawin ng gobyerno para sa bayan, yun yung isang napakalaking hamon ngayon, no? Dahil dun sa hinaharap natin na gera.
1: Ang tanong pa rin ulit, di ba? Talaga meron akong pregnant pause. Merong mga nagsasabi, ADB ba ito? Yeah. Na sinasabi na parang, Kahit naman sa buong mundo nangyayari ito, pero saludo pa rin kami doon sa mga ginagawa ng mga gobyerno, ng mga bansang apektado, at kabilang po ang Pilipinas.
0: Comprehensive daw yung response nila pagdating dito sa global oil shock na sinasabi. Yan ay based sa ADB.
1: Correct, correct. So, ano po ibig sabihin nun, ma'am?
2: Actually, Doris, doon sa sinasabing comprehensive, ang ating administrasyon, in fairness, tinitingnan kung paano yung mga kagyat, hindi long term, hindi nga medium term, hindi nga kaya yun. Yung immediate kagyat na pagtugon, halimbawa, yung pagbibigay ng subsidy para doon sa mga driver natin na ayaw nang magmaneho dahil sa taas ng halaga ng oil.
1: Hindi na makapagmaneho.
2: Bakit ka pa lalabas, hindi ba? So, dahil dito, may mga immediate lang, pero hindi ito long term na solution. Ang kagyat yung, halimbawa sinasabi, bigyan ng ayuda. Napakaliit lang noon. Magkano lang yung ibinibigay para dun sa mga driver ng ating public vehicles, ano? So may targeted subsidy, ibig sabihin hindi lahat subsidized.
1: Opo, hindi kasali lahat.
2: Oo. Pero parang pampalubag loob, meron kang makuhang konting amount kesa sa wala. Pero hindi talaga kinakaya na isustain na ito, 'di ba? Yung isa din, yung sinasabi natin na ayuda, ay umabot siya ng halos 1 million sa mga public utility service drivers. 1 million, pero palagay ko, mas mahigit pa ron yung nangangailangan. So, hindi tinatry tumulong, pero hindi talaga kayang sakupin lahat. No? So, isa yon. Yung isa din, yung temporary ulit. Hindi pang matagalan. Halimbawa, yung pag-suspend din

0: nitong
1: correct.
0: LPG at saka yung kerosene. Pero yung suspension na ginagawa ng administrasyon can be good only for 3 months.
2: Mm.
0: No? Pagkatapos nun, baka babalik ulit yan dun sa dati. Dahil anyway, tinitimbang din ng administrasyon, ng gobyerno, eh ang aaray naman yung mga nasa gitna na nagbebenta ng LPG, ng kerosene. So ang hirap timbangin eh, na parang totally... naririnig ko yung ibang opinion para sa mga taong maliliit. Oo eh, pero hindi lahat ng tao sa Pilipinas yung maliliit eh. Titimbangin nung administration yung nasa middle income, napupull down din sila pag dinerediretso natin na binabaan yung kita sa LPG, no? So ito yung mga ano, yung cash assistance, temporary lang yan, yung ayuda. Pero hindi nako-cover talaga lahat eh. Pero parang may kasabihan nga tayo, better than nothing.
1: Correct.
0: Mm. Diba? Pampalubag loob na lang ito. At sa medium term, ang na-appreciate ko, yung effort ng Department of Energy, no? Ang dalawang departamento na napakalaking super busy, yung DSWD, dahil yung sa pagbibigay ng tulong sa mga nasa ibaba, may listahan, kailangan talagang siguraduhin. Tapos yung Department of Energy, siya yung may negosasyon sa mga pwedeng supplier ng oil. So ito talagang nakita natin na pinagtutulungan talaga ng DOE, no? Na maka-bargain tayo dun sa cost of oil, na ang sinasabi nga ng DOE ay i-roll back yung presyo ng oil o kaya staggered, hindi dire-diretso yung price increase.
1: Oo.
0: Pero ano pa rin eh, at the end of the day, haharapin pa rin natin yung
1: price increase. Ramdam mo pa rin yan eh. Ramdam mo pa rin.
2: Doc, partner, i-hold lang natin si Doc. May ipapapasukin lang tayong isang...
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Kuha tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
4: Good morning, Robert at Doris. Kinumpirma nga ni National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari na naaresto ng mga operatiba ng NBI kagabi ang founder ng isang online media network na si Franco Mabanta. Hindi pa umano makapagbibigay ng detalye si Malyari sa ngayon, pero inaasahang haharap sa media mamaya ang mga opisyal ng NBI para makapagbigay ng karagdagang detalye sa naganap na pag-aresto. Abangan ang iba pang impormasyon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Miss Beautiful?
1: Gulat me?
2: Mm-hmm.
1: Oo. Dahil 8:29 na pala ng umaga?

0: matambalang matapang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan!
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan

0: Yan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonya. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
2: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na!
3: Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang suwabing bigotilyo.
4: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malvinis Trumabaho.
6: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatata.
2: Ano?
1: Lahat ay mag...

0: Kabutianang Basa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan!
1: Tandem ng Bayan!
2: Good morning!
3: Kami po yun.
4: Kami po yun.
3: Nagbabalik ang tandem ng bayan habang partner.
4: Tandem, ha?
3: Oo, tandem. Habang nakikinigaba kaibigan natin sa Senado, alam mo naman ang Senate partners, di ba? Sabi ko sa'yo, kahit saan ka umikot doon, ang TV monitor nila nasa DZMM.
4: Wow, okay,
3: kaya naman isang patunay yan na ang DZMM talaga, number one cable channel sa buong Pilipinas.
4: Ay, ah, yun diba? Lang naman.
3: Aha. Magandang umaga sa mga
4: maliit na bagay.
3: Sa mga sexing-sexing, mga naging tropa mo to eh. Si Ate Dong Garcia at si Myla Aguirre na patuloy na nagpapaganda today. Good morning!
4: Good morning! Kailan kayo rarampa? Bakit kayo ganyan? Uh-huh. Ang maganda at ang sexy.
3: Correct.
4: Meron pang isa. Mm. Kaya lang hindi nagpaparamdam sa atin.
3: Dahu!
4: Aba, Sherry Ann Torres.
3: Nakita ko kahapon. May good news akong ichichika sa'yo mamaya.
4: Ay, nice. Sherry Ann Torres. Naalala mo.
3: Sherry Ann Torres.
4: Ay, maraming salamat po sa inyo mga taga-Senado at mabuhay po kayo. Sana ay hindi kayo mawalan ng interes sa panunood sa amin.
3: Ayan. Balikan po natin si Dr. Ed Daco, ang isa po political analyst, para po ituloy natin yung discussion natin, partner. Eh, para mas maunawaan ng mga kababayan natin, di ba?
4: Correct.
3: Dok, doon naman sa issue ng binabanggit na inflation, ang daming mga itunutulong ng government.
4: Oo.
3: Sabi nga natin, bagamat pansamantala, tulong pa rin to. Kasi
4: exactly,
3: kung makikita natin, kung hindi ito binavalue ng mga kababayan natin, hindi yan magkapipila sa napakainis, di ba? Kung hindi nila ito kailangan. Pero with the inflation na kahit nabigyan ng tulong, kung mas mahal naman yung bibilin, kung mas mahal naman yung serbisyo, ano po yung pwede nating gawin?
4: Tapos sa mga walang dagdag sahod.
3: Ano pa pwedeng intervention yung pwedeng gawin? Or tayo pong mamamayan, anong dapat natin gawin kapag nasa mga ganitong situation? Alam natin, hindi natin gusto lahat. Dahil lang yan sa isang tao, kaya nagkakaganito tayo.
4: Kaya
3: Mr. Trump! Dok.
5: Ang isang nalaman ko na parang isang tinutulak lalo na dun sa ngayong pangyayari, ngayong mga panahon na to, ay yung medyo magkaroon ng amendment dun sa batas ng VAT.
3: Apo.
5: No? Tinutulak yata ito ni Senator Risa Ontiveros, yung value-added tax. Kasi tayo, kahit anong bili natin, may tax yun eh. Pero hindi naman natin alam kung paano bumabalik para sa mga tao.
4: Correct.
5: Ngayon, yung amendment nung batas na yan, dun sa value-added tax, parang gustong ipakita na ano yung benepisyo mula dun sa binayad natin na tax na dapat ibalik ng gobyerno para sa mga kababayan natin.
4: Mm-mm.
5: Kasi pag tinax tayo, nagbabayad lang tayo, pero hindi natin nalalaman na paano ba ako nakinabang dito. So parang in the long term, sana, knock on wood, maipasa itong amendment ng VAT para hindi naman nananatili na andun lang sa administration yung decision kung paano gagamitin yung tax na kinuha sa mamamayan, no?
3: Mm-hmm.
5: Paano makikinabang at paano gagawing mas patas yung pag-exact ng tax sa mga tao.
4: Tama.
5: Kahit anong bilhin mo, may tax yun eh.
4: Oo. Diba? Pero may mga nagsasabi, hindi ba partner, lalo na yung mga nadudoon sa laylayan. Pakialam ko sa mga tax na pinagsasabi nyo. Hindi naman ako nagtatrabaho, wala naman akong trabaho, so wala akong tax na dapat bayaran.
5: Pero actually, Doris, kahit anong bilhin natin,
4: meron,
5: may tax na nakaakibat yun eh.
3: Nakadagdag na agad siya eh, di ba? Okay, parang no choice
4: pasok
3: ka na eh.
5: Yun yung mga ilang spots na kailangan makita rin ng kababayan natin. Ha? Kailangan may ibigay pabalik yung ating administrasyon, yung gobyerno, na paano nakikinabang ang mga tao. For any item na binili niya, may tax yan eh. No? So ito, dapat isang policy change yan na dapat mabago nga at makita ng kababayan natin. Kahit na yung ano, no, yung halimbawa, yung sinasabing, yung ayuda, yung pagbigay ng magkano lang ba yun, yun yung immediate lang eh. Pero hindi yan masusustain ng dire-diretso, di ba? Pero itong mga anything na binibili ng Pilipino, oo, bawat Pilipino, may kinukuha sa may atin tax, dun eh. Kailangan merong, yun yung medyo, medium and long term. Na kailangan mabago. Maganda may mga nagtutulak ngayon na nakita na, paano nga ba yung balik sa mamamayan? Mm. Itong mga kinukuhang pera ng gobyerno na in the first place, kinuha yan dun sa sweldo, dun sa tax na binili mo.
4: Mm-mm.
5: Pero hindi na natin pinapakialaman masyado yun eh. Diba?
4: Paano bumabalik sa atin? Wala
5: kaya
4: na.
5: Mahalaga, sino yung mga tagapagtanggol mo sa Senado?
4: Mm-hmm.
5: At sino tagapagtanggol mo sa Kongreso na ipapasan nila yung ilang reform,
4: mm-mm,
5: pagbabago dun sa tax natin.
4: Mm-mm. Prof, sa palagay mo, dumating na ba tayo dun sa punto na mula nung pandemya, nasanay na yung mga Pilipino sa ayuda?
5: Actually, ayuda is ano lang yan eh, parang immediate short term, no? Kasi hindi naman tayo isang, ang sistema kasi sa atin, hindi naman tayo isang sosyalistang bansa na lahat ibinibigay,
3: lahat bigay
5: dun sa mamamayan, no? Pero kasi tayo, tinitimbang ng gobyerno yung paano yung investors, paano yung pribadong sektor. Tinitimbang niya yan eh, no? So hindi niya yan, ang hirap sabihin na gobyerno lang magdidesisyon. Parang kumbaga, nagne-negosasyon din yung gobyerno dun sa private sector.
3: Tama.
5: Kahit yung pagbaba ng gas dun sa Petron, which is subsidized by government, yun lang yung, pero sa ibang oil company, hindi niya kayang i-impose, hindi kayang i-impose ng gobyerno yung reduction ng halaga ng oil. No?
4: Alright.
5: So medyo ano yan eh, yung sistema ng ating ekonomiya at pamamahala, ano eh, magkahalo kasi na hindi tayo sosyalista, so hindi lahat ay bigay sa tao.
4: Oo.
5: Tinitimbang yung paano makikinabang yung negosyante, yung mga kumpanya, no? So napaka inch by inch lang yung pwedeng gawing reform. So yung ayuda, pansamantala lang yan eh.
4: Oo.
5: Pero in the long run, anong klaseng sistema unless baguhin ang ating mga batas? Kaya mahalaga yung papel ng sino ba nagpapasa ng mga batas na, di ba, higit na makakatulong sa mamamayan.
3: Pero, Doc, doon sa mga nangyayari po ngayon, nasa right track ba ang government doon sa mga programs na inilalatag niya? Or kung hindi naman, kung wala, eh baka mas mahirap na sitwasyon ba yung maranasan ng mga mamamayan natin?
5: Hindi, actually, yung immediate need, kagya talaga kailangan ng kababayan natin. So sa akin, although short term yan, parang pampalubag loob, eto lang yung kayang, okay na rin. Parang, we need it eh, di ba?
4: Kesa wala.
5: Kesa wala.
4: Oo.
5: Pero, mahihirapan ang ating gobyerno at talagang pag-iisipan niya yung medium term. Kasi yung ating medium term, nakalak naman dyan yung mga batas natin na kailangan na rin butasin at baguhin.
3: Yun.
5: Kaya kailangan natin ng nakaupo sa Kongreso at sa Senado na ang puso at ang isip ay para naman matimbang na hindi lang para sa profit, no? Para sa nangangapital. Kung hindi, timbangin, paano yung weighing scale para sa kababayan natin?
3: Kumbaga, sa nangyaring ito, partner, Doc, naging eye-opener doon sa ilang pang mga bagay na dapat nung pa natin ginagawa na dinidisregard natin kasi hindi tayo na umaabot sa ganito kagipit na sitwasyon.
4: Correct.
3: Pero ngayon, ganito tayo kagipit, tsaka tayo hahanap ngayon ng paraan para makalabas dito.
5: At tsaka ang gusto ko ring sabihin, hindi yung politika natin ay instrumento para maayos yung kabuhayan. So halimbawa, binigyan ka lang ng 500 para iboto si ganito. Ang tindi nung kapalit nun eh, pag nakaupo yan at walang
3: ginawa.
5: Walang ginawa, di ba?
4: So
5: medyo kailangan yung politika at yung ekonomiya magkatali. Mahalaga yung, at yung, ang panawagan ko naman sa mga lawmakers natin at karamihan dito ay mga abogado, kahit yung kababayan nating abogado, huwag masyadong tumingin dun sa yung policy or law na, eh, kasi nakakulong tayo sa law eh. Pero binabago kasi yung law dapat In fact, sa public administration, ang sinasabi namin, every 5 years, nire-review mo dapat yung policy batas na yan. Mm-hmm. Kasi kung okay. hindi, ginagamit siya ng mga legislators na ito lang yung babaguhin o kaya yung ilang lawmakers, nakakulong tayo.
4: Mm-hmm. Doon sa isang... Nagiging obsolete na.
5: Obsolete Uh-oh. Na hindi na tumutugon dun sa pangangailangan Uh-oh. Ng kababayan natin. Uh-oh. So, kailangan i-review yan eh, at baguhin. No? Mm-hmm. So, yung isang damakmak na mga pumasa sa bar, wag naman sana na i-depensa lang yung, eh, ganyan na yung law eh.
4: Mm. Yun eh, nga eh.
5: Nagbabago dapat yung Uh-oh. Law Uh-oh. Occasionally.
3: Uh-oh. Doon sa Senate, Dr. Reggie Grenell, this week lang, ang sinabi doon, hindi or masakit daw sa tenga na marinig na hindi ito kasi sinasabi ng batas.
5: Oo.
3: Pero ang sinasabi, dapat kasi yung wisdom ng batas na yan oh. ay para sa tao.
5: Sa tao.
3: Kung hindi na sinasagot ng batas na yan, yung kapakanan ng mas nakararami at pumapabor na lang dun sa iilan, dapat palitan yun.
4: Palitan
5: Kaya nga, sa public administration, Robert, meron kaming time framing dapat. Hanggang kailan good ito yung policy na yan, yung law na yan.
4: May expiration.
5: May buhay ang batas. Hindi siya nakatatak sa, anong tawag
3: bato.
5: Doon?
3: Bato.
5: Sa bato.
4: Oo.
5: Binabago yan, nagkakaroon ng reforma yan. Dahil yung kababayan natin at yung mamamayan, iba na yung sitwasyon. Nakalubog na sila ng nakalubog. Pero yung batas natin ay mga 19 kopong-kopong na hindi naman umaangkop.
3: Totoo.
5: Na pagbibigay ng...
4: 19 diba? Kopong-kopong na nga, partner, prof. Mas marami pang butas kuesa dun sa strainer.
5: At ayaw
4: galawin. To ano, sa isang batas. Subject to 459 million interpretations pa.
5: So, correct. Ira, I love you, Doris. Para, hindi mo na malaman eh, no? Alin ba? But at the end of the day, ang isang batas ay para sa mamamayan. Di ba?
3: Mm-hmm.
5: Hindi yan para kay ganito or ayaw galawin na parang statue na lang yan. Kasi may buhay ang batas eh.
3: Mm-hmm.
5: Yun yung sinasabi namin na pag nagmamaneho sa gobyerno, hindi yan yung nakatatak na forever yan.
3: Na ganito lang lagi.
5: Na ganito lagi. No? Kailangan may tenga tayo para sa mga kababayan.
3: Dok, panguli na lang sa part ko. Ang daming issue, itong epekto sa atin, itong crisis, ano. Plus, meron tayong issue political. Ang vice president, di ba? Nakakadagdag pa to sa burden ng publiko or mas dapat tignan natin na kung ano yung maibibigay nito sa publiko, yung maibibigay na tulong sa publiko.
5: Ang madaling sagot dyan, hindi nakakatulong ha, yung pagwawatak-watak, Pangulo at Vice President, na kung saan, pati attention ng kababayan natin, dyan na nauwi sa, sino ba ang manok ko? Kanino ba ako? Hindi eh, kasi mas may malalim tayong issue na dapat harapin. Dapat yan, medyo nadadivert, kahit na yung political scientist natin. Ako, ang tingin ko, hindi dapat magpakabaon dun sa politika. 2028 yung iniisip. Between now and 2028, saan natin pupulutin yung mga kababayan natin? Hindi ba? So, kailangan yung governance yung kailangang harapin eh. Huwag yung kanino ka boboto or kanino magsaside. Talo tayo dun eh. Talo yung bayan eh. Rather than yung agenda ng pamamahala ang kailangan nating pag-isipan. So ako naniniwala naman ako na kung naninira yung ibang opisyal, dapat hindi magpa-divert ng attention. In fairness sa administration, tutukan yung paano tutulungan ng ayuda, paano tutulungan makahanap ng trabaho, paano pabababain at titimbangin yung presyo, paano gagawing mas accessible yung produktong mula sa probinsya, agricultural products. May mga efforts na doon eh, na pampaluwag, hindi sapat pero nakakaluwag, mas positibo yon kesa yung nakatuto ka sa ayaw mong suportahan yung dapat gawin ng isang namamahala.
4: Ayan, diba? Oo. So, itigil ang bangayan. Sinasabi kasi ng mga iba, puro kayo dyan, impeachment, dapat ito ang inyong inaasikaso. Pero, pag tinanong mo naman sila, mas gusto nila itong bangayan kasi mas sexy tignan at pakinggan. Diba?
3: Interesado, sinusundan ng hearing partner.
4: Correct. At dahil dyan. Sana meron pa tayong panahon, prof, kasi you lost me at... Ganun na, ganun. Hindi, natuto rin naman tayo. Kasi gusto namin laging ipababa sa masa yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Mm-hmm. Para hindi tayo bangka ng bangka, hindi naman pala tama yung ating
3: sinasabi
4: natin. So ano sumatotal? Fake news. Diba?
3: Doc, maraming salamat po sa magandang paliwanag. For sure, maraming natuto ngayong araw na ito. Thank you, Doc Edna.
5: My pleasure.
4: Doc, hindi ito ang una at huli. Ha. May
3: correct.
4: Part 2 tayo neto. Lalo papalapit na. Alam mo na yan.
5: Thank you. Anytime. Salamat din po.
3: Salamat po. Si Dr. Ed Dako, political analyst, professional lecturer of public administration at dating dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNC PAG. Thank
4: mabuhay,
3: you.
4: Mabuhay. Maraming salamat.
3: O, di ba? Ganun dapat. Binababa natin sa mas nauunawaan ng mga kababayan.
4: Oo. Yung bang mga katropa ko na sina Barbie, habang naglalabas sila doon, imbis na. Oh, diba?
3: Yung pag nagkwentuhan ngayon. Well, according to Dr. Ed Dako.
4: Yan. O, sumayabang na siya dahil tama na yung kanyang impormasyon. Mm-hmm. Kaya nga. Oo. Ay. Ma'am. Ay, di ba? Okay lang po. Mm-mm. Yan. Akala ko mag-goodbye na tayo. Meron pa pala. Ma'am, thank you.
3: Thank you, Doc.
4: Ingat. Akala ko. Gusto ko, na alam mo ba, dati nai-interest ako doon sa NC PAG?
3: Oo, di ba? Tsaka lagi, di ba, pag mga bagong kongresista, mag-tinitrain nila.
4: Oo, dapat
3: para
4: lang dumaan
3: doon. Refresher, di ba?
4: Oo, kaya nga.
3: Importante yun talaga.
4: Oo, kaya lang, pagka nagtrabaho na tayo, wala na tayong oras sa ganun. Ewan ko yung iba mga kasamahan natin, nakakapag NC PAG naman, at at hanap sila ng panahon para yun nga, para
3: importante
4: alam mo talaga
3: kasi,
4: natututo ka rin talaga. At dahil dyan
3: dahil dyan
4: lilipat.
3: Babati muna ako. May bati ka ba dyan, partner?
4: Meron eh.
3: Sige na, unahin mo na.
4: Sige, shout out lang kay Francisco Mendoza at kay Ma'am Elizabeth De Leon. Mga classmate ko ito doon sa dialysis namin sa Medical Center Parañaque.
3: Magandang umaga! Dito, Danny, Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga.
4: Magandang umaga po sa inyo. At yung pinapa-announce ng Jimmy Fred Encarnacion. Yung ating cameraman. Naging cameraman ba ito?
3: Hindi, pero alam ko gano'ng katika siya.
4: Oo, matindi ito. Ang tagal kong cameraman ito.
3: Jimmy ba? Pangalan pa lang.
4: Bigote pa lang.
3: Ay, oo, bigote pa lang.
4: Bigote pa lang. Ang dami lang. Ay, ayoko na. Baka,
3: easy.
4: Meron siyang paanunsyo. Aarangkada daw sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps. Mayo 29 hanggang 31. Level 1 PPSA sanctioned match, 5 stages, 120 rounds. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range, Camp Karingal sa Quezon City. Pasisinayaan ito ni PNP Chief Police General Jose Melencho Nartates Jr. Kaya, ano pang hinihintay nyo?
3: Tara na, tara na.
4: Tara na, magkakaroon na ng ayoko ng
3: dahil dyan. Dito na nga tayo, mami, sa kapabakarating. Price cap sa imported rice, inaasaha magpapababa ng presyo ng bigas sa mga palengke. At detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
6: Magandang umaga sa inyo, Tito Robert at Doris. Inaantay na lang ng Department of Agriculture na aprubahan ng Malacanang ang price cap sa imported na bigas para maibenta ng 50 pesos kada kilo nito sa mga palengke. Batay kasi sa inspeksyon ng DA at DTI ngayong umaga dito sa Project for Public Market Quezon City, meron pang nagbebenta ng 52 hanggang 60 pesos kada kilo ng imported rice, particular na yung Coco Pandan. Kahit pamura naman umano ang presyo nito kapag wholesale. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, tugon din ito ng kagawaran sa mataas na inflation rate na nilabas ng PSA kahapon. Kung sakaling ipatupad na ang price cap sa imported rice, kasong kriminal ang kakaharapin ng mahuhuling retailer sa pakikipagtulungan ng DA sa PNT. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Partner,
4: yes.
3: Kahapon ha,
4: oh.
3: Kahit na nangunguna, or pantay pala, di ba?
4: Oh.
3: Pantay sa survey so far.
4: Ay, oo, pumantay na.
3: Pumantay na.
4: Kanina yung guest namin
3: AVP.
4: Ni Alvin. Mm. Ano nga pangalan ni Alvin?
3: Alvin.
4: Hindi ko nga matandaan. Sino ba yun?
3: Alvin. Uy, bakit di na tayo ilibre nun?
4: Ay, oo, maraming salamat, partner, sa pamalmusal mo. Pero pinaliwanag nga, ano, yung pwede ba, ano yung mga factors kung bakit nag... Kumbaga, it's a tie na ba? Tama ba?
3: Aha.
4: Pareho sila ng porsyentong nakuha.
3: Eh, kahapon nakausap din namin yung kapatid niya.
4: Ano
3: si
4: sabi?
3: Senator Erwin Tulfo.
4: Oh, ay, kumpara ko yan.
3: Alam mo sabi ni Senator Erwin.
4: Ano sabi?
3: Ito na siya. Makakausap natin ang vice chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Erwin Tulfo. Sen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
4: Good morning,
7: Robert,
4: sir.
7: Magandang umaga sa isa sa pinakamagandang kaibigan ko, beautiful lady Doris Bigornia. Good morning.
4: Good morning. Parang halatang malaki ang kasalanan mo sa akin. Good morning.
3: Good morning, Sen. Sen, kahapon nabanggit na rin ni Senator Raffy Tulfo na wala din talaga daw siyang plano na tumakbo.
4: Final answer daw.
3: Sabi niya kahit daw ano mangyari, kahit na mag-number one pa siya, umungos pa siya sa survey, hindi daw. Eh, kahapon din si Senator Erwin, sabi niya, huwag niyo na kaming idamay magkapatid, alisin niyo na kami sa survey. Bakit, Sen? Wala ba talaga kayong planong dalawa?
7: Well, magulo eh. I mean, you remember, nung pagtakbo natin sa Senado, kaliwat-kanan, halos araw-araw, nababatikos tayo, mga troll, mga bashers, affected yung families namin. I mean, my family.
3: Mm-hmm.
7: They're saying like, bakit ba yan? My kids sa US, they're calling, they're saying like, Dad, what's going on? Is this true? Di ba, maski hindi naman. So, noong 2025 last year, katatapos ng eleksyon, ito naman tayo, wala pa isang taon, mababanata na naman tayo. Kaya, I'm happy dito sa Senate, I can do a lot. And I think me and Sen. Raffy believe na we can do more in the Senate by crafting laws. Pag pangulo kasi, pag vice presidente, nasa executive kayo, i-execute mo na lang eh. Pero, so, mas maraming problema, lagyan na lang natin dyan. Mas maraming problema, masakit sa ulo pag naging pangulo ka ng republika or vice presidente, di ba? Ang problema pa yan, pag nag-vice ka, tapos yung presidente mo, hindi mo kapartido, diyari ka, di nga ka ngayon, di ba? Ilang beses na nangyari yan. Kung presidente ka naman, karamihan ng presidente, tumatanda, nagkakasakit, di ba? Kaya Pinoy, isang good example, di ba? Tahimik, pero nung pagkalaon yun pala, may sakit na, di ba? Or baka kung hindi, makasuhang ka na naman, Diyos ko po. So maraming factors na nakakatakot na konting kibot lang, kung hindi kaso na nag-aantay sa'yo pagbaba mo, baka makudita ka. Ang daming problema yan, kudita, ma-impeach ka, makasuhan ka, magkasakit ka. Yun ang problem napansin ko eh. So napansin namin ni Sen. Raffy, so might as well stay here na lang sa Senate. Kasi pasan mo yung problema ng over 120 million Filipinos. Unlike sa Senate, yung problema mo is gumawa ka ng mga batas, di ba? You craft laws, you have to defend the bills that you filed. Yun ang problema ng mga senador. Unlike sa Pangulo, talagang pasan mo sa balikat. Ako, I know that because naging part ako ng executive
3: at
7: PSWD secretary. Grabe. I mean, wala kang day off. Isa pa, pag presidente ka, wala kang day off. Napansin mo ba may pangulo bang magbakasyon muna ako ng isang buwan sa Europe? Katakot-takot na banat ang kailangan. Lagi ka na sa Malacanang. Sino bang presidente na nagbakasyon ng isang buwan? Wala. Magbakasyon man lang, 3 days, 4 days, si Pangulo. Pupunta lang lawag pag mga Holy Week. Si PGMA, ganun din dati. Si Pangulong Duterte, talagang wala. Pupunta lang ng Hong Kong, China. Lahat sila. So walang bakasyon, Doris, Robert.
4: Pero,
7: yun din yung isang downside nun.
4: Oh, pero Sen, siyempre lagi may sinasabi, may kataga na ang tawag ay clamor.
3: Mm.
4: Pag sinabi ng mga tao, hindi ito ang gusto namin, paano nyo maiiwasan yun?
3: Kayo po, sa inyo po namin nakikita ang pag-asa, ang liwanag.
7: Ganun ba? Ganun pa rin, yung clamor rin, nawawala naman yan. Siguro, ang masasabi ko lang yan, siguro buksan pa yung mga mata at tumingin pa. Marami naman dyan gustong tumakbo. Okay, mga magagaling din. Case in point, si Secretary John Wick, he's volunteering it. Okay. Si Ombudsman, kailangan ng mga tao, okay? Sa Liberals, Senadora Ontiveros, may pusong ikang talaga na palaban din. Nandyan din si Senator Bam Aquino para sa mga kabataan. Nandyan din si Sen Marrojas, dating Senador Marrojas na gusto ni Senator Trillanes kung sakasakali hindi tatakbo si VP Leni. And then talaga yung perfect dyan is si VP Leni. Pero sinasabi niya nga, ayaw niya. And dati Doris at Robert, bakit naman si Rafi? Yun ang sinasabi ni Rafi. Bakit? Ako, tika muna, ang dami pa dyan. Kumbaga sa basketball, kunin mo na yung mga magagaling, yung mga sikat na talaga na nandyan na. Huwag lang muna yung gusto namin ganito. Eh, puro gusto, di ba? Eh, ang problema dyan, pagdating ng panahon, masisi ka pa pag hindi ka makapag-deliver. Ang daming ganun, di ba? Dahil mga politiko na binoto, clamor. Diyos ko po, hindi nakapag-deliver. Paano ngayon yan, di ba?
4: Tapos, ang karir.
7: Ayun na yun.
3: Kapag hindi nakagana pa lang doon sa tungkol.
4: Pero Sen, ang sinasabi mo, ang binabakbakan mo na kataga ay lawmaking ang mas gugustuhin ninyo at sa palagay nyo ay magiging mas epektibo kayo. So at this point, sa nakita mo na nangyayari sa ating bansa at kung ano ang epekto nito, sa ano ang naiisip mo at ni Sen Rafi na dapat ay batas na unahin ninyo? Kasi kausap namin kanina, si Dean Ednaco, ang sinasabi niya, dapat magpalit na ng mga batas dahil obsolete ito. Sa palagay mo, ay mayroon bang pag-asa at mauupuan ba ng ating mga mambabatas ang pagpapalit o pagre-review man lang, kahit pag-review lang ng ating mga batas?
7: Unang-una na dyan, Doris and Robert, all the regulation law.
3: Mm.
7: Meron ng final si Senator Wynn Gatchalian at ang inyong lingkod na para reviewin itong all the regulation. Kasi mantaki mo, hindi natin alam pala lahat. Bawal magtanong ang gobyerno magkanong profit mo dyan. Walang karapatan ng gobyerno magtanong sa mga oil companies. Magkano mo kinuha sa Dubai yan? Magkano yung freight charges? Bawal. Walang nakalagay doon. Hindi mo sila pwedeng tanungin. Sasabihin lang sa'yo, ito sa gasoline, ito yung computations namin, XXX. Pagkatapos, ganito, ito ang total, 120 pesos kada litro. Hindi naman nila i-breakdown. Kaya may batas kami na ipinail, panukal ng batas, na ni Sen. Wynn Gatchalian na mapipwersa sila na ibigay nila kung magkano yung kuha nila, magkano yung gastos nila hanggang sa buwis, hanggang sa gasolinahan, magkano. Para sa ganon, kung sobra-sobra yung profit, kung yung landed cost hanggang sa gasolinahan nila, eh sabihin na natin, example lang, isang litro ng diesel, eh nasa 90, pagkatapos pala, dapat kunti lang profit na. Huwag naman 50 pesos ang profit nila, di ba? Sobra-sobra. So, kailangan, limit. Ika nga, moderate your greed. Yan ang isa. Pangalawa, health care. Pinag-usapan lagi namin ni Rafi. So, kasi, di ba, ako, nag-TNT ako sa US. Si Rafi, nakapunta rin doon, di ba? Nakita namin na kahit na TNT ka, hindi ka American citizen, punta ka ng ospital, gagamutin ka. Ang isa-charge ng gobyerno. Sa atin okay. Hindi, hindi ka papalabasin, ikukulong ka. Diba?
4: Kaya
7: yan
4: nga.
7: Ang isa, teka, healthcare.
4: Oo. Sen, mukhang marami-rami ang mga i-enumerate
3: mo. At least
4: mo
3: may mga...
4: Meron na nakalatag sa kanila.
3: Oo. Yan yung aabangan natin, syempre.
4: Oo. Abangan namin yan sa inyo ni Sen Rafi at iba pang mga kasamahan nyo sa Senado. In the meantime, Senator... Senator... President Este.
3: Vice?
7: Kaya minsan ayaw ko mag...
4: Alam, wala.
7: Mga ganyan.
3: Sen, maraming salamat po sa inyong
4: thank
3: oras.
4: You. Thank you. Maraming salamat
7: okay,
4: po.
7: Salamat po, Robert. My beautiful friend Doris, thank you.
4: Maraming salamat.
3: Good morning.
4: Bye-bye.
3: Thank you si Senator Erwin Tulfo. O,
4: paano? Paano?
3: Bye-bye na. See you tomorrow. Let's
4: salamat.
3: Go.
4: Salamat. Bye-bye.
8: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigornia at Mar Tandem sa DZMM.

0: TTCMM, numero uno sa aksyon!
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:04.
0: DZMM, balita ngayon!
1: Kapamilya, balita sa lalawigan, hindi na palalawigin ng Commission on Elections ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tumatakbong District Representative sa Barn Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggang May 7 na lang ang paghahain ng COC dahil anumang delay ay pwedeng makaapekto sa mga paghahanda at mga aktibidad bago ang halalan sa September 14. Umabot sa 22 ang naghahain ng kandidatura sa unang araw ng filing kahapon. Maghahalal ng mga botante ng 32 District Representative sa Barm Parliament. Vice President Sara Duterte tinawag na hindi patas ang pagdawit sa kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Bigkas sa panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na unfair o hindi patas ang pagdadawit sa kanyang mga kaanak sa gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya sa House of Representatives. Ani Duterte, may right to privacy ang kanyang pamilya bilang mga pribadong individual, lalo na ang mga hindi naman kasali sa politika. Hindi rin naman anya sila ang isinasalang sa impeachment proceedings, kaya hindi dapat na isasama sa diskusyon. Dagdag pa ni Duterte, marka ito na madumi ang politika sa Pilipinas at estilo ng maraming politiko ang pagdungis sa pangalan ng kanilang mga katunggali. Sa parehong panayam, sinabi rin ng Vice Presidente na bagamat na pag-uusapan nila ng amang si former President Rodrigo Duterte ang politika, hindi niya nababanggit dito ang issue ng impeachment. Papapaisip lamang kasi anyang ama at hindi ito makabubuti sa kanyang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa showbiz, ipinakilala na ang star-studded guest ni America's Got Talent Season 20 winner Jessica Sanchez para sa nalalapit na comeback concert sa Pilipinas. Kabilang dito sina Vice Ganda, Regine Velasquez Alcacid, Gary V, Martin Rivera, Darren Espanto, Morissette at James Reid. Sa May 16 na ang concert ni Jessica sa Araneta Coliseum.

0: Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapang at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: All right, all right, all right. Listen to the news, sick.
1: Oo nga, ayos ba? Yan eh.
0: Daming nangyayari.
1: Talaga ba?
0: Oo, uh-huh. Nako, ipinasa na eh. Mm-hmm. Sa Committee on Rules.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tingnan
1: para
0: natin.
1: Para i-schedule na kung kailan, no?
0: Kung kailan naman inabangan ko nung isang gabi, wala naman nangyari. Napuyat lang ako.
1: Mag-abang ka daw kasi everyday para puyat
0: suspend,
1: ka.
0: Pwede na dala ako. Hindi na ako nanood kagabi. Yung pala, ipapasa na eh. O kagaya ng sabi ni Kong Chel, pagkatapos ng Committee on Rules, ipapasa naman sa plenaryo.
1: Mm-hmm. At doon na mangyayari yung botohan na kailangan makalikom sila ng 106.
0: Yan. No? So, ano lang yan eh.
1: 106 patas.
0: Parang NBA lang yan eh. Oo. So, pasa, di ba? 1-1 extra pass, ganyan. Tapos magbobotohan sila.
1: Oo.
0: Di ba? Kung sakasakaling makuha yung 106.
1: Kaya nga.
0: Ano naman nila, ifa-fast break naman nila sa
1: kaya
0: Senado.
1: Nga. Basta walang bubutata, di ba?
0: Hindi. Pag nasa po ng Senado, ididribble.
1: Ito na naman tayo sa dribble. Yung fourth week na naman yung nakikita nating dribble-dribble dyan. Tsaka alam mo yung nakikita ko pang isa, yung pagbubukas talaga ng kahon, ng mahiwagang kahon.
0: Ay, may makikita yan, natin.
1: Yan, ididribble talaga ng matagalan niya.
0: Maganda yung ganun eh. Merong ano eh, kumbaga, merong joker. Ang joker ngayon ay yung mahiwagang hiwagang BIR box.
1: Oo.
0: Dati envelope.
1: Kaya nga.
0: Mm-hmm.
1: So mas manipis ba 'yun kasi envelope?
0: Oh, envelope lang talaga
1: kaya
0: siya.
1: Kaya nga, manipis lang ba 'yun ngayon? Box na kasi.
0: Ngayon, bad because of inflation.
1: Oo.
0: Diba? Lumaki
1: na siya.
0: The
1: value. Kaya nga. Kawawa or pwede yung papel. Diba?
0: Diyos ko! Lahat na yata ng mga makakasama sa atin eh. Nangyari na eh.
1: Mm-hmm.
0: Bulkan.
1: Oo.
0: Diba? Tapos
1: sama yun.
0: Ilang LPH yun.
1: Dalawa. Dalawa yung pinitin na natin sa Northern Mindanao.
0: Letter B ulit. Bagyo.
1: Kaya nga.
0: Oo, diba? Tapos, sumingit pa yung ano, yung shake-shake.
1: Oo.
0: Blindol.
1: Oo. ano nga ba yun? Ano na ba nangyayari doon ngayon?
0: Oo. Kaya nga, sa dinami-dami ng mga nangyayari ngayon, mga kapamilya, kaservisyo, dapat mag-alay kayo ng ilang minuto sa isang araw to find out ano ba talaga yung totoo sa hindi.
1: Oo.
0: Kasi otherwise, kung nasa social media kayo lagi, may 50-50 chance na.
1: Oo, na hindi yan totoo. Lalo na at ang dami pa naman ngayon, partner, ang nagpapanggap na media outfit dahil lamang ang dali mo na kasing mag-decorate.
0: Exactly.
1: Diba? Decoratean mo lang ng konti ang kwarto mo, bili ka ng foam sa microphone mo.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede ka na ba matatawag mo na ang sarili mong journalist? Diba?
0: Yeah.
1: So, kailangan po natin maging masuri talaga sa pinapakinggan at pinapanood natin.
0: Oo. Tapos, ang galing nilang gumawa nung, ano ba tawag doon, thumbnail?
1: Oo. Yung mga sa ilalim.
0: Oo.
1: Mga downstream, ganyan.
0: Oo. Tapos, ang gaganda ng mga logo,
1: tama.
0: Ha?
1: Kaya nga, dapat titignan nyo yung may nakalagay na 40 years, ganyan.
0: Oo.
1: Para sigurado talaga na alam mo, pinatunayan ang sarili.
0: Ano ba yung isang nakikita ko?
1: Oo.
0: Medyo media.
1: Oo. So, sometimes hindi. Minsan hindi. Ganun ba yun? Medyo joke time.
0: Yes,
1: medyo ganyan ba yan? Medyo media, medyo hindi. Ganon?
0: Ayan. Kaya kailangan talaga malaman natin kung ano ang kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Sigurado. Ayan. Ito na ang ating mga kumpirmadong mga balita.
1: Uh-huh.
0: Una, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte umabot na po sa plenaryo ng Kamara. Ilang kongresista, tiwalang maaabot ang kailangang boto para ma-impeach si VP Sara. Okay, ang impeachment po ay nangyayari sa Kamara, sa lower house. Okay? Iba po yung magiging desisyon sa Senado. Pero effectively, pag nagbotohan sa Kamara, you're considered impeached.
1: Lalilito kasi yung iba.
0: Ayan,
1: may trial pa sa Senado.
0: Iba pa yun. Okay.
1: Susunod natin, headline, inflation na pagtaas ng presyo ng bilihin bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
0: Susunod, walong lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall mula sa bulkang Mayon. Bulkang Canlaon naman sa Negros Island. Abay, muli ring nagbuga ng abo.
1: Operasyon sa supply ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan, binawi na ng lokal na pamahalaan mula sa Prime Water. Naku, sana gumanda na yung tubig nila doon.
0: Naku.
1: Wawa sila doon.
0: So ano na ngayon? Kung hindi na Prime.
1: Oo, hindi pa natin alam. Kasi dati hindi naman sila Prime Water, okay naman daw sila.
0: Oo. Dapat lagi pag Prime, Optimum.
1: Oo. Ay, Optimum Prime, babe! Optimum Prime yan, babe!
0: Land Transportation Office nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ayon sa Anti-Red Tape Authority. Na-surprise ka ba? Ba't ka tumawa?
1: Kasi lagi ko rin tinitignan yung ano eh. Yung, MMDA pala yung tinitignan. Pero yun o, lagi namang, kabit yan dalawang yan. Sa labas ng bansa, dalawang kaso ng hantavirus sa MV Hondius sa Cape Verde, kinumpirma ng World Health Organization. 38 Pilipinong sakay ng MV Hondius, ligtas at walang nararanasang sintomas ayon sa Department of Health.
0: Balitapakan! Kumustahin natin yun, ano? Oo. Kasi, may 38 eh.
1: Kaya nga.
0: At saka bakit ba ang ingay nitong hantavirus na to?
1: Ay, kasi nandun nga sila, partner, na hindi sila makadaong nga dahil yung parang kumalat na sa cruise ship yung ano.
0: Naalala mo ba yung pandemic, yung kasagsagan, di ba? Oo. Yung isang napaka-higanting cruise ship.
1: Oo.
0: Eh.
1: Ah, ganun din.
0: Wala. Ayaw nilang padaungin.
1: Tama.
0: Oo, Diyos ko po. Kaya mula nun, sabi ko, ay, di na ako magku-cruise.
1: Sa akin na lang.
0: Lari naman pera. Oo. At sa lahat po ng mga ka-Star Wars natin,
1: oo,
0: na-miss natin eh.
1: Talaga ba?
0: Nung isang araw.
1: May the fourth.
0: Yan.
1: Diba? Be with you.
0: May the fourth.
1: Diba? Dapit na kasi nga ngayon eh. Pero okay lang yan. Ay, hindi. The sixth na pala ngayon nga kasi.
0: The sixth na ngayon. Kaya ngayon.
1: Kahapon kasi yung check-out eh. Yung pang-alala.
0: Pero meron daw ano, diba? May
1: extension
0: ano
1: pa, yan.
0: Meron pang isang Star Wars na nalabas.
1: What do
0: you mean? Meron, o.
1: Hindi ko alam yun, ah.
0: Ayan, o.
1: Sige, alamin natin yan mamaya.
0: Sandali lang.
1: Aha.
0: Meron po tayong mga nagbabagang Radyo Patrol reports. Tiyakatan ng Radyo Patrol! Tubig! Matinding kakapusan sa tubig nararanasan sa Ginobatan, Albay. Rehabilitasyon ng water system pangunahing tinututukan ng LGU. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Vince Villar. Vince, welcome to Balita Patan. Go ahead, please.
2: Magandang umaga, Peter. At syempre sa ating mga tagapakinig. Matinding kakapusan sa tubig ang nararanasan ngayon dahil na rin sa init ng panahon at mataas din ang demand dahil sa kabi-kabilang flushing operations sa 44 na barangay. Kaya halos 24 oras na nagrarasyon ng tubig sa buong Ginobatan, 5 araw matapos na bumuga ang makapal na abo mula sa bulkan. Ayon kay Joy Maravillas, ang MD RRM officer ng Ginobatan, gagamitin nila ang bahagi ng Quick Response Fund upang makahanap ng dagdag na mapagkukunan ng tubig habang aayusin din ang mga dating sources. Nagpadala rin ang water filtration machines or truck ang iba't ibang ahensya at LGU bilang tulong sa Ginobatan. Ngayong araw, nakatakda rin dumating ang 10 mga trucks na naglalaman ng 20,000 na piraso ng tig-6 na litrong tubig mula sa isang pribadong kumpanya sa tulong naman ng OCD Bicol. Bibili rin ang LGU Ginobatan ng mga gamot para sa mga respiratory illnesses, bagamat sa ngayon ay di paramdam ang epekto sa katawan ng mga nalanghap na abo. Bibigyang prioridad din ang pagbibigay ayuda sa daang-daang magsasakang nalugi ang mga panamim dahil sa abo. Umiling na rin ang LGU ng mga dagdag na ruminant feeds o sakate sa mga alagang kalabaw, baka, kambing at iba pa. Dahil sa mga abong bumalot sa mga damo, nahihirapan ang mga hayop na makakain. Tuloy-tuloy naman ang pagbuhos ng tulong sa Ginobatan, lalo na ang mga pagkain. Kahapon, banyi-banyerang isdang tamban ang idinliver ng army truck sa Ginobatan upang ipamahagi sa mga apektadong residente. At yan ang malitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar.
0: Vince, pahabol lang. Binanggit mo yung flushing operations. Yes. Anong ibig sabihin nun?
2: Ito yung kung makikita natin sa video yung mga fire trucks at saka mga tanker ng mga DPW at iba pang mga ayos na tumulong, sila yung nag-spray nung tubig sa mga kalsada na puno ng abo. Pero medyo mahirap ito, Peter, kasi matapos na maigilid yung mga ano, yung mga abo, pagka uminit, natuyo, naninigasyon. So yun ang problema naman ngayon na ibang mga barangay. May mga, yun nga rin ang hinaing ng LGU kasi minsan nababash daw sila kasi hindi talaga tuluyang naalis yung mga abo. Pero pakiusap naman ang LGU sa mga barangay, tulungan din sila na matanggal, maisako. Kasi kung hindi talaga yung tuluyang mayaalis sa Peter, maninigasyon doon sa gilid ng kalsada at talagang matinding perwisyo rin, lalo na sa mga motorista. At pwede makabara rin ang mga drainage. Kaya marami rin sa mga residente na rin na nagpupusa, sila na yung nagpapala at isinasato at tinatapon sa lugar na hindi na makaka-perwisyo yung mga abong nanigas, Peter.
1: Oo. So, Vin, suspendido ba yung mga trabaho ngayon dyan dahil nga ang daming kailangan gawin ng mga residente?
2: Mga ano lang, yung klase lang yung na-suspend, Rica. Pero yung ano, yung trabaho, tuloy-tuloy naman, business as usual. Kaya nga lang, doon sa mga maralita nating mga, lalo na mga vendors, Rica, itong mga nagtitinda ng gulay, prutas, sila talaga yung apektado. Sabi nila, humina yung bentahan. At dito naman sa mga mayon area, yung mga may mga maliit na sari-sari store, ganun din. Apektado rin sila, wala raw halos bumibili. Nakasarado na lang lagi yung tindahan nila dahil hanggang ngayon nung nag-ikot ako, yung pinakaano talaga, yung na-sentro talaga ng abo, hanggang ngayon balot na balot pa rin at hindi pa rin talaga tuluyang malinis nitong mga flushing operations na ginagawa ng LGU.
0: Okay, Vince, isa na lang. Doon sa mga buildings na merong mga bubong na yero, anong ginagawa doon sa ashfall? Kasi naninigas nga yan eh. At saka hindi pwedeng basta itulak mo lang yan o buhusan mo ng tubig dahil otherwise magbabara yung mga drainage mo. Anong ginagawa nila?
2: Kanya-kanyang linis, Peter, yung mga kababayan natin. Madiskarte rin yung mga Bicolano. Mga ilang araw pa lang matapos nung bumuga o isang araw pa nga lang ay marami na tayo nakikita nagwawalis sa kanilang mga bubong. Pero yung iba talaga na walang maaasahan, umasa na lamang sa ulan. Mabuti na lamang, Peter at Rica, kahapon, alos buong maghapon, panaka-naka yung ulan. At minsan naman bubuhos ng malakas. So napakalaking tulong din yon para i-anod yung mga abo. Yun nga lang ang problema na nito. Sabi mo nga, Peter, pag ito ay napunta na sa drainage o dito sa mga
0: alulod
2: no, na mga bahay, yun, talagang pag tumigasyon, magbabara talaga. Kaya nga ang utos sana ng DPWH, may nakita ko kahapon pala pag daan ko rito ng Ginubatan at Libod, binubungkal ng mga taga-DPWH yung mga drainage. Tapos yung iba nakita kong nasira siguro, sinemento na lang uli nila matapos bungkalin at tanggalin yung mga nabarang mga abo doon sa mga drainage.
0: Okay, very good. Very comprehensive report. Maraming salamat, Vince Villar. Samantala!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Flash report natin, unemployment rate noong Marso bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Bumaba nga po sa 5.0 ang unemployment rate nitong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero ngayong taon. Nananatili naman itong mas mataas kumpara sa 3.9% na naitala noong March 2025.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Pahabol na report! Supply ng kuryente sinisikap na ibalik sa ilang mga bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, bunsod ng bumagsak na poste sa lugar. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
4: Good morning, Peter at Rica. Nagkalat pa sa sidewalk ang kumpul-kumpul na mga kable ng internet at kuryente sa Sandoval Avenue, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ito ay matapos matumba ang isang poste ng kuryente kahapon nang masabitan ng dalawang magkasunod na truck. Kuwento ng mga residente, matagal na nakalaylay sa kalsada mga kable ng internet service provider at madalas nang masasabitan ng mga sasakyan hanggang tuluyan ang bumigay kahapon. Bunsod nito, nawala na kuryente sa lugar habang ilang oras hindi madaanan ang kalsada. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga nakakita sa pangyayari.
5: Daan ng truck, nasasabitan ng wire. Pag may lumundo ng isang wire na internet, siyempre, kadaano lumundo na, dadaanan na, dadaanan. Para parating nangyayari dyan, kakapal ng internet cable. Yan ang dahilan yan.
6: Nangyari kahapon?
5: Yung kahapon, mga bandang alauna, container van dumaan. Nasabitan na to, lumundo na siya. Bandang alas tres, mixer. Pinakatutol ng mixer niya. Nahilan niya na, nasigawan na namin na huwag ituloy. Tinanayto niya pa. Pagsak. Tapok.
4: Yan ang tinig ni Rose, isang nga residente sa lugar. Naitabi na Peter at Rica yung mga kable ng kuryente kanina madaling araw, pero mabagal pa rin yung usa ng mga sasakyan dahil sa isinasagawang power restoration ng Meralco at mga telecommunications company. Ayon naman sa taon ng Meralco, sisikapin nila maibalik ang supply ng kuryente sa mga bahay ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. TZMM.
0: Thank you, Zeus Live!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Oras 9:25. Kailan lang natupad po ang ilang taon na nating hinihintay na merong mag-jet ski.
1: Ang tagal na noon, 2016 ba yan? Diba?
0: Habang winawagayway ang bandila ng Pilipinas.
1: Tama. Tayo pala tutupad ng pangako. Hindi naman natin, tayo informed.
0: Pwede naman pala.
1: Oo. Hindi man natin alam, tayo pala. Umasa tayong siya.
0: Sino to? Sino kaya yung nakagawa nito? Dapat sabitan ng medalya ito eh. Kakausapin po natin ang presidente ng Akbayan Party at saka co-convener ng Atin Ito Coalition. Ay, talagang hindi lang ito dakila, ay masigasig talaga eh. At na, apakata!

0: hindi lang ito, dakila ay masigasig talaga eh. At
1: napakatapang. Napakatapang talaga.
0: si Ma'am Rafaela Paeng David. Ayan. Kumusta po kayo? Nakabalik na ba kayo, Kapaeng?
2: Hello po. Yes, hello po, Sir Peter, Ma'am Ika. Salamat po for your kind words. And yes po, kakabalik lang po namin kagabi. So back on land po tayo.
0: Ay, thank you naman. Salamat naman. Abay, hindi po ano kind words yun. Talagang...
1: Totoo din naman yun.
0: Oo, kung kami ang isasama nyo dyan, abay, magsisimba muna kami.
1: Tama, lalo lang kung inahabol-habol ka ng mga Chinese ships, di ba? Na malaki pa sa'yo.
0: Oo.
1: Kasyokot yun.
0: Hello. So, paano po ba nangyari? Kami interesado ni Rica eh. Paano isinagawa? Una sa lahat, marami tayong pag-uusapan, pero paano isinagawa yung pag-jet ski finally na may iwinawagayway na bandila ng Pilipinas?
2: Apo, tayo po ay very proud kasi pinangunahan po ito ng Akbayan, Representative Dada Ismula. Siya po ay isang Moro, IP, woman leader mula sa Mindanao. Siya po yung nagtupad.
0: Babae!
2: Itong pag-jet ski. Yes po.
0: Oh, wow!
2: Babaeng Mindanao. O, di ba? Bonggang-bongga po.
0: Grabe.
2: Kasi po matagal na po yung pangakong yan, nabanggit niyo nga.
0: Oo.
2: Mukhang hindi na po matutupad yung pangako na yan nung nakaraang presidente natin. Mukhang it's a broken promise ng isang tao na nagsisiga-siga. Pero ang totoo ay ibinigay naman yung interest natin sa China. So sabi po namin, ako, tayo na nga ang tumupad niyan. At ayun na nga po, si Kong Dada po ang nagtupad ng pangako niyan.
0: Grabe, ano, akala ko, I presume na lalaki
1: ako
0: yun.
1: Ako din, akala ko din nung una.
0: Oo.
1: Kasi syempre, may dala kang jet ski, tapos may winawagayway ka pa. Bigat kaya noon.
0: Kapaing medyo embarrassed kami, ha? Embarrassed yung kalalaki.
1: Mga kalalakihan.
0: Okay. So nung isinagawa yung pag-jet ski na yan, may malapit ba na Chinese vessel na umaali-aligid? Ganun po ba?
2: Ay, naku po. Alam niyo po, yung jet ski, kasi po dinala po yan mula sa vessel namin papunta sa Pag-asa Island.
0: Okay.
2: Mukhang sinundan po ng isang Navy warship. Kasi po yung naghatid na bangka ay mga 1,000 yards away, mga 1 kilometer, nag-cross po yung warship.
0: Mm-hmm.
2: Doon sa, nung papunta po yung jet ski sa amin. Habang nag-jet ski po si Kong Dada, makikita mo, kakadaan nung warship doon sa likod ng beach, habang nag-swimming yung mga volunteers natin doon sa napakagandang beach ng Pag-asa Island. Pero kahit po may ganong kalapit na warship, tuloy lang po tayo. At ayun nga, success ang pag-jet ski ni Kong Dada.
0: Ayun.
1: Nakatanggap ba kayo, mampaeng ng mga warning na kayo'y infringing on Chinese territory? Di ba? Kasi may sinasabi silang ganun eh, yung China.
2: Ayun na nga po, grabe sila. Kasi hindi po nila kami tinantanan. Kakaalis lang po namin ng Manila unang umaga. Meron na pong Chinese Coast Guard na nag-escort sa amin mula sa may tapat ng Mindoro hanggang sa makarating kami Pag-asa Island. Hanggang pabalik nga po kami ay talagang hindi kami tinantanan. Tapos talaga pong nag-radio challenge sila dun sa ating mga vessels. May tinatanong, ano bang intensyon natin sa kanilang teritoryo? Klaro naman po sa atin ng West Philippine Sea. Kaya talagang kami, medyo ano po kami, no comment, at kami po ay hindi na namin sila pinansin kasi sanay na po kami sa kanilang pag-radio challenge at hindi na rin po dapat binibigyang pansin yung ganong mga pangkaharas.
1: Oo nga. Saan ba natin ulit ito itinanim? Sa Pag-asa Cay ba? Tama ba yun?
2: Apo. So meron po tayong special mission. Naglagay din po tayo ng flag on ng May 3 dun sa Sandy Cay. Ang tawag din po natin ay Pag-asa Cay. Yun po ay special mission na ginawa bago pa tayo ng jet ski. Kasi nga po, this is a very important symbolic action na we are claiming what is rightfully ours. So ayun po, saludo talaga kay Kong Dada.
1: Pero ang gusto ko lang din malaman, Ma'am Paeng, nakatusok pa rin ba yung flag natin? Baka mamaya tinanggal na nila at pinalitan nila ng flag nila yan.
2: We will not give them that honor. Kaya po talaga, after a few hours, ang ilan po nating mga kababayan ay nagpunta doon para retrieve yung flag natin. Kasi we do not want to give them the benefit of defacing our

0: lag, baka i-disrespect pa nila at bastusin ang ating watawat. Kaya po, minabuti rin namin kunin kesa kunin nila at sila pa ang magsabing nagwagi sila.
1: Muhon na lang kaya ilagay natin, no? Muhon. Haamin to, ganyan.
2: Yung nabanggit nyo kanina na Chinese Navy vessel, yung dumidikit at tumututok sa inyo?
1: Gray ship na?
0: Yes po. Kaya nagulat din po talaga kami kasi lumapit doon sa aming supply boat na naghatid doon sa jet ski. Mm-mm. At gayon din, talagang haba may mga photos po kaming nirelease, walang duda, ang laki-laki na umaaligid, parang may shark sa may horizon. Habang yung mga volunteers natin ay medyo nakapagkatapos ng mga activities, nagre-relax. Kita nyo po talaga gumagalaw dun. Kaya nga po nakakatuwa kasi yung mga volunteers natin, yung mga attire nila parang mga habang nagre-relax, naka-pink bonnet pa. Hanggang doon sa dulo, kita mo yung warship. Pero believe po talaga ako sa volunteers natin kasi talagang matatapang tuloy lang yung activities na ating nilatag.
2: Natutuwa ako doon sa description niyo, parang shark. Chinese shark.
0: Unang na lang po may background noise. Dun.
2: Adios. Okay, so ano po ang pag-usapan natin yung ano po ang inyong na-accomplish bukod nga po doon sa very symbolic na pag-jet ski?
0: Opo, para sa atin po napakahalaga na mission na irregularize ang civilian presence in the West Philippine Sea ay talagang siguraduhin nating i-sustain natin kasi sa harap ng pagmimilitarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nakakapaglayag, nakakapunta sa West Philippine Sea, nakakapangisda. At kasama rin po doon yung patuloy na pagbabayanihan ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino nilang pinaka-apektado, lalo na po yung mga residente ng Pag-asa. So para sa amin po ang puso ng misyon na ito ay yung mga ordinaryong mamamayan na nasa harap ng na nasa Pag-asa, sila po yung nasa harap ng pangaharas ng China sa araw-araw. Kaya sana po ay patuloy tayo makiisa sa kanila, patuloy tayong tumindig laban sa China.
1: Mm-hmm. Mampaing, may mga kasama tayong mga congressman no, na nagpunta rin, sumuporta maski nung unang araw. Pagdating naman sa legislation, ano yung kanilang mga nais bring forward para maprotektahan pa natin lalo ang West Philippine Sea?
0: Meron po tayong tinatawag na West Philippine Sea Block sa Kongreso at sa Senado. Mahalaga po yun kasi alam naman natin may ilan tayong tinatawag na mga chinador, political leaders pa natin mismo ang nag-e-echo ng Chinese propaganda. Kaya napakahalaga magsama-sama din yung mga pro-Philippines, pro-West Philippines na legislators. May mga pakete po sila ng batas na gustong ipasa at ikampyon sa loob ng ating Kongreso. Yung isa pong karagdagan na gusto nating i-push pagkatapos nitong mission ay dapat siguraduhin natin na merong on the one hand, ang executive master plan para i-develop ang Pag-asa at ang lalo na yung ekonomiya nito kasi po yung development ng isla bilang lugar na talagang kayang mamuhay ng disente, yung mga residente, ay dapat pagplanuhan, pag-igihan. At yung kongreso natin dapat tapatan ito ng sapat na budget para masiguradong talagang magiging matutupad yung mga programa na magpapabuti ng buhay ng mga residente ng Pag-asa.
1: Ilan din po yung mga residente natin doon? At may parang 120 na yata tayong mga bata na nag-aaral doon, ma'am, no?
0: Yes po. Actually, maliit po talaga yung isla. Around 500 yung citizens. 121 po doon, mga bulinggit, mga estudyante. Actually po, ang dami naming kabataan. At actually po, mga bata pa po talaga na nakasalamuha. Yung ilan po sa kanila, lalo yung mga teenager na, ang pangarap talaga, makapag-kolehiyo. Syempre, ang hirap noon kasi wala naman kolehiyo sa Pag-asa Island. Kaya po very important yung ganoong pagtingin din. Maliit mang isla, paano natin masisigurado na
1: makakarating
0: doon. Sustainable yung buhay doon. Kasi kung sila mismo mahihirapang magstay doon, eh pupunta sila sa mainland para mag-aral o kaya kumuha ng trabaho. Kaya po very important talaga, paunlarin natin ang isla na ito para mas maging mabuti po ang kalagayan ng mga kababayan doon.
2: Ramdam ba nila yung mga nasa Pagasa Island, yung taas ng presyo ng petrolyo, yung inflation, yung bilihin, taas ng mga pangunahing bilihin?
0: Alam niyo po, actually, halos lahat ng supplies na naandun nang gagaling sa mainland. Kasi po, wala namang lupang sakahan doon. Although, nung pumunta po kami, meron na silang demo farm kasi nagdala po ng loam soil para kahit paano meron po sila na itatanim doon. Pero halos lahat po ng mga basic necessities nila, talagang mahalaga yung mga supply missions para masiguradong meron pong resources available doon. Kaya po, ayun na nga, talagang apektado rin sila kasi yung pag-deliver ng supplies doon, kailangan mo ng mga supply boat na ang nagpapatakbo din naman, produktong petrolyo. So talagang magdo-domino effect po yun. Kaya napakahalagang mabigyan sila din ng suporta sa panahon ng krisis.
2: Yun. Okay, bago kami magpasalamat sa inyo, shoutout muna kay Representative Dada Kiram Ishmula. Tama ba? Oo, ng Akbayan
0: That's
2: Party.
0: That's right po.
2: Oo, mabuhay po kayo. Talaga namang...
1: Making her story pala tayo ngayon.
2: Yes, diba? At syempre, kay Kapaeng David na hindi talaga sumusuko.
1: Tama, andun palagi. Present sa lahat ng mga
2: Ilang oras nga pala yung biyahe dun, Kapaeng?
0: Naku, inabot din po kami ng 2 araw, halos.
2: Aba,
0: kasi po malayo po talaga siya.
2: Aba,
0: imagine ninyo na lang po hirap din ng mga taga roon.
2: Mula saan? Sa Palawan?
1: Hindi.
0: Galing po kaming Maynila.
2: Maynila.
1: Kaya 2 days.
0: Tayo.
1: Oho.
2: Naku po.
1: Kasi kung Palawan, hindi naman po aabutin din ng... Mas malapit po yung Palawan ma'am, no?
2: Abay
0: po. Depende po sa gamit na bangka. Kasi po yung ilan pong punta doon, may kasabay po kaming delegation from the local government. Parang inabot din po sila ng 2 days to 3 days kasi naantala po, yung alon medyo malakas daw. So depende rin po talaga matagal po talaga ang biyahe. At sa totoo lang po, syempre yung dagat, hindi mo rin
2: ma-predict. Mas mabilis pang magbarko mula Maynila papuntang Cebu.
1: Ay talaga ba?
2: Halos overnight lang yun
1: Oh,
2: maraming salamat
1: na Kapaeng.
2: Mabuhay po kayo at ang buong team ninyo. At sana'y magawa natin ulit ito. Opo. Sa susunod sabihin natin doon sa mga chinador, sila din mag-jet ski.
1: Oo, sumama sila. Para alam nila yung pinaglalaban nila, di ba? Atin ito.
2: Thank you,
1: Thank you, Mampaeng.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank Ayan. You.
2: Si Rafael Lapaeng David.
1: Alam mo, dapat partner, pasalamatan din natin dyan yung mga unnamed people, unseen forces na gumagalaw sa likod ng atin ito coalition. No? Dahil, lalo yung mga ayos ng mga binigay na goods, di ba? Yung mga volunteers nila.
2: Yeah. Alam mo, iniisip ko kanina pa?
1: Oo.
2: Uy, mahal ang diesel, ha?
1: Oo.
2: At saka gas.
1: Yung jet ski?
2: Hindi. Yung mga boat na ginagamit nila. Abay, 2 araw yun.
1: Oo. Katagal din yun.
2: Yan. Kung mayroong isang magandang balita na pwede nating namnamin ngayon, yun.
1: Yan.
2: Yun.
1: Tama.
2: Mabuhay po kayo.
1: Tama.
2: Samantala, time check. It's 9:40, alas 9:40 ng umaga. Magbabalik ang balitapatan shortly. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan.
3: Balitapatan.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan.

0: Alam niyo po, ang Brent crude ay bumaba.
1: Ay, talaga?
0: Biglang bumaba.
1: Malaki ba ang ibinaba ang tanong?
0: Yes, kasi kahapon ay $113.95 ano ha. 30 minutes ago po, mula sa 113 o 113, ngayon ay 107 na lang.
1: Pwede.
0: Aha, magandang
1: sana magtuloy-tuloy ano bukas.
0: Oo, ang problema, hindi gumagalaw ang piso sa dolyar.
1: Oo.
0: Kahapon ay 61.59, ngayon ay 61.57.
1: Oo.
0: Pero at least, kung ito'y bababa pa, dahil mukhang nagkakasundo na doon sa peace plan eh.
1: Sana.
0: Oo, itong si Trump at saka ang Iran.
1: Nagkakasundo ba eh? Kakabaril lang ng...
0: Maganda yung mga lumalabas na mga pahiwatig eh.
1: Oo.
0: Na it's only a matter of time, ganyan-ganyan. Kaya bumabag, kaya nagre-react ito.
1: Oo, Diyos ko, tapusin nyo na yan. Para yung buong mundo eh, makahinga-hinga naman.
0: Oo.
1: Hirap na hirap
0: opo,
1: na tayo.
0: Para hindi na kami bumili ng electric
1: tama. Vehicle. Wala nga kaming pambili. Buti yung GSIS, may pautang. Yung regular na mamamayan, wala. Ay, okay. Naku, hinga na lang muna tayo dahil meron pang ibang mas busy sa atin ngayon, partner.
0: Yeah. Si BC Sara.
1: Oh. Speaking of BC Sara, dahil nga yung kanyang impeachment proceedings ay nagtutuloy-tuloy na nga po. Naalala ninyo noon, may mga civilian groups ang nais bumuo ng sarili nilang People's Court na tinatawag na magmo-monitor nga po dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Eto na nga tayo at titindan na natin pag napagbotohan ng one-third ng lower house, ibabato na yan sa Senado. Kausapin nga natin ang founder and chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya, si Sir Jaime Jimmy Regalario, para malaman ano nang plano nila tungkol dito. Sir Jimmy, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
2: Magandang umaga din po sa inyong dalawa, Sir Peter, Sir Ma'am Lisa.
1: Opo, Rica po. Opo,
2: Rica.
1: Yes po, opo. Sir Jimmy, good morning. Opo, yung huling usapan po natin dito, parang ito na nga po, binabalak po natin magkaroon ng People's Court, no? Mag-iimbita tayo ng mga ilang mga guro, ilang mga politiko na magsasalita tungkol dito. Ngayon po na mukhang nalalapit na tayo, closer and closer sa pagdala nito sa Senado. Ano na po, nasaan na po ang plano natin sa pagbuo natin ng People's Court?
2: Yeah, ang pinag-uusapan na po namin eh yung bubuo, may mga listahan ng mga pangalan at kinakausap na isa-isa. Merong dalawang obispo, no, kakausapin natin si Cardinal, baka gusto nang sumali.
1: Mm-hmm.
2: At may dalawang abogado at dalawang propesora na yun ay nabuo na ngayon at meron pang mga ibang suggestion na mga pangalan na kakausapin at siyempre pag-uusapan yung kung ano ito at kung saan yung mga parameters na pwede at ano yung mga areas na hindi naman pwede.
1: Mm-hmm.
2: So isang pagpupulong ng pagliliwanag ng mga tungkulin dun sa loob ng People's Court.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon itong People's Court, ano lang naman to eh, parang counterpart court na kung ano man yung ginagawa sa Senado, yun lang yung binibigyan ng ng pagsusuri.
1: Mm-hmm.
2: At ang konsepto nito ay nabuo dahil dun sa mga pangyayari nung nakaraan na kung natatandaan ng mga nakasabaybay nung impeachment process na ginawa ng panahon ni Pangulong Erap.
1: Opo.
2: Isang envelope lang ang pinagdalo nandun, wala pang daman eh.
1: Mm-hmm.
2: Nabulabog na yung buong Pilipina.
0: Mm-hmm.
2: Pagkat yun ang EDSA do.
0: Mm-hmm.
2: Na espontanyo. Mm-hmm. Kumilis yung tao sa galit na wala, mm-hmm, wala naman palang dapat ikagalit.
1: Mm-hmm.
2: So yun yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan ng merong counterpart court. Hindi ito makapag-contest dun sa Senado. Kaya doon nga matagal yung talakaya namin.
1: Mm-hmm.
2: Na pababayaan lang namin yung Senado na gawin yung ano nila. Tapos pag-uusapan kung ano yung mga controversial na mga bahagi, na parts, mm-hmm, na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court ng, mm-hmm, Senado.
1: Oh, so parang so, reactionary po bali ang mangyayari dito, Sir Jaime, kasi ang balak ng Senado ay parang 3 days MWF nila tatalakayin ito kung dumating man sa kanila yung trial. Reactionary po ang gagawin ng People's Court.
2: ayun nga, yun isa yung punto yun na pinagtatalakayan eh. Kung araw-araw magkukonsultation la o every other day magkikita-kita, pero may kanya-kanya, o dyan na yan, live stream eh, di ba yung impeachment proceeding.
0: Oh yeah, that's right.
2: So, magkikita, kung magkikita ng once a week, mukhang tatagal yan eh, at baka umabot pa na isang buwan.
0: Tama.
2: At yung mapag-usapan ng linggong yun, isa-sum up, i-assess ng People's Court, at gagawa ng position ang People's Court upang ipahayag sa ating mga pahayagan.
0: Mm-hmm.
2: At kung wala naman at sumasang ayon, tatahimik lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang talagang role lang is it will play the role of a counterpart court, pero hindi nakikialam dun sa kung ano man yung ginagawa ng Senado.
1: Mm-hmm.
2: Kundi binabantayan, sinusuri, at nagbibigay ng opinion na sarili niya kung kailangan ipaalam sa publiko, magpe-press conference. Mm-hmm.
0: Yun. Ka Jimmy, etong habang nag-uusap kayo ni Rica, ang nai-imagine ko na gagawin ng People's Court ay parang viewing party eh. Hindi ba ganoon? Ibig sabihin nanonood kayo pero streaming pa rin kayo online, tama po ba? Parang meron kayong sariling YouTube channel.
2: Pwede kung gusto ng media i-cover, pero ang punto lang basta tuloy-tuloy lang kami at magpapatawag kami ng press conference na formal dun sa mga punto na kontrobersyal na makikita namin na isasagawa doon sa loob ng Senado. Ngayon, kung maging mainit yung impeachment proceeding at bubuhay namin din on a live stream basis yung pag-ano namin, yung pagkikita-kita at pagsusuri ng mga nagkaganapan sa Senado.
0: So hindi simultaneously streaming ang...
2: Hindi naman. Hindi kasi po. Para namang totally, hindi na natin pinagdiskwalaan yung lahat. Pagkat yan ay trabaho nila, ayaw naman naming pumapil na parang gobyerno rin na may karapatan sa impeachment.
0: Hindi. Kasi pwede pong diba, tumatakbo yung Senate hearing
1: live,
0: or trial. Tapos meron kayong sariling channel sa YouTube, di ba? Nakikita namin kayo.
1: Oh.
0: Tapos kapag merong medyo dapat mag-react kayo, parang...
1: Parang sports?
0: Sabi ko nga parang viewing party. Tapos pag... session suspended, sabi nga.
1: Ayun na.
0: Ayun na.
1: Sino din rebold? Oo,
0: diba?
1: Nabuta na, ganyan.
0: Oo, People's Court. Pasok! Parang gano'n.
2: Kung yan yung mga opinion from the outside. Kasi isa yan sa pinag-uusapan ng matagal eh, mga taong bubo. Madali namang masway yung decision ng People's Court. Kung ang tingin ninyo at ang tingin ng madla, tama yan, susunod kami.
0: Pwedeng pag-isipan po kasi kung parang lalabas eh, parang post-mortem kayo pagkatapos nung sa isang araw eh natapos na yung trial halimbawa no for the day at saka lang kayo magre-react baka po wala na masyadong manood noon.
1: Na-react na ng iba.
0: Samantalang agad. Kung live yung reaction na biglang may magsasabi na, ano daw? Sandali lang.
1: yung biglang, wait, I object, Your Honor! Magkakontra agad, di ba?
2: Yun yung talakayan na tumagal eh. Paano mamomonitor yung mga nagaganap dun sa Senado? Na magtatalakayan din yung korte. So, ang pwedeng gawin, hintayin talaga, manood muna at saka magtalakayan.
0: Alam niyo naman yung YouTube channel ngayon, 25 eh, di ba? Ibig sabihin, di ba?
1: Ang dami nila.
0: Ibig sabihin, pwedeng may YouTube channel kayo, di ba? Mapapanood namin. Tapos kung...
2: Kasi,
0: you will be part of the news.
2: Namin yun, nang hindi... Kasi lahat ng mga pinipiling mga magsisiganap ng papel dun sa loob ng People's Court, mga busy rin tao na hindi makakapagbantay ng sama-sama para manood ng proceedings dun sa Senado.
0: Oo, edi mag-zoom.
1: Ipili lang, parang podcast. Zoom. Sabay-sabay nagsasalita.
2: Na, pwedeng gawin yan na may meron talaga kaming yung mga sekretary, yung taga-monitor at i-abilin sa bawat napiling kasapi ng People's Court na magdala ng monitor na panoorin nila yung proceeding dahil siyempre para ka makapili ng mga taong may credibility eh.
0: Mm-mm.
2: Mga busy din yung mga individuals na ang hirap tatake ng sabay-sabay at panoorin ng sama-sama yung isang proceedings na nagaganap sa Senado.
1: Ang concern,
2: pag-iisipan po ba rin namin, may panahon pa naman kung paano yung effective means by which makakapagbigay ng kanya-kanyang opinion na konkreto na hindi yung nanggaling sa hearsay o chismis o yung nakita niya, narinig niya. At magbibigay siya ng opinion at kung may debate, di parehong konkreto yung mga sasabihin ng mga nagdi-debate.
1: Oho. Ang gusto ko din po malaman dito, Sir Jimmy, no, dahil sa dami ng mga online platforms na ngayon, maraming nagpapanggap na lehitimong media outlet, marami ring mga vloggers ang may malalaking following na talaga. Ang paghimay ng ganito kalaking issue ay mahalaga para maintindihan ng taong bayan. Paano nyo ipapa-stand out ang People's Court sa dami din po ng mga bigating mga pangalang maaring makasama ninyo dito? Ano pong gagawin ninyo para kayo ang pansinin ng mga viewers natin at nang sila po ay ma-inform ng mga nangyayari dito sa impeachment trial kung darating na nga po ito sa Senado?
2: Yun ang talagang itataya namin dahil kung papansinin ng tao at ng media, makakarating sa madla no, ang pinag-uusapan at mga konklusyon na magagawa ng People's Court. Pero kailangan siguro makakuha ng mga taong kilala at may kredibilidad ang kanilang pagkatao na kilala rin ng madla. At siguro doon ang punto ng pag-iing. Yeah. Pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas doon sa People's Court ay may timbang at may mga puntos na dapat iseryosong kunin ng mga mamamayan.
0: Eh, ang ibig sabihin, siguro, pinaka-importante po, Kajimi, yung legal aspects ano para merong mag-explain na ano nangyayari ngayon, bakit pwede yon, bakit hindi pwede yon. From a legal standpoint, dapat meron po kayong mga subject matter experts, pero gaya ng inyong nasabi, yung parte rin o representante ng civil society malaking bagay din po yon, di po ba?
2: Tama. Ang nangyayari, meron kaming dalawang profesor, dalawang abogado, dalawang obispo at maaaring madagdagan pa ng isa. Tatlong obispo, dalawang abogado, dalawang profesor, at isang businessman, isang manggagawa, isang magsasaka.
0: Yes.
2: Na multisectoral at naibigay nila yung kanilang opinion batay dun sa level ng pagkakaunawa nila bilang kinatawan ng sektor na pinanggalingan nila.
0: Ayun. Okay, medyo mabigat ang inyong proyekto, ano po. Pero sana makapaglabas na kayo ng ilang mga pangalan. Wala pa po bang confirmed ngayon as we speak?
2: Meron na. No, pero kukumpletohin na muna namin within this week. At saka ka namin ilalabas ng buo pang makapagsalita sila.
0: Ayun.
1: Sige, aabangan po natin yan.
0: Parang kay si JB Ejercito.
1: Magkasi partner, ano pa yun eh? Avengers Assemble. Di ba ganyan po si Sir Jimmy eh? Magtatawag pa muna.
2: Meron din kaming koordinasyon sa ginagawa ng prosecution sa real impeachment. Dahil lang ang isa nga sa private prosecutor ay kasabi rin namin. Kaya magkaroon din yan ng mga consultation upang maisang direksyon yung yung takbo ng prosecution.
1: Oho, ayan. May ilang araw pa naman.
2: Ng People's Court at saka yung private prosecutors na nakadikit sa prosecution team ng Kongreso.
1: Oho, ayan. So,
0: bilang warm-up, partner, Kajimmy, bilang warm-up, siguro dapat i-constitute nyo na yan bago pa magbotohan itong lower house, itong plenaryo. Kasi yan na yung yan na yung first major step bago ipasa sa Senado.
1: Tama.
0: So parang meron na kayong rehearsal niya.
1: May magkakaroon din ng sumpaan, gano'n. Eh, sinusumpa kita, ganyan.
0: Di ba? Di po ba? Kasi yan yun eh.
2: It's immediately po. Siguro mga yung anim okay na eh, madagdagan lang may tao.
0: Wag niyo na pong intayin yung sa Senado baka matagal pa yun eh, pero at least ito yung milestone kung sa paghanap ng 106, di ba? Hindi natin alam kung makukuha o hindi. Pero yan na yung pinaka-importante ngayon. Bukod doon sa nangyari nung nakaraan.
2: Magdadagdag lang na lang siguro. So far, may dalawang obispo, meron ng dalawang profesor, meron ng isang abogado na dadagdagan pa. So mga pitong, ang bubuo ng People's Club, pitong katao, galing sa iba't ibang sektor.
0: Sige. Kukumustahin po namin, Hane, kasi you can tell.
1: Yes.
0: Sabi nga nila, kailan ba? Ngayon ba? Magbobotohan ba? Sa May 11 pa? O kailan? O dapat parang Boy Scout. Always
1: lagi
0: ready.
2: So far yung mga lima, magkikita na at mag-usap-usap na.
1: Sige po. Asahan po namin yan, Sir Jimmy.
2: Yung lang para madagdagan ng credibilidad. Yung mga kilalang taong alam nilang with integrity beyond yan lang po ang aming hintay na. Siguro within this week, buo na yan eh.
1: Opo. Asahan po namin yan, Sir Jimmy.
0: Yan. Isa na lang. Opo. Lalakad na.
1: Oo.
0: Okay. Salamat ka, Jimmy.
1: Thank you, sir. Good morning.
2: Salamat po. Salamat sa inyong dalawa. Sir Mike. Sir Ma'am Rica.
1: Opo.
0: Ricky po.
1: Peter at Rica po. Salamat, Sir
0: Thank
1: Jimmy.
0: You.
2: Salamat din po. Salamat
1: Thank you po. Good morning po.
0: Thank you. Hello, mic test.
1: Ang dami na kasing pangalan iniisip ni Sir Jimmy dahil yung siguro inibitahan nila magko-constitute sa kanilang People's Court. Mike.
0: Siya po ay si Jaime Jimmy Regalario. Founder and chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Or kami.
1: Ay talaga. Oo, naisip po. Kasi nga, People's Court. Kami. Sila yun.
0: Kimi pala. Siya. Nako, alas 10 impunto. Ay, alas 10 iuuno na pala.
1: Yes!
0: And guess what? Kabayan!
1: Susunod na!
0: Uy, Drica Lasso!
1: Kasama po ako!
0: Ako po si Peter Musgi.
1: Drica Lasso po yung nakasama. Magtutuloy pa rin po tayo maya-maya.
0: Ang daming nangyayari. Tutukan lang po at alamin kung totoo o hindi. Diba? Kailangan kumpirmado.
1: Champoradong sigurado.
0: See you tomorrow. Thank you and good night.

0: Kapamilya, 2 minuto matapos ang 10:10 ng umaga.
1: DCMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya, nagbabala sa publiko ang samahan ng mga travel agency sa bansa laban sa naglipa ng online scam na nag-aalok ng murang accommodation at package sa mga turista. Sinabi sa DZMM ni Philippine Travel Agency Association o PTAA Inbound Committee Member Fe Ablingyu, dapat suriin kung accredited ng Department of Tourism ang tour agency. Mahalaga rin ang landline number ng ahensya na maaring tawagan. Nauna nang napaulat ang online booking scam na nakapambiktima ng mahigit 100 resort owners sa iba't ibang lugar sa Batangas.
2: Hindi lahat ng mura ay totoo. So, wala namang masama kung mag-check. Wala namang masama sa social media. Mag-check. Tumawag, yun ang pinaka-importante. Yung nag-o-offer, kailangan may lehitimong number na pwedeng matawagan. Huwag lamang pong cellphone.
0: Samantala, tauhan ng Bureau of Immigration, inaresto at sinibak sa pwesto matapos sumanong mangikil sa isang Koreano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika, ay sa Bureau of Immigration of BI, inaresto ng pulisya ang 61-anyos na BI agent sa isang restaurant sa Mandaue City, Cebu. Matapos mauli sa aktong tumatanggap ng perang galing umano sa pahingikil. Mismo mga tauhan ng Philippine National Police na nagkasana entrapment operation para mahuli ang suspect na inireklamo ng extortion o paghingi ng protection money sa isang Koreano. Kinumpirma ng BI na sinibak na sa pwesto ang suspect na agent ng BI at nasapahan na ng kasong administratibo. Nagbabala naman si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga tauhan ng kagawaran na agad patatalsikin ang sinumang masasakot sa katiwalian at dumudumi sa pangalan ng kanilang tanggapan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isang Filipino-American journalist ang nagdagdag ng karangalan sa Pilipinas matapos magwagi ng Pulitzer Prize sa audio reporting. Nanalo ang podcast na Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ni Pablo Torre para sa isang investigative report na tumalakay sa umano'y pag-iwas sa NBA salary cap ng Los Angeles Clippers. Ayon sa Pulitzer Prize Board, kinilala ang podcast dahil sa makabago at epektibong anyo ng podcast journalism. Nagpasalamat naman ang podcast team sa prestigyosong parangal na itinuturing na sa isa sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng pamamahayag.

yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Magandang magandang umaga mga kabayan. 10:08 na nagmamadaling umaga. Time check agad. Hindi, sinabi ko lang para alam ninyo na 10:08 na. Kasi baka mamaya, alam mo yun, tulog-tulog pa ang diwa mo kasi Wednesday na. Yung baterya natin, medyo bumababa na. 50% na yung baterya ng mga tao ngayon pagdating ng Wednesday. Kaya gising-gising po tayo, kabayan. Dahil marami pa po tayong mga ibubuga ngayong araw na ito. Lalo na, at asais pa lang, gumastos ka pa kahapon. Nag-check out ka pa dahil alam ko inabangan mo ang mga tawag doon, coupon, di ba? Yung mga papromo pagdating ng 5-5. Para naman kahit papano, kahit sa hirap ng buhay na ating nararanasan ngayon, meron ka pa rin nagiging regalo para sa sarili mo at sa lahat ng mga ginagawa mong paghihirap. O, kailangan natin yan. Reward ourselves with whatever it is na magpapaligaya sa'yo, di ba, kabayan? At ngayon nga po sa ngalan ni kabayan Nolly De Castro at ni Danny Buenafe, ako po muna inyong mga kasama, Rica Laza po. Hanggang mamayang alas 5 tayo magkasama. Joke lang. Di na pa yung nagpapahinga dahil ang battery natin kayang-kayan hanggang mamaya. Go lang ng go. Maganda po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Marami po mga kapamilya natin, lalo na sa hanay ng mga tsuper, ang naghihintay pa rin ng magandang tulong mula nga po sa ating pamahalaan. Pero dahil yung natatanggap nila, nauubos din agad, marami pa rin po talaga ang nagsasabi at nagsusulong na sana'y magkaroon pa tayo ng dagdag pasahe kesa sa discount na tinatawag nga po. Pag-uusapan natin yan mamaya, makausap natin ang piston at ang NFTC o National Federation of Transport Cooperative. Marami po tayong mga kukunan ng kanilang mga pahayag tungkol dito para naman talagang alam natin on the ground ang mga taong ating kakausapin. At dahil nga holiday ngayon sa Cebu, hindi dito, May 6 to May 8 po ang holiday sa Cebu dahil po nagaganap doon ngayon ang ASEAN Summit. 48th ASEAN Summit, kakausapin din po natin sila doon, no? Kumusta na nga ba ang nangyayari at ano nga ba ang seguridad, lagay ng seguridad doon sa Cebu ngayon? At ano nga ba yung mga ating aasahan sa mga pag-uusapan sa ASEAN Summit, lalo na't maraming mga epekto ng, sa ekonomiya ng mundo dahil nga din po dito sa tindi ng malabong pag-uusap sa pagitan ng US at ng Iran. Okay, bago natin simulan ang ating programa, kukuha muna tayo ng ilang mga report mula sa ating mga Radyo Patrol. Anti-oil economic sabotage bill inihain sa Kamara. Ang detalye hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam!
1: Rica, inihain sa Kamara ang House Bill 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Bill na layong ituring na economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering o cartel sa oil industry. Kapag nais sa batas, papatawan ng hanggang 5 milyong piso na multa o 6 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga mapapatunayang sangkot. Posible ring bawian o kanselahin ang permit, lisensya, accreditation o prangkisa kung ang nasangkot ay korporasyon. Maaari ring ipasara ang pasilidad at ma-disqualify sa pagpasok sa industriya ng langit. Ayon kay Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo na nagsusulong nito, hindi dapat hinahayaan ang anumang uri ng pang-aabuso lalo sa panahon ng krisis. Na-refer naman na sa Committee on Energy ang naturang panukala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, onting katanungan tungkol dito sa Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Ito yung sa mga hoarding, di ba? Katulad ng sinabi mo kanina. Pero hoarding ba ito ng mga individual? O kaya hoarding ba ito ng mga maliliit na players?
1: Yung kaninang na-highlight, Rica, ay pwede nga individual. Pero kasi mas malaki nga parusa nga ito. Kung ang mapapatunayan ng mga sangkot ay yung mga big players, kumbaga yung corporations, yung associations, at yung mga, even yung mga partner nito, mga malalaking korporasyon na ito, ulitin lamang din natin, Rica, no, para din ma-highlight, ang kung maisabatas ito, kung maipasa ito, ay hanggang 5 million pesos yung multa at yung pagkakakulong naman, kung mapatunayan nga, ay hanggang 6 na taon, hanggang habang buhay na pagkakakulong, Rika.
0: Oo, inilagay, nilinaw ba nito kung paano ang reporting mechanism? Dahil sa ngayon, meron naman tayong reporting mechanism pagdating sa hoarding, di ba? Tatawag tayo sa PNP. Kasi naalala mo, merong isang private civilian na parang may isang truck na nag-deliver sa kanya ng isang buong tangke ng gasolina noon. At nakita yun sa loob ng village. So, paano ang reporting mechanism for this?
1: Sa ngayon, Lika, no, wala pa namang specifics na nakalagay doon sa monitoring kung ito ba ay kumbaga taunan, weekly monitoring ba ito or monthly monitoring. Pero yan yung isa doon sa mga abangan or siguro ipo-follow up natin tungkol dito sa panukalang ito, Rika.
0: O, tsaka kung gaano kalaki ba yung volume na sinasabi para matawag mo na hoarding na yung ginagawa ng isang kumpanya, isang tao. Ayan, yun lang naman. Pakiabangan, Pamela Vasquez. Maraming salamat.
1: Yes, oo, yan ang ipo-follow up natin, Rika.
0: Okay, maraming salamat, Pamela Vasquez. Susunod. 5,000 pisong cash grant para sa mga bagong graduate isinusulong sa Senado. Ang detalye hatid naman sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
2: Isinusulong ni Senator J.V. Ejercito ito ang panukalang magbibigay ng 5,000 pesos na isang beses na ayuda sa mga bagong tapos sa kolehiyo at technical vocational courses upang maibsan ang gastusin sa paghahanap ng trabaho. Nakasad sa Senate Bill Number 1961 o Fresh Graduate 5,000 pesos one-time cash grant act of 2026. Layon nitong tulungan ang mga magsisipagtapos sa mga universidad, kolehiyo at mga training institution sa kanilang mga pangangailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Ayon sa Senador, mahalagang suporta ito sa kabataan at sa labor market dahil marami ang nahihirap pa makakuha ng decenteng trabaho dahil sa kakulangan ng pinansyal na kakayahan. Binigyan din ni Ejercito na kapag naantala ang paghahanap ng trabaho dahil sa kakulangan sa pamasahe at iba pang gastusin na pipilitan ang ilang graduate na pumasok sa trabaho, hindi akma sa kanilang kurso o kakayahan. Batay naman sa datos ng Department of Labor and Employment na binanggit ng Commission on Higher Education, umakyat ng 2.6 percentage points ang unemployment rate ng mga college graduate noong 2025 kumpara sa naitalang 35.6% noong December 2024. Maaaring gamitin ang nasabing grant sa mga pangunahing gastusin tulad ng pamasahe, pagpiprint ng resume at pagbili ng maayos na damit para sa mga job interview. Bagamat may batas na nagtatanggal ng bayarin sa ilang pre-employment documents para sa mga first-time job seekers, hindi nito nasasaklaw ang ibang mahalagang gastusin sa pag-a-apply ng trabaho na nilalayong punan ng panukalang ito. Sa ilalim ng panukala, kailangan magpakita ng diploma o katibayan ng pagtatapos sa mga kwalipikado beneficiaryo upang makatanggap ng 5,000 pesos. Itatalaga naman ang Commission on Higher Education o CHED na mga ngasiwa sa implementasyon ng programa upang matiyak ang maayos at malinaw na pamamahagi ng pondo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Sorry, Sir Robert, isang paglilinaw, medyo hindi ko lang narinig kanina ng maayos. Selective ba ito para lamang sa ilang mga college graduates at hindi for everybody across even yung mga prestiyosong university?
2: Ang binabanggit dito sa panukalang batas, Rica, basta fresh graduate ka at first time kang maghahanap ng trabaho, qualified ka na mabigyan ito.
0: Hindi yan retroactive, pati tayo na gumraduate katanggap.
2: mahirap yan.
0: Umasa pa rin, no? Sa tindi ng pangangailangan natin, dapat lahat ata may ayuda. O sige, abangan natin kung papasen. Maraming salamat, Sir Robert Mano.
2: Salamat ka,
0: isa pa, marami po tayo mga report dahil masipag ang ating mga Radyo Patrol. COMELEC sasagutin ng petisyon sa Korte Suprema ukol sa manual recount. Ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve!
3: Riga, tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na sasagutin nila ang petisyon sa Korte Suprema na kung may question sa integridad ng nakarang eleksyon. Ito yung kasunod ng supplemental petition ng PDP laban sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng COMELEC na magsagawa ng manual recount para sa mga boto sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon sa petisyon, may mga irregularidad umano kabilang ang sinasabing overvotes at mga nawawalang balota. Pero iginit ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na may pagdududa sa legalidad ng kahilingan para sa manual recount ng mga boto para sa senador dahil maaaring hindi ito maisagawa sa ilalim ng kasulukuyang remedyo na isinampa ng mga petitioner. Ipiniliwanag ni Garcia na batay sa konstitusyon, ang Senate Electoral Tribunal ang tanging may kapangyarihan bilang sole judge sa lahat ng usapin kaugnay ng eleksyon, resulta ng boto at kwalifikasyon ng mga miyembro ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras na nagmamadaling umaga, 10:18. Tayo po ay makikipag-usap na sa piston habang medyo hindi pa siguro sila busy ngayon. Kasi di ba nasa opisina na ang mga karaniwang 9 to 5 employees. So mukhang may panahon makapag-usap sa atin ang ating National President ng Piston, si Sir Modesto Modi Floranta. Kausapin nga natin. Kamodi, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan.
5: Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
0: Opo, maraming salamat, Kamodi. Kumustahin ko po muna dahil kamakailan lamang po nagkaroon tayo ng transport strike. Ano po? Medyo ang ipinaglalaban naman po natin dito ay ang patuloy naman sanang matatanggap na maayos na kabuhayan ng ating mga chopper at saka ng ating mga operator. Pero hanggang ngayon po, hirap pa rin po talaga tayo dahil na rin sa napakaraming kaganapan sa ating bansa. Ngayon po ang hinihingi natin, dagdag pamasahe pa rin po ano kaysa discount. Ano pong nangyari dun sa huling strike po natin at sa pag-uusap po natin sa pamahalaan?
5: Unahin, yung naganap na transport strike, matagumpay naman ano, yung protestang bayad welga, laban nga dito sa patuloy na pananatili ng Older Delisyudo at yung usapin ng sa Sabat sa Langis. At sa atin, malinaw yung ating posisyon, talagang napapanahonan na ibasura itong Older Delisyudo sapagkat sa loob po ng 28 taon na pamamayagpag nito ay hindi nakatulong sa hanin ng sektor at sa ating mamamayan bagkos ay nagbigay laya lamang sa malalaking mga kumpanya na langis ng Shell, Caltex at Petron na sila na yung nagtatakda ng paghalaw at pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa.
0: Opo, so bali parang ano na rin ang nire-request ninyo, Kamodi, tanggalin na natin yung oil deregulation law, ganun din po ba yan?
5: Yun po yung ating matagal ng panawagan at mas mano naman dahil na nagkaroon ng mga seri ng mga naganap na hearing ano sa Kongreso.
0: Mm-hmm.
5: At isa po yan sa tinalakay sa Kongreso at naging bahagi po tayo yung ating panawagan nga na pagtanggal na dito sa resolution law, yung pagtanggal po sa isa-isa sa sabat sa produktong petrolyo sa ating mga bilihin.
0: Mm-hmm.
5: Bagamat naglabas ng isang ano ang Office of President yung pagsuspindi ano sa SSAC, kaya lang ito ay sa LPG at saka sa kerosene.
0: Oho.
5: Kaya mas ang hinahabol pa rin natin yung talagang pagsuspindi sa diesel at saka sa gasolina sapagkat ito yung pangunahing ginagamit ng ating public transport.
0: Mm-mm.
5: Kaya't kakibat pa rin yan yung ating panawagan na pagtanggal talaga ng 12% of ibat sa langit at yan yung pag-rollback doon sa dating presyo ano, noong February na nagkakahalaga ng 55 pesos sa diesel at 57 naman sa presyo po ng gasolina. Ito po ay ating malinaw na tinalakay sa dalawang kapulungan ano, sa Kongreso at Senado nung sila nagpatawag po ng hearing.
0: Mm-hmm. Kaso sa dami po ng hinihingi natin, Kamodi, para pag inisip mo, medyo ang hirap din para sa gobyerno piliin kung ano ba ang maaari nilang maibigay dahil hindi naman ito maibibigay ng gobyerno sa atin ng sabay-sabay dahil sasabihin nila kukulangin din naman yung buwis na makukuha nila no dahil nga sa revenue na dapat ay manggagaling sa buwis. So kung bibigyan po tayo ng choice kung ano po ang maaaring maibigay na pinakamalaki ang matatanggap nating benepisyo dito, ano po ang isusulong natin?
5: Yung pong kagiyat na pagtanggal sa SSA at saka sabat po.
0: Mm-hmm. Dahil nga po, wala pa rin ang gas no, at diesel.
5: Kung titingnan po natin, halimbawa sa kasalukuyan noong nakalipas na araw,
0: mm-hmm.
5: ay halos umabot po tayo ng 19 pesos per liter ano, sa mm-hmm. ilalim po ng bat. At pag sinama po natin yung SSA na 6 pesos per liter, halos sa 25 pesos per liter po yung nakapasok na bis na binabayaran ng ating mga driver at mga operator. Na nagdudulot ito nung lalong pag-iit at sa pagkawala ng kita ng ating mga driver at operator.
0: Oho, pero gaano kalaki lang po ba ang mababawas sa presyo kada litro ng at least sa nakikita po ninyo no kung ipatupad po itong pagtanggal ng VAT at ng excise tax?
5: Malaki yung ano, malaking maibabalik, halos sa 25 pesos po yung maibabalik natin sa ating mga driver sa bawat litro. Kaya kung nagkukunsyo po kami ng 30 liters per day, ay mabadadagdagan po yung kita halos ng ating mga driver na halos sa abutin din po ng mahigit na 500 pesos. Malaking tulong po ito.
0: Mm-hmm.
5: At siyempre, yung pinakaano naman yan, pag nawala po yung mataas na buhay sa produktong pitorlyo, ang kakibat niyan ay pagbaba din ng ating mga pangunahing mga bilihin at kahit pa paano ay makakasabay yung maliit na kita sahod ng ating mga manggagawa.
0: Oo, tama po yan kasi yung pagbilis nga po ng inflation itong nakaraang Abril, mataas po talaga pangunahin ay yung taas ng presyo ng pagkain dahil na rin syempre sa transport cost, no? At maganda po nga sana no, na maibigay ng gobyerno natin itong ating hinihiling na tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT, pero habang wala pa po ito sa usapan, the most na pwede pa nating hingin ay yun pong dagdag pamasahe. Ano na po ang nangyari dun sa usapin natin ng dagdag pamasahe, Kamodi? Considering na yun po ba may dagdag pamasahe na 2023 pa lang?
5: Sa bahagi po natin, yung huling dagdag ay October ng taong 2023.
0: Mm-hmm.
5: At mula noon ay hindi naman naampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At mula din noon, hindi tayo humingi ng dagdag pasahe.
0: Mm-hmm.
5: Kundi ngayon lang tayo muli na nag-file. Ano, nag-file po tayo sa bahagi po ng piston. Ay nag-file po tayo ng usapin ng dagdag kita.
0: Mm-hmm.
5: Ang pinakalayo din po nito nung ating sinail ay hindi para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para maibigyan at patugunan yung mas malaking halaga na nawalang kita ng ating mga driver para tuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Yung petition po ng piston ay kuyang nakaano sa LTFRB at ngayong May 18 ay magkakaroon po ito ng public hearing at dadaluhan po natin kung ano man yung magiging decision po ng LTFRB doon sa ating pong ipinail na dagdag kita.
0: Opo. Sir, linawin ko lang po, Kamodi, kasi di po ba yung nangyaring increase no October 2023, di po ba provisional increase lang po dapat yon? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naman na po yung tinanggal?
5: Hindi na po tinanggal yon at dahil nga doon sa mga naging pagtaas din ng produktong petrolyo, kaya hindi na binawi ng LTFRB. Kaya naging 13 pesos po ito yung ating minimum, ano, na dating 12, yung ating minimum ay naging 13 pesos.
0: Oho.
5: Kaya na-maintain po yung provisionary na 1 peso.
0: Mm-hmm. Pero kung ito pong hinihingi po natin na dagdag pasahe, ito po ba ay permanent increase na po sana at hindi na provisional muli para hindi natanggalin in case bumaba na naman yung presyo ng produktong petrolyo?
5: Ang sa atin, sa bahagi po natin, ay tingin natin ay dapat permanent increase. Pero siyempre, mag-decide naman po niya yung LTFRB kung ano yung magiging decision nila. Kung permanent ba o temporary ano, sa panahon na mataas lang ang presyo ng krudo.
0: Mm-hmm.
5: Sa ngayon po, ay halos maglalaro pa rin tayo sa 84 per liter, ano, yung sa diesel.

0: nga ng vitamina. Mm-hmm. Kaya sa atin ay kung tayo po yung masusunod, gusto natin ay maintain ano pangmatagal ang dagdag kita ng ating mga driver para do sa usapin nga para makapagtuloy-tuloy tayo yung makapag-service sa ating mga mamamayan.
1: Magkano po yung hinihingi nating dagdag ngayon?
0: Ang ipinail po namin ay 10 pesos yung bate po doon sa aming pag-aaral doon sa naging epekto dahil halos nawawala pong kita ng ating mga driver kada araw dahil buong nung mamataas na presyo ng petrolyo ay halos umaabot na po ng, 2,000 per day yung nawawala pong kita. Kaya pagtatinginan po natin para makapag-boundary at makapag-crude po kami sa loob ng maghapon, kailangan po namin ng halos ng 6,000 pesos para makapag-boundary at makapag-crude. At yung matitira doon, yun lang yung matitikom ng ating, mga driver at mga operator. Kaya batay doon sa ating pag-aaral dahil nga po doon sa mga naging pagtaas na presyo ng petrolyo.
1: Opo. Nakikipag-usap din naman po ba ang piston bago po sa mga pasahero natin bago po kayo magdesisyon kung magkano po ang increase na hihingin? Kasi aminin na lang din po natin, Kamodi, masakit din po pag umabot na ng 23, 25 pesos ang magiging pamasahe mo sa jeep.
0: Nagkaroon naman po tayo ng, bukas na liham at konsultahan sa ating mga pasahero, sa ating mga commuters at marami naman tayong mga nakonsulta. Dahil nga doon sa naging epekto nga nung mataas na presyo ng petrolyo, nawaan naman nila yung hinihingi pong dagdag kita. At ang sinasabi nga po natin, kakibat po ng ating petition sa LTFRB ay kakibat niya yung ating panawagan din na yung nakabubuhay na sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Yung sinasabi nga po natin na sa dapat sa family living wage yung 1,200 pesos para makaagapay din yung kabuhayan ng ating mga manggagawa sa kasalukuyan.
1: Actually, naiintindihan naman po talaga ng mga pasahero natin yung pangangailangan ng mga driver natin. Di ba yung iba nga po hindi na tinatanggap yung mga sukli nila para kahit pa paano may tulong. Pero matanong ko na lang din, Kamodi, no? Dahil namigay na rin po ng ayuda para sa mga jeepney driver ang ating pamahalaan. Iba pa po yung sa LTO, iba pa rin po yung sa DSWD. Sa, at least sa inyong mga nakakausap sa grupo po ninyo, gaano po kabilis na ubos yung ayuda na pinamigay ng pamahalaan?
0: Ang isang malaking problema ay hindi talaga totally ni lahat na nakakuha ng sinasabing subsidy o ayuda mula sa DSWD. At malinaw po yung karanasan namin sa bahagi po namin sa Piston. Nag-file po kami ng mahigit na 3,000 pangalan na mga driver at mga operator. Sa ngayon ay ang namomonitor po natin ay minimal lamang yung nakakakuha. Halimbawa yung Cubao de Visoria, na mayroon po tayong 150 na membro, ang nakakuha lang po sa kami ay 4 na piraso. Ganun din po sa bahagi ng Novaliches. Kaya talagang ang sinasabi natin, bagamat sa isang tingin ay makakatulong yung ayuda, yung 5,000, pero pag tinignan po natin, hindi naman talaga nire-reserve dito yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver at mga operator. Kaya ang sinasabi nga po namin, oo, makakatulong yung mga ayuda, pero yung months lang po yan eh. At ano yung magiging saysay niya kung lalo naman kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kasi bate po sa aming pag-aaral, yung sa 5,000 po, ay halos 1.5 days lang namin na gagamitin sa krudo.
1: 1.5 days lang po? Isa't kalahating araw?
0: Opo, kasi halimbawa, nagkakarga po kami ng 30 liters per day na umabot tayo dati sa 170, naging 130, naging 120. Yung per liter, ngayon po ay 84, ano? 84 per liter. Kaya halos ganun lang na yung 5,000, ano? Halos 1.5 to 2 days na magagamit lamang ng ating mga driver. Kaya mas ang pinapanawagan niya po natin sa gobyerno, sa substitute ayuda, yung talagang ang galawin ng gobyerno, kung talagang gusto ng gobyerno na makatulong sa ating mga driver, sa ating mga operator, dapat ang tanggalin talaga yung sa pinumataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. Sapagkat kapag tinanggal po yung buwis sa produktong petrolyo, ang kakibat niyan ay pagbaba ng mga bilihin.
1: Panghuling tanong ko na lang, Kamodi, no? Dahil na-mention niyo po kanina, nagpasa kayo ng listahan ng mga halos 3,000 pangalan at iilan lamang ang nakatanggap. Pero very widely distributed naman po yung ayuda at binibigyan pa nga po ng panahon, pagkakataon, yung mga letters, yung mga pangalan, no? Na ganitong oras tatanggap para hindi nagkakaroon

0: ng gulo ng aberya at nakakatanggap ang lahat. Bakit konti lang po yung nakatanggap sa inyong hanay?
1: Ayun po yung hindi natin maunawaan, ano, kung bakit nga na minimal lamang. At ang isang ano niyan, halimbawa yung paklaran, ay apat din lang po yung nakatanggap, ano, ng ayuda mula sa SWD, no? Yun yung isang nagiging ano ngayon. Kaya tayo naman, ay tuloy-tuloy naman tayong nakipagtalastasin. Sapagkat tayang po ipinail po natin sa LTFRB, at siyempre yung LTFRB naman, ipinasa naman nila yan sa DSWD.
0: Hmm.
1: Kaya dati pong doon po nagkakaroon ng malaking problema sa pasahan ng mga pangalan ng mga driver at mga operator. Lalo na sa ngayon, ay alam natin, ay namomonitor natin, ay pansamantalang isinispindi ng LTFRB at ng DSWD yung pamimigay dahil nga doon sa mga may mga parang may nakikita silang mga ghost, ano, yung mga nagdudubli-dubli, yung mga pangalan. Pero sa bahagi po namin, sa Piston, ay tiniyak po natin yan dahil galing po yan mismo sa mga local association natin, sa mga membro po ng ating mga asosasyon, ay kaya tinitiyak po natin na hindi magdudubli-dubli yung ating mga pangalan na ipinasa.
0: Opo. Ano po yung sinasabi ng mga miyembro ninyo na sinabi sa kanila ng DSWD, bakit hindi sila nabigyan? Pumila po ba sila at dinecline na sila ibigyan? O hindi nakita ang kanilang pangalan?
1: Actually, lumabas din po sa media, no, yung ating taga-urban, ano, yung taga-litik, na naka-apat na balik na siya sa dun sa usapin po ng DSWD, sa ika-apat ay ika-limang pila niya, ay wala pa rin yung kanyang pangalan. At na-interview po ito ng isang mamamahayag, ano, at sinabi niya talaga na nagtataka sila na bakit silang buhay ay hindi makakuha.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga patay na, lumalabas yung mga pangalan at nakakakuha.
0: Mm-hmm. Alright, sige po. We'll leave it at that muna, Kamodi. Babalikan po namin kayo kapag may nangyari na pong update. At sana nga po, itong pag-uusap ninyo ay magbunga na kasama ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
1: Salamat po. Maraming salamat. Kumusta po kay kabayan?
0: Opo, ipaparating po natin yan, Kamodi. Thank you po. Ang ating National President ng Piston, Kamodesto Modi Floranda, ating nakausap. Hinga muna tayo pansamantagal. Hindi, pansamandali lang. 10:34 ng Nagmamadaling Morning. Hindi pa rin po tayo tapos sa usapin kasama ang ating mga chopper at ang ating mga operator dahil marami naman po ang sinusubukang gawin ng ating pamahalaan para maibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagdating nga po sa sektor ng transportasyon. Isa na po dito yung tinatawag nating service contracting program kung saan tinitinan nga po na maaring i-hire ang ating mga chopper at mga operator para sila po ay babayaran na parang may pasahod na matatanggap na magkaroon ng steady supply ng mga transport para nga po sa ating mga pasahero. Alamin po natin, kumustahin po natin kung ano na nga ba ang meron dito dahil tuloy-tuloy pa naman po yung pagtanggap ng pamahalaan sa mga nais maging miyembro nga po, nais maging bahagi nitong service contracting program ng gobyerno. Kausapin natin ang ating National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives o NFTC, si Sir Misael Melina. Sir Misael, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan.
2: Yes po, magandang umaga po, Ma'am Rica Lazo.
0: Opo. Sir Misael, good morning. Kumustahin ko lang po, no, at least sa inyo po, sa hanay po ng National Federation of Transport Cooperative. Marami naman po kasi yung hinahanap ng gobyerno, no, na naisumama sa mga service contracting program sa PUV. Meron na po ba, marami na po ba sa inyo at least yung nagpahayag o sumali na po talaga dito sa service contracting program ng pamahalaan?
2: Yes po. Simula po na nag-launch po yung ating program, ang service contracting program, marami na po ang lumahas dito. Karamihan po dito yung mga modern units natin at maging sa mga provincia natin, sa mga regions natin, ay lumahok na rin po sa service contracting program. Bagamat limitado yung itong pondo na to, dahil ito ay under naman po ng GA-2026, patuloy pa rin po kami na palahok o sa ilalim ng service contracting program para nang taganang kahit papaano maibsan yung bigat ng pasanin namin sa DFED baga mas may mga rollback na tayo pero hindi pa rin po kasi sapat ito sa araw-araw namin na biyahe dahil alam naman natin. Malaki rin po na wala sa pasahero namin ngayon dahil bakasyon, meron din tayong work from home so at least nasa 30 percentage po na wala na pa sa zero namin. Kaya itong service contracting program ay kapaano po meron po itong tulong sa hanap po ng transport sector.
0: Opo, sir, matanong ko na lang din po, no, dahil meron naman po tayong operatiba, di po ba? Siyempre, yung operasyon ninyo, hiwalay din, parang may sarili din po kayong standalone operation. Kapag sumali po ang inyong members po ninyo, no, na sa service contracting program, paano po ang mangyayari dito? Yung operatiba po ba ang magsusumite ng mga nais sumaling miyembro o magiging hiwalay na po yung kalakaran ng takbo ng mga papasok sa service contracting program doon sa mga modern jeep ninyo na nandoon lamang sa operation ng inyong operatiba?
2: Under po ng guidelines ng LTFRD, ang mga kooperatiba at korporasyon po, kami po ang nagbibigay ng data ng bawat unit namin. Mm-hmm. So, sinatali po namin ito, under po ito ng dashboard na binuo ng LTFRD. At pag nailagay na namin yung mga data ng mga units namin, yung ruta namin, at pag na-approve na, onboard na po yung mga unit po ng under ng kooperatiba.
0: Mm-hmm. Paano po ang usapin dito, sir, with LTFRB? Parang magiging salary-based po ba yung ating mga chopper?
2: Ang programa po ngayon, meron po tayong 40 pesos per kilometer rate. So, it's 15,100 kilometers po yung testang araw. Ibig sabihin, kung kami ay tatakbo, ang babayaran po sa amin ng LTFRB ay yung 100 kilometers lamang po na may rate kami na 40 pesos per kilometer. Ganon din po sa mga traditional natin, sila naman ay 30 pesos naman per kilometer rate, same then 100 kilometers per day po yun. Kanya nga lang, dahil nga limitado ang ating pondo, so 5 days a week lang po ang service contracting natin. Kaya nga hinihiling namin na madagdagan ang pondo nito.
0: Opo. Sorry sir, 40 or 30 pesos per ilang kilometers po yan, no? Pero ito po ay mapupunta doon sa ating mga chopper. Tama po? Paano po yung sa operatiba?
2: Ganito po. Sa bawat operatiba, kung meron pong ibibigay ang LTFRB na incentivo, yun yung 40 pesos per kilometer, pensionary kilometers, that's more or less 4,000.
0: Mm-hmm.
2: Kapag yun po ay na-serve namin within the day.
0: Mm-hmm.
2: So yung 4,000 po na yon, yun po ay dinidivide sa apat na bahagi. Mm-hmm. Dahil kooperatiba, yung isang bahagi ay para kay kooperatiba, yung isa ay para kay driver, yung isa naman para kay operator, and then yung isa naman po para dun po sa diesel natin na 750 po yun na tulong para pang diesel po nila sa araw-araw.
0: Para po, sorry po yung huli, pang diesel?
2: Opo, kasi lalo na sa mga traditional natin, nagbaboundary pa po yung mga yan sa operator.
0: Oho.
2: Kasi it's yan eh. So, dahil sa taas pa rin, nasa 83 pa rin ang diesel natin, hindi pa rin kakayanin yan. Kasi discounted price po kami, under ng service contracting program, meron tayong diskwento sa pasahero. Yung ating regular fare ay 20% discount, and then discounted natin, on top of it, that's another 20%. Tumarot sa 40% discount.
0: Mm-hmm.
2: Kaya malaki rin ang epekto nito sa collection namin.
0: Mm-hmm.
2: So that's more or less than 40% sa gross collection namin. Kaya hinati namin sa apat na bahagi para nang sa ganun, lahat po ay makinabang doon sa programa.
0: Mm-hmm.
2: Pero for the modern unit, the modern units po naman natin, lahat po yung 4,000 incentive kapag natapos kami ng 100 kilometers ay mapupunta po yung sa kooperatiba. At ang ating mga driver at conductor ay salary-based po sila.
0: Mm-hmm.
2: And we give also incentive to them, that's another incentive pa rin, kapag na-meet sila yung 100 kilometers per day. May incentive po kami binibigay sa ating mga driver at conductor bilang karagdagang kita galing naman po doon sa service contract program natin.
0: Mm-hmm. Sir, sa ngayon po na tumatakbo na po itong programa na ito ng ating pamahalaan, nakikita po ba natin na ito ay meron talagang nagawang o naibigay na magandang tulong man lang sa lahat ng mga sumali dito?
2: Kung tulong po, meron. Ito paano ramdam natin?
0: Mm-hmm.
2: Sa dati, lucky kami. Kasi nasa 4,500 ang lucky natin sa model per day. Sa ngayon, yung 40 pesos per kilometer, kung susumahin natin, that's 4,000 a day. So kahit pa paano, nakatulong po yun sa gastusin namin, sa diesel. Kanya nga lang, hindi pa rin ito mababawi yung mga lugi namin from the previous month.
0: Mm-hmm.
2: Pero tulong opo, meron. Kanya lang, sana dagdagan pa yung hiling namin, yung 40 pesos per kilometer, kung sana ito'y maitataas pa at maging ito'y 80 pesos per kilometer, makakabawi po kami dun sa lugi namin nung nakaraang buwan, yung mga buwan na mataas talaga yung diesel natin at hindi kami nakakabaya dun sa monthly amortization po namin.
0: Mm-hmm. Mabuti na lang kahit papano, meron pala ding makaagwanta kita kahit kaunti lang no, dito sa nararamdaman nating hirap. Pero ano po ba ang sabi ng LTFRB dito sa inyo, sir? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang kanilang pagtanggap ng mga nais pang sumali dito sa service contracting program? Kung limitado rin naman ang budget na kanilang nabibigay?
2: Yun po yung mamrika, nagkaroon na po ng last na onboarding, mga nag-a-apply ng mga kooperatiba natin sa Monday. Hindi na po yung last submission. Pero sabi naman ng LTFRB at lalo ng Secretary Banol na sabi naman niya, hinihilig niya yung dagdag na pondo. So hopefully, kapag nagkaroon tayo ng dagdag na pondo for the service contracting, hopefully sana lahat, gusto natin lahat makasali sa service contracting kasi ito po ay malaking tulong talaga sa amin. Bagamat ito ay hindi konkretong solusyon, sa panahon ngayon, kailangan namin talaga ng tulong. Ito ay malaking bagay para sa ano ng sektor ng transportasyon para na sa ganun magpatuloy yung aming serbisyo sa pamamasyal.
0: Opo, open-ended po ba yung kontrata nito, Sir Misael? Walang sinasabi kung kailan matatapos?
2: Ang last po na binigay sa akin na schedule dahil nga yung first na budget natin under GAAP 2022, 800 million, it will last until itong May 15.
0: Mm-hmm.
2: So, matatapos na ito. Dahil maubos na rin yung pondo ng under GAA. So kung magkaroon ng additional budget for the service contracting, sana po ito'y magpatuloy muli habang hindi pa rin tayo bumabalik sa normal na presyo ng diesel po.
0: Oh, naku, malapit na pala. Ilang araw na lang din po, 9 araw na lang pala itong service contracting. Tama. Tapos babalik na ulit tayo sa kanya-kanyang kayod.
2: Opo, kahit na po sabi natin ngayon, nag-rollback, nagtumaas na naman, 83 pesos per liter, malaki pa rin po talaga epekto na sa amin. Dahil at karamihan po sa atin naman ay diesel engine pa rin.
0: Mm-hmm.
2: So tayo ay doon pa rin sa diesel pa rin umaasa pag medyo mataas ang diesel. Talaga apektado po ang operasyon natin, lalo na yung ating mga monthly amortization po.
0: Nako, eto na nga bang pinaghihirapan natin. Damay-damay po talaga tayo sa hirap at ginhawa ng mga Pilipino. Sige po, Sir Misael, makikibalita po kami ulit pag dating po ng susunod na mga araw, lalo na po pag nag-lapse na yung May 15, no, nang malaman natin kung i-extend pa ba ito ng gobyerno at ano pang mga magiging balak nila kung may magiging pagbabago pa ba dito. Salamat po sa inyong panahon, Sir Misael. Good morning.
2: Yes po, maraming salamat din po, Ma'am Rita. Magandang umaga.
0: Thank you po ang ating National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC. Sinusubukan din po natin syempre makuha ang panig ng LTFRB sa panawagan nga po ng transport groups pero hindi pa po available sa ating oras na sila'y makausap. Kaya sisikapin po natin na makapanayama sa ating programa o sa mga susunod pong mga programa pa ang LTFRB dahil bukas po ang ating himpilan para po makuha ang inyong panig. Ang oras po natin, 10:45 ng nagmamadaling morning. Magbabalik po ang programang Kabayan. Kasama po si Rica Lazo pansamantalang humahalili para kay Kabayan Noli de Castro at kay Danny Buanafe.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM Updates.
3: 10:48 na po na nagmamadaling umaga. Tayo po ay mangungumusta dito nga po sa ASEAN 48th ASEAN Summit. Nagaganap po 'yan sa Cebu ngayon dahil ngayong araw po at sa mga susunod na araw pa magpupulong ang iba't ibang mga delegates sa Southeast Asia para nga po pag-usapan ang napakaraming mga issue na nakakaapekto dito sa ating rehiyon. Kausapin natin at nang makamusta naman natin. Ay, wait. Report ba muna ako? Ayan, sige. Mamaya po ay kakausapin natin ang spokesperson po ng ASEAN Task Group Central Visayas sa Police Regional Office 7. Mamaya po ating kakausapin. Pero kukuha muna tayo ng isang report hatid ni Christian Yosores. Mactan Cebu International Airport, handa na sa lalahok sa ASEAN Summit. Detalye, Christian, go ahead.
4: Rika, plansado na ang mga paghahanda ng Mactan Cebu International Airport para sa inaasahang pagdating ng mga heads of state at delegado na dadalo sa mga aktibidad kaugnay ng 48 ASEAN Summit Annulated Meetings ngayong linggo. Pagdating sa airport, takabandera na ang mga welcome banner at posters ng ASEAN Summit habang nakapwesto at nag-iikot ang mga staff na bumabati at sumasalubong sa mga bisita. Mayroon ding banda na nangaharana sa mga sumasalubong ng mga dumadating delegado at pasahero at yung mga flower arrangements sa baggage carousel. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Mactan Cebu International Airport Authority General Manager Julius Neri, aabot sa 20 million pesos ang nagastos para sa renovation ng paliparan na sumabay sa paghahanda para sa summit. Tatlong terminal ng paliparan ang inahandang tumanggap sa mga leader kung saan may mga itinalagang bagong lounges, waiting area at special lane para sa mabilis na paglabas at biyahe nila papunta sa mga hotel at venue nang hindi humahalo sa mga regular na pasahero. Iniyak din ni Neri na sapat ang supply ng mga pangunahing serbisyo sa airport gaya ng tubig, internet at kuryente kung saan may mga nakahandang generator set sakaling magka-aberya. 11 heads of state ang inaasang dadating sa airport at halos lahat ay nakapribadong eroplano habang may 4 na magko-commercial flight. Pagdating sa airport, isa-isang sasalubungin ng cabinet officials ang mga heads of state sa isang red carpet at malapiestang seremonya. Nauna nang nagabiso ang MCIAA na posibleng madelay o maantala ang ilang flights dahil sa pagdating ng mga bisita pero tiniyak na walang makakansel ang flights. Tinayuhan din ang mga biyaherong pumunta na maaga sa paliparan para hindi mahuli sa mga flight dahil magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad at inspeksyon sa paligid ng airport. Ayon kay Neri, mahalaga ang mga ginawang paghahanda ng paliparan para makatulong sa pagpapaangat ng turismo ng bansa.
5: The airport, of course, is the first thing that they see upon arrival, it will give it should give a good first impression on both Cebu and on the country as a whole. So yung leaders naman, they are able to influence the tourism direction of respective countries. So we must put our best foot forward to make sure that they will encourage their countrymen to visit the Philippines.
4: Rika, sa inilabas na schedule ng ASEAN 2026 National Organizing Committee, mamayang gabi dadating dito sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bukas isa-isang dadating ang mga leader ng ASEAN member states. Mamayang alas 11 ng umaga ay haharap sa isang press briefing sa International Media Center ang mga opisyal na Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry para talakay ng mga napag-usapan sa mga meeting kaugnay ng ekonomiya, seguridad at politika na i-endorso sa pulong ng mga leader. Magkakaroon din ng hiwalay na press briefing si Communications Undersecretary Claire Castro mamayang alauna ng hapon sa IMC. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM Updates.
0: Panahon, Patrol!
3: Ang PNP po pala ay may press con pa po sa mga panahong ito. So aabangan pa po natin. Sana makuha pa rin natin sila, no, dahil tayo nga po ay mangungumusta kung ano nga po ang kanilang mga preparasyon, dahil napakarami po mga delegado at heads of state ang pupunta nga dito sa ating bansa. Syempre, kailangan din po nating ayusin ang ating ang kanilang seguridad at ang turismo din ng ating bansa ay ilalagay natin 'yan front and center. Maganda po sanang malaman natin kung ano nga po ba talaga ang mga nangyayari ngayon. Kaya aabangan po natin yan, ano, mula sa PNP matapos po ang kanilang press con. Hopefully, makuha po natin yan. Pero habang wala pa, tawag po muna tayo sa ating Pag-asa weather forecaster para malaman po natin, makumusta natin. Dahil meron po tayong inaasahang binabantayang dalawang LPA sa Northern Mindanao area. Kausapin natin si Ms. Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, magandang umaga po.
6: Yes, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tikapakinig. At tama po kayo, no, meron tayong isang LPA ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga yung namataan, sa layong 385 kilometers, silangan ng hinutuan, Surigao del Sur. Kasalukuyan nga ito kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan nga natin na mababa na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at posible pa itong malusaw habang tumatawid dito sa Mindanao. Gayunpaman, asahan nga natin na posible nga itong dumaan sa may Mindanao at maaaring magdala na malalakas mga pag-ulan, especially by Thursday and onwards. At sa ngayon nga, inaasahan din natin na posible rin yung silangang bahagi ng Visayas ay makaranas din ng mga malalakas mga pag-ulan na dulot nitong LPA. Yung isa naman na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon, nasa kategorya na Tropical Depression, ay huling namataan sa layong 2,225 kilometers silangan naman yan ng northeastern Mindanao. At kumikilos nga yan ngayon pa Kanluran, Timog Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na posible itong patuloy na kumikilos pa Kanluran sa mga susunod na araw at posible na nga pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado. At posible pa nga na mas lumakas ito up to tropical storm or mas mataas pa na kategorya bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito na nga yung papangalanan natin itong Kaloy once na nandito na nga sa loob ng ating FAR. And sa ngayon, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong lumapit dito sa may kalupaan, sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin yung pagtutok dito sa Pag-asa, hinggil nga sa development ng binabantayan nating bagyo. Sa ngayon, yung low pressure area na na-mention natin ay nagpapaulan na dito sa may silangang bahagi ng Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin nga yung magandang panahon maging mainit at maalinsangan at may tsansa ng mga pulupulo mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
3: Ma'am Charmaine, kasi po, di ba nararamdaman na natin yung init ng panahon? Ito po ba ay titindi pa dahil yung epekto ng El Nino?
6: Ah, yes po, no, kasi posible pa po na yung pinakamalakas po na at or pinakamataas na heat index ay sa second week or third week pa nitong May. So posible pa po yung pagtaas nito, pero so far dahil nga sa paparating na bagyo, malaking bahagi ng Mindanao as well as some parts ng Visayas ay medyo bababa yung ating heat index sa mga susunod na araw. Pero sa dito sa may parts ng Luzon, malaking bahagi pa rin po yung makakararanas ng mga heat index na mga umaabot sa extreme caution to danger category. So mag-iingat pa rin po tayo sa mga pag-init ng panahon na maaaring magdala ng heat stroke or heat cramps.
3: Mm-hmm. Ma'am, mga hanggang kailan po ba itong aasahan nating matinding init para lang po at least handa tayo?
6: Mm-hmm. Yes po, no. Dahil nga po nakikitaan pa rin natin ang patuloy na pagtaas sa mga ating heat index, posible po na medyo bumaba na to pagpasok na po ng habagat po natin. Usually po,

0: ay nasa last week ng May o first week ng June po yung pag-start po ng habagat po natin.
1: Mm-hmm. Sige po, maraming salamat Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa. Magandang umaga po. Ang ating... Thank you si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ayan po, asahan po natin. Ang mainit man na panahon na maalinsangan din po pagdating nga po ng hapon. Ako, ito yung kawawa naman tayo. Hindi natin alam ano nga bang gagawin natin. Bubuksan ba natin ang electric pa natin? Bubuksan ba natin ang aircon natin? Dahil pag ginawa mo naman yan, lalamig nga yung pakiramdam mo, iinit naman ang ulo mo kasi mababayad ka ng pagkamahal-mahal na kuryente. Ang dami-dami naman talaga nating binabalanse. Ano po? So ano pa po ba? Kumusta ka na po ba, kapamilya? Kinakaya mo pa po ba? Ikaw po ba ay kumakapit-kapit pa? At ang budget mo ba ay napipiga pa natin, di ba? Ang dami ng mga bilihin tumataas, ang gasolina, ang pamasahe natin mataas, pero ang sahod natin remains the same. So, kung may mga tip kayo dyan, mga kapamilya, i-share nyo na sa amin yan. I-share na natin sa isa't isa para malaman naman natin, no, paano pa nga ba tayo, tawag doon, yung mag-ganon, pagkakasyahin ang sarili natin sa kumot nating paiksi ng paiksi. Dahil hindi na po natin alam talaga kung anong ating mga dapat gawin. Kaya nga po, umasa muna tayo sa... Yun nga po, ayuda ng pamahalaan, wala tayong magagawa dyan dahil yan po muna ang kanilang mga naibibigay, pansamantalang tulong at syempre sa kabutihan na lang din po ng isa't isa dahil marami po tayong nakikita na naglalabasan na naman ng mga community pantries ano po, para sa mga nangangailangan ng tulong at may mga may kakayanang magbigay, ginagawa naman po natin yan. Konting tulungan, bayanihan nga na ating tinatawag. Kahit nga napakasakit na isipin na yung tinatawag nating Filipino resilience ay nagagasgas at na-overuse na po natin dahil tuwing may sakuna na nangyayari, natural man na kalamidad yan o kaya mga ganitong dala ng dagok ng ekonomiya at dagok ng buhay sa atin, sama-sama po tayo sa hirap at ginhawa. Nako, 10:59 na po na nagmamadaling umaga. Pakabilis naman ang oras. Nagsaservisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo para sa programang Kabayan, pansamantalang humahalili ngayong araw. Kay Danny Buenafe at kay Kabayan Noli De Castro, maraming salamat kapamilya. God bless. Ingat.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:01 ng umaga.
1: DZMM numero uno sa aksyon. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay, nako, thank God it's Wednesday. Nakakagitna na po tayo ng linggong ito. It's May 6, 2026. Ang oras natin, 11:02 ng umaga. Aba, ang aga natin, partner Migs on the dot. Yes. Halos, ano? Pero gusto ko nga batiin, as usual, na imbag. Abagnet, ading.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Buses po, how are you this Wednesday? Ay nako, napaka-init, napaka-pali in Kapampangan.
0: Wow, at, nakapudpudot.
1: Nakapagpudpudot in Ilocano. Mapali, wow. Mapali po ha. Medyo mainit-init po at sa Pawisin.
0: It's talagang, so hot, hot, hot.
1: Hot, hot, hot.
0: Yes.
1: Pero nabanggit nga ng Pag-asa na maaaring meron silang binabantayang dalawang low pressure area.
0: Niko, yun
1: medyo malayo-layo pa naman.
0: Pero alam mo, pinagdadasal natin yan eh. Gusto man lang natin, di ba? Mabuhusan tayo ng katubigan.
1: Pero bang ano lang, wisik-wisik? Wisik-wisik lang.
0: Hindi naman yung bagyo.
1: Oo,
0: pero
1: tama.
0: Kailangan natin yan ngayon.
1: Oo.
0: So it's a welcome. Parang ito yung mga few times na nagpapasalamat ako na may LPA, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi naman siya, dahil kalagitnaan ng summer eh.
1: Dapat
0: so we're
1: balance
0: not expecting
1: lang.
0: Naman na abagyo.
1: Tama.
0: But yung enough, yung katamtama lang po
1: tama.
0: Na ulan.
1: Tama.
0: Okay,
1: oo.
0: Pero kaya ngayong araw po, ang ating topic, ayan, ay tungkol dito sa, may ganito pala, heat map.
1: Ang galing.
0: Heat map. So may mapa ng kung saan mainit yung lugar mo.
1: At nababasa niya, kahit papano, medyo mayroong trends or predictive. Kuwari ngayon, up to, kung di ako nagkakamali, up to a few days, no? Madedetermine niya kung ano ang temperatura sa isang lugar.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Meron rin naman yan sa ano, di ba? Sa mga weather apps.
1: Oo.
0: Although, ito siguro mas specific sa Philippines. Dahil, Pag-asa po ang makakasama natin.
1: Mm-hmm.
0: At saka baka mas madaling intindihin kasi minsan sa kung yung mga ibang apps, 'di ba? Hindi ko rin naman masyadong maintindihan kung ano tong Fahrenheit usually mm-hmm. sila, 'di ba? Pero ito at least nababagay po sa ating bansa. Tsaka sa akin nakakatulo yung mga kulay-kulay eh. Para
1: oo.
0: Alam mo na kung red,
1: correct.
0: Diba?
1: Alam orange.
0: Mo mainit na talaga 'yun, 'di ba?
1: Yellow.
0: Oo.
1: At inins, alam mo ba kung paano mag-manual na mag-compute ng Fahrenheit to Celsius?
0: May Google naman eh.
1: Kung wala kang calculator, sabihin natin. Ito.
0: Hindi, baka
1: meron
0: kang tip dyan,
1: tumatak
0: partner.
1: Ito dahil sa aking science teacher na si Sir Leon Gamboa ng grade
0: 7. Wow, grade 7.
1: Subtract 32 from degree Fahrenheit.
0: Oh, so that's
1: it. Yeah. Pero
0: 32 is the magic number.
1: Multiply by 5.
0: Ay, teka.
1: And then divide by 9.
0: Teka, ulitin mo yan. Kala mo yung minus lang eh.
1: Okay, hindi. May konting
0: so,
1: ano, may PEMDAS ng onte.
0: So, yung F, kunyari, 100 degrees.
1: 100 degrees minus 32 times 5 over 9. So, that is 37.7 degrees centigrade.
0: Celsius. 37. So, actually, di ba sa Metro Manila, 39 eh. 38-39.
1: Kung di ako nagkakamali,
0: 100 Fahrenheit na pala tayo.
1: Ang room temp usually is 30 degrees Celsius, di ba? That is 86 degrees Fahrenheit.
0: Mainit, yes. Partner. Oo. So, ayan po.
1: Tama.
0: Mainam na malaman natin sa Pag-asa mamaya, mm-hmm. di ba? Dahil ang guest natin, climatologist. Mm-hmm. Parang ganon.
1: Oo.
0: Kasi climatology and, narinig mo na ba to? Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. And syempre po, mga kaserbisyo, kung meron kayong questions para sa Pag-asa mamaya tungkol po sa aming topic, mag-viber po kayo, 0919-278-3000. Ayan po sa Viber lang po yan, ha? Hindi po sa normal text. Pero pwede po kayong mag-message sa amin or mag-comment sa aming mga social media accounts. Hanapin pa rin ang aming Facebook live streaming po, ang @DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, nasa YouTube rin po kami. Sabayan rin kaming napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Okay. And Meron pa po kaming isang mahalagang topic ngayong umaga na pwede rin po kayong makisali sa aming usapan. Baka meron kayong opinion, meron kayong experience, or meron kayong mga tanong. Kasama po natin mamaya ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Ayan. At pag-uusapan po natin itong very controversial social media ban para po sa mga minors.
1: Oo nga, ano? Controversial, maaaring pagdebatihan, maaaring pagtalunan. Actually, hindi lang ng mga sa society, pero as simple as child and parents.
0: Alam mo, partner, kung ako ang tatanungin, and magagalit sa akin yung mga bata, for sure. Pati mga anak ko, inaaway ako. Kasi nung nalaman nila, di ba, nasa balita. So, minsan, ina-update ko sila. Alam ko, mga bata, may 8 years old nga ako. Pero in-update ko siya, alam mo ba, na pwedeng mawala yung Roblox? What? Kala mo, kung ano nangyari sa buhay niya, di ba? Sasabihin niya sa akin, bakit? So, ina-explain ko. Kaso hindi, nandiyan pa rin.
1: Pero alam
0: mo, inalis ko sa kanyang Roblox partner.
1: Ah, talaga?
0: Oh, yes.
1: Inalis mo na.
0: Inalis ko.
1: So, kamusta naman ang kanyang, may withdrawal ba?
0: Buhay naman siya.
1: Oo.
0: Diba? Ano ba nangyari sa kanya? Umiyak lang siya.
1: Pero alam mo,
0: diba?
1: Kung mag-e-empathize tayo, diba? Kung i-direct translation mo yan sa mga adults, maaring, paano kung tanggalin ng Facebook? Paano kung tanggalin ng TikTok or ang Instagram? Maaring tayo rin.
0: Ganito
1: totoo
0: lang yan.
1: Ilagay ako rin, mo guilty din ako dyan.
0: Ilagay mo ang sarili mo sa mga sapatos nila.
1: Totoo yan.
0: So, there is also, of course, a way to manage it. Hindi naman po pwedeng agawin mo na lang. Although minsan, guilty po tayo dyan or napapagalitan mo, di ba, nakakaroon ng drama na hindi naman kailangan minsan, pero hindi maiwasan. Kaya talaga pong trial and error yan. At bilang mga magulang, tayo po ay marami tayong mga realizations. Ako oo. Alam ko na hindi ko pwedeng hilahin na lang yung gadget sa anak mo just like that. Talaga magwawala. And then isipin mo ko ikaw, sa'yo ginawa yun, partner. Meron kang mini-message sa Facebook, tapos inagaw sa'yo ng isang tao yung gadget mo.
1: Correct.
0: What's your reaction?
1: Correct, oo. Ebi, syempre, ikaw violent reaction.
0: Oo.
1: At
0: diba?
1: At the same time, hindi ka matutuwa. Hindi ka matutuwa ng whether child or adult. Pero alam mo ba, Ate Nina, dahil ito, sinearch ko lang ngayon, kasi nadaanan ko siya sa aking social media feed. Alam mo ba, ang OG, ang original na social media app, ang Friendster,
0: ay, bumalik.
1: Ay, ito. Nagbabalik siya.
0: Yun na.
1: Sabi niya, Friendster helps you connect with people you actually know. No ads, no algorithms, no spam, and we never sell your data.
0: I love it.
1: Oo.
0: Yan yung mga old school.
1: Old school.
0: Traditional. Alam mo, ang galing rin na naisip nila kasi alam mo, bumabalik. Even yung mga, kung napapansin niyo po sa mga mas bata ngayon, bumabalik sila sa mga luma.
1: Totoo yan.
0: Lumang kanta, lumang outfit, nauso yung 80s, 90s na outfit. Tapos even yung mga litrato, ayaw nila yung masyadong perfect. Di ba gusto nila yung parang vintage look? Yung medyo sepia tone or yung kung ano yung dati, tapos yung may flash. Pati mga camera, di ba, na bumabalik na naman yung mga dati nating digital camera.
1: Na, kumbaga, traditional na analog na ginawang onting digital kasi pwede mo na siyang i-charge, meron ding memory card, but at the same time, merong limit. Diba? Hindi parang cellphone na only, depende sa memory mo.
0: Oo, totoo nga. Alam mo, sabi ko nga sa partner, diba yung isang ad na parang yung isang bata kasama niya yung tatay niya, na nasa mall sila, tapos kunyari, pangalan ng anak niya, Abby, nasa elevator sila, kunyari, uy, hi Abby, kumusta naman yung ano mo, parang football game mo, sabi nung stranger, doon sa parang 8 years old. Tapos mamaya, nandun sila sa mall, naglalakad. Abby, kumusta pala yung ano, naging playdate nyo ni ganyan. Tapos yung bata,
1: bewildered.
0: Yung pala nakikita nila doon sa social media account nung kanilang magulang.
1: Tama.
0: Actually, minsan nangyayari rin yan sa akin. Hindi naman ako perfect, pero kunyari, ginreat ko yung anak ko ng happy birthday sa social media habang naglalakad kami sa mall. Happy birthday! Yung kunyari, di ba? Tapos minsan, hindi niya talaga kilala. Ba't niya alam birthday ko? Di ba? Pero kilala ko naman.
1: Real life. Pero syempre, para sa bata.
0: Bakit masyadong alam ng taong ito yung nangyayari sa buhay mo? Di ba?
1: Oo nga eh.
0: Kaya mapapaisip ka. So, lalo na sa mga kabataan, siguro tayo kasi Migs medyo sanay na tayo, tsaka ito yung trabaho natin. Mm-hmm. So, we know how to react. Pero sa iba, syempre yung mga bata, di ba?
1: Oo.
0: Baka magkaroon pa ng misunderstanding sa isipin ng tao, ba't ang anak mo tingin sa akin? Di ba minsan
1: gano'n
0: eh?
1: Alam mo sa 5-year-old ko, Ate Nins,
0: kapag wari, syempre titinan kasi,
1: meron diba? Nag-hello. Ano, sabihin natin sa mall, hello, ganyan. Sinabi, diba? Binati na yung pangalan. Siguro, o nga, no, maalala ko, sabihin niya, Dada, why does he know me?
0: Diba? Or magtatago.
1: Why does he know my name?
0: Oo.
1: Pero parang innocent lang. So, kung nakwento ko lang, kasi siguro he's my friend, nakita niya, ganito.
0: Oo, diba? So, mapapaisip tayo. Kaya, lately, nagka-cut down ako sa mga anak ko.
1: Sa
0: diba? Kasi
1: postings.
0: Alam ko, proud parents po tayo.
1: Oo.
0: Oo. Pero isipin rin natin yung ano nila.
1: Ano lang.
0: Feelings rin nila. Yes. And reaction.
1: Oo. And intentional nga tayo kung anong klase yung exposure nila sa ating mga social media channels.
0: Oo.
1: Kasi kapag sobra nga rin, yan ang pwedeng mangyari. At the same time, nire-respectin natin yung privacy. Isa pang usapin, napag-usapan namin to ni Mishy na gagawin ba natin ng social media account yung ating anak? Unanimous, no.
0: Mm-mm.
1: Oo, no. Mm-mm. Kasi hayaan mo siya. Diba? Eventually, in the future.
0: Yung 14 ko, kaka-14 lang niya. Ayan, nag-happy birthday nga pala ako dito. Parang napaisip ako, ba't ako nag... De, pero happy birthday sa lahat ng may birthday.
1: Pero okay lang, edi sikat siya, di ba?
0: Oo, yung friend ko si Laura Lee Sung, Baron Sung, kaka-birthday rin niya kahapon.
1: Happy birthday.
0: Belated happy birthday, Laura Lee, you know? Pero ayun nga, nag-14 siya, wala pa siyang social media. Pero may iba siyang friends na may social media, pero chine-check palagi ng parents. Or it's run by the mom. Oo, siya ang nagpapatakbo nung Facebook niya. Naalala ko dati naging guest rin namin si Hayden ko. Eh di ba, alam natin social media star sila. And then syempre si yung anak nila na si Scarlett. Sanay na eh. Tsaka parang siguro na-explain na rin sa kanya.
1: Yeah.
0: Pero naalala ko dati sa niya, oh, Ninya, anuhin nyo na yan. At least i-save nyo yung mga pangalan ng anak nyo kasi baka maubos daw. At hindi mo, in the future, pag kailangan na nila,
1: at least
0: meron
1: na.
0: Pero hindi mo kailangan ibigay agad.
1: Correct,
0: lalo
1: correct,
0: na kung
1: correct.
0: Bata pa or minor. Maybe pagdating nila ng college, di ba? Yung email na yan, i-ano mo na, gawan mo na, pero malamang ubos na.
1: Okay.
0: Tayong ha, di ba?
1: Yung mga email natin dati.
0: Wala na. Dati, pwede mo pa ilusulat yung pangalan mo eh.
1: Yung mga email natin dati, yung mga ating kabataan na not related to our names.
0: Actually, dati alam mo ang pangalan ko, Chapstick. At ganyan.
1: Eh, yun ba kasi ang iyong, kumbaga,
0: nickname
1: sa iyong mga personal.
0: Pero, naging Chapstick.
1: Chapstick.
0: Parang pag nakita yun, anong connection yan sa'yo?
1: No? Oo nga eh. Oo nga, tama.
0: Ikaw, anong pangalan mo? Ayaw
1: wala, Migs lang ako, Migs lang.
0: Ah, Migs lang.
1: Dahil ako eh, kumbaga, dugong berde, go green ang aking email.
0: Diba? Ngayon eh, yung totoo mong pangalan.
1: Yung totoo mong pangalan.
0: Oo, although it helps na wag daw.
1: Oo nga.
0: Huwag mo ilagay rin yung birthday mo. Dahil, usually ang birthday mo, di ba?
1: Yun ang,
0: yun ang password mo or
1: madaling
0: something. Di ba? Huwag mo ilalagay yung, may nag-ano rin sa akin, huwag mo malalagay, sige, lagay mo yung birthday. Kunyari, ang birthday mo, ngayon, May 6, huwag mo ilagay yung year. Oo. Kasi yun na yung password mo minsan, di ba?
1: Nahalata na yung EDAD.
0: Although wala, iba nandyan na talaga. Nasa internet na kasi lahat eh. Or iba, huwag mong gamitin yung birthday mo as password.
1: As password, oo nga. To be simple about it. Mag-isip ka ng ibang other meaning ng mga numero.
0: Change password dahil
1: nga
0: nakalimutan.
1: Pero alam mo ako, speaking of passwords, mapunta tayo sa digital safety. Ang aking passwords, hindi ko siya nilalagay sa aking phone.
0: Mm-hmm.
1: Kasi in the eventual, hindi naman eventual, in the extreme event na baka ma-hack, knock on wood, nandun yung passwords ko. So ngayon, sinusulat ko siya. Sinusulat ko siya sa notebook.
0: Papel?
1: Oo.
0: Talaga? Wow.
1: Tapos iniiba-iba ko yung password.
0: Dapat nga raw.
1: Per account. So ang nangyayari, hindi ko naman lagi siyang tanda, lagi siya nakakalimutan.
0: Ako rin, nakakalimutan ko palagi.
1: At ang advantage nun, lagi ko siyang pinapalitan.
0: Pinapalitan ko rin.
1: Pinapalitan. Oo. So at least, lagi siyang napapalitan.
0: Gusto rin nila yun.
1: Diba?
0: Actually, pagka sobrang matagal ka nang hindi nagpalit ng password, ipaprompt ka naman na, uy,
1: palitan
0: ilang
1: mo.
0: Buwan ka nang hindi nagpapalit.
1: Mm-hmm.
0: Or automatic makikita mo, diba?
1: Oo.
0: You're required, lalo
1: required.
0: Kung sa mga bank apps na yan, you're required to change your password.
1: Oo.
0: So those are just some safety issues po. Ayan, pero mamaya nga yung social ban on minors, kayo po ba ay agree dito o hindi? Sa ibang bansa kasi 16 and below. Like for example, Australia. Diba? Sila is mga nauna eh. Then I heard Malaysia, Indonesia rin ata, and some European countries are doing it. So kung kaya nilang gawin, diba, kaya pala. Diba?
1: Maiba ako,
0: if there's a will, there's a way.
1: Hindi to related sa digital ah. Kahapon eh, tayo nagpunta tayo sa iba't medyo north part at napunta tayo sa isang lugar, hindi ko na lang babagitin kung saan. At maraming bata, hindi to related sa digital ah. Tayo na maliit pa na bata, for sure na minor, humugot ng vape.
0: Nakita mo?
1: Ng vape. At so para medyo na-shook ako para ganito
0: ganyan na ngayon
1: talaga
0: partner.
1: So oo. Please po ah, sa mga magulang po ah, no to smoking sa mga bata, no vaping kasi gastos po yan. Masipang gastos na lang po natin sa edukasyon, sa pagkain. Bantayan po natin kung saan po nila nakukuha kanilang pera, kung saan man yan. Naku, vaping agad-agad bata.
0: Batang ba? Mga ilang taon yan?
1: Siguro lapang 10.
0: Grabe. Baka maliit lang siya partner. Alam mo yung mga bata kayo, may mga
1: Asi mo ng 12.
0: Maliliit eh.
1: Pero for sure, hindi siya 18.
0: Oo, so sabihin mo na, wow, ang itsura niya parang 10.
1: As in, nagulat
0: Grabe,
1: ako.
0: Grabe, oo.
1: Nagulat ako.
0: Pero baka malamang 15 yan.
1: Sa basketball shorts eh, naglalakad siya, nakapaasakali, nakahuba, nakabasketball shorts, humugot ng vape.
0: Kala mo, sinong siga, oo. Yung pala mukhang 10 years old.
1: Oo. Sabi ko, wild.
0: Oo. Actually, that's the reality. Marami
1: yes,
0: po. Kasi actually, yan. Yun yung effect ng vape. Eh. Kasi hindi siya mukhang Yossi na hinahawakan. Tapos may flavors pa. Parang di ba may study na mas pabata. Medyo natulungan ganyang mag-transition or mag-stop mag-smoke. Pero ang nangyari naman, mas madaming bata ang nag-start na manigarilyo dahil sa vape. Kaya dapat i-ban rin yan. Mm-hmm. Ang dami natin gusto mag-iban.
1: Okay. Pasensya na po ha.
0: Ano pa dapat
1: ano
0: iban? Alcohol. Yan. Iban na yung mga yan. Oh. Oh, diba? Okay,
1: Heist.
0: Anyway.
1: Okay.
0: Anyway, mamaya po ha, pag-uusapan po natin itong mga bagay na to. Pwede po kayong sumali. Pwede po kayong magtanong. Ang question of the day, gusto niyo bang iban? Iniba ko ha. Gusto niyo bang iban ang social media sa mga minors 16 and below? Ayan. Magbabalik po ang Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba, kundi ang Chief ng Impact Assessment and Application Section, Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa. Kasama po natin this morning si Ms. Jory Bell Masalio or Ma'am Bell. Magandang morning po sa inyo.
2: Yes, good morning, Nina, and sa ating mga tagapakinig, of course, Migs, good morning din sa iyo. Isang makaagham na umaga sa ating lahat.
1: Makaagham na umaga po sa inyong lahat at sa mga nanonood rin po sa atin. Ano? Ma'am Jory Bell or Ma'am Bell, kanina kasi sinabi ko, ano kaya to climatologist? No? Kasi usually we hear weather forecaster. So kayo po ay isang climatologist at ano pong kaibahan nun doon sa mga ibang napapanood at napapakinggan namin sa Pag-asa?
2: Ayan. Sa araw-araw kasi, syempre, kapag sinabi natin na mga weather forecaster, so ito yung mga nakakausap nyo tungkol sa panahon. So sila yung nasa isang sangay ng aming division sa weather division. So kami naman, climatologist, saktong-sakto yung pagkakasabi, hindi natang-twist sa Climatology and Agrometeorology Division. So kami naman yung tumututok sa klima. So sa mga usapang El Niño, La Niña, mga climate variabilities at eto nga, heat index at mga climate change projection sa aming sa ngayon. At meron din tayo tungkol sa agrikultura at ang klima. So yun namang pagkoconnect ng dalawa ay kami rin naman yung mga nagbibigay ng mga forecast at advisories.
3: Opo. So napapanahon nga po talaga dahil usaping klima po, no, especially kapag tag-init, mas binabantayan natin yung temperature.
2: Yeah.
3: Di ba po? So kumbaga ang magkaiba ang 30 degrees sa 34 degrees sa 40 degrees. Iba-iba po ang epekto noon. No? So at least po sa Pilipinas, Ma'am Bell, pag during this time of the year, gaano po siya talaga nag-change? Frequent po ba siya? And at the same time, paano po natin tamang mababantayan ito?
2: Ayan. Salamat, Migs. No? So sa katanungan mo, magandang malinaw natin sa ating mga taga-subaybay. So kapag panahon ng March hanggang June, so ito yung nagkakaroon tayo ng mas mainit na panahon. So tinatawag nating warm and dry condition. So sa Pilipinas po, dalawa lang po yung ating season, yung ating rainy season at yung dry season. So usually yung iba tinatawag na summer pero palagi namin sinasabi na dry season to. So kapag ganito, dahil tayo ay nasa tropics, ibig sabihin archipelagic tayo, marami tayong mga dagat sa kapaligiran. So mas warm ang ating nararamdamang temperatura. At eto nga, ang isang ibinibigay ng forecast ng Pag-asa ay yung sa heat index. Kung saan, eto ay yung damang init ng tao, lalo na kapag siya ay nasa labas. So, ang heat index, ito yung relative humidity or yung halumigmig plus yung air temperature or yung temperatura sa labas. So, kasi kapag nasa labas ka, kapag mas madaming moisture, nahihirapan ng magpawis yung katawan natin. So, hindi niya agad mapakalma. Hindi ka agad makapagpawis kasi nga sobrang saturated na yung kapaligiran mo. So, doon mas tumataas yung heat index. So, yun yung nararamdaman ng katawan or yung damang init.
3: At least, ma'am, sa pagiging simplistic about it, ang ating binabantayan is yung heat index. Dahil nga po, no, humidity plus temperature equals heat index. Tama po ba, ma'am?
2: Yes, at ito ay nakakalimutan.

0: Yung mga nakakaranas ng mga nasa labas, especially yung mga ating mga workers na nasa labas. So, medyo iba na yung pakiramdam nila, pero caution pa lang to. So, yung prolonged na exposure dito, madali na silang makaramdam ng pagod. So, ito yung tinatawag natin na caution. So, kapag extreme caution naman, ito na yung aabot na ng 37 to 41.
1: O nga po eh.
0: So, kapag 37 to 41, kapag mas matagal na naka-expose yung tao sa labas, maaari nang magkaroon ng mga heat cramps. Maaari na rin maka-experience, lalo na yung mga vulnerable groups natin, yung matatanda, yung mga bata, pwede na magdugo ang ilong. Mm-hmm. At mas madalas na yung pakiramdam ng nauuhaw ka.
1: Correct.
0: So kapag ito ng danger, ito na yung mas marami na ngayong mga nagtatala ng mga ganitong dato sa buong Pilipinas, ito na yung 42 degrees Celsius o maabot na hanggang 51 degrees Celsius. So ito na yung tinatawag natin na dangers na category kung saan mas pwede na magkaroon ng heat stroke.
1: Opo, opo.
0: At kapag danger na, ito na extreme danger, ito na yung 52 degrees beyond.
1: Extreme na yun, ma'am. Usually naman, nasa naglalaro tayo kapag 40 na, very ano na yun, alarming level sa po yan. Pag sabi po natin, ma'am, ito pong eye heat map. Ano po ito?
0: So, ito yung bago ng PAGASA, no, na sinasabi natin sa ating mga taga-subaybay na meron tayong eye heat map o yung ating interactive heat and mapping ng and prediction ng ating heat index. Kung saan, ito ay location specific. So kung nasa ang lugar ka, isuzoom mo lang yan, ipopoint mo lang sa mapa na available sa website natin at makikita mo hourly kung ano yung heat index. So bakit ito na-develop ng PAGASA? Since kasi alam niya naman, napakinggan ko nga kayo kanina, di ba? Most of our mga generation talagang naka-cellphone na. So, gusto nila click na lang ng click. So, ayun, kapag nakapag-download ka nitong ating iHeat map or kahit nasa website ka lang, pag pinoint mo kung nasaan ka or kung saan ka pupunta, makikita mo na yung heat index na mararanasan mo, yung forecast at yung real time. So, ito ay maganda sa ating mga LGUs para sa pagpaplano. Ganoon na rin sa ating mga education sector kung saan since nag-start kami ng March, so meron pa mga klase at ngayong mga summer classes, so makakapag suspend sila kung kinakailangan. At syempre na rin sa ating health sector para mabigyan ng kaukulang payong ating mga kababayan kung anong gagawin sa mga ganitong tumataas na heat index.
2: Mm. Ngayon, for example po, ay pumunta ako sa website ninyo. Mm-hmm. Nandun na ngayon itong iHeat map na to, no? Saan po, ano pong pangalan niya? Kasi ngayon, pinuntahan ko PAGASA.
0: So, under po tayo ng weather.
2: Under the, nakalagay ho dito, weather.
0: So weather, okay, tapos forecast. Sa baba nun, merong heat index.
2: Ah, okay.
0: Yung kanyang drop down. And then, sa baba nun, so yung sa heat index, una makikita natin dyan yung tabulated. So, medyo, yung iba ayaw nila ng mga nakatabulate, mga numero. So, just scroll down, nandun yung eye heat map. So, yung pinapakita kanina natin sa screen, ayan po yung eye heat map. And then, ikiklik lang natin, color-coded din siya kung paano yung category natin na mula caution hanggang extreme danger, nandun siya. So, at makikita natin, this is by municipality. So, kunyari, kinlik natin si Manila. So, makikita natin dyan. Pumunta tayo ngayon sa ibang lugar sa Bulacan. Makikita natin at as far as down south, makikita natin lahat kung ano yung heat index ng lugar na specific na gusto nating malaman.
1: Maraming yellow, ma'am. Pero may mga marami ding ilan-ilan na nasa orange, nasa extreme caution. Ano naman yung white, ma'am?
0: Ito yung ano lang siya sa mapa natin. So, ito yung mga walang data.
1: Okay.
0: So, ang alarming dyan is yung orange at saka kung mayroong magre-red.
1: Oo nga po. Pero so far naman, wala namang red. Mm-mm. So, usually, yung orange, baka nandito, mami, nasa inland eh.
0: Oo.
1: Nasa inland, pataas po yan mula po region 4 hanggang pataas po yan hanggang region 3 to 2.
0: O yan talaga, oo. Sa bandang Northern Luzon, mas matataas.
1: Ilocos. At
2: ito nga tinitingnan ko. Oo, sa ito. Sa Lawag City, nakalagay po dito, ay, 41 degrees ang inyong 2-day
0: so, nasa extreme
2: forecast.
0: Caution pa yan. Pag nag-42, yun na yung danger.
2: Ito, may 42, may red. Sino santo? Bacnotan, La Union.
0: Oh.
2: Ayan. 42. Mas mainit pala dyan. Tingnan natin sa mas mababa. No? Tingnan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Ngayon ay 42 rin yung kanilang forecast.
0: Ayan. So, yung mga kababayan natin na nasa beach, so, mainit kailangan, alam na nila yung mga dapat gawin para mas maiwasan nila yung epekto ng heat index.
2: Oo, ito nga po sa well, at least sa may banda

0: Region 8. For example, dito nga po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw, it's 38 degrees. Mm-mm. And then yung forecast sa mga susunod na araw, 35 degrees, which is good.
1: Mm-hmm.
0: Nasa parang yellow po ito, no? Oo. And then yung katabi rin niya na Butuan City, Agusan del Norte, uy, nasa 39 degrees. And sa sa two-day forecast po niya, bukas, 38 degrees naman niya. Ah, mas medyo 1 degree
2: pero
0: lower.
2: Si Butuan City po ay nasa top 2 natin, na nag 47 degrees na siya noong April 24.
0: Pinakamainit po yun.
2: So far, yun yung highest record, 47 degrees. So si Butuan City na-reach niya na yun at si Virac Catanduanes.
0: Nako, so ibig sabihin, most likely na sila makaka-experience sa mga pinakamaiinit na temperatura ngayon pong panahon ng tag-init.
2: Yes, dahil kakasimula pa lang ng Mayo, so inaasahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng mas matataas na record ng heat index.
0: Opo. Ngayon, ma'am, alam ko palagi kayong tinatanong, lagi ko rin tinatanong, bakit po ba dati naman nung bata kami o nung bata tayo, hindi naman ganito kainit yung panahon? Ano pong nangyari? Sabi, global warming, climate change. Tapos pag kinakausap ng pag-asa, hindi, normal lang yan. Mm-hmm. Talagang it's the pattern of the weather. So, ano kaya? Parang kami, hindi makapaniwala na normal yun. Pati nga sinabi nyo rin, pati pag bumagyo, normal rin na pattern daw ng bagyo. Pero we always hear, it's extreme heat, extreme bagyo, that dati naman po hindi nangyayari.
2: Oo, so scientifically talaga, ito yung... tama naman, kapag ganitong season talaga, maiinit yung nararanasan natin. It's just so happy na, syempre, dahil ngayon, mas aware na yung mga tao, andyan, social media, so madali na nating nalalaman, nakikita. Unlike siguro before, nung mga mas bata pa tayo, di ba? And, of course, geographically, we are situated just above the equator, archipelagic tayo, so nasa tropics tayo, so kaya naman mas maiinit talaga yung mga temperatura natin, especially ngayong dry season. So ayun, siguro isa na rin na sasabihin natin, ano ba to ng climate change? So merong factor na ganun, pero syempre kasi tinitingnan natin bilang kami sa kailangan laging evidence-based, science-based, no? Na nakikita namin na meron naman talagang trend nang nag-i-increase ang ating temperature.
1: Opo, opo. Speaking of trend, ma'am, baka pwede nyo namang ikwento sa amin yung itong una-una, bakit nyo po ito binuo? Ano po yung inspiration kung bakit ito ipapamahagi sa tao? Itong eye heat map.
2: Oo. So, nung mga El Nino years kasi, actually nag-start lang naman talaga si PAGASA mga around 2010, nag-monitor tayo ng heat index dahil dun sa nangyari mga El Nino events. So ngayon, later on, nag-evolve siya. So, dati 2 days forecast lang kami. And then, mas maraming stakeholders yung nagde-demand na sana 5 days for their planning, especially the energy sector, dun sa kanilang mga allocation ng energy when it comes to pagbibigay ng mga kuryente. Ayun. So, last year, nilaunch namin tong eye heat map. And ayun, mas ini-improve namin para mas marami tayong ma-cater, especially yung ating mga stakeholders like the energy, the water sector, at yung sa tourism din. And of course, yung ating mga kababayan na at least meron silang, hindi nila kailang tumawag sa amin or hindi nila kailang hintayin ng news para malaman nila kung ano yung mga heat index sa mga lugar na pupunta nila or mismong kung nasan sila. At sa ganun, makakapagplano din. And of course, nakapacitate natin yung ating mga LGUs para alam nila kung paano i-interpret to at makapagbigay din sila ng mga agarang aksyon sa kanilang nasasakupan.
0: Kailan ho ba sasabihin na walang pasok? Ano dapat ang heat index?
2: Ayan. Kapag umabot siya ng... Actually, si PAGASA, hindi naman din kami yung nagbibigay ng suspension. Parang sa bagyo din, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, ang binibigay namin, mga forecast and advisories. So, dito sa heat index, nagkaroon tayo ng... agreement with DepEd, so nag-establish tayo ng mga threshold. So kapag umabot na siya sa danger or 42 degrees, so doon na sila nagsususpend. At ito ay nasa discretion din ng mga LGUs. Kasi syempre, meron naman tayo mga lugar na mga eskwelahan na well air-conditioned.
1: Mm-hmm.
2: So they hindi nila kailangan mag-suspend. At ang suspension naman nila ay hindi totally walang klase, kundi nasa alternative mode sila. So, yung iba, naka-zoom lang, mga ganyan. So, hindi naman totally suspended. So, pinapauwi lang yung mga bata and then meron din mga ibang gagawin.
0: Yun. Kasi 42 nga, yun na yung sabi nyo, naka, or, ano ba itong kulay na to? Red or orange?
2: Ano na siya? Siya na yung orange.
0: Orange. Okay. Tapos after orange, ano po, meron pa?
2: Yun na, yung red.
0: Yung red.
2: Yung umabot na siya ng 52 degrees and beyond.
0: Wala naman pong ganun, ano?
2: Meron pong nangyari na ganun. Oo, nung the warmest year on record globally is 2024. So, nakapag-record po tayo ng 55 degrees Celsius na heat index sa Giwan, Eastern Samar.
0: Grabe. Yun yung, di ba naalala mo yung mga nag-viral na mga nagluto ng itlog and all that? Totoo ba yun? Hindi ko pa tinry. Pero iba kasi, ano eh, sabi fake news. Hindi
2: yun, naman
0: no?
2: Talaga kasi
1: possible ba 'yun ma'am from a science perspective?
0: 'Di ba?
2: Sa sobrang init, so kasi yung paano ka magbo-boil ng egg or mag ano, so kailangan meron ka talagang mas matinding source, 'di ba? It takes 100 degrees para Celsius para mag-boil yung water. So hindi naman ganun magbo-boil yung kapaligiran mo kung mag 55 degrees man.
1: Oo.
2: Siguro yung feeling lang nila na sa ano ba to, so para ka nasa oven, 'di ba? Ganun yung
0: actually,
2: mga
0: actually, baka pwede ko sige, hindi ka pwedeng magprito. Pwede ka magbake.
2: Pero ang baking, it takes time. Hindi naman instant.
1: Hindi naman yung tipong kumbaga magbabasa ka ng itlog, lalagay mo sa kali, hindi naman yung magiging sunny side up, 'di ba?
0: Meron na ako mga cookies diyan na hindi ako gumamit ng oven. So hindi ho, mga minsan mga tricks lang po yan, para mag-file. Yes, a lot of times by AI. Pero nung mga years and years ago, hindi pa ganitong kauso.
1: Opo.
0: Wala yung mga kababayan natin.
1: Yes.
0: Gumawa lang sila ng pang-viral na
1: trip-trip lang.
0: Kakatuwa eh. Anyway,
1: ayun.
0: So ngayon po, sa mga lokal na pamahalaan na nakikinig ngayon, ano po ang inyong message sa kanila? At even yung mga schools, no, para ma-maximize itong iHeat map na ito.
2: Ayan, so muli po, pinopromote po natin or makikita nyo po sa ating website, ito po ang ating latest tool sa PAGASA para po sa real-time monitoring and forecast po ng heat index kung saan madali nyo pong makikita, ma-access. Ito po ay lalo na sa ating mga LGU kung saan mas makakapagplano po kayo at maabisuhan nyo ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga kababayan. Ganon din naman po sa ating education sector kung saan ngayong may mga klase pa ay nagiging basihan ito kung magkakaroon ba ng suspension. At ganon din naman sa ating health sector at lagi nga natin pinapaalala na kapag mga ganitong tag-init, umiwas tayo. So approximately 11 to 4 p.m. Mainit pa talaga yan. So para sa ating mga kababayan, kung wala namang gagawin sa labas at kung sakaling nasa labas naman ay magdala tayo ng ang payong, hindi lang yan sa ulan. So sa amin nga payong PAGASA, so payong na sa init saka sa tag-ulan, ito yung ating magagamit. And also magdala tubig. Let's rehydrate. Yan ang importante. Huwag po tayong uminom ng mga ibang liquid na mas makakapagpainit ng ating katawan. So alam na natin yung mga yan. Maging coffee, 'di ba? So
0: nako, guilty tayo diyan.
1: Mga diuretics.
2: Siguro ano na lang, ice, pero hindi rin. Talagang water lang yung ating sinasabi rin ng ating DOH. At mag-wear tayo ng light clothes. So, syempre, nasa labas tayo. Kailangan mas lighter yung clothes natin para hindi natin ma-absorb yung masyadong init. And magdala rin tayo ng pamaypay o kaya mga ifan na uso ngayon.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po ang ating maipapaalala. At kapag nakaramdam na kagad ng, alam mo na yan, sama ng pakiramdam, maaari namang pumunta sa lugar na mas magiging komportable sila.
0: All right. Nako, maraming salamat po at ngayon po mas marami na ang nakakaalam nitong iHeat map po ng PAGASA. Ma'am Belle Masalio, ang Chief ng Impact Assessment and Application Section Climatology and Agrometeorology Division, DOST, PAGASA. Mabuhay po kayo. Thank
2: maraming salamat. Thanks Nina and Mix. Thank you.
1: Thank you po.
0: Ayan ha. Ayan, meron na tayong iHeat map. Ngayon gustong-gusto ko na tuloy siyang ano, tingnan. Oo. Pero mamaya naman po, pag-uusapan natin nako, controversial social media ban. And actually, marami nang nag-message. Dito sa YouTube, tinitingnan ko ngayon, may mga nag-react.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Na tungkol sa pinag-uusapan natin. Ito, diba tinatanong natin kung agree ba kayo sa social media ban? Iba-iba ang mga edad na binibigay nila. Sabi ni Jed Gabriel, 12 pataas, dapat may access na raw sa social media. Ito namang si Ma'am Nona Damian, hi! Tita Nona, yung iba kasi overload sa posting bawat galaw walk doing kain subo.
1: Sabi
0: at
1: ni...
0: iba pa. Oo. Kaya wag mataka kapag may nag-greet sa'yo or they stalk you.
1: Oh, tama. Mm-hmm. Sabi naman ni AT Quinto, I think pwede na 14 pataas sa social media.
0: Ayan. Mamaya po ha, makakasama natin si Sir Orly Oxales, ang lead convener ng Citizen Watch Philippines tungkol nga po dito sa social media ban on minors. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga. Magbabalik po ang Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Nina Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Iniharap ngayong umaga ng NBI ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ang detalye mula sa PRTV News, JM Pineda.
2: Yes, Ninia, matapos ngang arestuin bandang alas 8 kagabi ang founder ng isang online media network na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta ay nakatakda siyang iharap ngayon. No? Actually, iniharap na siya ngayon sa media. Kasama niya nga yung apat pang mga empleyado ng PGMN na naaresto rin ng NBI. Sa ngayon ay no comment pa ang company Mabanta na kasama ang kanilang tumatayong abogado. Ayon sa NBI, extortion o pangingigil sa isang mambabatas ang dahilan ng pag-aresto kay Mabanta. Kukuha pa tayo ng ibang impormasyon sa ongoing press con ng NBI. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda.
0: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day!
1: Kasama po natin ngayong umaga ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Walang iba kundi si Sir Orly Oxales. Magandang umaga po sa inyo, Sir Orly.
3: Magandang umaga, Ninia at Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon.
1: Ang daming morning, topic sir. Na pwedeng itanong kay
4: yes.
1: Sir, no? Pati oh, presyo ng bilihin. Gusto ko na. But anyway, ngayon, ito muna. No? Ano po ba ang posisyon ng Citizen Watch Philippines sa panukalang pag-ban ng social media para sa minors? Let's define ano ba yung minors. No?
3: Yung mga nakabinbin na batas ngayon, ang merong dalawang ilang version. Yung ibang version defines it at 16 and below. Mm-hmm. No? And others 18 and below. No? Ayun yung sinasabing minors. Pero sa amin, sa Citizen Watch, ang tingin namin, no, ang total ban or most regulations na masyadong extreme, ang first issue dyan is how do you implement? Paano natin execute yan? Okay, theoretically, iba natin. No? Lahat tayo may anak. No? Alam natin yung mga bata ngayon kung kaano kagaling sa teknolohiya. Mas magaling pa sila madalas sa magulang nila. At mas naiintindihan nila kung paano. Katulad, well, kung naalala nyo, lahat tayo naging mas bata dati.
4: No? Yes.
3: At kapag na-expose tayo sa isang bagay na sa tingin natin cool
4: yeah.
3: or ginagamit ng lahat ng ating kaibigan, gagawin natin lahat ng paraan para makuha to. Kasi kapag wala ka doon, tapos lahat ng kaibigan mo gumagamit at natutuwa, para kang ang pakiramdam mo sa sarili mo, parang you're missing something.
4: You're left out.
3: And then also, wag natin kalimutan yung value rin talaga ng technology na to. Nakita natin to lahat ng pandemic. Yung connectivity natin at saka itong platforms natin actually helped us survive the pandemic. Diba? Natuto tayo to suddenly, almost overnight, no, to go online.
4: Mm-hmm. No?
3: And doon nakapag-aral, natuloy yung pag-aaral ng mga estudyante, diba? Using this connectivity. Alam natin na dahil connected ang mga tao ngayon, may marami silang access sa lahat ng impormasyon. No?
4: Opo.
3: Pero sa issue kasi nito, itong ang tingin ko kasi dito personally, katulad to ng kahit anong bagong innovation eh. Diba? Alam ba nun yung bagong na-invento yung automobile? Napakaraming batas na pinagbabawal o behavior. Meron akong isang nabasa na kapag ikaw ay nagda-drive, no? Tapos dadating ka sa isang intersection, dapat mag-ingay ka, either magpaputok ka ng baril o meron kang trompeta.
4: Noong unang panahon, sir.
3: Noong unang panahon.
4: Opo.
3: So, sa tingin ko, yung mga ganitong regulation, although ako, personally, I agree na kailangan protektahan ang ating mga anak. No?
4: Opo.
3: Pero I think this is an issue of all of us, no? Parents, the education system, teaching everybody about digital literacy and how lahat tayo can behave responsibly online.
5: Opo, and for sure, sir, if magkaroon ng ban today, magpasa ng batas today na pwedeng applicable in the future, when the future comes, meron na naman bagong innovation na perhaps outdated na yung batas doon sa future technology na yun.
3: Napakabilis po yan. Katulad na marami na rin akong panayam tungkol sa mga scams yan. Lahat tayo nakakatanggap sa mga devices natin araw-araw. And as consumers, as citizens, as netizens, ang kailangan kasi natin is to learn how to use it properly.
5: Opo.
3: And tayo ngayon, bilang magulang, narinig ko yung kwento mo kanina on how complicated it is to deal with our children, no? Isa yung bagay na nagkaroon kasi ng gap, eh, dahil napakabilis nung transition natin, no? Tayo mga magulang did not know how to deal, oh, paano natin ko-control yung ating mga anak natin diyan, no? Sa bahay nga, di ba? Mayroon tayo.
1: It's a source of conflict, it's a source of away, it's true. And sabi nyo nga po, paano mai-implement? Kasi maraming mga iba't ibang factors. Pero kasi nga po, ako talaga, I stand by what I said earlier, that I want a total media ban. I mean, for as a parent, for 16 and below. Kasi social media lang naman to. We're not talking about pag nag-research ka. We're talking about, let's say, Instagram,
5: apps,
1: TikTok, itong mga apps that talagang para na silang ano eh. Ano ba yung tawag doon?
5: Slave to the online society.
1: They're hypnotized. They're addicted. And studies have shown that it's true. They are addicted. Parang yung brains nila talaga.
5: Wired.
1: Kaya pag inalis mo, magwawala eh. So it's a sign of addiction. So so kayo po talaga, 16 and below, sabi nyo, okay lang.
3: Actually,
1: na magkaroon sila ng social media.
3: I'll just cite yung, limbawa, yung number one platform natin is Meta.
5: Yes.
3: We actually have an existing policy na 13 and below, hindi pwede. Diba?
1: Mm-hmm. Pero hindi nasusunod. May mga baby
3: na. Meron silang technology kasi nga napakadaling gumawa ng fake account. And according to their guidelines, kapag nahuli sila, tinitake down naman. Pero alam natin na mahirap gawin yun eh. Sa bilyong-bilyong nasa online yan, ang hirap i-monitor.
1: So, ang Pilipinas, number one sa texting capital of the world and all
5: social
1: that.
5: Social media consumption.
3: And ito pa yung isang issue kasi sa pagbabane. Yung katulad, alam, sinabi na natin na magagaling ang mga bata. No? Ang isang risk dyan is lilipat sila sa ibang chat group na mas mahirap i-monitor. Kumbaga, mas lalong ililihim sa ating mga magulang yung mga pinupuntahan. Ha? Lalo na may nakikita ako sa mga anak ko, yung mahilig sila sa gaming. Meron sila mga gaming chat
5: yes.
3: groups.
5: Discords.
1: Discord, no? Diba?
3: Oo, sabi ko. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang, sa akin lang, is ako, bukod sa kinakausap po sila, ako ngayon nag-feed sa kanila. Kasi ang nakahalata ako sa mga kabataan, pag kinakausap mo face-to-face, medyo iba yung dating. Kasi ikaw, parents to child.
1: True.
3: No?
1: Mm-hmm.
3: Pero pag mini-message ko sa text,
1: Sumasagot.
3: Ah, ganun, ha? So, through the technology, I try to teach also. Ay, ito, check out mo tong link na to. Mas maayos to.
5: Correct.
1: Actually,
5: because you speak their language.
3: Kasi yun, ngayon, yes. Malaking adjustment sa akin yun. Kasi, being a boomer, ni pa.
1: Ilan taon po ba yung anak nyo? Kasi depende rin sa age. Ilan taon po?
3: Meron pa akong isang minor na will soon be 18.
5: Opo.
3: Will be 18. Pero, of course,
1: happy 18th?
3: Actually, may kasalanan rin ako because inintroduce ko sa kanila yung technology at a very early age. Which
1: How old?
3: I see as a mistake.
1: How old? Elementary. Pero when the pandemic happened, ako nga po nung talagang tinry ko, hindi. Yung anak ko na nga lang wala. Hindi nga niya alam kung ano yung ano eh. Pero tama po kayo, hindi niya alam yung girl group na Korean ano eh. Yung Blackpink. Blackpink. Nabully siya doon medyo na parang, ba't di mo alam yung Blackpink? Yes. Eh, alam ng anak ko mas old school. Hindi kasi siya na-expose, for example. Pero naging kailangan na kasi siya sa eskwelahan.
3: Tama.
1: So required, itong mga gadgets na to. May certain age. Oo, pero elementary po eh. Iba yung iba nga, di ba? Kahit preschool, nung pandemic na walang face-to-face, hindi ho ba? But I think, feeling ko naman, we are learning as we go along. And going back to what you said na text works because it's non-confrontational.
3: Uh-oh.
1: It's not like, di ba, lalo na pag may kausap, so inaway mo, mata sa mata, edi, di ba, baka lalo kang...
3: Ayaw nilang napagsasabihan. Kahit naman tayo noon eh, di ba, meron itong dynamic ng relationship natin sa parents na ngayon, parents na tayo ngayon, we're experiencing it. Pero ngayon, mas malaking challenge kasi there's this technology that we have to deal with.
1: Yes, and it's good that we are talking po about it. No? There's conversation, pinag-uusapan kesa sa hindi. So iba-iba po tayo ng opinion. Kasi ako naman, totoo nga po, it will be very hard to implement how. So bagong-bago siya eh. And we're learning from other countries how it's being done. And meron pa rin, of course, underground. Pero same with, you know, sigarilyo, alak, driving minors. It's still happening. But we are very clear about what we want. Bawal ang sigarilyo sa minors, bawal ang alak sa minors. Pero people circumvent, di ba?
5: Pero
1: there are ways. There will always be even drugs.
5: There will always
1: drugs,
5: be ways, opo.
1: But it's banned.
5: Opo.
3: It is banned.
1: And opo, for me, as a parent, because it's been proven that this is addicting and it really messes with your mental health, we have to start somewhere. And opo, somebody has to have the political will. Diba yung ang yayaman ng mga
3: tama ho yung
1: to do it.
3: Yung political will na yan. Kasi

0: naniniwala ko kami, yung solution talagang effective dito is ano yan eh, is a multisectoral societal eh. Una sa bahay, magulang. Sa eskwela, napaka-importante ang digital literacy. Pero ang nakikita namin is, okay, alam ba ng mga guro natin kung paano ituturo to? Nasa curriculum ba to? No? Malamang itong magandang issue na to will prompt siguro na sa training pa lang ng teacher, meron na silang ganitong klaseng training. Kasi sa unstoppable eh, lahat ng tao may telepono eh.
1: Opo.
0: Oh? So, might as well live with it and learn to use it properly and responsibly.
1: Opo. Siguro, Sir Orly, as a parting shot, paano po natin mababalance siguro from your perspective po sa Citizen Watch Philippines yung itong usaping ito sa bahay?
0: Sa bahay, lahat tayo mga magulang kailangan matuto kung paano maalagaan ating bata na mayroon ng digital technology. Turuan natin sila ng lahat ng mga risks. No? Kasi pag nakita naman natin nila na totoong may risk, iiwas yan eh. Kasi pag nakita nilang mapapahamak sila, mabubuli sila, ano? At kung ano-ano pang pwedeng mangyari sa kanila, matatauhan nila yan. Tapos, ang ating educational system ay isa pang napaka-importante yan. Kasi araw-araw, ang kaharap nila, ang mga teacher nila. No? Ngayon, kung merong magandang paraan na ipapasok to sa mga lessons o sa mga kasi anyway ginagamit na nila yung technology no, at isa pa sa media, napaka-powerful ng media, magandang magtulungan ng media magkaroon ng educational campaign sa magulang, sa mga bata kung paano gamitin ang teknolohiyang to.
1: All right. Maraming salamat po sa lead convener ng Citizen Watch Philippines na si Mr. Orly Oxalis. Sir, marami po salamat. To be continued na ating usapin dahil pwedeng isang buong episode ito.
2: Ayun na nga eh. Oo. At saka I'm sure maraming parents ang interesado rin, yes, no, na makinig kasi pare-pareho rin po tayo ng problema ni as mm-hmm. na ayaw rin naman natin ma-addict yung mga anak natin mm-hmm. ano sa mga gadgets. So, maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo diyan po sa Citizen Watch Philippines. Ang lead convener po, Sir Orly Oxalis. Salamat.
0: Salamat.
1: Thank you po. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
2: Wait, 12 noon in punto. Yan po ang oras natin. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Bye!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Basta AM. DZMM.
2: Ang gagawin mo lang talaga magtipid ka, no? Itansya mo yung budget mo. Presyo na mga napakataas.
3: Sa harap ng pagmimilitarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea.
4: Oo, makakatulong yung mga ayuda, pero sa humans lang po yan eh.
5: Kinakailangan talaga, meron silang number na matatawagan. Wag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Bilang ng mga walang trabaho buwaba noong Marso, publiko binalaan sa panibagong dagdag presyo sa mga bilihin dahil sa inflation.
1: Flushing operations sa mga lugar na apektado ng abo mula sa Bulkang Mayon sinimula na. Ginobatan Albay, kinakapos na sa supply ng tubig.
0: Away trapiko sa Quezon City, bus driver at konduktor kinuyog. Founder ng online media network, apat pa inaresto ng NBI dahil sa sinasabing extortion.
1: 10 mananaya, wagi sa higit 76 million pesos na Ultra Lotto jackpot. Super Lotto jackpot na higit 40 million pesos, solong tinamaan.
0: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte inakyat na sa plenaryo ng Kamara. People's Court nahihimay sa impeachment, ikinakasa.
1: Regine Velasquez, may pasorpresa na naman sa fans.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 5% ang unemployment rate noong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito ng 2.58 na milyong Pilipinong walang trabaho. Samantala, bahagya rin tumaas sa 95% ang employment rate o mga Pilipinong nakahanap ng trabaho noong Marso kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: Para sa ilang ekonomista, dapat mas paghandaan ng publiko ang tinatawag na second round effect ng inflation. Kung kailan ipinapaasa sa mga consumer sa pamamagitan ng taas presyo ang tama ng inflation sa mga negosyo. Sinabi sa DZMM ni Ateneo de Manila University Department of Economics, Professor Dr. Alvin Ang, na nabulaga ang ekonomiya sa 7.2% na inflation itong Abril dahil sa biglaan at sunod-sunod na sirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Habang mistulang delayed o naantala ang tugon dito ng gobyerno.
2: Ang gagawin mo lang talaga magtipid ka, no? Itansya mo yung budget sa presyo ng mga napakataas. No? So ito yung panahon na yung mga unnecessary expenditures, okay. Mga luho, mga sidetrack muna. Ito yung panahon na huwag ka munang lalabas dun sa basket ng pang-araw-araw mong ginagastusan.
1: Ibinabala naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na posibleng madagdagan pa ng 2 milyon ang mahirap na pamilyang Pilipino kung wala pa rin gagawin ang pamahalaan. Sa datos ng Ibon Foundation, pinaka-apektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 21 milyon na mahihirap, low-income at middle-class na pamilya, pero mahigit 1 milyon lang ang nabigyan ng ayuda.
3: Itong bigwas sa mahihirap ay napakalaki. Itong tama sa lahat ng middle class ay napakalaki. Eh, may pondo na ipon doon sa mga oil companies. May pondo yaman na ipon sa 3,000 bilyonaryo. Bakit ang magpapasa ng bigat ng pag-aangkop doon sa krisis ay yung mahirap at middle class na walang suporta mula sa gobyerno? So sa amin, choice yan, pagkapasaya ng gobyerno. Kung
0: sasalang na sa public consultation sa Mayo 18 ang petisyong 10 pisong dagdag pasahe ng grupong Piston. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modesto Floranda na LTFRB ang magdedesisyon kung gagawin temporary o pangmatagalan ang posibleng dagdag pasahe. Pero kung sila ang tatanungin, mas mainam na gawin itong permanente dahil umaabot na sa 2,000 piso ang nawawalang kita ng mga tsuper kada araw dahil sa mataas na presyo ng diesel. Muli ring ipinanawagan ng Piston ng agarang pagsuspende ng excise at value-added tax sa langis sa halip na pamahagi ng ayuda.
4: Hindi naman talaga nire-resolve dito yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga drivers, mga operator. Yan, oo, makakatulong yung mga ayuda. Months lang po yan eh. Ano yung magiging saysay niya kung lalo naman kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo?
1: Tinawag na legalized robbery ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Balita malamay nila hati ni Radyo Patrol. Steve Raz, Steve.
5: Rica, maring tinuligsa ng mga consumer group at bayan muna ang biglaang taas ng singil sa kuryente o bill shock na naranasan ng milyong-milyong customer ng Meralco nitong Abril at Mayo 2026 kung saan umabot sa 14.3496 pesos kada kilowatt hour ang rate. Iginit ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares na tila legalized robbery ang nangyayari dahil hirap na mga ordinaryong Pilipino sa taas ng bayarin. Hindi anya tama ng mga consumer ang naapektuhan tuwing humihina ang piso laban sa dolyar dahil sa mga kontrata ng Meralco na nakabase sa dolyar. Iginit din niyang hindi makatarungan ang 12% VAT na ipinapataw sa system loss charge. Pinunari ng grupo ang mabagal na paglipat ng Meralco sa renewable energy samantalang mas mababa ang singil sa kuryente sa ibang lugar tulad ng Iloilo, Bohol at Davao na gumagamit ng lokal at renewable na pinagkukunan ng enerhiya. Panawagan nila baguhin ang mga kontrata at gawing piso ang basehan ng bayad, hindi dolyar. Hiling din nila na alisin ang VAT sa system loss at ibang dagdag singil at gamitin na lang ng gobyerno ang pondo para sa subsidiya ng lifeline rates. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Para sa isang senador, posibleng mga nananamantalang traders at rice importers ang nagpapataas ng presyo ng bigas. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
6: Rica sa kapihan sa Manila Bay Forum, tinawag na artificial ni Senate Ways and Means Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang pagtaas ng presyo ng bigas kung saan hinala niya mga trader at rice importers ang rason kung bakit ito nangyayari. Bukod sa normal naman anya ang presyo ng bigas sa world market, kahit pa magtaas ng presyo sa fertilizer, matagal pa ang hihintayin panahon bago mag-anihan. Dagdag ng Senador, Hunyo o Hulyo pa lang inaasahan ng Department of Agriculture na sumirit ang presyo nito. Pero may iilan ng nananamantala sa nararanasang krisis sa langis. Narito ang kanyang pahayag.
7: Dapat hindi ko nagtataas ang presyo ng bigas. Pero world market naman ngayon ng bigas, stable. So, ibig sabihin, meron talaga mga grupo dito na nananamantala ng sitwasyon. Yung transportation utilities yan, expected yan. Pero yung rice, hindi siya expected. At ang importante dito, ma-pursue yung investigation. Ipisigan natin, mapas yung mga tao na itinalaman dito.
6: Kahit may umiiral ng batas, importante anyang higpitan pa ang pagpapatupad at paghuli sa mga lumalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala, kabilang sa mga hakbang na gustong itulak ng komite para solusyonan ang inflation ay pansamantalang suspension sa excise tax, pati na sa pagbabayad ng loans at pensyon sa SSS at GSIS. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Sa iba pang balita, nakararanas ng matinding kakapusan ng tubig sa Gilubatan, Albay. 5 araw matapos magbuga na makapal na albo o abo ang Bulkang Mayon. Bukod sa matinding init ng panahon, tumaas ang demand ng tubig dala ng kabi-kabilang flushing operations sa 44 na barangay na binalot ng abo. Unang inanunsyo ang state of calamity sa 3 lungsod at 5 bayan sa Albay na lubang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at Ashfall. Kaya ayon sa Gilubatan MDRRMO, gagamitin ang bahagi ng Quick Response Fund para makahanap ng dagdag na water source habang aayusin din ang mga dating napagkukunan ng tubig. Sa ngayon, patuloy ang pag-arasyon ng tubig sa buong Gilubatan. Bukod sa Gilubatan, nasa state of calamity rin ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City.
1: Nauwi sa bugbugan ng pag-swerve o mano ng isang rider sa pampaseherong bus sa Quirino Highway sa Quezon City noong Mayo 2. Sinasabing pinalo ng tubo at helmet ang konduktor habang sugatan din ang bus driver na napunitan pa ng damit matapos kuyugin ang ilang rider at kanilang pasahero. Sa investigasyon, nag-swerve o mano ang rider kaya binusinahan ng bus driver na nauwi sa pagtatalo at pagbasag sa side mirror at windshield ng bus. Desidido ang nasugatang bus driver at konduktor na magsampa ng kasong serious physical injury laban sa mga nanggulpi sa kanila.
0: 16 kabilang isang minor de edad ang mga nainaresto sa pagnanakaw ng kable sa San Juan City. Ayon sa Eastern Police District, naaktuhan pa ang mga suspect ng mga responding police habang hinihila at pinuputol ang mga underground cable at kinakarga sa sasakyan sa Araulio Street, Barangay Addition Hills. Na-recover sa kanila ang mga tansong kableng pag-aari ng isang telecommunications company na abot sa higit 400,000 piso. 2 sasakyan, bolt cutter, steel bars, replika ng baril at ilan pang gamit sa pagbukas ng manhole. Maarap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at theft.
1: Inaresto ng NBI ang founder ng isang online media network at 4 na iba pa dahil sa umano'y pangingikil. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
8: Rica at Jeff, ipresenta ng National Bureau of Investigation o NBI sa media kanina ang limang naaresto sa entrapment operation ng ahensya sa Pasig City kagabi kaugnay ng umano'y pangingikil o extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabila sa mga naaresto ang founder ng isang online media network na si Franco Mabanta. Sa pulong balitaan, ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na iginigit ng mga sospek na may hawak sila mga video o expose na makapagpapatunay sa pagiging mastermind ni Romualdez sa katiwalian sa pamahalaan. Humihingian niya mga sospek ng pera o 350 milyon pesos kapalit ng hindi paglalabas ng mga video. Ani Matibag, hindi inaresto ang mga sospek dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamamahayag, kundi sa akto ng pangingikil. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Sa ibang balita, nai-refer na sa House Committee on Rules and Impeachment Complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer sa komite ang inaprobahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice President. Ang Committee on Rules ang magtatakda ng schedule para sa debate at botohan na inaasahan sa Mayo 11. Kabilang sa Articles of Impeachment ang Betrayal of Public Trust, Culpable Violation of the Constitution, at Graft and Corruption. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles o maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Una nang tiniyak ng liderato ng Senado na agad magko-convene bilang impeachment court kapag natanggap na ang Articles of Impeachment.
1: Pinaplansya na ang Buboy in People's Court ng civil society groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Kilusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba't ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court kabilang ang mga obispo, abogado, propesor, negosyante at iba pa. Maglalabas aniyan ang posisyon ng grupo kada linggo, partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layo na aniyan itong makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court.
9: Kontrobersyal na mga bahagi na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court ng Senado. Pero makakuha ng mga taong kilala at may kredibilidad yon, siguro dun ang punto ng pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas dun sa People's Court ay may timbangan.
0: Ramdam na ang simoy ng eleksyon sa bansa kahit 2 taon pa bago ang presidential elections. Sinabi sa DZMM ni Political Science Professor Arhan Aguirre, maikli na kung maituturing ang panahon dahil sa susunod na taon na magsisimula ang paghain ng Certificate of Candidacy para sa 2028 national election. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lamang ang nag-anunsyo ng planong pagkandidato. Pero sa pinakahuling survey, lumalabas na tabla sina VP Sara at Senator Raffy Tulfo. Habang dumikit si Naga City Mayor Lenny Robredo na napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Para kay Aguirre, nakaapekto at posible pang makakaapekto sa standing ni VP Sara sa presidential race ang kinaharap na impeachment complaint.
10: Ang daming mga tao nakasubaybay dito tapos nakikita natin na wala ang ating vice-presidente dito. Nagpe-press con sila pero nagre-respond lang sila after the fact. Naging passive actor. Mahirap kasi sabihin na pinopolitika ka lang kung merong ganitong klaseng quality ng ebidensya laban sa'yo.
1: Mas gusto ng magkapatid na Tulfo na manatili sa Senado sa halip na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na masaya na silang magkapatid sa Senado kung saan gumagawa sila ng batas para sa taong bayan. Natatakot aniya silang tumakbo sa pagkapangulo o vice-presidente dahil papasanin ang problema ng milyon-milyong Pilipino. Una nang nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections.
9: I'm happy dito sa Senate. I can do a lot. We believe that we can do more in the Senate. Mas maraming problema, masakit sa ulo pag naging pangulo ka ng Republika. Kung hindi kaso na nag-aantay sa'yo pagbaba mo, baka makudita, ma-impeach ka, magkasakit ka.
0: Samantala, nakabalik na mula sa civilian mission ng grupong Ating Ito Coalition kasama ang ilang volunteers. Sinabi sa DZMM ni Akbayan Party President at atin ito Coalition Co-Convener Rafaela David na napagtagumpayan nila ang lahat ng agenda sa pagbisita sa Pag-asa Island sa kabila ng pagbuntot at pangaharas ng barko ng China sa buong biyahe nila pa isla. Kabilang sa mga naging aktibidad ang pagbisita, ang pag-jetski naman ng more woman leader na si Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Gayun din ang paglalagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay at paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naninirahan sa lugar.
11: Sa harap ng pagmimilitarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nakakapaglayag, nakakapunta sa West Philippine Sea, nakakapangisda.
12: Ula. Panahon.
1: Posibleng magpaulan sa Visayas at Mindanao ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit ang tsansa ng maging bagyo ang LPA na huling namataan sa Mindanao. Samantala, inaasahang papasok sa parang bagyong tatawaging Kaloy sa Biyernes ng gabi o Sabado at posibleng lumakas pa bilang tropical storm. Ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon dulot ng easterlies. Kasabay nito ang delikado heat index na papalo sa 45 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte, 43 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan at La Carlota, Negros Occidental. Nasa 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Vera, Catanduanes at Iloilo City. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang heat index na nasa extreme caution na 39 hanggang 41 degrees Celsius.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
13: Special non-working day dineklara na rin sa dalawang bayan sa Cebu.
1: At cruise ship sa West Africa na hinihinalang may Hanta virus outbreak, hinahanapan na ng madadaungan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao! Asian Summit 2026.
1: Asian Summit 2026.
0: The DZMM Updates.
2: Sa oras na 12:22, nagbabalik ang headline ngayon. Bukod sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu, idineklara na rin special non-working day ngayong araw hanggang sa Biyernes sa Cebu City at Mandaue City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
3: Ito dahil pa rin sa mga aktibidad sa ika-48 ASEAN Summit at related meetings. Ayon sa palasyo, bagamat nasa Lapu-Lapu lang ang mga pagtitipon, maaaring dadaan ang ilang delegado at opisyal sa dalawang bayan na nagdudugtong sa Lapu-Lapu. Ilan sa mga heritage site din ng Cebu ay nasa naturang mga bayan at para na rin sa seguridad ng mga dadalo, lalo na mga pinuno ng mga bansang ASEAN. Sa ngayon, kalawat kana ng mga police outpost, may mga press briefing na rin sa International Media Center. Magbibigay naman ang update ang Department of Trade and Industry at ang Department of Foreign Affairs ngayong araw tungkol sa estado ng ASEAN pati ang ekonomiya ng buong rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
4: Naglatag si Pangulong Marcos Jr. ng ilang inisyatiba para matutukan sa ASEAN Summit ang energy security at pagresolba sa epekto ng krisis sa Middle East. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, nagkasundo ang mga leader ng Timog Silangang ASEAN na mas tutukan ang usapin ng seguridad sa enerhiya at mga pamamaraan para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitna ng silangan sa pagharap sa 48th ASEAN Summit ngayong linggo. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, bunso din ito ng naging inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. para magkaroon ng nagkakaisang tugon para mabawasan ang epekto sa bawat member states ng krisis sa Middle East. Magiging mahalagang bahagi din anya ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na layo makalikha ng mga strategiya sa pagtugon sa epekto ng mga kalamidad. Inihalimbawa ni Gomez ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay matapos mag-alboroto ng Bulkang Mayon. Binigyang diin ng kalihim na mahalaga ang commitment sa pagtutulungan ng ASEAN member states para makalikha ng isang framework kaugnay ng disaster resilience at magpapaunlad lalo sa mga warning system sa komunidad, maagap na humanitarian response at tulong sa mga apektadong populasyon.
6: Part of the agenda under the ASEAN member states under which ASEAN member states commit to collaborative frameworks that enhance community-based early warning systems, rapid humanitarian response, and support for affected populations, ensuring that volcanic disasters like the one we have with the Mayon volcano today.
5: Jeff, bago bumiyahing Cebu mamayang gabi, humarap pa sa situation briefing sa Malacanang si Pangulong Marcos ngayong umaga para alamin ang mga ginagawang responde ng mga ahensya ng pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yosores!
2: Handang-handa na ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Mahigit 7,000 tauhan ipinakalat. Balita mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
7: Rica, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencioner Tatis Jr., nasa mission critical footing na ang buong puwersa ng pulisya sa Central Visayas sa pagsimula ng 48th ASEAN Leaders Summit and related meetings para tiyakin ang seguridad at maayos sa daloy ng high-level international event na dadaluhan ng mga leader ng iba't ibang mga bansa. Mahigit 7,300 personnel mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at iba pang ehensya ng pamahalaan ang ipinakalat sa rehiyon bilang bahagit ng Task Group Central Visayas na magpatupad ng seguridad sa mga venue, convoy at route protection, coastal at air surveillance, traffic management, serbisyong medikal at emergency response operation. Pinaigting din ng PNP ang cyber patrol operations laban sa posibleng disinformation at digital threats. Ka-organize ang intelligence gathering para sa maagap na pagtukoy sa anumang banta. Sa ngayon, wala pa natutukoy na konkretong banta ang PNP kaugnay sa ASEAN Summit, pero patuloy ang mahigpit na pag-abantay nito laban sa posibleng extremist activities, cyber risk at mga lone actor na sa pakikipagtulungan na rin sa kanilang mga intelligence partners. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Mga kapamilya, halos isang buwan nang inaapula ang sunog sa sanitary landfill sa Dabotas City. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa lugar. Balita hati ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
8: Malapit nang makita ang liwanag. Jeff at Rica, ito ang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Navotas kaugnay ng nasusunog na sanitary landfill na nakakaapekto sa kabuhayan at kalusugan ng mga katabing bayan at air quality dito sa Metro Manila. Batay sa kanilang presentasyon kasama ang MMDA at OCD, ngayong umaga, nasa 79.6% ng bahagi ng apektadong isla ang naapula na ang apoy. Malayo ito sa 47.8% noong May 1, 2026 na datos. Dahil dito, kitang-kitaan nila na numipis na ang nakasusulasok na usok sa lugar. Malaking tulong

0: Turuan sila ng team kung paano tambakan ng lupa ang sunog sa ilalim ng naturang sanitary landfill. Bahagi na lamang kasi ang zone 1, 2 at 3 mula sa 10 zones ng kabuuang isla ang nasusunog. Nagpapatuloy pa rin ang pagtatambak ng lupa at paghahanda ng mga concerned agencies na rumeresponde sa sunog ang facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes kapag tuluyan na itong naapula. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico Bagsik.
2: May sagot si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa hirit ni Senator Rodante Marcoleta na nagbago siya. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
3: Walang nagbago, yan ang tugon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa sinabi ni Minority Senator Rodante Marcoleta na bumagsak ang mataas na pagtingin sa kanya noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
4: Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit.
3: Ito ikinuwento ni Marcoleta sa kanyang manifestation sa plenaryo ng Senado na noong hepe ng PNP si Lacson ay sobra niya itong hinangaan dahil sa nagawa niyang ipasahuli sa Campo Crabe lahat ng mga karnap na sasakyan. Kaya sinabihan niya sa kanyang kaibigan na hinahangaan din ang yumaong si dating Marikina City Mayor Bayani Fernando na sana ay magtandem sila kung saan si Lacson ang tatakbo sa pagkapangulo at si Fernando naman bilang vice-presidente. Pero nag-iba na niya ang dating niyang hinahangaan na dating PNP chief kaya unti-unting gumuho ang paghanga niya dito. Sabi naman ni Lacson, malamang ang ugat na sama ng loob sa kanya ni Marcoleta ay dahil siya ang pumalit na mamuno ng Blue Ribbon Committee. Umaasa naman si Lacson na magiging totoong BFF sila ni Marcoleta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Sa labas ng bansa, hinahanapan na ng madadaungan ang cruise ship na hinihinalang may hantavirus outbreak na ngayon ay nasa Cafe Verde sa West African Coast. Ayon sa World Health Organization, pwedeng dumiretso sa Canary Islands sa Spain ng MV Honduras para maibaba ang dalawang may sakit na crew. Pero hirit naman ng Spain, kailangan muna nila ng health data bago payagang makadaong ang barko. Dalawang kinumpirmang kaso ng hantavirus sa barko, kabilang isa sa dalawang namatay at may lima pang hinihinalang kaso sa 147 pasahero at crew. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkakaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng mga rodent tulad ng daga, na ang karaniwang sintomas ay lagnat, pagsusuka, pananakit ng ulo, tiyan at katawan. May iba't ibang grupo ng hantavirus pero sinasabing ilang strain lang ang naipapasa sa tao. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas ang 18 Filipinong crew ng barko. Pinawi rin ng DOH ang pangamba ng publiko sa sakit dahil wala pang naitatalang kaso sa bansa. 10 mananaya ang maghahati-hati sa higit 76.3 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto 658. Sana all! Tinamaan ng mga bagong milyonaryo ang winning combination na 1, 58, 25, 43, 26 at 16 sa Ultra Lotto draw kagabi. Solo namang tinamaan ng higit 40 million pesos na jackpot sa Super Lotto 649 para sa kombinasyong 44, 3, 8, 31, 6 at 49.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
2: Sunod-sunod ang sorpresa na Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid sa fans dahil bukod sa much-awaited concert, inilabas ni Ate Reg ang vinyl, CD at cassette ng album na Reginified. Sa post ng Star Music, ipinasilip ang look ng vinyl, CD at cassette ng album na matatanda ang 2024 ni release. Laman ng 12 kanta, kabilang ang It Must Have Been Love at Di Sinasadya. Bukas na para sa pre-order ng physical copy ang album. Una nang inanunsyo ng OPM Icon ang kanyang finale concert sa Oktubre.
1: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Headline ngayon!
7: at tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ng

0: kinikita, maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Bakit hindi ka nalang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin, no? May pa-love letter-letter ka pang nalalaman.
4: Wala akong balak umamin kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Ito na nga lang ang meron ako para makasama ko si Ashley. Sisirain ko pa ba?
3: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ba ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
4: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masaktan ako nang hindi niya nakikita. Kaysa naman maging hanggang sa tingin na lang ako sa kanya. Kaya huwag ka nalang maingay sa kanya.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Lahat tayo ay dumaan sa first love. Dito ka unang magiging masaya, unang kikiligin, unang mangangarap. At dito ka rin unang makakaranas ng heartbroken. Sa mundo natin, masiswerte ang mga taong nagagawang makasama ang taong una nilang minahal. Pero kakaunti ang mga taong kahit na dumaan na ang ilang taon, hindi pa rin makalimutan sa kanilang mga first love. Sa kwentong ipinadala ni Gabriel, dito natin muling matutunghayan kung gaano kasarap at kasakit ang magmahal. Ang kwentong ito ay pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, mula pagkabata ay wala na akong ibang inatupag kundi ang mag-aral ng mag-aral. Noon pa lang ay pangarap ko ng maging isang engineer. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na may humarang sa akin na kahit na ano. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang dumating sa buhay ko si Ashley. Naging kaklase ko siya noong high school. At hindi nagtagal ay naging matali ko siyang kaibigan. Sa kanya ko unang naranasan ang magmahal. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako tumingin sa iba. Ito na siguro ang tinatawag nilang first love.

0: Eh, ano ba naman to? Ang hirap-hirap intindihin. Uy, Gab, tulungan mo naman ako dito sa math, oh. Hindi ko maintindihan, eh. Ito, oh.
1: Ah, madali lang yan. Tingnan mo lang tong mga notes na sinulat ko. Marami akong examples dyan.
0: Pwedeng pahiram muna. Ibabalik ko rin bukas, promise.
1: Sige lang.
0: Thank you.
2: Hi, guys. Hi, Ash.
0: Hi, JR. Anong ginagawa mo dito? Magre-review ka rin ba?
2: Ah, hindi, hindi. Ikaw talaga yung sinadya ko, eh. Kanina pa kasi kita hinahanap.
0: Bakit mo ako hinahanap?
2: Eh, ahayain sana kita kumain after school, eh. Ano, tara? Eh, susundin na lang kita sa classroom niyo mamaya.
0: Naku, JR, pasensya ka na, ha. May lakad din kasi kami ni Gabriel mamaya, eh. Pwedeng next time na lang.
2: Ah, okay. Sige, ayos lang. Next time na lang. Muna na ako.
1: Bakit hindi ka sumama sa kanya?
0: Eh, ikaw ang unang nag-aya, eh. Di ikaw ang unahin ko.
1: Baka magselos yun sa akin.
0: Hindi yun. Tsaka wala pa siyang karapatang magselos, no? Nanliligaw pa lang naman siya, eh.
1: May pag-asa naman ba? Baka naman pinapaasa mo lang yung tao.
0: Oo naman. Kahit ganyan si JR, mabait naman yan. Gentleman pa. Pero syempre, pinag-iisipan ko muna lahat bago ko siya sagutin.
1: Tama lang yan. Dapat kinikilala mo muna bago mo sagutin. Para hindi ka masyadong masaktan.

0: Ay, salamat. Nakauwi na rin ako. Baka kapagpahinga na.
1: Ashley!
2: Pauwi ka na ba? Atin na kita sa inyo.
0: Sure ka? Baka naman makaabala pa ako sa'yo.
2: Sus, ikaw naman oh. Kailangan ka pa naging abala sa akin. Sa ganito talaga ang ginagawa ng mga manliligaw, di ba? Natin yung mga nililigawan nila sa bahay. So, tara na.
0: Sige, wala namang problema sa akin eh.
3: Ash!
0: Oh, Gab! Ang aga mo naman yata uuwi. Wala ba si Ma'am Tolentino?
3: Wala eh. May emergency raw, kaya maaga kami dinismiss. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita.
0: Naku, Gab, sorry ah. Nag-offer na kasi si JR na siya nang maghahatid sa akin eh.
3: Ah, ganun ba? Sige, ayos lang. Uuwi na lang ako mag-isa. Ingat kayong dalawa.
0: Sige. Uy, ayos ka lang? Bakit ganyan ka kung makatitig kay Gabriel?
3: Ano mo, feeling ko may gusto sa'yo yung best friend mo.
0: Ha? Ano ka ba? Parang magkapatid na kaya ang turingan namin sa isa't isa.
3: Napansin ko lang kasi na parang iba yung pag-aalaga niya sa'yo.
0: Ganyan lang talaga si Gabriel. Protective pagdating sa mga kaibigan niya. Pero magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Hindi ka na nga. Maglakad na tayo.
3: Tara.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
6: Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulan sa kalangitang kulimlim. Ikaw ang magsasabi, kaya mo to. Tiwala kasi ikaw mo sa hangin.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
9: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello.
5: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: MMK. Sadi ZMM.
1: Kabaligtaran ko si Ashley. Sikat kasi siya sa school namin dahil sa ang kanyang kagandahan at katalinuhan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit marami siyang manliligaw. Kahit na alam kong mahal ko si Ashley, niminsan ay hindi ako nagtangkang umamin sa kanya. Natatakot ako. Natutorpe. Alam ko naman kasi na hanggang best friend lang ang tingin niya sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng gusto kong sabihin kay Ashley ay isinusulat ko. Parati ko siyang ginagawa ng love letter na niminsan ay hindi ako nagkalakas ng loob na ibigay ang mga iyon sa kanya.
2: Ang daming papel dito sa sahiga. Nandun ang basura, no? Ano ba kasing ginagawa mo? Parang may sinusulat ka dyan, ah. Uy, love letter yan, no? Uy, pabasa ako!
3: Dito love letter, no? Doon ka na!
2: Dear Ashley.
3: Ate!
2: Dear Ashley. May gusto ka pala kay Ashley? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
3: Masyado ka kasing maingay, kaya hindi ko sinasabi sa'yo.
2: Kaya naman palang isang sabi lang niya sa'yo, sumusunod ka kagad.
3: Ano ba, ate? Pwede ba doon ka na lang sa kwarto mo?
2: Bakit hindi ka na lang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin, ano? May pa-love-love letter ka pang nalalaman.
3: Wala akong balak umamin kasi ayoko masira ang pagkakaibigan namin.
2: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
3: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masakta ko hindi nakikita. Kaya naman, tingnan lang ako sa akin. Kaya huwag ka yan, mga assignments po.
4: Ah, akala ko pa naman kung ano. Eh, para kasing sasabihin itong si Mila, love letter.
3: Hindi po. Bakit naman po ako gagawa ng love letter?
4: O siya, sumunod na kayo sa akin sa baba, ha? Masamang pinaghihintay ang pagkain.
2: Opo, Lola.

0: Oh, Gabriel, anong ginagawa mo rito sa labas? Pumasok ka sa loob, baka mahamugan ka rito.
1: Sige po, pa. Papasok rin po ako maya-maya.
0: Anong iniisip mo? May problema ka ba?
1: Po. Wala po.
0: Ay, naku, anak. Kilala kita. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Babae, no?
1: Di po.
0: Ikaw talaga. Naglilihim ka pa sa akin. Ayos lang naman kung magsabi ka sa akin na may nagugustuhan ka na. O di kaya may nililigawan ka. Hindi naman kita pagagalitan eh.
1: Talaga po?
0: Oo. Mama mo lang naman ang medyo kontra sa mga ganyan. Pero sa akin, ayos na ayos lang. Basta ang mahalaga, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo.
1: Siyempre naman po, pa. Gusto ko pa rin naman po makapagtapos sa pag-aaral.
0: Yan, ganyan nga. Ayos lang naman in love. Basta alam mo kung anong mas importante sa'yo. At yon ay ang pag-aaral.
1: Opo, pa.
0: O sige, hindi na kita kukulitin kung anong man yung iniisip mo. Basta kapag gusto mo ng kausap, yung lalaki sa lalaki, nandito lang ako, ha?
1: Salamat po, pa.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress,
5: ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
6: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga.
8: Degrees lang, wag nang ibaba pa. Linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: beses kong magkaroon ng lakas ng loob na umamin ay naudlot pa. Inisip ko na lang na siguro ayaw pa ni Lord na umamin ako kay Ashley. Kaya lang sa tuwing nakakasama ko siya, hinihiling ko na sana hindi lang ako isang kaibigan para sa kanya, kundi isang lalaki na kaya niyang mahalin. Kaya naisip ko na since gagraduate na kami ng high school, baka naman ito na ang tamang panahon para umamin na ako ng pag-ibig ko sa kanya.
9: Aba, nakaporma tayo ngayon na. Saan ang punta natin?
1: Makikipagkita si Ashley sa akin. May sasabihin daw.
9: Kaya naman pala todo ang porma. Oh, anong meron dyan sa kahon na dala mo?
1: Dito ko tinago lahat ng mga sulat ko para kay Ashley. Pala kong ibigay sa kanya ngayon.
9: Oh? Teka. Aamin ka na sa kanya ngayon?
1: Oo, ate. Sinabi ko kasi sa sarili ko na pagkatapos ng graduation, saka ko aaminin. Bahala na kung anong magiresulta.
9: Wow! Congratulations, kapatid! After 4 years, nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob na umamin. O, good luck mamaya, ah. Pero ipinapaalala ko lang sa'yo, aral lang masiisipin, ha?
1: Si ate naman, parang hindi ko alam yan. Aamin lang naman ako. Hindi naman ako mag-aasawa. O, sige na, ate. Mauna na ako, ha?
9: O, sige. Ingat!

0: Hi, Gab! Sorry na late ako, ha?
1: Ayos lang. Kararating ko lang naman halos.
0: Anyway, umorder ka na ba?
1: Hindi pa. Hinihintay pa kasi kita eh. Oo nga pala. Ano yung sasabihin mo sa akin?
0: May gusto sana kasi akong sabihin sa'yo.
1: Talaga? Ako rin eh. Pero sige, ikaw muna.
0: Ano kasi eh?
2: Hi, guys!
0: Babe!
1: Babe? Sinong babe?
2: Si JR? Siya ang tinawag mong babe?
1: Teka. Anong hindi ko alam?
2: Hindi mo pa pala nasasabi kay Gabriel?
0: Sasabihin ko pa lang sana, kaso bigla ka namang dumating.
1: Ang alin?
0: Boyfriend ko na si JR, Gab. Kami na.
1: Talaga? Nice. Congrats.
2: Salamat, pare. Teka, nauwa ko bigla eh. Tara, border na tayo.
0: Tara. Ikaw, Gab, anong gusto mo?
1: Sige lang. Mamaya na lang ako.
0: Sige. Mag-order lang kami dun, ha?
1: Sige. Hintayin ko na lang kayo dito.

0: Sa pag-ibig, higit sa lahat ng pagkakataon ay puro saya na lamang. Hindi puro kilig at ngiti na lang. Kinailangan mo munang makaranas ng iba't ibang sakit na kung minsan ay nahahaluan ng galit. Normal lang naman iyon, lalo na kung lubos kang nagmahal. Ngunit sa bandang huli, ang importante ay hindi ka pa rin dapat mawawalan ng tiwala sa pag-ibig. Dito na kaya matatapos ang pagkakaibigan nila ni Ashley? O pipiliin niyang manatili sa tabi ng kaibigan at mahalin na lang ito ng palihim? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, nagsagawa ng real-time air quality monitoring ang DENR sa Camalig, Albay. Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nag-deploy ang DENR Environmental Management Bureau ng advanced monitoring equipment para bantayan ang antas ng asphalt at sulfur dioxide na maaring makaapekto sa kalusugan ng mga residente. Sa pinakahuling datos, nanatili sa good category ang air quality sa ilang monitoring stations kabilang na sa Ginobatan. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang real-time data para magsilbing batayan sa pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng mask advisories at posibleng stay-at-home measures habang patuloy ang aktibidad ng bulkan. Samantala, hinigpitan pa ang seguridad sa kasagsagan ng paghahain ng kandidatura sa BARM. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
3: Isa sa nagpapatuloy ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa nalalapit na BARM elections, September 14, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatas Jr. na palakasin pa ang presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lugar sa Bangsamoro Region. Naglatag ng mga checkpoint ng pulisya para maiwasan anumang banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Inatasan din ng ang mga police commander na pagtingin ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal na barangay. Binigyan din ni Nartates ang kahalagahan ng seguridad sa nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, kaya palagyan anang naka-alerto ang kanilang hanay laban sa anumang bantang posibleng umusbong. Samantala, sa kabila ng heightened alert, tiniyak naman ng PNP na wala silang namumonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa showbiz, kinansela ng American girl group na The Pussycat Dolls ang halos lahat ng kanilang North American shows para sa PCD Forever Reunion Tour dahil umano ng mababang ticket sales. Sa pahayag ng grupo, tanging isang concert na lamang sa Los Angeles ang matutuloy na gaganapin sa WeHo Pride sa June 6. Sa kabila nito, itutuloy pa rin ni na Nicole Scherzinger, Ashley Roberts at Kimberly Wyatt ang kanilang mga nakatakdang show sa UK at Europe kung saan malakas ang benta ng tickets. Pero don't you worry, dahil nangako ang grupo na i-refund ang mga nakabili ng tickets sa mga kanseladong shows.

0: mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Miyerkules ng hapon po, midweek, May 6, 2026. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. At natutuwa po ako.
4: Alam ko linya natin sa dulo.
3: Attorney Noel Del Prado, kasama ang nag-iisa, nagbabalik, at nagniningning sa ganda na aking partner, Liza Aquino.
4: Hello partner, akala ko lo. Alam ko ano pa lang kami, 4 minutes in dito sa aming programa. But hello po sa lahat ng mga kapamilya ko namin.
3: Masama bang magpasalam?
4: Hindi naman. Pero kadalasan sa dulo, partner.
3: Oo nga naman. Sorry na.
4: Manghikayat tayo na mag-message sila. Joke lang. Hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mainit ang hapon, partner.
3: Sobrang init,
4: partner. Ichichika ko lang sa sobrang init. Nag-reflect sa body temperature ko sa lab, sa hallway namin sa ABS.
3: Aminin, talaga bang galing sa araw?
4: Ulo ko lang mainit, partner.
3: Parang bago ka pa maarawan, parang mainit na yung ulo mo.
4: Totoo na, nagkagulat na kami ng mga gwardiya. Sabi ko, bakit nababasa ng temperature natin ang ulo ko ngayon?
3: Aba.
4: Hindi, pero totoo, hindi po birong init ngayon. As in, 37.8 nag-hit sa
3: grabe
4: sa hallway, tapos pinagpahinga muna nila ako. Ay, lapapasukan, syempre, security protocol. Kailan may sakit
3: din, partner,
4: ako.
3: Lagnat.
4: Pag gano'n namin, 37.9! Sabi ko, saglit lang! Mainit lang talaga. So ngayon, okay na tayo yon. Normal temperature na ating katawan. Ang ulo, mainit pa rin. Grabe kasi yung panahon. Stay hydrated, everyone.
3: Mm-hmm.
4: Kailangan po yung suot natin ito, cotton. Ito, naka-cotton ako ngayon. Kailangan mm-hmm. daw yung mga light colors, partner.
3: Ayan.
4: Good job, partner. Mm-hmm. Amazing, amazing. At huwag yung mga itim muna daw. Anything that will trap UV rays. Kasi mas lalo kang magsustore ng body heat. So, ingat po tayong lahat. Ngayon talaga, cotton muna. Ma'am, sir, pasensyahan po tayo. Ito po muna ang kaya suotin natin. Mainit pong panahon. But anyway, hello po sa inyong lahat, mga kapamilya. Hindi po ito health show. Mm-mm. Partners, na pa tayo napapanood?
3: Napapanood din po tayo ng lahat ng ating kapamilya worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live, ng DZMM Teleradio.
4: O yung mga nasa kalsadang, init na no. Hello po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan po sa atin, mga kapamilya, ikasana po natin yan sa aming mga mainit na hotline.
3: 0919-278 ang ating Televiber hotline. 3000. Siyempre, nakalimutan ko yung last 4 digits. 0919-278-3000 ang ating Televiber na hotline. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:06 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson!
1: Usapang legal.
5: Usapang legal.
1: Usapang batas.
5: Usapang batas.
1: Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
1: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Alright, partner. I think meron po tayo natanggap na question about this. Kaya ito
3: meron din.
4: Natin.
3: At kasama rin ito sa report ng ating Radyo Patrol na si Steve Ras.
4: Okay, go ahead,
3: kasi
4: partner,
3: ito ay galing sa isang desisyon ng Korte Suprema kung saan, at ito hindi lang po dahil hindi lang po natin pag-uusapan dahil ito ay isang decided case by the Supreme Court kasi applicable ito, partner, sa inyong mga magkakapitbahay.
4: Mm-hmm.
3: Bakit? Kasi dito, partner, dalawang magkapitbahay ang naghabla sa isa't isa. Yung isang kapitbahay ay nakatira sa building or sa isang subdivision
4: building?
3: Yata or okay. Basta dito sa isang subdivision at yung kaniyang kapitbahay ay isang eskwelahan.
4: Okay.
3: Okay. Ooh. So bakit sila nagkasuhan? Mm-hmm. Kasi yung mga nakatira sa subdivision ay naiingayan sa mga tunog na galing sa eskwelahan. Ano yun? Pag nagkaklase, siguro nagsasalita, malakas yung boses ng teacher,
4: mm-hmm.
3: yung mga estudyante. Bukod doon, may drum and bugle, yung parang school band, siguro
4: okay.
3: Brass band or
4: alright.
3: Drum and bugle band.
4: So, mga iba't ibang tunog na nagagawa sa iba't ibang activities.
3: Yes,
4: okay.
3: Sports fest.
4: Okay.
3: Siguro, syempre, magsisigawan
4: mm-hmm.
3: yung halftime or start
4: yeah,
3: time ng basketball or volleyball. So may ingay din po yan. So ang nangyari, partner, ay nagsampa ng kasong damages. Kasi dito, partner, pag-uusapan ulit natin, accounting review dito sa Hello Attorney, ang kaso na ito ay damages resulting from nuisance or yung noise nuisance.
4: Okay.
3: So dito, inireklamo yung ingay pero hindi lang basta, kasi dalawa yung option mo
4: mm-mm.
3: ng pwede mong ikaso. Dadaan ka sa korte
4: mm-mm.
3: ng damages, hihingi ka ng parang pang-compensate, pambayad doon sa inconvenience, sa discomfort, doon sa lahat ng naging gasto sa'yo as a result of yung labis-labis na ingay. Yan yung nuisance ng noise.
4: Okay.
3: Pero bukod doon, pwede ka rin dumulog sa city health or sa municipal health office
4: mm-mm.
3: para sa abatement of nuisance.
4: Ano yung abatement?
3: Abatement,
4: partner?
3: Sa simpleng salita, ay pagpapatigil.
4: Mm-mm.
3: Kasi partner, diyan makikita na kung ang certain level ng ingay ay nakalagay nga dito sa, kasi residential area to, partner. Residential area located itong eskwelahan at itong subdivision.
4: Mm-mm.
3: At yun daw, sa residential levels, hindi ko alam, parang DENR or some national government agency ang nagtatakda, 55 decibels. So hindi ko alam kung ano yung
4: gaano kalakas yun.
3: Oo, gaano kalakas okay. o gaano kahinga, hina. Pero tandaan natin na pinag-uusapan natin itong mga nagbabanda, yung mga mm-hmm. nagbabasketball, yung mga iba pang outdoor activities nitong eskwelahan. So
4: okay. mm-hmm.
3: ano ang naging
4: Desisyon. Ng
3: Korte
4: Suprema.
3: Hindi pa. Mm-mm. RTC.
4: RTC.
3: Dismiss.
4: Okay.
3: Sabi, hindi na-establish ng subdivision residents
4: mm-mm.
3: na mayroong connection or kasi Article 19, partner, sa Civil Code,
4: mm-mm.
3: mayroong abuse of rights resulting to damages. Kagaya nun, may karapatan sila na mag-operate ng eskwelahan.
4: Oo.
3: Right yon.
4: Okay.
3: Pero, para ikaw ay mapapanagot under Article 19 ng Civil Code, dapat meron kang pang-abuso or pag-aabuso doon sa karapatan mo mag-operate ng eskwelahan. So
4: okay,
3: doon, sabi ng...
4: Okay, parang gray area nun, partner.
3: Oo, kasi kailangan mo tingnan ang lahat ng detalye. Pero
4: oo.
3: Doon, ang sabi lang ng RTC, dismiss yan, hindi na establish yung cause and effect na meron diyang ingay. At yung ingay na yun kasi, partner, dapat, sabi ng Korte Suprema, sadya. At yan ang pinagbatayan ng RTC sa mga ibang kaso ng desisyon na ng Korte Suprema. Pero, partner, pagdating sa Court of Appeal, syempre, umapila yung subdivision residents, panalo sila.
4: Kasi?
3: At doon, sinabi ng Court of Appeals, kinonsider, partner, yung may mga nagpuntang nag-measure. Sabi, alampas kayo sa 55 decibels. Violation yan.
4: Okay, wait, teka lang po ah. Sorry. Di ba weird yun for me na parang nung nagreklamo, tas napunta sa korte, tas dumating dito ang kung sino mang kinatawan po yan para mag-measure ng decibel. Pero that's a totally different incident.
3: Okay, linawin ko lang, oo, partner. Kasi itong mga nangyari na ito, lahat ito ay ebidensya na naipresent sa lower court, sa RTC.
4: So,
3: pero,
4: okay,
3: ang sinasabi ng RTC, hindi porke lumampas yan sa 55 decibel, ay may automatic na kagad na abuse of right. Kasi, doon sa, marami pang nangyari doon sa, kumbaga, doon sa kanila, bago may nagkaso, mm-hmm. nagkaroon sila ng mediation, partner.
4: Okay.
3: Nagreklamo, nagkaroon sila ng mediation. At itong eskwelahan, partner, naglagay na siya ng mga, kumbaga, proactive measures to reduce the noise. Anong mm-hmm. ginawa niya? Tinaasan niya yung pader, binawasan nila yung ingay sa, or kumbaga minimal na lang yung activities after a certain hour, para kasi ang nagrereklamo hindi sila makatulog dahil sa sobrang lakas ng ingay.
4: So yun ay hindi lang natin nasabi sa umpisa. So hindi naman po yung umagang activities.
3: Hindi.
4: Okay, yun po ay yung activities na nangyayari beyond the usual school
3: hours.
4: Yes,
3: partner.
4: Okay.
3: Pero kasi may allegation din itong mga residente na sinasabi nila, hindi lang naman ingay sa eskwelahan or school activities ang nare-reklamo namin. Kasi alam namin na yung inyong auditorium ay pinauupahan ninyo sa mga outside, mga outsiders, ibig sabihin non-school.
4: Okay.
3: At pinagkakakitaan nyo yan. At yun din, yung mga events yan sa gabi, maingay, nakakaistorbo sa amin.
4: Okay.
3: Pero
4: so, hindi
3: yun, kumbaga, pinaniwalaan ng RTC na, kasi pag inapil mo yan, wala namang reception ng additional evidence. Same evidence din. At
4: tas
3: yan yung, kumbaga, tinignan or nakita ng Court of Appeal. So sinasabi nila, kahit na tinaasan niyo yung pader, binawasan niyo yung ingay, yung readings before the filing of the complaint proves na above 55 decibels. So therefore, may batayan ang damages.
4: Okay.
3: At nag-award nga, kung di ako nagkakamali, 100,000,
4: okay,
3: sabihin na natin.
4: Mm-mm.
3: Pero pagdating ngayon sa Korte Suprema, eto na ang magandang kwento. Sabi ng Korte Suprema, siyempre ang nag-appeal doon yung eskwelahan.
4: Oo, kasi, teka lang, bakit ngayon magbabayad kami ng danyos? Inanalo kami sa RTC. Mm-hmm. So inakyat nila sa SC.
3: Inakyat nila,
4: okay.
3: At eto yung mga nakita ng Korte Suprema. At pero una yon, bago natin puntahan yung kumbaga deciding factors ng Korte Suprema, tignan muna natin ano ba itong mga, ano ba yung sinasabi nating nuisance? Ano bang uri ng hayop itong nuisance?
4: Okay.
3: Sinasabi ng Korte Suprema, may dalawang uri ng nuisance.
4: Mm-mm.
3: Nuisance per se at nuisance per acides.
4: Oh, ano yun?
3: Okay.
4: Okay.
3: Ang nuisance per se, mas madaling maintindihan.
4: Okay.
3: Bakit? Kasi ito yung perwisyo, ito yung estorbo sa kahit saang lugar at kahit anong panahon.
4: Okay.
3: At all times, in all places. Halimbawa niyan, partner, ano ba yung laging nuisance kahit saan yan matagpuan? Halimbawa, ito. Galing din ito sa mga decided cases ng Supreme Court.
4: Okay.
3: Illegal gambling houses.
4: Okay.
3: Okay. Kahit saan mo yan ilagay, nuisance yan.
4: Well, illegal siya to begin with. So.
3: Correct. Exactly. Okay.
4: Oo.
3: Ito pa, houses of ill fame.
4: Ano yun?
3: Mga prostitution dens.
4: Okay. Okay.
3: So, illegal pa rin siya. In that sense. So, kahit saan lugar mo siya ilagay, nuisance siya.
4: Tama.
3: Okay.
4: Oo.
3: Isa pa, contaminated meat and food. So, ibig sabihin, hindi malinis o kaya bulok.
4: Pero
3: so,
4: ingay,
3: kahit,
4: we're talking about ingay.
3: Okay,
4: pa
3: kasama
4: ba
3: na yung ingay?
4: Oh,
3: pero ang sinasabi ng Korte Suprema, sa isang naunang kaso, may sinayit sila, hindi ako nagkakamali, yung Frabel case, na ang noise nuisance ay hindi nuisance per se. It is nuisance per accidents. Ibig sabihin, ang ingay, hindi laging perwisyo, hindi laging nuisance, pero posible siyang maging perwisyo, posible siyang maging nuisance,
4: okay,
3: given the totality of circumstances.
4: Okay.
3: And dito, ito na, yung totality of circumstances na nakapagtulak o nakapagpa-decide sa Korte Suprema na oo nga, mukhang hindi naman siya ganun kagrabe. Kasi yung sinasabi ng Korte Suprema, ang definition ng noise nuisance, to such an extent, ibig sabihin, grabe siya na naapektuhan ng iyong kalusugan. Okay, may noise nuisance din po dito.
4: Sa labas na
3: pero
4: po,
3: sapat ba yan para maging compensable, para maging
4: kasuhan na ba natin? Tatrabaho tayo dito.
3: Okay,
4: eh,
3: dapat i-measure natin yung
4: ano
3: decibels.
4: Ano ba itong ingay na
3: okay to? So kagaya niyan, partner, yung ingay na yan, hindi naman yan sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon
4: yes.
3: ay perwisyo. Halimbawa, yes. fiesta. Ang ingay during fiesta, hindi, kumbaga, hindi talaga siya nakakaperwisyo.
4: Yes.
3: Nakakadagdag nga siya sa festive atmosphere, di ba? Pero kagaya nito, sinasabi dito ng...
4: At saka, sorry, hindi naman siya everyday ang fiesta.
3: Correct.
4: Occasional lang naman yan.
3: Okay. So, kung tutuusin, ayun pa, sabi ng Korte Suprema, para magkaroon ng successful prosecution or kaso ng damages, dapat patunayan mo, sinasadya nung gumagawa ng ingay.
4: Ah, motibo nila.
3: Yes,
4: mahalaga partner. Mahalaga pala elemento
3: mahalaga.
4: Yan.
3: Okay. At nakalagay yan din dito. So, dito sinasabi nila, yung eskwelahan is going about the business of the school.
4: Yes.
3: Hindi siya nananadya para pahirapan yung mga nakatira sa paligid
4: doon,
3: na hindi makatulog or di isa pa, partner. Ang sinasabi din dito, sa lahat ng residente ng subdivision, kakaunti lang yung nagreklamo. Pero again, hindi din yan, kumbaga, isa lang yan sa consideration kasi hindi naman ibig sabihin na kaunti lang. Kahit isa lang ang magreklamo, partner, kung
4: of
3: talagang
4: course.
3: Yung immediate na kapitbahay mo, ikaw apektado, nagkasakit ka na,
4: hindi ka na
3: affected
4: makatulog.
3: Na yung mental health mo, kinailangan mo na mag-consult sa psychiatrist, nag-away na kayo ng asawa mo dahil hindi na kayo magkaintindihan,
4: Mm-mm.
3: naghiwalay kayo dahil doon. Of course, masyado nang malayo
4: masyado
3: yung consequence. Pero, ang sinasabi dito, kagaya nun, hindi lang yun. Yung ginawa ng eskwelahan na pag, kumbaga, mitigating measures. Nagtaas
4: Mm-mm.
3: siya ng pader, nagbawas siya ng mga activities,
4: Mm-mm.
3: nag-cut off siya ng oras para pagka oras na lang tulog, yan, totally, wala na. Kumbaga, hindi ipinakita niya yung kanyang good faith na hindi makaistorbo. Kumbaga, pinapakita doon, hindi siya nananadya at siya ay, kumbaga, may, ano ba yan, pakisama, may empathy. Itong eskwelahan na naggumawa ng mga measures, mabawasan yung ingay sa kanyang paligid or dun sa mismong school operation. So, lahat ng yan at marami pang ibang consideration. Sinabi ng Korte Suprema,
4: Mm-mm.
3: dito nga, hindi yung regular noises ng eskwelahan o yung in the normal course of business of running a school, hindi yan nuisance. Pero
4: okay.
3: again, automatic ba na lahat ng eskwelahan na maingay ay wala ng pananagutan? Hindi po. Kasi
4: okay.
3: dito, may particular facts, may particular na pangyayari, may particular na ginawa yung eskwelahan para mabawasan at makipag-areglo doon sa kanyang doon sa mga nagrereklamo na peperwisyo sila sa labis na ingay.
4: Alam mo, nasa utak ko lang ngayon, calculations ng gastos no, bilang isa pong practical na ina.
3: Mm-hmm.
4: Hihingi ka ng 100,000 pesos na danyos, pero magkano ng ginastos mo sa abogado mo sa pag-angat neto sa RTC, sa CA, sa SC, ginugol nyo sa hearing dyan, pagpresenta ng pieces of evidence, baka sumobra pa sa 100 ang ginastos mo. E kundinaan na lang po natin sa usapan na no. Kasi doon din naman bumagsak yan eh. So at the end of the day, para po makakatipid tayo sa itong sitwasyon, kung kakayanin po natin na makipag-usap na lang ng maayos, eh sana yun po ang always, always, always pipiliin po nating course of action. And I remember before ako nag-absent yesterday, Steve Ras reported itong ano ba itong, hindi ko alam yung Latin term nila doon eh, yung parang, pinagtibay ng Department of Justice ang kalang programa ko saang sila ay magbi-mediate lang ng mga tao if kakayanin.
3: Ah, ADR, Alternative Dispute Resolution. Pero yan, partner, hindi lang yan sa preliminary investigation ng Department of Justice. Pinapractice din yan sa korte.
4: Okay,
3: so,
4: diba?
3: Meron din tayong batas na nagtutulak sa mga partido. Huwag kasuhan agad. Huwag kagad. Huwag parang litigation happy or trigger happy sa pag-file ng kaso, tignan muna. Pero to be fair dun sa mga partido dito sa kaso na to, partner, dumaan naman sila dun. Kaya lang talagang hindi sila nagkasundo. Pero gayon pa man, kagaya ngayon, parang sa atin, in hindsight, parang ang linaw. Pero kung tutuusin mo, kung ikaw yung na-peperwisyo gabi-gabi, araw-araw, hindi ka nakatulog, papasok ka sa trabaho, affected yung iyong kumbaga yung productivity mo, yung moral, yung performance mo.
4: Mm-mm.
3: So maiintindihan din natin yung mga nagsampa ng kaso. Pero yun nga lang,
4: mm-mm,
3: kailangan din nilang unawain itong eskwelahan na unang-una, wala namang intensyon na makasakit, kumbaga makaistorbo. Kasi partner, ang pinag-uusapan ng nuisance, kaayusan. Okay?
4: Kaayusan! Oh, grabe ha, namiss mo ko.
3: Siyempre, katahimikan.
4: Mm-hmm. Oo.
3: At dito kasi may isang allegation, partner,
4: oo,
3: na yung isa sa mga nagreklamo na apektado yung kanyang ng kanyang kalusugan na na-hospitalize siya, partner.
4: Kasi,
3: pero yun, pero yun, wala kasing detalye. Dito, ang sinabi lang ng korte,
4: oo,
3: at sinabi rin ng lower court, ng regional trial court,
4: oo,
3: hindi na-establish yung causal relationship,
4: yes,
3: between yung ingay at yung epekto. Dapat merong
4: direct
3: ebidensya
4: yan,
3: na yun yung
4: dahilan.
3: Sanhi nitong bunga ng inyong pagkaka-ospital.
4: Kasi paano kung may comorbidity talaga ito? To begin
3: correct
4: with, paano kung ito po yung may edad na talaga, mm-hmm, or something? So, ang weird lang na parang ang paaralan, ang solely magiging responsable, mm-hmm, sa paglala ng kalagayan ng isang tao kung may mga ganun din circumstances.
3: Pero ang nagustuhan ko dito, partner, yung kumbaga prefatory statement ng Korte Suprema na inulit din doon sa body ng ating desisyon.
4: Ng Korte
3: babasahin,
4: Suprema.
3: Babasahin, mm-hmm, ko lang to. Ha? In a densely populated country like the Philippines, such as the Philippines, noise emanating from the conduct of a lawful business or in the exercise of a valid trade may offend others' sensibilities. However, noise is not a nuisance per se that may give rise to an action for damages. So, kailangan mo, bukod doon sa allegation na yan ay maingay, lampas sa acceptable decibel readings, dapat marami ka pang kailangang patunayan. At yung unang-una, yung extent ng ingay, ito ba ay reasonable?
4: Mm-mm.
3: At ito ba ay nagresulta sa unreasonable discomfort, unreasonable health issues, unreasonable na gastos sa'yo? Yun yung kulang dito sa mga nagsampa ng kaso. Hindi sinasabi ng Korte Suprema na in all cases na irereklamo mo yung eskwelahan, mananalo yung eskwelahan. Pero dito, hindi napatunayan. At napatunayan pa nga ng eskwelahan na meron siyang good faith na hindi lang doon sa kanyang mga proactive measures, kung hindi talagang nothing out of the ordinary. Kasi itinanggi rin ng eskwelahan na nagpapaupa siya ng kanyang auditorium. So, yun ay hindi established facts. Allegation yon na deny ng eskwelahan. So, hindi, sabi ng Korte Suprema, hindi mo yon pwedeng pagbatayan.
4: Okay. Actually, ang kulang pa dito sa buong senaryo pong ito, and nakaka-relate tayong lahat dito mga kapamilya, kasi hindi lang naman po eskwelahan and kapitbahay ito, makaka-relate dito yung mga nasa tabi ng ilan sa mga business establishments, kasama na po ako doon.
3: Yan.
4: Partner, ang lala. Kasi napapalibutan ako ng mga business establishments na ang business ay pang madaling araw.
3: So, mga nagrarakrakan sa madaling araw.
4: Nag-evanescence, bring me to life sila ng alas stress na madaling araw. Partner, nagigising ako. Parang pati ako na bring me to life na partner. Nagigising tayo sa ingay. Pero ayun nga po, at the end of the day, hindi ko naman anong gagawin ko? Kasi una, pinayagan sila ng gobyerno magtayo, mm-hmm, ng business doon. They have their own permits. Yung zoning regulation, sinabi, pwede pong magtabi ang isang residensya sa commercial. Paano? At the end of the day, yung elementong yun, mahalagang elementong yun, kung ba't sila nag-aaway, ang gusto kong masagot, bakit po napayagan na magdikit ang isang residensya sa isa pong educational facility, and for my case, meron kang residensya, tapos napapalibutan ka ng commercial
3: isang mahabang area. Usapan niya ng batas, partner.
4: Kano, so, kasi alam naman po natin usapin ng pera yan. Pero yun nga, something to consider lang po. Baka kaya naman po in the future we can fix the zoning. I don't know what you call it, partner. Though.
3: Zoning ordinances.
4: Ordinances, oo. Na wag pong magtatabi-tabi yung mga residential sa
3: pero kasi partner,
4: commercial.
3: Kahit na merong kasi yung zoning ordinance, maaari natin siyang tignan as wholesale classification.
4: Okay.
3: Pero tandaan natin, even in the zoning ordinance, pwede ka magkaroon ng exception.
4: Okay.
3: Ibig sabihin, mag-a-apply ka. Kasi kagaya nun, dito lang sa paligid ng ABS, karamihan, or dati nagsimula ito, puro mga bahay, partner.
4: Yes, tama. Oo. Oo, naalala ko nga yun.
3: Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti. Kumbaga,
4: napapalibutan na tayo ng
3: oo, pero paano ba nangyari yun? Yung mismong may-ari ng residential lot, nag-apply siya sa konseho ng city ng exception. Na okay. Kahit na ako ay ganito.
4: Originally, residential. Ano?
3: Kaya ganin niyo ako, pero meron akong gagawin dito, kagaya nun, noise insulation. Kasi hindi lang ingay dyan, partner, pati yung kanyang sewage. Pati yung kanyang parking requirements, kasi baka magpa-park sila sa dami ng, di ba, yung mga high-rise o mga commercial. Karaniwan, maraming parking requirements. Yung obstruction, kinain ba niya yung iyong bangketa? Bawal yun. Yung sewage treatment ng lahat ng nilalabas na tubig. Lahat yan. Yung flood, yung mga drainage. Kasi di ba, pag may construction, nakikita natin yan, nagbabaha doon sa paligid kasi nga, yung mga construction material na waste,
4: bumabara
3: doon sa mga imbornal. So, lahat po yan ay, kumbaga, binabatayan. May batas, pero yun nga, meron ding mga, may general rule, may wholesale classification ng areas, meron ding piecemeal, yun nga, yung certificate of exemption, or minsan, certificate of special use.
4: So may mga ibang overlapping batas

0: that needs to be addressed para mabawasan yung ganitong klase ng mga sitwasyon. Pero
1: apply na rin natin itong natutunan natin dito sa noise pollution sa lahat ng uri ng posibleng nuisance. Usok, alikabok.
0: Oo. Yung pagbibidyoke ng kapitbahay mo.
1: Yan, ingay. Mm-mm. Ingay pa rin yun.
0: Mm-mm.
1: Ano pa? Yung amoy, yung mabaho.
0: Mm-mm.
1: Yung tumatawag kina Doc Dennis at Tita Winnie, yung langaw.
0: Mm-mm.
1: Di ba? Yung nanggagaling sa mga poultry sa paligid. Nuisance yun. So yun, lahat po yun, ito pong kaso na to, applicable po ito sa lahat ng yan. Lahat ng nakakaperwisyo, lahat ng nakakainis, nakakasulasok sa five senses. Pangit tignan, pangit maamoy, meron bang nuisance na nalalasahan? Pwede rin siguro. Kagaya nun, halimbawa, itong Mayon Volcano.
0: Oo.
1: Diba? Naintindihan natin yung abo.
0: Oo.
1: Kasi galing, walang makakapigil niyan.
0: Kakasuhan niyo yung Mayon.
1: Pero halimbawa, ganyang level,
0: oo,
1: galing sa isang construction site.
0: Ay nako, hindi.
1: Yan, pwedeng maging nuisance.
0: Ay hindi, lumayo yung landfill sa Nabotas.
1: Correct,
0: o,
1: yan.
0: Diba, kawawa
1: exacto.
0: Yung ilan sa mga kapamilya natin. Correct. Sa paligid noon. O Bando to Nabotas. Grabe yung ano si Papa P, sabi niya. Talaga nuisance yung kakanta na nga ng this oras, tas sintonado pa daw.
1: Names, Papa P.
0: Oo nga. Names. Actually, ako din nakaka-relate ako dyan talaga. Yung mga nage-evanescence sa madaling araw, sabi ko parang gusto ko lumapit ang girl, hindi yan yung nota. Yun ang problema ko sa iyo, hindi natin nai-hit ng tama.
1: Madat,
0: pumili ka na lang ng kanta na kayo.
1: Magpasa ka ng napkin na ang nakasulat. Mag-request ka ng love song para
0: pampatulog. Mm-hmm. But anyway, mga kapamilya, sa kayo po, mag-commercial break po muna kami. I'm pretty sure marami ang nakaka-relate po dito sa ating topic. Hindi lang po ito about dun sa paaralan. Yung
1: kasi tayo pa lang dalawa, nakaka-relate na tayo.
0: Nuisance, quote-unquote. Kung kayo po may katanungan hanggil po dito, kung nakakaranas po kayo ng ganito po sa inyo pong lugar at nais yung dumulog sa aming programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Kakanta po muna kami. And in just a few minutes, magbabalik ang Hello!
1: Attorney.
2: Basta batas? Hello, attorney yan! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Ahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Basta batas. Hello, Attorney Yan!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nakatakdang magpulong ang mga miyembro ng National Unity Party bago ang botohan para sa Articles of Impeachment sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney. Ito'y para pag-usapan ng consensus ng NUP sa natitintong plenary voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa online interview na 60% ng mga miyembro ang pabora na maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa kasalukuyan ay nasa 55 ang NUP members. Pero paglilinaw din ni Puno na nagpapatuloy din ang konsultasyon ng mga komitista sa kanilang district leaders at constituents kaugnay ng magiging boto. Pagbabahagi pa ng House Leader na noong una ay hindi umano pumabor ang maraming miyembro. Pero naging pabor na matapos ang nakalipas na pagdinig o nakalipas na mga pagdinig sa House Justice Panel. Sa kabila niyan, mayroon pa rin tutol o mag-a-abstain sa susunod na linggo. May iba rin anyang lugar, halimbawa sa Mindanao, ang tutol sa impeachment, habang may lugar din kung saan nakapeto ang isang religious group sa pasya ng mga mambabata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson naniniwala na walang iisang mastermind sa flood control anomalies. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Liza at Attorney. Hindi kumbinsido sa ngayon si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may isang overall mastermind sa maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Lacson, ang siya rin chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, batay sa mga pagdinig at nakalap nilang ebidensya, lumilitaw na may mastermind sa bawat ahensya o mga baluarte gaya ng regional o district engineering offices ng DPWH, kung saan natukoy na may organisadong sabuatan ng mga DPWH officials at ilang kongresista.
7: I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh? Driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang walang tigil na lang ano. But merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun.
6: Sa sinabi naman ni dating Ilocos Governor Chavez Singson na alam niya kung sino ang mastermind, sinabi ni Lacson na hindi siya Superman at umaasa siya sa mga testimonya sa kanilang mga pagdinig. Nang tanongin naman kung paano ituturing si dating Congressman Zaldico na umano'y nagmanipula ng pondo para sa flood control projects bilang daring chairman ng House Appropriations Committee, sinabi ni Lacson na depende sa ebidensya pero maaring wala siyang kontrol sa lahat ng lugar at kabuuan ng katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Korte Suprema, pinawalang sala ang isang lalaki sa kasong economic abuse matapos hindi mapatunayan ang pagiging ama nito sa isang bata. Narito ang ang balitang kumpirmado o sigurado. Hatid ni Radyo Patron, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney Tliza. Inabsuelto ng Korte Suprema ang isang lalaki na naharap sa kasong violence against women and their children o VAWSI. Matapos tumanggi magbigay ng suportang pinansyal sa isang bata na hindi napatunayang kanya. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Jafar Dimampao, binaligtad ng 3rd Division Supreme Court ang hatol ng Regional Trial Court at Court of Appeals na unang nagdeklarang guilty ng akusado sa kasalanan ng economic abuse sa ilalim ng Anti-VAWSI Act. Batay sa desisyon, nagsabad ng reklamong isang babae laban sa kanyang dating kasindahan dahil sa pagtanggi nitong suportahan ng kanyang anak. Itinatanggi ng akusado na siyang ama ng bata sa katwirang ipinangalak ito 8 buwan matapos ang huli nilang pagkatalik. Sa paglilitis, ipinresenta ng babae ang birth certificate ng bata bilang ebidensya pero walang nakasaad na pangalan ng ama at walang pirma. Ipinilawanag naman ng Korte Suprema na nabigo ang prosekusyon na patunayan na may anak ang akusado at ang babae at ang pagtanggi sa pagbibigay ng suporta ay ginawa para magdulot ng psychological harm. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, walang legal na obligasyon ng lalaki na magbigay ng suporta dahil hindi napatunayan na siya ang ama ng bata. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Raz.
3: At lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ayan, partner, isa na naman niyang posibleng topic dito sa Hello Attorney, yung report ni Steve Raz.
5: Oo nga, eh, so ganun pala yun. Kapag hindi mo napatunayan na anak mo yan...
3: Walang obligasyon. Okay, kasi yung obligasyon ng pagbibigay ng suporta ay galing sa legal tie ng pagiging ama sa isang anak. Whether yan ay within the context of marriage, legitimate, or kahit na illegitimate, may obligasyon pa rin ng suporta kapag napatunayan. O kaya... inamin nung tatay, in-acknowledge niya
5: e pa,
3: yung bata.
5: Paano kung, for example, kailangan mo sa ilalim sa DNA test?
3: Okay, kailangan, di pwede imu-move
5: ka,
3: mo.
5: Pero pwede ka bang tumanggi? Ayoko magpa-DNA test, ba't natin gagawin to? Hindi ko nga anak yan eh.
3: Sa labas ng korte, pwede kang tumanggi. Pero pag yung korte na nag-issue, kasi mag-motion ka niyan for DNA testing. At hindi lang yung tatay ang kukuna ng DNA sample. Kukuna ng DNA sample yung nanay, yung tatay na ayaw umamin na siya yung tatay, at yung anak. At yan ay i-correlate. At doon, mataas yung probability na, kumbaga, yung DNA na ebidensya ay, kumbaga, mataas ang, kumbaga, reliability. Yun
5: oo,
3: pala ang salita.
5: Sabi nga ni Gasha Belgash, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
3: Imbitahan kaya natin si Kagas dito.
5: Dito sa ilo attorney. No? Naku, pero yun nga, nakakalungkot lang na ganito. Kasi at the end of the day, yung bata po ang pinaka-nakakaawa sa sitwasyon na yan. Imagine mo, nag-aaway sila sa korte, sinasabi ko, hindi kita anak. Imagine mo yung bata isa-subject na sa ganung trauma.
3: Correct.
5: Nakakaawa lang po. Sana wala pong, ay naku, wala nang mga ganyan-ganyan. But anyway, sa ngayon, partner, I think kailangan natin magbigay daan ulit sa ilang mga paalala.
3: Opo,
5: kung kayo po may mga katanungan po dito sa atin, ang dami mga nagko-comment sa live stream natin at mga katanungan po nila, ay babasahin po natin in just a few minutes. So huwag po kami bitiw. Magbabalik ang Hello
3: Attorney.
0: Hello Attorney!
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
10: Gabi!
11: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado dito sa Hello, Attorney, nasa linya na po natin si RJ na asawa daw ni Queenie na nakausap natin kahapon. So, RJ, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
5: Hello po.
12: Magandang hapon po.
3: Go ahead po.
12: Umihingi po sana ako ng tulong tungkol sa asawa ko po.
5: Mm-hmm.
3: Opo. Kayo po ba yung asawa ng OFW na nasa Oman ngayon?
12: Opo.
3: Okay. Kahapon po, nakausap namin, pero yung alias yung ginamit natin kahapon. Pero, Sir RJ, ang sinabi po sa amin ay natawagan na siya ng mga kawani ng DMW at dapat po ngayon siya susunduin. May update na po ba tayo sa kanya?
12: Wala po ako ma-update, sir, ngayon na kukunin siya ngayon.
3: Opo. Pero yun po ang sinabi niya sa amin. Itinawag niya po sa amin kahapon, nakausap ko po siya off the air right after Hello, Attorney. Ang pinapakiusap niya, kasi nga siya, susunduin na daw siya, ang ipinapakiusap niya yung dalawa pa niyang kasabay, yung kasamahan niya na nakadeploy din doon sa parehong bansa, pero parang I think yung isa umalis na at walang contact number. So yun yung dagdag niyang pakiusap. At ipina-forward na po namin yung information na yun at naghihingi rin kami ng update sa inyong asawa. Kasi nga, kundi ako nagkakamali, ang sabi niya sa akin kahapon, ang sabi ng DMW ngayong gabi. Sabi niya, bukas ng gabi siya susunduin, pero sa tulong din noong kanilang agency. So, sa pakikipagtulungan din po ng DMW. Sir RJ?
12: Sana po, ganun, makarating. Kasi matagal na po din po siya dyan, mag-iisang buwan na.
3: Oo nga daw po. At simula pa daw po yung isang buwan na yan ay napakahirap sa kanya. Marami na po siyang
12: tinulong po ng agency.
3: Yun nga po. Kasi kahit na po, unahin lang po natin yung pagpapauwi sa kanya, yung pagpapanagot po doon sa kapabayaan o kung sinasadyaman niya ng agency, eh pwede pa po ninyong isampayan laban sa kanila. Ang mahalaga po ngayon, unahin natin yung makauwi muna siya ng ligtas sa inyo. Okay po?
12: Opo, hihintayin ko po muna makauwi siya.
3: At kasi kung inaasahan natin ngayon siya masusundo, ngayong gabi, kung makakapag may contact na po sa inyo, baka bukas po pwede nyo kaming bigyan ng update kasi hindi pa siguro siya makakauwi bukas kasi susunduin pa lang siya mula doon sa kanyang sa bahay ng kanyang employer. So siguro aayusin pa yung kanyang yung flight pabalik po dito sa Pilipinas.
5: Balitaan nyo po kami, sir. Okay po?
12: Opo.
3: Okay, so may katanungan pa po ba kayo, Sir RJ, or meron pa kayong gustong idagdag?
12: Yun po sana ang mga kasama niya na nandyan. Siguro po, paano na lang po, para matulungan.
3: Opo, alright, maraming salamat po, Sir RJ.
5: Po. Okay po, sir. Ingat po din kayo. Po kami sa inyo.
12: Mm-hmm. Alright, salamat po.
5: Thank you po, Sir RJ. Praying for mom's safe flight. Pabalik po dito sa ating pong bansa. Partner, meron lang po tayong katanungan ngayon natanggap.
3: Mm-hmm.
5: Okay. Mula po ito sa Viber hotline po natin. Ask ko lang po kung ano ang sinasabi ng batas tungkol po dito. Uy, Chika Bells ko ito sa part na ito na. Marites activated.
3: Hercules na po, hindi na po Marites. Sorry na. Pero tuloy-tuloy lang ang Marites.
5: May mag-asawa at kinasal noong year 2000. At pagkatapos ng limang taong pagsasama, umalis at nag-abroad yung asawa ng lalaki. Mm-hmm. Magmula noon ay hindi na nagparamdam at nagpakita yung asawang lalaki hanggang ngayon. Mm-hmm. Hindi na siya makontak. Sa ngayon po, yung asawang babae, eh, may bago ng love, may bago ng karelasyon. Eh, paano po ba ang gagawin niya para maligal na ang kanilang pagsasama? Kasi kasal pa siya doon sa dating asawa na nang iwan sa kanya.
3: Okay, ganito po yan. Unang-una, yun pong sinasite ninyong ground na abandonment, hindi po yan ground for annulment. Ang malinaw po, yung abandonment pwede po yung maging ground for legal separation. Pero ngayon po, magkahiwalay na kayo, de facto. Nasa ibang bansa nga po ang huli ninyong balita. Pero ang tanging legal na paraan po para kayo ay makawala na sa isang masamang relasyon or mapa-dissolve ang inyong existing marriage ay dumulog sa korte sa pamamagitan ng pagpa-file ng petition for annulment, at yan po ay mayroong mga specific grounds, o kaya kung meron ding kumbaga sapat na batayan, eh pwede namang petition for the declaration of nullity of marriage. Pero puntuhin natin yung abandonment. Yung abandonment in itself hindi ground for annulment, pero pwede siyang maging batayan ng tinatawag nating malinaw na ground for annulment, which is psychological incapacity. Bakit? Kasi ang psychological incapacity ay yung kawalan ng kakayahan na tupdin o gampanan yung mga mahalagang tungkulin ng isang asawa. Failure or inability to perform the essential marital obligations. Ano yun? Pagbibigay ng suporta. Ito nga, absent. Walang ha, niho.
5: Mm-mm,
3: mutual tama. Love and respect. Wala ng paano mo pa ipapakita yung pag-ibig at paggalang.
5: Financial support, wala rin.
3: Wala rin. So lahat yan?
5: Kasi wala na siya, wala siya.
3: Pero yun kasing psychological capacity, karaniwan partner, hindi required, pero karaniwan, mm-mm, merong psychologist or psychiatrist na nagbibigay ng kanyang expert opinion na dapat yung itong incapacity, yung inability, yung kanyang psychological incapacity dapat existing prior to the marriage.
5: Hindi, partner, so, sorry.
3: Oo.
5: Paano niya ifa-file itong annulment kung hindi mo malaman saan ang location niya?
3: Yun. Kailangan mo yung ikonsulta sa abogado kasi mm-hmm, meron naman niyang paraan. Kasi
5: okay,
3: hindi sapat na basta wala na lang, magfa-file ka lang. Kailangan din meron kang reasonable efforts na hanapin. Kasi alam mo naman, saan siya last na nagtatrabaho. So pwede mo siyang kontakin doon sa kanyang agency. Ano pa, pwede ka rin humingi ng tulong halimbawa sa ating embahada or konsulada doon sa bansa na yon. Para kasi, di ba, usually yung mga Pilipino, either active sila sa mga Filipino community activity. So baka merong nakakakilala sa kanila or in the same industry, eh posibleng mahanap yung kanyang present address. Pero kung talagang wala na, meron din tayo, hindi ko alam kung applicable dito, meron din tayong tinatawag sa batas na extraterritorial service of summons. Minsan yan ay through publication o kaya minsan yung nirequest mo dito sa korte, magpapadala ng request dun sa korte kung saan nakatira yung inyong nawaw or hindi nagpaparamdam na asawa.
5: Actually, yun ang next question ko. Ano pong, pasensya na po kayo, ayoko naman pong maging negative about this, pero meron naman po ba kayong pruwebang buhay pa? O okay po ba siya? I mean, did you even try to contact the employer? Is this person okay?
3: Mm-hmm.
5: Kung hindi nyo makontak, hindi nyo malapitan, baka may nangyari at ibang klase po ng responde ang kailangan. Kanina lang po, may kausap kami na kinuha ang passport, hindi humingi ng tulong dahil nasa abroad. Alam naman po natin na marami na pong ganito klase ng insidente. Baka pwede naman po na i-double check rin po natin ito. Baka ibang tulong po ang kailangan.
3: Tama po. Mm-hmm.
5: So, yun po. Baka kaya lang po natin matrace yung employer po niya or embahada kung saan man po siya nagtatrabaho at baka sila po makapagbigay pa na updated address and then you can push through with the legal proceedings.
3: Correct.
5: Para po. Pero I hope okay yung tao kasi reading it, hindi na nagpakita, hindi na makontak. Ako yan, kakabahan ako. Yun ang una kong iisipin, okay lang ba siya? Hindi yung nagloko na, nag nag-umanap na ng ibang pamilya. Is this person okay? So unahin po muna natin sagutin po yun, tapos tsaka na po kayo mag-happily ever after doon po sa inyong partner. Ano? But anyway, partner, punta tayo dito sa ating live stream.
3: Batiin natin sila Zach Tolentino from Austria, unang-una sa ating listahan. Si Louis Basco, blooming ka daw. Listening habang nasa biyahe. si Zach Tolentino ay naghahatid daw. Nasa biyahe, naghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan. Sana hindi nuisance per accident sa inyong eskwelahan.
5: Partner, I hope I can read this on air, but I will. I will. meron nagre-request dito si Angelo Ilagan. Sabi niya, dahil po 6 years na kahapon ng ABS-CBN shutdown, pwede ba niyo discuss kung paano po yung legislative franchises ng mga
3: maganda yan.
5: Utilities, radios and broadcast. Actually, hindi pa natin na-discuss yun. Thank you, Angelo. Sige, we'll try our best na mapag-aralan po yun. Wow, kala mo naman. Ako yung abogado. Pala, desisyon ako, partner. Can you? Are you willing?
3: Yes, partner. I should ask tayo. You pala. Pero yan ay nare-research din. So, hindi naman imposibleng malaman natin yan.
5: Ayun po.
3: At yan ay nasa ating batas. Right? Nandiyan din yan sa ating konstitusyon. Ito yung mga industries engaged in mass media.
5: Okay. Ayan. So, nakatanggap na tayo ng matamis na oo ng ating pong kapamilya, Attorney Noel. Merong question po dito ngayon, si Josie Rizal. Paano kung may event lang ang school tapos may nagreklamo maingay ang school? Well, dito nga sa decision na ito,
3: dito nagreklamo, sustained eh, mahabang panahon, partner. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin na one time, big time, ay hindi ka na pwedeng magreklamo. Pero kagaya nun, kung yung ingay na yun, karaniwan, unang-una ka pupunta sa barangay.
5: Oo, number one talaga
3: yun. Okay, at yung barangay, pupuntahan yun. Yung kapitbahay mo, nagbibideo kayo ng lampas. By the way, ngayon ha, meron yung...
5: May ordinansa ha?
3: Hindi lang ordinansa. National campaign ng DILG.
5: So ano pag national
3: Safer Cities
5: ng
3: Initiative,
5: DILG?
3: Kasama yung mga nakahubad, di ba?
5: Yeah.
3: Yung nagbibideoke. Pero lahat ito, dahil wala naman itong
5: batas.
3: National law,
5: tama.
3: Kailangan ang ipatutupad nila, i-enforce nila, ay local ordinances.
5: Kung merong local ordinances. Kasi kung paano kung walang local ordinances, anong pwede mong imulta sa kanila kung wala namang nakapasa? Wala! Okay, partner, meron pa tayo isa dito ngayon. Si Glimpse of Lazuli. Attorney, kapag bumili ka, tapos hindi mo alam na fake money pa lang na ibayad mo, pwede ka bang maireklamo? Ako na po ang sasagot ngayon habang ako partner ay umiinom ng tubig. Mm-hmm. Pwede kang mareklamo, pero depende naman kasi yung kung ano po ba ito. Hindi mo naman ba alam talaga na maling bills ang nakuha mo. So, depende naman sa situation.
3: Correct. Kasi nasa ebidensya rin yun. Halimbawa, sasabihin mo, tindera ka sa palengke, maraming sabay-sabay na nagbabayad sa'yo. Papaano mo, kung hindi ka sana, yung mga
5: ang tama,
3: teller
5: yung
3: sa banko,
5: salat
3: lang, kaya nila. Pero ikaw, sa pagmamadali, pero yun nga, kung halimbawa, isang beses mo pa lang yan ginawa, pwede kang makalusot.
5: Pwede pero kung mareklamo, yes. Pero kung mapapakulong ka, depende naman
3: yes,
5: kung sa magiging ano mo.
3: Kumbaga kung mapapatunayan mo na yan. Pero halimbawa, partner, ang ibinayad mo, ganun kakapal. Minsan makapal na peke, di ba? So, imposible naman na sasabihin mo na sa pagtindayan nakuha, ano pa, malutong-lutong, di ba? So, titignan din natin. Mm-hmm. Bawat kaso, bawat kumbaga reklamo ay iba. Siyempre, hindi automatic may nagreklamo guilty. Meron pa yang, kaya merong due process.
5: May due process.
3: May fact-finding, may preliminary investigation, meron pang criminal trial.
5: At since nagtatanong na po kayo neto ngayon at meron ko pa rin hawak po na peking bill, so you feel na fake po siya, you can go to Banko Sentral ng Pilipinas and have it checked.
3: Correct. Diba? Kasi yun ang good faith mo. Hindi mo siya ipinambabayad kaagad kung may duda ka. Kasi nakangiti si Rizal doon sa kanyang picture. Di ba? Hindi naman nakangiti dapat si Rizal doon sa kanyang... ang tagal, partner.
5: Hindi kasi, dumaan si Kuya Fred eh. Napakaslow ko doon, partner. O, di ba? Or bagong bill yung dating yung mga poly... Ano tawag doon?
3: Polymer.
5: Polymer. Uy, ang galing mo daw, Kuya Fred. Love it. Yung polymer.
3: Paupuin yun. Angkor
5: pero ano, di ba, ang polymer natin ngayon, mga hayop na yung mga nandun. Pero ibang hayop yung mga nakalagay. Di, alam mo ng peke yun, di ba, partner? Baka mukha ni...
3: Names, partner.
5: Senator. Chas lang. But anyway, partner, 2 minutes lang. Mapapagalitan pa ako dito eh. Teka, sino man lang dito? Brian Maestrado, hello sa inyo.
3: Hello.
5: Marian Orinia, hello.
3: Ligaya
5: watching
3: Chingtan,
5: from Torillo.
3: Agnes Reca, Kelly Sheila Vera, Bina Hermohino, Louis Basco ulit, Sarah C. from Los Angeles, California.
5: Si Roy Santos, nandito na on
3: Lovely
5: the red
3: Joy.
5: corner.
3: Lovely Joy. Ito, si social live posting na nabati mo na. Sergeant Putik, andyan na rin.
5: Si Marvin Riabad, nandito na rin sa live stream natin. Si
3: It's Me
5: Wilotsky,
3: na. Binabati si Doc Dennis na, galing sa conference.
5: Oh, nandyan si Doc, di ba?
3: Kaya, nakita
5: ayun.
3: Ko na.
5: Ayun, oo. Ibig sabihin, ilang segundo na lang po meron kami para mag-hello-hello sa inyo.
3: Tita Maria Dulce Orate.
5: Teresa Alianza, hi. Thank you so much for watching, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga... Ay, ito. Sorry, may tanong pala si... Teresa,
3: ako,
5: I'm so
3: po.
5: Sorry. Oo, wala kasi ako yesterday. But, you know, ikakasa po namin yan tomorrow. Ibibigay ko na kay attorney yung question so we can answer it tomorrow. But
3: sige
5: anyway,
3: po.
5: maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na nakisama sa aming pong isang oras sa talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello Attorney, halid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
3: Pwede na po magpasalamat.
5: Oo, pwede na. Ngayon, pwede ka na talagang pasalamat ko.
3: Attorney Noel Del Prado po, nagpapasalamat, nagpapaalala. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
5: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
3: Tita Winnie Cordero
5: sa DZMM.
3: Action ngayon! Ingat-ingat. Bye-bye.
5: Bye.
11: Hello, Attorney sa DZMM.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong nag

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, wow, 2:00 PM.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Laka ng sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa Quezon City, tukoy na ng QCPD. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Ni Marlene Padiernos. Samantala, nasunog ang ilang ektaryang bahagi ng bundok sa Cordon Isabela na hinihinalang nagsimula sa pagsisiga o pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Balita mula sa Isabela, hati ni Haris Julio. Haris.
3: Inabot ng halos isang araw bago tuluyang naapula ng mga bombero at kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang grass fire sa Barangay Wigan, Cordon Isabela. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa Cordon Communal Forest dahil sa matinding init na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ayon sa Menro Cordon, mano-manong pinatay ang apoy gamit ang sprayer sa mga bahaging hindi naabot ng fire truck. Sinasabing nagsimula ang grass fire malapit sa sanitary landfill at umabot hanggang bahagi ng bundok sa Barangay Kapirpiruan. Tinitignan ng mga otoridad na sanhi ang pagsisiga o pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Wala naman nasaktan sa insidente o nadamay na mga ari-arian. Patuloy na inaalam ang halaga at lawak ng pinsala ng grass fire. Pinaalalahan na naman ang publiko na iwasan ang mga aktibidad na posibleng maging sanhi ng sunog, lalo ngayong nakakaranas sa matinding init sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
2: Maraming salamat, Haris Julio. Kapamilya, isang bagong species ng insekto ang natuklasan ng mga researcher at expert sa loob ng Lamesa Watershed Reservation. Tinawag na Neoperla lamesae ang naturang insekto na bahagi ng stonefly family at ginugugol ang halos buong buhay nito sa ilalim ng tubig bilang nymph. Ang discovery ay resulta ng pananaliksik ng mga siyentipiko mula sa University of the Philippines Diliman, University of Otago at Korea University. Ayon sa DENR, mahalagang presensya nito dahil nagsisilbi itong bioindicator o natural na panukat ng kalinisan ng kapaligiran. Dagdag pa ng mga siyentipiko, ang ganitong uri ng species ay sensitibo sa kontaminasyon, kaya ang pagkakatuklas nito ay patunay na nanatiling maayos ang ecosystem ng Lamesa Watershed.

0: Samantala, balikan ho natin ang ulat ni Marlene Padiernos mula sa Campo Crame. Go Marlene!
1: Ng Quezon City Police District ang plaka ng grayish blue na sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue kamakailan lang. Sa verifikasyon na labas na nanabili, ito mula sa Nueva Ecija at nakarehistro sa pangalan ng isang alias Jerosaline sa ilalim ng isang car financing services. Ayon kay QCTV Station 16 Chief Lieutenant Colonel Brian Angelo Paharillo, nakatakda nilang puntahan ang registered address ng natukoy na registered owner ng naturang sasakyan. Habang nagkapatuloy naman ang ginagawang backtracking at forward tracking sa CCTV sa lugar upang tuntunin ang driver ng sasakyan ng mangyaring insidente. Inaalam na rin ang posibleng maging sanctions ng lalaking kasama umano ng driver ng mangyari ang gas and run. Nanawagan naman ang QCPD sa taong bayan at maging sa mga sangkot na makapag-ugnayan sa mga otoridad upang linawin ang insidente. Kasabay ng pagkikayat sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon ng pagkakakilanlan sa 911 o di kaya sa QC Helpline na 122 at sa agarang aksyon na makinukulala. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

0: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
1: Hello po! Hello mga ating mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's Wednesday, Mayo 6, 2025. Narito na po ang tambalan, ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: At ito ang
2: Action Ngayon! Naubusan ako ng hinga, Tita Winnie.
1: Ice lang yan. Ice lang yan. Rako tayo dito naman sa ating programa, hindi ho tayo mauubusan ng pagtulong at pag-aksyon sa mga panawagan. Mamaya po, mangungumusta po tayo doon sa ating mga kapamilya sa Kamalig Albay.
2: Yes,
1: Kamalig ba o Kamalig?
2: Kamalig Albay.
1: Kamalig.
2: Suwa.
1: Suwa.
2: Yes. Dito mismo sa Kamalig, ang may uka ng sabihin natin, crater ng Mayon.
1: Makikita
2: mo?
1: Na yun.
2: Yes. Dito makikita mo yung flow ng lava talaga.
1: Ay, ino.
2: Many years ago, hanong bata-bata pa ako, nagbabiyahe pa kami sa gabi para makita yung flow.
1: Ay, meron na?
2: Yes, kasi every 10 years ang pagbuga o pag-erap ng Mayon. Yun ang kanyang cycle eh.
1: Ang first time ko napunta ng Legazpi, sinabi nila pag daw hindi daw nagpapakita ang agad-agad si Magayon.
2: Yes.
1: Pagka nagustuhan ka niya, because yung legend was about a princess and a prince, right? Love story nila yun. Pagka nagpakita sa'yo, ibig sabihin,
2: maganda ka.
1: The is in favor of
2: yes,
1: you.
2: Yes, because Magayon means maganda.
1: Maganda. Oh, si Princess maganda, diba?
2: Yes.
1: Nagpakita sa akin.
2: Oh, diba?
1: Promise.
2: Dapat lang.
1: Thank you.
2: Yes.
1: Pagkatapos, syempre, meron pa rin po tayong klinika sa East 30.
2: Ay, liver cirrhosis.
1: Liver
2: or
1: cirrhosis.
2: Pagpapalya ng atay.
1: Cancer na ba agad yun?
2: Hindi.
1: Ah, hindi.
2: Pag tinabi natin cirrhosis, nawawala. Yung tunay na function or takbo ng atay.
1: Ay,
2: kaya dapat alamin natin muna bakit, para saan ba ang atay, at ano ang nangyayari pag pumapalya or pumalya na.
1: Ang alam ko sa atay ay isa sa mga pinakamalalaking organs ng ating katawan.
2: Yes.
1: I think number 2 sa skin.
2: Number 2. Correct.
1: Ayun. Kasi ang dami niyang function. Tapos ang galing-galing, Doc. Tama ba na meron siyang regenerating capacity?
2: Pero 'yun, paniwala na 'yan ay tama kapag damage lang or inflammation.
1: Okay.
2: Pero pag usapang pumalya na siya, ay naging kalyo na siya, o may tumutubong bukol, walang regeneration na pag-uusapan yan. Doon natin dapat linawin para sa kapamilya natin na pag yan ay na permanenteng sira, walang regeneration na pinag-uusapan. Dahil yun ang ipinapamukha sa akin ng pasyente. Dok, hindi ba magre-regenerate? Cirrhotic na ako. Kaya dapat
1: alam. Hindi lagi-lagi.
2: No.
1: Ayan. Eh mamaya, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa atay. Abay, iisipin nyo na't ipadala yan sa amin. Sasagutin ni Doc Dennis sa kanyang klinika sa East 30 later. At makikikumusta naman tayo kila JP ulit ng San Andres, Maynila.
2: Yes!
1: Para sa tatay niyang si Tatay Jill Argelies, ano na nga ba ang mga tulong na napaabot sa kanila ng Manila LGU? Yan, at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
2: Aksyon Ngayon! Ngayon!
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
4: Pinapaasa?
0: Oras na para sa Aksyon at Solusyon! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Kumusta po tayo dun sa Suwa? Tama ba?
2: Suwa.
1: Suwa Kamalig Albay. Nasa linya natin, isa sa mga naapektuhang residente doon, si Girly Carrion. Hello Girly, magandang hapon. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama mo sa Aksyon ngayon.
5: Hello ma'am, magandang hapon po sa inyo.
2: Oh, good afternoon, Girly.
1: Oo, Girly, kamusta kayo
5: dyan?
1: Oo, kamusta kayo dyan?
5: Sa ngayon, ma'am, pag nandito ko sa labas, parang yung bang ano, yung kalsada, puro alikabok.
1: Oo nga. Mm.
5: Pag lumakas yung hangin, sobrang ano, alikabok po.
2: Oo, lumilipad.
5: Dahil, lumilipad.
1: Dahil sa ashfall.
5: Yung kalsada, sir.
1: Oo, dahil sa ashfall yan.
2: Tama,
1: ano?
2: Oo.
1: Opo. Lumalabas pa ba kayo ng bahay?
5: Pag hindi po kailangan, hindi na po lumalabas yung mga tao dito.
1: Ay.
5: Kasi ganun din po, masisira lang yung kalusugan nila.
1: Totoo oo, naman. Oo.
2: Eh, kumusta ang ano, tubig natin dyan? Yung takbo
5: yung
2: ng tubig?
5: Po, oo. Bali, karamihan po dito sa amin, sa puso po, umiigib.
2: Kaya nga,
5: kumukuha na rin po doon ng inumin.
2: May abo? Meron tayo
5: na
2: kit? Wala naman.
5: Galing naman po sa puso.
2: Sa deep well, no?
1: Ha?
5: Opo.
1: Okay. Eh, paano ang kabuhayan ninyo, Girly?
5: Yun ma'am, ang problema dito namin ngayon kasi lahat ng pananim, yung mga
2: palay?
5: Mga gulay, lahat po nasira, natutong. Nasira po, namatay po. Kaya kawawa yung mga magsasaka dito, yung mga nagtatanim ng mga gulay.
1: Oo. Eh, and may mga panawagan ba kayo? Ano ang pangangailangan ninyo, Girly?
5: Siyempre ma'am, dito sa residente namin, kailangan po namin ng tulong. Kasi po yung kulang kami sa pagkain, sa gamot, tsaka siyempre po yung mga bata, karamihan halos yung asthma, yung sipon, yung mga matatanda, ganun din po. Yun po ang kakulangan namin sa gamot, sa pagkain.
2: So may mga nagkakasakit na, Girly?
5: Opo, meron na po. Minsan...
2: Anong kadalasan na mga sakit na nakikita natin?
5: Yung ubo, yung asthma.
2: Ubo.
5: Hirap silang huminga.
2: Ito yung nga pinag-usapan natin kahapon, Tita Winnie, sa ashfall, di ba? Ubo, sipon, yung mata.
1: Ay, nasa... Girly, sandali nasa linya rin natin ang mismong mayor ng Kamalig Albay, si Mayor Caloy Baldo. Hello, Mayor. Magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
2: Good afternoon, sir.
6: Magandang hapon po, Tita Winnie.
1: Opo, ayan.
6: And Doc Dennis.
2: Yes.
1: Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Mayor, sa pag-sagot niyo po sa aming tawag. Ano nga po ang ibinibigay nating assistance sa mga katulad ni Girly sa Kamalig Albay, sa Suwa?
6: Sa barangay Suwa, galing lang po kami dyan noong Monday. Namigay po kami ng food pack.
1: Okay.
6: Kasi noong Sunday sana, mamibigay na kami. Sa sobrang kapal talaga ng abo dyan, hindi pumayag si Kapitan na mamigay kaagad ng food pack. Kaya noong Monday, namigay na po kami dyan. Ang food pack, then mamimigay po uli kami.
1: Okay.
6: Umikot po kami. Kahapon din, namigay po ng stat dyan.
1: Okay.
6: Yung Lions Club. Then, sa pagkain po siguro, kaya naming sagutin sa tulong po ng DSWD.
1: Okay.
6: Kasi nandyan naman po si DSWD na umalalay sa amin.
1: Okay.
6: Then yung OCD, nandyan din po, namimigay din po ng tubig at saka mga face mask at saka yung ibang kailangan pa. Actually, natanong ko po sila kung ano po ang mga kailangan nila.
1: Opo.
6: Noong namigay po kami kasi kinonsulta namin ano ba kailangan nila.
1: Opo.
2: Okay. Oo.
1: Gamot nga daw po. Gamot din daw po, Mayor.
6: Opo, yung gamot kasi si MHO na, nagko-coordinate na po yan sa DOH.
1: Okay.
6: Kasi may order naman po ang presidente na bigyan talagang pansin itong mga apektuhan ng asphalt.
1: Opo.
6: Kaya po, nandiyan na po. Siguro kung may mga nagkakasakit, may BSW naman po sila. I-coordinate lang po nila at pwede nga po natin papuntaan po yan.
1: Opo.
6: Ng mga medical health center, ng mga health worker po natin.
1: Opo.
6: Para matingnan at naibigay yung tamang gamot.
1: Okay. Ang Barangay Suwa ay isa lamang sa mga barangay sa Kamalig. Ilan po ba ang mga barangay dyan, sir?
6: Yung naapektuhan po namin sa asphalt, nasa 16 barangay. Pero yung heavily affected kasi, yung barangay Suwa, Kirangay, Tumpaeng, Anuling. Okay. Yung po talaga ang tinamaan ng makapal na asphalt po.
1: Ah, okay.
2: Ilan kilometer away kayo, sir, sa ano, Mayon?
6: Yung Suwa kasi, nasa loob po yan ng 7 to 8. Kilometers.
2: Yes, that's the...
6: Kaya talagang nung bumagsak yung abo, talagang makapal po sa kanila.
2: Patuloy pa po ba ang pagbagsak ng asphalt ngayon?
6: Sa ngayon po, kalmado si Bulkang ngayon.
1: Okay. May
6: mga ilan nila lang uson.
2: Mm-hmm.
6: Pero syempre, hindi po natin kinukuha na hindi na po yan puputok uli.
2: Mm-hmm.
6: Na talagang medyo... ang mga tao natin dyan naka-alerto po.
1: Hindi po ba kinoconsider ang evacuation dahil sa health concerns?
6: Yung evacuation kasi, ang nasa evacuation po namin, nasa 6 kilometers. Pero may mga in-evacuate kami during nung Saturday hapon, talagang after nung asphalt, yung ibang pamilya, in-evacuate po talaga namin kasi feeling nila, hindi la sila safe. Eh, in-evacuate po namin. Pero yung tuwa kasi, hindi naman po nag-evacuate kasi kuha naman sila outside 6 kilometers kasi kuha naman po sila. Doon lang po talaga apektado sila sa asphalt.
2: Pero
6: kung may gusto, i-evacuate po namin
1: okay.
6: Para yung feeling nila,
1: yes.
6: Kuha naman po yun.
1: Okay.
6: Humanitarian consideration po kasi kung feeling mo hindi kasi, syempre, ibibigay. Lalagay natin sila sa
1: CKB.
2: Mayor, meron ba tayong balak na parang habi, sabihin natin parang lagyan ng tubig o diligan yun sa sahig para mabagsak yung ash tapos iipon natin
1: parang
2: sa tabi?
1: Parang iikot na may sprinkler.
6: Nasa hearing po ka tayo ngayon dyan sa barangay Suwa.
2: Opo.
6: Nasa kwa po yung team nandun sa barangay.
2: Okay.
6: Para mag-clearing po sa kalsada. Kasi number one, yung kalsada.
2: Yes, opo.
6: Kasi pag hinangin lang po, talagang nasisiliparan yung mga alikabok.
2: Yun nga, pag dumaan ng truck, lipad-lipad na.
1: Yun, Mayor, yun nga po, ang iniisip lamang po namin ni Doc na mas maigi po na basain yung paligid. Okay. Imbis na magwalis, gawa ng lilipad din po yung asphalt kasi?
6: Hindi po pwedeng basahin lang. Kailangan po alisin natin.
2: Opo, basa.
6: Nandiyan pa rin
1: yan. Oo naman. Mayor.
6: Tinatanggal po yun ngayon. Pinapala, kinakarga sa truck, alisin po. Tapos, didiligi ng fire truck, talagang i-flashing nila yon.
2: Oo. Kasi ang alam ko, Mayor, usually, i-flash ng fire truck muna, tapos ibubungkal, ipapala sa tabi, tapos iipunin sa truck.
6: Kasi makapal po kasi hindi kakayanin, maraming tubig kailangan. Kaya pinapala na nila, karga sa truck, then pag medyo manipis na, flashing na po.
2: So walang ulan sa hapon ngayon dyan?
1: Kasi ano eh.
6: Sa ngayon po wala. Din. Pero nung the night and nung gabi nung
2: magkaroon
6: ng asphalt, umulan ng kaunti.
2: Oo.
6: Pero mas delikado po yun kasi madulas ang kalsada.
2: Mm-hmm.
1: Totoo naman.
2: Yan.
6: Kaya kailangan talaga tanggalin.
1: Hindi, Mayor. Habang umuulan, tsaka kayo magpala. Para hindi, ang concern lang namin, Mayor, kasi yung paglipad ng ashes around the house, around the vicinity. Kasi kung basa siya, wet siya, muddy, hindi siya iikot.
2: Oo, mas hindi po lilipad.
6: Mahirap po palahin kasi malapot.
1: Eh di ano po, backhoe.
6: Kaya tatanggalin muna siya, papalahin. Ngayon, may mga volunteer na nagaling po ng barangay na tumutulong maglinis ng kalsada.
1: Opo.
6: Na bibigyan uli sila ng food pack. At saka after po niyan, lahat ng pamilya na nandyan po sa apat na barangay. Nag-coordinate na din po kami sa Dole. Bibigyan po silang tupad para maglinis doon po sa kapaligiran nila.
1: Ah, may kapalit ang paglilinis. Pero kung ako taga doon, lang ang kapalit mo may linis eh, para sa akin din.
2: Kailangan mo rin linisin ang paligid mo rin.
6: Kailangan din po nila kasi yung panggastos din po nila.
1: Oo naman, Mayor.
2: Pero hindi, yung sariling paligid, lilinisin ko.
1: Oo, totoo. Paligid ko, at ano yun, tapat ko, linis ko.
6: Tapat ko, linis ko. Dapat gano'n na din po. Pero siyempre, walang hanap buhay, walang gulay.
1: Oo nga, sabi nga.
6: Bibigyan na lang po natin ng food provision. At saka yung cash na din. Kasi yun ang inilin po nila.
1: Ah, okay.
6: Magkaroon, hindi lang pagkain, pati cash. Naghanap po tayo, coordinate po si Dole na magbibigay sila tupad.
1: Sige, pero meron din po ba kayong mga pinaplano na long-term solutions dito po sa pangyayaring ito, Mayor?
6: Hindi po natin pwede ialis yan. May magandang dulot din yan. Yung kuha po ng P-Box, alisin lang yung nasa 6 kilometers. Yung outside 6 kilometers kasi, medyo safe na din naman yan sa Uson. Yun nga lang, apektado talaga pag may asphalt.
2: Yes. Yung Uson ang problema natin eh. Hindi rin na ma-predict yan eh. Pero pwede tayong gumawa ng mababang dike para sa ganung klaseng pangyayari.
1: Yeah. Siguro kausapin na lang natin ulit ang pamahalaan ng Albay at iba't iba pang mga lalawigan doon. Kasi parang pinatubo, di ba?
2: Yes.
1: Meron silang ginawang parang long-term solution. Mm-mm.
2: Dahil yun nga. Pero ito, from the top, baba. Uh-oh. Hindi ito lahar na galing
6: yung mayo
2: sa...
6: Yung mayo po kasi dati every 10 years. Ngayon, nagiging 6 or 3 years na lang ang pagputok mo niya. Yes. Kaya medyo talaga...
2: Kasi sabi ko sa ngayon...
6: Active talaga kasi...
2: Tama. Very active
6: mayon,
2: siya.
6: Pinatubo po.
2: Opo.
1: Sige, Mayor. Mangungumusta na lamang po kaming muli. Ah. Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you, Mayor.
1: Sige, thank you.
2: Thank you, Mayor.
6: Okay.
2: Yes, sige po.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Mamalos.
1: Balikan natin si Girly. Hello?
3: Yes, po.
1: Oo, Girly. Narinig mo naman ang sabi ni Mayor. Help is on the way. Intay-intay lang tayo at pasasaan ba't titigil din niyang si Mayon. Ano?
3: Apa.
1: Sige, bye-bye.
2: Thank you, Girly. Ingat.
3: Bye.
1: Thank you.
0: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Pwede namang tawag to bulldozer kaya, no?
2: Bulldozer, parang snowmobile dati. Yung makikita mo yung parang i-rake na ganyan. Yun ang inibig sabihin. Iniisip ko yung parang sa snow. Hindi ko sinasabing may niebe tayo, pero meron tayong material na gano'n, yung parang scooper. Babasain mo, iscoop ko siya para pumunta sa gutter o sa tabi. Then doon ko iipunin, isasapo.
1: At doon ko kukulektahin. Na
2: pupunta.
1: Hindi iikot yung ash.
2: Yes.
1: Diba?
2: Para mas mabilis. Isang sistema ba?
1: At saka hindi makaka-aggravate ng health condition ng mga tao doon. Kasi yung nakikita ko kanina sa video, iwinabalis na gano'n.
2: Ting-ting eh. Tapos ang sa akin, yun, tama ka, i-rake yung parang ganyan, yung bulldozer na meron kolektor para ilagay lang sa tabi.
1: Well, yun naman po yung suggestion lamang namin ni Doc. Yes, baka merong mga ibang naiisip ang mga taga roon. Intayin na lamang po
2: tama.
1: Natin. Samantalang oras natin.
2: Ang oras natin, alas 2:24.
1: At sa oras na yan, bigyan daan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol.
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DCMM Updates.
1: Eto, Pilipinas, positibo sa itinatakbo ng mga negosasyon ng ASEAN kaugnay ng isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Hey, Christian!
4: Magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis. Positibo ang pamahalaan ng Pilipinas sa itinatakbo ng mga negosasyon sa pagitan ng mga member states ng ASEAN kaugnay na matagal ng isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng Beijing sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa press briefing dito sa International Media Center, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial na maganda rin ang pinapakitang commitment o katapatan ng mga kapwa bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Bukod sa ASEAN member states, aktibo rin anyang umuupo sa pulong ang China, kaya ganoon na lamang kapositibo ang pamahalaan sa posibleng direksyon at resulta ng usapin para sa COC. Tuloy-tuloy din anya ang mga pagpupulo ng mga bansa kaugnay ng naturang paksa mula ng i-anunsyo ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa ASEAN Foreign Ministers Retreat noong Enero. Nakalatag na rin anya ang mga susunod na schedule ng usapin at mga diskusyon na mga may kinalaman sa Code of Conduct sa pagitan ng mga lider. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN para maisulong at maselhan na ang matagal nang ikinakampanya ng Code of Conduct sa South China Sea. Layo ng Code of Conduct na magtakda ng mga patakaran para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansa ng ASEAN sa naturang bahagi ng karagatan.
3: We are very encouraged by that commitment. And as indicated and mentioned back in January, when our Secretary of Foreign Affairs chaired the AMM retreat back in January here, also in Cebu, there was a mention on commitment for more frequent meetings. So those frequent meetings are still happening.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Salamat sa iyo, Christian Yosores. Tuloy-tuloy mga balita, Doc.
2: Pagpula sa nasusunog na Navotas sanitary landfill, mas madali na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Navotas Radyo Patrol, Nico Bagsik.
7: Doc Dennis, at Tito Winnie, tinatayang nasa 20% o 20% na lamang ang natitirang bahagi ng Navotas sanitary landfill ang natutupok matapos ang ilang linggo mula ng sumiklab ang sunog sa isla. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., kakayanin ng 4 hanggang 5 araw na lamang bago nila tuluyang maapula ang apoy dahil mas mabilis nang nakakapagtambak ng lupa ang mga rumeresponding mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng nabuong kalsada papuntang isla, mas maraming heavy equipment at tulong ng Japanese rescue team na ang nagdadala sa isla at tumutulong sa operasyon. Pero nilinaw naman ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na ayaw muna niyang pangunahan kung kailan tuluyang maapula ang sunog sa landfill dahil sa iba't ibang faktor tulad ng hangin at lagay ng panahon na maaaring makaapekto sa pagtatrabaho ng mga tauhan sa lugar kung saan pangunahing isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Narito ang kanilang
8: hayag. Thermal imaging capability. Nakikita namin kung anong lugar na lang ang mayroon pang may apoy. So nakikita namin nga na mga 20% na lang ng area ang mayroong ganun. That's why based on sa daily output namin in terms yung pagtabon ng lupa, ang sabi ng mga tao namin doon mga 4 to 5 days ang ano. So lalo ngayon dahil dumating

0: dahil maraming factors, no? Yung wind direction at iba't ibang factors. Pero nakita nyo naman, hindi naman namin pinangako previously na ganito, mas mapapabilis natin. Pero nakita nyo, halos 80% na po.
1: Yan ang magkasunod na pahayag ni DENR Secretary Charles Calima Jr. at Navotas Mayor John Ray Tiangco. Nabanggit rin ni Tiangco na papanagutin nila ang Philippine Ecology System Corporation o PhilEco, ang maintenance operator ng landfill dahil sa biglang pag-abandona sa lugar nang walang rehabilitation plan. Isinumiti na nila sa Office of Solicitor General ang mga dokumentong nagpapatunay ng kababayaan ng kumpanya batay na rin sa guidelines ng DENR. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Ay, salamat. Konti na lang po pagtitiis natin, ha?
2: Papataraw.
3: Oo, iwag nyo nga tatanggalin yung mga
2: N95
3: mask ninyo.
2: Na mask.
3: Lalo na doon sa mga lugar na apektado ng usok mula sa dyan sa landfill na yun. Samantala sa ibang balita, Manila LGU magpapatupad ng mga panuntunan matapos makitaan ng drug-resistant bacteria ang mga samalamig na ibinebenta sa Maynila. Ano ba yan? Narito ang malinaw kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Ano ba iyang ano mikrobyong yan, Bert?
4: Tita Winnie, Doc Dennis, itinuturing na ng Manila Health Department na isang high priority public health concern ang natuklasang kontaminasyon sa mga sinuring ibinibentang samalamig sa Tondo. Ito ay matapos lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health, Department of Medical Microbiology, ang drug-resistant bacteria dahil sa kontaminadong yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri sa lungsod. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, agad na magsasagawa ng panibagong inspeksyon ng mga sanitary inspector ng lungsod sa mga nasabing lugar upang tiyakin ang kalinisan at kaligtasan ng mga ibinebentang inumin. Dahil dito, oobligahin na ang mga nagtitinda na gumamit lamang ng certified portable water at yelo mula sa mga aprobadong supplier. Magulusan din ang lungsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor, kabilang ang tamang paghuhugas ng kamay, safe food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan ng palamig. Magbibigay rin ng libreng water potability testing ang Manila Health Department upang matulungan ng maliliit na negosyante na makasunod sa health standards. Bukod dito, palalakasin pa ng Manila Health Department ang monitoring sa mga inumin at kagamitan upang matukoy kung hindi lamang ang bakterya kundi ang pagiging antimicrobial resistance ng mga palamig. At yan ang balita kumpirmado.
3: Bert, sandali.
4: Yes,
3: ah.
4: Tita Minnie.
3: Sana ay ano din, mag-inspeksyon din sa mga ice plant, yung kumagawa ng yelo para matukoy kung saan ang gagaling yung maruming yelo.
4: Tita Winnie, yun din sa isa sa mga nabanggit ng Manila Health Department. Pag natapos nila yung, actually ongoing pa yung pag-testing dun sa 12, parang confirmatory testing yung ginawa ng Manila Health Department. After nun, mag-trace na sila, magbabak-tracing sila kung saan ba pinagkukunan ng mga yelo, pati yung tubig na ginagamit ng mga nagtitind ng palamig.
3: Correct.
4: Nga nagkaroon nga ng nakitaan nila ng bakterya yung mga tubig at yelo na ginagamit sa palamig.
3: Okay, sige. Thank you, Bert.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Bert Dizon po mula Maynila.
2: Senado, posibleng magtalaga ng impeachment manager. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
5: Posibleng magtalaga ang Senado ng isang impeachment manager sakaling umakyat sa kanilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Pro Tempore Pancelo Lacson na base sa paunang pag-uusap nila ni Senate President Vicente Soto III at Majority Leader Juan Miguel Zubiri, si Senator Kiko Pangilinan ang plano nilang italaga na magiging impeachment manager lalo't isa siyang abogado. Pinaliwanag ni Lacson na mas mainam na mayroong abogado na maalam sa rules of court at magtitimon sa impeachment trial lalo na ani at hindi naman abogado sina SP Soto at Zubiri. Nililaw naman ni Lacson na magsisilbi pa rin Senator Judge ang itatalagang impeachment manager at hindi ito magpapakita ng anumang bias. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa.

0: balitang iyahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras, alas 2:34.

0: lang, sandali lamang po, magbubukas na ang ating klinika sa East Trenta. And today,
1: tatalakay natin ang usapang liver cirrhosis.
0: Liver cirrhosis. Tungkol sa atay, baka may mga katanungan po kayo. Pwedeng-pwede kayo magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671 5672 at 5673.
0: Huwag kayong aalis, babalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon!
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Ang DZMM, malaking bagay sa aming mga rider, katulad nung pag may na-aksidente, nakikita kagad ng mga tao, sa ibang balita kagad.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Pause muna sa drama.
12: Ayun, ito din yung chinelas mo.
13: Ayaw! Ayaw!
11: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara!
2: Bukas na ang klinika sa East Trenta sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East Trenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Liver cirrhosis.
1: Yes. So,
0: kaya ko tinanong, Doc, kasi ang alam ng iba, pag sinabi mong liver cirrhosis, cancer na agad yun.
1: Hindi, pero pwede siya maging risk factor.
0: Okay.
1: Para maging liver cancer.
0: Okay.
1: Kaso, pag pinag-usapan natin ang liver cirrhosis, ibig sabihin, ang sira niya sa atay ay permanente. Hindi mo maibabalik sa original na estado.
0: Kahit gagamutin?
1: Dapat maagapan mo yan na bagong tumapak sa cirrhotic na kalagayan o fibrotic o kalyo o sira. Kaya nga sinabi mo kanina na ang atay ay nagre-regenerate. Tama. Yung nagre-regenerate, kaya dapat na maagapan natin na bago siya tumalon papuntang fibrosis so, cirrhosis.
0: In that context,
1: yes.
0: Ikwento mo sa amin, Doc, yung proseso bago maging cirrhosis.
1: Tama. Una, normal ang atay natin, ang ganda.
0: Para saan ba ang atay?
1: Ang atay, panlinis, pang detoxification, pang filter ba?
0: Mm-mm.
1: Siya rin ang gumagawa ng katas ng apdo.
0: Oh, yun.
1: Yung berde.
0: Bile.
1: Bile. Mm. Para saan yan? Panunaw sa mantika, sa taba, fat, and cholesterol metabolism, absorption.
0: Okay. Anong nakakaibahan nila sa bato?
1: Dahil ang bato naman, filtration, dumi sa dugo. Pero halos pareho, hindi lahat ng mga bagay-bagay ay papunta sa atay. Meron din i-distribute, uy, bato, ikaw naman ang maglinis dito.
0: Ah, may ganun. Yes. May assignment sila.
1: May assignment. Okay. Yun. Okay. Ang assignment, sabihin natin, pag dinaan sa kidney o bato, ang labas, ihi. Pag inassign sa atay, pag nilinis, ang labas, katas, bile. Doon mo makikita sa kulay ng ihi at dumi.
0: Kung gaano ang bile na naitapon ng liver.
1: Tama. Halimbawa sa mga taong nakaranas ng hepatitis o pamamaga ng atay. Nakikita nila kulay tsaa ang ihi.
0: Hepa-A.
1: Yun
0: ako,
1: nga.
0: Nagka-hepa-A ako.
1: O, anong kulay ng ihi mo noon? Matingkad yun. Minsan, hindi napapansin ng tao na naninilaw na sila. Kebalat nila o bata. Pero yung kulay, nagugulat sila. Dok, bakit brown ang ihi ko?
0: Yung time na meron silang...
1: Pamamaga.
0: Okay. So, all else normal. So,
1: yes.
0: Yan. Maayos ang atay. Maganda. Yun.
1: Maganda ang atay. Kasi siya ang gumagawa ng nutrients natin. Siya nag-i-imbak ng nutrients.
0: Okay.
1: May kinalaman din siya sa blood clotting.
0: Ah, okay.
1: Vitamin K. Galing sa atay yan. Vitamin K. Dependent clotting factors. Apat na blood factor. May pinag-usapan tayo hemophilia,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Factor 8 ito. Itong atay, pag walang vitamin K, apat na factor ang medyo kulang. Factor 2, 7, 9, and 10.
0: Okay.
1: Marami yan. 12 factors yan eh.
0: Mm.
1: So, ibig sabihin, pag kulang yung apat na yon, magdurugo ka. Bleeding tendencies.
0: Wala akong masyadong
1: yun. Yun kasi ang trabaho ng atay. Maglinis, nutrients, blood clotting, at syempre, bile production.
0: Okay. Paano siya, and siya yung malaking organ, kasi ang dami niyang assignment, dami
1: yes.
0: mong sinabi.
1: Ang dami niyang gawain, hindi lang sa pagkain, meron din siyang kinalaman sa dugo, may kinalaman din siya sa panunaw o pag-absorb ng mantika at taba sa katawan natin.
0: Okay. Diba? At siya rin ba yung sa insulin, Dok?
1: Hindi, ang insulin naman sa lapay yun,
0: sa
1: pancreas
0: okay.
1: naman siya,
0: okay.
1: hindi ba? Kaso, ang problema, meron tayong mga activities, lifestyle.
0: Okay.
1: Mataba.
0: Pagkain. Makolesterol.
1: Meron tayong bisyo.
0: Bisyo.
1: Lalo ng ala, di ba? Meron din yung tinatawag na regular na gamot.
0: Yung ano? Maintenance?
1: Yes, prescription.
0: Uh-oh.
1: Kaya nga may mga gamot na bago ibigay, ireseta sa'yo, i-establish muna na okay ba si atay? Magba-blood test muna tayo.
0: Oo nga. And during the maintenance, tinetest din.
1: Maya, itetest din.
0: Every 6 months.
1: Yes.
0: Okay.
1: Now, naintindihan mo na bakit
0: yes,
1: tinetest.
0: Yes, yes.
1: Kasi, mas kinasabihin natin ito ay gamot na nireseta na kailangan ng katawan mo, maaaring maka-harm, makasira din ng atay. Drug-induced injury.
0: Okay. So, kung halimbawa...
1: Well, nandiyan pa rin yung pinaka-importante, Tita Winnie, yung viral hepatitis, lalo na si B at si C.
0: Okay.
1: Ito ay dinadaan sa punla, sa dugo. At ito ay gumagawa ng pinsala na permanente. Meron siyang tinatawag na chronic active hepatitis.
0: Wow.
1: Na siyang pwedeng tuloy-tuloy ang paninira na hindi mo kailangan may sintomas.
0: Oo nga, totoo nga. Oh my gosh. Okay, so ano nangyayari sa atay pagka may mga ganyang factors?
1: So binanggit natin kung ano ang trabaho niya.
0: Uh-oh.
1: Eh hindi niya nagagampanan ang trabaho niya. Therefore, naiipon ang lason, toxins.
0: Uh-oh.
1: Nawawala yung bile production. Magiging malnourished ka kasi walang nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon ka ng bleeding o pagdurugo kasi walang factor vitamin K.
0: Sabay-sabay ba yan nangyayari pagka nagkakaroon ng malfunction?
1: Maaaring sabay-sabay, pero hindi ka nasugatan. Malay ba natin na magdudugo ka? Pero dahan-dahan makikita mo, ba't parang hindi maganda ang kulay niya? Bagsak ang katawan niya.
0: Bakit nga ba nangingitim?
1: Yes, kasi nga yung nutrients na siyang tinutulungan ni mag-absorb, hindi niya na nagagawa.
0: Ba't naninilaw?
1: Dahil nga sa bile, nagkakaroon ng stasis, nagpipirmi siya. Hindi ba? Pag
0: hindi siya lumalabas.
1: Hindi na siya nakakagalaw. Di ba?
0: Okay.
1: So, ipipilitin kong lumabas sa atay mismo. Nawala na ako sa mga kanal, sa mga ducts. Kaya pag nagbara na siya, pwede na akong mamaga. Pag namaga na ako, ayan, tuloy-tuloy na. Kaya simpleng normal na atay muna. Ang susunod na hakbang ay magiging pamamaga.
0: Okay.
1: Itis. And then, syempre, pag namaga, gusto niyang gumaling ng pusa.
0: Oo naman.
1: Diba? Pwede. So, tigil bisyo, lahat-lahat ng ginagawa natin. Pero kung hindi natin naagapan ng maaga, pwede na siyang tumawid sa paninigas.
0: Yung cirrhosis?
1: Fibrosis muna. Ang cirrhosis kasi sumututal na. Lahat na.
0: Buo na.
1: So, okay. Pag fibrosis, patsi-patsi muna. May mga lugar na kulang dito, wala dito. Yung parang may patsi, may mga peklat.
0: Savable pa yon.
1: Yes, savable pa. Fibrotic siya,
0: okay.
1: No?
0: Okay.
1: Dahil kung lahat, yung buong atay mo ay fibrotic na, wala na. Wala ka ng island o wala ka ng, sabihin natin, viable tissue na pwedeng gampanan ang trabaho ng atay.
0: Liver transplant.
1: Yes, yun ang tanging paraan mo. Yun ang tanging paraan natin para isalba ka. Pero bakit mo pag-usapan dapat kaagad? Alam natin meron tayong lunas, liver transplant. Pero ano ba ang mga sanhi ng liver cirrhosis? Binanggit na natin, alak, fatty liver, toxins, medications, hepatitis B, hepatitis C.
0: Okay.
1: So, may paraan naman itigil yun eh.
0: Uh-oh.
1: Bakit ba? Ang alak ba? Kailangan mo?
0: Uh-oh.
1: Dapat ba? Inom ka ng inom?
0: Uh-oh.
1: So, itigil mo.
0: Uh-oh.
1: Ang hepatitis B at C, anong dapat gawin? May bakuna. Di ba? Pag nagpabakuna ka, di siyempre, na-prevent na natin.
0: Correct,
1: magkaroon ng hepatitis B at C. Ang fatty liver, usapang taba. Obviously, obesity ito, overweight, ay dapat i-control ang ating timbang at BMI.
0: Mag-focus lang, Tita Nona, Damian, may question, pero mag-focus lang tayo muna dun sa fatty liver.
1: Yes.
0: Kasi parang lahat naman ang kakilala ko, yung meron sa test nila, lalabas may fatty liver.
1: Yes.
0: Gaano, how do you call this? Bago maapektuhan ng todo-todo ng condition na fatty liver.
1: Okay. Pag ang fatty liver, ibig sabihin, napasukan ng taba ang atay natin.
0: Oo, dahil so, sa kinakain.
1: Yes. Dahil,
0: is it just because of what I eat?
1: Yes, one of them.
0: One of
1: not
0: them.
1: Not just, hindi pa. Meron din kinalaman si triglyceride, si cholesterol.
0: Eh, di galing din yun sa pagkain?
1: Pwede. At pwedeng dahil sa family history mo.
0: Ah, oo nga.
1: May kinalaman din si asukal sa dugo.
0: Oo.
1: May kinalaman din si obesity. May kinalaman din ni activity mo. Sedentary ka. Kaya mababa ang good cholesterol mo. Dahil itong sinasabi natin, fatty liver, ay metabolic disease. Kaya may kinalaman si mantika taba sa dugo, cholesterol triglyceride. May kinalaman yun, yung bisyo, yun sabihin natin, pag magiging mataba,
0: sedentary
1: lifestyle. Kasi kung nag-exercise ka, magpipick up yung tinatawag na HDL, yung good cholesterol.
0: Kasi nabiburn mo si cholesterol.
1: Naproportahan ka.
0: So, pagka yung fatty liver na yan, reversible.
1: Yes, that is why dapat yung bawat puntos na papuntang fatty liver ay address mo. Ang binanggit mo, Tita Winnie, is yung pagkain lamang, taba, mantika. Sige, na-control mo yon. Pero hindi ka naman umiinom sa sabihin natin gamot mo sa diabetes, alta presyon mo, o yung timbang mo, hindi mo inaalagaan.
0: Si Jeff Torano, nawala yung question ni Tita Nona. Ask ko lang po sana, paano ko po mapapanormal yung SGPT levels ko po aside from taking liver supplements? May NAFLD
1: is NAFLD, Tita Winnie, non-alcohol fatty liver disease.
0: Okay.
1: Yun ang pangalan niya. Oh, no?
0: So, hindi siya umiinom, ibig sabihin?
1: Hindi siya umiinom ng alcohol. Eh. Hindi gawa ng alak ang sanhi ng pananaba ng kanyang atay. That mataas ang SGPT niya, no? Yung liver enzyme. So, ang gagawin natin, hindi natin dapat intindihin muna yung liver enzyme kaagad. Ano ang iyong puntos or points na nag-fuel ng fatty liver mo? Ikaw ba ay medyo mabigat sa timbang? Ang asukal mo ba? Ang blood pressure mo? Ikaw ba ay nag-e-exercise? Yun ang muna dapat tingnan natin. Maaring umiinom ka ng gamot para i-control ang enzyme. Pero pag hindi naman kontrolado yung mga binanggit ko, blood pressure, asukal, timbang mo, walang mangyayari.
0: So, kailangan talaga monitor and discipline. Si Tita Nona Damian, paano kung wala na akong gallbladder na isa din daw pang linis ng mga dumi ng katawan sa loob ng katawan?
1: Wala. Walang problema yon. Ang apdo kasi, or gallbladder, ay siyang supot lamang na nagpapakonsentrate ng bile. Pero hindi ibig sabihin na wala kang bile. Kaya nagiging brown ng dumi, yellow ang ihi, ibig sabihin may bile.
0: Ayan.
1: So mali po ang pag-iisip natin or sabi natin myth na pag ikaw ay wala ng apdo, hindi ka na pwedeng kumain ng taba at mantika. Mali po yun. Hindi.
0: Mali. Si Al Escape, Doc, paano po pag ang kulay na ay green po? Ibig po, anong ibig sa...
1: Green ng ano? Diba?
0: Poops.
1: Well, wala yun. Dahil gulay rin, pwede magkulay ng green, di ba?
0: Ano ba kinain mo, Al Escape?
1: So, hindi natin alam. Baka
0: meron bang nagigreen na wiwi?
1: Minsan, nagigreen ang kulay ng balat.
0: Nagigreen ang kulay ng balat?
1: Sobrang deep jaundice na yan. Sabihin natin, sobrang paninilaw.
0: It's to the point... still about the liver jaundice, sabi.
1: Pwede. Kaya nga, gusto natin malaman yan. Ang nakikita ko, hindi ko alam kasi medyo alam dapat ng mga nakikinig sa atin na green lang ang tanong, hindi niya sinabi anong green.
0: Okay.
1: Iniisip ko, green ng balat.
0: Green, anong skin. Green ganito?
1: Verde. Oo, kasi deep green? Yellow, oh nagiging parang greenish na.
0: Yellow and blue.
1: Parang ganon, oo. Nag-iibang kulay.
0: Oh.
1: So, ganon ang kulay ng cirrhotic.
0: Okay. Naku, ang dami pa ng mga katanungan pero bitin tayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Pwede niyong hanapin ang aking official username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang mga payong medical o anumang makabuluhang hunta na may kinalaman sa kalusugan.
0: Ang dami ko pang tanong eh.
1: Pwede natin i-continue.
0: Part 2 tayo, di ba? Nagulat ako, pwedeng magkulay green? Mm-mm. Ang balat?
1: Ang gusto kong tanungin eh, anong kulay ng dumi mo at ang kulay ng ihi mo?
0: Magkikita
1: mo yung tanong na yan,
0: sige.
1: Matitwist ka, mas magugulat ka pa sa isasagot niya.
0: Siya, sige. Naku, may part 2 po tayo tungkol sa atay. Watch out for that. Samantala, after a few reminders, kumustahin na naman po natin sina JP at si Tatay Jill ng San Andres, Maynila. Wait lang, babalik po ang
1: Aksyon Ngayon!
13: Aksyon Ngayon!
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
16: This is MM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
17: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Hindi ako susuko!
19: Digaxin!
20: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
19: Habulin!
21: Ang lakas-lakas ng apil mo.
22: Bulaklak para sa'yo.
19: Hindi ka sasantuhin.
23: Si Maroy! Bumuka na kaboy!
24: Halagang
19: ang bumangga.
24: Iba!
25: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
19: Sinong sinabi ko?
25: Ako!
26: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
19: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
27: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
29: Ano mga concerns? Ano mga issues?
30: Pagkakampi ng masang Pilipino.
29: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
30: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
29: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
30: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
31: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
30: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: kaiyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pangpamilya? Check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
4: Silang sinabi po na gano'n.
5: Oh, sige, fa-follow up na lang namin.
6: Sige, gawa natin ng ano, recommendation.
5: Sige, JB, baka meron kang gustong pasalamatan.
4: Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa programa. DCMA, Maxim ngayon. Pati na rin po kay Doc. At pati na rin po doon sa nagbigay sa amin ng financial assistance at saka po doon sa Bigas. Maraming salamat po.
5: Sige,
4: sa
5: sige.
4: Tulong po na ibinigay ninyo. Lalo po sa programa po ninyo.
5: Uy, thank you.
4: Salamat
5: thank you.
4: Po.
5: Pa-follow up. May assignment ako sa iyo. Papa-follow up natin yung nabanggit na skills training sponsorship para ikay makapagtrabaho at saka yung pagbisita ng doktor kay papa mo para matingnan kung ayos ba siya, ha? Sige, JP, ha? Pa-follow up natin lahat yan. Ingat kayo ni papa.
4: Thank you po, Tito Winnie.
6: Yes, ingat ka, JP.
5: Sige, salamat si John Paul Argelias po yan. Ang anak, panganay na anak ni Tatay Jill Argelias. Naku, may mga ifa-follow up pa pala tayo para sa kanila. Eh kasi 18 years old lang.
6: Oh, yes, oo. Oh.
5: Ano ba no ang alam pa niyan sa buhay?
6: Oo, tulungan natin.
5: Oo, oh, oh. At saka anong tawag dyan, pangangalaka lamang po ang... every now and then na ginagawa nitong si JP para nga po kumita.
6: Gusto kong tanungin anong kabuhayan. Interest niya. Baka pwede natin i-assist.
5: Nag-aal siya ngayon eh. Sige. I-follow up
6: yes.
5: Natin. Di pa tayo tapos. Dito kailan JP.
6: Yes, hindi pa.
5: Pero tayo tapos na sa ating programa.
6: Yes.
5: Mamaya po, abangan po ninyo si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
6: Ako to si Chiang Ami.
5: Ako naman po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
6: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
5: Ito po ang
6: Aksyon Ngayon.
5: Bye-bye po!
6: Bye!
7: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
8: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.

0: Kaya dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang mga magulang ni Mary Jane Veloso matapos ipatawag ng kalihim ng tanggapan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Yes, Tricia, nandito ngayon sa Department of Justice sa mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso kasama ang kanilang abogado na si National Union of People's Lawyer Attorney Edri Olalia. Sa ambush interview, kinumpirma ng nanay ni Mary Jane na pinatawag sila ni Justice Secretary Frederick Vida kaugnay sa posibleng hiling na executive clemency. Una nang sinabi ng DOJ na target nilang makipagpulong sa pamilya ni Mary Jane para mailatag ang posibleng hakbang at inaasahan sa hiling na executive clemency. Masusiyan nilang pinag-aaralan ngayon ang lahat ng opsyon para matiyak na legal ang mga proseso bago humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang minuto pagkatapos dumating na magulang ni Mary Jane, lumabas si Secretary Vida pero hindi muna siya nagbigay ng impormasyon. Si Veloso ay kasunukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos papauwi sa bansa noong 2024 mula sa Indonesia kung saan siya nahatulan ng kamatayan dahil sa pagkakadiskubre ng heroin sa kanyang bagahe. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.

0: higit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Lubao, Pampanga ang nakatanggap ng ayuda sa gitna ng oil price crisis sa bansa na epekto pa rin ng tensyon sa Middle East. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
1: Tinipon ang nasa 1,250 na magsasaka at 750 na mangingisda sa bayan ng Lubao bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa seguridad sa pagkain. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,000 pesos na ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Lubao at karagdagang 1,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan. May kasama rin itong food packs at tig 1 kilo ng asukal. Bukod dito, 58 na asosasyon ang pinagkalooban ng tig 100 liters ng krudo bilang suporta sa kanilang kabuhayan sa tumitinding epekto ng oil crisis. Kasabay nito, idinaos ang market day na tampok ang sariwa at abot kayang produktong direktang mula sa mga magsasaka. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Day, kaugnay ng kapistahan ng bayan ng Lubao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tres Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Tayo po ay Wednesday na, May 6, 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po ang inyong Chang Emmy. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Nang walang panghuhusga, basta ang mahalaga ay narito po tayo para sa isa't isa. Para makinig, magdamayan, magtulungan. Lalo na ho kung kayo may pinagdaraanan sa buhay. Ibay halos lahat po tayo ay may mga iba't ibang mga challenges or pagsubok. Meron yung iba sa eskwela, yung iba sa trabaho, yung iba naman sa pamilya, at yung iba naman po ay sa aspeto ng pinansyal. Meron naman iba ang challenge na pinagdaraanan ay may kapamilyang merong karamdaman. Eh, wag ho kayong mag-alala. Gagawan ho natin ang paraan yan kahit papaano dito po sa ating programang Ako To, si Chang Emmy. At dahil araw po tayo ng Wednesday, tayo po ay merong anong feels mo? Meron po tayong topic dahil nga kahapon, ay no, nung isang araw sinimulan na po natin yung kasama natin ang ating tito mong psychologist, pinag-usapan natin ay ang ating mga minamahal na nanay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating Mother's Day special, pag-uusapan naman natin ang loving a difficult mother. O yan ha? Dahil sabi naman ng iba, ay hindi naman ho lahat ay close sa nanay. Bakit? Anong nangyari? Minsan kung sino pa yung pinakamalapit nga po sa puso natin, eh siya rin pong mahirap unawain. Paano nga ba daw matututuhang mahalin ang isang difficult mother? At paano natin sila mamahalin sa kabila ng mga pagkukulang at hindi pagkakaintindihan? So yan po ang ating bibigyang pansin ngayong hapon. O pag sinabi mo bang difficult mother, eh ano ba yun? O nariyan yung napakasungit ni nanay, ang aga pa lang, mataray si nanay. O di kaya naman ay si nanay ay nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo, isa siyang OFW. So kadalasan po ang nangyayari ay walang relationship dahil hindi kilala nung anak yung kanyang nanay, wala hong na-form na bonding or relationship, at si nanay ay hindi rin kilala yung anak dahil nung siya'y umalis, bata pa yung kanyang mga anak. So meron din hugot yan, kumbaga. At meron din naman daw pong difficult na nanay kung si nanay ay single na at pasaway at laging may boyfriend at nakikipag-date at late umuwi. O sino ba ang nanay nyo dyan? Wag na ho kayong magagalit. Gagawa natin ng paraan para mas maintindihan natin kung saan sila nanggagaling, saan din nanggagaling ang nararamdaman ng anak, at bakit nasasabing, paano ko mamahalin yung difficult na nanay? Yan ho ang pag-uusapan natin mamaya. Kasama po ang ating eksperto, ang ating pong chief psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya maya-maya lamang po ay abangan po ninyo. At dahil kahapon nga po tayo biglang agad-agad ay naputol dahil sa nagkaroon po tayo ng hookup, eh hindi po tayo nakapagpaalam at nakapagpasalamat sa ating kapamilya na si Sammy na nagbahagi ng kanyang kwento. Sammy, kung ikaw ay nakikinig ngayon, maraming salamat sa tiwala at sa oras na ibinigay mo, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa mga nakikinig sa atin at nanonood na nasa parehong sitwasyon po kagaya ni Sammy, no? Ang maganda lang dito ay talagang very aware si Sammy doon sa gusto niyang ma-achieve. Kasi sabi niya, business-wise, nag-e-excel siya. So pagdating doon sa kanyang pag-handle ng stress at ng kanyang emosyon, ay binigyan nga ho siya ng payo ni Dr. Catherine Tan na magkaroon ng SSEE o yung paglabas sa araw, yung sun, yung pagtulog ng maayos, yung sleep, pagkain din ng tama, yung eat, at yung exercise. Eh, alam po ninyo, malaking bagay yan, ha? Kahit tanungin nyo kay Doc Dennis na bumabiyahe na ngayon. Ingat-ingat, Doc Dennis. Eh, talaga hong mahalaga na yung apat na yan ay napapractice po natin kahit papaano, paunti-unti. Sabi nga, slowly but surely, malaki po ang benefit niyan. Hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating ding pong kaisipan. Kaya mahalaga po na yan ay napapractice natin kahit nasabi mo yung exercise natin, 1 to 10 lang. Pero ulitin mo ng 3 beses or within the day, eh malaking bagay na yon, ha? Kaya kahit papaano po eh, may na ibibigay tayong mga konting tips at payo sa ating mga kapamilya na makakatulong po sa pag-usad naman nila dito sa kani-kanila pong mga iba't ibang mga challenges na pinagdaraanan sa buhay. Eh, wag ho kayong mag-alala. Nandito lang si Chang Ami kasama yung mga eksperto nating psychologist, psychiatrist, pati rin po life coach. I get well soon pala kay Coach Rainer. Mamimiss ka namin today, Coach. Get well soon. At hello, hello na rin at kaway-kaway na ang mga nakatutok sa Team Radyo, Team Bahay at mga Team Sasakyan. Nakatutok po sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band sa Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin ang mga kababayan natin all over the world na nakatutok naman sa The Filipino Channel at sa iWant. At yung mga team online. Aba, meron ng mga padalang bulaklak na sunflower. Napakaganda naman. Si Mami Tess Villamin. Si Tita Cory Alejandro. May pa-Purple Heart, BTS. At si Chris John Gatmonton. Hot afternoon, Chang Ami, sabi ni Nona Damian. Hello, hello din kay Chastin and Aris. Ay, mga nagre-review. O, ingat, galingan nyo, ha? Agnes Reca, magandang hapon. Roberto Clemente, watching from Kalumpit, Bulacan. Good afternoon. Si Dai Kesa Wang, 5734, watching naman from Sweden. With love. Salamat po, ha? Ingat kayo dyan. Maria Dulce Orate, good afternoon. Josh Kyle Edip Official, nyarian na rin. At ganun din, magandang hapon kay VG Garcia. Hugs also to you. Salamat, salamat. Si Marvin Riabad, good afternoon. Nag-a-attendance check na po ang mga taga North Caloocan. Trying now, hot milk tea. Hot talaga ba? Hot na afternoon na, hot milk tea pa? O di bale, pwede naman daw yan, Marvin. Basta iinom lang ng tubig after. Gabby, good afternoon. Magandang hapon din kay Mami Ligaya Ching Tan. Sabi niya, hello, hello daw sa mga Chang Aminatics. So, may ganun pala, ha? Thank you po sa inyo. Miko Alcacid likes bus. Hello din sa'yo. Good afternoon. Virgo Profogo, nariyan na rin si Maria Dulce Orate. Sarap mag-swimming pero gusto ko indoor pool para hindi mainit. Oo nga. Sana all. Hello, hello and good afternoon din, Tiger Lily. Thank you for joining us this afternoon. At nariyan na din ang ating mga classmate na sina Mind Game. Si Aris Riniedo. Ayan. Uy, nabati ko na pala yun. Naulit lang. O, diba? Thank you. Dun sa mga nabati na, ha? Huwag na kayong uulit para nai-skip na natin. Talaga naman. Sarah Melody Ogama, good afternoon. At ng mga taga Mind Care Center. O, mamaya po ang iba pang mga pa-shouted out ng ating team online. Yes, shout out daw kay DJ MOD. O, pauwi na rin yan. Sabi ni Chris John Gatbunton, drive carefully, DJ MOD. ML Bartolay at si Agnes Reca. Yes, nabati na natin si MJ Ranola at si DZMM Teleradio version 2.0 at si Buluran Rosana. Magandang hapon po, Chang Ami. Good afternoon din sa inyo. O, eto po ang oras natin, 3:17. Bigyandaan po muna natin ang ating pong mga Radyo Patrol.
1: Asian Summit 2026.
2: Asian Summit 2026.
1: The DZMM updates.
0: Pangulong Marcos Jr. isusulong ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN sa epekto ng krisis sa Middle East. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, ang ating pong Radyo Patrol na si Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
3: Magandang hapon siyang ami, isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa leader sa Timog Silangang Asya na maglabas ng isang statement o pahayag kaugnay ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial, bunga ito ng pinangunahang Special ASEAN Foreign Ministers Meeting ng Pilipinas kamakailan kung saan tinalakay ang sitwasyon at pagtugon ng rehiyon sa epekto ng krisis. Magiging laman ng statement ang kolektibong tugon ng ASEAN sa krisis habang itinatatag ang pundasyon para sa mas matibay na pagtutulungan sa mga emergency sa hinaharap. Isusulong din ni Pangulong Marcos ang bilang tema ng ASEAN ang pag-amyenda ng ASEAN Charter na tatawaging Cebu Protocol to Amend the Charter of the ASEAN na patuloy umano ng patuloy na pagpapatibay ng institusyon bilang suporta rin sa pag-anib ng Timor-Leste sa regional bloc. Kabilang din sa importanteng outcome documents na i-endorso ng Pangulo sa konsiderasyon ng mga kapwa leader ang deklarasyon para sa maritime cooperation. Binigindiin ni Pangulong Marcos ang pangako ng rehiyon na palakasin pa ang maritime cooperation sa pamamagitan ng mga konkretong inisyatiba, kabilang na ang pagsali sa ASEAN Coast Guard Forum bilang mahalagang sectoral body at ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Nakatakdang ilatag ng Pangulo ang mga dokumento ito sa darating na Biyernes sa pagharap nila sa ASEAN Leaders Meeting bukod pa sa pagtutok sa usapin ng energy at food security at kaligtasan ng mamamayan ng rehiyon. Tatalakayin din ang mga salik sa pagsali ng Timor-Leste bilang bagong miyembro ng regional bloc at development sa mga nangyayari sa Myanmar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM Updates.
0: Samantala, isa pa hong balita naman, Consular Office ng DFA sa Cebu, suspendido ang operasyon bukas, Mayo 7. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, halid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye.
4: Sa ngayon, magandang hapon. Ito ay kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Marcos Jr. na special non-working day ang naturang petsa sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at Cordova kaugnay ng 48th ASEAN Summit sa lalawigan. Ayon sa Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs, ang mga aplikanteng may emergency o agarang pangangailangan sa serbisyong konsular ay maaaring makipag-ugnayan sa Consular Office ng Cebu sa pamamagitan ng email. Magbabalik naman ang operasyon ng Consular Office sa Lunes, 11 Mayo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
13: Si Chang Ami.
14: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
15: Kahit anong mangyari, kahit anong...
0: Pag-usapan natin sa anong feels mo ngayong Wednesday afternoon. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Loving a difficult mother. Paano ba mahalin ang isang inang kahit na mahirap unawain? So ano po ba ang goal natin this afternoon? O syempre, yung maunawaan kung paano mahalin at tanggapin ang isang ina kahit daw mahirap itong intindihin at matuto rin na magkaroon ng isang matibay na relasyon at yung pagkakaroon ng pagpapatawad at syempre, yung emotional boundaries para daw po sa magandang samahan at mas maayos na relasyon ng pamilya. At para tulungan po tayong ma-achieve yan this afternoon, kasama po natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof., magandang hapon!
16: Magandang hapon, Chang Ami, and Advanced Mother's Day!
0: Yes, ayan. Naunahan mo ko doon! Babatiin din kita, Advanced Happy Mother's Day! Mabuhay ang mga nanay!
17: Happy Mother's Day!
0: Sabi nga nung Sunday, yung message din sa church ay to honor your mother and father. Dahil nga buwan ng Mayo at sineselebrate natin ang Mother's Day, mauna ang nanay. Next month ang tatay. Sabi na naman ng mga tatay, bakit hindi na naman kami kasali dyan? Hindi, kasali po kayo next month, abangan nyo. Pero ngayon, pag-uusapan natin, na alam naman natin, Profi, na hindi lahat ay may tinatawag na masaya. Ayaw natin naman sabihing perfect relationship with your mother, pero yung masaya or yung ang parang ang relasyon nila ay mag best friend dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Diba? Para sa ating mga kapamilya na nakikinig, yung kumbaga, yung loving a difficult mother, napakalawak niyan. Nagbanggit nga ako ng mga iba't ibang mga pwedeng sitwasyon or pangyayari, kaya ito nangyayari. Hindi po ba, Prof?
16: Yes. Mahirap, no? Mahirap magmahal kung nakikita mong very challenging yung taong mamahalin po. Pero Chang, kasi ito ay isang active decision eh. Kumbaga, hindi ito ibig sabihin kailangan na sumasang-ayon ka sa lahat ng ginagawa ng nanay mo, no? Kung hindi ka naman sumasang-ayon. Pero yung pagkilala naman, may limitation din naman ang ating ina, no? May sudat din sila, may pagkakamali din sila. At habang pinoprotektahan mo rin yung sarili mo doon sa peace mo, maganda rin na medyo unawain din natin yung side na yun ng mga magulang natin, ng nanay natin.
0: Kasi kadalasan, yun nga, ang sinasabi ay siguro unahin na natin yung sitwasyon na kapag si nanay ay OFW. Marami ang nasa ganyang sitwasyon. Umalis si nanay, ang anak ay 3 years old. O sabi mo na, younger, mga isang taon. Or kahit na 5 formative years ng isang bata. Definitely, hindi nakilala. Definitely, sa video call, maaring masabi mo na pinapakita si nanay yan. Pero mahirap po yung ganong sitwasyon, hindi po ba, Prof?
16: Oo, Chang, ang hirap nun kasi yung secure attachment na nagbibigay nung tinatawag natin physical presence. Kasi ang tatandaan ng mga nakikinig sa atin, Chang, yung kasama mo, yung may physical presence kayo, tumutulong ito na mag-produce ng tinatawag natin good hormone na oxytocin. Yung oxytocin kasi love hormone yan eh. So yung warmth ng taong kausap mo, pag nararamdaman mo yan, mas lalo mong nararamdaman yung pagmamahal. Pero hindi naman natin sinasabing hindi mangyayari ang pagmamahal kapag malayo. Pero kailangan talaga ng extra effort dito. Kasi yung alam mo yan, yung magtatawagan kayo, pero doon sa mahalagang sandali, katulad ng hindi makatulog ang bata sa oras na yon, walang yumayakap sa kanya na ina. Diba? Tapos yung tinatawag din natin transnational parenting, na parang transactional kasi pinadadalhan kita ng pera kasi kailangan natin ito para makapag-aral ka. Nagkakaroon ngayon yung bata ng thinking na, okay, so ang basihan ng relasyon ay yung transactional. Aalis ka, wala akong kasama, para meron akong magagamit sa future ko. Maganda rin ipaliwanag yun, pero kailangan pa rin ng extra effort kasi wala yung napakahalagang parte, yung warm bodies, yung physical presence na napakahalaga sa security ng isang bata.
0: Bina, inaano ko sinusulat kong maigi kasi ngayon ko lang narinig yun, yung transnational, tama? Transnational,
16: yes,
0: parenting.
16: Transnational parenting.
0: Oo. So ito'y kadalasan nangyayari kapag ang nanay or tatay ay hindi physically present.
16: Yes. Kasi so, diba, transnational, malayo siya. Oo. Tapos ang madalas na dahilan natin, kasi anak, kailangan ko magtrabaho para sa future mo.
0: Oo.
16: So nagiging transactional yung pagkaalis niya, yung relationship nila.
0: Yeah.
16: So doon nagiging basehan ngayon ng relasyon to.
0: Opo. Doon sa sinabi ninyo na kailangan siyang i-explain, kadalasan nga po, ito'y hindi na pag-uusapan. Kumbaga, kung ano ang sitwasyon, where is, as is. Nahihirapan, yes, tayo doon sa pagko-communicate ng tamang kung anong sasabihin, kung anong paliwanag. Paano po siya pwedeng ipaliwanag siguro, lalo na kung ang bata ay nasa 10 years old pataas?
16: Oo, ang mga bata kasi, di ba, to mga 10 years old at pataas, unang-unang emotions 'yan. Yung

0: dadaanin mo rin sila sa emosyon. Lagi mong sasabihin mahal mo siya. Laging ganon. Tapos, huwag mong i-schedule ang calls mo. Maganda na may mga tawag ka rin sa gabi aside from the scheduled calls. Halimbawa, tumatawag ka ng tuwing umaga. Maganda yon, may scheduled calls. Maganda rin na may mga random calls ka. Yung bata, alam niya, nandyan ka lang. Yung halimbawa, anak, kamusta ka na? Tapos, katulad ng physical, di ba, tiyan, amin na, alala mo nung nag-usap tayo tungkol sa quarantine na maganda. Huwag yung puro tanong na, kamusta school? Kasi pag nasa ibang bansa ka, hindi na madalas na tanong mo.
1: Totoo.
0: Maging intentional ka, di ba, para alam ng bata, nararamdaman niya kahit wala ka sa tabi niya, alam mo yung mga specific na nangyayari sa buhay niya. Kahit paano nakikita ng bata, ano nakikita ko ng nanay ko? Ganon.
1: Kasi mahalaga so, yun
0: intentional
1: eh, para sa mga bata. Mm-hmm. So, kailangan pala ibahin ang mga tanong. Huwag laging, kamusta ang eskwela? Or pwede siguro yes. ang tanong, sinong nagpasaya sa'yo ngayong araw na to, anak, sa eskwela?
0: Pwede.
1: Or meron ka bang pinasaya ngayong araw na ito sa eskwelahan? Diba?
0: Correct. O di kaya, pasilip ng project mo.
1: Or siguro diba? Kahit na ano yung meron bang sitwasyon sa school na kinilig ka or nasayahan ka or 'di ba? Or nalungkot ka. 'Di ba? Para
0: correct.
1: Masaya, malungkot na inaalam natin, parang ganoon.
0: Yes. At saka tiyan, yung mga gaming, ngayon din yung samantalahan. May mga online games na pwede kayong maglaro kahit malayo, di ba? Para also share yung episodic memory, yung tinatawag natin autobiographical, may happiness, may emosyon sa pag-uusap ninyo. Katulad ng tawanan, ganyan.
1: Yeah.
0: So pag nag-enjoy kayo, nag-chess kayo online, ganyan, o kung ano man.
1: Pwede, chess online talaga.
0: Yung bata.
1: Nakakaramdam din ng presence. Yun. At saka nagkakaroon din kayo ng bonding. Diba?
0: Yes.
1: O pwedeng kung si anak ay nasa bahay, nanonood ng isang pelikula, ikaw din nandun sa kabilang linya, same din yung pinapanood nyo at sabay ninyo sigurong pinlay. It takes an extra effort, Prof. Yeng. No?
0: Right, right. Alam mo, Chang, na-share sa akin yan nung isang kausap ko na nakaraan. Manonood sila ng movie, sabay nilang ipiplay.
1: Oo.
0: Tapos magkahiwalay sila ng lugar. Tapos kapag sinabi niyang, ay ito yung nangyayari, ay teka muna, sana na i-post mo muna.
1: Wala
0: tapos,
1: pa ako
0: dyan. Sila.
1: Yeah.
0: Dyan. So magtatawanan sila. Na, alam mo yung hindi lang siya basta call. No? Yeah. You need to have extra time na may merong emosyon na malalim.
1: Oo. At mas halaga malalim yun. Yung naiiwan noon na imprenta sa puso at isipan ng bata. Diba?
0: Correct. Para hindi... Kesa yung anong kailangan mo.
1: Oo. Kasi pag yung laging material, alam na nung bata na pag kailangan ko na ganito, hindi si datay ang kausapin ko na nandito. Si nanay. Or si pag si tatay ang nasa abroad, hindi ko kakausapin si nanay dito, si tatay agad. Tama ano?
0: Yes.
1: Malaking bagay nun. Anong epekto nun sa bata at sa nanay?
0: Nagkakaroon kayo ng mas malalim na bond. Kasi ang lagi natin pag mag-routine kasi, halimbawa, laging kumusta, anong kailangan mo, wala. Yun lang, parang yun na yung tinatawag natin transactional. Na kailangan mong bigyan ng halaga yung pagkawala ko kasi nakukuha mo yung gusto mo. Ganun yung nagiging basehan ngayon ng relasyon. Pero kung meron kayong pinagsasamahan kahit malayo kayo, na tumatanim, nagkakaroon ng emotional print sa puso ng batang ito, sa kanyang tinatawag na isip, no? Sa isip niya, ay mas lalo niyang naaalala na kahit wala ang nanay niya, binibigyan pa rin siya ng panahon. Binibigyan pa rin siya ng, sabihin na natin, time na hindi kailangang tumutugon lang sa pangangailangan kong material, kundi sa pangangailangan kong emosyonal. Ang halaga nun siya, di ba kahit pag may kausap ko sa video call, tapos wala naman kayo pinag-uusapan na malalim, nonsense pa nga, pero tawa ka ng tawa. Diba minsan mas nagtatagal siya sa'yo? So mas nagkikreate yun ng bond between the mother and the child.
1: At saka din, malaking tulong yun para kung kunyari umuwi si nanay, diba magkita sila nung bata na iba na yung edad, hindi mo masasabi na hindi mo siya kilala. Kasi kadalasan yun ang sinasabi, yun ang ina-accuse ng bata, hindi mo ko kilala, nay. Kasi hindi mo nakita. At nakikita natin yan sa mga pelikula, ha? Sinasabi yan, yung ganyang kwento na hindi mo ko kilala kasi nung umalis ka 10 taon ako, 18 na ako ngayon, alam mo ba kung ano yung mga gusto ko, diba? So 8 taon na wala, kaya

0: Kaya talagang yung nandito ka na nga, physically present, is an effort. Yung more so kung ikaw ay OFW, mas matindi pa yung effort na kailangan. Kaya siguro din po, mahalaga, Prof. Yeng, na hindi binabaliwala yung emosyon. Hindi lang nung nanay, pati din nung tatay, nung asawa, di ba? Mahalaga na yung emosyon ay nandyan at na nakakamusta. Sabi nga ni I am the glad. I ask my son kung sinong absent sa class today. Oo, yung mga hindi nila ina-expect na katanungan. No, Prof?
1: Tama. Kasi yung bata mismo, naiisip niya, ay, interesado siya sa nangyayari sa akin. Yun, so malalim yun siya, ang ganda nun. Tapos binanggit mo yung partner, di ba? Partner mo, wag laging bills. Kundi minsan, maglambingan din kayo, yeah, no? Sa video calls. Yun, anything na makakatouch ng emosyon, yeah, lumalalim yan. Pati yun, Chan, yung usually ang sitwasyon din ng mga OFW na parents, mga nanay, hindi ko pagagalitan ng anak ko. Kasi malayo na nga kami. Oh, wag ganun.
0: Wow, kailangan pa meron pa rin.
1: Oo, kailangan nandun ka pa rin. Oo, bilang ina, dapat o anak, ano ba yung nangyari? O sige, pagsabihin mo pa rin ng anak mo na parang nandun ka.
0: Oo. Pero hindi naman na yung kailangan gumamit ng mga masasakit na salita or pagkukumpara na ayaw natin at ayaw ng mga kabataan. Sabi ni Antoinette, napakahalaga ng point ni Prof. Yeng. Kailangan ng intentional communication at deeper understanding para mabuild pa rin ang emotional connection kahit walang physical presence. O isa pa lamang po yung halimbawa ha, ng isang difficult mother in a difficult situation. Magbe-break lang po tayo, Prof. Yeng, at sa ating pagbabalik, ipag-usapan naman natin, paano kung masungit at mataray si nanay? Paano mo ba bibigyan ng love, love, love? O paano nga ba? O yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, kasama si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center, para po sa ating Anong Feels Mo na segment. Time check po muna tayo. Oras 3:37 ng hapon. Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami, sandali lamang.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James.
5: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DCFM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino.
11: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
15: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol na...
4: Mahiya, huwag kang mangamba.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
6: Kahit anong mangyari,
5: kami po yung nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami, Grace Groyon, at kay Lovely Joy. Magandang hapon sa inyo. Ganun din kay Mercy G, kay Farah Robles, na nakatutok sa atin ngayon sa online. Si LV Bedua, si Miguel Andre Mira, si Jessie Nicole Mangubat, at kay Hannah. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ganun din kay Gabby. Sabi niya, interesting topic, how to love a difficult mother. Oo nga po. Si Sandra, magandang hapon din. Ganun din kay April at kay Pauline. At ganun din kay, may nag-message sa atin dito kanina, nasaan na ba yung mga estudyante na nakatutok mula sa SNSU Claver Campus, si Miguel Andre Mira. Watching from Claver, Surigao del Norte, habang nandito pa rin po ako sa school ngayon. O, mag-iingat ka ha! Maraming salamat, Miguel, sa iyong pagtutok. At sa atin po ngang anong feels mo, pinag-uusapan natin. Loving a difficult mother. Paano mahalin ang isang ina kahit na mahirap itong unawain? O, natapos na tayo dun sa OFW si nanay. Balikan natin si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating chief psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Profi, eto naman daw, halimbawa, kung ang isang ina ay masungit, mataray, at hindi nagpapakita ng affection sa sarili nitong anak, ano daw ba ang maari nating gawin? Or ano ba ang pwedeng maging ano nito, epekto sa anak? O dun muna tayo sa ano ang pwedeng maging epekto sa anak?
7: Oo, siyang nakakalungkot yan, no? Kasi ang anak na lumaki sa isang ina na hindi affectionate, pwede siya magkaroon ng anxious or avoidant attachment style. Ibig sabihin, sa bawat relasyon o sa karamihan ng relasyon na pinapasok niya, hindi siya sigurado. Kasi yung pinaka-significant na tao sa buhay niya, na inaasahan niya magbibigay sa kanya nitong affection na kailangan niya, ay hindi niya naramdaman doon.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ang tendency, nawawalan siya ng trust sa ibang tao. May ganun, na para bang... Amamahalin kaya ako nito? And that's subconscious. Hindi yan yung amamahalin ba ako nito kasi nanay ko hindi ako binigyan ng ganun. Hindi siya ganun. Nagiging matik siya na nagkakaroon possibility ha, ng anxious or avoidant attachment style ang bata. So nagkakaroon ng epekto sa self-worth niya na para bang baka hindi siya lovable, kaya baka hindi siya kayang mahalin din ng ibang tao. O pwede rin yung isipin na ang pag-ibig, kailangan paghirapan mo yan. Kailangan gumawa ka ng paraan para makuha mo yan. Kasi ganun yung sa nanay mo. Ito ay mga possibility lang naman. Kasi pwede naman na kung halimbawa ang ibang significant na tao sa buhay ng batang ito ay nagbibigay ng pagmamahal, maaaring hindi ganun katindi ang epekto. Pero dahil ang ina, ang pinaka-significant na tao sa buhay natin,
5: yes,
7: at pinaka-inaasahan natin na magbibigay sa atin noon, hindi nagbigay, buon na babawasan yung tiwala natin sa sarili at sa ibang tao.
5: Paano naman, kasi syempre, ang isang nanay, sasabihin niya, eh, eto na ako eh. Hindi talaga ako demonstrative. Kadalasan tatay ang ganyan eh. Pero napag-alaman ko po na meron din palang nanay na ganyan. Na hindi masabi ng mahal kita anak, or hindi nagpapakita ng masyadong emosyon. Siguro ako, kunyari ako yung nanay na ganun, ano yung pwede kong gawin para makapag-reach out ako sa mga anak ko? At siguro matanggap nila at maintindihan nila na yun talaga ako. Or may chance pa bang mabago? Sorry prof, ang dami kong tanong.
7: Okay lang. Madalas kasi ang perception natin ng love and affection ay yung may lambing lagi. yung may pagka-clingy or laging nakadikit, laging nagtatanong, laging ang imahe mo ay very caring, malambot. Hindi kailangan ganon. Hindi kailangan ganon. Ang iwasan lang natin ay may mga nagagawa tayo bilang ina na nakasasakit sa anak natin, katulad ng pagsasalita ng hindi maganda.
5: Mm-mm.
7: Yung pagyapak sa pagkataon nila o pagkukumpara sa mga anak natin. Madalas ito yung sinasabing affection na hindi nakukuha. Ang mga anak natin, pag lumaki naman yan, na alam nilang yung nanay nila, eh medyo ganyan. Medyo strong personality.
5: Oo,
7: pero nandiyan naman siya para, o anak, ano kailangan mo ngayon? O anak, nakakain ka na ba? Hindi kailangan, anak, nakakain ka na ba? Yung hindi kailangan ganun lagi. Pero nakikita ng bata ang pag-aasikaso, ang pag-aaluga, pagmamahal, at hindi pananakit sa kanilang loob.
5: Mm-mm.
7: Sapat na yon. Hindi mo kailangan baguhin ang pagkatao mo kung hindi ka talaga demonstrative. Iwasan lang natin yung minsan kasi konting ginagawa ng anak natin, nakasigaw na tayo, nakamura, nakapuna, o di kaya kinukumpara ang mga anak. Ito yung, pag ito yung nawawala, ang nagiging dating sa bata, hindi ako sapat.
5: Oo.
7: Pero kung kahit sabihin mo na rigid ka, hindi ka ganun ka demonstrative, pero nakikita niya yung pagmamahal sa ibang paraan at hindi mo siya nasasaktan at ang pagkataon niya ay hindi natatapakan, pwede yun, sapat yun, hindi mo kailangan magbago.
5: Sabi kasi ni Ken, si anak na now ang mag-a-adjust, ganun na daw ang nangyayari. Totoo ba yan?
7: Sabihin na lang natin na kailangan pareho tayong mag-adjust.
5: Pareho,
7: no?
5: Yes.
7: Kasi, oo. Kasi,
5: ako naniniwala. Opo, sige, go ahead, Prof.
7: Oo, may unmet expectations kasi bilang mga anak.
5: Mm-mm.
7: Pero kasi talaga tayong image ng isang ina, di ba?
5: Yeah.
7: Mapag-aluga, laging nansyaan. Kapag itong reality na ito ay kabaliktaran, halimbawa, controlling yung mother, lagi siyang wala, very critical siya, emotionally malayo siya, nagkakaroon yung bata ng tinatawag na cognitive dissonance.
5: Mm-mm.
7: Ang ibig sabihin, ganito yung alam kong nanay, pero bakit itong nanay ko lagi ako nasasaktan? So ang nangyayari, nagre-resulta ito ng galit o pinanakit.
5: Mm-hmm.
7: Kaya napakahalaga na mag-meet kayo sa gitna. Ulitin natin, kapag lumaki yung bata at alam niyang ganyan ang ugali ng nanay niya, hindi talaga demonstrative, pero hindi naman siya nasasaktan. Mauunawaan ang bata yun. Lalaki siya, ganyan naman si mama, pero tignan mo, lahat ng kailangan ko, kapag umiiyak ako, alam niya pag nasasaktan ko.
5: Mm-mm.
7: So pag alam ng bata na nandiyan ka, present ka, eh hindi niya hahanapin lagi yung lagi mong niyakap kasi alam niyang hindi ka ganon. So magkakaroon ng adjustment. Ang iiwasan lang natin siyang yung salitang harm.
5: Yeah.
7: Kasi pag nagkaroon ng harm, yun mahirap na talaga. Ang hirap baguhin nun. Kasi mismo yung bata tumatanim sa kanya yun. Kasi ang nanay hindi harmful.
5: Yeah. Kaya isa yan
7: yung nasa
5: mga
7: image nila.
5: Natutunan ko nung nasa pangalawang anak na ako. Kasi syempre, nung unang anak ko, ako'y naging single mom for a long time. So kung ano yung nakita ko sa nanay ko, yun yung akala kong tamang parenting. Or maaring may iba doon tama, may iba hindi. So pilit kong binago yung iba, nag-adjust ako. At isa doon sa mga natutunan ko doon ay yung sinasabi na pag daw tayo ay nagdidisiplina ng anak, dapat daw hindi natin ginagamit ang kamay natin bilang pamalo. I don't know how you may agree or disagree with me, Prof. Pero dun sa nabasa ko, ang sinasabi ay ginagamit natin ang ating mga kamay to give love, to caress, to hold their hand, to embrace them. Ngayon, kung ito din daw ang gagamitin mong pamalo sa kanila dahil dinidisiplina mo sila, then mako-confuse sila in understanding, mahal ba ako ni nanay? O bakit niya ako pinapalo? Kaya dapat daw merong ibang ginagamit. Kaya natuto ang pag-discover ng hanger, walis ting-ting, chinelas, at kung ano-ano pa, di ba?
7: Oh, pero kamay mo pa rin ang ginamit.
5: Yes, oo.
7: Di ba? Ang ganda ng sinabi mo kasi nagkaroon ng isang pagkakataon many years back na inilaban ng mga psychologists ng positive punishment.
5: Uh-oh.
7: Ang ibig kasing sabihin ng positive punishment, yung pag-inflict, hindi ito magandang punishment. Pag sabing positive, dinagdagan, nilagyan. So inflicting pain, katulad ng pamimingot, pananampal, pamamalo,
5: pagbatok, paghampas.
7: Pambatok. So kapag nangyari yan, yung positive punishment, mas madalas ang bata ay sumusunod dahil takot o galit. Hindi dahil may respeto siya. Yun ang nagiging problema. Kaya hindi talaga namin sinasuggest yung pamamalo o pananakit ng physical sa mga bata. We can discipline them without punishing them. Kasi magkaiba ang punishment at discipline. Ang madalas,
5: na nakukonfuse yan, ha?
7: Punishment sa discipline.
5: Oo, na nakukonfuse yan ng older generation because ang sinasabi ng iba, ang iba ay sinasabing, tignan nyo, kaya kami matatag ngayon. Pero may epekto yun, ha? Hindi lang na nila verbally sinasabi, pero nagkaroon yun ng fear, nagkaroon yun ng trauma, nagkaroon yun ng na-deprive ka din sa maraming bagay. Gaya nung inilalaban din ni Michael Jackson na parang hindi nyo maiintindihan kasi naging talented ako because of fear, because of abuse. So there is therefore a study that can prove na meron siyang long-term effect. Tama po ba?
7: Yes, opo. Talagang malalim ang ano nito, malalim ang negative implication nito, lalo na sa generation ngayon. Kasi ang generation ngayon, pag pinagalitan mo ngayon, pagbukas niya ng sockmed niya, makikita niya masaya yung mga kaibigan niya. So habang nandoon siya sa pain na yon, nakikita niya ang bigayan ng iba. So mas mabigat ang dating nun. Hindi katulad nung panahon natin, pag pinapasok tayo sa kwarto, hindi ka lalabas ng bahay. Paglabas mo, ayos na kayo ng magulang mo eh. Pagkatapos, makikita mo yung mga barkada mo, magkukwento sila sa'yo, medyo naka-move on ka na doon sa pagalit sa'yo ng tatay mo. Kaya hindi masyadong malalim yung epekto. Pero ngayon, Chang, imagine habang umiiyak yung bata, nakikita niya ang saya ng mga friends niya. So nagkakaroon siya ng awa sa sarili niya.
5: E
7: kaya ang
5: tawag
7: dyan ay techno-subsystem.
5: Techno-subsystem. E nung panahon nga namin, wala pang social media eh. Pero yung makakita ka lang ng anak na very close sa nanay at nakakapagkwento sa nanay, nakakapagbahagi sa nanay, best friend sila sa nanay, maisip mo na, ba't ako hindi ganun? What more ngayon, yes, may social media.
7: Totoo, what more with that na no social media is a narcissistic world. You post what is good, diba?
5: Sabi po ni Dana Mendoza, posible po kaya na ganun yung experience ng nanay sa sarili niyang nanay, kaya ganun din po siya sa anak niya?
7: Yes, posible yun.
5: I agree.
7: Kasi meron tayong sinasabi na parang intergenerational trauma.
5: Mm-mm.
7: Na dahil ito yung sakit na naranasan ko, maaaring ito rin yung sakit na maibigay ko. Hindi man intentional, pero maaaring lumalabas siya kapag gano'n na. Kasi usually yan, Chang, kapag ikaw ay, alam mo yun, nasasaktan ka, bumababa yung self-worth mo, di ba? Pag bumaba yung self-worth mo, yung kahalaga mo, yung value ng pagkatao mo, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta.
5: Mm-mm.
7: Kaya nahihirapan ka ngayon na ibigay yung pagmamahal na yon at yung halagang yun sa ibang tao. Kaya pag nagkaroon ka ngayon ng anak, parang ang hirap ibigay ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa sarili ko.
5: Totoo.
7: Usually, yun ang intergenerational trauma. Kaya medyo masakit.
5: Kaya pag minsan sinasabi na hindi, wala namang epekto yun, meron po, ha? Kaya tayo nagkaroon ng ganitong mga klaseng programa para din maiparating at maging bukas ang isip ng mga nanay na meron po talagang epekto yun sa long term. Sige, tayo natapos na doon sa ganyang klaseng difficult nanay. Bago matapos ang oras natin, kukunting minuto na lang, doon naman tayo sa isang ina na ang pasaway daw ay laging pumapasok sa iba't ibang relasyon at yung boyfriend ng boyfriend, paano daw ba naiimpluwensyahan ang perception ng anak pagdating sa love at relationship?
7: Alam mo, ito yung isa pa na dapat intindihin ng mga magulang. Akala kasi nila bawat relasyon kailangan kilala ng anak nila. Pero nagbibigay kasi ito ng instability sa paningin ng bata. Yung bata, pwede siyang matuto na ang relasyon ay disposable, panandalian lang. Kasi walang stability na nakikita sa magulang niya. Pwede rin itong maging parentified. Yung bata, pakiramdam niya, siya mag-aalaga ng emosyon ng nanay. Na every time nagkakaroon ng broken heart, siya yung sasalo sa nanay niya. No? Kasi yung iba, sasabihin nila, ako sama ko nga yung anak ko sa journey ko sa bawat relasyon. Pero ang hirap nun para sa bata na siya ang nag-aalaga sa emosyon ng nanay niya. Tuwing brokenhearted yung nanay niya. At saka ang hirap din na, pati security rin siya, Yung alam mo yung kung sino-sino yung nagiging partner mo, pumapasok sa bahay mo, nakikita yung anak mo. So whether babae ito o lalaki ito, may security risk kasi yan. No?
5: Ito.
7: Pwedeng baka mamaya hindi mo kilala yung lalaki, yung anak mo ang mapagnasaan, o mapag-isipan, o masaktan, di ba? Kahit na yung simpleng pagtingin lang ng taong ito sa anak mo, kung babae ang anak mo, pwede na itong makakos na negatively doon sa bata. Kaya mahalaga na kung halimbawa man na kayo ay magmamahal ulit, huwag yung kada relasyon ay pinapakilala nyo sa bata.
5: Agad-agad.
7: Kailangan siguraduhin mo. Oo, agad-agad. Kailangan siguraduhin mo rin muna kung gaano katibay na yan bago mo siya i-expose.
5: At saka yung ano ha, hindi mo pwedeng sabihin agad-agad doon sa bata na, siya na ang tatay mo ha. Tawagin mo siyang daddy. Tawagin mo siyang tatay. O paano pag gaganon?
7: Yes. Nako, huwag ganon. Kasi again, yung instability. Hindi magkakaroon ng ganong value sa relationship yung bata pagdating ng panahon. Kasi ang tingin talaga niya, madaling mawala or disposable. At yung, alam mo, yung ikaw mismo, hindi ka pa naman sigurado sa taong yan. So, huwag mo na ipadaddy sa anak mo. Kailangan mas siguro mo muna yung security ng relationship ninyo.
5: Yeah, lalo na
7: bago
5: kung
7: mo siya idikit.
5: Ang anak ni nanay ay babae, hindi ba? At hindi mo pagaanong kakilala yung lalaki, tapos pinapasok mo na sa tahanan ninyo, binigyan mo na ng full access, hindi ba?
7: Okay.
5: Tapos may mga oras na wala ka doon at tanging yung iyong bagong boyfriend lang at yung anak mo ang naroon. So marami pong kaso na nang ganyan na nai-report, na nagkaroon ng problema. At lagi po nating paniniwalaan ang anak natin pag nagsusumbong. Tama po ba, Prof?
7: Tama siya. Kasi yun yung tinatawag natin security risk and safety risk ng bata. Yun nga eh, halimbawa, yung taong yan, madikit lang yan, ito lang. Madikit lang siya, iba na yon. May masabi lang siya sa bata, iba na yon. O kahit hindi maramdaman ng bata, yung mismong tao na habang tinitignan niya yung anak mo, may nabubuo sa isip niya, hindi mo nakikita yon. So pwede pagdating ng panahon, mag-create yan ng mas malaking problema. Kailangan ang bahay ninyo ay secure.
5: Yeah.
7: Kung makikipagrelasyon ka at hindi ka pa sigurado dyan, hanggat maaari, huwag mong ipapasok sa loob. Huwag mo siyang isama sa anak mo sa isang lugar. Kasi yung security and safety risk, napakahalaga nun.
5: Marami ang mga nakikinig sa atin na mga single mom. At ang sinasabi ay, paano naman ako? Prof, paano yung kaligayahan ko bilang babae? Naghahanap din naman ako ng mapapangasawa or makakasama in the long run. Hindi ba pwedeng ako bago yung anak? Paano pag ganun ang mindset?
7: Usually, paano ka magiging maligaya kung nagkakaroon ng problema, no? Or relational conflict between you and your child habang ikaw ay nagmamahal? Kasi kung ang ifo-focus natin kaagad ay yung pakikipagrelasyon, tandaan natin na nag-iisa tayo para tumugon sa mga ngailangan ng anak natin. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon agad, ay pwedeng humati ang atensyon at mag-cause ito ng mas matinding stress sa'yo. Lalo na kung magkakaroon ng conflict between sa anak mo at sa partner mo, ang magiging partner mo. Pangalawa, ang sakit sa ulo kapag may nangyari na nag-breach sa security ng anak mo. So yung pagmamahal na yan ay hindi magiging motivational or inspirational for you, kundi magiging major stressor mo pa. Mas maganda na tutukan muna natin kung ano yung priority natin. Kailangan natin i-set ang priorities.
5: True.
7: Yung bang pagmamahal mo o yung anak mo.
5: Yeah.
7: Di ba?
5: Yun yung sinasabi ko dati, na yun talaga ang pinakamahirap, Prof, yung isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan. Para din muna, medyo madire-diretso lang ang muna ang mga ilang bagay na medyo baluktot pa, ika nga.
7: Oo. At saka tiyan, yung pagmamahal naman ay pwede namang maghintay sa
5: True.
7: Tamang panahon. Mm-hmm. Hindi ko naman sinabi huwag ka magmahal.
5: Oo.
7: Pero pwede rin kasi na habang nagmamahal ka, ay medyo lagyan mo muna ng boundaries. Kasi yun yung sinasabi ko kanina, you need to make sure na yung relasyon na yan ay matibay, matatag at
5: yes.
7: safe para sa inyong mag-ina o mag-iina.
5: Yes.
7: Kasi kung bawat pagmamahal ay pinapasok na natin sa pamilya natin, delikado yon. Kailangan ikaw mismo siguraduhin mo rin sa sarili mo na yung nararamdaman mo at yung relasyon na yan ay sapat matibay at safe. Yung safe talaga yung pinaka-importante
5: doon. Yes, oo. Kahit yan po ay paulit-ulit nating sabihin dito, hindi ho kami magsasawang ipaalala na sapat at dapat safe. Yun talaga.
7: Yes.
5: Yun ang pinakamahalaga.
7: Kasi pag nawala ang safe, correct. Siyang pag nawala yung safety na yan,
5: yung safety.
7: Ibag lahat ng tatag.
5: Totoo.
7: Di ba?
5: Kaya salamat, ayun. Prof. Pinaalala mo yan sa aming lahat ngayong hapon. At sana po ay marami kayong natutunan sa mga binahagi sa atin ni Prof. Yeng Gatchalian. Prof, maraming salamat. At saan
7: salamat
5: po ba?
7: Saan
5: po ba ang Facebook page ng Mind Care Center?
7: Anapin lang po natin Mind Care Center sa Facebook at linitaw na siya. Ang ating number chang 0915-757-4702. Yan, para po diretso rin kayo makakontak sa amin. Sa Facebook, message yun lang po kami, Mind Care Center. Yun po.
5: Yun. Maraming salamat and advance happy Mother's Day, Prof. Yeng. Maraming salamat.
7: Yes,
5: God bless you. At salamat din
7: God
5: sa lahat po ng mga taga Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center na kasama po natin ngayong hapon si Prof. Yeng Gatchalian. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Miyerkules, ika-anim ng buwanang Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon! Mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang sa malamig na diskubre sa Tondong, Maynila. Founder ng online media network na si Franco Mabanta, iginiit na set up ang pagkaka-aresto sa kanilang grupo sa umunay pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Malacanang positibo sa takbo ng negosasyon sa isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Ilang residente ng Camalig, Albay, nagkakasakit na dahil sa abong ibinuga ng Bulkang Mayon. At audio podcast ng PhilM journalist, Wagi ng Pulitzer Prize. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas, at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, doble ingat ha sa mga binibiling pamatid uhaw na diskubre ang mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang sa malamig sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Health Department, lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health Department of Medical Microbiology, ang kontaminasyon sa yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri. Dahil dito, hihigpitan ng Manila LGU ang panuntunan sa pagtitinda ng sa malamig at oobligahin ang mga vendor na gumamit lamang ng certified potable water at yelo mula sa aprobadong supplier. Maglulunsad din ang lunsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor kabilang ang tamang paghuhugas ng kamay, safe food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 136 na milyong pisong halaga ng mga misdeclared at ipinagbabawal na produkto sa 25 containers sa Port of Manila. Natuklasan sa inspeksyon ang mga hindi idineklarang agricultural products, mga peking produkto, used clothing at iba pang kontrabando na maling idineklarang bilang plastic racks. Iniimbestigahan na ang shipment habang sisimula na rin ang seizure at forfeiture proceedings laban sa mga sangkot. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang hinihinalang ilegal na droga na aabot sa halagang 56.6 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport. Naaresto ang 2 Pilipinong pasahero sa isinagawang operasyon sa Terminal 1 arrival area. Nasamsam sa kanila ang mahigit 8 kilo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na itinago sa mga bagahe ng 2 pasahero mula sa Cambodia. Ayon sa BOC, isiniksik ang ilegal na droga sa mga improvised pouch at itinago kasama ng coffee powder at personal na gamit para makalusot sa inspeksyon. Inaresto ang founder ng online media network na si Franco Mabanta at apat na iba pa dahil sa sinasabing pangingikil umano kay dating Speaker Martin Romualdez. Kanina ipinresenta ng NBI ang 5. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iginiit ng mga suspect na may hawak silang mga video o expose na magpapatunay sa pagiging mastermind umano ni Congressman Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Kaya humihingian niya ang mga suspect ng 350 milyong piso kapalit ng hindi pagpapalabas sa mga video. Nilinaw naman ng NBI na hindi inaresto ang mga suspect dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamamahayag kundi sa akto ng pangingikil. Kaugnay niyan, iginiit naman ni Franco Mabanta na set up ang pagkaka-aresto sa kanilang grupo. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, tinawag na set up ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta ang ginawang operasyon at pag-aresto sa kanya at sa kanilang grupo ng National Bureau of Investigation. Giit niya, wala silang ginawang krimen at walang naganap na pagbabanta o paningikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, nakahanda ng isang 90-minute expose na naglalaman ng mga ebidensya kaugnay sa umunay malawakang katiwalian ng dating speaker. Giit din ng grupo na ang kanilang pagkakaaresto ay bahagi umano ng pagtatangkang tigilan ang paglalabas ng naturang video expose. Dagdag pa niya, bago pa man ang insidente, ay nakatanggap na umano sila ng mga babala mula sa ilang kaibigan tungkol sa posibleng banta sa kanilang seguridad. Nagbigay na umano siya ng direktiba sa kanilang legal team at sa mga kaalyado na ilalabas ang nasabing expose sakaling may mangyaring masama sa sino man sa kanilang grupo. Sa ngayon, wala pang tugon si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga aligasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Ipinakita naman ng Malacanang ang mga litrato ng inarestong social media personality na si Franco Mabanta kasama ang mga Duterte sa isang press briefing sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin itong sagutin ang mga tanong ukol sa umunay ugnayan ni Mabanta na founder ng Peanut Gallery Media Network sa pamilya Duterte. Binigyan din ni Undersecretary Castro na wala itong kinalaman kay Pangulong Marcos Jr. at iginiit na dapat managot ang sinumang mapatunayang may sala alinsunod sa proseso ng batas. Patuloy namang umiiwas ang Malacanang sa espekulasyon habang hinihintay ang resulta ng kaukulang investigasyon.
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
0: Inilatag ni Pangulo Marcos Jr. ang mga agenda na isusulong at tatalakayin ng Pilipinas sa harap ng mga kapwa leader bilang chairman ng ASEAN. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosares. Christian!
4: Sorry, ayon kay Pangulong Marcos, pangungunahan niya ang mga diskusyon kung paano palalakasin ng ASEAN region ang mga paghahanda at paano matitiyak ang sapat na supply ng enerhiya sa rehiyon. Bubuksan din niya ang usapin sa pagpapalawak ng mga resources ng enerhiya para mabawasan ang epekto sa mga bansa na mga nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan, partikular ang tensyon sa Middle East. Isusulong din ng Pangulo ang pagpapalakas ng food security para masiguro ang maluwag na daloy ng mga pangunahing produkto at mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Hindi rin anya mawawala ang patuloy na pagkampyo ng Pilipinas para sa kapayapaan, respeto sa pagitan ng bawat bansa at kooperasyon para sa kapakinabangan ng lahat. Ipinaabot naman ng Pangulo ang pagbati ng Pilipinas at Cebu sa mga darating na lider at delegado at ipinangako ang mainit na pagtanggap sa mga bisita. Samantala, Tony, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na lahat ng lider ng ASEAN member state ay dadating at dadalo sa summit maliban sa Myanmar na ipepresenta ng permanenteng sekretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs.
5: The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, positibo naman ang Malacanang sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng mga ASEAN member states kaugnay ng matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang ASEAN chairman para maisulong at maselyuhan ang matagal nang ikinakampanyang Code of Conduct sa South China Sea. Sa press briefing sa International Media Center, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Imperial, maganda rin ang ipinakikitang commitment o pangako ng mga kapwa bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng China sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaayos na ang bubuing People's Court ng civil society groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Kulusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba-ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court, kabilang ang mga obispo, abogado, propesor, negosyante at iba pa. Maglalabas rin anya ang grupo ng posisyon kada linggo, partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layon anya nitong makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court.
6: Mag-uusapan kung ano yung mga kontrobersyal na mga bahagi na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court ng Senado. Pero makakuha ng mga taong kilala at may kredibilidad, siguro dun ang punto na magiging pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas dun sa People's Court ay may timbangan.
0: Posibleng magtalaga ng impeachment manager ang Senado sakaling umakyat sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na base sa napag-usapan nila ni Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri, si Senador Kiko Pangilinan ang plano nilang italaga bilang impeachment manager dahil mainam na may abogado na maalam sa rules of court at magtitimon sa impeachment trial. Pinaghahandaan din ng liderato ng Senado ang posibleng pagtutol sa pag-convene ng impeachment court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Kuyong Robert!
1: Tony, di sinasara ni Senate President Pro Tempore Antonio Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, batay sa konstitusyon, dapat ay agad na magtipo ng Senado sa oras na matanggap ang Articles of Impeachment dahil may utos na fourth read na nakasaad dito. Gayunpaman, inamin niya na may mga senador na posibleng tumutol sa ganitong hakbang kaya pinaghahandaan rin nila ang ganitong sitwasyon. Sa oras na may tumutol, itadaan niya ito sa butuhan ng mga senador. Kung mas marami ang hindi isang ayon na mag-convene, ito ang masusunod dahil ang Senado ay isang collegial body. Binanggit din ni Lacson na maaari itong iakyat sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petisyon. Kung mag-convene naman ang Senado at maglabas ng utos ang Korte Suprema tulad ng temporary restraining order, sinabi ni Lacson na pagbobotohan ng mga senador kung ito ay susundin. Pero kung walang ganitong kautusan at nakapag-convene ang Senado, ipagpapatuloy nila ang pagdinig at paglilitis sa kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Muli namang iginiit ng mga House Leader na walang pagbabanta sa mga miyembro ng Kamara na tutol o tututol sa impeachment ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Tony, sa panayan ngayong araw, binanggit ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Buno na wala siyang nababalita ang may pagbabanta sa mga mambabatas na tututol sa napipintong plenary voting sa impeachment sa susunod na linggo. Muli rin niyang iginiit na hinihimok ng NUP ang mga miyembro nito na pairali ng conscience vote at isaalang-alang ang kani-kanilang constituent.
8: I have not heard about any such things myself, but we are going to, as a party, react strongly to anything like that. So we believe that every congressman should be allowed to vote the way his constituency, his district believes, and in accordance with the judgment that he makes.
7: Diin pa ni Puno, anuman ang maging boto ng mga kongresista, dapat tanggapin at hindi dapat parusahan. Una nang nabanggit ni Puno na muli silang magpupulong bago ang botohan sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman siyang makakakuha ng higit pa sa inaasahang boto na 106 ng Kamara para ma-impeach ang Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na wala namang nagbago sa kanya. Tugon ito ng senador sa pahayag ni Senador Rodante Marculeta na bumagsak ang mataas na pagtingin niya kay Lacson noong hepe pa ito ng Philippine National Police. Paniwala naman ni Lacson, nag-ugat ang umunay sama ng loob sa kanya ni Marculeta nang palitan niya ito bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Umaasa rin si Lacson na magiging totoong BFF o best friends forever sila ni Marculeta.
9: Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit.
10: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya, nagkakasakit na ang ilang residente sa Kamaligal Bay, bunsod na makapal na abo na galing sa Bulkang Mayon. Sa panayam sa DZMM, sinabi ng residente sa Barangay Suwa na si Girly Carion na tinatamaan na ng ubo, sipon at asma ang ilang mga bata at matatanda. Halos zero visibility o hindi na rin makita ang mga kalsada dahil sa makapal na abo.
11: Kulang kami sa pagkain, sa gamot. Pag hindi po kailangan, hindi na po lumalabas yung mga tao dito. Kasi ganun din po, masisira lang yung kalusugan nila.
0: Tiniyak naman ni Kamalig Mayor Caloy Baldo na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. 16 na barangay sa bayan ng Kamalig ang apektado ng ashfall, kung saan isa ang barangay Suwa sa pinaka-apektado.
12: Then, sa pagkain po siguro, kaya naming sagutin sa tulong po ng DSWD. Pero kung may mga nagkakasakit, may BSW naman po sila, i-coordinate lang po nila at pwede nga po natin papunta po yan ng mga health worker po natin.
13: Opo.
12: Para matingnan at naibigay yung tamang gamot.
0: At susunod, audio podcaster na PhilAm journalist si Pablo Torre nanalo ng Pulitzer Prize. At sa ating headline, abroad pag-escort sa mga commercial ships sa pagdaan nila sa Strait of Hormuz, ipinahinto ni US President Trump. Ang detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:18.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
15: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM. Tulumakay ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
16: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
16: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
20: Sa tulong ng tamang health information.
21: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
20: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
22: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
23: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
20: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
24: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga
0: kasabay ng patuloy na banta at mga pag-atake sa mga shipping lane.
25: Traffic Reports! Traffic Reports!
0: Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi na EDSA. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
26: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan ng mga motoristang daraan sa EDSA southbound lane simula Quezon Avenue hanggang Cubao. Pero may manakanakang build-up ng mga sasakyan, partikular sa mga panulukan ng Aurora Boulevard at Dito Azon. moderate to heavy traffic naman ang sasalubong sa bahagi ng Santol ng flyover hanggang Ortigas flyover. Ganito rin ang aasahang usad ng sasakyan sa Ortigas flyover papuntang Pasig. Samantala, magiging maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound lane, particular mula Ortigas Avenue corner EDSA hanggang dito sa White Plains. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa alas sa 5 at 6 habang umiral naman ang knockout ng apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Job Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Job Garner. Sa iba pa nating mga balita, mahigit 60 barko ng China ang namataan sa iba-ibang bahagi ng West Philippine Sea noong Abril. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padernos. Marlene?
1: Tony, abot sa 62 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa pinakuhuling monitoring, pinakamarami ang namataan sa Baha de Masinloc na may 24 na barko na kinaibilangan ng 9 na PLA Navy vessels at 15 CCG o China Coast Guard vessels. Sinundan ito ng 17 barko sa Scotia Shoal na may 9 na PLA Navy at 8 CCG vessels, habang 12 Chinese vessels naman ang namataan sa Ayungin Shoal na kinaibilangan ng 2 PLA Navy vessels at 10 China Coast Guard ships. May namortor din na 9 na barko ng China sa Pagasa Island, kabila ng 1 PLA Navy vessel at 8 China Coast Guard vessels. Gayet ng AFP, ang presensya ng mga barkong ito ay malino na nagpapatuloy ang illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng China sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Tiniyak naman ng hukmong seredahan na magpatuloy ang kanilang pagabantay at operasyon para mapalatili ang seguridad sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padernos. Sisilipin ng COMELEC ang talumpati ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa umunay talamak na vote-buying. Balita mula sa COMELEC at tiniraj patrol. Steve Ra, Steve!
2: Yes, Tony, sinabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipakukuha nila ang kopya ng privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos itong ibunyag ang umunay talamak na vote-buying tuwing eleksyon na alam mo ano ng ilang mga kongresista. Ang pahayag ay kasunod ng tanong kung magsasagawa ng ban ng COMELEC ng motu proprio investigation sa aligasyon. Sa talumpati sa plenaryo, sinabi ni Leviste na umano'y pinondohan ni CAWS Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng asawa ng Executive Secretary Ralph Recto na si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa halalan. Sa panig naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluensya ng halalan sa Batangas, kabilang ang umano'y alok na 400 million pesos at 1 bilyon piso para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura para siya humalili. Nilinaw naman ni Garcia na wala pang kasong iniahain sa COMELEC kaugnay ng vote-buying noong 2021 election sa lalawigan ng Batangas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. 4 sa 10 Pilipino ang umaasang bubuti ang antas ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Stations, 38% ang umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay, habang 32% ang umaasang mananatili ang kanilang estado. 16% naman ang naniniwalang lalala ang kanilang buhay, habang 14% ang undecided. Ito na ang pinakamababang naitalang datos simula noong September 2020 na panahon ng pandemya. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa mahigpit na pagbabantay sa presyo ng imported na bigas sakaling magpataw ng price cap. Sa inspeksyon sa Project 4 Public Market sa Quezon City, sinabi ni Assistant Agriculture Secretary Genevieve Guevara na hinihintay na lang ng kagawaran ang executive order para sa price cap. Aminado naman ng Agriculture Department na hindi nagiging maayos ang pagbabantay noong unang ipinatupad ang maximum resale price, kaya nais nilang tumulong na ang PNP. Naniniwala naman ang kagawaran na may kikitain pa rin ang mga retailer kahit magpataw ng price ceiling. Halos 80% nang naapula ang sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas na sumiklab pa noong 10 ng Abril. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Navotas, ilang bahagi na lang ng Zone 1, 2 at 3 ang nasusunog. Iginit din ng Navotas LGU na nakatulong ang pag-responde ng Japanese Technical Assistance Team kung saan itinuro ang pagtatambak ng lupa sa sunog sa ilalim ng landfill. Nagpapatuloy ang pagtatambak ng lupa, gayon din ang paghahanda sa facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes. Tukoy na ng Quezon City Police ang plaka ng sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Sa beripikasyon, lumabas na nabili ang grayish blue na sasakyan mula Nueva Ecija at nakarehistro sa pangalan ng isang alias Jerosaline sa ilalim ng isang car financing service. Nakatakdang puntahan ang nakarehistrong address ni alias Jerosaline sa labas ng Metro Manila. Nanawagan ng QCPD sa taong sangkot na makipag-ugnayan na sa mga otoridad kasabay ng paghikayat sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon hinggil sa mga dawit sa insidente. Ay mga kapamilya, isang Filipino-American journalist ang nagbigay karangalan sa Pilipinas matapos magawaran ng Pulitzer Prize para sa audio reporting. Nanalo ang podcast ni Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ni Pablo Torre para sa isang investigative report na tumalakay sa umunay pag-iwas ng kuponan ng Los Angeles Clippers sa NBA salary cap. Ayon sa Pulitzer Prize Board, kinilala ang podcast dahil sa makabago at epektibong anyo ng podcast journalism. Todo pa sa salamat naman ng podcast team sa prestigyosong parangal na itinuturing na isa sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng pamamahayag. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Oras natin, meron tayong isang minuto bago sumapit ang 31 minuto bago sumapit ang alas 5.
1: Na! ATM na! Mga good news, at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zan.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Magandang hapon po. Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
2: Ako naman po si Zandro Ochona. Palit tayo, kuya.
1: Palit muna. Rositas muna.
2: Palit muna tayo.
1: Yan, mukhang di bagay sa akin dito eh.
2: Bagay na bagay sa iyo yan, kuya. Kaya mas nauna sa akin ng ilang dekada ba?
1: Huwag yan ang pag-usapan. May iba tayong pag-uusapan ngayon. Paano mo ba binabudget ang sahod mo? Yan ang pag-usapan natin.
2: Ah, kailangan ba yun? Oh. Akala ko lahat napupunta sa palabas.
1: Puro outflow, di ba? Walang inflow.
2: Yung inflow mo, one day lang.
1: Ano yun? Para ka pang naguhugot ng bayawak sa lungga bago mo mapa sa kamay. Saan ka magaling?
2: Hindi marami tayong inasikaso dahil may mga nangyayari sa paligid-ligid.
1: Masyado na
2: kailangan
1: busy,
2: bantayan dahil mahirap na. Ayan.
1: Eh kaso kahit bantayan, may lumulusot pa rin eh.
2: Saan na ba yung pamalo ko? Kasi titigas ang ulo eh.
1: Oo nga eh, pabihira. Gusto ko malaglag sa upuan kanina eh. Habang pinapalitadahan ako ni Ate Josie kanina. Gawa ng ano, di ba? Bakit?
2: Mm-hmm. Kagabi, nung lumabas ang balita, akala ko noong una, AI o kaya fake news, akala ko nga hindi totoo na merong isang founder ng isang news organization, yung hinuli. Hindi natulog na ako, sabi ko, bukas na yan. Pagtingin ko, totoo pala, kinonfirm na NBI. Positive.
1: May nilalabas pa nga silang ano ngayon eh, yung audio recording, yung tawag sa telepono.
2: Ah, meron pa.
1: Right before na ma-entrap. I-drop. Yung entrapment, bago i-drop yung sinasabing tatlong maleta raw yun. Kaya lang, under wiretapping law, hindi siya pwedeng basta-basta
2: ilabas.
1: So,
2: kailangan ng court order 'yan eh.
1: Pero nag-send may nag-send ng video. Pero individual.
2: San mo?
1: Pero bawal.
2: Patingin nga. Sorry, kami lang pwede makakita.
1: Ano kayo? Ayan, naku, kagabi. May humabol din kagabi nga pala.
2: Ano pa rin humabol kagabi ba?
1: Merong nagbangayan kagabi.
2: Ay, oo.
1: Sa plenary. Di ba?
2: Kasi naman yung isa rin yun eh. Asa na ba yung pamalo ko talaga?
1: Di baka gusto sumama doon sa isa?
2: Baka kung isa, miyaw-miyaw, baka yun, aw-aw.
1: Ayan, nasa linya na natin via Zoom. Trading ready na si Iloilo First District Representative Janet Garin. Makichismis nga kaya tayo. Makimarites tayo sa... Ano ba nangyari kagabi?
2: Hindi, tsaka tanongin na... Gusto ko rin tanongin nga sa kanya kasi yung isa, sabi, hindi daw siya tinawag na mami. Tapos kung ano-anong pinagsasabi. Hinga natin siya ng reaction dyan.
1: Sige, malaman natin.
2: Sino ba yan, kuyang?
1: Kong Janet, magandang hapon po.
2: Kong Janet?
1: Kong Janet?
2: Kong Janet.
1: Ayan, habang...
3: Yes, good afternoon.
2: Ayan, good afternoon
1: magandang
2: po.
1: Magandang hapon po, Kong Janet.
3: Magandang hapon rin po sa inyo at magandang hapon sa inyong mga masugid na tagapakinig.
2: Ayan. Ganda ng collar ba yan, ma'am? O yung part ba yan ng dress nyo ngayon?
3: Hindi, naging kakulay ko yung upuan.
1: Akala ko kulay yan ng...
3: Damit ko.
1: Kulay yan ng mang-aawat eh.
2: Siya nga yung may mga sinabi nga tungkol sa kanya yung isa eh. Yun nga ma'am Janet, tanungin nga po namin kayo, ano po ba yung nangyari kahapon dun sa privilege speech ni Representative Leviste?
3: Well, unang-una syempre, yung kanyang privilege speech ay puno ng mga akusasyon na wala naman siyang maipakita ng dokumento.

0: to. Though meron tayong parliamentary immunity, hindi kasi yan pwedeng abusuhin. In fact, before that, very diplomatic no si Congressman Ryan Recto na nung kinausap niya, galit na galit siya. Kasi I think it boils down to, alam mo yung lokal na politika. Siyempre si Kong Ryan naman ay nagsasabing, baka pwede tayong magkaayusan kung merong mga misunderstanding. Kasi sayang din eh. Alam mo yung tayong Pilipino, kasi pag magkababayan, we don't want to waste or to cut ties yung relasyon na yan. Unfortunately, siyempre for reasons na sa pananaw ko lang ha, sa naririnig ko sa kanila, para ang pakiramdam ni Congressman Leviste is, at yun nga, ang sinasabi nga niya is kung hindi dahil sa kanya, hindi raw nanalo si Governor Vilma Santos Recto. At of course, yun nga, ang sinasabi nga ni Ryan na we're grateful yung mga ganitong bagay at tila eh dapat siguro na pag-usapan kung ano ba yung mga gusto niya. No? Kaya lang napupunta palagi doon sa demand niya na mag-resign nga si Executive Secretary Ralph Recto. So medyo mahirap-hirap, no? Mahirap-hirap pagbigyan. Kaya yun ang simula. No? At, sa pagkaintindi ko, naiintindihan ko na merong panawagan, no? May advokasya na anti-corruption si Congressman, sorry, medyo nag-ano lang yung signal ko. Na merong advokasya on anti-corruption. Kaya lang syempre, tumutumbok pa rin kasi siya dun sa isang party list na nadadamay nga dun sa flood control issue. Pero hindi naman kasi pwedeng mangialam ka agad ang executive secretary at mag-desisyon doon kasi may proper courts yan, may ombudsman.
1: Uh-huh.
0: At yun nga, yun yung mga hinain niya. Meron din siya mga pictures noong nakarang election.
1: Uh-huh.
0: At sabi niya, oh ayan no, kung hindi dahil sa akin, hindi nanalo. So it's medyo ano, masyadong lokal na away na nadala sa plenaryo. Unfortunately, lumabas yung kanyang mga alegasyon at mga akusasyon na nung nagalit naman yung iba, biglang nagtuturo siya ng mga congressman. At nung later on, pati si Congressman Goma, Richard Gomez, ay pinaringgan-ringgan niya at nag-react. Di mas lalong naging magulo. Kaya ang sabi ko nga kay Kong Lian, we understand na meron kang mga ipinaglalaban or meron kang mga sama ng loob. Pero it has to be documented, or kung gusto mo, kaya nga we were telling him, why don't you file a case?
1: Uh-oh.
0: Or file a resolution to investigate, ipresenta mo yung mga dokumento.
1: Kong Janet,
0: hindi kasi pwedeng gut feeling.
1: Opo, opo. Kong Janet, educate nyo nga ho kami kung paano tumatayo yung isang kongresista pagdating diyan sa plenary, yung during privilege hour. Di ba nagpapalista yan?
0: Okay, sa privilege hour, every Monday yan. May mga nakalista yan.
1: Yes.
0: Itong kay Kong Lian, ayaw niya dun sa privilege hour. Kaya nga kung makita niyo nung Monday, galit na galit siya kasi gusto niyang sumingit.
1: Mm.
0: And we explained to him na may proseso. Ang sabi niya kasi is, madali siyang mainip, kaya siya nagagalit. So, nakinig naman, no? Pero yung dun naman sa second part, yung kahapon, nung tumayo siya na matter of personal and collective privilege. Nangyayari kasi yon kapag merong issue. Kunyari, sabihin na natin, kunyari ito, merong na-entrap, no? Na allegedly na-entrap kasi merong mga hinihingi, kapalit ng mga panidira or whatever. Pwede na merong isang kongresistang tumayo ng personal and collective privilege at sabihin niya siya ay naging biktima ng ganitong mga kalakaran at kaya siya ay tumatayo. But he has to make statements based on facts.
1: Oh.
0: Ang dito kasi kay Kong Lian is parang naging sweeping allegation. Parang hindi na nga namin maintindihan yung direksyon ng kanyang speech. Kasi yung una, galit siya kay Executive Secretary. Pangalawa naman, ang sinasabi niya, kung wala siya, hindi nanalo yung mga yaan. And then binabalik niya na gusto niyang i-link yung flood control dun sa Batangas, hindi naman yung kasama dun sa investigasyon at walang nakita. No? Pero bumabalik kasi na talagang may galit siya. May personal siya na galit, and I'm not sure, I think it boils down dun nga sa kanyang trangkisa sa mga proyekto niya sa solar, siguro may mga nangyari, no? Hindi rin ako privy, pero alam ko kasi pag may prangkisa ka, may deliverables ka at hindi mo pwedeng may benta yan. So, supposedly, sasagutin niya yan dapat sa tamang forum.
1: Sige, pupunta natin yung franchise in a while. Ano? Curious lang ho kasi ako, doon sa pagtayo lagi dyan sa plenary, hindi ho ba nilalagay dyan kung ano magiging subject ng kung anong i-deliver ng isang kongresista?
0: Nilalagay naman, no? Pero pag personal and collective, hindi, pero hindi tinatanong na ka ng presiding officer. Kaya nga, tinatanong usually is, ano ba yung topic ko? Ba't ka tumatayo, no? Oh. Why are you standing on a matter of personal and collective privilege? Eh, kasi, maybe no. Oh.
1: Eh, kasi anong nangyayari na kong Janet, di ba hindi, parang hindi na nagiging maganda yung imahe. Ang reaction tuloy nung marami sa ating mga kababayan, ano ba yan, nagsusumbata na lang yata kayo dyan sa lagi sa ano, sa Kongreso.
0: Well, ang pinakamali talaga doon is yung kanyang personal and collective privilege. Kaya nga sinabi mo personal, ibig sabihin directly affected ka or collective, apektado yung iyong constituency. Pero dito, tila lumabas kasi ay parang isang personal na away.
1: Oho.
0: At isang personal na, sabihin na natin, away ng lokal. Pero medyo magkakasama sila sa politika eh. Siguro, naiintindihan natin na parang sa pananaw din ni Kong Lee, no, ito pag may problema ako, magkababayan tayo, dapat tulungan mo ako dito.
1: Yes.
0: Mga ganyang bagay. But then again, hindi kasi ang plenaryo ang proper forum to do that.
1: Oh, kasi parang nagiging normal na well, sabihin natin, hindi na maiiwasan. Mm-hmm. Merong mga hindi nagkakasundo doon sa kanilang mga lugar, di ba? At ang malungkot, nadadala mismo doon sa ano, sa floor at marami ang nakakakita. Di ba?
2: Eh baka napagkamalan na Batangas yung batasan.
0: Hindi rin kasi, ang problema rin kasi niyan siguro, nagtataon na yung executive secretary is from Batangas. Malamang naman yan, maraming mga pwedeng itulong ang isang executive secretary. Pero may limitasyon rin kasi yan eh. Lalo na kapag, kunyari, meron siyang personal na inaayawan kay Congressman Gargiola, na dati ay kalaban din sa politika nila executive secretary ng pamilya recto. Alam mo yung ganyan? Sa lokal kasi minsan magkaaway, minsan magkasama. Eh, itong sitwasyon na ito, andun yung parang hinanakit at sama ng loob ni Kong Lian siguro dahil nga mayroong mga pangyayari, no, doon sa kanyang mga negosyo na, of course, ang iisipin niyan is the ES can actually help. And unfortunately, syempre, may mga limitasyon rin yan eh. Kasi meron ka rin dapat sundin ng mga proseso.
1: Mabuti ka mo, hindi umabot doon sa puntong na lumabas yung pagkabatanggenyo ng mga yon. Ala, ay, wag mo ko lolo, tatarakan kita.
2: Tapos naglabas ng balisong, wag naman ganun. Oo.
0: Medyo nung prior to that, no, sobrang matapang.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Congressman Ryan Recto naman was very diplomatic in saying na kung meron mang kaming pagkakamali, sabihan mo kami at kung kaya naman namin makatulong, ihanapin natin ng paraan.
1: Ay po, pwede ba yun na personal yung atake niya in the guise na ginagamit niya, affected yung aming mga constituents?
2: Oh.
1: Bago po yung sagutin niya na Kong Janet, babalik po kami sa nalik, konting hanap buhay lamang. Oras natin.
2: Ang oras, 15 minuto bago mag alas 5 ng hapon.
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ang oras, 12 minuto bago mag alas 5 ng hapon.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ayun, wala pala akong mic. Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Balikan din natin yung ating panauhin ngayong hapon si Congressman Janet Green ng 1st District ng Iloilo. Kong Janet!
3: Hello! Hi ulit!
2: Nakita niyo po ballpen nyo?
3: Sorry. Hindi kasi, sorry. Tumatawag kasi, nasa session kasi tumatawag sila. So, naglalagay sana ako ng note na ako eh kasama pa si Sir Willie.
2: Si Sir Sandro.
3: At si Sir Sandro.
2: Yun nga yung binabanggit namin kong Janet, ano? Kung may hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents, paano natin i-weigh yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko?
3: Well, very unparliamentary yon. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo. At biglang nagsabi that his whole speech be stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yun. Na ang sabi ko naman is if it can be amended na ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na...
4: Kung Janet?
3: Sorry.
2: Yeah.
3: Ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi sa walang basihan. So ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan, kasi di ba yung mga ina-allege niya ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando doon. Hindi mo na nga maintindihan he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa panaw-naw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, kinakausap namin si Kong Lia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo. Kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun .
2: Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa at pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin? Kung Janet... kasi tumatay yung nanay-nanaya ng mga yan, di ba?
3: Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So umiiwas, then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil . Kitang-kita mong pigil na pigil lang si Goma. So, siyempre, sabihan ka ba namang, ng mga allegasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yon. Pero nangyari niya . Kaya sabi ko, let things cool down. Kasi siyempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum.
4: Pero kung Janet, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint?
3: It can be actually, no? Kasi nakita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive, pero biglang tinuro niya. And the allegation was, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero siyempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan parang pare-pareho, no? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian, siyempre, siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo.
2: Pero teka muna, kung Janet, kung dapat na may mentor, eh hindi na naman siguro siya bago. Pagdating sa kalakaran sa politika, no?
4: Eh nanay niya, senador.
2: Nanay niya, napakatagal lang senador, di ba? For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka, ano ba talaga yung objective?
3: Well, kailangan niyang makinig, no? Kasi, kailangan niyang makinig kay Senator Loren. Kasi magaling si Senator Loren dyan. So siguro ito, sometimes, well, oftentimes, he's impatient. Oftentimes, yung kanyang galit, hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman noon, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, ah, o nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo. Oh. You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya hindi pwede yung urong sulong.
2: Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak.
4: Pero ang tanong nga rin dun kong Janet at Kuyang Willie, not one, but two. Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang kongresista.
2: Di ba, tama ba? Totoo ba yung pagbalik na pagbalik, umatake na naman
4: ulit? Oo, tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na nang pinagsasabi kong Janet.
2: Oh.
3: Actually, ganito kasi yun sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. At napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Siguro yung kasi ang gawain niya, no, sa the late PD Barsaga. Imamanipulate kanya. No, nagkataon lang ito, siguro alam niyo naman yung pa nag-presscon siya dahil may namatay na vice mayor sa Iloilo. Uh-huh. Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-presscon siya tapos kung ano nung ginawa niya. So of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Eh sabi ko, sige, totohanin natin yan. Lalapit naman yun, wag, sorry. Meow. Ay, makat, palaaway lang talaga yung mga pusa. Meow. This, ano yan? Parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno.
2: Oo.
3: We are not worth a public service like that.
2: So, paano natin maiiwasan itong ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet?
3: Well, ang unang-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Meron ng mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen Napaka-vague. Napaka-minor ng requirements. Mas mahirap pang pumasok na pulis at teacher kesa sa tumakbo at maging congressman. Kasi ang requirements nga, medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo, pwede na. Hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind.
2: Oh, mukhang mas mahirap pa ngayon kumuha ng SSS. Sa pagpasok sa politika.
3: I'm referring to, baka kasi maka-confuse, no? Specifically, I'm referring to Miao.
4: Si Congressman Barsaga. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo dapat magkaroon na ng qualification yung mental soundness?
3: Dapat. Kasi dapat talaga. Kasi even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problema ng ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, imagine, gumagawa ka ng batas. Nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin kapag merong mga international fora?
2: Pag ganyan ang mga requirements, ano yan? Kinakailangan pa ng amienda ng batas kasi nasa batas yung ano eh. Yun lang yung mga qualification, di ba?
3: Yeah, and then kung paano magagawa ng paraan sa COMELEC. Kasi siguro alam naman pati naman yung pamilya ni Comyao, alam naman nila yung totoong situation eh.
4: Napapabutong hininga na lang ako.
3: Kaya nga 'di ba parang kinakausap namin si Mayor Jenny, yung kanyang mother na bakit siya ang kasi sayang eh. He has to be of service to the people of Dasmariñas. Pero yun nga raw, marami raw mga threats nung hindi siya ang tatakbuhin. Uh-huh. Nasasaktan niya ang sarili niya pag hindi. Yun na lang ganun eh, nasasaktan mo ang sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo.
2: Sinubukan niyo na ho ba na ipasuob yung mga opisina dyan at baka pinapasok na.
4: Baka naman exorcism pala yung kailangan.
2: Eh, di ba? Matahi-tahimik naman kahit papano yung ano.
4: Eh, kasi hindi lang isa eh. Dalawa pa eh. Parang siya kasalitan. Parang kada linggo, salitan lang sila.
2: Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali.
4: Sino pa yung pangatlo?
2: Ibubulong ni Kong Janet sa atin mamaya. Itetek sa atin yan. Alam niya kung sino. Anyway, Kong Janet, maraming salamat po for joining us.
4: Thank you, Kong Janet. Afternoon.
3: Maraming salamat. Blessed afternoon.
2: Maraming salamat.
4: God bless po, God bless.
2: Si Congresswoman Janet Garin ng 1st District ng Iloilo.
4: Dapat yata kailangan kumuha muna ng medical certificate kay Kong Janet kasi doktor yan eh, di ba?
2: Ayun
4: nga pala,
2: no? Dating
4: nga siyang DOH secretary.
2: Oo nga, dapat diba? Kayo bilang doktor.
4: ano bang assessment?
2: Oras natin.
4: Hoy, ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon at mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Oy! Eksakto, alas 5 pa rin ng hapon.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. ATM, anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? May nakalimutan tayo itanong eh. Eh, doktor yung kausap natin eh.
3: Oo, nga diba? Pala.
2: Oh, ano bang assessment niya sa...
3: Diba, pagpapasok ka sa trabaho, dapat yung physical exam.
2: Oh, diba meron ganon?
3: Oo. Tapos kasama dun yung mental test.
2: Mm-hmm.
3: Para makita yung psychological test, yung standing mo, yung well-being mo, mental health mo.
2: Ah, may herb dun, test. Wala pala mental.
3: Ano lang meron.
2: Yun naman bigat doon. Ha? Di ba? may hirap eh.
3: Ay, nako.
2: Okay, batiin nga pala natin yung mga taga-Congress. Yung mga natin.
3: Ano mga merienda nila ngayon dyan?
2: Si Mari, tanongin natin yan. Si Roy Pelobello. At saka si Vernoveno. Yung mga dakilang maniniyot dyan sa Congress.
3: Mga photographer. Yung mga taga-radyo. Kamusta yung mga taga-radyo
2: doon? Yung isa sa mga, may pakakas lagi dyan.
3: Sino yan?
2: Si Ryan Pakpako.
3: Oo. Ay, kamusta naman si Kuya Ryan? Kuya Ryan.
2: Kailan ba kami nagkita? Ano ba yun? Lunes.
3: Ay, oo. Nung may hearing.
2: Nung Monday. Ayan. Ay, kumusta lang naman.
3: Ay, yung mga taga-dyaryo. Kamusta naman yung mga taga-dyaryo?
2: Sino ba mga nandun doon nakita ko?
3: Tabloidista dyan. Kamusta?
2: Oh, yung riding in tandem ni Ryan Pakpako dyan. Si Billy Vegas.
3: Ayan. Imposible nga hindi mo makita.
2: Hindi ba? Yung laki-laki. Yung napakalaki na yun. Kahit na tumabi sa pader ho yung kita ho nyo balikat. Sa lapad. Ayan.
3: Ay, yung mga taga-TV. Yung mga taga-TV naman, kamusta?
2: Sino ba mga taga-TV nakita ko pa ron?
3: Sino mga nandun?
2: Unang-una, si Mari, yung reporter. Alangan si mo makakalimutan natin yun.
3: Huwag mo kakalimutan yun si Mari. Yan,
2: Baka mula tayong trabaho. Pagka natarabati si Mari Ocampo, yan, dyan sa Congress. Sino pa ba? Nandun doon, bago na si Direk.
3: Sino si Direk? Sino si Direk? Bakit may direktor?
2: yung taga kabilang network yun. Pinalta niya si Vic Sumintak.
3: Sino na po manet?
2: Nakita mo, inabot mo ba yan?
3: Naabotan kasi Kuyang Vic.
2: Si Vic.
3: Pero si Ate Eden ba yan?
2: Si Eden, yan. Si Direk ko. Siya kasi nagdedirect. Dito po kayo pupuesto. Dito kayo mag-camera.
3: Si Ate Eden. Siyempre kasi nga naman, dapat bawal against the light.
2: Siya na gano'n.
3: Di madilim.
2: Kaya kung tawagin naman siya Direk. Direk Eden.
3: Si Ate Eden.
2: Nasa linya naman natin, si Attorney Dino De Leon, Director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Nasa Zoom. Ready na? Okay. Attorney Dino, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Willie at Zandro, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood.
2: Mm-hmm. Alright. Pag-usapan natin yung paglipad.
3: Paglapag?
2: Paglipad.
3: Paglipad ba?
2: Paglipad doon sa
3: di ba paglapag?
2: Paglipad, tapos lalapag.
3: Lalapag doon sa table nila, yung kopya.
2: Yung kopya, no? So, ano mga inaasahan natin? Mga possible scenario? Pwede na ba nating tawagin na naka-accomplish na ang kamera dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
4: Malalaman natin yan doon sa botohan, pero para sa akin, parang lilipad na talaga yung impeachment, no? Aasahan natin yan dahil napakalakas talaga ng mga ebidensya, lalo na yung mga bagong ebidensya. It's just gonna be a matter of time bago mapanagot itong si Sara Duterte. At tiwala rin tayo na kahit pag makarating ito sa Senado, dahil sa lakas at kapal ng ebidensya, lilipad talaga yung kaso.
2: Pero very confident naman yung mga nasa Justice Committee na makakakuha sila ng ano, hindi lang yung sapat na boto, kundi most likely baka daw makuha
3: tapatan.
2: Pa nila tapatan nila
3: yung naunang impeachment complaint.
2: 215 plus may plus pa yun, di ba, yung 20 plus na humabol,
3: 25 nga yata yung humabol.
2: Wala na kayang balakid para makuha itong numbers na ito na nakikita mo, Attorney Dino?
4: Wala akong nakikita kasi kahit na yung mga 215 na pumirma dati, magmumukha silang ayaw natin magmura on air, pero di ba, hindi matalino at katawa-tawa, no? Kung sakasakaling hindi sila pipirma, kasi kung pumirma sila last year, wala pa yung, hindi pa nakikita yung mga bagong ebidensya na anti-money laundering council report na billion, billion, billion, billion, billion, billion ang dumaan sa pera sa bank account ni Sara Duterte, isa pa lamang. Tapos yung testimonya ni Madriaga, no, na nakitang-kita na magkakilala sila, na ang nagsisinungaling doon ay yung company ni Sara Duterte. Pagkatapos natin makita yung Philippine Statistics Authority certification, tsaka yung pag-aaral ng NBI, at tsaka pagkatapos ulit i-play yung pagwawala ni Sara Duterte showing that she is unfit to become president. Mga ano to eh, mga dati ng ebidensya at mga grabing bagong ebidensya. Eh anong rason para hindi sila pumirma ulit? Diba? Kung ang pinag-uusapan lang talaga ay pananagutan. So magbubukang hindi matalino at katawa-tawa itong mga congressman na pumirma dati kung hindi sila pipirma ulit ngayon. At yung mga congressman naman dati na hindi pumirma at hindi pa rin pipirma ngayon, eh magbubukang ang loyalty nila hindi sa pananagutan, hindi sa accountability, hindi sa ligang batas, hindi sa mga sambayan ng Pilipino at sa mamamayan. Ang loyalty nila sa politika ng Duterte, no? And that will have ramifications not only in terms of their political career, bagkus ang ramification noon yung judgment sa kanila ng tinatawag nating posterity, yung mga susunod na mga henerasyon. Maalala nila yan eh, kasi hanggang ngayon, di ba, naalala natin kung sino yung sumayaw-sayaw sa Senado nung impeachment trial ni Erap Estrada, di ba? Naaalala natin kung sino yung mga hindi bumoto doon sa 11 at pagbubukas ng envelopes, di ba? Na nagkaroon ng people power to at napatransik si Erap Estrada. Naaalala natin kung ano yung mga kahigbangan nung impeachment trial ni Corona. Naaalala natin kung paano inakyat yung impeachment articles of impeachment na ang speaker noon si Manny Villarpa. Naalala ko yan, lahat ng mga yan. At may judgment tayo doon sa mga action na yon. Ganyan rin yung mangyari sa mga congressman na ito. Kung sakasakaling maging katawa-tawa sila, hindi lamang sa henerasyon na ito, kundi sa mga susunod na henerasyon, at makikita na ang loyalty nila wala sa Pilipinas, kundi nasa politika at nasa mga Duterte lamang.
2: Ang Kongreso ngayon ay merong 318 na representatives. Yung district representative nila ay nasa 254 at yung party list ay nasa 64. Ang nasa majority block, yung parang ruling party dyan, yung Lakas CMD na mayroong 95 members. Pumapangalawa yung NUP, National Unity Party, na mayroong 42 and so forth and so on. So kung nakakuha na ng 50, ilan ba yung dati? 55, di ba? Yung pinakahuli. Technically 51 na lang ang kakailanganin nila. Eh siguro kahit di na nila matapatan yung ano, yung bilang nung unang impeachment, eh pasok pa rin, sigurado pa rin in the bag na, no? Kung titingnan natin pagsasampa ng impeachment sa Senado.
4: Correct. Oo. Sa akin kasi dapat matapatan, pero kahit hindi, kahit na 120 lang ang nakalagay naman sa konstitusyon, 130. Alam mo, sinadya naman ang konstitusyon na hindi kailangan ganun kataas eh. Para kung sakasakali, dahil alam ng konstitusyon, alam na sa ligang batas, napakapangyarihan ng Pangulo, it does not need to have a high threshold to indict a sitting impeachable official for impeachment, no? Hindi kinakailangan na majority nga, one-third. ang sinabi ng saligang batas. So because importante ang pananagutan at kung may probable cause, reasonable basis to believe, one-third na yan na nakuha nila, eh dapat sufficient na yan. So hindi kailangan magiging katawa-tawa lang yung mga hindi pipirma. Pareho nung mga pumirma last year at saka yung mga yung pipirma pa lamang this year. Kaya nga inaanyayahan natin yung mga nasa publiko, no? Yung mga kapwa natin Pilipino, na bantayan nila yung mga congressman nila. Kasi yung mga congressman nila, marami dyan kasi, di ba, akala nila forever sila sa kapangyarihan kasi well-entrenched sila doon sa kanilang distrito, no? Sabi nga ni Congressman Lembiste, iba sa kanila, buhibili daw ng boto. Di ba? May, baka naman may katotohanan sa iba yun. Di ba? Bantayan natin sila sa pagkakataon na ito at siguraduhin natin na gagawin nila yung trabaho nila, no? Hindi sufficient na may mga pinamimigay sila kagaya ni Congressman Lebise, sabi niya marami siyang dinodonate doon sa kanyang distrito na kung ano-ano pinamimigay. Hindi sufficient 'yon, no, para iboto ulit natin sila kasi ang main na trabaho nila batay sa saligang batas eh hindi mag-charity work, hindi magpamigay ng kung ano-ano, hindi magpamigay ng pera, hindi magpamigay ng mga ayuda, hindi magpamigay ng kung ano-ano pang mga regalo. Ang main trabaho nila policy making, legislation, mga batas, at ito rin yung isa sa pinakasagrado nilang trabaho, impeachment, no? So bantayan natin sila pagdating sa impeachment at ang aking palagay, kung hindi sila bumoto, siguraduhin matatalo sila. Huwag lang sila iboto, huwag lang sila hindi iboto at mangampanya tayo para huwag silang iboto at para siguraduhin matalo sila kung sakasakaling hindi sila pipirma dito sa impeachment.
3: Eh, pero Attorney Dino, may ugong na tila ang strategy ng iba eh hindi pupunta, hindi papasok, absent na lang sa sesyon kapag botohan na.
4: Lagi naman yung strategy, pero pag nag-absent sila, di ba, it's tantamount to them being absent in action. At ang ibig sabihin yan, eh, they're not fit, do, kasi duwag. Di ba? Eh, kaya tayo nag-elect
2: ng mga congressman. Masyado ng halata yun, di ba?
4: Masyado ng halata. Kaya tayo nag-elect ng mga congressman, Willie, di ba? Kasi sila dapat yung matatapang na hinaharap ang mga problema ng sambayan ng Pilipino at handang ipagtanggol ang kanilang boto, ang kanilang pulisiya, ang kanilang panukala sa plenaryo. Pero kung nag-absent sa plenaryo, sa pinaka-importanteng boto, nowhere to be found, missing in action, di ba? Dapat yan pagbayaran nila. So pareho lang rin yan. Whether absent sila or hindi sila bumoto para na pabor sa impeachment, no? Despite the glaring evidence, ang dapat sa mga yan, pinapatalo sa mga susunod na election because we deserve better representation. So at tayo, nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino, sa mga nakikinig, bantayan ng mga congressman kung sakaling hindi bumoto o mag-absent, maggalit tayo kasi karapatan natin na malaman kung ano yung nangyari sa pera natin, no, na dapat sana na ilagay sa ayuda, dapat sana na ilagay para magkaroon ng subsidy sa gas, di ba, na nagpagkamahal-mahal, nagamit sana para sa infrastruktura, pero hindi eh, kinulimbat at grabe yung ano, grabe yung ebidensya, malinaw yan. Dapat
2: Attorney,
4: natin
2: Attorney Dino, pwede na bang tawaging game ball na, ha, sa panig ng mga Duterte? Pero bago mo sagutin yan, diyan ka lang muna at maghahanap buhay muli kami, ano ah? Meron ba tayong ano? Meron ba tayong time check dyan? Wala na. Meron pa? Wala na. Ah, may isa pa? Okay. Sige, babalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
5: ATM. Anong take mo sa DZMM?
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radyo patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachments. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22, at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo. Hey!
7: Kilala mo ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
9: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
10: Wala naman akong boyfriend eh.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
7: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muli. Nakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Teleradyo.

0: DTM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Naninibang, hindi ka sanay dyan eh. Dito ka sanay sa kabayo. Balikan natin si Attorney Dino De Leon, Director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Attorney Dino!
3: Nandito pa rin.
1: Ayan. So, yung tanong kanina, pwede bang sabihin game ball na sa mga Duterte?
3: Well, sa akin, no, ayoko kasi magsalita prematurely kasi sabi ko nga, meron entitled pa rin naman sila dun sa kanilang depensa at mapakinggan. Malay mo naman, meron talaga silang rason kung bakit billion naglabas-pasok sa kanilang bank account. Yung nakikita ko dyan na isang malaking kalokohan, eh sinabi, hindi daw dapat 2 billion yun, 2 billion lang. Meron daw glitch sa BPI, di ba? Na hindi naman kinukumpirma ng BPI, pero dapat i-deny nila yan. Kasi kung may ganyan pala kalaking glitch sa BPI, dapat yata hindi sila pagkatiwalaan ng pera natin. No, nakakasama yung ganyang palusot nila para sa ating banking system kung hindi yan i-deny ng BPI. Having said that, isang beses lang siguro magkakaroon ng glitch, pero doon sa Anti-Money Laundering Council report, 600 suspicious transactions. Uh-huh. Di ba? Sorry, 600 transactions that met yung threshold, di ba? At 33 suspicious. Kung saan ko nagka-glitch ba ng isang beses, eh bakit 33 pa rin yung suspicious transactions mo at 600 pa rin yung flag transactions mo, 600 plus, di ba? So, kahit na yung palusot ngayon ng mga Duterte, it does not make sense. Ano na ba? Yung sabi mo kanina, game, ano game na sabi
1: ball.
3: Mo? Game?
1: Oh, sa basketball kasi, game ball. Pag sinabing game ball, tapos na eh.
3: Oo, game ball na ba? Ang sa aking palagay ha, ito lang ang tingin ko, nag-heal ang ating institutions ngayon. Di ba? Nakita natin na may mga Korte Suprema decision like yun sa Ombudsman. Kahapon, Deputy Ombudsman na sinasabi na hindi yan dapat matanggal ng Presidente. Nag-heal ang ating institution kasi in-affirm ang karapatan ng Ombudsman mag-imbestiga sa constitutional body. Nakikita natin na ang Kongreso, finally, ginagawa ang trabaho nito na i-counterbalance ang Pangulo at saka ang ating mga institusyon at the same time, nagpo-push back sa mga abuses. Nakikita natin yan sa Korte, nakikita natin yan sa Kongreso, no? Hindi natin tinatolerate na yung mga pagmumura, abuses. So, sa akin tingin, nagkakaroon ng healing yung ating institutions at kung papayagan natin yung healing na yan, kahit sino mga tiwali, kahit sino mga abusado, whether Duterte yan, Marcos yan, Pinklawan yan, o sino mang tiwali, or Tulfo yan, kung sakasakali, anuman pangalan yan, pag yung institutions natin malakas at nag-heal, eh magiging game ball, di ba?
1: Oh, crucial ba, Attorney Dino, crucial din ba, yung kamakailay naging desisyon ng Supreme Court na balikta rin yung pagtanggal ng dating Pangulong Duterte dun sa Deputy Ombudsman ba yun? Si Karandang.
4: Melchor Karandang.
1: Si Melchor Karandang.
3: Oo, sobra. No? Kasi imagine mo na lang ha, tinanggal siya kasi nang imbestiga siya. At ang nagtanggal sa kanya, yung opisina na iniimbestigahan niya, kalokohan yun, di ba? Lalong-lalo na kung ang sabi ng Constitution, independent dapat siya, no? Okay sana yung desisyon ng Supreme Court sa aking palagay at nagpapasalamat tayo dyan kasi tama yung desisyon ng Supreme Court. Pero para sa aking palagay, it was too little too late, no? Kasi hindi napigilan yung pagtanggal sa kanya ng mga oras na yon, ibig sabihin, hindi niya nagpagpatuloy yung investigasyon niya. And there was already a chilling effect na kung sino man bumangga sa mga Duterte noong mga oras na yon, malalagot ka. Nangyari yan kay Melchor Karandang, nangyari yan kay Laila Delima na nag-imbestiga sa war on drugs, nangyari yan kay Chief Justice Sereno na nasinulatan si Rodrigo Duterte doon nilagay niyo yung mga huwes sa listahan niya na wala namang basis, nangyari yan kay Maria Ressa na nag-ulat lamang sa kung ano nangyayari talaga sa war on drugs, yung media outfit niya, nangyari yan sa oposisyon, sa Ocho Derecho na pinagkakasuhan, lahat sila ha, nung nang Bicoy tapes dahil exciting to sedition daw na wala naman talagang basihan. Nangyari rin yan, ipaalala natin dun sa mga taong simbahan, sila Father Robert Reyes, sila Sister Mary Jane Flox, si Father Bert Alejo, si Father Flavi, kinasuhan sila lahat, si Sister Mary Jane Flox nga, pinaalis pa sa Pilipinas.
4: Pina-deport.
3: Eh, no? So lahat itong mga abusado na ito nangyari kasi yung mga institusyon natin, pinagayagan, was not able to heal. Ngayon, nag-heal yung ating mga institusyon eh. At sana tuloy-tuloy yan, napayagan natin para lahat ng tiwali, kahit na sino pang apelyido mo, kahit na sino ka pa, eh hindi na mauulit at hindi papayagan ng ating mga institusyon. So game ball na ba sa mga ano? Sa mga Duterte? Sa aking palagay, kung malakas ang ating institusyon at paninindigan talaga ng mga congressman at ng mga senador ang kanilang trabaho, kung ang kung susunodin natin yung konstitusyon na desisyon ito ng legislatura, desisyon ito ng Kongreso at ng Senado at hindi ito nasa domain ng Korte Suprema, sin ang nagsabi niyan Supreme Court, eh I think dapat lang base sa ebidensya na nakikita ko, dapat lamang.
4: At kahapon 5 de Mayo, wag na tayong lumayo. Dino. 'Di ba? Kahapon ay yung anibersaryo nung cease and desist order ng NTC.
1: Ayaw nga pala, ano?
4: Para umawala na sa area ang ABS-CBN at ang DZMM.
3: Malalang malala, 'di ba? Imagine mo ha, nag-uulat lang yung ABS-CBN, DZMM. Kayo mismo ang nakaranas sa media, bukod doon kay Maria Ressa, tinanggalan ng prangkisa, hindi ni-renew ang prangkisa kahit na may clearance sa BIR, may clearance sa Department of Labor, may clearance sa Quezon City Government, sa local government. 17 billion ang binayad na tax total ng ABS-CBN. Bakit? Kasi galit sa inyo si Rodrigo Duterte. Yan lang naman talaga ang rason nun eh. Pinortray kayo, inatake kayo, naabusado ng media outfit kahit na every time na may bagyo, kayong mga newsmen nyo, news anchor nyo, ang nagde-deliver ng balita, kahit na every time na may sakuna, grabe yung servisyo ng ABS-CBN Foundation, grabe yung pagde-deliver ninyo ng entertainment, di ba? Pinasarhan ng ABS-CBN hanggang ngayon, nahihirapan, nalulungkot nga ako na dyan sa opisina ninyo, mawawala na yung tower, di ba? Iconic yan in Philippine media, pero abusado eh, at hindi kinaya ng institusyon natin, kahit ng media. Media's the fourth estate was under attack. Mga laborers, no? Yung isa kong kliyente ngayon, yung sa mga laborers ng Valjacar Transit, tinake over daw dahil sa impluensya nila Rodrigo Duterte at nakialam dun sa intercorporate dispute. At sinong biktima? Yung mga nasa Valjacar Transit na mga laborers. 42 ang aking kliyente, nakakakaso ko palang last week, no, sa Bacolod. Dahilan sa sila yung biktima sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang daming excesses eh na nangyari. And the reason why 30,000 plus ang pinatay sa gera sa droga, ginamit ang pera ng taong bayan para isubsidize itong killing machine na ito. Paano nangyari yon? Why under our watch? Because our institutions were not strong enough. At sana wag na nating payagan na mangyari ito ulit.
1: Yung binabanggit mong kaso, akala ko ano yan? Family dispute ang naging dahilan.
3: Family dispute yung sa Valjacar, di ba? Meron silang intra-corporate dispute. Hindi yun yung aking kaso. Pero ang kaso ko yung mga laborers na natanggal. Ang sinabi nila, pinilit sila na mamili ng isang side, no? At tandaan natin, may mga pumasok na mga armadong kalalakihan, SWAT. Doon ha, giniba yung pader nila, kahit walang warrant of arrest warrant, walang search warrant, giniba yung pader. Ang sabi ng mga laborers yung gate hininang paraw para pagbuksan. Pinwersa silang umalis kasi dahil sa takot nila, no? At nawalan sila lahat ng mga trabaho. Hindi lang ito simple illegal dismissal, grave coercion. At paano nangyari 'yon? 'Di ba? Ang sabi nila, ang sabi doon sa mga complaint affidavit is bakit nakapanghimasok ulit yung mga pulis, yung mga armadong kalalakihan, 'di ba? Ang doon sa intercorporate dispute na 'yan, 'di ba? Yun yung kailangan nating tingnan mabuti, at ang angulo is again excesses of the state. Nakailam na naman yung estado sa away pamilya.
1: Parang
3: no?
1: Nangyari doon sa ano yun. Tatanda mo, Sandro, yung sa Quadcom, yung mga worker nung mining ba yun, na parang naka-witness or something ng about drugs eh. Pinagpapatay doon sa yung kinukwento ni ano? Kinukwento ni sino ba yung ano, yung police na testigo ngayon?
4: Si Las Cañas.
1: Si Las Cañas, 'di ba, kinukuwento niya nung nabanggit doon sa ipinakita yung video doon sa ano, doon sa Quadcom. Anyway, sabay-sabay nating antabayanan yung mga update na yan, at for sure hindi lang tayo dito kundi marami pa nating mga kababayan ang nakababantay, nakatutok, 'di ba? Diyan sa mga pangyayaring 'yan, hanggang sa maisampayan sa Senado. Attorney Dino, maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming maraming salamat at sana may isang pana, no? At sana hindi na tayo bumalik dun sa madilim na yugto ng ating kasaysayan, no? Particular na yung paninira ng mga Rodrigo Duterte, ni Rodrigo Duterte at ng Davao Mafia at lahat ng mga DDS sa ating mga institusyon.
1: Alright. Maraming po salamat. Si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center. Susunod na sa radyo at TV, Digital TV, ang Arangkada Balita kasama sina Ninya Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 sa Metro at sa Mega Manila.
4: Okay, mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Papapano? Bye-bye!
0: ATM, anong take mo sa DZMM? Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: araw, huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: ay meron pala tayong tawag dito, pasasalamatan, no? At bibigyan ng ano ba ito, ng
1: pagpupugay,
0: ano tawag doon, yung padespedida.
1: Ay, oo.
0: Oo, dahil kami message lang sa akin kanina.
1: Mm-hmm.
0: Aba, eh, meron palang isa sa ating magigiting na Rajos Patrols, mm-hmm, kasi plural, marami sila, Rajos Patrols, na nampaalam,
1: mm-hmm,
0: dahil siya pala ay meron ng ibang pupuntahan.
1: Oo.
0: So, salamat sa ating Rajos Patrols, mm-hmm, Gab Gonzalez,
1: mm-hmm,
0: dahil sa kanya pong naging serbisyo sa atin, mm-hmm, sa DZMM Rajos Patrols. Nandito na ba siya nung umpisa pa lang? Nung tayo ay Rajos Servicio?
1: Hindi.
0: Telerajo Servicio?
1: Parang medyo...
0: Telerajo Servicio days pa ba si Gab gone?
1: Oo yata.
0: Ah, so he was one of the originals.
1: Yes. Pero dadaan daw siya dito, sabi niya.
0: Ah, oo. Oh. Pero, yeah.
1: Magpapapizza ka ba, Gab gone?
0: Siya na nga yung paalis, siya pa yung magpapapizza. Pero salamat, ha? Salamat sa ating Rajos Patrols, mm-hmm, Gabriel Gonzalez,
1: mm-hmm,
0: sa inyong binigay na ilang taon din naman, di ba?
1: Yes.
0: Na servisyo.
1: Nakadalawa rin naman tayo.
0: Sa ating himpilan, siyempre sa ating po mga manonood, tagapakinig, mm-hmm, na naging kabahagi ka pa rin ng kasaysayan ng, mm-hmm, DZMM, mm-hmm, bilang isang Rajos Patrols.
1: Mm-hmm.
0: Sa bagay, isa lang nga pala siya, Rajos Patrols.
1: Oh. Buti ka, nilinig mo na nagpaalam.
0: Taken as a whole, as a collective, Rajos Patrols. Sabi, ano ba yan? Grammatically wrong ba ito?
1: Dramatically. Mm. Dramatically lang.
0: Dramatically wrong.
1: Dramatically wrong.
0: I know. Maraming dramang nangyayaring yan, partner. Uh-huh. Because ako, when I woke up, and I woke up extraordinarily early.
1: Kaya nga eh. Kasi, sabi ko, 6 a.m.
0: Yes. Ako eh, kahihimbing ko pa lang, eh, biglang nagising ako.
1: Parang yung dumadagundong na balita ba yung nagpagising sa'yo?
0: Actually, na
1: dumadagundong na yun?
0: Noong una nga, sabi ko, mm-hmm, ano ba itong nababasa ko na ito? Because I wasn't even familiar with an online network na PGMN? Tama ba?
1: PGMN?
0: Peanut Gallery Media Network. Uh-oh. Hindi ko kabisado yun. So, hinaanap ko pa, medyo nag-research pa ako. At nagulat ako, at medyo yung ilan sa mga hanay ng kanilang mga host, mga sikat na personalidad.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung iba, dating official pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ito at yung mismong founder nitong Peanut Gallery Media Network, aba ay na-arresto ng NBI. Parang sting operation ito.
1: Ano yung ibig sabihin ng sting operation?
0: Kumbaga
1: set up?
0: Merong, merong operasyon na dapat caught in the act,
1: mm-hmm,
0: na siya ay tumatanggap ng pera.
1: Oh.
0: Na umunoy in-extort mula dun kay dating speaker Martin Romualdez, no? So may operation pala yung NBI patungkol doon. At siya nga po ay dinakip kasama ng apat na iba pa niyang ano ba 'yon? Taga PGMN din ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi malinaw sa akin kasi, mm-hmm, parang hindi naman na-identify kaagad eh.
1: Mm-hmm.
0: So nagulat lang ako dahil hindi ko rin naman kilala tong personalidad na ito kahit siya pala ay sikat sa sikat sa social media. Hindi ko naman siya sinusubaybayan. Peanut Gallery Media Network. At meron pala silang alitan recently with Kong Terry Ridon.
1: Oh, ang alam ko din.
0: Dahil yung pala sa isa sa mga kanilang host, should I call them host or anchor? Ano ba?
1: Hindi ko nga alam.
0: Ano ba ang terminong ginagamit nila
1: vlogger
0: sa mga... Hindi rin eh.
1: Kasi so, they call them

0: themselves, may anchors din.
1: Kasi ang tawag nila sa sarili nila is an news, online
0: independent news.
1: So anchor or host, isa sa kanilang anchor or host. Meron palang ginawang episode about the Meralco billing.
0: Oo.
1: Na ang nag-viral pala dito ay yung supposed to be, yes, supposed to be yung biglang pagsipa ng Meralco bill from say 700 something to 7,000 something. Pero sinilip ni Attorney Terry Ridon, ni Kong Terry Ridon, na magkaibang billing account number. Meaning to say, hindi parehong customer yung kinumpara na billing. Pero pinalabas na sumipa yung bill from the 700
0: to 7,000.
1: Kaya sabi ko, ha? Bakit ginawa niya yun? I mean, obviously, hindi ba niya nahalata na iba namang bahay yung pinagkuha ng bill?
0: Nakita ko yung post ng partner eh.
1: Napansin mo din ba?
0: Hindi
1: na iba
0: ko.
1: Yung customer account number, yung CAN.
0: Actually, magaling nga si Kong Terry doon eh.
1: Kasi sinilip niya yung
0: you have to screenshot that one eh. Dahil mabilis talaga sinasabi.
1: Screenshot tapos zoom in niya.
0: Oo.
1: Kumbaga para sa CIA yung freeze that picture. Go to grid number 22. Enhance. Mga pang pelikula levels ito. Di ba? Ganon si Kong Terry, parang CIA ang dating. Freeze that picture. Go to grid number 22. Enhance. 3x magnification.
0: Tsaka alam mo abogado siya dun sa part na yon.
1: Yes.
0: Na naghanap talaga siya ng ebidensya.
1: Pero, ikinagalit yun ng PGMN pala, partner, dahil yung mismong may-ari ay nagbanta na bakit nyo tinawag-tawag na peke ang aming anchor.
0: Mm-mm.
1: Ikaw ang peke. May ganun pa yung balik kay Kong Terry. Online.
0: Yes.
1: So may resibo yun.
0: Kasi you can really see naman, partner, magkaiba talaga yung account number eh.
1: Oo.
0: Diba? O paano ko sasabihin na sumipa eh, hindi naman pala same line.
1: So yun, partner, was what made me wake up. Parang somebody was nudging me awake.
0: Hanggang sa nawala niyo antok.
1: Hindi, natulog din ako ulit.
0: May nag-alot ka na research time.
1: Nagpaantok din ako, partner. Pero that first 2 hours na nakakita ako ng sunrise for the very first time in my life.
0: Kaya nga. Sabi ko, bakit nagme-message? Weekend ba? Kasi alas 6? This is so mali.
1: I was like waiting for the sunrise and then nasikata na ako ng araw kaya inantok na rin ako.
0: Tsaka ang passionate mo, partner, ah. Sunod-sunod yung
1: medyo hinalap ko talaga. Ano pa ang ugat nitong story ang ito? Di ba? Ba't siya inaresto? Na-intriga ako eh. Because this is not, kumbaga, ordinary occasion na merong isang, sabihin mo ng startup, news agency, online news agency, na tila napag-iinitan at tingin nila, this is part of a persecution daw, di ba? Or suppression ng media. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Pero kasi may extortion angle, partner eh.
0: Oo.
1: Kaya doon ako na-intriga. Sabi ko ba, paano napunta sa extortion to, di ba? So, from the pagbabanta against the Kong Terry to suddenly na-aresto yung may-ari ng online media network, sabi ko, medyo malalim tong story ng ito. Mamaya makakausap natin. Sana, no? Si Bicol Saro Party List Representative Kong Terry Ridon at tinawagan po na ating Mission Control. Pero bago yun, no, mga kapamilya, before we talk about extortions and all that, di ba? Contortions muna.
0: Ano yan?
1: Because alam mo yung mga political contortions na nagbabali-bali yung mga katawan mo dahil hindi mo alam sino ba talaga ang gusto mong patakbuhin sa 2028. Eh, sabi nung isa, ready na siyang tumakbo. Siya unang nagdeklara. Ba? Pero dahil sa may survey na lumabas, parang mas naiinganyo yung mga tao na sabihin na ito dapat ang pambato natin laban kay VP Sara Duterte. Kasi lumiliit na yung lamang, di ba? Humahabol na yung lamang nung gusto sana nilang pambato sa kabilang banda, si dating Vice President Lenny Robredo. Medyo ilang points na lang ang difference.
0: Single digits na lang.
1: Mga 7 something points, di ba? At yun ay supposed to be hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial.
0: Tama.
1: Lumalabas pa lang yung mga ibang mga allegation sa kamera. So baka daw pag nag-umpisa ng impeachment trial baka talagang next survey. Kung hindi man dikit, baka maungusan na, partner. Which means to say, baka mabuhayan ng loob ngayon yung mga dating mga Lenny forces na udyukin na naman siya na tumakbo.
0: Oo.
1: Sabi niya kasi
0: ayaw na niya tumakbo.
1: Naga na lang.
0: Kaya nga.
1: Diba?
0: Puro na lang naga. Buti pa yung naga. Yeah. Talagang nandun sa kanila si
1: kumbaga, Mayor. Ano sabi na? You're my naga.
0: No!
1: Hindi, you're my naga naman eh, sabi ko. That's the, the campaign slogan is...
0: Can we say that because we're now white? Dito na nga natin, kung usapin na natin ba baka kung saan pa tayo mapunta.
1: Hey, you're my naga. Hey, grabe.
0: President of the Liberal Party at co-convener ng Artikulo 1, Onse.
1: Who is?
0: Former House Deputy Speaker.
1: Attorney Ay, vaya ano to?
0: Vaya Zoom Zoom Zoom!
1: Papaya! Ahay! Attorney Erin Tanyada. Kasama po natin yan. Attorney Erin, gandang hapon, Tony Enrica. Attorney Erin.
0: Nakabaka nakamute.
1: Because si you are there.
0: Aaron.
1: Zoom, zoom, zoom. Eh. Sabi, Mission control, where is Attorney Erin?
0: Nakita ko na kanina si Attorney Erin.
1: Where is?
0: Online.
1: One more time daw, partner Rika.
0: Attorney Erin Tanyada, ladies and gentlemen, ating mga kasama sa programa.
1: Bye, zoom, zoom, zoom.
0: Papaya! Hi, Attorney. Good morning. Tony Atri. Ay, good morning. Good afternoon.
1: Nakakadalawang papaya na ako, partner, ha? How many papayas mo?
0: Ay, ang dami na papaya. Attorney, magandang hapon po.
2: Good afternoon kay Tony.
1: Hello.
2: Who's this?
0: Rica po.
1: Rica.
2: Rica.
0: Opo.
2: Yes, hi, good afternoon.
0: Opo.
1: Thank you, Kong. At alam mo, yung mga survey kasi, pero maaga pa naman, no? May ilang years pa ba?
0: Dalawa pa.
1: Dalawang taon pa.
0: Matagal-tagal pa, yes.
1: Matagal pa.
0: Oo.
1: So tingin nyo ba yung mga lumalabas pong mga survey ay magiging malakas na convincing factor para mahikayat nyo tumakbo si Mayor Lenny?
2: Well, depende pa rin yan eh. Tony, kasi malay ba natin kung ano magiging survey middle of the year, third quarter of the year, or fourth quarter. Ang pinaka sabihin natin intervening event that should be studied carefully is ano yung epekto ng impeachment trial sa magiging survey sa third quarter at sa fourth quarter.
1: Ayan. Sabi ko nga, baka nga mag-iba pa. Wala na yung impeachment trial, medyo magbabago rin ang pananaw, no, ng taong bayan at yung mismong, siguro, pananaw din ng mga nasa puwersa.
0: Undecide. Ah, okay.
1: O, nasa puwersa, di ba? Nang, ano ba ang tawag doon? Middle forces nga ba? Ano ba? Teka lang, ano ba tawag natin sa...
0: Middle ground? Middle earth?
1: Attorney Erin. Kasi ang tawag sa inyo ni dating Senator Sonny Trillanes, the middle forces.
0: Mm-hmm.
1: Yun ba ang tamang termino?
2: Hmm. Well, pwedeng middle forces, pwedeng democratic liberal forces, democratic progressive forces.
1: Ayan, okay.
2: Yun ang pwedeng itawag sa amin. Oh. Ang gusto ko rin idagdag lang, Kwan, Tony, kung titignan nga natin yung survey, dalawa na lumabas eh, Okta and Pulse.
1: Yeah, yeah.
2: Ang posisyon ni Mayor Lenny, at this point, no, without mentioning that she's running or not, is better than when she was vice president and still deciding whether to run or not in 2021. Mm.
1: So, mas mataas pa ngayon yung kanyang rating?
2: Mm. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Mas mataas ngayon kesa noong 2021.
0: Paano natin yun ipapakonvince, Attorney Erin, si Mayor Lenny to run again on a national position? Eh, masakit nga yung pinagdaanan niya nun. Ako nga, hindi tumakbo para sa kanya. Pero ay, hindi tumakbo. Ako pa yung nasaktan for her.
1: Naramdaman din natin lahat. Diba?
0: Dahil ang hindi ng attacks against her noon eh.
1: Yeah.
2: Tama. And again, it will be a personal decision on her part, no? Kaya nga sinasabi nga namin, we respect her decision. Nagsalita si Sen. Kiko, nagsalita si Congressperson Laila De Lima na we respect her decision and we will give her space, no? But the most viable candidate in their opinion and also in the Liberal Party's opinion is still Lenny. Pero we will not force her. We agreed that we would just give her the space she needs in order that she can work, no, for the constituents of Naga, yeah. And for her to also think, no, dahil alam naman natin kagaya na sinabi Tony kanina, na malaking question mark yung usapin tungkol sa impeachment eh.
1: Yes. Doon pa talaga lahat nakasabit.
0: Mag-hinge pa doon eh.
1: Lahat nakasabit doon eh, di ba? Ganun pa man, meron ng mga tambalan, di ba, na pinag-uusapan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kahit si Professor Ronnie Holmes, parang ang basa nga doon sa resulta ng voter preference survey, mas mainam nga daw na sana two-way contest na lang sa 2028 sa halip na maging three-way fight. Because may isa pa naman pangalan din na matunog, si
0: Tulfo.
1: Senator Raffy Tulfo.
0: Yes.
1: Pero ang sabi naman ni Senator, sabi ni Senator Erwin Tulfo, I hope that you leave us alone. May so may konting twang, di ba? Just leave us alone. You just want to be in the Senate. Di ba, Erin? So parang may mga pag ang tawag dito pag ma-match na, di ba? Kung sino yung posibleng ka-running mate. Eh, yung ba mga nababanggit na pangalan, agree ba kayo doon?
2: Mahirap ko 'yan eh. Mahirap ang pinoproblema muna namin. Syempre, sino yung magtatakbong pangulo?
1: Yeah, sino yung standard bearer?
2: Standard bearer. And then after that, syempre kung clear na kung sino yung standard bearer, syempre pag-uusapan na between the standard bearer and yung mga members of the coalition kung sino yung best possible ka-team up, no, for 2028. So, malayo-layo pa yung usapin kung sino yung tamang tambalan.
1: Kasi coalition mangyayari yun eh. Because yung ipinaparis naman na kandidato sa kanya,
0: hindi rin naman nila
1: ka-alyado dati.
0: Tama.
1: At mas na-identify siya with the administration. Di ba, Erin?
2: Tama. Well, we don't know. In terms of ano yung partido na tinakbuhan niya nung 2020,
1: parang nag-independent
2: ata siya. 2022, independent.
1: Independent.
2: It just so happens na dito sa Senado, no, kasama sa majority block. Eh alam naman natin yung majority minority is not necessarily talking about supporting the administration. You're supporting who the Senate President will be.
1: Correct.
0: So, pag ganun po na nakita naman po natin, independent, pwede po ba natin siyang maligawan na dito ka lang sa amin, umalyado dahil wala ka namang sinamahan noong una, and let's make a better team for a better Philippines. Parang ganyan.
2: Well, at the end of the day, Tony and Rica, talagang pag-aaralan ang mga numero. No? Kaya ang mga you would say survey companies will be coming up with different permutations, I'm sure, no? Kung sino yung mas magandang katandem, kung sino ba ang mas malakas dito sa area ng ito in terms of geography, in terms of demographics, maraming kailangan i-aralin na datos na kung aaralin ngayon, tingin ko baka walang you would say there's not that much that you would get out of it until after nga yung usapin tungkol sa impeachment.
0: Ayan, napakahirap po pala ng ginagawa nyo, attorney, yung matching-matching. Lalo na kahit na sabihin mong dalawang taon yan, ngayon pa lang kinakapa nyo na kasi yung mga tao, di ba?
1: Pinapakilos mo na yung mga...
0: At ang panliligaw din naman kasi sa mga botante mo, hindi naman kung kailan lang magiging botante.
1: Eh, by the way, kung panliligaw din naman ang pag-uusapan, attorney Erin, di ba ang nakita natin sa survey kung saan malakas ang Duterte, di ba? Ang pangalang Duterte at kung saan din naman malakas ang pangalang Robredo. Sa tingin niyo ba magiging mahirap na suyuin din yung mga botante dun sa mga lugar kung saan tinuturing na
0: baluarte
1: ni Sara Duterte?
2: Depende yan. Depende yan, Tony. Hmm. Depende rin kung ano yung magiging itsura. Again,
1: impeachment.
2: Let's say for example na si VP Sara ay convicted, no? Ang first question, transferable ba sa siblings ni Sarah, no? Ang
1: voter
2: voters.
1: Uh-huh.
2: Ang preference.
1: Yeah.
2: That is a question, no? O hindi transferable. So kailangan tingnan 'yan. Pangalawa, syempre hindi pa rin natin dini-discount rin, no, yung posibleng epekto rin ng mga elected officials in Mindanao who are not necessarily in favor of Sara. They may be in favor of President Duterte.
1: Yeah. But not, later not, not on, the daughter.
2: Mm-hmm. Not the daughter. Mm-hmm. So maraming kwan eh. Maraming kailangan pag-aralan dito. Kaya ang hirap. Ang hirap ng datos at to really figure out ano yung tamang daan sa Mindanao.
1: Kasi lagi naman na pag-uusapan pag tiningnan mo yung mapa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Meron bang mga lugar na may masasabing may mga swing votes na baari pang
0: makumbinse?
1: Oo, mailipat sa mga Democratic forces?
2: Ay, meron. Tingin ko meron eh. Remember, if we look at it, for a victory of the, sabihin natin, anti-Duterte groups, no? Hindi mo naman pinapangarap na mananalo ka sa Mindanao.
1: Ah, ganoon.
2: Ang importante, mabawasan yung lead,
1: lamang,
2: no?
1: Uh-oh.
2: Ang lamang sa Mindanao.
1: Uh-oh.
2: And it becomes ngayon makes it viable that Visayas is the battleground.
0: Mm-hmm.
1: I see.
0: Pag tinignan nyo rin po yung datos ng survey, Attorney Erin, malaki din yung bilang ng mga nagsabi na undecided pa sila between Sarah Rafi or Sarah
1: Irwin.
0: and Lenny. Diba? Malaking bilang din po yung undecided.
1: Mm.
0: So, this is also showing us na meron ng mga voters na nag-iisip. Di po ba? So, ito din, aside from just the swing places, swing grounds, itong majority of votes na ito.
2: Tama po yan, Rica. And that's why the impeachment trial, no, is very important. Dahil dito natin makikita ano yung pagtingin ng ating taong bayan, hindi lamang ng mga senador, no, ang taong bayan sa ebidensya na ilalabas sa Senado.
1: Teka, matutuloy pa ba impeachment tayo sa Senado?
0: Magpuputuhan pa.
1: Attorney Erin.
2: Sa May 11.
1: Sabi nung isang opposition senator,
0: Eh,
1: trabaho namin bilang opposition na kontrahin lahat ng gagawin dito sa Senado. Di ba yun naman talaga ang trabaho talaga ng opposition? Mm. Kayo naman, ang tagal nyo na dito. Alam nyo na yan eh. Ikaw ba, alam mo ba yun, Attorney Erin?
2: Ang pwede kong sabihin sa senador na yon, accountability has no political color.
1: Ayun. Ano? Pero ang sabi ni Pussycat, magugulat ka kasi dahil parang sabihin mo na, sasabihin ng senador, hindi kami bias. Pero trabaho namin bilang oposisyon na kumontra. So, paano mo mare-reconcile yung Attorney Erin? Dapat sa pagpasok mo sa impeachment court, neutral daw.
0: Mm.
1: Pero dahil ikaw ay oposisyon, salungat ka na kaagad.
2: Well, ito yung challenge. Kaya ba niya maging tumingin sa ebidensya at sabihin na, nagkakamali yung ebidensya?
1: Hindi na daw. Oposisyon siya. Kaya automatic kontra na siya.
2: yun yung magiging masabi natin. Pagtingin sa kanya ng taong bayan, hindi siya tumitingin sa katotohanan.
1: Ayun na.
2: No? Yun yung importante dyan. So again, although we all know that the impeachment process is a political exercise,
1: yes,
2: no?
1: Yes.
2: And talagang kampihan yan.
1: Correct.
2: Dito makikita ng taong bayan kung yung mga senador ay tumitingin, maski sabihin na political exercise ito, tumitingin ba sila sa ebidensya na glaring o talagang porket opposition, hindi ako sasangayon, pipikit ang mata ko.
1: Correct. Mm-mm. Matik na yon. Parang lumalabas nga yan, no? Na komot na opposition sila, ay hindi sila papabor na magkaroon ng impeachment court. Doon pa lang sa usapin na yan, parang magtatakataloy-tuloy ang mga taong bayan eh. May choice pa ba ang mga senador para harangin ang pag-convince sa impeachment court para lang ipangalandakan na ito ang trabaho namin bilang opposition?
2: Alam mo, Tony, kung gagawin nila yan, nilalabag nila yung sariling oath nila sa ating saligang batas. Dahil trabaho ng mga senador ay and it is under Article 11, no, is to act as an impeachment court.
1: Yun na nga.
2: And if they do not do that, then they are violating the very constitution that they swore to uphold.
0: Pwede ba bilang tagapagpasahod sa kanila, attorney? Eh, sabi ko sa kanila, I cite you in contempt dahil hindi mo sinusunod ang dapat na trabaho mo.
1: Yes. Diba? So, nakasaad sa constitution
2: Well, ang the only way to hold the senators are accountable lalo-lalo na yung tatakbo for re-election or any other office is to not vote for them. That's the only way to hold senators and members of the House accountable.
1: Kaya sabi naman nung senador gusto na nga daw niya mangibang bansa, di ba?
0: Di daw tayo
2: gusto mag-retire.
1: Dahil sabi nung esposa niya, we don't deserve him.
0: Oo.
1: So, ano pa, hinihintay natin.
0: Mayroon ang ticket.
1: Okay, sige.
0: Ticket abroad.
1: Anyway, so until next survey, ang next survey, matatapat ito o baka meron ng ano, di ba?
0: Tapos na siguro yung impeachment.
1: Baka
0: nun.
1: Sakali.
0: Oo.
2: Because well, that would be the third quarter. Ang what I'm curious about, lumabas ang OCTA, lumabas ang Pulse. Eh mukha yata yung SWS, wala pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung sa Pulse Commission ni Senator Miggs, diba?
2: Miggs commissioned the Pulse survey.
0: Oh,
2: yung mga head-to-head.
1: Kayo, magpapakommission din ba ang Liberal Party?
2: Depende. Kailangan ng pera yun eh.
1: May bayad yun.
2: Mahal!
1: Baka pwedeng si SWS, si Dr. Mahar Mangas.
0: Siya na lang sumalo.
1: Binegosyo na naman nila yun. Siyempre, hindi naman pwedeng libre yun. Basta, tingnan natin kung mayroong magpapakommission sa SWS. Yes. Hindi sila pa yung maglalabas. Yung isa pa, mayroong pa isa pang survey.
0: Numero uno.
1: Yung WR numero.
0: Naalala ko si Jeffrey Arnaiz.
2: Meron rin yata, Tony, yung Tangere.
1: May isa pa.
0: Ang dami na pala ngayon din talaga.
1: May mga pollsters. Meron na lang akong mga ibang kilala pero hindi ko na lang babanggitin. Anyway, sige. So, Attorney Erin, pareha tayong mag-aabang kung matuloy man yung pag-transmit ng articles of impeachment. Mm-hmm. Maybe by next week?
0: Mm-hmm.
1: Next week ba, partner? May
0: 11
1: na, di ba?
0: May 11 yung usapan.
1: Yes, yes. So, we will see if the plenary will in fact reach the required number of votes. 106 is the magic number.
2: 106.
1: The magic number.
2: Akala nga ng iba yung voting will happen today. Hindi
1: pa.
2: Sinusunod talaga ng House yung utos ng Cortes Suprema. So, inaasahan. Ewan ko kung naniniwala si Tony na babasahin ng bawat
1: siguro office, naman
2: yung over the weekend.
1: Oh, basta
2: sila po ay mahabang boto ng tama sa
1: naman.
2: May 11.
0: O, ihahati-hatiin sa staff yan eh. Mga chapter 1, ikaw, head, subheading 2, ikaw dyan.
1: May taga-explain kay
0: Congressman. Explainin ninyo na sa akin yan, ganyan.
1: So, 106, titingin na natin kung makakaabot nga ba tayo. Sa tingin nyo ba, mayroon mga talagang grupo sa loob ng Kongreso ngayon na tila decidido na hindi sila papabor? Because for example, kung sila Deputy Speaker Ronnie Puno, ay Deputy Speaker ba? Tama ba? Deputy Majority Leader. Speaker. Na hindi sila papabor sa impeachment. Makaka-apekto ba yun sa bilang na 106? Siyempre dahil may ilan din mga, ilan ba sila? 37?
2: Eh well, kung titingnan nga natin, some of the members of the NUP signed the articles of impeachment.
1: Some.
2: Yes. Kasi lumalabas, I think, no, conscience vote ang NUP. And also I'd like to also mention na conscience vote ang Liberal Party.
1: Yes.
2: Para kwan, yung mismo mga miyembro ng ng House of Representatives, eh hindi naman kami malaki.
1: Yeah.
2: Alam ni Tony yan eh. Pipito lang kami.
1: So,
2: so talagang kailangan pag-isipan kung ano yung tingin nila na tamang posisyon no, dito sa usapin ng accountability.
1: Alam mo ba, partner, dati-dati, nagkaroon ng panahon na yun daw Liberal Party, yung miyembro, kasha sa isang van na gawa sa Korea. Hindi ko nababanggitin yung brand.
0: So, marami ba yun?
1: May mangilang-ilan na.
0: Malaking bilang.
1: Kasamang maleta pa yun.
0: Oo. Ganun,
1: may space pa for
0: maleta. Na may pera?
1: Ay, hindi naman. Pero ngayon, ewan ko kung pareho pa rin, kasha pa rin sa isang van, no? Attorney Erin, no?
2: Well, hindi naman. Meron naman kaming senador eh.
1: Hindi, sa kamera. Kamera.
2: Sa kamera. Oo. I would admit that the numbers in the House right now is the smallest that the Liberal Party had, no? Nung panahon ni PGMA, alam ito rin ni Tony, na umabot kami ng at least 30 ang numbers namin, even if we were against the administration.
1: Nung ano to? Nung second term ni GMA?
2: Yes.
1: Well,
0: so, padamihin ulit natin. Baka kailangan na ibilid sa araw yan, Attorney Erin, para dumami ulit. Oo, diba? Total, madidiligan
2: din. Parang gremlin, kailangan.
1: Tubigan, pagdating ng hating gabi. Wag naman. Anyway, Attorney Erin, thank you so
0: salamat
1: much.
0: Salamat sa panahon, Attorney.
2: Maraming salamat, Tony and Rica.
1: Good luck sa panunuyo.
0: Eto, 2 years pa lang pero kailangan mo nang manuyo eh. No? Kasi sa totoo lang, maski tayo mga botante partner, iniisip din natin eh, sino nga ba yung pwede pa?
1: Compressed diba? Time period na yan pag sakali. Attorney Erin, thank you so much.
0: Thank you, Attorney.
1: Anyways, sa mga kapamilya, anong tawag dito? Balik tayo dun sa kanina yung pinag-uusapan nga natin, ano, yung Peanut Gallery Media Network. Biglang naging ano to, ah, naging ano ba tawag na? Naging aware ang mga tao na may ganun pala.
0: Oo.
1: At dahil mga nakakabangga nila, ayan, for example, si Congressman Terry Ridon, di ba? Sino pa ba?
0: Yung balit, ang alam ko nga dito, partner, kasi yung extortion pa na tinitin, parang kay Speaker.
1: Kay Speaker.
0: Former Speaker, di ba?
1: Yes, yes.
0: Martin Romualdez, na humingi ng 350,000. Alam mo, ang dami ko ding mga tinitinan na mga posts ng mga tao dito. And some are saying na, ito yung maging wari tayo dapat eh, dun sa mga lumalabas na mga independent media organization, kunyari, na questionable kung saan nakukuha ang kanilang
1: funding.
0: Okay. Diba? Dahil hindi katulad ng mga legitimate na alam mo sa ads tumatakbo yan, diba? Ito, saan kinukuha? Dahil attack and defend ba ang nangyayari dito? Attack na attack, pag di ka binayaran, attack ka pa rin. Or you can be paid to defend someone else. Yung mga ganyan. So, that's one thing na dapat tinitinan nating mga ano eh, nanonood.
1: Eh, gusto man lang sana namin ni Partner Rica na syempre at makakita yung umarinig yung panig ng lahat po na involved. Gusto sana namin may makausap na taga PGMN, di ba?
0: Maimbitahan sila, mas si abogado.
1: Anong sagot? Meron na ba? Meron na silang statement? May statement.
0: Uh-huh.
1: O sige, so may statement na. Bigyan niyo ako ng copy ng statement.
0: Nang mabasa natin mamaya. No, at tapos, kung makakausap natin si Kong Terry.
1: Si Kong Terry, di ba? NBI sana. Gusto sana natin
0: makausap. Isa pa yan.
1: Anong nangyari ba? Ano sabi ng NBI? Ha? Wala ding sagot ng NBI? Wala ring sagot. So, paano na lang yan, pusikat?
0: Pusikat?
1: Wala.
0: Wednesday pa lang naman.
1: Oo, sabagay. Gitna pa lang naman ng buwan.
0: Kaya nga. At
1: so,
0: nalinggo.
1: So, ganun na lang. Na?
0: Nangay!
1: Hindi naman. Si Kong Terry makakausap natin maya-maya. Kasi merong mga naghahamon kay Kong Terry na papatunayan doon na siya ang peke. Patungkol doon sa Meralco Billing, yan. No, tingnan natin, ano ba ang sagot ni Kong Terry ngayon na dinampot na mismo yung founder ng Peanut Gallery Media Network. Alam mo kasi sa abroad, sa Western culture, kapag sinabing Peanut Gallery ka, meron ka lang eh.
0: Ano yan?
1: Meron. The spectator.
0: Watcher.
1: Kumakain ka lang ng peanuts, nag-enjoy ka. Diba?
0: Kaya pala Peanut Gallery.
1: Yes. So, pero ngayon, itong Peanut Gallery, hindi siya ganun ka-mute, ang tawag doon, ka-passive. Kasi yung mga anchor ng Peanut Gallery are very opinionated din. Diba? Naglalabas sila ng sarili nilang kuro-kuro. Pero kuminsan, napupulaanan nga sila na ang kuro-kuro ba nila dapat, syempre, based on facts pa rin naman, di ba? E paano nga kung kunwari merong ginamit na ehemplo, pero mali pala.
0: Mali ang impormasyon.
1: Nasilip tuloy, di ba, nung isang kongresista. At yun pa, kinaaway pa nila ngayon. No? So maya-maya, makakausap po natin si Kong Terry Ridon, ng Bicol Sano Party List. At mamaya po, tatanggap din tayo ng ulat mula po sa Cebu. Habang minamantikaan po niya yung kanyang labi with the lechon.
0: Ano kasi? ASEAN. Diba?
1: ASEAN. Nakatutok po ang ating Radyo Patrol sa gaganapin pong 48 ba?
0: Yes.
1: ASEAN Summit sa Cebu. Uh-huh. Magbabalik po kami ni Partner Rica makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalala dito pa rin po sa issue. Spot it! Spot it! Spot it!
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Tele Radyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na!
6: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Suwabing bigotilyo.
7: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukal mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Nakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
10: Hato naman DZMM. Siyempre po kasi sa
3: DZMM Teleradio.
1: So, na po ang gabi, mga kapamilya. Kayo ay nakatutok pa rin sa Issue Spotted with Kakan and Turing Tony Velasquez.
0: At Rika Lazo po, 609 lang. Kuha muna tayo ng mga report partner mula sa ating mga Radyo Patrol.
1: But there's only one. At bago tayo kumuha ng report mula po sa ating Radyo Patrol.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Wow! Eh, grabe. Napaka-dramatic. Parang feeling ko action movie ito. Uh-oh. Starring Christian Yosores as the Terminator. Ay, grabe. Department of Foreign Affairs, tiniyak na tatalakayin pa rin sa ASEAN Summit ang paksa ng Code of Conduct para sa South China Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu. Hatid ni Radio Patrol, Christian Yosores. Christian!
11: Hi, Tony at Rica. Tatalakayin pa rin ngayong ASEAN Summit sa Cebu ang negosasyon para sa isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang nilinaw ng Department of Foreign Affairs matapos sabihin na bagamat may kinalaman sa ASEAN ang usapin ng South China Sea, ay hiwalay ang negosasyon tungkol dito. Sinabi ni DSA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial na magiging bahagi pa rin ng diskusyon ng mga lider ang issue sa South China Sea sa ilalim ng specific agenda na regional and international issues. Gayunpaman, nilinaw ni Imperial na walang binding agreement o seselyo ang kasunduan ang mga lider sa pagtatapos ng diskusyon sa South China Sea at Code of Conduct. Binigyang diin ng opisyal na sa ibang pulong isasalang ang negosasyon sa Code of Conduct pero hindi binanggit kung sa panahon pa rin ito ng ASEAN Summit. Naunin nang sinabi ng DSA na positibo ang pamahalaan sa itinatakbo ng negosasyon sa pagitan ng ASEAN at Beijing kaugnay ng matagal ng isinusulong ng Code of Conduct sa South China Sea. Layo ng Code of Conduct na magtakda ng mga patakaran para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansa sa ASEAN sa naturang bahagi ng karagatan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Kaya na, nag-away na sila, mga pussycat.
0: Sa labas ng ASEAN Summit.
1: Hindi, hindi yung mga pussycat na nasa ASEAN Summit. Ito yung para sa susunod natin na tantalakay.
0: Ay, ito na pala.
1: Kasi nga, di ba, eh, inaway ng isang online media network, yung Peanut Gallery Media Network, si Bicol Cero Party List Representative at the Chair ng House Public Accounts Committee na si Congressman Terry Rigdon. Dahil nga po sa pinuna ni Kong Terry, yung umano'y nag-viral na Meralco, ano ba ito? Billing?
0: Oo.
1: Na supposed to be pinakita na ang laki ng sinipa nung bill dahil daw sa mga lifeline subsidies, napansin ni Kong Terry na hindi naman pala magkaparehong account
0: number.
1: Eh ngayon, syempre, bumuelta pa yung PGMN at sinasabi na, tinatawag mo kaming fake? Ikaw ang fake! May mga ganon.
0: And we're gonna expose you.
1: May ganon-ganon pa. So, dahil gusto sana natin makakuha ng panig ng lahat na involved pero ayaw naman sumagot ng iba, minabuti na lang namin na si Kong Terry na mismo ang sumagot din sa iba pang issue nito. Makakapiling natin siya via Zim.
12: Papaya!
1: Si Representative Terry Rigdon. Kong Terry, magandang gabi. Tony Enrica.
13: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Our pleasure, Kong Terry, as always.
1: Anyways, reaction niyo muna, Kong Terry, na bago pa i-expose daw as a fake, sabi ng PGMN, eh, biglang hinuli yung founder nito. Meron ka bang kinalaman doon?
13: wala naman akong kinalaman doon. Siguro, I think, ayoko ng gatungan, no?
1: Yung
13: nangyari doon sa pagkaka-aresto.
1: Okay.
13: Ito pong mga personalidad kagabi. So I think they will have to, of course, respond adequately to all of the charges. But I think we need to be clear that kailangan natin pag-ibahin yung usapin ng freedom of the press at yung pong extortion activities. Think of they are not, they were not arrested based on press freedom issues, but they were arrested based on extortion issues.
1: Were you?
13: More importantly, I think yung pong mga people that were involved in creating the content should also be part of the charge sheet. No? So I think yung pong lead anchor nila had deactivated her account. I think because the content video relating to the extortion activities is fundamental to the extortion itself. Dapat when charges are filed, dapat kasama po siya. No?
1: Nag-deactivate na ng Facebook account daw eh. Oo.
0: Kahit na nag-post lang naman, kahit na pinost lang niya ito or nagsalita lang siya. If she spoke about this, that I'd understand. But if she just posted about this, Kong Terry, dapat ba kasama pa rin siya dun sa machi-chargean?
13: No, I don't think she just posted about it. No? I think she was the one that was narrating the content itself. No, so, you needed eye content to use for the extortion activity. Hindi ba? Kasi yun yung gagamitin mong panakot for it. So, each and every person that conspired in that extortion affair should be included in the charge sheet. So, dapat kasama mo sila. Hindi lang po itong mga kumuha ng pera.
1: Have you had a chance, Kong Terry, to talk to Congressman Romualdez?
13: No, I haven't spoken to him.
1: Oh, okay. At wala pa rin naman siyang minibigay na sarili niyang panig about this issue, no? Wala pa.
13: Wala pa. Well, I don't think a former Speaker Romualdez had spoken on the matter. So we will leave it to the NBI.
0: Yeah.
13: Sila na po yung, I think, lead agency on the matter. And we will leave it, of course, to the lawyers of the accused on how to do it.
1: Alam mo, bago nangyari itong NBI operation na ito, nakapag-post pa ata online itong si Franco Mabante. Dahil sinasagot niya, nasabi niya, why would you call our anchor a fake? Ikaw ang i-expose namin as a fake. Sabi niyang ganun, addressing you, ha, Kong Terry.
13: Yeah. Mm. True. I think they had a deadline. Was it on Monday night at 9 p.m.?
1: Oh.
13: Hindi ho yun natuloy. So I don't think they dropped any expose that night. Well, nagpapasalamat ako sa kanila dahil hindi ho sila nagpakita ng black operations. No? Lalo tigit, what we had seen yesterday was far more interesting, to say the least.
0: Oo. Dun sa sinabi niya, Kong Terry, no, ni Mabanta, na meron silang hawak na comprehensive, well-researched
1: expose
0: na 90-minute long daw, pero ilalabas nila ito kung may mangyari sa kanila. This is a form of leverage, eh, di ba? Hindi naman ito...
1: What do you mean? It's blackmail?
0: Well, ilalabas ko to kung may mangyayari sa akin.
1: So parang blackmail.
0: Sinasabi ko lang leverage.
1: Oh, that's a new show. Okay.
0: But because, diba, if ikaw ay isang news outlet at meron kang ganito katindi, why would you use something as leverage?
1: But hindi mo na lang ilabas.
0: Ilabas mo na lang.
1: Ilabas mo na lang kung talagang in the service of the public interest. No?
13: Well, I think what should have happened was as soon as they were able to make the video, they should have published the video.
1: Yeah.
13: I think that would be the expectation for media.
1: Correct.
13: Diba? Okay. Particularly if all of these things are based on truth and documents, that should have been what had happened there. There should have been no negotiation, supposedly. Mm. And ultimately, there should not have been any drop-off.
1: Ngayon, tama. Actually, kung meron ka naman palang hawak at pinaninindigan mo na it well-researched, merong something to back it up.
0: Hindi ka natatakot. Labas mo,
1: bakit
0: diba?
1: May condition pa na parang ano din ito, yung
0: pag ako?
1: Papapatay kita. Kung ako ang papatay.
0: Oh,
1: may maganda. Parang mamatay. Conditional eh. Di ba? Oh. Anyway. So, would you tend to take it seriously na meron nga ba talagang basihan itong PGMN to say na merong ebidensya silang hawak against the former speaker?
13: Well, kung meron man, actually, dapat din, again, if meron kang hawak, dapat linabas mo na yan. At kung linabas mo, dapat ay dinulog mo na agad dun sa mga otoridad. Kasi, again, in the last couple of months naman po, the ombudsman has been very vocal, Yuba, on that particular matter. So they should have coordinated immediately with law enforcement and investigative bodies like the ombudsman. So I don't think that happened. And which is why we had that situation last night.
1: Uh-oh.
13: Pero again, I think the more important point is, again, yung pinagsimulan ho ng lahat ng ito, which is yung pong content, which I deemed a bit of disinformative, di ba? On the Meralco Bill. Kasi sa totoo naman po, wala naman tayong debate na government should basically address rising electricity costs. Yeah. So, kung ano ba yung pwede pa hong tanggalin doon. More importantly, yung DOE sinasabi nila that we should be able to remove VAT from electricity rates. No?
1: Yes.
13: So that is something that we support. Pero syempre, we have a red line on, you know, undertaking propaganda.
1: Correct.
13: To make a point in Yuba. And we had seen the video itself. Eh, in Yuba. It was viral and talagang it tugs into your rage strings, no?
1: Yes.
13: Pero if it is based on untruth, kasi magkaiba naman po talaga yung account numbers na ginamit po ron. And
1: totoo.
13: Sa totoo lang, it is based on not the actual situation in households. Eh.
0: Yeah.
13: Hindi ba? Yes. Totong tumaas. Wala naman tayong debate na tumaas, pero yung pong jump, for example, ng 700 pesos to 7,000. Kahit yung pong mga ordinaryong pamilyang Pilipino.
1: No.
13: Parang naipapaisip din sila. Either totoo ba ito o may jumper ba sila?
0: Yeah. So, at nakibigla.
13: So, ibig sabihin, yung jumper, nawasak na yung jumper
1: yung
13: idea.
1: Deal,
13: kasi
1: the
13: actual situation is
1: it's a different account.
13: They were using different accounts.
1: Correct.
13: Yeah. Supposedly to represent a single household. So, yun naman po yung disinformation dun. And that is the red line that we would not want to cross.
1: Sige. Ngayon, okay. Hindi lang naman yan ang gaganapan sa camera. For example, alam natin nag-privileged speech no si Batangas Congressman Leandro Leviste at meron siyang blanket accusation sa halos lahat ng miyembro ng camera na involved in vote buying o mano ang mga kongresista. at napatayo tuloy si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima para tutulan, no, at ipa-strike off the record yung mga binanggit ni Congressman Leviste. How do you feel about what he said during that privileged speech?
13: Well, kasama ho tayo doon sa mga nakatayo po sa mga podium, no? Noong po nga panahon na yun, siyempre, I think Congressman De Lima really felt strongly na everyone else in the chamber was being accused unfairly of undertaking vote buying. So, ang kanya hong paninindigan is not just to basically for the plenary to strike it out, no, from the record, but also for Congressman Leviste to actually withdraw it himself personally, no. So, ano talaga yun? It is a representation of, I guess, the anger and the frustration of House members,
1: yeah,
13: to that particular speech.
0: Oh, sorry, ako nga, hindi ako House member, pero na-frustrate din ako kasi conditional din eh, meron ka na, ganun din, meron ka naman palang alam, meron ka na mga impormasyon, ba't di mo agad ilabas, para yung sinasabi mo, eh may pruweba ka na. It's just, ito, yung nag-create ng fire, unnecessary fire.
1: Intrigue.
0: Intrigue, ganyan.
1: Ganon. Meron bang gagawing aksyon ang Kamara? Aside from, you know, well, I don't know, censure or whatever kay Congressman Leviste, ano alam po ninyo, Kong Terry?
13: Wala pa naman po at this point, no? Pero I just wanted to clarify yung pong procedural aspects doon sa mga striking out,
1: yeah,
13: ng pong speech, no? Kasi ang totoo, an exception was made doon po sa speech niya kasi ito supposed to be a personal and collective privilege speech, no? Ibig sabihin, hindi ho yan privilege speech on policy. Pero I think midway through the speech, napansin na ho namin kasi na parang it was delving into matters that are supposed to be privilege speeches within the privilege hour. Hindi siya privilege and personal and collective privilege, no? Speech, no? So doon ho nag-raise na ng point of order ho, particularly ako, to basically strike it off. Kasi nga, lumalawig na ho yung talakayan into matters that is that are properly placed within the privilege hour as a privilege speech. So, okay. it was firstly stricken off the record entirely.
1: Okay.
13: Pero there was an amendment to it. Yung pong mga lumawig na lang pong bahagi ng talumpati, yung pong tinanggal.
1: Pero, outside of the House, interesado rin ang COMELEC, Kong Terry, na busisiin kung meron nga bang pruweba itong si Congressman Leviste, dahil if it's actually proven, sobrang lawak namang election violation ito.
13: Tama ho yun. Ang totoo naman, wala ho tayong debate na dapat regulated po yung election expenses. So we will have to look into the actual expenses of, you know, the various candidates for the districts and in the national offices. No? Kasi I think palagian po yung nagiging malaki usapin. No? Lalo't pa papalapit ng papalapit na po yung election.
1: Yeah.
0: Oh, ako, wala, maghihintay lang din ako. Ano na mangyayari? Lalo na dun sa susunod na magiging botohan dahil yan ang hinihintay natin sa impeachment ng Vice Presidente. So I'm just waiting for the next issues to surface.
1: Sorry, Kong Terry, pero syempre sa tingin po ng mga ibang nagmamasid din, ginagapang na ha, yung mga numero dyan sa Kamara at pinipilit na hindi maabot yung 106 para maipasa yung Articles of Impeachment sa Senado.
13: Tingin ko, wala akong kailangan gapangan na mangyari dyan to achieve 106.
1: Hindi, not to achieve. To prevent 106, not to achieve, to prevent.
13: I don't think they can stop an inevitability next week. Uh-huh. Yung 106 is easy to get.
1: Uh-huh.
13: I don't think people can actually stop anyone from achieving that number. Uh-huh. It's just a question of whether the House today will be able to get at least 215 votes by the vote on May 11. Mm-hmm. Yun na lang po yung pinag-usapan. So, there are numbers that are being bandied around.
1: Yeah.
13: Kanina si Deputy Speaker po, no, sabi, I think there is around 180.
1: Okay.
13: Sa bahagi po namin, may pagtansya ko kami na we already
1: plus.
13: Are at 200
1: yeah.
13: House members supporting the impeachment.
1: Oh.
13: So, I think we are, I think in each and every day, papalawak ho yung bilang. No? So, I think we will be able to reach
1: 250. Alright. Mm-hmm. Sige. So, we will see. By next week, ano na po talaga ang developments sa House plenary, no? Pag napunta na tayo ng voting on the articles of impeachment. Kong Terry, maraming salamat po muli sa oras.
0: Thank you for your time, Kong Terry.
13: Maraming salamat. Magandang hapon.
1: Magandang hapon. Magandang gabi. Alright, so mga kapamilya, pinipilit nga sana namin ano, Mission Control na makuha po ang panig ng NBI, ng sino pa ba?
0: PGMN.
1: Naglabas pa lang PGMN ng medyo mahababa, one-page na statement. No? Pero tama din si partner, kung meron pala silang hawak na expose, eh bakit nila lang nila ilabas? Bakit may condition pa? Dahil ang nakalagay dito, ang sabi, days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I gave specific / explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. Nasaan na yan?
0: Ito na nga yun, di ba?
1: Where is
0: kung
1: it?
0: Kung may arrest na na nangyari.
1: It's happened already.
0: Yes. Where is dapat the... ilabas na this 90-minute video. As pagpapatunay na they're gonna be fulfilling their word.
1: Oh, that talaga. Oh. They are going to expose some wrongdoing.
0: Because this is a very grave accusation.
1: Yeah.
0: Di ba? Na meron kayong... May nangungulimbat ng pera, di ba? Mga ganyan. And a higher official.
1: Oh.
0: Previous House Speaker
1: so, natin. Sana ang ulat sa TV Patrol ay mas maliwanagan po tayo kung ano po talaga ang nasa likod po ng story ng ito. Kung mas meron pa silang success in getting other parang sides of the story, aalamin po natin yan. Ha? Dahil kailangan na namin magbabay ni Partner Rica, kakanin to ring Tony Velasquez.
0: Rica Lazo po yung nakasama. We'll see you again tomorrow.
1: Abangan nyo na po ang story ng itong Peanut Gallery and iba pa sa TV Patrol! Patrol! Susunod na. Hanggang bukas po mga kapamilya. Ingat po kayo. Good night. Bye-bye.
3: Issue Spotted sa DZMM.

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, social media personality na si Franco Mabanta at apat na iba pa arestado dahil sa pangingikil umano kay Congressman Martin Romualdez.
5: Ay! Matatapang niyo! Nakamotor lang kayo eh!
4: Driver at konduktor, ilang beses hinataw ng tubo at pinugbog ng dalawang rider at mga angkas nila. Poste na buwal nang sumabit ang isang truck sa mga kable nito. Halos 3,000 customer ng Meralco sa pinagbuhatang Pasig City na perwisyo ng brownout. Mula vote buying hanggang pakikipagnegosyo sa DPWH, laman ng batuhan ng aligasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Laviste. World Health Organization nakatutok sa isang cruise ship sa West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero bunsod ng hantavirus infection. DOH kinumpirmang 40 Pilipinong tripulante ang sakay din ng barko. At Bini, kinilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
6: Kundi bilang patunay na ang Pilipina ay...

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkakaaresto sa isang kilalang vlogger. Inaresto ang social media personality at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Inaresto ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasal sa Pasig City Martes na gabi. Kabilang sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at vlogger na si Roberto

0: 3,000,000 piso man ang hinihingi nilang babanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
1: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. What is it true you're going to do an episode about corruption?
2: We weren't extorting any money.
1: No, I mean, are you really going to do an episode about corruption?
2: We're not extorting money. Yeah.
1: Sorry. My question was about an episode on corruption. Are you going to do
2: I'll
1: that?
2: I'll wait for my lawyer to arrive.
0: Narecover sa mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
3: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa, kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
0: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang VJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman ng kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong vlogger.
4: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang patunayang lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
5: Evidence-based po tayo, even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinupolitika lang.
0: Samantala, sa pahayag ng PGMN sa kanilang social media page, iginit na Mabanta na isa umanong setup ang nangyari. Ayon kay Mabanta, 5 buwan na lang sinuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90-minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginit din niya na sila'y pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin umano sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umano sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustudiya na ng NBI si Mabanta habang inihanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamu po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos ilang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City na papatrol Christopher Sitson.
7: Nabidyohan ng pasahero ang pagpuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa Barangay Pasong Putik, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor. Pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo nang sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga live-in partner na ang isa ay may karga pang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage nang businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
8: Nag-swerve yung rider. And then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Umabanti po ulit yung rider pag ito nung bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
7: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes at desidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
8: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver

0: Unang bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari.
1: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Allison Co.
3: Perwisyo para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
4: Base doon sa salaysay ng driver at chinek din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Sentinel 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
3: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakatagilid na ang poste dahil sa bigat na mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
5: Yan na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, delikado na ito kasi inaano yung bahay namin. Baka mabagsakan kami, pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba.
6: Buti hindi nasunog yan.
5: Hindi nasunog.
3: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos ang mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa mixer truck. Allison Co, ABS-CBN News.
7: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
8: Aminadong isang mataas na leader ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sakaling may articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Well, kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
10: Mm-hmm.
9: So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi.
8: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauuwi ito sa botohan.
9: Expected na yon.
10: Meron.
9: Kasi nag-express na sila eh.
10: Mm-hmm.
9: Di ba ang unang-unang nagsabi nga niyan, di ba? Kukwestiyonin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
8: Iba pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang pag-ilitis.
9: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
10: Hanggat walang ruling.
9: Kung walang, kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
8: Pero kahit magdesisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anya maglitis kahit sinidi adjournment ang Kongreso. Umpisa June 5 dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
9: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
11: yes.
9: Preliminary conference, based lang yon, in-estimate lang namin yon. Baka nga abutin pa ng ano eh.
11: July.
9: Baka umabot ng July.
8: Napag-uusapan na rin anya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan si Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
9: Parang siya yung bastonero sa floor.
11: Mm-hmm. Diba? Pero
9: parang majority leader. De facto, parang ganun.
8: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. At ni Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
9: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
11: Pero yung...
9: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion.
8: Sinabi rin ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mamamabata sa report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
9: Actually meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
8: Ani Lacson, ang kasunod nilang hakbang, iimbestigahan lahat ang mga proyektong laan sa mga mamabatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nawaldas ang pera. Inaantabayanan pa ang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, EBS-CBN News.
7: Inamin ng isang liaison officer ng Sims Construction na nagde-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
12: Idinadawit ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro De Viste sa vote buying at sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
13: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million pesos sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong suhula ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Legarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Party List Representative Edwin Garjola.
14: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
13: Sinabi pa umano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinondisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
14: Iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Gardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Gardiola sa Batangas.
13: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Gardiola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
15: Their association is purely professional as Congressman Gardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
13: Sa kabila niyan, patuloy ang pag-post ng kongresista ng mga litrato na magkasama si Recto at Gardiola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Dumistansya naman ang Malacanang sa issue.
16: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
13: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privileged speech na dawit umano ang buong kamera sa vote buying.
17: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
18: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
13: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o i-strike off the record ang buong pahayag ni Leviste.
19: Naaprubahan ang motion para ma-refer ang privilege speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
12: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Atibanggang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
20: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Atibanggang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
21: Ito yung tinatawag nating Atibanggang kung saan yung mga binibiktima nila dito kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
20: Sa imbestigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
22: Sa pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga sospek yung mga gamit at saka ATM.
20: Sabi noong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloyan ng hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng sospek.
22: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
20: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binyan, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
23: Niyayama lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
24: Humihingi po ako ng buong pusong kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
20: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
0: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
21: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
20: Nakapit ng mga sospek sa Mexico Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bahagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng Bini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Iconic. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Ay! Kilalan ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
25: Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang suwabing bigotilyo.
26: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
27: Wala naman akong boyfriend din.
26: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malinis trumabaho.
28: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatatag.
26: Ano?
4: Lahat ay magmamarka.
26: Sige! Dabukan mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo kong ahamunit. Nakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
29: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
30: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
31: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
31: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
30: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong baridan!
30: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
31: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
30: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Garrido. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
32: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
33: Sa house,
32: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga.
1: Bawal na ang disconnection o putulan ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kWh ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
5: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
7: Hopefully, maibsan yung epekto nung inaasahan pa nating mga maaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
5: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes.
8: Eh babayaran ko rin yun, ganun din eh. Di gihintayin ko pang magpatong-patong yun. Yung madagdagan, nalalaki siya.
5: Para sa grupong Nasi Corps, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilhin at serbisyo ang taong bayan.
9: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman sila kung sila'y magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.
5: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kWh ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa.
1: Kung halimbawa, nasa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, eh magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng Nasi Corps na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
9: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat merong tinatawag na complete transparency and accountability, sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
1: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
7: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
5: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
10: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
11: On-call na labandera si Neneng pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
12: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses buwan. Titipid na, mataas sa kurente, mataas sa tubig.
11: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epektoan niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
13: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid. Kaya they let go of some of the domestic helpers.
11: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na sa 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy anyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
14: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
11: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong dato sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang. Nagbabala rin ng DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit pa ng ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
0: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao. At posibleng magdamag pa magpaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at magingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa, habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit, na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Borongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Dyan po sa Caborongan City at San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa may Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA, at may aasahan ding mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali, at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol Region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque, at posible din po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index. Base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
10: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
16: Ano yun?
17: Shooting star.
16: Ah! Ano yun?
17: Falling star.
6: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
18: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
19: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
20: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
21: Lupit naman nyo.
6: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
22: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
23: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na!
2: Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend din.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
5: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di natatay.
6: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
3: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
7: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
8: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
9: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
1: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
1: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong barilan!
3: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
1: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, Harry Carrillo!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
14: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
15: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
13: At masasayang usapan.
15: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
14: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
15: Leia?
14: De Guzman.
13: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Anip sa tindig.
17: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
18: Alias pretty boy.
19: Agad narito ko, liligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino mayayanin.
1: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
20: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
21: Sa Diyos lang ako may takot. Pero...
22: sa poll sa CCTV, ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating living partner sa Quezon City. Sinagpahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
23: Bernadette, personal ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap, pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok, at pinagpupukpok pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikitang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
2: Noong una po, nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niyo na ano, na
4: sa CCTV.
2: Itsura. Oo, sa CCTV nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po, nung binubugbog niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
23: Nagsama ang biktima at suspect ng 9 na taon bago naghiwalay noong 2025, pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
2: Wala po talaga akong maisip na dahilan. Ang maisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
23: Nangangamba ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
5: Ongoing pa po yung investigation po natin and ang update lang po is preparing na po yung station for filing po RA9262 or the Violence Against Women and Children.
23: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
18: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
15: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing nasa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
24: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Hondius, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
25: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
24: Video ito ng isang takot na pasahero ng MV Hondius dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang 2 pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Hondius.
26: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
24: Ang MV Hondius ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
26: Our assumption is they were infected off the boat and then joined the cruise. the cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
24: Kabilang sa mga nasa bagko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
3: Importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
24: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang impeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
3: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands versus Spanish territory.
24: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kanika nilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
4: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, nagpapatrol Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
6: Karen, ngayong gabi darating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang darating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga paparating pa lamang dito sa Cebu. Aniya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN nationals sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
7: I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
6: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation. Sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagdaan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
8: The leaders summit is only for one day and we're deferring the other day of that to the next summit. And when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th. But the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
6: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa iba pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandaue dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan.
18: Tita Winnie, hoy, ano bang pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day?
9: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Tiyak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin. Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
10: Nung magkaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
9: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
10: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama, may freebies din kami na crown at saka sash.
9: Ang winning discarded tip number 1, i-customize ang regalo o pagsamasamahin ang mga gusto ni nanay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number 2, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
10: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.
9: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
18: Susunod, lumang barko ng Pilipinas pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini umabot hanggang Senado, Nations Girl Group formal na binigyang pugay.

0: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Ang bat.
2: Super sarcastican.
3: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
4: Tabla-tabla muna, tol.
2: Super sa katatawanan.
5: Okay na ba to? Ito pa! Oh.

0: Super pati sa pogi points.
1: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
2: Hindi ko maipaliwanag, para bang may magic.
0: Super sa lahat ng hanap mo.
3: For everybody.
0: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine. Dito sa sine mo, hari ka rito.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Special ang araw na ito para sa mga hari.
6: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
7: Relax, sweetheart.
0: And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
2: Talaga?
6: Talaga ho?
0: Yeah. Dahil sa sine mo, hari ka rito.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radio Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Hindi ako susuko!
12: Digasin.
13: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
12: Habulin!
14: Ang lakas-lakas ng apil mo.
15: Bulaklak para sa'yo.
12: Hindi ka sasantuhin.
16: Si Maroy! Bumuka na kaboy!
17: Talagang
12: ang bumangga. Kita!
18: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
12: Sinong sina dito?
18: Ako!
19: Palakpakan po natin ang pag-ising na lalaki!
12: Sine Siga sa sine mo. Hari ka rito! Pakinik! Manuper!
20: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
21: Hindi ako natatakot sa isarapin.
12: Matindi.
22: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rito. Tutulungan kita.
12: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
22: Mananagutin ko kanyan.
12: Walang kakabataan nag-iisang alama.
20: Sino ka ba talaga?
12: Ramon Revilla Sr.
23: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
12: Alamat ni akima.
24: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
12: Sa sine mo, hari ka rito.
25: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng

0: Pulo. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko.
1: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito.
3: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
4: 2028.
3: See you tomorrow.
2: Kiit din ni Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
3: It's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
5: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya mula noon hanggang ngayon. Dito pamumulitika. Ang tawag dito, pananagutan.
6: These are the joint salen of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
2: Ayon kay De Lima, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala aniyang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit ni Representative Edgar Erice na hindi siya lalakok sa botohan.
7: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
2: Nitong Martes ng gabi, ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
8: Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
2: Sa pagtataya ni Napuno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
9: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
2: May mensahe naman si De Lima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
6: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
2: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
10: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
11: Ito ang BRP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilunsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 minuto. Nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Paway Sand Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
12: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
11: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Chodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
12: The claims of militarization are totally misplaced. At this day and age, when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
11: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
13: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyang pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Dini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
14: Gretchen, napakaganda ng energy ng Bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Bini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
15: Masasabi po natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
16: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
17: Ng ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon nang may zero pressure.
18: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
19: It is a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
20: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
21: Palagi ko pinakikinggan sa Spotify ang Pangtropiko at Salamin-Salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako, nandyan sila.
22: Hey naman, Senator, hey! I said, ganito pala kasikat ang Bini.
14: Gretchen, hindi na nga napigyan ng girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
23: It is prohibited to clap in the Senate during a session. So, but it's all right, you're exempted.
14: Yes. Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Beanie na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
13: Hey, and congratulations sa Beanie. Maraming salamat. MJ Felipe.
10: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At palaban sa pag-ibig, kasalan, tinuloy sa gitna ng pag-aalburoto ng mayon. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa tindig.
4: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumibig.
24: Alias pretty boy.
25: Agad narito ko, diligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
26: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
27: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
28: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagap puto to.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
29: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
30: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
29: Sa Suko sa DZMM.
3: Sa DZMM.
29: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Walang kalma-kalma!
31: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
3: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
32: Tawan mo ko!
33: Pagtatanggol ko kayo.
3: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
33: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
32: Yes!
31: Giling mo! Giling! Pinabilib mo kami!
32: Ayun o!
3: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
34: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising. ating Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonya. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
6: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
7: May bayad bang bata?
5: Wala.
7: Mga bata!
6: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na, okay lang kayo, ah.
6: Present ang mga bida sa comedy.
5: Huwag sa may ceiling fan.
6: What?
5: Ma'am, bakit? Kula!
6: Matayin ko! Present din ang kulit nila sa fantasy.
8: Meron kang magic, eh.
6: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon! Oh, bawal lumausin, ha?
5: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
6: Sini Comedia, 9 a.m. sa sinimo. Hari ka rito!
34: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
5: Sana ni sanay ko dyan!
6: Uy. Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
9: Hello to Marian.
11: Hello, Lola!
12: Cute na.
6: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
5: Patay ka ngayon.
9: Sino ang babatayin mo?
5: Ako.
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
15: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palako ng Indian.
6: Sure kang tatawa ng tatawa.
16: Netama ako!
6: Fantastic. Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sinimo, hari ka rito.
17: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kung gusto.
18: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinunarin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
19: Ano po ba? Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
13: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
0: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag kunwari may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
4: What was your biggest heartbreak?
0: Wow, biggest heartbreak?
4: Pero right now, yung heart mo, ano ba siya, open to love or may love na?
0: I would never close doors to, you know, to love.
4: Pero deserve ni Jackie si Darren.
0: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
4: As a jowa?
0: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa.
4: Wow!
13: Samahan si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
7: Kaway-kaway sa mga palabas sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Najee Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang mayon. Ayon po sa mag-asawa na sa kalagitnaan sila napalitan ng vow sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala, actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinili ng bagong kasalan. Tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal.
10: Congratulations!
7: Ibang level yun, ha?
10: Mahirap din mag-cancel kasi bayad na yun eh.
14: At hindi lang yun, malayo-layo naman sila.
10: Oh, malayo-layo naman.
14: Kasi kung hindi, naisip mo, kamusta ge yung makeup?
7: Hindi naka-foundation na siya.
14: Hindi nga, baka diba, buti hindi nakabusi. Ge, diba, ang ganda pa rin sa litrato.
10: Parang iba yung ihip na hangin. Yan, hindi yung naman papunta sa kanila.
14: Oo.
10: Maro magandang saka, backdrop.
14: Alam nyo, yung mga nakatira sa danger zone, huwag nyo po tularan yun ha. Makaakala nyo, pwede kayo magpa-picture ng gano'n kapag may nangyayari tas nandun.
7: Alam mo,
10: bawal yun.
7: Alam ng mga kababayan natin dahil palaging ang nangyayari diba? Yan.
10: Na
7: alam
10: sila
7: na rin nila kung kailan mag-evacuate naman.
14: Yan.
10: Tsaka ako, concern ko talaga yung gastos. Ang hirap mag-cancel ng ganyan. Ika-cancel mo. Nagbayad ka sa catering. Sa makeup artist sa hotel.
14: Safe naman kasi sila. Mag-cancel ka.
7: Isipin mo, sobrang memorable yun.
14: Yeah.
7: Pag napakita mo sa anak ko balang araw.
10: Ang ganda ng itsura.
7: Diba?
14: Yeah.
7: Yung araw na kinasal kami, nag-alburuto.
14: Yeah. Diba? Okay.
7: Good
14: at congratulations. Congratulations, guys. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God. Ako po si Karen Davila.
7: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagdipas na 40 taon noon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras! 8:02.

mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa SWAT!

0: report na po! Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. And again, oy, minus one po muna tayo sa mga oras na ito. Dahil may importante pa rin pong inaasikaso ang aking partner na si Kuyang Jeff Capras. Kaya ako po yung makakasama ninyo mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang ho yan sa Spot Report sa DZML. Eh, kamusta naman ho ang ating mga kasibisyo ka pamilya na nandyan pa ba sa kalsada? Nakikapagpambuno pa ba sa mga traffic? Yung mga nasa Petra de Peligro na mga wallet, kamusta po kayo dyan? Hindi ho kayo nag-iisa. Ay, marami tayo pag-usapan maya-maya lamang ha, dahil may mga panibago na naman po, of course, mga accomplishment ng ating mga authorities. Particular na po yung nahuli, inaresto ng NBI na isang founder ng isang online media, online news outlet na sinasabing hinaresto siya dahil sa pagkakasangkot sa extortion o pangingikil sa isang opisyal. Ano ba ang epekto niyan? Meron ba yung implikasyon sa digital news media? Lalo na ngayon, puro digital na tayo lahat ngayon, di ba? Ang karaniwang ginagamit bukod sa TV, diaryo at radyo. Kabira na rin sa mga mode ng pagbabalita, of course, ang digital o yung online platforms. So magkatanong tayo sa ilang mga eksperto, ano ba ang epekto niyan ng mga ganyang balita, lalo na itong kanyang kumpanya, online news media. So may epekto ba to sa digital news media? At may epekto ba to, of course, din sa traditional media? At hingi rin tayo ng update maya-maya doon naman sa seguridad sa ginaganap ngayon na ASEAN Summit dyan ho sa bahagi ng Cebu City. Andyan si Radyo Patrol Christian Yosores eh. Siya ay kabilang doon sa mga nagko-cover. Hingi rin tayo, meron bang report si Radyo Patrol Christian? Sir Ab. Ayan, hingi tayo ng update kapag meron siyang report. Kapag meron siyang mababalita ngayong oras na ito. Pero ako muna ang inyong mga kasama ha, 8 to 9 p.m. Huwag niyo akong iiwanan dahil ako'y mag-isa lamang sa mga oras na ito. Bukas, baka makasama na natin si Kuyang Jeff Capras. Ay, alam ko miss na siya. Ay, o teka lang, ipasidahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Unang-una, positibo ang Malacañang sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng mga member states ng ASEAN kaugnay ng matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Nauna lang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN para maisulong at maselyuhan ang matagal nang ikinakampanyang Code of Conduct sa South China Sea. Sa press briefing sa International Media Center, sinabi naman ni Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Imperial, maganda rin ang ipinapakitang commitment o pangako ng mga kapwa bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng Beijing sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaresto ang founder ng online media network na si Franco Mabanta at apat pang iba dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina ipresenta ng NBI ang lima. At sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iginiit ng mga suspect na may hawak silang mga video o expose na magpapatunay sa pagiging mastermind ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Kaya humihingian niya ang mga suspect ng 350 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng mga video. Nino naman ng NBI na hindi inaresto ang suspect dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamahayag kundi sa akto ng pangingikil. Ayun na nga, ginawa na nga kung nag-take advantage na doon sa kinakaharap na kontrobersiya ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez, itong inaresto na founder nga ng isang digital news media outlet. Yun lang, natimbog ka ng NBI, so haharapin mo yung iyong mga kaso dyan sa batas. Inaayos na ang bubuing People's Court ng civil society groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Kilusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba't ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court, kabilang ang mga obispo, abogado, propesor, negosyante at iba pa. Maglalabasan niya ang grupo ng posisyon kada linggo, partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layunan niya nitong makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court. Pahingil nga po dyan sa ginagawang paghahanda ng Senado. Nagkakasakit na ang ilang residente sa Camalig, Albay, bunsod ng makapal na abong galing sa Bulkang Mayon. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residente sa Barangay Suwa na si Girly Carion na tinatamaan na ng ubo, sipon at asthma ang ilang bata at matatanda. Halos zero visibility o hindi na rin makita ang mga kalsada dahil sa makapal na abo. Tiniyak naman ni Camalig Mayor Caloy Baldo na tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. 16 na barangay naman sa bayan ng Camalig ang apektado ng ashfall, kung saan isa ang Barangay Suwa sa mga pinaka-apektado. Sa ibang balita naman, doble ingat sa mga binibiling pamatid uhaw dahil nadiskubre ang mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang samalamig sa Tondo, Maynila. Nako! Ayon sa Manila Department o Manila Health Department, lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health, Department of Medical Microbiology, ang kontaminasyon sa yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri. Dahil dito, hihigpitan ng Manila LGU ang panuntunan sa pagkitinda ng samalamig at oobligahin ang mga vendor na gumamit lamang ng certified potable water at yelo mula sa aprobadong supplier. Maglulunsad din ang lunsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor, kung kabilang na ang tamang paghuhugas ng kamay, safety food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Naku, alam niya, kaka-alarma yan, lalo't marami sa ating mga kabayan ang talagang nasasarapan at tumatangkilig sa mga samalamig na itinitinda nga sa mga tabing kalsada. Ang dami-dami ko kakilala na talagang yan yung kanilang pamatid uhaw. Kapag lalo na't ngayong panahon na talagang summer season at mainit, mataas ang sikat ng araw, yan, dahil bukod nga ako sa mura, syempre yung lasa, malinamnam, yun nga lang nakakataan ho ng kontaminasyon, yung mismong tubig na ginagamit ng mga vendor. Dapat siguro, since day one pa lang, nung makapagtayo sila ng mga stall, dapat una pa lang ni-require na yun kasi ang dami-daming mga Pilipino ang talagang tumatangkilik sa mga ganyang samalamig at inumin. Actually nga ako, nung bata pa lang ako, hindi na ako pinapayagan talaga ng mga magulang ko na basta-basta uminom ng mga ganyang inumin sa mga tabing kalsada dahil hindi rin natin sigurado kung saan nanggagaling. May mga pagkakataon pa nga na may nakikita ako na yung yelong ginagamit pampalamig doon sa mga inumin, abay, yung nakabloke na, tas yung kinakaladkad lang sa sahig. Tapos bibiyakin ng konti, babanlawan ng konti, tapos tsaka ihahalo doon sa inumin. Yung ending, kung mahina-hina po ang inyong mga sikmura at inyong mga katawan, ay naku, sasakit talaga ang inyong mga tiyan. Ano? ay babala po doon para sa mga nagitinda ng mga ganyang mga samalamig, ha? Mag-iingat po at the same time sumunod po sa tamang standards. Siguraduhin malinis ang inyong mga itinitinda dahil yung inyo rin pong negosyo ang nakasalalay kung sakaling mapatunayan na umakit ang anong kontaminasyon yung inyong mga itinitinda, ha? Sa dagdag pa mga balita, halos 80% na ang naapula sa sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas na sumiklab pa noong April 10. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Navotas, ilang bahagi na lang ng Zone 1, 2 at 3 ang nasusunog. Iginit din ng Navotas LGU na nakatulong ang pagresponde ng Japanese Technical Assistance Team kung saan itinuro ang pagkatambak ng lupa sa sunog sa ilalim ng landfill. Nagpapatuloy naman ang pagtatambak ng lupa gayon din ang paghahanda sa facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes.
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga Radio Patrol! Ilang heads of state dumating na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Pangulong Marcos Jr. nakatakda na rin dumating ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu. Atid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
2: Magandang gabi, Marlene. Isa-isa nang dumating dito sa Cebu ang ilang heads of state na dadalo sa nakatakdang 48th ASEAN Summit and Related Meetings ngayong linggo. Mag-aalas 7 ngayong gabi nang dumating lumapag ang eroplanong sakay ang Sultan ng Brunei Darussalam na si Haji Hassan Al-Bolkiah na kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Matiin. Sinalubong sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at inang lokal na opisyal sa isang red carpet kung saan may mga performer pang nagtanghal ng sayaw. Si Bolkiah ang unang head of state na dumating para sa ASEAN Summit. Kaninang umaga naman, dumating sa Mactan Cebu International Airport ang Permanent Secretary ng Myanmar Ministry of Foreign Affairs na si U Hau Khan Sum na siyang magiging kinatawan ng kanilang bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial, hindi nagbago ang posisyon ng ASEAN leaders na huwag imbitahan ang leader ng Myanmar dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bansa. Kaya ang kanilang Permanent Secretary ng Foreign Ministry ang inimbitahang kinatawan. Samantala, Marlene, sandali ngayong gabi ay nakatakda na rin dumating dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na galing pa sa iba't ibang aktibidad sa Metro Manila ngayong araw. Nagpatupad naman ng temporary lockdown ngayong gabi sa ilang ruta mula dito sa Mactan Airport papunta sa ilang area na sa mga hotel dito sa Mactan para bigyang daan ang pagbiyahe ng mga leader papunta sa kanilang mga hotel na agad din bubuksan sa mga motorista pagkatapos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, kung may datos ka lang, mga ilang world leader ang inaasahan natin dadalo sa ASEAN Summit?
2: Ang kinonfirm sa atin kanina, Mars, ng DFA, lahat ng member states ng ASEAN, bale 11 sila, no, kasama na ang Pilipinas, ay dadalo dito sa ASEAN Summit. Importanteng note lang, ano, sa binanggit natin, na lahat ng presidente ng mga bansang yan sa ASEAN ay pupunta maliban sa Myanmar kung saan yung permanent secretary ng kanilang foreign ministry ang darating. Dahil kung maalala natin ay medyo may tension pa rin ngayon sa bansang Myanmar at nagkasundo yung mga leader ng ASEAN na huwag mo nang imbitahan yung kanilang leader at yung kanilang foreign ministry permanent secretary muna ang pupunta dito bilang kanilang representative.
0: Pero Christian, ano yung mga nakalatag na pauna magiging aktibidad itong mga world leaders pag sila'y nakompleto na para dumalo dyan sa ASEAN Summit?
2: Bukas, Marlene, ay magkakaroon ng meeting yung tinatawag na BIMPIAGA o yung Brunei, Indonesia, Malaysia at ang Pilipinas para sa isang special na meeting ayan yung ilan sa mga accredited bukas. Pero sa ang pinaka-opening ceremony ng mismong ASEAN Summit ay sa Biyernes pa, kung saan na sunod-sunod na yung magiging meeting noon ng mga ASEAN leaders, pati na rin yung kanilang leaders summit mismo, kung saan tatalakayin yung mga pangunahing agenda na inilatag para sa summit. In between na mga yan, ayon sa mga sources natin, ay magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos, pero hindi pa planchado o hindi pa tiyak kung kani-kaninong mga leader ng mga bansa sa ASEAN yung magkakaroon siya ng pribadong pagkakataon para makapulong sila.
0: Oo. Christian, sorry ah, kasi ang I understand bumuo na ng task group ang Central Visayas para paghandaan yung seguridad diyan sa area. Ano yung naobserbahan mong sitwasyon sa lugar, lalo na dun sa mismong area kung saan gaganapin yung mga aktibidad na may kaugnayan dito sa summit?
2: Well, as far as security is concerned, Marlene, talagang visible yung tropa ng mga polis dito, pati na rin ng mga sundalo na nagbabantay. Hindi lamang dito sa Lapu-Lapu City kung saan si sentro yung mga activities, kundi magmula doon sa airport, yung mga kalsada papunta sa Cebu City, papuntang Mactan, pati yung mga yung tinatawag na Tri-City, itong Cebu City, Mandawi City, pati Lapu-Lapu City, lahat ng mga kalsadang nadaanan ko kanina mula airport ay maraming tropa ng mga polis at sundalong nagbabantay. May mga ilang key points din sa mga pangunahing kalsada dito. Yung nakita ko na may mga tent na mga medical teams, pati ng Red Cross, na ready lang na rumisponde in any case na nakailanganin sila, pati yung mga bombero din, mga truck ng bombero na nakastandby sa halos kanto ng mga pangunahing kalsada dito sa Cebu City.
0: Alright, that maraming salamat. Radyo Patrol, Christian Yesores.
1: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Kuha pa tayo ng isa pang report. 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth ibinalik na ng National Treasury sa korporasyon. Uy, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Marlene, na ibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo na naunang kinuha ng national government noong 2024 para ilang pondo sa mga program appropriation o mga proyekto ng pamahalaan na walang pondo. Matatanda ang kinestyon ng paglilipat ng PhilHealth funds sa Supreme Court at kalaunan ay inideklara bilang unconstitutional ayon sa desisyon ng SC na anumang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin lamang sa pagpapataas ng benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth alinsunod sa Universal Health Law. Ayon sa PhilHealth, ilalaan ng naturang pondo para sa pagpapalawak ng benepisyo, pagpapahusay ng healthcare system at pagpapabilis ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
3: Yes, Marlene.
0: Bert, kung naibalik na sa korporasyon yung billion peso fund ng PhilHealth mula sa National Treasury, what will happen next? Anong plans daw?
3: Actually, Marlene, itong pondo na ito na naunang nailipat na kinuha ng national government, ito yung mga unused funds ng PhilHealth. Bali, ito yung kanilang tinatagong pondo, yung mga hindi nilang nagamit na pondo.
0: Mm-hmm.
3: Ang sabi ng SC, binigyan ng direktiba ang national government na ibalik yung pondo at itong pondo na ito ay hindi dapat gamitin sa iba't ibang proyekto na unrelated sa health.
0: Mm-hmm.
3: Dapat ito'y gamitin daw sa pagpapaganda at pagpapahusay ng benepisyo ng mga PhilHealth member. So from that, gagamitin ito ng PhilHealth para siguro doon sa kanilang pagdadagdag pa ng mga additional health packages kasi...
0: Mm-hmm.
3: Itong mga nakalipas na buwan, meron silang mga panibagong mga programang ini-implement eh, di ba? Lalo na itong nakaraan, yung inanunsyo ni Pangulong Marcos, yung maternity benefit. Ito yun, additional. Ito yung mga paggagamitan ng pondo ng PhilHealth.
0: So, kumbaga Bert, inaasahan natin na mas gaganda yung magiging serbisyo ng PhilHealth, lalo't naibalik na yung additional funds sa kanila, tama?
3: Tama yan, Marlene. Yan din yung inaasahan natin kasi nga since naibalik na itong pondo, at hindi naman na magagalaw asahan natin i-expect natin na ang PhilHealth ay gagamitin ito para nga mapabuti yung health benefit ng ating mga kababayang miyembro nitong PhilHealth.
0: Alright, that maraming salamat Radyo Patrol Bert Dizon. Isa pa pong report. Report aba ang Oplan Galugad ng Pasig PNP magpapatuloy raw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Marlene, magandang gabi. Tiniyak ng PNP Pasig na magpapatuloy ang mga hakbang nito kontra kriminalidad tulad ng Oplan Galugad. Sinabi ito sa DZMM ni PNP Pasig PIO Police Captain Aurora Manuel matapos ang ilang kontrobersiya sa Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government.
5: Ang aming Oplan Galugad ay patuloy naman naming ginagawa to. Hindi naman po kami tumitigil. It's about time that the people know, malaman din ng mga tao na pagkatapos po ng lahat ng naging issue at kontrobersya sa pagpapatupad ng mga Oplan Galugad para sa safer cities, ang Pasig City Police Station po ay nananatiling nagpapatuloy na ginagawa po yun, gabi-gabi po yun.
4: Ayon kay Manuela, kapansin-pansin na bumaba ang bilang ng mga violators matapos ang unang salbo ng mas pinaiting na Oplan Galugad. Samantala, nangunguna pa rin sa listahan ng mga paglabag ang paninigarilyo sa pampublikong lugar, paglaba sa kalsada ng walang pang-itaas na damit, pag-iinom sa pampublikong lugar at paglabag sa curfew ng mga minoridad de edad. Mula April 5 hanggang May 5, halos 13,000 violations ang naitalang paglabag sa mga ordinansa ng lungsod. Mahigit 3,000 naman ang naitalang paglabag sa ordinansa kontra paninigarilyo sa pampublikong lugar. 2,641 sa kanila pinagmulta habang ang natitira naman ay nakatanggap ng warning. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Jom!
4: Yes, Marlene.
0: Tanong ko lang, Jom, I understand kapag ganitong Oplan Galugad, kabilang dun sa mga marami ring nahuhuli ng mga pulis ay mga minor de edad na lumalabag sa curfew hours. Kamusta ang datos dyan sa Pasig? Ano ang kanilang data?
4: Marlene, tungkol dyan sa datos na yan, no? Kung makikita natin yung data na inilabas ng PNP Pasig, meron sila dyang 180, ang total niyan ay 276, no?
0: Okay.
4: Ang na-warningan nila ay 89, habang ang pinagmulta naman nila ay 187. Naitanong natin kanina kung ano yung magiging proseso o nagiging proseso ng PNP Pasig patungkol dyan.
0: Mm-mm.
4: Ang sabi nila, pagka minor de edad, karaniwan ay dinadala sa barangay.
0: Mm-mm.
4: At sinaharap yung magulang. At doon na nga nangyayari yung pagpumulta ng magulang dahil sa naging paglabag sa curfew ng kanilang mga anak.
0: Mm-mm. What will happen, Jom, kapag, for example, nahuli ngayong araw sa Oplan Galugad yung minor de edad, tapos bukas nahuli ulit siya. Ano ang magiging hakbang ng PNP doon bukod sa pagbibigay ng fines o ng multa? Paano yung kanilang assurance na talagang hindi na mauulit yung pagiging pasaway ng mga minor de edad?
4: Marilyn, pagka ganitong klase kasi, no, ng mga ganitong mga kaso, ang DSW na din ay nire-refer na rin sa DSWD dahil kapakanan ito ng mga bata. Violation na ito, dapat siguro meron na ring intervention nga yung DSWD dahil responsibilidad ng mga magulang yung kanilang mga anak, lalo't meron yung curfew na pinapatupad na ordinansa itong Pasig.
0: Alright, sige. With that, maraming salamat. Radyo Patrol, Jom Garner!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, aba, kumuha naman tayo ng mga update patungkol po sa binabantayang sama ng panahon na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility mula, of course, sa PAGASA Weather Forecast Center kay Ms. Lori de la Cruz. Good evening po, Ma'am Lori. Marlene po sa Spot Report.
1: Panahon, panahon, patrol!
6: Sa kasalukuyan nga po ay may minomonitor tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility na nakita sa layong 305 kilometers silangan ng hinatuan sa Rigao del Sur. At itong LPA nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at maging sa Camiguin. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman ang inaasahang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At ngayon nga po, yung bagyo naman na nasa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm Hagupit, yan po yung kanyang international name. Huling nakita sa layong 2,185 kilometers sa langan ng northeastern Mindanao. At pwede po yung pumasok ng ating FAR by weekend. Since mataas pa yung uncertainty niyan, meron tayong dalawang scenario na nakikita. Posible po itong lumapit sa landmass at magdulot ng hazard such as pag-ulan or even yung mga posibilidad ng pagbaha sa Eastern Samar at Eastern Visayas at sa Eastern section ng Southern Luzon. O kaya naman po ay maglumayo po ito or kumbaga mag-recurve siya ng bahagya. So, mas maganda po magantabay tayo sa magiging update ng pag-asa since malayo pa po ito. May kalayuan pa po. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Miss Lori!
6: Yes po.
0: Matanong ko lang po kasi nabanggit po nga po ninyo na may binabantayan tayong bagyo na nasa labas pa naman ng PIPAR. Pero sa assessment po ng pag-asa, may kalakasan ho ba ito kung sakaling mag-landfall na dito sa Pilipinas?
6: Sa ating pong analysis, may chance po na, kumbaga sa nakikita natin, weakening trend naman po ang nakikita. So, posible na once na lumapit ito, hindi naman ganun kalakas. Although, syempre yung hazard natin is present pa rin, especially yung mga pag-ulan at yung posibilidad po ng pagbaha sa mga maapektuhan.
0: Kamustahin ko na lang din po, Miss Lori, yung panahon doon sa bahagi ng Cebu kasi mayroon pong ginaganap na ASEAN Summit po kung saan dadaluhan po ng mga world leader. Kamusta po ang panahon doon sa area?
6: Well, sa ating pong forecast kanina, kasama po ang, hindi kasama ang Cebu, although kasama yung Bohol at Siquijor sa magiging maulan. Pero since malapit lang yan, posible pa rin yung mga paminsa-minsang rain showers po.
0: Pero hindi naman talagang maapektuhan ng masamang panahon yung lugar. Ngayong linggo ho ito?
6: Tomorrow po, mataas yung chance na buong Visayas magiging maulan po.
0: Tapos hanggang weekend na ho yan?
6: May chance po na mag-carry over siya until weekend.
0: Alright. Sige, with that, maraming sarap po sa inyo oras. Miss Lori De La Cruz, ang ating pag-asa weather forecaster.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Ayon na nga, uulanin pala ang gaganaping ASEAN Summit ng mga world leader dyan sa Pag-asa. Dyan sa Cebu. Dahil, bate nga doon sa Pag-asa, parang damay siya doon nga sa sama ng panahon na namomonitor nila mula bukas at posibleng magtagal pa hanggang sa weekend. So for sure naman na paghandaan niya ng mga otoridad natin para ma-assure na hindi makakahamper, makakagambala nung ginagawang aktibidad na may mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa ang gaganaping ASEAN Summit dyan sa bahagi ng Cebu. Maya-maya lang, masusubukan pa rin natin na humingi ng update mga musta sa sitwasyon dyan sa ginaganap na ASEAN Summit sa spokesperson ng task group Central Visayas. Subukan natin na makapanayam at humingin ng update. Pero bukod dyan, may pag-uusapan din tayo kagaya na nababagit ko kanina. Hingi din tayo ng impormasyon o update o opinion mula doon sa isang expert o isang profesor. Kapag-ugnay naman doon sa pagkaka-aresto sa isang founder ng digital news outlet. Oy, 8:32, magbabalik po ang Spot Report. Makalipos ay mga paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Tele Radyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
2: Hoy! Hey! Kilalan ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend din.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malvines Trubabajo.
2: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatatak.
2: Ano?
1: Ah! Lahat ay magmamarka.
2: Sige! Tumukan mo!
3: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ngamunit. Kakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
5: Ayan, anong iyong...
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
6: Ang oras, 8:35. Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padieros. At kagaya po ng aking naipangako kanina, may makakausap po tayo sa kabilang linya via Zoom. Si Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor ng UP College of Media and Communication. Good evening po, Attorney Marlene po sa Spot Report. Welcome po sa program. Attorney?
7: Yes, I can hear you.
6: Ayun, ano po. Attorney, ay diretsahin ko na po, no? Ano ho ang inyong naging reaksyon nung nabalitaan po ninyo itong may isang naarestong founder ng isang digital news media dahil po sa extortion sa isang public official?
7: Una, inalam po muna yung mga facts dito at ang nalaman natin sa mga batay sa mga balita ay nagkasana ng isang operasyon yung NBI kagabi nung tayong lahat ay natutulog. Sila po ay nagtatrabaho at nagkasa sila ng isang operasyon. At dito, di umano ito ay batay sa isang complaint affidavit or reklamo. Kasi hindi naman po kikilos ang NBI kung wala naman pong complaint affidavit. At batay po sa complaint affidavit niya, former speaker ay siya po ay kinikikilan or... Mm-hmm. Kapitang hinihingan ng something like 300 million para daw kung hindi ay merong ilalabas na video. At dahil po, pwede naman pong pabayaan na lang ito ni former speaker Martin Romualds. Pero ang ginawa po niya, dahil po, mapanganib po na pabayaan na lang natin yung mga ganitong mga tao. Kaya't nagsumbong po siya sa NBI. At, nagsumbong po siya sa NBI at... Meron kasing chat na bumasok. Nagsumbong po siya sa NBI at sila po ay nagkasa ng isang operasyon para po magkaroon ng isang tinatawag na pay bust operation kung saan in-entrap po nila yung pong ating mga suspect dito.
6: Mm-mm. Ano ho ang naging reaksyon ninyo, ma'am, na merong isang founder ng isang digital news outlet ang nangingikil sa isang public official. Ano ho ang naging initial na reaction po ninyo nung nakarating po sa inyo itong balitang ito?
7: Una po, yung kanila pong depensa ay sila daw po ay sinet up. Pero hindi naman po

0: parang magandang depensa dahil po yun pong entrapment o yung paggamit ng mga law enforcement para magpanggap na sila ay magbabayad, yun po ay pinapayagan ng ating batas. At ang hindi po pinapayagan ay kung nag-initiate ng krimen ay yung pong mga pulis. Halimbawa, babayaran ka para mag-kidnap ng bata. Hindi yun pinapayagan. Pero kung ang ginagawa lamang ng mga pulis at NBI ay magpapanggap sila na sila yung magbabayad ng pera, ito po ay pinapayagan ng ating criminal law. Kaya hindi po magandang depensa na sinet up si Dal. Ang entrapment po ay pinapayagan ng batas. Pangalawa po, hindi po valid na depensa na sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag dahil po hanggang ngayon po, up to this minute, yun pong kanilang news site ay nakakapaglabas ng mga posts at in fact, sinuligsa po nila yung NBI sa ngayong araw pagkatapos nung arestuhan sa kanilang mga posts. So wala pong ipinasara. Walang ipinasarang news site dito at wala rin pong mga pinapapatay at wala rin pong mga nilalabag na karapatan. Kaya yun pong sinasabing sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Wala po itong katotohanan at walang basehan dahil sa totoo lang po, ang totoong nagpapasara ng mga pahayagan ay yung pong dating administrasyon na Duterte at yung mga patayan na naganap noong panahon ni Duterte. Ito po yung tunay na pagsagka sa kalayaan sa pamamahayag. Pero dito po sa nangyari dito, yun pong ginagawa po nila na pangingikilay na bagpo sa revised penal code or sa criminal law Article 293 at Article 294 ng Revised Penal Code na pinagbabawalan po yung pangingikil or robbery through the use of intimidation, ang tawag doon. Pag-hold up or pagsapilitang paghingi ng pera sa pamamagitan ng intimidasyon. So mamayang gabi sila po or ngayon sila po ay i-inquest at meron naman po silang abogado at makakapagpiyansa po sila either mamayang gabi or bukas at makakalaya na sila. So wala po akong nakikitang mga karapatan na nilalabag dito. Bagkus, kailangan po natin ilinaw na ang krimen po or paggawa ng krimen ay hindi po kasama yan sa kalayaan sa pamamahayag.
1: Tama po. Attorney, doon po sa, kasi isa sa mga sinasabi nitong, or isa sa kanilang mga pinang-blackmail, yung expose o yung mga videos na hawak nila. Tapos, sabagat nyo nga po, isa sa mga naging pahayag nila, sinet up lang sila. Asan ba, doon sa media ethics, asan po ba yung thin line sa pagitan ng paglalabas ng expose at doon sa extortion o blackmailing? Asan ho ba ang thin line dapat, attorney?
0: Actually, hindi siya thin line. Thick line siya kasi po ay sapilitan silang humihingi ng pera. Una yun po ay isang krimen. Kapag sapilitan kang humihingi ng pera at tinatakot mo at pinagbabantaan mo ang isang tao na maglalabas ka ng kung ano-anong video. Para itong yung mga nabibiktima ng sex video, di ba? Na sapilitan namin, nanghihingi sila ng sapilitan ng pera at tinatakot sila na maglalabas ng video. Dito naman po, mukhang wala naman po yatang video dahil hanggang ngayon po, wala pa pang nilalabas na video dahil ang modus po ng mga extortionist, kapag hindi mo tinupad yung usapan, gagawin nila yung kanilang pananakot. Dito po wala naman pong nilabas na video. So I guess former Speaker Martin Romualdez called their bluff, or ang ibig sabihin ng called their bluff, tinuring niyang bluff. Tinuring niyang bluff yung ginagawa nitong mga nangingikil at nagsampa siya ng reklamo. At nais ko pong pagpugayan yung NBI, magilas at mahusay yung kanilang team. Dahil wala pong nakakaalam na meron pala silang tangkay natutulog kagabi at yun pala ay meron na palang gumagawa ng kanilang trabaho habang lahat po tayo natutulog at maayos at masinop yung kanilang ginawa. At yung ginawang mga lumabas na larawan na minamarkahan yung ebidensya, yun po ay talagang ginagawa kapag meron pong ganitong operasyon.
1: Attorney, sa tingin niyo ba may implikasyon yung ganitong kaso sa mga credibility ng independent content creators o yung mga digital news outlet? Kasi actually sa ngayon, attorney, di ba, bukod sa traditional media, sa radio, TV, tsaka sa dyaryo, ginagamit na rin ng digital platform para makapagpahayag ng mga balita. So ano ang nakikita ninyo posible maging epekto nito doon sa mga digital news outlet, attorney?
0: Wala naman po ako nakikitang implikasyon. Kung hindi, ito po ay isang parang halimbawa o example na wag po tayong mangingikil ng pera ng sapilitan para lang po takutin ang isang tao na ipapalabas tayong video. Kung meron tayong gustong ipalabas na video, ipalabas natin ito dahil merong pampublikong interest at hindi dahil sa sapilitan tayong mangingikil. Kaya ito po ay isang panawagan sa lahat po ng mga tao dyan na sa tingin nila ay manghuhut-hut sila ng pera para doon po sa mga iba't ibang personalidad na hindi po natutulog yung ating batas at sila po ay huhulihin ng NBI.
1: Oo, pero ito pong insidente na ito, itong pagkaka-aresto doon sa mismong founder, for sure meron tong epekto sa credibility mismo ng kanilang online news media, 'di ba, attorney?
0: Meron siguro, pero sa tingin ko naman, dahil patuloy silang naglalabas ng mga pahayag, hindi naman po sinasagkaan. Hindi sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. At dahil meron namang inquest ngayong gabi, meron silang abogado, sila ay makakapagpiansa ngayong gabi or bukas, wala po akong nakikitang karapatan na nilabag dito. Kaya nakikita natin na umuusad yung kaso at umuubra yung ating legal system or sistemang panligal at ginawa po ng mahusay ng NBI yung kanilang trabaho dito.
1: Mm-mm. Attorney, kanina nagpahayag nga po at naghain ng resolusyon si House Committee on Public Accounts Chairperson at si Congressman Terry Redona patungkol po dito para paimbestigahan yung disinformation operation ng news media outlet na tong si Franco Mabanta, yung inaresto nga po ng NBI. Sa tingin nyo ba nararapat lamang ito kasunod nga nung kanyang pagkaka-arrest dahil sa extortion?
0: Honestly, hindi ko kasi sinusundan itong site na to. Pero maganda po na nagkaroon ng resolution si Congressman Terry Redon para imbestigahan yung disinformation. At ang maaaring maging panukala dito ay kung paano papanagutin yun pong mga plataforma at yun pong mga platform companies at kung paano masasawa tayong disinformation. Kaya maganda po na magkaroon ng ganitong resolution at magkaroon ng panimulang investigasyon sa ating Kongreso para po magkaroon ng mga panukalang batas kung paano po magkakaroon tayo ng mga batas para pagmultahin, halimbawa, pagmultahin yung mga big tech companies kapag hindi po sila nagpapalagay ng mga measures para po pigilin ang mga pagkakalat ng disinformation.
1: Oh, alam mo, attorney, nakakatakot din kasi kung sakaling natuloy yung pangingikil, no, tapos kunwari may totoo may hawak siya na expose video, nakakatakot din na namamanipula na yung impormasyon na hawak-hawak nila kung sakaling meron man. Di ba? Yun yung banta ng ganitong mga insidente, attorney, no?
0: Pero batay dun sa mga pangyayari, mukhang bluff kasi...
1: Bluff lang.
0: Diba, kasi di ba ang modus niya, parang kidnapper yan, di ba? Pag di mo sinunod yung deal, meron silang gagawing masama. Dito naman po, wala naman, di naman nila nilabas yung video, hindi nga sumunod sa bayaran, di ba? Dahil sila nga ay pinahuli. Wala namang lumabas na video or kahit man lang ano, di ba? So, mukhang bluff siya. So, lalong mas malaki yung kanilang krimen dahil wala silang intention talaga na magpalaganap ng impormasyon or mag-expose ng corruption. Kung hindi, ginamit nila yung kanilang clout para makapanghut-hut ng 300 million pesos. Napakalaking halaga nitong 300 million pesos. Mali-maletang pera to na daig pa po nila yung mga, or kasing corrupt nila yun pong mga inaakusahan ng ombudsman.
1: Mm-mm. Attorney, malihis lang ako ng very, very light. Isa sa mga challenges ngayon, lalo na nating mga media practitioner, yung mga fake news online, yung mga fake news, mga digital fake news po, na talagang marami ng naaabot ng mga netizens, particularly yung mga individual na mabilis maniwala. So, paano bang dapat natin gawin bilang isang netizen at bilang isang media practitioner din para maiwasan at matugunan, mapigilan yung ganitong mga fake news?
0: Ang ginagawa po ng administrasyon sa kasalukuyan ay sinulatan po nila yung Department of Information and Communication and Technology, tsaka yung NBI, sinulatan nila yung Facebook, tsaka yung ex-Twitter, para isawata itong mga news fake news sites na ito. Ang maaring gawin ng mga ordinaryong mamamayan tulad natin ay i-mass report. Kausapin natin yung mga kaibigan natin, yung mga contacts natin na i-mass report po natin ang anumang mga sites na nagpapakalat ng disinformation. At pwede rin naman pong gawin ito ng mga iba't ibang organisasyon. Sa larangan naman po ng batas, sa European Union po, meron po silang tinatawag na Digital Services Act, kung saan yun pong mga big tech companies, sila po ay inuobliga na magkaroon ng fact checkers at ipa-take down lahat ng mga disinformation sites. At kapag hindi nila ito i-take down, bawat araw ay pinagmumulta sila. Magandang magkaroon tayo ng ganitong panukalang batas at sana dun sa mga investigasyon na gagawin po ni Congressman Terry Redon at iba pa, magkaroon tayo ng ganitong panukalang batas na hindi lamang yung author kung hindi pati mismo yung big tech companies na hindi mag-take down, bawat araw na hindi nila i-take down yung disinformation ay pagmumultahin po sila. Ito po ay epektibong paraan dahil malaking halaga po yung mawawala sa kanila bawat araw kung hindi nila gagawin yung kanilang trabaho. Mag-employ ng mas maraming fact-checkers, yung Facebook tsaka yung ex-Twitter, at sa bawat araw na hindi nila isasawata at i-take down yung fake news, sila po ay pagmumultahin. Ganun po yung essence ng Digital Services Act sa European Union.
1: Mm-hmm. Attorney, sa bilang paghuli na lang po on my part, syempre, ano ho yung tingin yung dapat na makuhang aral ng mga media practitioners na kagaya natin at the same time ng publiko sa kasong ito na may naarestong isang media practitioner sana kaso nangikil siya ng isang public official? Ano po yung dapat na maging lesson learned mula sa kasong ito?
0: Ang paggawa po ng krimen ay hindi po kasama sa kalayaan sa pamamahayag. So yun po yung isang lesson doon. Huwag pong maghuhut-hut ng pera dahil yun po ay isang krimen. Hindi lang yun unethical, krimen din po iyon. At yun pong nangyari dito na di umano ay panghuhut-hut, yun po ay isang krimen. At ito po ay hindi kasama sa kalayaan sa pamamahayag. Kung meron po tayong expose, ilabas na po natin ito dahil kasama po ito sa ating tungkulin bilang media practitioner. Pero hindi po dapat nang huhut-hut dahil yun po ay labag sa batas.
1: Kumbaga, magbalita ng tapat at walang kapalit na pera, tama, attorney?
0: Tama po. Lalo na yung ginawa nila na nagbabanta at nananakot, yun po ay labag sa batas. Di umano, ayon sa complaint affidavit ni Speaker Romualdez.
1: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Marichu Lambino, ang assistant professor po ng UP College of Media and Communication. Marami po kami natutunan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lambino.
0: Maraming salamat.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: 8:49, magabalik po ang spot report makalipas ilang mga paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report!
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
7: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrido.

0: Apartment sa labas ng himpilan, tatlo raw ang patay sa sunog na sumiklab sa residential area sa barangay New Lower Bicutan sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Marlene, kinumpirma ng BFT Taguig City na tatlong individual ang patay sa sunog na sumiklab sa bahagi ng C6 Road, barangay New Lower Bicutan sa Taguig City. Sumiklab ang sunog bandang alas 4:30 ng hapon kanina. Ayon kay Fire Superintendent Jerilyn Julian ng BFT Taguig, naging mabilis ang paggalat ng apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang senior citizen na natrap sa kanilang bahay habang isa ang hindi pa nakikilala. Pasado alas 6 naman kanina nang idedeklarang fire out ang sunog. Itong individual ang nagtamo ng sugat sa insidente. Patuloy naman ang ginagawang mapping operation at investigasyon ng mga arson investigator upang malaman ang kabuuang halaga ng napinsala sa sunog at ang bilang ng mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
1: Yes, Marlene?
0: So, mabilis sa tanong, naapulan na ba yung sunog dyan at hanggang anong alert level ang inabot itong sunog sa area?
1: Yes, Marlene, naapulan na. Nag-fire out na ang BFP Taguig kanina ng alas sa east at yung umabot lang ito sa unang alarma.
0: Yung sanhi ng sunog na tukoy na?
1: Oo, kanina nakipag-usap tayo kay kay Fire Superintendent Julian. Ang sabi niya, patuloy pa yung mapping operation. Pero ang ginagawa kasi nila ngayon, medyo ang inuuna nila ay i-identify yung isang cadaver na hindi kasi ma-identify. Inaalam pa kung may mga kaanak na naghahanap ng nawawala nilang kabag-anak. So yun muna ang inuuna nila. Pero after nun, patuloy na nilang gagawin yung mapping operation para nga malaman kung ano yung sanhi ng sunog.
0: Alright, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 8:54. Uy, nakalimutan kong magsabi kanina na meron tayong Viber line, pero bukas na lang. Kasama syempre si Kuyang Jeff Caparas. May update pala doon ha sa iniimbestigang gas and run incident sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Dahil kung kahapon po, ang sinabi ko naman ay nakuha na yung detalye ng mga sasakyan, yung mga details. Eh ngayon po ay tukoy na yung mismong plaka. Ibig sabihin, malinaw na. Kahapon kasi, yung nakuha ang plaka ng sasakyan, medyo malabo pa dahil sa CCTV. So, in-undergo muna sa enhancement. Kaya natukoy na yung plaka at of course, yung registered owner. Ngayon, pupuntahan ng mga tauhan ng police yung registered owner na nasa labas ng Metro Manila para alamin kung kaano-ano niya ba yung driver nung mangyari yung insidente. At meron pa palang kasama yung driver nung mangyari yung gas and run incident. At iniimbestigahan na rin ng PNP kung merong possible sanctions na kaharapin yung kasama nung driver nung siya ay kumaripas pagkatapos siyang magpagas. 8:55, uy, marami tayong mga kabisyo alas 8 dito sa ating social media. Wait lang, nawawala. Kamustahin natin si Madam Lina Ho, watching sa atin. At maging si Madam Nona Damian. Gaya na rin si Josh Kaladip Official. At of course, si Tita Tina Berinia. Watching sa atin, present palagi every 8 p.m. Have it! And watching this atin si Eric Araulio. Good evening. Si Louis Vasco nanonood sa atin habang nasa biyahe na naman. Napakagalang ito ni Louis Vasco eh, no? Si Nona Damian nanonood din sa atin. Si Josie Chris Salang. Aba, good evening daw. Thank you raw sa ating pagabalita. Eric Araulio from Imus, Cavite. Si Ban Ong nanonood sa atin. And of course, si Mercy G. Sino pa ba? Si Sergeant Putik. Watching. Sino pa ba nandyan? Beth Kamain nanonood sa atin. At si Pinoy Ako. Aba, nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Si Kuya o Ate, si Pinoy Ako. At si Jedico Ferrer. Oy, gusto talaga nitong magpag-guest. Ito sa Spot Report. Tsaka si Madam Nona Damian and Maria Dulce Orate. Uy, watching sa atin. 8:57 na po! Aba! Wait lang, meron pa tayong 3 minutes bago tayo umalis o bago tayo magtapos sa ating programa. Maraming maraming salamat po ha sa ating mga nakasamahan ngayong gabi. Sinamahan ninyo ako mula alas 8 kanina hanggang mamayang alas 9, makalipas ang dalawang minuto. Dahil bukas hoy aabangan na natin yung ano pa yung mga panibagong development na ginagawa ng PNP sa kanilang mga kasong iniimbestigar at hinahawakan. Sayang no, hindi natin nakausap yung task force sa Central Visayas dahil for sure busy na yun ngayon dahil nga sinabi nga ni Radyo Patrol Christian Yusores, nagsimula na magsidatingan yung mga world leader mula sa iba't ibang bansa para dumalo, of course, sa ASEAN Summit. 8:58! Oy, nakalipos na naman isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Thank you so much po sa inyong oras. Susunod na programang Alam na Dis kasama si Napapa Owl Pass at Mama Jai. Ho! Bye-bye!

Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras.
1: Eksakto, in punto, alas 9 ng gabi.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paanda. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Awapaz.
0: Ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
1: Naku, lahat tayo mapapag-get, get out! Kaya sumabay na po kayo, alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na
2: bitis! Alam na
3: bitis!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na bitis!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, bida ng The Secrets of Hotel 88. Excited! Excited na sa mid-season ng serye. Mga abangan, tutukan!
2: Alam na this!
1: At star-studded guest sa concert ni Jessica Sanchez, ipinakilala na!
2: Alam na this!
0: Samantala, oras natin 9:02. Mga balitang dapat abangan, update sa album ni Asia Songbird, Regine Velasquez. Inilabas ngayong araw, ano ito ating alamin?
2: Alam na this!
0: Samantala, Nation's Girl Group Bini kinilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: Alam na this!
1: At indiretso na kagad natin sa paghataw at paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, Bini was in the Senate House. Dumating nga po sa Senado ang Nation's Girl Group na Bini bilang bahagi ng inihaing resolusyong kumikilala sa kamakailang global milestone ng 8 bilang kauna-unahang Pinoy pop group sa Coachella Music Fest. Sa Senate Resolution 370 na inihain ni Senator Bam Aquino, binibigyang pagkilala at pagbati ang 8-member girl group sa pagbibigay karangalan sa bansa. Dahil sa ipinamalas na talento at sining ng Pinoy sa global stage sa 2 beses na Coachella performance nitong Abril. Kasama ang girl sa Senate building, si Star Magic Head Laurenti Jogi, na isa sa mga head mentor at nakadiskubre sa itinuturing na Nation's Girl Group na kinabibilangan nga ni Maloy, Gwen, Joanna, Sheena, Aya, Colette, Mika, at Stacey.
2: Alam na this!
1: Congratulations! Deserve ang pagkilalang iyan.
0: Truly! And speaking of Senator Bam Aquino, tomorrow po, it's Happy Happy Bam Day!
1: Yes!
0: Advance Happy Happy Birthday to Senator Bam Aquino.
1: Happy
0: Siyempre
1: birthday,
0: naman,
1: Sen.
0: Kung tatanungin ako, Papa E, ha, diba? Nakita ko yung mga face card ng Bini habang sila ay nasa Senado. Talagang wala akong masabi. Deserve na deserve, ika nga, ng aking kapartner kung ano man yung kanilang mga recognition na natatanggap. Kaya ipagpatuloy pa po natin, like what we said before, na hindi lang dahil Bini bigyan ng papugay, papuri, or whatsoever, pero binubuksan po nila ang napakalaking pintuan para sa iba pang mga nangangarap na mga very, very talented Filipinos dito sa atin para sa international stage.
1: Correct.
0: Diba?
1: Hindi lang nila inilagay sa world map ang pangalan ng Pilipinas, kundi itinanghal talaga ang talento ng mga Pilipino. At marami pang nagbigay pag-asa na kung nakaya yan ng Bini, kakayanin din ng iba pang mga Filipino artists. Kaya congratulations!
0: Congratulations! Susunod na chika, inilabas na nga po ang mid-season trailer ng seryeng The Secrets of Hotel 88 na pinagbibidahan ng mga dating housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa media conference, ibinahagi ng cast kabilang na sina Brent Manalo, Clarice De Guzman at Bianca De Vera ang kanilang excitement sa paparating na episodes na puno umano ng malaking revelasyon, shocking twist at mas malalim na misteryo.
4: Madaming genres ng Hotel 88. It's not only romance, mystery, it's also action, may horror element. And yung action first time ko gawin yun, yung wow! Wow! Na
3: Like what?
4: Ganito pa ya. Ganito pa ya mag-action. It's a learning experience talaga to trust your co-actors na talagang magtulungan kayo. And most especially, learn to trust yourself.
5: Never ko naman kasi pinangarap ng bata ko maging action star. Ganyan. Cut to, after that day, I call my dad. Daddy, may bago na ang pangarap. Gusto ko maging action star.
0: Samantala, ayon naman po sa mga aktor, mula nga sa romantic na simula ng nasabing teleserye, mas papasok na nga ito ngayon sa mas intense na mystery at drama. Inaasahan din ang mga mala-eviction style na kaganapan na magbibigay ng tensyon sa kwento.
6: Sobrang dami namin tinatago ni Ate Kla. Kung sa PBB, nagtatago kami ng mga itlog. Dito, marami kaming pinatago. Dito, ibang story na yung inaano namin, tinatak namin as mag-ate, kaya sobrang excited na kinakabahan.
4: Parang reminiscent of PBB itong gagawin namin dito, may mga eviction.
7: So parang isa isa matatanggal?
4: Yun ang kailangan abangan, kung ilan yung matatanggal, yes! Kung matatanggal ba lahat, kung may big winner ba.
8: Oh, kaya bumoto na ngayon, guys.
4: Kaya bumoto na ngayon.
8: PBS!
7: Mga character natin.
6: Actually, bago nag-eviction, may nomination kami doon. Since 1 month kami doon eh. Ano kayo po sa attitude nito ngayon?
0: Ang seri nga po ay unang ipinalabas noong Marso at ito po ay proyekto ng ABS-CBN at ng GMA Network.
2: Alam na this!
1: Patuloy na pagkasubaybayan ang seryeng yan. Samantala, sunod-sunod ang sorpresa ni Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid sa fans. Dahil bukod sa much-awaited concert, inilabas na ni Ate Reg ang vinyl, CD at kaset ng album na Reginified. Sa post ng Star Music, ipinasilip ang look ng vinyl, CD at kaset ng album na matatanda ang 2024 ni release ang 12 kanta kabilang ang It Must Have Been Love at Di Sinasadya. Bukas ang pre-order ng physical copy ng album. Una nang inanunsyo ng OPM Icon ang kanyang finale concert sa Oktubre. Alam na din! Congratulations! Alam mo, na ano yan, namimiss yan ng mga fans, lalo ni mga CD, cassette. Naku, magandang collection yan. Kaya Ate Reg, thank you sa memorabilia.
0: Tsaka magandang regalo para sa mga ultimate fans.
1: Correct.
0: Or fan ni Ate Reg, itong kanyang vinyl, CD, cassette. Diba?
1: Yes, at magandang ma-introduce yan sa mga Gen Z.
0: True.
1: Aganto pala yung mga cassette tape, aganto pala mga vinyl, ganon.
0: Totoo. Mm-hmm. Samantala, Papa Awel, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ipinakilala na nga po ang star-studded guest ni America's Got Talent Season 20 winner na si Jessica Sanchez para po sa nalalapit na comeback concert sa Pilipinas. Kabilang dito sina Vice Ganda, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano, Mar Enyevera, Darren Espanto, Morissette at James Reed. Sa May 16 na nga po ang concert ni Jessica sa Araneta Coliseum.
2: I love this!
0: Tonight is very, very special. Yes. Ayan po ang mga pinaka-latest at mga maiinit na showbiz balita natin. At baka nagtataka kayo kung bakit tila bitin kayo sa showbiz chika. Pero hindi po pwedeng mabitin ang ating mga kaserbisyo at ang ating mga kapamilya. Ikaw na nakikinig ngayon sa Transistor Radio via 630 kHz sa inyo pong mga AM band na katutok sa YouTube channel.
1: Yes, na 1.5 million subscribers na po. At syempre yung mga nasa Facebook, more than 600,000 yan. Nasa TikTok, ang mga platforms at yung mga taga TFC worldwide na kung na-miss nyo, kayo yung pinalaki nito. Malaki ang pasasalamat natin sa nag-iisang original founder at former choreographer ng Sex Bomb, the one, the only Miss Joy
0: Cancho! Yeah. Hello!
9: Thank you for being here.
1: Yes.
9: Thank you for the invite.
1: Yes. Nako, I love the energy. Yung palang talaga, lagi, dapat ganun talaga yun. Yung umpisa palang talaga, get out!
3: Diba? Dapat masaya lagi.
1: Correct. At masaya kami na makasama ka, lalo na ang mga pinalaki ng sex bomb. At hello, nilang pinalaki ang mga pinatanda ng sex bomb na mga yun, diba? Bongga
3: ouch,
1: na.
3: Ganun, diba?
1: Yun na yun. Yes, eh. Oo.
0: Pero in all fairness, ha, sinasabi natin, papaawal yung pinalaki, pinatanda. Yes. Pero tingnan mo naman, napaka-fresh ng nag-iisang Joy Canso.
1: Yes.
0: Diba?
1: Napaka-healthy.
0: Tita Joy, una sa lahat, how are you? Kamusta po kayo? Medyo
3: okay
0: matagal-tagal
3: naman
0: nang hindi ka namin nakakakwentuhan.
3: Oh yes. In God's grace, I'm very, very well. Amen. Have peace, no? And masaya-masaya po. Masaya. Mm-hmm. Talagang mula nung naumpisahan ko, I know this is cliche, but when I have this deep relationship with the Lord na talagang super, you know, nagbago yung pananaw ko sa buhay.
1: Amen. Yeah. Ako, masaya kami. Kaya mas marami ka pa rin napapasaya. Kailangan maging masaya ang isang tao para mas marami pang mapasaya.
3: Salamat.
1: Diba naman? At
3: yes,
1: masaya kami na balikan ng mga alaalang nagpapasaya sa amin. Kasi talaga naman, mabuting bumabalik ngayon. Nakakailang rounds na ang sex bomb.
3: Sa tagal ko po nakilala ko si Papa Owl, ngayon ko lang nalaman na mala sex bomb ang balakang nito. Ang galing sumayaw. Ang lambot-lambot.
1: Salamat. Isa to sa mga ano, pinalambot ng sex bomb.
3: Wow.
1: Diba naman? Yun naman yun.
3: Yes.
1: Opo, speaking of nagkasama, yes, nagkasama po kami sa Intramuros, sa DOT, sa Itbulaga,
3: yes,
1: ni Miss Joy Canso. Kaya, it's great to see you
0: grabe
1: again.
0: Grabe, ang sarap sa pakiramdam na dalawang institusyon po.
1: Sige, isa pa. Wow, ilang round ang gusto mo. Yun. Para sa mga Gen Z kagaya
0: totoo
1: mo
0: naman
1: na hindi nakakatanda or nagulat na lang sila, ay, bumalik ang sex bomb at pabalik-balik. Pwede bang i-refresh natin? Kasi I'm sure kahit yung mga momshies at popshies ngayon, baka nagtatanong sila, paano nga pala nabuo ito? Nagpa-audition ka ba? Bakit naging konsepto mo ito?
3: Actually, my original group was dance focus.
1: Yan.
3: And then, nung nasa na-regular kami sa Itbulaga, nagkaroon sila ng segment na meron o wala.
1: Okay.
3: So, I was told na lahat ng mga pleasing personality mong girlaloo, maglagay ka dyan, apat.
1: Oh.
3: So, ito yung mga nag-guest nitong round six, di ba? Si Cheche, si Janice, si Debbie, and Rochelle.
1: Ayun.
3: Tapos, nadagdagan pa yan. Tapos, kaya nga, nung nalaman ko na aba, nagkakapangalan na sila kasi nagkaroon ako ng project from BMG.
1: Yes.
3: Yan yung Sex Bomb by Tom Jones.
1: Mm-hmm.
3: So, parang nakiusap ako doon sa scorer namin, music scorer,
1: yes,
3: doon sa meron o wala na pag ano naman, pakigamit. Kasi hindi nakatulad ng panahon namin eh.
1: Mm-hmm.
3: Halimbawa, yung Just Get Lucky, I'm so excited. Diba, lahat ng TV shows, lagari kami,
1: yes,
3: nag-Dots Entertainment,
1: yes,
3: kami, punta kang big show,
1: mm-hmm,
3: magkalaban yon,
1: mm-hmm,
3: walang problema. Kaso nung panahon na yata, nung mga 90s,
1: mm-hmm,
3: pag nag-GMA show ka, hindi ka na pwedeng pumasok sa ABS.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Yan ay, I remember, nag-start yan sa Vilma.
1: Oh.
3: Yes, Channel 2 pa na bago nag-GMA ang VIP.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, nung, eto na, nung, kung nasa isang show ka na,
1: mm-mm,
3: bawal ka na talaga pumunta sa ibang show.
0: Kumbaga may exclusivity
3: na. Yes. Oh. Kaya, yun yung thought. Sabi ko, paano kaya ito ipropromote?
1: Oh. Diba?
3: So, nakiusap ako na, yun naman, sa awa ng Diyos, diba, laging napupukpo,
1: yes,
3: naging phenomenal yung steps as well as the music.
1: Very.
3: And the people, the clients, call them sex bomb.
1: Mm-hmm.
3: Kasi pag may tumatawag, gusto ko yung sex bomb, ganyan-ganyan.
1: Mm-hmm.
3: Nako, dance focus po yun, di yan sex bomb. Pero nung tinawag ni Tito Joey sa Itbulaga dati kasi, chicken,
1: yes,
3: sandwich,
1: yes,
3: di ba?
1: Yes.
3: Tapos nung tinawag na ng sex bomb, ay, doon ko na naisip, confirm na. Kasi
1: yun,
3: nakilala silang ganun. And meron kami segment sa Itbulaga ng Chao Tube.
1: Mm-mm.
3: We go outside.
1: Ano
3: ba, punta kami Iloilo, Bacol, at
1: yes,
3: mga ganyan, nationwide.
1: Mm-hmm.
3: And then the people call them sex bomb, hindi dance focus.
1: Ah.
3: So meaning, nakikilala sila doon sa movement and sayaw, di ba? Kaya laki ng pasalamat ko sa Itbulaga as well as that music scorer,
1: yes,
3: na matanda lang, hindi matanda, and
1: yes,
3: I forgot his name,
1: yes,
3: for helping me.
1: Mm-mm.
3: Helping lang talaga, walang payola and everything.
1: Mm-mm.
3: Di ba, God is so good.
1: Yes. Ang gandang trivia. yan noon. That's one for the books talaga, 'di ba?
3: Yes.
1: Oo, yun nakakatuwa. Ayan na, now alam niyo na
0: kung paano talaga na discover.
1: Yes.
0: Pero Tita Joy, gusto naming malaman, pinag-usapan natin yung phenomenal, 'di ba, na yung nung ni-launch yung Sex Bomb. Nakakakwentuhan ko kasi sila Sunshine, si Ate Rock, si Mia, si Ira, and the rest of the gang. Wow,
1: tayo gang ni ganun talaga.
0: Gang, 'di ba? 'Di ba? Hindi nakakakwentuhan ko sila Tita Joy. Tapos kinikwento nila na parang hindi nila alam before na sila ay sikat at kilala ng mga tao, pero umaabot sa punto na brand new daw yung van. Pagkadating sa venue, eh magluluma dahil puro gas-gas, kinakalampag.
3: Nga. Kasi yung van na yan para sa anak ko eh. Oh, diba? Parang regalo ko sa anak ko that time. Tapos pinagamit ko muna.
1: Yes.
3: I think sa Baguio yata sila papunta noon eh, kaya nakahiga sila kasi alam mo sila yung mga Sex Bomb that time, lagari.
1: Yes.
3: Everyday ba naman, yes. Bulaga, tapos rehearsal pa namin,
1: yes.
3: Hindi tayo pwede kasing sayaw lang ng sayaw.
1: Yes.
3: Kaya sila group, they have to move, di ba?
1: Correct.
3: One person. Mm-hmm. Kaya may salamin po ang dance studio, di ba?
1: Yes.
3: Kailangan we have to move like a mirror.
0: Synchronize.
3: Yeah, yes. Synchronize.
0: Opo.
3: Kaya yun, pag uwi ng van, bakit? Puro gas-gas at yubuy. Ito, naku, Ate Joy, grabe yung Sex Bomb. Talagang pinagkaguluhan nung nalamang nasa loob sila.
1: Mm-hmm.
3: Minsan kasi hindi na ako sumasama dahil nga may mga ibang ganap.
1: Mm-hmm.
3: And then, may one time, talagang ako mismo, hindi ko alam na sikat sila.
1: Mm-hmm.
3: Ang alam ko lang, kailangan everyday may trabaho.
1: Yeah.
3: Kasi they need to work, they need to earn, they need money for their family. Ang kinaganda kasi sa mga dancers, talagang inuuna nila yung pamilya nila.
1: Very nice.
3: Yan yung kanilang purpose. Ba't sila sumasayaw? Ba't sila napunta dyan? Kaya, di ba, yung kung meron kang magandang layunin, talagang mabe-bless ka eh.
1: Correct.
3: Di ba? So, I was in Tipolog for Laban o Bawi na to.
1: Mm-mm.
3: So, kasama ko ang Sex Bomb. Ang host namin noon, tanda ko, Richard Gomez.
1: Yeah.
3: Andrew Iliana.
1: Mm-mm.
3: Yan. Hindi ko matandaan yung pangatlo. Tapos, di nagre-rehearse na ako. Na-rehearse ko na yung mga dancers noon. Tapos, tinawag ko, Sex Bomb, labas na. Di nagsigawan ng tao. Akala ko, lumabas si Richard Gomez.
1: Yes. Mm-hmm.
3: Tapos, di... Kaso naririnig ko, Rochelle! Jopay! Cha-cha! Alam yung pangalan.
1: Wow.
3: Sabi ko, may cheese, sikat na sila.
1: Oh,
3: di ba?
1: Yes.
3: Na, ang sarap ng pakiramdam.
0: Bilang
3: dahil
0: discoverer.
3: Dahil nagbunga yung aming mga paghihirap. Di ba? Sabi nga, kung sila ay natutulog lang sa biyahe,
1: mm-mm,
3: lalo na ako, di ba? Dahil, ako, pag tinawagan ng kliyente, alas 2 sa madaling araw, hindi mo malalaman na natulog ako. Galing akong sa tulog.
1: Correct.
3: Kasi yan naman yung kinalakihan ko sa Japan.
1: Yes.
3: Diba? Kasi kami Viker dancers.
1: Yes.
3: Nagtrabaho sa Japan for 10 years.
1: Correct.
3: So, dapat daw, pag sumasagot ka ng telepono, hindi nila alam na tutulog-tulog ka. Kasi
1: correct,
3: parang no-no sa kanila.
0: Parang inappropriate for them.
3: Yes. Kaya na-adapt ko sa aking business, sa talent management, at saka hindi ko maintindihan yung feeling ng mananayaw kung hindi ka isang mananayaw.
1: True.
3: Diba? Kaya yung, alam mo yung experience na lagi kong kukwento noon na sikat ang Vicor.
1: Mm-hmm.
3: Dahil sikat yung mga steps namin.
1: Yeah,
3: just got lucky. I'm so excited.
1: Uh-oh.
3: Tapos, pag nagtitaping kami.
0: Lagi natin inani.
1: I'm so excited.
3: Yes. Pag kinall time kami sa isang show na taping,
1: mm-mm,
3: call time yan 6 a.m.
1: Mm-mm.
3: Pero alam mo, kukunan kami kinabukasan pa.
1: Oh my gosh. Oo.
3: Diba parang ako naman, awang-awa sa aming group na, kuha naman kami, sayang yung 24 hours sa paghihintay,
1: piyat
3: ka, nag-rehearse ka and everything.
1: Mm-mm.
3: May pakain naman, pero yung time, diba, nasabi ko, sana hindi ito mangyari sa grupo ko.
1: Correct.
3: Mm-hmm. Nara-reminis ko yun eh. Kahit sikat ka nun, patience.
1: Correct.
3: Hindi ka pwede mag-ibang. Eh, kailangan mong kumita, di ba? Kaya nakaipon kami nung naging performer kami, OFW sa Japan.
1: Yes.
3: Na hindi namin kinahiya kasi ito yung nagpabago sa buhay namin.
1: Correct.
3: Na ako naman, very grateful sa mga girls, hindi nila kailangan mag-OFW para kumita.
1: No.
3: Di ba? They just use their craft, their talent,
1: true,
3: na given by the Lord, di ba? Na ito naman, gumanda yung buhay talaga dahil, example na lang si Ira, Iris from Tondo. At isa siya sa mga nakita kong super nagtipid, nag-save,
1: mm-mm,
3: para yung maliit na lote nila, mapatayuan niya ng 3-story building.
1: Mm-mm.
3: Diba? Na inuna niya yung pamilya niya. Kaya kita mo naman ang ganda
1: ng buhay.
3: Diba?
1: Correct.
3: And of course, ganun din si Rochelle.
1: Yes.
3: Yung pamilya niya, inuuna niya lagi. Naririnig ko nga lagi noon, lagi may sakit yung kanyang tatay, di ba? Hindi niya pinabayaan. As well as si Sunshine. Mm-hmm. Even Mia, may mga kanya-kanyang kwento. Kaya, noong nasa buhay ko ng Panginoon, doon ko nakita na kapag ang blessing mo pala, bine-bless mo sa iba,
1: ibabalik.
3: Namamayani.
1: Thousandfold, diba? Ang balik. Siksikliglig na guumapa.
3: Yes.
1: At naging God's instrument ka ng blessing sa kanila. At kita mo naman, parang yung motherhood at mothership mo sa kanila, natupad yun para matupad din ang pangarap nila.
3: Yes.
1: Hanggang sa, ang ganda ng concept, nag-Daisy Shetty ka pa.
3: Diba?
1: Ayun, concept mo na talaga yan. Ikaw na talaga yan.
3: Yun nga yung mga guesting-guesting na... Pagdapos ng Itbulaga, magre-rehearse, punta sa taping, tapos babayaran ka lang ng ilang libo na sabi ko, kawawa naman. Parang kukuha pa ng opisina na 30%, kulang pa sa pambili ng gamot, vitamins, everything. May naipon naman ako that time kasi nga, akala ko malaki na yung pera ko naipon sa Japan. Kusya, ganun pala mag-produce ng teleserye. Na, nagtitaping ka na, labas-labas pera na, di ba? Tapos, wala pa palang koleksyon.
1: Yes.
3: Ang koleksyon, parang lumalabas 5 months.
1: Yes.
3: Parang 3 months na inventory, tapos may clearance pa.
1: Documentation
3: everything. Tapos umeri na parang dumating na yung point na sinanla ko na yung bahay ko kasi wala na akong, kasi kaliwaan
1: yung
3: mga artists and everything. Suppliers lang naman ang pwedeng check, di ba? Pero still, at the end of the month, you have to pay it or else hindi ka na pahihiramin ng mga hamila.
9: Pero umabot ng 26 season naman.
1: Grabe, bongga yun. Yes. History kong history.
3: Na-historectomy ako dyan sa history niya. Dahil sa sobrang, oh my God, wala na akong dudukutin. Parang ang gagawin ko, di ba? Pero syempre, hindi ko pinakikita yung takot sa mga bata dahil alam ko kasi ako yung
1: ikaw kanilang... Ikaw yung strength nila.
3: Yes,
1: ikaw yung kinakapitan nila.
3: Yes.
1: Pero fast forward, nakakailang round na ang sex bomb directly from Miss Joy Cancio. Anong pakiramdam mo na bumalik ang tagumpay, kinang at ingay ng sex bomb?
3: Sobrang proud ako sa kanila. Kasi nung nagpaalam sa akin si Mia at Sunshine noon, sabi ko, yan ang gusto ko. Mm-hmm. Kasi marami na akong beses na naririnig na may ganitong concert, may ganyan, pero hindi natutuloy. Kasi syempre, siguro, yung bang isinama ako this time, nagpaalam. Kasi, alam nyo, brand natin yan, di ba? And syempre, hindi ko naman inaangkin solo dahil hindi yan magiging sex bang kundi dahil sa kanila. Parang respeto with one another, di ba? So, natanggap ko naman yung respect na hinahanap ko, nagpaalam si Mia at Sunshine. Sabi ko, go! Sabi kong gano'n. Yan ang gusto ko, nagpapaalam. Tapos sabi niya, paano ka? Sabi niya sa akin. Basta, enjoy niyo yan. Hindi ko naman alam na may round 2, round 3, round 4, di ba? Na gusto ko lang din ay makatulong din.
1: Mm-mm.
3: Makatulong kayo sa iba, di ba? And then, ayun nga, naging successful. Sobrang tuwan-tuwa ako kasi at least nararamdaman at na-experience nila paano maging producer. Iyon, di ba? Hindi ganun kadali. And I'm telling them na yung blessing na yan, no, na dasal ko sana nagmamahalan ng grupo. Kasi walang grupo na nabubuo ng ganyan na pagbalik, boom, talagang super phenomenal uli, di ba?
1: Super.
3: Iyon, parang in return to the Lord, you have to love one another. Kasi hindi naman natin maibabalik yan kay Lord ng ganun, di ba, na physical sa kanya, hindi naman natin siya nakikita.
1: What? Correct.
3: He told us is to love one another, di ba?
0: Ako, Tita Joy, may iba naman.
3: Mm-mm.
0: Hindi pa po uso ang salitang trending nung panahon po na yun, di ba? 90s, tama po.
3: Mm-mm.
0: Tama, no? 90s,
3: yes.
0: No? Hindi pa uso yung trending sa TikTok, viral, pero talagang ang lahat ng mga kabataan, sinasayaw po ang spaghetti, halukay ube.
3: Mm-mm.
0: Paano nyo po naiisip yung mga ganitong klase ng steps na napakadaling sabayan ng buong Pilipinas? Pati na rin, syempre, yung mga ibang nasa ibang bansa nakakapanood sa Pinoy TV ng GMA.
3: Yes. Actually, inadapt ko yung kung ano yung coming Viker Dancers na madaling
0: sabayan.
3: Sabayan yung sayaw.
0: Opo.
3: Pero first time kong magsayaw o gumawa ng sayaw na novelty.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nung napakinggan ko, unang-una yung Laban o Bawe, di ba? Yung Bakit Papa? Sabi ko, wow! Sabi ko, napaka novelty talaga, di ba? Kung sasabihin mo, actually, pamperya daw, 'di ba? 'Yun yung word. pamperya. Pero, yun nga, wala akong maisip na step. Honestly, I told to the girls, wala pa akong ganito kalalim na relasyon sa mm-mm. Panginoon. Pero I asked them, kasal tayo? Mm-mm. Wala akong maisip na step eh. Mm-mm. Then after that prayer, nagawa namin mm-mm. sayaw. Tapos na-offer ko nga sa Itbulaga na pwede hong mag-launch ng album ng Sex Bomb. Yes. Natuwa naman sila. Tapos at yun nga, in 1 week, mm-mm. oh my dear, gold.
1: Go.
3: 1 month, platinum.
1: Ay, tsaka yung, take note po, yung gold po nun, hindi lang basta, kasi may kota yan, may
3: yeah,
1: number.
3: May kota yan.
1: Kailangan
3: yes, yes,
1: X number of physical albums.
3: Yes.
1: Ngayon kasi dinadownload na lang. Okay, mm-hmm. inuulit, play mo ulit, ulit. Yun na yung views or streams. Pero noon, you have to buy the physical album. Parang 15,000, 50,000 para
3: yes.
1: maging gold,
3: yes.
1: no?
3: And platinum. Kaya nga nung nag-award ng gold, eko naman behind the camera yeah, lang lagi. Wala akong mm-hmm. ayos.
1: Yes.
3: Kasi laging on the go.
1: Yes.
3: Hindi ko na naisip na kailangan ba mag-plansya,
1: yes.
3: mag-makeup.
1: Uh-uh.
3: Tapos nung kasing bago yan, syempre may mga naririnig mm-hmm. ng mga kaibigan natin at kung kasama sa trabaho na, pamperya, pamperya, yung gano'n niloloko ka. Parang doon lumabas yung tuwa na naiyak ako. Tapos yes. clean-nose up pa ako ng director na. Tapos sabi pa ng BMG, Miss Joy, mag-ayos ka naman. Kasi kinunan ka. Sabi uh-huh. ganyan. Eh kasi wala naman po akong alam na kukunan ako.
1: Yes.
3: Diba? Pero yung Tears of Joy talaga nandoon na talagang mm-hmm. yung pinaghirapan namin. Namunga ng maganda.
0: Oo. Oh, mm-hmm. oh. Siyempre ito pa, gusto ko rin malaman, di ba? Kasi ang saya ng kwentuhan, dire-diretso.
1: Yes.
0: Miss Joy, alamin po ng mga kaservisyo at mga kapamilya natin, sa tagal nyo na po sa industry, siyempre dito sa entertainment, ano po yung masasabi nyo, pinaka natutunan nyo pong aral na hanggang ngayon po, dala-dala nyo pa rin? Kasi siyempre, di ba, nandun yung tagumpay.
3: Oh, yeah.
0: Nandyan din. Siyempre, may mga ups and downs din, ganyan.
3: Talagang bumagsak ako. Bumagsak ako, Papa Awel Jairo. Siguro naman narinig niya, nagkaroon ako ng rock bottom. Kasi yung aral na natutunan ko, yung blessing na binibigay sa atin, dapat pala gamitin natin yan sa tama.
1: Mm-hmm.
3: Kaya lumaki yung kumpanya kong Focus E, kasi tumutulong tayo sa less fortunate young people.
1: Yes.
3: Diba, alam niyo si Ira Contesera.
1: Yes.
3: Alam niyo ang storya ni Sunshine na natutulog lang siya mm-hmm. doon sa lababo ng bilyara ng kanyang tatay, di ba? May kanya-kanya silang
1: kwento.
3: Tinulungan natin sila, training natin sila ng tamang maging yung linyado as a dancer. Of course, mayroon silang personal pag-aaral. Tapos may acting workshop.
1: Mm-hmm.
3: Tapos may singing voicing mm-hmm. lesson, di ba? Na hindi naman natin sila charge from that. Kaya yun yung ine-explain ko na gumagastos ang opisina.
1: Totoo.
3: Natural lang na kumuha ng porsyento.
1: Yeah.
3: Diba? Para mapaikot pa sa iba.
1: Yeah.
3: Pero yun nga, nakakatuwa dahil tumulong ka, lumaki yung opisina na doon ko nakita nung nag-reunion kami unang-una after my rock bottom, nasa 300 plus pala ang dancers ko.
1: Wow.
3: Dance Focus. Diba? And then yun nga, yung bigyan mo ng trabaho itong mga talents mm-hmm. as well as yung mga ibang mm-hmm. tao nung 17 na nakakatuwa. Imagine mo, first airing, 29 ang rating.
1: Wow.
3: Na usually daw, pag siesta, maswerte na ang 12.
1: Oo.
3: Diba?
1: Ang mag 2 digits.
3: Yes. Uh-oh. And sobrang loaded ng commercials.
1: Mm-hmm.
0: Correct. At so, saka maraming dyan nagsimula, Coco Martin.
3: Yes. Kaya nga, noon kasi lack of knowledge ako about our God.
1: Mm-mm.
3: So, napunta ako sa hindi magandang bisyo. Natuto ako magsugal sa kasino na ngayon.
1: Mm-mm.
3: Hindi ko naman kinahihiyang i-share kasi kaliwat ka na kung nasaan ang mga kasino
1: yes.
3: as well as online, di ba? Hindi mo masasabi na dapat may disiplina ka, control and everything.
1: Mm-mm.
3: No, when it comes to evil works, i-entice ka niyan.
1: Mm-hmm.
3: I-entice ka niyan na nandoon yung eagerness na, ay hindi, babawi ako. Nalubog ako, Papa Awel. At pasalamat ako na isa ako sa sinave ni Lord. Ayaw niya akong malugmok sa kasalanan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya, ayun, gumawa siya ng way para siya na lang yung tatawagin ko.
1: Mm-hmm.
3: Kasi doon lumabas yung parang, wala na palang ibang kakampi, kundi siya.
1: Mm-hmm.
3: Diba?
1: Mm-hmm.
3: Kaya, nagpapasalamat din ako dun sa, hindi ko naman pinagmamalaki yung aking nagawa, pero ito yung naging way para makilala ko ang tunay na Panginoon.
1: True.
3: Diba?
1: Amen. Yeah. Ang ganda.
3: Yun ang sinasabi ko, karamihan sa mga artista ngayon, sa mga celebrities, have start seeking the Lord para hindi masayang yung pinaghirapan. Totoo. Imagine at 50 years old, doon ko lang nakilala ang Panginoon. Na thankful ako, grateful ako, nakatayo pa ako ulit ngayon. Amen. Kasi yung iba, diba, ay talagang nawawala na ng pag-asa, diba? Wag. Kaya ngayon pa lang, sinishare ko to doon sa mga nag-uumpisa, gustong tulungan ng mga pamilya, yes. Pero pag nandyan na yung fame, money, and power, nakakalimutan na yung main purpose.
1: Correct. He is the source of everything.
0: True. Yes.
1: Sa kanya naman po lahat ng gagaling lahat. Yeah. Thank you for that testimony at sharing kasi marami din na-bless, lalo na natuwa doon sa kwento nyo at lalo na yung testimonyan nyo, di ba?
3: Yeah.
1: After going through the highs and especially rock bottom, lowest of your life, nasa na po yung direction ngayon ng boy? Nasaan si Joy Cancio ngayon? At ano yung balak niya? Balak bang magtayo pa ng isa pang sex bomb na grupo?
3: Hindi ko alam. Hindi ko alam. I just go to the flow. Kasi pinagdadasal ko rin yan eh. Meron ako one time, kinukuha ko ng isang show na sabi ko, Lord, ayoko na ng stress. Gusto ko lang enjoyment as well as makatulong. Give me a way kung okay ba to or not. So I just go to the flow. Eh. Biglang, you know, yung may mga write-up na from the past that I think that was before pandemic yata. Ito eh, puro parang lumalabas na naman yung about sex bomb and me, yung mga past na issues. Hindi magandang issue, di ba? Ay, sabi ko, hindi ko na yata to kaya kasi sensitive na ako. Parang ayoko nang bumalik sa dating palaban na Joy Cancio, di ba? Gusto ko, ano lang,
0: kalma lang.
3: Yes. Nagmamahal lang tayo, di ba?
0: Totoo.
3: And then, yun nga, biglang, eto, napunta ako sa isang dance exercise about wellness. Dati, zin ako. And nung nag-pandemic, just ko, nababayad ako ng $30 a month. Why? Bakit? Choreographer naman ako. I know how to choreograph my own dance exercise. Yes. Kaya nagbunga itong, during pandemic, itong Sayaw dance exercise ko. And this is digital, online, via Zoom. Yun, dun ako medyo bumuhay. Kasi nung una, I'm just doing it for free para yung mga tao, masaya lang.
1: Yes.
3: Kasi lahat tayo nung panic, di ba? Nung pandemic.
1: Yes.
3: Parang masaya lang. Tapos hanggang, yun nga, sinabi mismo ng mga attendees, bakit hindi ka maningil kahit konti, di ba? Para pambayad ng telecommunication, wifi, di ba?
1: Ayun, pinapakita natin yung mga posters mo ng iyong sayaw at iba pang mga gawa. Please promote. Saan sa kaba nila pwede?
3: I'm starting this May, last May 4. May mga attendees

0: At ayan nga po, meron akong class 1 every Monday, Wednesday at 9 a.m. to 10 a.m. Mm-hmm. Tapos may class 2 ako, 5:30 to 6:30 p.m. Mm-hmm. And then I have also Sayaw Light for the sa mga taong hindi naman masyadong sumasayaw at natatakot na hindi naman ako marunong sumayaw. Mm-hmm. This is only an exercise. Mm-hmm. Ano po? At gagayahin niyo ako sa monitor niyo, sa cellphone niyo. Yes. Pwede na rin sa kung technology knowledgeable kayo, magpaturo na lang din kayo sa mga apo nyo how to put it on TV. Mm-hmm. Yan, para siyang Zumba na, pero ito may retro, may pop, may OPM, di ba? At the same time, may stretching, may sharing.
1: Right,
0: di ba? Right. It's not only wellness.
1: Yes.
0: For a human being din, di ba? Yes. Na, mm-hmm. na for, not only for physical, but also yes. for spiritual.
1: True.
0: Yes. At sometimes, nababayaan tayo mag-judge into dance contest. Yeah. Katulad yan, ito na. Meron ako dito sa Kabuyao Town Plaza, Kabuyao, Laguna, on May 23.
1: Okay.
0: I'm one of the judges. Ito ang kanilang Battle of the Decades.
1: Yan
0: yung Legend Edition.
1: Boy.
0: Please do come. At pwede ho kayo mag-audition for this competition. As well as on May 8, kinuha din ako mag-dance exercise ng aking Sayaw Live in Cebu. Smash Yard Sports Center po. Yan po yan ay sa MQ Quezon Street, Mandawi City, Mandawi, Cebu.
1: Mm-hmm.
0: Yan at nabibiyayaan din ako ng katulad nito recently when I came from Itbulag, mm-hmm. From US, I was invited to choreograph for Itbulaga.
1: Yes.
0: Sa kanilang group na Singing Queens.
1: Wow.
0: Yes. Ito yung kiss-kiss ng BST.
1: Yan.
0: Oh. Hindi ko na sabihin BTS. BST na nirevive ng Singing Queens.
1: Ayun. Napaka-blessed. Napakarami. Oo. Pero syempre, no, mas blessed tayo kung papadaanin muna natin ang ating mga pangmalakas sa mga commercials. Miss Joy, meron pa bang ihahabol? Mamaya, I will give you more time kapag kinaya pa ng oras natin ang mga ipopromote.
0: Oh, yes. Yeah.
1: Okay. Wait lang po kayo dyan. Walang bibitaw. Magbabalik pa rin po. Ah,
2: alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
1: Oras natin, 9:30 5.

0: ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
4: kape.
5: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Sabi rin mo lang talaga eh, magtipid ka, no? Itansya mo yung budget mo. Presyo na mga napakataas.
1: Sa harap ng pag-militarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea.
2: So, makakatulong yung mga ayuda, pero tanong lang po yan eh.
3: Kinakailangan talaga, meron silang number na matatawagan. Wag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Bilang ng mga walang trabaho buwaba noong Marso. Publiko binalaan sa palibagong dagdag presyo sa mga bilihin dahil sa inflation.
1: Flushing operations sa mga lugar na apektado ng abo mula sa Bulkang Mayon sinimula na. Ginobatan Albay, kinakapos na sa supply ng tubig.
0: Away trapiko sa Quezon City, bus driver at konduktor kinuyog. Founder ng online media network, apat pa inaresto ng NBI dahil sa sinasabing extortion.
1: 10 mananaya, wagi sa higit 76 million pesos na Ultra Lotto jackpot. Super Lotto jackpot na higit 40 million pesos, solong tinamaan.
0: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nakyat na sa plenaryo ng Kamara. People's Court nahihimay sa impeachment, ikinakasa.
1: Regine Velasquez, may pasorpresa na naman sa fans.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 5% ang unemployment rate noong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito ng 2.58 na milyong Pilipinong walang trabaho. Samantala, bahagya rin tumaas sa 95% ang employment rate o mga Pilipinong nakahanap ng trabaho noong Marso kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: Para sa ilang ekonomista, dapat mas paghandaan ng publiko ang tinatawag na second round effect ng inflation. Kung kailan ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng taas presyo ang tama ng inflation sa mga negosyo. Sinabi sa DZMM ni Ateneo de Manila University Department of Economics, Professor Dr. Alvin Ang, na nabulaga ang ekonomiya sa 7.2% na inflation itong Abril dahil sa biglaan at sunod-sunod na sirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Habang mistulang delayed o naantala ang tugon dito ng gobyerno.
2: Ang gagawin mo lang talaga magtipid ka, no? Itansya mo yung budget sa presyo na mga napakataas. No? So ito yung panahon na yung mga unnecessary expenditures, mga luho muna, sidetrack muna. Ito yung panahon na huwag ka munang lalabas dun sa basket ng pang-araw-araw mong ginagastusan.
1: Ibinabala naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na posibleng madagdagan pa ng 2 milyon ang mahirap na pamilyang Pilipino kung wala pa rin gagawin ang pamahalaan. Sa datos ng Ibon Foundation, pinaka-apektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 21 milyon na mahihirap, low-income at middle-class na pamilya, pero mahigit 1 milyon lang ang nabigyan ng ayuda.
3: Itong bigwas sa mahihirap ay napakalaki. Itong tama sa lahat ng middle class ay napakalaki. May pondo na ipon doon sa mga oil companies. May pondo yaman na ipon sa 3,000 bilyonaryo. Bakit ang magpapasa ng bigat, ng pag-aangkop doon sa krisis ay yung mahirap at middle class na walang suporta mula sa gobyerno? So sa amin, choice yan, pagpapasya yan ng gobyerno.
0: Sasalang na sa public consultation sa Mayo 18 ang petisyong 10 pisong dagdag pasahe ng grupong Piston. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modesto Floranda na LTFRB ang magdedesisyon kung gagawin temporary o pangmatagalan ang posibleng dagdag pasahe. Pero kung sila ang tatanungin, mas mainam na gawin itong permanente dahil umaabot na sa 2,000 piso ang nawawalang kita ng mga tsuper kada araw dahil sa mataas na presyo ng diesel. Muli ring ipinanawagan ng Piston ng agarang pagsuspende ng excise at value-added tax sa langis sa halip na pamahagi ng ayuda.
4: Hindi naman talaga nire-resolve dito yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga drivers, mga operator. Pero makakatulong yung mga ayuda. Mas lang po yan eh. Ano yung magiging saysay niya kung lalo naman kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo?
1: Tinawag na legalized robbery ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Balik na malamay nila hati ni Radyo Patrol. Steve Raz, Steve.
5: Rica, maring tinuliksa ng mga consumer group at bayan muna ang biglaang taas ng singil sa kuryente o bill shock na naranasan ng milyon-milyong customer ng Meralco nitong Abril at Mayo 2026 kung saan umabot sa 14.3496 pesos kada kilowatt hour ang rate. Iginit ni bayan muna Chairman Nery Colmenares na tila legalized robbery ang nangyayari dahil hirap na mga ordinaryong Pilipino sa taas ng bayarin. Hindi anya tama ng mga consumer ang naapektuhan tuwing humihina ang piso laban sa dolyar dahil sa mga kontrata ng Meralco na nakabase sa dolyar. Iginit din niyang hindi makatarungan ang 12% VAT na ipinapataw sa system loss charge. Pinunari ng grupo ang mabagal na paglipat ng Meralco sa renewable energy samantalang mas mababa ang singil sa kuryente sa ibang lugar tulad ng Iloilo, Bohol at Davao na gumagamit ng lokal at renewable na pinagkukunan ng enerhiya. Panawagan nila baguhin ang mga kontrata at gawing piso ang basehan ng bayad, hindi dolyar. Hiling din nila na alisin ang VAT sa system loss at ibang dagdag singil at gamitin na lang ng gobyerno ang pondo para sa subsidiya ng lifeline rates. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Para sa isang senador, posibleng mga nananamantalang traders at rice importers ang nagpapataas ng presyo ng bigas. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
6: Rica, sa kapihan sa Manila Bay Forum, tinawag na artificial ni Senate Ways and Means Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang pagtaas ng presyo ng bigas kung saan hinala niya mga trader at rice importers ang rason kung bakit ito nangyayari. Bukod sa normal naman anya ang presyo ng bigas sa world market, kahit pa magtaas ng presyo sa fertilizer, matagal pa ang hihintayin panahon bago mag-anihan. Dagdag ng Senador, Hunyo o Hulyo pa lang inaasahan ng Department of Agriculture na sumirit ang presyo nito. Pero may iilan ng nananamantala sa nararanasang krisis sa langis. Narito ang kanyang pahayag.
7: Dapat hindi ko nagtataas ang presyo ng bigas, pero world market naman ngayon ng bigas stable. So, ibig sabihin, meron talaga mga grupo dito na nananamantala ng sitwasyon. Yung transportation utilities yan, expected yan. Pero yung rice, hindi siya expected. At ang importante dito, ma-pursue yung investigation. Itisigan natin, mapas yung mga tao may tinalaman dito.
6: Kahit may umiiral ng batas, importante anyang higpitan pa ang pagpapatupad at paghuli sa mga lumalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala, kabilang sa mga hakbang na gustong itulak ng komite para solusyonan ang inflation ay pansamantalang suspension sa excise tax, pati na sa pagbabayad ng loans at pensyon sa SSS at GSIS. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Sa iba pang balita, nakararanas ng matinding kakapusan ng tubig sa Gilubatan, Albay. 5 araw matapos magbuga ng makapal na albo o abo ang Bulkang Bayon. Bukod sa matinding init ng panahon, tumaas ang demand ng tubig dala ng kabi-kabilang flushing operations sa 44 na barangay na binalot ng abo. Unang inanunsyo ang state of calamity sa 3 lungsod at 5 bayan sa Albay na lubang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at Ashfall. Kaya ayon sa Gilubatan MDRRMO, gagamitin ang bahagi ng Quick Response Fund para makahanap ng dagdag na water source habang aayusin din ang mga dating napagkukunan ng tubig. Sa ngayon, patuloy ang pag-arasyon ng tubig sa buong Gilubatan. Bukod sa Gilubatan, nasa state of calamity rin ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City.
1: Nauwi sa bugbugan ng pag-swerve o mano ng isang rider sa pampaseherong bus sa Quirino Highway sa Quezon City noong Mayo 2. Sinasabing pinalo ng tubo at helmet ang konduktor habang sugatan din ang bus driver na napunitan pa ng damit matapos kuyugin ang ilang rider at kanilang pasahero. Sa investigasyon, nag-swerve umano ang rider kaya binusinahan ang bus driver na nauwi sa pagtatalo at pagbasag sa side mirror at windshield ng bus. Desidido ang nasugatang bus driver at konduktor na magsampa ng kasong serious physical injury laban sa mga nanggulpi sa kanila.
0: 16 kabilang isang minor de edad ang mga nainaresto sa pagyanakaw ng kable sa San Juan City. Ayon sa Eastern Police District, naaktuhan pa ang mga sospek ng mga responding police habang hinihila at pinuputol ang mga underground cable at kinakarga sa sasakyan sa Araulio Street, Barangay Addition Hills. Narecover sa kanila ang mga tansong kableng pag-aari ng isang telecommunications company na abot sa higit 400,000 piso. 2 sasakyan, bolt cutters, steel bars, replika ng baril at ilan pang gamit sa pagbukas ng manhole. Maaarap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at theft.
1: Inaresto ng NBI ang founder ng isang online media network at 4 na iba pa dahil sa umano'y pangingikil. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
8: Rica at Jeff, ipresenta ng National Bureau of Investigation o NBI sa media kanina ang libang naaresto sa entrapment operation ng ahensya sa Pasig City kagabi kaugnay ng umano'y pahingikil o extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabila sa mga naaresto ang founder ng isang online media network na si Franco Mabanta. Sa pulong balitaan, ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na iginigit ng mga sospek na may hawak silang mga video o expose na makapagpapatunay sa pagiging mastermind ni Romualdez sa katiwalian sa pamahalaan. Humihingian niya mga sospek ng pera o 350 milyon pesos kapalit ng hindi paglalabas ng mga video. Ani Matibag, hindi inaresto ang mga sospek dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamamahayag, kundi sa akto ng pangingikil. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Ang balita na i-refer na sa House Committee on Rules and Impeachment Complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi inirefer sa komite ang inaprobahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa articles of impeachment laban sa Vice President. Ang Committee on Rules ang magtatakda ng schedule para sa debate at botohan na inaasahan sa Mayo 11. Kabilang sa articles of impeachment ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang articles o maipasa ang articles of impeachment sa Senado. Una nang tiniyak ng liderato ng Senado na agad magko-convene bilang impeachment court kapag natanggap na ang articles of impeachment.
1: Pinaplansya na ang bubuing People's Court ng civil society groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Kilusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba't ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court kabilang ang mga obispo, abogado, profesor, negosyante at iba pa. Maglalabas ani ang posisyon ng grupo kada linggo, partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layan na niya nitong makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court.
9: Controversial na mga bahagi na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court yung ang Senado. Pero makakuha ng mga taong kilala at may kredibilidad. Siguro doon ang punto ng pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas doon sa People's Court ay may timbangan.
0: Ramdam na ang simoy ng eleksyon sa bansa kahit 2 taon pa bago ang presidential elections. Sinabi sa DZMM ni Political Science Professor Arhan Aguirre, maikli na kung maituturing ang panahon dahil sa susunod na taon na magsisimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2028 national election. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lamang ang nag-anunsyo ng planong pagkandidato. Pero sa pinakahuling survey, lumalabas na tabla sina VP Sara at Senator Raffy Tulfo, habang dumikit si Naga City Mayor Lenny Robredo na napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Para kay Aguirre, nakaapekto at posible pang makakaapekto sa standing ni VP Sara sa presidential race ang kinaharap na impeachment complaint.
10: Ang daming mga tao nakasubaybay dito tapos nakikita natin na wala ang ating vice presidente dito. Nagpe-press con sila pero nagre-respond lang sila after the fact, naging passive actor. Mahirap kasi sabihin na pinopolitika ka lang kung merong ganitong klaseng quality ng ebidensya laban sa'yo.
1: Mas gusto ng magkapatid na Tulfo na manatili sa Senado sa halip na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na masaya na silang magkapatid sa Senado kung saan gumagawa sila ng batas para sa taong bayan. Natatakot niya silang tumakbo sa pagkapangulo o vicepresidente dahil papasanin ang problema ng milyon-milyong Pilipino. Una nang nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections.
9: I'm happy dito sa Senate. I can do a lot. We believe that we can do more in the Senate. Mas maraming problema, masakit sa ulo pag naging pangulo ka ng Republika. Kung hindi kaso na nag-aantay sa iyo pagbaba mo, baka makudit ka, ma-impeach ka, magkasakit ka.
0: Samantala, nakabalik na mula sa civilian mission ang grupong Ating Ito Coalition kasama ang ilang volunteers. Sinabi sa DZMM ni Akbayan Party President at Ating Ito Coalition co-convener Rafaela David na napagtagumpayan nila ang lahat ng agenda sa pagbisita sa Pag-asa Island sa kabila ng pagbuntot at pangaharas ng barko ng China sa buong biyahe nila pa isla. Kabilang sa mga naging aktibidad ang pagbisita, ang pag-jetski naman ng More Woman Leader na si Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Kahindi ng paglalagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay at paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naninirahan sa lugar.
11: Sa harap ng pag-militarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nakakapaglayag, nakakapunta sa West Philippine Sea, nakakapangisda.
12: Ula, panahon.
1: Posibleng magpaulan sa Visayas at Mindanao ang binabantay ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit ang chance ang maging bagyo ang LPA na huling namataan sa Mindanao. Samantala, inaasahang papasok sa parang bagyong tatawaging Kaloy sa Biyernes ng gabi o Sabado at posibleng lumakas pa bilang tropical storm. Ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon dulot ng easterlies. Kasabay nito ang delikadong heat index na papalo sa 45 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte, 43 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan at La Carlota, Negros Occidental. Nasa 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Bacnotan, La Union, Aparri, Cagayan, Vera, Catanduanes at Iloilo City. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang heat index na nasa extreme caution na 39 hanggang 41 degrees Celsius.
0: At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez.
13: Special non-working day dineklara na rin sa dalawang bayan sa Cebu.
1: At cruise ship sa West Africa na hinihinalang may hantavirus outbreak, hinahanapan na ng madadaungan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
12: Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao! ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Sa oras na 12:22, nagbabalik ang headline ngayon. Bukod sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu, idineklara na rin special non-working day ngayong araw hanggang sa Biyernes sa Cebu City at Mandaue City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
13: Ito dahil pa rin sa mga aktividad sa ika-48 ASEAN Summit at related meetings. Ayon sa palasyo, bagamat nasa Lapu-Lapu lang ang mga pagtitipon, maaaring dadaan ang ilang delegado at opisyal sa dalawang bayan na nagdudugtong sa Lapu-Lapu. Ilan sa mga heritage site din ng Cebu ay nasa natura mga bayan at para na rin sa seguridad ng mga dadalo, lalo na ang mga pinuno ng mga bansang ASEAN. Sa ngayon, kalawat kana ng mga police outpost, may mga press briefing na rin sa International Media Center. Magbibigay naman ang update ang Department of Trade and Industry at ang Department of Foreign Affairs ngayong araw tungkol sa estado ng ASEAN pati ang ekonomiya ng buong rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Naglatag si Pangulong Marcos Jr. ng ilang inisyatiba para matutukan sa ASEAN Summit ang energy security at pagresolba sa epekto ng krisis sa Middle East. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
14: Jeff, nagkasundo ang mga leader ng Timog Silangang ASEAN na mastutukan ang usapin ng seguridad sa enerhiya at mga pamamaraan para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitna ng silangan sa pagharap sa 48th ASEAN Summit ngayong Linggo. Ayon kay Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, bunsod din ito ng naging inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. para magkaroon ng nagkakaisang tugon para mabawasan ang epekto sa bawat member states ng krisis sa Middle East. Magiging mahalagang bahagi din anya ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na layo kalikha ng mga strategiya sa pagtugon sa epekto ng mga kalamidad. Inihalimbawa ni Gomez ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay matapos mag-alboroto ng Bulkang Mayon. Binigyang diin ang kalihim na mahalaga ang commitment sa pagtutulungan ng ASEAN member states para makalikha ng isang framework kaugnay ng disaster resilience at magpapaunlad lalo sa mga warning systems sa komunidad, maagap na humanitarian response at tulong sa mga apektadong populasyon.
15: Part of the agenda under the ASEAN member states under which ASEAN member states commit to collaborative frameworks that enhance community-based early warning systems, rapid humanitarian response, and support for affected populations, ensuring that volcanic disasters like the one we have with the Mayon volcano today.
14: Jeff, bago bumiyahing Cebu mamayang gabi, humarap pa sa situation briefing sa Malacanang si Pangulong Marcos ngayong umaga para alamin ang mga ginagawang responde ng mga ahensya ng pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores!
1: Handang-handa na ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Mahigit 7,000 tauhan ipinakalat. Balita mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
16: Rika, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatas Jr., nasa mission critical footing na ang buong pwersa ng polisya sa Central Visayas sa pagsimula ng 48 ASEAN Leaders Summit and related meetings para tiyakin ang seguridad at maayos sa daloy ng high-level international event na dadaluhan ng mga leader ng iba't ibang mga bansa. Mahigit 7,300 personnel mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at iba pang ehensya ng pamahalaan ang ipinakalat sa rehiyon bilang bahagit ng Task Group Central Visayas na magpapatupad ng seguridad sa mga venue, convoy at route protection, coastal at air surveillance, traffic management, serbisyong medikal at emergency response operation. Pinaiting din ng PNP ang cyber patrol operations laban sa posibleng disinformation at digital threats. Kaugnay ang intelligence gathering para sa maagap na pagtukoy sa anumang banta. Sa ngayon, wala pa natutukoy na konkretong banta ang PNP kaugnay sa ASEAN Summit, pero patuloy ang mahigpit na pag-abantay nito laban sa posibleng extremist activities, cyber risk at mga lone actor na sa pakikipagtulungan na rin sa kanilang mga intelligence partners. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Mga kapamilya, halos isang buwan nang inaapula ang sunog sa sanitary landfill sa Dabotas City. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa lugar. Balita hati ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
17: Malapit nang makita ang liwanag. Jeff at Rica, ito ang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Navotas kaugnay ng nasusunog na sanitary landfill na nakakaapekto sa kabuhayan at kalusugan ng mga katabing bayan at air quality dito sa Metro Manila. Batay sa kanilang presentasyon kasama ang MMDA at OCD, ngayong umaga, nasa 79.6% ng bahagi ng apektadong isla ang naapula na ang apoy. Malayo ito sa 47.8% noong May 1, 2026 na datos. Dahil dito, kitang-kitaan nila na numipis na ang nakasusulasok na usok sa lugar. Malaking tulong nila ang pagresponde ng Japanese Technical Assistance kung saan tinuruan sila ng team kung paano tambakan ng lupa ang sunog sa ilalim ng naturang sanitary landfill. Bahagi na lamang kasi ng zone, bahagi na lamang kasi ang zone 1, 2 at 3 mula sa 10 zones ng kabuuang isla ang nasusunog. Nagpapatuloy pa rin ang pagtatambak ng lupa at paghahanda ng mga concerned agencies na rumiresponde sa sunog ang facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes kapag tuluyan na itong naapula. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik.
1: May sagot si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa hirit ni Senator Rodante Marcoleta na nagbago siya. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
18: Walang nagbago, yan ang tugon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa sinabi ni Minority Senator Rodante Marcoleta na bumagsak ang mataas na pagtingin sa kanya noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
19: Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit.
18: Ito ay kinuwento ni Marcoleta sa kanyang manifestation sa plenaryo ng Senado na noong hepe ng PNP si Lacson ay sobra niya itong hinangaan dahil sa nagawa niyang ipasahuli sa Campo Crabe lahat ng mga karnap na sasakyan. Kaya sinabihan niya sa kanyang kaibigan na hinahangaan din ang yumaong si dating Marikina City Mayor Bayani Fernando na sana ay magtandem sila kung saan si Lacson ang tatakbo sa pagkapangulo at si Fernando naman bilang vice-presidente. Pero nag-iba na niya ang dati niyang hinahangaan na dating PNP chief kaya unti-unting gumuho ang paghanga niya dito. Sabi naman ni Lacson, malamang ang ugat na sama ng loob sa kanya ni Marcoleta ay dahil siya ang pumalit na mamuno ng Blue Ribbon Committee. Umaasa naman si Lacson na magiging totoong BFF sila ni Marcoleta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Sa labas ng bansa, hinahanapan na ng mananaungan ang cruise ship na hinihinalang may hantavirus outbreak na ngayon ay nasa Cafe Verde sa West African Coast. Ayon sa World Health Organization, pwedeng dumiretso sa Canary Islands sa Spain ng MV Honduras para maibaba ang dalawang may sakit na crew. Pero hirit naman ng Spain, kailangan muna nila ng health data bago payagang makadaong ang barko. Dalawang kinumpirmang kaso ng hantavirus sa barko, kabilang isa sa dalawang namatay at may lima pang hinihinalang kaso sa 147 pasahero at crew. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkakaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng mga rodent tulad ng daga, na ang karaniwang sintomas ay lagnat, pagsusuka, pananakit ng ulo, tiyan at katawan. May iba't ibang grupo ng hantavirus pero sinasabing ilang strain lang ang naipapasa sa tao. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas ang 18 Filipinong crew ng barko. Pinawi rin ng DOH ang pangamba ng publiko sa sakit dahil wala pang naitatalang kaso sa bansa. 10 mananaya ang maghahati-hati sa higit 76.3 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto 658. Sana all! Tinamaan ng mga bagong milyonaryo ang winning combination na 1, 58, 25, 43, 26 at 16 sa Ultra Lotto draw kagabi. Solo namang tinamaan ng higit 40 million pesos na jackpot sa Super Lotto 649 para sa kombinasyong 44, 3, 8, 31, 6, at 49.
12: Showbuzz ngayon!
1: Showbuzz ngayon! Sunod-sunod ang sorpresa na Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid sa fans dahil bukod sa much-awaited concert, inilabas ni Ate Reg ang vinyl, CD at cassette ng album na Reginified. Sa post ng Star Music, ipinasilip ang look ng vinyl, CD at cassette ng album na matatanda ang 2024 ni release laman ng 12 kanta, kabilang ang It Must Have Been Love at Di Sinasadya. Bukas na para sa pre-order ng physical copy ang album. Una nang inanunsyo ng OPM Icon ang kanyang finale concert sa Oktubre.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
12: Headline ngayon! Maalaala mo kaya sa DZMM?
20: Bakit hindi ka nalang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin, no? May pa-love letter kapag nalalaman.
21: Wala akong balak umamin kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Ito na nga lang ang meron ako para makasama ko si Ashley. Sisirain ko pa ba?
20: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ba ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
21: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masaktan ako nang hindi niya nakikita. Kaysa naman maging hanggang sa tingin na lang ako sa kanya. Kaya huwag ka na lang maingay sa kanya.
12: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
22: Lahat tayo ay dumaan sa first love. Dito ka unang magiging masaya, unang kikiligin, unang mangangarap. At dito ka rin unang makakaranas ng heartbroken. Sa mundo natin, masiswerte ang mga taong nagagawang makasama ang taong una nilang minahal. Pero kakaunti ang mga taong Kahit na dumaan na ang ilang taon, hindi pa rin makalimutan sa kanilang mga first love. Sa kwentong ipinadala ni Gabriel, dito natin muling matutunghayan kung gaano kasarap at kasakit ang magmahal. Ang kwentong ito ay pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, mula pagkabata ay wala na akong ibang inatupag kundi ang mag-aral ng mag-aral. Noon pa lang ay pangarap ko ng maging isang engineer. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na may humarang sa akin na kahit na ano. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang dumating sa buhay ko si Ashley. Naging kaklase ko siya noong high school. At hindi nagtagal ay naging matali ko siyang kaibigan. Sa kanya ko unang naranasan ang magmahal. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako tumingin sa iba. Ito na siguro ang tinatawag nilang first love.

0: Xem nó lăng món nó nào
1: Oh, bakit hindi ka sumama sa kanya?
2: Eh, ikaw ang unang nag-aya, eh. Di ikaw ang unahin ko.
1: Baka magselos yun sa akin.
2: Hindi yun. Tsaka wala pa siyang karapatang magselos, no? Nanliligaw pa lang naman siya, eh.
1: May pag-asa naman ba? Baka naman pinapaasa mo lang yung tao.
2: Oo naman. Kahit ganyan si JR, mabait naman yan. Gentleman pa. Pero syempre, pinag-iisipan ko muna lahat bago ko siya sagutin.
1: Tama lang yan. Dapat kinikilala mo muna bago mo sagutin para hindi ka masyadong masaktan.

0: Makauwi na rin ako. Makakapagpahinga na.
1: Ashley!
2: Pauwi ka na ba? Atin na kita sa inyo.
0: Sure ka? Baka naman makaabala pa ako sa'yo.
2: Sus, ko naman oh. Kailan ka pa naging abala sa akin? Sa ganito talaga ang ginagawa ng mga manliligaw, di ba? Naatid yung mga nililigawan nila sa bahay. So, tama na.
0: Sige, wala namang problema sa akin eh.
3: Ash!
0: Oh, Gab! Ang aga mo naman yata uuwi. Wala ba si Ma'am Tolentino?
3: Wala eh. May emergency raw, kaya maaga kami dinismiss. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita.
0: Naku, Gab, sorry ah. Nag-offer na kasi si JR na siya na ang maghahatid sa akin eh.
3: Ah, ganun ba? Sige, ayos lang. Uuwi na lang ako mag-isa. Ingat kayong dalawa.
0: Sige. Uy, ayos ka lang? Bakit ganyan ka kung makatitig kay Gabriel?
3: Ano mo, feeling ko may gusto sa'yo yung best friend mo.
0: Ha? Ano ka ba? Parang magkapatid na kaya ang turingan namin sa isa't isa.
3: Napansin ko lang kasi na parang iba yung pag-aalaga niya sa'yo.
0: Ganyan lang talaga si Gabriel. Protective pagdating sa mga kaibigan niya. Pero magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Hindi ka na nga, maglakad na tayo.
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge,

0: them power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2 Claude Bitog, Radio Patrol number 3 Johnny Caprente. Sige, pagkabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko.
4: Maaksyong tapatan.
7: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
8: Pasalamat ka, suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong baridan.
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon.
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aaring ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!

0: MK sa DZMM.
1: Kabaligtaran ko si Ashley. Sikat kasi siya sa school namin dahil sa angkin niyang kagandahan at katalinuhan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit marami siyang manliligaw. Kahit na alam kong mahal ko si Ashley, ni minsan ay hindi ako nagtangkang umamin sa kanya. Natatakot ako. Natutorpe. Alam ko naman kasi na hanggang best friend lang ang tingin niya sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng gusto kong sabihin kay Ashley ay isinusulat ko. Parati ko siyang ginagawa ng love letter na ni minsan ay hindi ako nagkalakas ng loob na ibigay ang mga iyon sa kanya.
2: Daming papel dito sa sahig, ah. Naandun ang basurahan, oh. Ano ba kasing ginagawa mo? Parang may sinusulat ka dyan, ah. Uy, love letter yan, no? Uy, pabasa ako!
3: Dito, love letter, no? Doon ka na!
2: Dear Ashley.
3: Ate!
2: Dear Ashley. May gusto ko pala kay Ashley? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
3: Masyado ka kasing maingay, kaya hindi ko sinasabi sa'yo.
2: Kaya naman palang isang sabi lang niya sa'yo, sumusunod ka kagad.
3: Ano ba, ate? Pwede ba doon ka nalang sa kwarto mo?
2: Bakit hindi ka nalang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin, ano? May pa-love-love letter ka pang nalalaman.
3: Wala akong balak umamin kasi ayoko masira ang pagkakaibigan namin.
2: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
3: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Wala lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masaktan ko hindi nakikita. Kaya naman, hindi lang ako sa'yo. Kaya huwag ka yan, mga assignments po.
4: Ah, akala ko pa naman kung ano. Eh, para kasi sasabihin itong si Mila, love letter.
3: Hindi po. Bakit naman po ako gagawa ng love letter?
4: Oh, siya. Sumunod na kayo sa akin sa baba, ha? Masamang pinaghihintay ang pagkain.
2: Opo, Lola.

0: Oh, Gabriel, anong ginagawa mo rito sa labas? Pumasok ka sa loob, baka mahamugan ka rito.
1: Sige po, pa. Papasok rin po ako maya-maya.
0: Anong iniisip mo? May problema ka ba?
1: Po. Wala po.
0: Ay, naku, anak. Kilala kita. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Babae, no?
1: Di po.
0: Ikaw talaga. Nilihim ka pa sa akin. Ayos lang naman kung magsabi ka sa akin na may nagugustuhan ka na. O di kaya may nililigawan ka. Hindi naman kita pagagalitan eh.
1: Talaga po?
0: Oo. Mama mo lang naman ang medyo kontra sa mga ganyan. Pero sa akin, ayos na ayos lang. Basta ang mahalaga, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo.
1: Siyempre naman po, pa. Gusto ko pa rin naman po makapagtapos sa pag-aaral.
0: Yan, ganyan nga. Ayos lang na in love. Basta alam mo kung ano ang mas importante sa'yo. At yon ay ang pag-aaral.
1: Opo, pa.
0: O sige, hindi na kita kukulitin kung ano man yung iniisip mo. Basta kapag gusto mo ng kausap, yung lalaki sa lalaki, nandito lang ako, ha?
1: Salamat po, pa.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kaya magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nila Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang swabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang sumbi tatata.
11: Ano?
10: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Kakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
14: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Pero sa house,
14: pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
16: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
17: Beses kong magkaroon ng lakas ng loob na umamin ay naudlot pa. Inisip ko na lang na siguro ayaw pa ni Lord na umamin ako kay Ashley. Kaya lang sa tuwing nakakasama ko siya, hinihiling ko na sana hindi lang ako isang kaibigan para sa kanya, kundi isang lalaki na kaya niyang mahalin. Kaya naisip ko na since ga-graduate na kami ng high school, baka naman ito na ang tamang panahon para umamin na ako ng pag-ibig ko sa kanya.
18: Aba, naka-porma tayo ngayon na. Saan ang punta natin?
19: Makikipagkita si Ashley sa akin. May sasabihin daw.
18: Kaya naman pala todo ang porma. Oh, anong meron dyan sa kahon na dala mo?
19: Dito ko tinago lahat ng mga sulat ko para kay Ashley. Pala kong ibigay sa kanya ngayon.
18: Oh? Teka. Aamin ka na sa kanya ngayon?
19: Oo, ate. Sinabi ko kasi sa sarili ko na pagkatapos ng graduation, saka ko aaminin. Bahala na kung anong maging resulta.
18: Wow! Congratulations, kapatid! After 4 years, nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob na umamin. O, good luck mamaya, ah. Pero ipinapaalala ko lang sa'yo, aral lang masiisipin, ha?
19: Si ate naman, parang hindi ko alam yan. Aamin lang naman ako. Hindi naman ako mag-aasawa. O, sige na, ate. Mauna na ako, ah.
18: O, sige. Ingat!

0: Gab. Sorry na late ako, ha?
1: Ayos lang. Kararating ko lang naman halos.
0: Anyway, umorder ka na ba?
1: Hindi pa. Hinihintay pa kasi kita, eh. Oo nga pala. Ano yung sasabihin mo sa akin?
0: May gusto sana kasi akong sabihin sa'yo.
1: Talaga? Ako rin, eh. Pero sige, ikaw muna.
0: Ano kasi,
2: Hi, guys!
0: Babe!
1: Babe? Sinong babe? Si JR? Siya ang tinawag mong babe? Teka. Anong hindi ko alam?
2: Hindi mo pa pala nasasabi kay Gabriel?
0: Sasabihin ko pa lang sana, kaso bigla ka namang dumating.
1: Ang alin?
0: Boyfriend ko na si JR, Gab. Kami na.
1: Talaga? Nice. Congrats.
2: Salamat, pare. Teka, nauwa ko bigla, eh. Tara, border na tayo.
0: Tara, ikaw, Gab, anong gusto mo?
1: Sige lang. Mamaya na lang ako.
0: Sige, mag-order lang kami dun, ha?
1: Sige, hintayin ko na kayo dito.

0: Sa pag-ibig, higit sa lahat ng pagkakataon ay puro saya na lamang. Hindi puro kilig at ngiti na lang. Kinailangan mo munang makaranas ng iba't ibang sakit na kung minsan ay nahahaluan ng galit. Normal lang naman iyon, lalo na kung lubos kang nagmahal. Ngunit sa bandang huli, ang importante ay hindi ka pa rin dapat mawawalan ng tiwala sa pag-ibig. Dito na kaya matatapos ang pagkakaibigan nila ni Ashley? O pipiliin niyang manatili sa tabi ng kaibigan at mahalin na lang ito ng palihim? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay, nako, thank God it's Wednesday. Nakakagitna na po tayo ng linggong ito. It's May 6, 2026. Ang oras natin, 11:00. 2 ng umaga, ba? Ang aga natin, partner Migs, on the dot. Yes. Halos, ano? Pero gusto ko nga batiin, as usual, naimbag, abagnet, ading.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busses po, how are you this Wednesday? Ay nako, napaka-init, napaka-pali in Kapampangan.
0: Wow, nakapudpudot.
1: Nakapagpudpudot in Ilocano. Mapali, wow. Mapali po ha. Medyo mainit-init po at sa Pawisin.
0: It's so hot.
1: Hot.
0: Yes.
1: Pero nabanggit nga ng Pag-asa na maaaring meron silang binabantayang dalawang low pressure area.
0: Niko, yun.
1: Medyo malayo-layo pa naman.
0: Pero alam mo, pinagdadasal natin yan eh. Gusto man lang natin, di ba? Mabuhusan tayo ng katubigan.
1: Pero bang ano lang, wisik-wisik. Wisik-wisik lang.
0: Hindi naman yung bagyo. Pero tama. Kailangan natin yan ngayon. So it's a welcome. Parang ito yung mga few times na nagpapasalamat ako na may LPA, ganyan. Dahil hindi naman siya, dahil kalagitnaan ng summer eh.
1: Dapat
0: so we're
1: balance
0: not expecting
1: lang.
0: Naman na abagyo.
1: Tama.
0: But yung enough, yung katamtama lang po
1: tama.
0: Na ulan.
1: Tama.
0: Okay, pero kaya ngayong araw po, ang ating topic, ayan, ay tungkol dito sa, may ganito pala, heat map.
1: Ang galing.
0: Heat map. So may mapa ng kung saan mainit yung lugar mo.
1: At nababasa niya,
0: oo.
1: Kahit papano, medyo mayroong trends or predictive. Pwari ngayon, up to, kung di ako nagkakamali, up to a few days, no? Madedetermine niya kung ano ang temperatura sa isang lugar.
0: Meron rin naman yan sa ano, di ba? Sa mga weather apps.
1: Oo.
0: Although, ito siguro mas specific sa Philippines dahil Pag-asa po ang makakasama natin.
1: Mm-hmm.
0: At saka baka mas madaling intindihin. Kasi minsan sa kung yung mga ibang apps, di ba, hindi ko rin naman masyadong maintindihan kung ano itong Fahrenheit usually sila, di ba? Pero ito, at least nababagay po sa ating bansa. Tsaka sa akin nakakatuloy yung mga kulay-kulay. Alam mo na kung red,
1: correct.
0: Diba? Alam
1: orange.
0: Mo na mainit na talaga yun, di ba?
1: Yellow.
0: Oo.
1: Ate Nins, alam mo ba kung paano mag-manual na compute ng Fahrenheit to Celsius?
0: May Google naman
1: Kung wala kang calculator, sabihin natin.
0: Ito. Baka meron kang tip dyan,
1: tumatak
0: Parker.
1: Ito dahil sa aking science teacher na si Sir Leon Gamboa nung grade 7. Subtract 32 from degree Fahrenheit.
0: Oh, so that's it.
1: Yeah. Pero
0: 32 is the magic number.
1: Multiply by 5.
0: Ay,
1: and then divide by 9.
0: Teka, ulitin mo yan. Kala ko yung minus lang eh.
1: Okay, hindi. May konting
0: so,
1: ano, may PEMDAS
0: Fahrenheit,
1: ng onte.
0: Yung F, kunyari 100 8, degrees.
1: 100 degrees minus 32 times 5 over 9. So that is 37.7 degrees centigrade.
0: Celsius. 37. So actually, di ba sa Metro Manila, 39 na eh. 38, 39.
1: Kung di ako nagkakamali,
0: 100 Fahrenheit na pala tayo.
1: Ang room temp usually is 30 degrees Celsius, di ba? That is 86 degrees Fahrenheit.
0: Mainit sa partner. So ayan po.
1: Tama.
0: Mainam na malaman natin sa Pag-asa mamaya, di ba? Mm-hmm. Dahil ang guest natin ha, climatologist. Mm-hmm. Parang ganon.
1: Oo.
0: Kasi climatology and, narinig mo na ba to? Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. And syempre po, mga kaserbisyo, kung meron kayong questions para sa Pag-asa mamaya tungkol po sa aming topic, mag-viber po kayo, 0919-278-3000. Ayan po sa Viber lang po yan, ha? Hindi ho sa normal text. Pero pwede po kayong mag-message sa amin or mag-comment sa aming mga social media accounts. Hanapin pa rin ang aming Facebook live streaming po, ang @DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, nasa YouTube rin po kami. Sabayan rin kaming napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Okay, and Meron pa po kaming isang mahalagang topic ngayong umaga na pwede rin po kayong makisali sa aming usapan. Baka meron kayong opinion, meron kayong experience, or meron kayong mga tanong. Kasama po natin mamaya ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Ayan. At pag-uusapan po natin itong very controversial social media ban para po sa mga minors.
1: Oo nga, no? Controversial, maaaring pagdebatihan, maaaring pagtalunan. Actually, hindi lang ng mga sa society, pero as simple as child and parents.
0: Alam mo, partner, kung ako ang tatanungin, and magagalit sa akin yung mga bata, for sure. Pati mga anak ko, inaaway ako. Kasi nung nalaman nila, di ba, nasa balita. So, minsan, ina-update ko sila. Alam ko, mga bata, may 8 years old nga ako. Pero in-update ko siya, alam mo ba, na pwedeng mawala yung Roblox? What? Kala mo, kung ano nangyari sa buhay niya, di ba? Mm-hmm. Sasabihin niya sa akin, bakit? So, ina-explain ko. Kaso, hindi, nandiyan pa rin.
1: Pero alam mo.
0: Pero inalis ko sa kanyang Roblox partner.
1: Ah, talaga?
0: Oh, yes.
1: Inalis
0: mo inalis ko.
1: So, kamusta naman ka, ang kanyang, may withdrawal ba?
0: Buhay naman siya.
1: Oo.
0: Diba? Ano ba nangyari sa kanya? Umiyak lang siya.
1: Pero alam mo,
0: diba?
1: Kung mag-i-empathize tayo, diba? Kung i-direct translation mo yan sa mga adults, maaring, paano kung tanggalin ang Facebook? Paano kung tanggalin ang TikTok or ang Instagram? Maaring tayo rin.
0: Ganito
1: totoo
0: lang yan. Ilagay
1: ako
0: rin,
1: guilty din ako dyan.
0: Ilagay mo ang sarili mo sa mga sapatos nila.
1: Totoo yan.
0: So, there is also, of course, a way to manage it. Hindi naman po pwedeng agawin mo na lang. Although minsan, guilty po tayo dyan or napapagalitan mo, di ba, nagkakaroon ng drama na hindi naman kailangan minsan, pero hindi maiwasan. Kaya talaga pong trial and error yan. At bilang mga magulang, tayo po ay marami tayong mga realizations. Ako alam ko na hindi ko pwedeng hilahin na lang yung gadget sa anak mo. Just like that. Dahil talaga magwawala. And then isipin mo ko ikaw, sa'yo ginawa yun, partner. Meron kang minimessage sa Facebook. Tapos inagaw sa'yo ng isang tao yung gadget mo.
1: Correct.
0: What's your reaction?
1: Correct, oo. Ikaw violent reaction.
0: Oo.
1: At at the same time, hindi ka matutuwa ng whether child or adult. Pero alam mo ba, Ate Nina, dahil ito, sinearch ko lang ngayon, kasi nadaanan ko siya sa aking social media feed. Alam mo ba, ang OG, ang original na social media app, ang Friendster.
0: Ay, bumalik.
1: Ay, ito. Nagbabalik siya.
0: Yun na.
1: Sabi niya, Friendster helps you connect with people you actually know. No ads, no algorithms, no spam, and we never sell your data.
0: I love it.
1: Oo.
0: Yan yung mga old school. Traditional. Alam mo, ang galing rin na naisip nila kasi alam mo,
1: bumabalik.
0: Even yung mga, kung napapansin niyo po sa mga mas bata ngayon,
1: mm-hmm.
0: bumabalik sila sa mga luma.
1: Totoo yan.
0: Lumang kanta, lumang outfit, nauso yung 80s, 90s na outfit. Tapos even yung mga litrato, ayaw nila yung masyadong perfect. Di ba gusto nila yung parang vintage look? Yung medyo sepia tone
1: or
0: kung ano yung dati, tapos yung may flash. Pati mga camera, di ba, bumabalik na naman yung mga dati nating digital camera.
1: Na, kumbaga, traditional na analog na ginawang onting digital kasi pwede mo na siyang i-charge, meron ding memory card, but at the same time, merong limit. Diba? Hindi parang cellphone na only, depende sa memory mo.
0: Oo, totoo nga. Alam mo, sabi ko nga sa partner, diba yung isang ad na parang yung isang bata kasama niya yung tatay niya, na nasa mall sila, tapos kunyari pangalan ng anak niya, Abby, nasa elevator sila, kunyari, uy, hi Abby, kumusta naman yung ano mo,
1: parang
0: football game mo, sabi nung stranger,
1: doon
0: sa parang 8 years old. Oo, tapos mamaya, nandun sila sa mall, naglalakad, Abby, kumusta pala yung ano, naging playdate nyo ni ganyan. Tapos yung bata,
1: bewildered.
0: Yung pala nakikita nila doon sa social media account nung kanilang magulang.
1: Ayun, tama.
0: Actually, minsan nangyayari rin yan sa akin. Hindi naman ako perfect, pero kunyari, gin-read ko yung anak ko ng happy birthday sa social media habang naglalakad kami sa mall. Happy birthday! yung kunyari, di ba? Tapos minsan, hindi niya talaga kilala. Ba't niya alam birthday ko? Di ba? Pero kilala ko naman.
1: In real life. Pero syempre, para sa bata.
0: Bakit masyadong alam ng taong ito yung nangyayari sa buhay mo? di ba?
1: Oo nga eh.
0: Kaya mapapaisip ka. So, lalo na sa mga kabataan, siguro tayo kasi Migs, medyo sanay na tayo, tsaka ito yung trabaho natin. Mm-hmm. So, we know how to react. Pero sa iba, syempre yung mga bata, di ba?
1: Oo.
0: Baka magkaroon pa ng misunderstanding sa isipin ng tao, ba't ang anak mo ng teen sa akin? Di ba minsan
1: alam mo sa 5-year-old ko, ate, Nins, kapag
0: kuwari. Syempre, kasi
1: meron diba? Nag-hello. Kaya sabihin natin sa mall, hello, ganyan, sinabi diba? Natin na yung pangalan. Siguro, o nga, no, maalala ko, sabihin niya, Dada, why does he know me?
0: Diba? Oo, or magtatago.
1: Why does he know my name?
0: Oo.
1: Pero parang innocent lang. So, kinakwento ko lang, kasi siguro he's my friend, nakita niya, ganito.
0: Oo, diba? Oo. So, mapapaisip tayo. Kaya, lately, nagka-cutdown ako sa mga anak ko.
1: Sa diba?
0: Kasi
1: postings.
0: Alam ko, proud parents po tayo.
1: Oo.
0: Pero isipin rin natin yung ano nila, feelings
1: lang.
0: Rin nila, yes. And reaction.
1: Oo. And intentional nga tayo kung anong klase yung exposure nila sa ating mga social media channels.
0: Oo.
1: Kasi kapag sobra nga rin, yan ang pwedeng mangyari. At the same time, nire-respect din natin yung privacy. Isa pang usapin, napag-usapan namin to ni Mishy na gagawin ba natin ng social media account yung ating anak? Unanimous, no. No. Kasi hayaan mo siya, di ba? Eventually, in the future.
0: Yung 14 ko, kaka-14 lang niya. Ayan, nag-happy birthday nga pala ako dito. Eh, parang napaisip ako, ba't ako nag... De, pero happy birthday sa lahat ng may birthday.
1: Pero okay lang, edi sikat siya, di ba?
0: Oo, yung friend ko si Laura Lee Sung, Baron Sung, kaka-birthday rin niya kahapon.
1: Happy birthday.
0: Related happy birthday, Laura Lee, you know? Pero ayun nga, nag-14 siya, wala pa siyang social media. Pero may iba siyang friends na may social media, pero chine-check palagi ng parents. Or it's run by the mom. Oo, siya ang nagpapatakbo nung Facebook niya. Naalala ko dati naging guest rin namin si Hayden ko. Eh di ba, alam natin social media stars sila. And then syempre si yung anak nila na si Scarlett. Sanay na eh. Tsaka parang siguro na-explain na rin sa kanya.
1: Yeah.
0: Pero naalala ko dati sa niya, Ninya, anuhin nyo na yan. At least i-save nyo yung mga pangalan ng anak nyo kasi baka maubos daw. At hindi mo in the future, pag kailangan na nila,
1: at least
0: meron
1: na.
0: Pero hindi mo kailangan ibigay agad.
1: Correct, lalo na kung
0: bata pa or minor. Maybe pagdating nila ng college, diba? Yung email na yan, i-ano mo na, gawan mo na. Pero malamang ubus na.
1: Diba? Yung mga email natin dati.
0: Wala na. Dati, pwede mo pa ilusulat yung pangalan mo eh.
1: Yung mga email natin dati, yung mga ating kabataan na not related to our names.
0: Actually, dati alam mo ang pangalan ko, Chapstick. At ganyan.
1: Eh, ano ba kasi ang iyong, kumbaga,
0: nickname
1: sa iyong mga personal.
0: Pero, naging Chapstick.
1: Chapstick.
0: Pero pag nakita yun, anong connection yan sa'yo?
1: Oo nga, tama.
0: Ikaw, anong pangalan mo? Ayaw
1: wala, Migs lang ako, Migs lang. Dahil ako ay kumbaga dugong berde, go green ang aking email.
0: Diba? Ngayon yung tapos, totoo mong pangalan.
1: Yung totoo mong pangalan.
0: Although it helps na wag daw.
1: Oo nga.
0: Kaya huwag mo ilagay rin yung birthday mo. Dahil usually ang birthday mo, di ba?
1: Yun
0: ang password mo or madaling, something. Diba?
1: Correct.
0: Huwag mo ilalagay yung, may rin sa akin, huwag mo malalagay, sige, lagay mo yung birthday. Kunyari, ang birthday mo, ngayon, May 6, huwag mo ilagay yung year. Oo. Kasi yun na yung password mo minsan, di ba?
1: Nahalata na yung EDAD.
0: Although wala, iba nandyan na talaga. Nasa internet na kasi lahat . Or iba, huwag mong gamitin yung birthday mo as password.
1: As password, oo nga. To be simple about it. Mag-isip ka ng ibang other meaning ng mga numero.
0: Change password dahil nakalimutan.
1: Pero alam mo ako, speaking of passwords, mapunta tayo sa digital safety. Ang aking passwords, hindi ko siya nilalagay sa aking phone.
0: Mm-hmm.
1: Kasi in the eventual, hindi naman eventual, in the extreme event na baka ma-hack, knock on wood, nandun yung passwords ko. So ngayon, sinusulat ko siya. Sinusulat ko siya sa notebook.
0: Papel?
1: Oo.
0: Talaga? Wow.
1: Tapos iniiba-iba ko yung password.
0: Dapat nga raw.
1: Per account. So, ang nangyayari, hindi ko naman lagi siyang tanda, lagi siya nakakalimutan.
0: Ako rin, nakakalimutan ko palagi.
1: At ang advantage nun, lagi ko siyang pinapalitan.
0: Pinapalitan.
1: Oo. So, at least, lagi siyang napapalitan.
0: Gusto rin nila yun.
1: Diba?
0: Actually, pagka sobrang matagal ka nang hindi nagpalit ng password, ipaprompt ka naman na, uy,
1: palitan
0: ilang
1: mo.
0: Buwan ka nang hindi nagpapalit.
1: Mm-hmm.
0: Or, automatic makikita mo, diba? You're required. Kasi mga bank apps na yan, you're required to change your password. So, those are just some safety issues po. Ayan, pero mamaya nga, yung social ban on minors, kayo po ba ay agree dito o hindi? Sa ibang bansa kasi 16 and below. Like for example, Australia. Diba? Sila is sa mga nauna eh. Then I heard Malaysia, Indonesia rin ata, and some European countries are doing it. So kung kaya nilang gawin, diba, kaya pala. Diba? Kung, if there's a will, there's a way.
1: Hindi to related sa digital, ah. Kahapon ay tayo ay nagpunta tayo sa iba't medyo north part at napunta tayo sa isang lugar, hindi ko na lang babagitin kung saan. At maraming bata, hindi to related sa digital, ah. Tayo na, maliit pa na bata, for sure na minor, humugot ng vape.
0: Nakita mo?
1: Ng vape. So para, medyo na-shook na ako. Para, ganito.
0: Ganyan na ngayon, talaga. Partner.
1: So please po, sa mga magulang po, no to smoking sa mga bata, no vaping, kasi gastos po yan. Basi pang gastos na lang po natin sa edukasyon, sa pagkain. Bantayan po natin kung saan po nila nakukuha kanilang pera, kung saan man yan. Naku, vaping agad-agad.
0: Batang ba? Mga ilang taon yan?
1: Siguro lapang 10.
0: Grob. Baka maliit lang siya, partner. Alam mo yung mga bata kayo, may mga... maliliit eh.
1: Pero for sure, hindi siya 18.
0: Oo, so sabihin mo na, wow, ang itsura niya parang 10.
1: As in, nagulat
0: Grabe,
1: ako.
0: Oo,
1: nagulat
0: oo.
1: Ako.
0: Pero baka malamang 15 yan.
1: Sa basketball shorts eh, naglalakad siya, nakapaasakali, nakahuba, nakabasketball shorts, humugot ng vape.
0: Kala mo sinong siga, yung pala mukhang 10 years old.
1: Oh, sabi ko, wild.
0: Oo, actually, that's the reality. Marami po.
1: Yes,
0: kasi actually, yun yung effect ng vape. Eh. Kasi hindi siya mukhang Yossi na hinahawakan. Tapos may flavors pa. Parang di ba may study na mas pabata. Medyo natulungan ganyang mag-transition or mag-stop mag-smoke. Pero ang nangyari naman, mas madaming bata ang nag-start na manigarilyo dahil sa vape. Kaya dapat i-ban rin yan. Ang dami natin gusto i-ban.
1: Okay. Pasensya na po ah.
0: Ano pa dapat
1: ano
0: i-ban? Alcohol. Yan. Ban na yung mga yan. Oo, di ba? Okay, Christ. Anyway.
1: Okay.
0: Mamaya po ha, pag-uusapan po natin itong mga bagay na to. Pwede po kayong sumali. Pwede po kayong magtanong. Ang question of the day, gusto niyo bang i-ban? Iniba ko ha. Gusto nyo bang i-ban ang social media sa mga minors 16 and below? Ayan. Magbabalik po ang Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Katulong ng DZMM, Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba, kundi ang Chief ng Impact Assessment and Application Section, Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa. Kasama po natin this morning si Ms. Joribel Masalio or Ma'am Bel. Magandang morning po sa inyo.
2: Yes, good morning, Nina, and sa ating mga tagapakinig, of course, Migs, good morning din sa iyo. Isang makaagham na umaga sa ating lahat.
1: Makaagham na umaga po sa inyong lahat at sa mga nanonood rin po sa atin. Ano? Ma'am Joribel or Ma'am Bel, kanina kasi sinabi ko, ano kaya to, climatologist? Mm. No? Kasi usually we hear weather forecaster. So kayo po ay isang climatologist. At ano po ang kaibahan nun doon sa mga ibang napapanood at napapakinggan namin sa Pag-asa?
2: Ayan. Sa araw-araw kasi, syempre, kapag sinabi natin na mga weather forecaster, so ito yung mga nakakausap nyo tungkol sa panahon. So sila yung nasa isang sangay ng aming division sa weather division. So kami naman, climatologist, saktong-sakto yung pagkakasabi, hindi natang-twist sa climatology and agrometeorology division. So kami naman yung tumututok sa klima. So sa mga usapang El Niño, La Niña, mga climate variabilities at eto nga heat index at mga climate change projection sa aming sa ngayon. At meron din tayo tungkol sa agrikultura at ang klima. So yun namang pagkoconnect ng dalawa ay kami rin naman yung mga nagbibigay ng mga forecast at advisories.
3: Opo. So napapanahon nga po talaga dahil usaping klima po, no? Especially kapag init, mas binabantayan natin yung temperature.
2: Yeah.
3: Di ba po? So kumbaga magkaiba ang 30 degrees sa 34 degrees sa 40 degrees. Iba-iba po ang epekto noon, no. So at least po sa Pilipinas, Ma'am Bel, pag during this time of the year, gaano po siya talaga nag-change? Frequent po ba siya? And at the same time, paano po natin tamang mababantayan ito?
2: Ayan. Salamat, Mix. No? So, sa katanungan mo, magandang malinaw natin sa ating mga taga-subaybay. So, kapag panahon ng March hanggang June, so ito yung nagkakaroon tayo ng mas mainit na panahon. So, tinatawag nating warm and dry condition. So, sa Pilipinas po, dalawa lang po yung ating season, yung ating rainy season at yung dry season. So, usually yung iba tinatawag na summer, pero palagi namin sinasabi na dry season to. So kapag ganito, dahil tayo ay nasa tropics, ibig sabihin, archipelagic tayo, marami tayong mga dagat sa kapaligiran, so mas warm ang ating nararamdamang temperatura. At eto nga, ang isang ibinibigay ng forecast ng Pag-asa ay yung sa heat index. Kung saan, ito ay yung damang init ng tao, lalo na kapag siya ay nasa labas. So ang heat index, ito yung relative humidity or yung halumigmig plus yung air temperature or yung temperatura sa labas. So, kasi kapag nasa labas ka, kapag mas madaming moisture, nahihirapan ng magpawis yung katawan natin. So, hindi niya agad mapakalma. Hindi ka agad makapagpawis kasi nga sobrang saturated na yung kapaligiran mo. So, doon mas tumataas yung heat index. So, yun yung nararamdaman ng katawan or yung damang init.
3: At least, ma'am, sa pagiging simplistic about it, ang ating binabantayan is yung heat index. Dahil nga po, no, humidity plus temperature equals heat index. Tama po ba, ma'am?
2: Yes, at ito ay nakaka-apekto sa tao.
3: So, ma'am, ano yung, kumbaga, at least numero na pag sinabi natin, pag itong numero na to, mababang heat index, pag mataas, ito ang heat index.
2: Okay, so sa atin, meron tayong apat na categories na ibinigay upang ito yung maging pagbabasehan natin. So, kapag sinabi natin na 32 degrees Celsius. So, ito yung tinatawag natin na caution pa lang. So, maaaring yung mga nakakaranas ng mga nasa labas, especially yung mga ating mga workers na nasa labas. So, medyo iba na yung pakiramdam nila, pero caution pa lang to. So, yung prolonged na exposure dito, madali na silang makaramdam ng pagod. So, ito yung tinatawag natin na caution. So, kapag extreme caution naman, ito na yung aabot na ng 37 to 41.
3: Oo nga po eh.
2: So, kapag 37 to 41, kapag mas matagal na naka-expose yung tao sa labas, maaari nang magkaroon ng mga heat cramps. Maaari na rin maka-experience, lalo na yung mga vulnerable groups natin, yung matatanda, yung mga bata, pwede na magdugo ang ilong. at mas madalas na yung pakiramdam ng nauuhaw ka.
3: Correct.
2: So kapag ito ng danger, ito na yung mas marami na ngayong mga nagtatala ng mga ganitong datos sa buong Pilipinas, ito na yung 42 degrees Celsius o maabot na hanggang 51 degrees Celsius. So ito na yung tinatawag natin na dangers na category kung saan mas pwede na magkaroon ng heat stroke.
3: Opo, opo.
2: At kapag danger na, ito na yung extreme danger, ito na yung 52 degrees beyond.
3: Extreme na yun, ma'am. Usually naman, nasa laglalaro tayo kapag 40 na, very ano na yun, alarming level sa
2: yes.
3: po yan. Pag sabi po natin, ma'am, ito pong eye heat map. Ano po ito?
2: So ito yung bago ng PAGASA, no, na sinasabi natin sa ating mga taga-subaybay na meron tayong eye heat map o yung ating interactive heat and mapping ng and prediction ng ating heat index kung saan ito ay location specific. So kung nasa ang lugar ka, i-zoom mo lang yan, ipo-point mo lang sa mapa na available sa website natin at makikita mo hourly kung ano yung heat index. So bakit ito na-develop ng PAGASA? Since kasi alam niya naman, napakinggan ko nga kayo kanina, di ba? Most of our mga generation talagang naka-cellphone na. So gusto nila, click na lang ng click. So ayun, kapag nakapag-download ka nitong ating eye heat map or kahit nasa website ka lang, pag pinoint mo kung nasaan ka or kung saan ka pupunta, makikita mo na yung heat index na mararanasan mo, yung forecast at yung real time. So ito ay maganda sa ating mga LGUs para sa pagpaplano. Ganun na rin sa ating mga education sector kung saan since nag-start kami ng March, so meron pa mga klase at ngayong mga summer classes, so makakapag suspend sila kung kinakailangan. At syempre na rin sa ating health sector para mabigyan ng kaukulang payong ating mga kababayan kung anong gagawin sa mga ganitong tumataas na heat index.
1: Ngayon for example po ay pumunta ako sa website ninyo. Nandun na ngayon itong eye heat map na to, no? Saan po, ano pong pangalan niya? Kasi ngayon pinuntahan ko PAGASA.
2: So under
1: yan.
2: Po tayo ng weather.
1: Under the, nakalagay mo dito, weather.
2: So weather, okay, tapos forecast. Sa babanan merong heat index.
1: Ah, okay.
2: Yung kanyang drop down. And then sa babanan, so yung sa heat index, una makikita natin dyan yung tabulated. So medyo yung iba ayaw nila ng mga nakatabulate, mga numero. So just scroll down, nandun yung eye heat map. So yung pinapakita kanina natin sa screen, ayan po yung eye heat map. And then ikiklik lang natin, color coded din siya kung paano yung category natin na mula caution hanggang extreme danger, nandun siya. So, at makikita natin, this is by municipality. So, kunyari, kinlik natin si Manila. So, makikita natin dyan. Pumunta tayo ngayon sa ibang lugar sa Bulacan. Makikita natin at as far as down south, makikita natin lahat kung ano yung heat index ng lugar na specific na gusto nating malaman.
3: Maraming yellow, ma'am. Pero may mga marami ding ilan-ilan na nasa orange, nasa extreme caution. Ano naman yung white, ma'am?
2: Ito yung ano lang siya sa mapa natin. So ito yung mga walang data.
3: Okay.
2: So ang alarming diyan is yung orange at saka kung merong magre-red.
3: Oo nga po. Pero so far naman wala namang red. Mm-mm. So usually yung orange, maka nandito mami, nasa inland eh.
2: Oo.
3: Nasa inland, pataas po yan mula po region 4 hanggang pataas po yan hanggang region 3 to 2.
2: O yan talaga, oo. Sa bandang Northern Luzon, mas matataas.
3: Ilocos. At
1: ito nga tinitingnan ko. Oo,
3: sa
1: ito.
3: Bilawag.
1: Sa Lawag City, oo. Nakalagay po dito ay 41 degrees ang inyong 2-day
2: so nasa extreme
1: forecast.
2: Caution pa yan. Pag nag-42, yun na yung danger.
1: Ito, may 42, may red. Sino santo? Baknotan, La Union.
2: Oh.
1: Ayan. Wow, 42. Mas mainit pala dyan. Tingnan natin sa mas mababa. No? Tingnan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Ngayon ay 42 rin yung kanilang forecast.
2: Ayan. So yung mga kababayan natin na nasa beach, so
1: mainit,
2: kailangan alam na nila yung mga dapat gawin para mas maiwasan nila yung epekto ng heat index.
1: Oo, ito nga po sa may bandang region 8. For example, dito nga po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw, it's 38 degrees.
2: Mm-mm.
1: And then yung forecast sa mga susunod na araw, 35 degrees, which is good.
3: Mm-hmm.
1: Nasa parang yellow po ito, no? Oo, and then yung katabi rin niya na Butuan City, Agusan del Norte,
3: uy,
1: nasa 39 degrees. And sa
3: shout
1: May,
3: out.
1: Sa 2-day forecast po niya, Bukas, 38 degrees naman niya. Ah, mas medyo 1 degree.
2: Pero lower. Si Butuan City po ay nasa top 2 natin na nag 47 na. Degrees na siya noong April 24.
1: Pinakamainit po yun.
2: So far yun yung highest record, 47 degrees. So si Butuan City na-reach niya na yun at si Virac Catanduanes.
1: Nako, so ibig sabihin most likely na sila makaka-experience ng mga pinakamaiinit na temperatura ngayon pong panahon ng tag-init.
2: Yes, dahil kakasimula pa lang ng Mayo, so inaasahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng mas matataas na record ng heat index.
1: Opo. Ngayon ma'am, alam ko palagi kayong tinatanong, lagi ko rin tinatanong, bakit po ba dati naman nung bata kami o nung bata tayo, hindi naman ganito kainit yung panahon. Ano pong nangyari? Sabi, global warming, climate change. Tapos pag kinakausap ng pag-asa, hindi normal lang yan. Talagang it's the pattern of the weather. So, ano kaya, parang kami hindi makapaniwala na normal yun. Pati nga sinabi nyo rin, pati pag bumagyo, normal rin na pattern daw ng bagyo. Pero we always hear, it's extreme heat, extreme bagyo. Dati naman po hindi nangyayari.
2: Oo, so scientifically talaga, ito yung tama naman kapag ganitong season talaga, maiinit yung nararanasan natin. It's just so happy na, syempre dahil ngayon, mas aware na yung mga tao, andyan social media, so madali na nating nalalaman, nakikita. Unlike siguro before, noong mga mas bata pa tayo, di ba? And of course, geographically, we are situated just above the equator, archipelagic tayo, so nasa tropics tayo, so kaya naman mas maiinit talaga yung mga temperatura natin, especially ngayong dry season. So ayun, siguro isa na rin na sabihin natin, ano ba to ng climate change? So merong factor na ganun, pero syempre kasi tinitingnan natin bilang kami sa kailangan laging evidence-based, science-based, no? Yes. Na nakikita namin na meron naman talagang trend ng

0: nangyayari mga El Nino events. So ngayon, later on, nag-evolve siya. So dati 2 days forecast lang kami. And then mas maraming stakeholders yung nagde-demand na sana 5 days for their planning, especially the energy sector, dun sa kanilang mga allocation ng energy when it comes to pagbibigay ng mga kuryente. Ayun. So last year, nilaunch namin tong iHeat Map. And mas ini-improve namin para mas marami tayong ma-cater, especially yung ating mga stakeholders like the energy, the water sector, at yung sa tourism din. And of course, yung ating mga kababayan na at least meron silang, hindi nila kailangang tumawag sa amin or hindi nila kailangang hintayin ng news para malaman nila kung ano yung mga heat index sa mga lugar na pupunta nila or mismong kung nasan sila. At sa ganun, makakapagplano din. And of course, nakapacitate natin yung ating mga LGUs para alam nila kung paano i-interpret to at makapagbigay din sila ng mga agarang aksyon sa kanilang nasasakupan.
1: Kailan ho ba sasabihin na walang pasok? Ano dapat ang heat index?
0: Ayan. Kapag umabot siya ng... Actually, si Pag-asa, hindi naman din kami yung nagbibigay ng suspension. Parang sa Bagyo din, di ba? Mm-hmm. So, ang binibigay namin, mga forecast and advisories. So, dito sa heat index, nagkaroon tayo ng... agreement with DepEd, so nag-establish tayo ng mga threshold. So kapag umabot na siya sa danger or 42 degrees, so doon na sila nagsususpend. At ito ay nasa discretion din ng mga LGUs. Kasi syempre, meron naman tayo mga lugar na mga eskwelahan na well air-conditioned. So they hindi nila kailangan mag-suspend. At ang suspension naman nila ay hindi totally walang klase, kundi nasa alternative mode sila. So yung iba, naka-zoom lang, mga ganyan. So hindi naman totally suspended. So pinapauwi lang yung mga bata and then meron din mga ibang gagawin.
1: Ayun. Kasi 42 nga, yun na yung sabi nyo, ano ba itong kulay na to? Red or orange?
0: Siya na yung orange.
1: Orange. Okay. Tapos after orange, ano po, meron pa?
0: Yun na, yung red.
1: Yung red.
0: Yung umabot na siya ng 52 degrees and beyond.
1: Wala naman pong ganun, ano?
0: Meron pong nangyari
1: meron?
0: Na ganun. Oo, nung the warmest year on record globally is 2024. So nakapag-record po tayo ng 55 degrees Celsius na heat index sa Giwan, Eastern Summer.
1: Grabe. Oh, grabe. Yun yung, di ba naalala mo yung mga nag-viral na mga nagluto ng itlog and all that? Totoo ba yun? Hindi ko pa tinry. Pero iba kasi ano sabi fake news.
0: Hindi yun, naman no? Talaga kasi
2: possible ba 'yun, ma'am, from a science perspective?
1: 'Di ba?
0: Sa sobrang init, so kasi yung paano ka magbo-boil ng egg or so kailangan meron ka talagang mas matinding source, 'di ba? It takes 100 degrees para Celsius para mag-boil yung water. So hindi naman ganun magbo-boil yung kapaligiran mo kung mag 55 degrees man. Oh. Siguro yung feeling lang nila na so parang ka nasa oven, 'di ba? Ganun yung
1: actually,
0: mga
1: ano. Pwede ko sige, hindi ka pwedeng magprito. Pwede ka magbake.
0: Pero ang baking it takes time. Hindi naman instant.
2: Hindi naman yung tipong kumbaga magbabasagan ng itlog, lalagay mo sa kali, hindi naman yung magiging sunny side
0: AI
2: up, 'di ba?
1: Meron na ako mga cookies diyan na hindi ako gumamit ng oven. So hindi ho, mga minsan mga tricks lang po yan, para mag-viral. Yes, a lot of times by AI. Pero nung mga years and years ago, hindi pa ganun nung kauso. Opo. Wala yung mga kababayan natin.
2: Yes.
1: Gumawa lang sila ng pang-viral na
2: trip-trip lang.
1: Kakatuwa. Anyway, ayun. So ngayon po, sa mga lokal na pamahalaan na nakikinig ngayon, ano po ang inyong message sa kanila? At even yung mga schools, no, para ma-maximize itong iHeat Map na ito.
0: Ayan, so muli po, pinopromote po natin or makikita nyo po sa ating website, ito po ang ating latest tool sa Pag-asa para po sa real-time monitoring and forecast po ng heat index kung saan madali nyo pong makikita, ma-access. Ito po ay lalo na sa ating mga LGU kung saan mas makakapagplano po kayo at maabisuhan nyo ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga kababayan. Ganon din naman po sa ating education sector kung saan ngayong may mga klase pa ay nagiging basa yan ito kung magkakaroon ba ng suspension. At ganoon din naman sa ating health sector at lagi nga natin pinapaalala na kapag mga ganitong tag-init, umiwas tayo. So approximately 11 to 4 p.m. mainit pa talaga yan. So para sa ating mga kababayan, kung wala namang gagawin sa labas at kung sakaling nasa labas naman ay magdala tayo ng ang payong, hindi lang yan sa ulan. So sa amin nga payong pag-asa. So payong na sa init saka sa

0: ulan, ito yung ating magagamit. And also, magdala tubig. Let's rehydrate. Yan ang importante. Huwag po tayong uminom ng mga ibang liquid na mas makakapagpainit ng ating katawan. So, alam na natin yung mga yan. Maging coffee, di ba? So,
1: nako, guilty tayo dyan.
2: Mga diuretics.
0: Siguro, ano na lang, ice, pero hindi rin. Talagang water lang yung ating sinasabi rin ng ating DOH. At mag-wear tayo ng light clothes. So, syempre, nasa labas tayo, kailangan mas lighter yung clothes natin para hindi natin ma-absorb yung masyadong init. And magdala rin tayo ng pamaypay o kaya mga ifan na uso ngayon. So, yun po ang ating maipapaalala. At kapag nakaramdam na kagad ng, alam mo na yan, sama ng pakiramdam, maaari namang pumunta sa lugar na mas magiging komportable sila.
1: All right. Nako, maraming salamat po at ngayon po mas marami na ang nakakaalam nitong iHeat Map po ng Pag-asa. Ma'am Belle Masalio, ang Chief ng Impact Assessment and Application Section, Climatology and Agrometeorology Division, DOST, Pag-asa. Mabuhay po kayo. Thank
0: you. Maraming salamat. Thanks, Nina and Mix. Thank you.
2: Thank you po.
1: Ayan ha. Ayan, meron na tayong iHeat Map. Ngayon gustong-gusto ko na tuloy siyang tingnan. Oo. Pero mamaya naman po, pag-uusapan natin ako, controversial social media ban. And actually, marami nang nag-message. Dito sa YouTube, tinitingin ako ngayon, may mga nag-react. Oo. Na tungkol sa pinag-uusapan natin. Ito, diba tinatanong natin kung agree ba kayo sa social media ban? Iba-iba ang mga edad na binibigay nila. Sabi ni Jed Gabriel, 12 pataas, dapat may access na raw sa social media. Ito namang si Ma'am Nona Damian. Hi, Tita Nona. Yung iba kasi overload sa posting bawat galaw, walk, doing, kain, subo.
2: Sabi
1: at
2: ni
1: iba pa. Oo. Kaya huwag mataka kapag may nag-greet sa'yo or they stalk you.
2: Oh, tama. Sabi naman ni A.T. Quinto, I think pwede na 14 pataas sa social media.
1: Ayan, mamaya po ha, makakasama natin si Sir Orly Oxales, ang lead convener ng Citizen Watch Philippines, tungkol nga po dito sa social media ban on minors. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga. Magbabalik po ang Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.

0: Magseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Iniharap ngayong umaga ng NBI ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ang detalye mula sa PRTV News, JM Pineda.
2: Yes, Ninia, matapos kang arestuhin bandang alas 8 kagabi ang founder ng isang online media network na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta ay nakatakda siyang iharap ngayon. No? Actually, iniharap na siya ngayon sa media. Kasama niya nga yung apat pang mga empleyado ng PGMN na naarestuhin ng NBI. Sa ngayon ay no comment pa ang company Mabanta na kasama ang kanilang tumatayong abogado. Ayon sa NBI, extortion o pangingigil sa isang mambabatas ang dahilan ng pag-aresto kay Mabanta. Kukuha pa tayo ng ibang impormasyon sa ongoing press con ng NBI. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda.
0: May bisisa, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Walang iba kundi si Sir Orly Oxales. Magandang umaga po sa inyo, Sir Orly.
3: Magandang umaga, Ninia at Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon.
1: Ang daming morning, topic sir. Na pwedeng itanong kay
4: yes,
1: sir, no? Pati presyo ng bilihin. Gusto ko na. But anyway, ngayon, ito muna. No? Ano po ba ang posisyon ng Citizen Watch Philippines sa panukalang pag-ban ng social media para sa minors? Let's define ano ba yung minors. No?
3: Yung mga nakabinbin na batas ngayon, ang merong dalawang ilang version. Yung ibang version defines it at 16 and below. Mm-hmm. No? And others 18 and below. No? Ayun yung sinasabing minors. Pero sa amin, sa Citizen Watch, ang tingin namin, no, ang total ban or most regulations na masyadong extreme, ang first issue dyan is how do you implement. Paano natin i-execute yan? Okay, theoretically, iba natin. No? Lahat tayo may anak. No? Alam natin yung mga bata ngayon kung kaano kagaling sa teknolohiya. Mas magaling pa sila madalas sa magulang nila. At mas naiintindihan nila kung paano. Katulad, well, kung naalala nyo, lahat tayo naging mas bata dati.
4: No? Yes.
3: At kapag na-expose tayo sa isang bagay na sa tingin natin, cool
4: yeah.
3: Or ginagamit ng lahat na ating kaibigan, gagawin natin lahat ng paraan para makuha ito. Kasi kapag wala ka doon, tapos lahat ng kaibigan mo gumagamit at natutuwa, para kang ang pakiramdam mo sa sarili mo, parang you're missing something.
4: You're left out.
3: And then also, wag natin kalimutan yung value rin talaga ng technology na to. Nakita natin to lahat ng pandemic. Yung connectivity natin at saka itong platforms natin actually helped us survive the pandemic. Diba? Natuto tayo to suddenly, almost overnight, no, to go online.
4: Mm-hmm. No?
3: And doon nakapag-aral, natuloy yung pag-aaral ng mga estudyante, diba? Using this connectivity. Alam natin na dahil connected ang mga tao ngayon, marami silang access sa lahat ng impormasyon. No?
4: Opo.
3: Pero sa issue kasi nito, itong ang tingin ko kasi dito personally, katulad to ng kahit anong bagong innovation eh. Diba? Alam ba noon yung bagong na-invento yung automobile? Napakaraming batas na pinagbabawal o behavior. Meron akong isang nabasa na kapag ikaw ay nagda-drive, no? Tapos dadating ka sa isang intersection, dapat mag-ingay ka, either magpaputok ka ng baril o meron kang trompeta.
4: Noong unang panahon, sir.
3: Noong unang panahon.
4: Opo.
3: So, sa tingin ko, yung mga ganitong regulation, although ako, personally, I agree na kailangan protektahan ang ating mga anak. No?
4: Opo.
3: Pero I think this is an issue of all of us, no? Parents, the education system, teaching everybody about digital literacy and how lahat tayo can behave responsibly online.
5: Opo. And for sure, sir, if magkaroon ng ban today, magpasa ng batas today na pwedeng applicable in the future, when the future comes, meron na mga bagong innovation na perhaps outdated na yung batas doon sa future technology na yun.
3: Napakabilis po yan. Katulad na marami na rin akong panayam tungkol sa mga scams yan. Lahat tayo nakakatanggap sa mga devices natin araw-araw. And as consumers, as citizens, as netizens, ang kailangan kasi natin is to learn how to use it properly.
5: Opo.
3: And tayo ngayon, bilang magulang, narinig ko yung kwento mo kanina on how complicated it is to deal with our children. No? Isa yung bagay na nagkaroon kasi ng gap. Dahil napakabilis nung transition natin. No? Tayo mga magulang did not know how to dialog, paano natin ko-control yung ating mga anak natin dyan? No? Sa bahay nga, di ba? Mayroon tayo.
1: It's a source of conflict. It's a source of away. It's true. And sabi nyo nga po, paano mai-implement? Kasi maraming mga iba't ibang factors. Pero kasi nga po, ako talaga, I stand by what I said earlier, that I want a total media ban. I mean, for as a parent for 16 and below, kasi social media lang naman to. We're not talking about pag nag-research ka. We're talking about, let's say, Instagram,
5: apps,
1: TikTok, itong mga apps that talagang para na silang ano ba yung tawag doon?
5: Slave to the online society.
1: They're hypnotized, they're addicted, and studies have shown that it's true, they are addicted. Parang yung brains nila talaga kaya pag inalis mo, magwawala so it's a sign of addiction. So kayo po talaga 16 and below, sabi nyo, okay lang.
3: Actually,
1: na magkaroon sila ng social media.
3: I'll just cite yung limbawa, yung number one platform natin is Meta.
5: Yes.
3: They actually have an existing policy na 13 and below hindi pwede. Diba?
1: Mm-hmm. Pero hindi nasusunod. May mga baby na
3: meron silang technology kasi nga napakadaling gumawa ng fake account. And according to their guidelines, kapag nahuli sila, tinitake down naman. Pero alam natin na mahirap gawin yun sa bilyong-bilyong nasa online yan. Ang hirap i-monitor.
1: So, ang Pilipinas, number one sa texting capital of the world
5: Social media consumption.
3: And ito pa isang issue kasi sa pagbabane. Yung katulad, alam, sinabi na natin na magagaling ang mga bata. No? Ang isang risk dyan is lilipat sila sa ibang chat group na mas mahirap i-monitor. Kumbaga, mas lalong ililihim sa ating mga magulang yung mga pinupuntahan. Ha? Lalo na may nakikita ako sa mga anak ko, yung mahilig sila sa gaming. Meron silang mga gaming chat groups.
5: Discords.
1: Discord, di ba?
3: Oo, sabi ko. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang, sa akin lang, is ako, bukod sa kinakausap ko sila, ako ngayon nag-feed sa kanila. Kasi ang nakahalata ako sa mga kabataan, pag kinakausap mo face-to-face, medyo iba yung dating. Kasi ikaw, parents to child.
1: True.
3: Pero pag mini-message ko sa text,
1: Sumasagot.
3: ganun, ha? So, through the technology, I try to teach also. Ito, check out mo tong link na to. Mas maayos to.
5: Correct.
1: Actually,
5: because you speak their language.
3: Kasi yun. Ngayon, malaking adjustment sa akin yun. Kasi being a boomer, di pa.
1: Ilan taon po ba yung anak nyo? Kasi depende rin sa age. Ilan taon po?
3: Meron pa akong isang minor na will soon be 18.
1: Opo.
3: Soon be 18. Pero, course...
1: Happy 18th?
3: Actually, may kasalanan rin ako. Because in-introduce ko sa kanila yung technology at a very early age. Which
1: How old?
3: I see as a mistake.
1: How old? Elementary. Pero when the pandemic happened, ako nga po nung talagang tinry ko, hindi. Yung anak ko na nga lang wala, hindi nga niya alam kung ano yung ano. Pero tama po kayo, hindi niya alam yung girl group na Korean Mm-hmm. Yung pink, Blackpink.
5: Blackpink.
1: Blackpink. Oh. Nabully siya doon medyo. Na parang, ba't di mo alam yung Blackpink?
5: Yes.
1: Eh, alam ng anak ko mas old school. Oh. Hindi kasi siya na-expose, for example. Pero, naging kailangan na kasi siya sa eskwelahan.
3: Tama.
1: So, required. Itong mga gadgets na to. May certain age. Oo, pero elementary po eh. Hmm. Ay, iba yung iba nga, di ba? Kahit preschool, nung pandemic na walang face-to-face, hindi ho ba? But I think, feeling ko naman, we are learning as we go along. And, going back to what you said na text works because it's non-confrontational.
3: Uh-oh.
1: It's not like, di ba, lalo na pag may kausap sa inaway mo, mata sa mata, edi, di ba, baka lalo kang...
3: Ayaw nilang napagsasabihan. Kahit naman tayo nun eh, di ba, meron itong dynamic ng relationship natin sa parents na ngayon, parents na tayo ngayon, we're experiencing it. Pero ngayon, mas malaking challenge kasi there's this technology that we have to deal with.
1: Yes, and it's good that we are talking po about it. No, there's conversation, pinag-uusapan kesa sa hindi. Mm. So iba-iba po tayo ng opinion. Kasi ako naman, totoo nga po, it will be very hard to implement how. So bagong-bago siya eh. And we're learning from other countries how it's being done. Mm. And meron pa rin, of course, underground. Pero same with, you know, sigarilyo, alak, driving minors. It's still happening. But we are very clear about what we want. Bawal ang sigarilyo sa minors, bawal ang alak sa minors. Mm-hmm. Pero people circumvent, di ba?
5: Pero
1: there are ways. There will always be even
5: drugs.
1: There will
5: always be ways, opo.
1: But it's banned.
5: Opo.
3: It is banned.
1: And opo. For me, as a parent, because it's been proven that this is addicting and it really messes with your mental health, we have to start somewhere. And opo. Somebody has to have the political will. Diba yung ang yayaman ng mga
3: yung political will na yan. Kasi naniniwala ko kami, yung solution talagang effective dito is ano yan eh, is a multisectoral societal eh. Una sa bahay, magulang. Sa eskwela, napaka-importante ang digital literacy. Pero ang nakikita namin is, okay, alam ba ng mga guru natin kung paano ituturo to? Nasa curriculum ba to? No? Malamang itong magandang issue na to will prompt siguro na sa training pa lang ng teacher, meron na silang ganitong klaseng training. Kasi sa unstoppable eh, lahat ng tao may telepono eh.
5: Opo.
3: Oh? So, might as well live with it and learn to use it properly and responsibly.
5: Opo. Siguro, Sir Orly, as a parting shot, paano po natin mababalance siguro from your perspective po sa Citizen Watch Philippines yung itong usaping ito sa bahay?
3: Sa bahay, lahat tayo mga magulang kailangan matuto kung paano maalagaan ating bata na mayroon ng digital technology. Turuan natin sila ng lahat ng mga risks. No? Kasi pag nakita naman natin nila na totoong may risk, iiwas yan eh. Kasi pag nakita nilang mapapahamak sila, mabubuli sila, ano? At kung ano-ano pang pwedeng mangyari sa kanila, matatauhan nila yan. Tapos, ang ating educational system ay isa pang napaka-importante yan. Kasi araw-araw, ang kaharap nila, ang mga teacher nila. No? Ngayon, kung merong magandang paraan na ipapasok to sa mga lessons o sa mga... Kasi anyway, ginagamit na nila yung technology. No? At isa pa, sa media, napaka-powerful ng media, magandang magtulungan ng media, magkaroon ng educational campaign sa magulang, sa mga bata, kung paano gamitin ang teknolohiyang to.
5: Alright. Maraming salamat po sa lead convener ng Citizen Watch Philippines na si Mr. Orly Oxalis. Sir, maraming po salamat. To be continued na ating usapin dahil pwedeng isang buong episode ito.
1: Yun na nga eh. Oo. At saka I'm sure maraming parents ang interesado rin,
5: yes,
1: no, na makinig kasi pare-pareho rin po tayo ng problema eh, as mm-hmm. na ayaw rin naman natin ma-addict yung mga anak natin ano, mm-hmm. Sa mga gadgets. So, maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo. Diyan po sa Citizen Watch Philippines ang lead convener po, Sir Orly Oxalis. Salamat.
3: Maraming salamat.
5: Thank you po. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Wait, 12 noon, impunto. Yan po ang oras natin. Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos. Bye!
6: Nagseserbisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
7: Magandang Miyerkules ng hapon po, midweek, May 6, 2026. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin at natutuwa po ako.
1: Alam ko linya natin sa dulo.
7: Attorney Noel Del Prado, kasama ang nag-iisa, nagbabalik at nagniningning sa ganda na aking partner Liza Aquino.
1: Hello partner, akala ko lo. Alam ko ano pa lang kami, 4 minutes in dito sa programa pa. Hello po sa lahat ng mga kapamilya
7: masama
1: ko namin.
7: Masama bang magpasalam?
1: Kasi, hindi naman. Pero kadalasan sa dulo, partner.
7: Oo nga naman. Sorry na.
1: Manghikayat tayo na mag-message sila. Joke lang. Hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mainit ang hapon, partner.
7: Sobrang init, partner.
1: Ichichika ko lang sa sobrang init. Nag-reflect sa body temperature ko sa hallway namin sa ABS.
7: Aminin, talaga bang galing sa araw.
1: Kaya,
7: parang bago ka pa maarawan, parang mainit na yung ulo mo.
1: Totoo na. Nagkagulat na kami ng mga gwardiya. Sabi ko, bakit nababasa ng temperature natin ang ulo ko ngayon?
7: Aba.
1: Hindi, pero totoo, hindi po biro init ngayon. As in, 37.8 nag-hit sa
7: grabe
1: sa hallway, tapos pinagpahinga muna nila ako. Ay, lapa pasukan. Siyempre, security protocol.
7: Kalabi, sakit partner,
1: ako.
7: Lagnat.
1: Pag gano'n namin, 37.9! Sabi ko, saglit lang! Mainit lang talaga. So ngayon, okay na tayo ngayon. Normal temperature na ating katawan. Ang ulo, mainit pa rin. Grabe kasi ang panahon. Stay hydrated, everyone.
7: Mm-hmm.
1: Kailangan po yung suot natin. Ito, cotton. Ito, naka-cotton ako ngayon. Kailangan mm-hmm. daw yung mga light colors, partner.
7: Ayan.
1: Good job, partner.
7: Mm-hmm.
1: Amazing, amazing. At huwag yung mga itim muna daw. Anything that will trap UV rays. Kasi mas lalo kang magsustore ng body heat. So, ingat po tayong lahat. Ngayon talaga, cotton muna. Ma'am, sir, pasensyahan na po tayo. Ito po muna o kayo suutin natin. Mainit pong panahon. But anyway, hello po sa inyong lahat, mga kapamilya. Hindi po ito health show. Mm-mm. Partners, na pa tayo napapanood?
7: Napapanood din po tayo ng lahat ng ating kapamilya worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: O yung mga nasa kalsada, ang init na no. Hello po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa
6: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan po sa atin, mga kapamilya, ikasana po natin yan sa aming mga mainit na hotline.
7: 0919-278 ang ating Televiber hotline. 3,000. Siyempre, nakalimutan ko yung last four digits. 0919-278-3,000 ang ating Televiber na hotline. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
6: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:06 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson!
6: Usapang legal.
7: Usapang legal.
6: Usapang batas.
7: Usapang batas.
6: Komplikado yan.
7: Komplikado yan.
6: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
1: Alright partner, I think meron po tayo natanggap na question about this. Kaya ito
7: meron
1: yung topic
7: din
1: natin.
7: At kasama rin ito sa report ng ating Radyo Patrol na si Steve Ras.
1: Okay, go
7: kasi
1: ahead,
7: ito ay balita. Galing sa isang desisyon ng Korte Suprema
1: mm-mm.
7: kung saan. At ito, hindi lang po natin pag-uusapan dahil ito ay isang decided case by the Supreme Court kasi mm-hmm. applicable ito, partner, sa inyong mga magkakapitbahay.
1: Mm-hmm.
7: Bakit? Kasi dito, partner, dalawang magkapitbahay ang naghabla sa isa't isa. Yung isang kapitbahay ay nakatira sa building or sa isang subdivision yata. Or basta dito sa isang subdivision at yung kanyang kapitbahay ay isang eskwelahan.
1: Okay.
7: So bakit sila nagkasuhan?
1: Mm-hmm.
7: Kasi yung mga nakatira sa subdivision ay naiingayan sa mga tunog na galing sa eskwelahan. Ano yun? Pag nagkaklase, siguro nagsasalita, malakas yung boses ng teacher.
1: Mm-hmm.
7: Yung mga estudyante, bukod doon, may drum and bugle, yung parang school band, siguro brass band or drum and bugle band.
1: So, mga iba't ibang tunog na nagagawa sa iba't ibang activities.
7: Yes,
1: okay.
7: Sports fest.
1: Okay.
7: Siguro, syempre, magsisigawan,
1: mm-hmm.
7: yung halftime or start time ng basketball or volleyball. So, may ingay din po yan. So, ang nangyari, partner, ay nagsampa ng kasong damages. Kasi dito, partner, pag-uusapan ulit natin, accounting review dito sa Hello Attorney, ang kaso na ito ay damages resulting from nuisance or yung noise nuisance.
1: Okay.
7: So dito, inireklamo yung ingay pero hindi lang basta, kasi dalawa yung option mo ng pwede mong ikaso. Dadaan ka sa korte ng damages, hihingi ka ng parang pang-compensate, pambayad doon sa inconvenience, sa discomfort, doon sa lahat ng naging gasto sa'yo as a result of yung labis-labis na ingay. Yan yung nuisance ng noise.
1: Okay.
7: Pero bukod doon, pwede ka rin dumulog sa city health or sa municipal health office para sa abatement of nuisance.
1: Ano yung abatement?
7: Abatement,
1: partner,
7: sa simpleng salita, ay pagpapatigil.
1: Mm-mm.
7: Kasi partner, diyan makikita na kung ang certain level ng ingay ay nakalagay nga dito sa, kasi residential area to, partner. Residential area located itong eskwelahan at itong subdivision.
1: Mm-mm.
7: At yun daw, sa residential levels, hindi ko alam, parang DENR or some national government agency ang nagtatakda, 55 decibels. So hindi ko alam kung ano yung
1: gaano kalakas yun.
7: Oo, gaano kalakas o gaano kahina. Pero tandaan natin na pinag-uusapan natin itong mga nagbabanda, yung mga nagbabasketball, yung mga iba pang outdoor activities nitong eskwelahan. So ano ang naging
1: desisyon ng Korte
7: muna,
1: Suprema?
7: Hindi pa. Mm-mm. RTC.
1: RTC.
7: Dismiss.
1: Okay.
7: Sabi, hindi na-establish ng subdivision residents na mayroong connection or kasi Article 19, partner, sa Civil Code, mayroong abuse of rights resulting to damages. Kagaya nun, may karapatan sila na mag-operate ng eskwelahan.
1: Oo.
7: Right yon.
1: Okay.
7: Pero para ikaw ay mapapanagot under Article 19 ng Civil Code, dapat meron kang pang-abuso or pag-aabuso doon sa karapatan mo mag-operate ng eskwelahan. So
1: okay,
7: doon,
1: parang ang gray
7: sabi
1: area
7: ng
1: nun, partner.
7: Oo, kasi kailangan mo tingnan ang lahat ng detalye. Pero doon, ang sabi lang ng RTC, dismiss yan, hindi na establish yung cause and effect na meron diyang ingay. At yung ingay na yun kasi, partner, dapat sabi ng Korte Suprema, sadya. At yan ang pinagbatayan ng RTC sa mga ibang kaso ng desisyon na ng Korte Suprema. Pero partner, pagdating sa Court of Appeal, syempre, umapila yung subdivision residents, panalo sila.
1: Kasi,
7: at doon, sinabi ng Court of Appeals, kinonsider, partner, yung may mga nagpuntang nag-measure. Sabi, alampas kayo sa 55 decibels. Violation yan.
1: Okay, wait, teka lang po ah. Sorry. Di ba weird yun for me na parang nung nagreklamo, tas napunta sa korte, tas dumating dito ang kung sino mang kinatawan po yan para mag-measure ng decibel. Pero that's a totally different incident.
7: Okay, linawin ko lang, partner. Kasi itong mga nangyari na ito, lahat ito ay ebidensya na naipresent sa lower court, sa RTC.
1: So,
7: pero ang sinasabi ng RTC, hindi porke lumampas yan sa 55 decibel, ay may automatic na kaagad na abuse of right. Kasi doon sa marami pang nangyari doon sa, kumbaga, doon sa kanila, bago may nagkaso, mm-hmm, nagkaroon sila ng mediation, partner.
1: Okay.
7: Nagreklamo, nagkaroon sila ng mediation, at itong eskwelahan, partner,
1: oo,
7: naglagay na siya ng mga, kumbaga, proactive measures to reduce the noise. Anong ginawa niya? Tinaasan niya yung pader, binawasan nila yung ingay sa, or kumbaga minimal na lang yung activities after a certain hour, para kasi ang nagrereklamo hindi sila makatulog dahil sa sobrang lakas ng ingay.
1: So yun ang hindi lang natin nasabi sa umpisa. So hindi naman po yung umagang activities.
7: Hindi.
1: Okay, yun po ay yung activities na nangyayari beyond the usual school
7: hours.
1: Yes,
7: partner.
1: Okay.
7: Pero kasi may allegation din itong mga residente na sinasabi nila, hindi lang naman ingay sa eskwelahan or school activities ang nare-reklamo namin. Kasi alam namin na yung inyong auditorium ay pinauupahan ninyo sa mga outside, ang mga outsiders, ibig sabihin non-school.
1: Okay.
7: At pinagkakakitaan nyo yun. At yun din, yung mga events sa gabi, maingay, nakaka-istorbo sa amin.
1: Okay.
7: Pero
1: so, hindi na school
7: hindi yun, oo,
1: okay,
7: hindi yun, kumbaga, pinaniwalaan ng RTC na, kasi pag inapil mo yan, wala namang reception ng additional evidence. Same evidence din. At
1: das
7: yan yung, kumbaga, tinignan or nakita ng Court of Appeal. So sinasabi nila, kahit na tinaasan niyo yung pader, binawasan niyo yung ingay, yung readings before the filing of the complaint proves na above 55 decibels. So therefore, may batayan ang damages.
1: Okay.
7: At nag-award nga, kung di ako nagkakamali, 100,000,
1: okay,
7: sabihin na natin.
1: Mm-mm.
7: Pero pagdating ngayon sa Korte Suprema, eto na ang magandang kwento. Sabi ng Korte Suprema, siyempre ang nag-appeal doon yung eskwelahan.
1: Oo, kasi, teka lang, bakit ngayon magbabayad kami ng danyos? Inanalo kami sa RTC. So inakyat
7: so,
1: nila sa SC.
7: Inakyat nila,
1: okay,
7: at eto yung mga nakita ng Korte Suprema. At pero una yon, bago natin puntahan yung kumbaga deciding factors,
1: mm-mm,
7: ng Korte Suprema,
1: mm-mm,
7: tignan muna natin ano ba itong mga, ano ba yung sinasabi nating nuisance, ano bang uri ng hayop itong nuisance.
1: Okay.
7: Sinasabi ng Korte Suprema, may dalawang uri ng nuisance.
1: Mm-mm.
7: Nuisance per se,
1: mm-mm,
7: at nuisance per accidis.
1: Oh, ano yun?
7: Okay.
1: Okay.
7: Ang nuisance per se, mas madaling maintindihan.
1: Okay.
7: Bakit? Kasi ito yung perwisyo, ito yung estorbo sa kahit saang lugar,
1: mm-mm,
7: at kahit anong panahon.
1: Okay.
7: At all times, in all places. Halimbawa niyan, partner, ano ba yung laging nuisance kahit saan yan matagpuan? Halimbawa, ito. Galing din ito sa mga decided cases ng Supreme Court.
1: Okay.
7: Illegal gambling houses.
1: Okay.
7: Okay. Kahit saan mo yan ilagay, nuisance yan.
1: Well, illegal siya to begin with. So.
7: Correct. Exactly. Okay.
1: Oo.
7: Ito pa, houses of ill fame.
1: Ano yun? Yun?
7: Mga prostitution dens.
1: Okay. Okay.
7: So, illegal pa rin siya. In that sense. So, kahit saan lugar mo siya ilagay, nuisance siya.
1: Tama.
7: Okay.
1: Oo.
7: Isa pa, contaminated meat and food. So, ibig sabihin, hindi malinis o kaya bulok.
1: Pero
7: so,
1: ingay, kahit, we're talking about ingay.
7: Okay, kasama
1: ba
7: na yung ingay?
1: Oh,
7: pero ang sinasabi ng Korte Suprema, sa isang naunang kaso, may sinayit sila, hindi ako nagkakamali, yung Frabel case, na ang noise nuisance,
1: mm-mm,
7: ay hindi nuisance per se. It is nuisance per accidents. Ibig sabihin, ang ingay, hindi laging perwisyo, hindi laging nuisance, pero posible siyang
1: maging
7: perwisyo, posible siyang maging nuisance,
1: okay,
7: given the totality of circumstances.
1: Okay.
7: And dito, ito na, yung totality of circumstances na nakapagtulak o nakapagpa-decide sa Korte Suprema na oo nga, mukhang hindi naman siya ganun kagrabe. Kasi yung sinasabi, okay, ng Korte Suprema, ang definition ng noise nuisance, to such an extent, ibig sabihin, grabe siya na naapektuhan ng iyong kalusugan, Okay, may nag
8: may inhale din kami noise, na noise narinig po dito sa labas
7: na pero po. Sapat ba yan para maging compensable, para maging
8: kasuhan na ba natin? Tatrabaho tayo dito.
7: Okay,
8: eh.
7: Dapat i-measure natin yung decibels.
8: Ano ba itong ingay na
7: okay.
8: To?
7: So kagaya niyan, partner, yung ingay na yan, hindi naman yan sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon
8: yes.
7: Ay perwisyo. Halimbawa, yes. Fiesta. Ang ingay during fiesta, hindi kumbaga, hindi talaga siya nakakaperwisyo.
8: Yes.
7: Nakakadagdag nga siya sa festive atmosphere, di ba? Pero kagaya nito, sinasabi dito ng...
8: At ito, sorry, hindi naman siya everyday ang fiesta.
7: Correct.
8: Occasional lang naman yan.
7: Okay. So, kung tutuusin, ayun pa, sabi ng Korte Suprema, para magkaroon ng successful prosecution or kaso ng damages, dapat patunayan mo, sinasadya nung gumagawa ng ingay.
8: Ah, motibo nila.
7: Yes,
8: mahalaga
7: partner.
8: Mahalaga pala elemento
7: mahalaga.
8: Yan. Okay.
7: At nakalagay yan din dito. So, dito sinasabi nila, yung eskwelahan is going about the business of the school.
8: Yes.
7: Hindi siya nananadya para pahirapan yung mga nakatira sa paligid
8: doon,
7: na hindi makatulog or hindi isa pa, partner. Ang sinasabi din dito, sa lahat ng residente ng subdivision, kakaunti lang yung nagreklamo. Pero again, hindi din yan, kumbaga, isa lang yan sa consideration kasi hindi naman ibig sabihin na kaunti lang. Kahit isa lang ang magreklamo, partner, kung talagang yung immediate na kapitbahay mo, ikaw apektado, nagkasakit ka na,
8: hindi ka na
7: affected
8: makatulog,
7: na yung mental health mo, kinailangan mo na mag-consult sa psychiatrist, et cetera. Nag-away na kayo ng asawa mo dahil hindi na kayo magkaintindihan, naghiwalay kayo dahil doon. Of course, masyado nang malayo
8: masyado
7: yung consequence.
8: Oo.
7: Pero, ang sinasabi dito, kagaya nun, hindi lang yun. Yung ginawa ng eskwelahan na pag... kumbaga, mitigating measures. Nagtaas siya ng pader, nagbawas siya ng mga activities, nag-cut off siya ng oras para pagka oras na lang tulog, yan, totally, wala na. Kumbaga, hindi ipinakita niya yung kanyang good faith na hindi makaistorbo. Kumbaga, pinapakita doon, hindi siya nananadya at siya ay, kumbaga, may... Ano ba yan? Pakisama, may empathy. Itong eskwelahan na naggumawa ng mga measures, mabawasan yung ingay sa kanyang paligid or dun sa mismong school operation. So, lahat ng yan at marami pang ibang consideration. Sinabi ng Korte Suprema, dito nga, hindi yung regular noises ng eskwelahan o yung in the normal course of business of running a school, hindi yan nuisance. Pero
8: okay.
7: Again, automatic ba na lahat ng eskwelahan na maingay ay wala ng pananagutan? Hindi po. Kasi
8: okay.
7: Dito, may particular facts, may particular na pangyayari, may particular na ginawa yung eskwelahan para mabawasan at makipag-areglo doon sa kanyang doon sa mga nagrereklamo na peperwisyo sila sa labis na ingay.
8: Alam mo, nasa utak ko lang ngayon, calculations ng gastos no, bilang isa pong practical na ina. Hihingi ka ng 100,000 pesos na danyos, pero magkano ng ginastos mo sa abogado mo sa pag-angat neto sa RTC, sa CA, sa SC, ginugol nyo sa hearing dyan, pagpresenta ng pieces of evidence, baka sumobra pa sa 100 ang ginastos mo. E kundinaan na lang po natin sa usapan na no. Kasi doon din naman bumagsak yan eh. So at the end of the day, para po makatipid tayo sa itong sitwasyon, kung kakayanin po natin na makipag-usap na lang ng maayos, eh sana yun po ang always, always, always pipiliin po nating course of action. And I remember before ako nag-absent yesterday, Steve Rush reported itong ano ba itong, hindi ko alam yung Latin term nila doon eh, yung parang pinagtibay ng Department of Justice ang kalang programa kung saan sila ay magbimediate lang ng mga tao if kakayanin.
7: Ah, ADR, Alternative Dispute Resolution. Pero
8: yan,
7: partner, hindi lang yan sa preliminary investigation ng Department of Justice. Pinapractice din yan sa korte.
8: Okay,
7: so
8: diba?
7: Meron din tayong batas na nagtutulak sa mga partido. Huwag kasuhan agad. Huwag kagad. Huwag parang litigation happy or trigger happy sa pag-file ng kaso, tignan muna. Pero to be fair doon sa mga partido dito sa kaso na to, partner, dumaan naman sila doon. Kaya lang talagang hindi sila nagkasundo. Pero gayon pa man, kagaya ngayon, parang sa atin, in hindsight, parang ang linaw. Pero kung tutuusin mo, kung ikaw yung napeperwisyo gabi-gabi, araw-araw, hindi ka nakatulog, papasok ka sa trabaho, affected yung iyong, kumbaga, yung productivity mo, yung moral, yung performance mo. Mm-mm. So, maiintindihan din natin yung mga nagsampa ng kaso. Pero yun nga lang, kailangan din nilang unawain itong eskwelahan na unang-una, wala namang intensyon na makasakit, maka, kumbaga, makaistorbo. Kasi partner, ang pinag-uusapan ng nuisance, kaayusan. Okay.
8: Kaayusan! Oh, grabe ha, namiss mo ko.
7: Siyempre, katahimikan.
8: Oo.
7: At dito kasi may isang allegation, partner, na yung isa sa mga nagreklamo na apektado yung kanyang ng kanyang kalusugan na na-hospitalize siya, partner.
8: Kasi,
7: pero yun, pero yun, wala kasing detalye. Dito, ang sinabi lang ng korte, at sinabi rin ng lower court, ng regional trial court, hindi na-establish yung causal relationship between yung ingay at yung epekto. Dapat merong
8: direct
7: ebidensya na yun yung
8: dahilan.
7: Yun yung sanhi nitong bunga ng inyong pagkaka-ospital.
8: Kasi paano kung may comorbidity talaga ito? To begin with, paano kung ito po yung may edad na talaga or something? So, ang weird lang na parang ang paaralan, ang solely magiging responsable sa paglala ng kalagayan ng isang tao kung may mga ganun din circumstances.
7: Pero ang nagustuhan ko dito, partner, yung kumbaga prefatory statement ng Korte Suprema na inulit din doon sa body ng ating desisyon.
8: Ng Korte Suprema.
7: Babasahin ko lang to. Ha? In a densely populated country like the Philippines, such as the Philippines, noise emanating from the conduct of a lawful business or in the exercise of a valid trade may offend others' sensibilities. However, noise is not a nuisance per se that may give rise to an action for damages. So, kailangan mo, bukod doon sa allegation na yan ay maingay, lampas sa acceptable decibel readings, dapat marami ka pang kailangang patunayan. At yung unang-una, yung extent ng ingay, ito ba ay reasonable?
8: Mm-mm.
7: At ito ba ay nagresulta sa unreasonable discomfort, unreasonable health issues, unreasonable na gastos sa'yo? Yun yung kulang dito sa mga nagsampa ng kaso. Hindi sinasabi ng Korte Suprema na in all cases na irereklamo mo yung eskwelahan, mananalo yung eskwelahan. Pero dito, hindi napatunayan. At napatunayan pa nga ng eskwelahan na meron siyang good faith na hindi lang doon sa kanyang mga proactive measures, kung hindi talagang nothing out of the ordinary, kasi itinanggi rin ng eskwelahan na nagpapaupa siya ng kanyang auditorium. So, yun ay hindi established facts. Allegation yon na deny nung eskwelahan. So, hindi, sabi ng Korte Suprema, hindi mo yon pwedeng pagbatayan.
8: Okay. Actually, ang kulang pa dito sa buong senaryo pong ito. And nakaka-relate tayong lahat dito, mga kapamilya, kasi hindi lang naman po eskwelahan and kapitbahay ito. Makaka-relate dito yung mga nasa tabi ng ilan sa mga business establishments. Kasama na po ako doon.
7: Yan.
8: Partner, ang lala. Kasi napapalibutan ako ng mga business establishments na ang business ay pang madaling araw.
7: So, mga nagrarakrakan sa madaling araw.
8: Nag-evanescence, bring me to life sila ng alas 3 na madaling araw. Partner, nagigising ako. Parang pati ako na bring me to life na partner. Nagigising tayo sa ingay. Pero ayun nga po, at the end of the day, hindi ko naman anong gagawin ko? Kasi una, pinayagan sila ng gobyerno magtayo ng business doon. They have their own permits. Yung zoning regulation, sinabi, pwede pong magtabi ang isang residential sa commercial. Paano? At the end of the day, yung elementong yun, mahalagang elementong yun, kung ba't sila nag-aaway, ang gusto kong masagot, bakit po napayagan na magdikit ang isang residential sa isa pong educational facility sa And for my case, meron kang residential, tapos napapalibutan ka ng commercial
7: isang mahabang
8: area.
7: Usapan niya ng batas, partner.
8: Magkano, Chos? So, oh, kasi alam naman po natin, usapin ng pera yan. Pero yun nga, something to consider lang po. Baka kaya naman po, in the future, we can fix the zoning. I don't know what you call it, partner, though.
7: Zoning ordinances.
8: Ordinances, oo. Na wag pong magtatabi-tabi yung mga residential sa
7: pero kasi, partner,
8: commercial.
7: Kahit na merong kasi yung zoning ordinance, maaari natin siyang tignan as wholesale classification.
8: Okay.
7: Pero tandaan natin, even in the zoning ordinance, pwede ka magkaroon ng exception.
8: Okay.
7: Ibig sabihin, mag-a-apply ka. Kasi kagaya nun, dito lang sa paligid ng ABS, karamihan, or dati nagsimula ito, puro mga bahay, partner.
8: Yes, tama. Oo. Oo, naalala ko nga yun.
7: Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti. Kumbaga,
8: napapalibutan na tayo ng...
7: Oo, pero paano ba nangyari yun? Yung mismong may-ari ng residential lot, nag-apply siya sa konseho ng city ng exception. Okay. Na kahit na ako ay ganito...
8: Originally a residential, ano?
7: Payagan ninyo ako, pero meron akong gagawin dito, kagaya nun. Noise insulation, kasi hindi lang ingay dyan, partner, pati yung kanyang sewage, pati yung kanyang parking requirements, kasi baka magpa-park sila sa dami ng, di ba, yung mga high-rise o mga commercial, karaniwan, maraming parking requirements.
8: Mm-mm.
7: Yung obstruction, kinain ba niya yung iyong bangketa, bawal yun. Yung sewage treatment ng lahat ng nilalabas na tubig. Lahat yan, yung flood, yung mga drainage.
8: Oo.
7: Kasi di ba, pag may construction, nakikita natin yan, nagbabaha doon sa paligid kasi nga, yung mga construction material na waste,
8: bumabara
7: doon sa mga imbornal. So, lahat po yan ay, kumbaga, binabatayan. May batas, pero yun nga, meron ding mga, may general rule, may wholesale classification ng areas, meron ding piecemeal, yun nga, yung certificate of exemption or minsan certificate of special use.
8: Oo. So may mga ibang overlapping batas pa at ibang elemento
7: correct
8: pa that needs to be addressed para mabawasan yung ganitong klase ng mga sitwasyon. Pero
7: apply na rin natin itong natutunan natin dito sa noise pollution sa lahat ng uri ng posibleng nuisance. Usok, alikabok.
8: Oo. Yung pagbibidyoke ng kapitbahay mo.
7: Yan, ingay. Mm-hmm. Ingay pa rin yun.
8: Mm-hmm.
7: Ano pa? Yung amoy, yung mabaho.
8: Mm-hmm.
7: Yung tumatawag kina Doc Dennis at Tita Winnie, yung langaw.
8: Mm-hmm.
7: Di ba? Yung nanggagaling sa mga poultry sa paligid. Nuisance yun. So yun, lahat po yun, ito pong kaso na to, applicable po ito sa lahat ng yan. Lahat ng nakakaperwisyo, lahat ng nakakainis, nakakasulasok sa five senses. Pangit tignan, pangit maamoy, meron bang nuisance na nalalasahan? Pwede rin siguro. Kagaya nun, halimbawa, itong Mayon Volcano.
8: Oo.
7: Di ba? Naintindihan natin yung abo.
8: Oo.
7: Kasi galing, walang makakapigil niyan.
8: Kakasuhan niyo yung Mayon.
7: Pero halimbawa, ganyang level, galing sa isang construction site.
8: Ay, naku, hindi.
7: Yan, pwede maging nuisance.
8: Ay, hindi. Yung landfill sa Navotas.
7: Correct.
8: O,
7: yan,
8: kawawa
7: exacto.
8: Yung ilan sa mga kapamilya natin
7: correct
8: sa paligid noon. O Bando to Navotas. Grabe yung ano si Papa P, sabi niya. Talaga nuisance yung kakamta na nga ng disoras, tas sintonado pa daw.
7: Names, Papa P.
8: Oo nga. Actually, ako din nakaka-relate ako dyan talaga. Yung mga nag-evanescence sa madaling araw, sabi ko parang gusto ko lumapit ang girl, hindi yan yung nota. Yun ang problema ko sa iyo, hindi natin nai-hit ng tama. Pumili ka na lang ng kanta na kayo.
7: Magpasa ka ng napkin na ang nakasulat. Mag-request ka ng love song para
8: yung mga pampatulog. Chill lang. Mm-hmm. But anyway, mga kapamilya, sa kayo po, mag-commercial break po muna kami. I'm pretty sure marami ang nakaka-relate po dito sa ating topic. Hindi lang po ito about dun sa paaralan. Yung
7: kasi tayo pa lang dalawa, nakaka-relate na tayo.
8: Nuisance, quote unquote. Kung kayo po may katanungan ng gil po dito, kung nakakaranas po kayo ng ganito po sa inyo pong lugar at nais yung dumulog sa aming programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Kakanta po muna kami. And in just a few minutes, magbabalik ang Hello
7: Attorney.
9: Basta batas? Hello Attorney yan!
10: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, ang naka-assign ako sa Malacañang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
11: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
12: Bago pa man sumikat ang araw,
13: Good morning!
12: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
16: Teritoryo ko ito.
15: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
17: Tingis ang palala tayo.
15: Maaangas na sagutan.
18: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
19: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
20: Sorry, kailangan ng patayin.
21: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
15: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
22: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
23: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
24: Sa house, retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
12: Sa tulong ng tamang health information.
25: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
12: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
26: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
27: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
28: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
11: Sa Suko sa DZMM.
29: Sa DZMM.
11: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Basta batas? Hello, Attorney Ann!
7: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nakatakdang magpulong ang mga miyembro ng National Unity Party bago ang botohan para sa Articles of Impeachment sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
30: Magandang hapon, Atty. Ito ay para pag-usapan ng consensus ng NUP sa napipintong plenary voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa online interview na 60% ng mga miyembro ang pabora na maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa kasalukuyan ay nasa 55 ang NUP members. Pero paglilinaw din ni Puno na nagpapatuloy din ang konsultasyon ng mga kongresista sa kanilang district leaders at constituents kaugnay ng magiging boto. Pagbabahagi pa ng House Leader na noong una ay hindi umano pumabor ang maraming miyembro. Pero naging pabor na matapos ang nakalipas na pagdinig o nakalipas na mga pagdinig sa House Justice Panel. Sa kabila niyan, mayroon pa rin tutol o mag-a-abstain sa susunod na linggo. May iba rin anyang lugar, halimbawa sa Mindanao, ang tutol sa impeachment, habang may lugar din kung saan nakapeto ang isang religious group sa pasya ng mga mambabata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Blue Ribbon Committee Chairman

0: Karl Abdilang ebidensya, lumilitaw na may mastermind sa bawat ahensya o mga baluarte gaya ng regional o district engineering offices ng DPWH, kung saan natukoy na may organisadong sabwatan ng mga DPWH officials at ilang kongresista.
1: I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang walang tigil na lang ano, but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun.
0: Sa sinabi naman ni dating Ilocos Governor Chavit Singson na alam niya kung sino ang mastermind, sinabi ni Lacson na hindi siya Superman at tumaasa siya sa mga testimonya sa kanilang mga pagdinig. Nang tanongin naman kung paano ituturing si dating Congressman Zaldico na umano'y nagmanipula ng pondo para sa flood control projects bilang daring chairman ng House Appropriations Committee, sinabi ni Lacson na depende sa ebidensya pero maaaring wala siyang kontrol sa lahat ng lugar at kabuuan ng katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Korte Suprema, pinawalang sala ang isang lalaki sa kasong economic abuse matapos hindi mapatunayan ang pagiging ama nito sa isang bata. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Attorney Tliza. Inabsuelto ng Korte Suprema ang isang lalaki na naharap sa kasong violence against women and their children o BAUSI matapos tumanggi magbigay ng suportang pinansyal sa isang bata na hindi napatunayan kanya. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Jafar Dimampao, binaligtad ng 3rd Division Supreme Court ang hatol ng Regional Trial Court at Court of Appeals na unang nagdeklarang guilty ng akusado sa kasalanan ng economic abuse sa ilalim ng Anti-BAUSI Act. Batay sa desisyon, nagsapat ng reklamo ang isang babae laban sa kanyang dating kasindahan dahil sa pagtanggi nitong suportahan ng kanyang anak. Itinatanggi ng akusado na siyang ama ng bata sa katwirang ipinanganak ito 8 buwan matapos ang huli nilang pagtatalik. Sa paglilitis, ipinresenta ng babae ang birth certificate ng bata bilang ebidensya pero walang nakasaad na pangalan ng ama at walang pirma. Ipinilawanag naman ng Korte Suprema na nabigo ang prosekusyon na patunayan na may anak ang akusado at ang babae at ang pagtanggi sa pagbibigay ng suporta ay ginawa para magdulot ng psychological harm. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, walang legal na obligasyon ng lalaki na magbigay ng suporta dahil hindi napatunayan na siya ang ama ng bata. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz.
2: At lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
2: Ayan, partner, isa na naman yung posibleng topic dito sa Hello Attorney, yung report ni Steve Ra.
4: Oo nga, eh, so ganun pala yun. Kapag hindi mo napatunayan na anak mo yan...
2: Walang obligasyon.
4: Actually,
2: kasi yung obligasyon ng pagbibigay ng suporta ay galing sa legal tie ng pagiging ama sa isang anak. Whether yan ay within the context of marriage, legitimate, or kahit na illegitimate, may obligasyon pa rin ng suporta kapag napatunayan. O kaya... inamin nung tatay, in-acknowledge niya
4: e pa, paano
2: yung
4: kung,
2: bata.
4: For example, kailangan mo sa ilalim sa DNA test.
2: Okay, kailangan, di
4: pwede
2: i-move
4: ka, pero
2: mo.
4: Pero pwede ka bang tumanggi? Ayoko magpa-DNA test, ba't natin gagawin to? Hindi ko nga anak yan eh.
2: Sa labas ng korte, pwede kang tumanggi. Pero pag yung korte na nag-issue, kasi mag-motion ka niyan for DNA testing. At hindi lang yung tatay ang kukuna ng DNA sample. Kukuna ng DNA sample yung nanay, yung tatay na ayaw umamin na siya yung tatay, at yung anak. At yan ay i-correlate. At doon, mataas yung probability na, kumbaga, yung DNA na ebidensya ay, kumbaga, mataas ang, kumbaga, reliability. Yun
4: pala
2: ang salita.
4: Sabi nga ni Gash Abelgash, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
2: Imbitahan kaya natin si Kagas dito.
4: Dito sa ilo ato ni Eno. Naku, pero yun nga, nakakalungkot lang na ganito. Kasi at the end of the day, yung bata po ang pinaka-nakakaawa sa sitwasyon na yan. Imagine mo, nag-aaway sila sa korte, sinasabi ko, hindi kita anak. Imagine mo yung bata, isa-subject na sa ganung trauma.
2: Correct.
4: Nakakaawa lang po. Sana wala pong, ay naku, wala nang mga ganyan-ganyan. But anyway, sa ngayon, partner, I think kailangan natin magbigay daan ulit sa ilang mga paalala.
2: Opo,
4: kung kayo po may mga katanungan po dito sa atin, ang dami mga nagko-comment sa live stream natin at mga katanungan po nila ay babasahin po natin in just a few minutes. So huwag po kami bitiw, magbabalik.

0: Hello.
1: Attorney.
2: Hello, attorney.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
4: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
5: Sana nasanay ko dyan!
4: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
6: Hello to Marian!
7: Hello, Lola!
8: Cute, no?
4: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
9: Patay ka ngayon!
10: Sinong babatayin mo?
9: Ako!
4: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
11: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian,
4: sure kang tatawa ng tatawa.
12: Netama ako!
13: Isn't it fantastic?
4: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
15: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
16: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
17: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado dito sa Hello, Attorney, nasa linya na po natin si RJ na Asawa daw ni Queenie na nakausap natin kahapon. So, RJ, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
0: Hello po.
6: Magandang hapon po.
1: Go ahead po.
6: Umihingi po sana ako ng tulong tungkol sa asawa ko po.
0: Mm-hmm.
1: Opo. Kayo po ba yung asawa ng OFW na nasa Oman ngayon?
6: Opo, opo.
1: Okay. Kahapon po, nakausap namin, pero yung alias yung ginamit natin kahapon. Pero, Sir RJ, ang sinabi po sa amin ay natawagan na siya ng mga kawani ng DMW at dapat po ngayon siya susunduin. May update na po ba tayo sa kanya?
6: Wala po ako ma-update, sir, ngayon.
1: Hmm.
6: Na kukunin siya ngayon.
1: Opo. Pero yun po ang sinabi niya sa amin. At itinawag niya po sa amin kahapon, nakausap ko po siya off the air right after Hello Attorney. Ang pinapakiusap niya, kasi nga siya, susunduin na daw siya, ang pinapakiusap niya yung dalawa pa niyang kasabay, yung kasamahan niya na nakadeploy din doon sa parehong bansa, pero parang I think yung isa umalis na at walang contact number. So yun yung dagdag niyang pakiusap at ipina-forward na po namin yung information na yun at naghihingi rin kami ng update sa inyong asawa kasi nga kundi ako nagkakamali ang sabi niya sa akin kahapon, ang sabi ng DMW ngayong gabi, sabi niya bukas ng gabi siya susunduin pero sa tulong din noong kanilang agency, so sa pakikipagtulungan din po ng DMW. Sir RJ?
6: Sana po, ganun, makarating. Kasi natagal na po din po siya dyan, mag-isang buwan na.
1: Oo nga daw po. At simula pa daw po yung isang buwan na yan, napakahirap sa kanya. Marami na po siyang...
6: Kulang po ng agency.
1: Yun nga po, kasi kahit na po, unahin lang po natin yung pagpapauwi sa kanya, yung pagpapanagot po doon sa kapabayaan o kung sinasadyaman niya ng agency, eh pwede pa po ninyong isampayan laban sa kanila. Ang mahalaga po ngayon, unahin natin yung makauwi muna siya ng ligtas sa inyo. Okay po?
6: Opo, ihintayin ko po muna makauwi siya.
1: At kasi kung inaasahan natin ngayon siya masusundo, ngayong gabi, kung makakapag may contact na po sa inyo, baka bukas po pwede nyo kaming bigyan ng update kasi hindi pa siguro siya makaka-uwi bukas kasi susunduin pa lang siya mula doon sa kanyang sa bahay ng kanyang employer, so siguro aayusin pa yung kanyang pag yung flight pabalik po dito sa Pilipinas.
0: Balitaan nyo po kami, sir. Okay po.
6: Opo, opo, opo.
1: Okay, so may katanungan pa po ba kayo, Sir RJ, or meron pa kayong gustong idagdag?
6: Ayun po sana ang mga kasama niya na nandyan.
1: Hmm.
6: Siguro po, ano na lang po, para matulungan.
1: Opo, alright, maraming sir. Salamat po, Sir RJ.
0: Po. Okay po, sir.
1: Ingat po din kayo.
0: Kami sa inyo.
1: Mm-hmm.
6: Alright, salamat po.
0: Thank you po, Sir RJ. Praying for mom's safe flight. Pabalik opo. Po dito mm-hmm. sa ating pong bansa. Part na meron lang po tayong katanungan ngayon natanggap.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mula po ito sa Viber hotline po natin. Ask ko lang po kung ano ang sinasabi ng batas tungkol po dito. Uy, Chika Bells ko ito sa part na ito ng Marites activated.
1: Hercules na po, hindi na po Marites. Pero tuloy-tuloy lang ang Marites.
0: May mag-asawa at kinasal noong year 2000. At pagkatapos ng 5 taong pagsasama, umalis at nag-abroad yung asawa ng lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Magmula noon, hindi na nagparamdam at nagpakita yung asawang lalaki hanggang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na siya makontak. Sa ngayon po, yung asawang babae, may bago ng love, may bago ng karelasyon. Paano po ba ang gagawin niya para maligal na ang kanilang pagsasama kasi kasal pa siya doon sa dating asawa na nang iwan sa kanya.
1: Okay, ganito po yan. Unang-una, yun pong sinasite ninyong ground na abandonment, hindi po yan ground for annulment. Ang malinaw po, yung abandonment, pwede po yung maging ground for legal separation. Pero ngayon po, magkahiwalay na kayo, de facto. Nasa ibang bansa nga po ang huli ninyong balita. Pero ang tanging legal na paraan po para kayo ay makawala na sa isang masamang relasyon or mapa-dissolve ang inyong existing marriage ay dumulog sa korte sa pamamagitan ng pagfa-file ng petition for annulment, at yan po ay mayroong mga specific grounds, o kaya kung meron ding kumbaga sapat na batayan, eh pwede namang petition for the declaration of nullity of marriage. Pero puntuhin natin yung abandonment. Yung abandonment in itself hindi ground for annulment, pero pwede siyang maging batayan ng tinatawag nating malinaw na ground for annulment, which is psychological incapacity. Bakit? Kasi ang psychological incapacity ay yung kawalan ng kakayahan na tupdin o gampanan yung mga mahalagang tungkulin ng isang asawa. Failure or inability to perform the essential marital obligations. Ano yun? Pagbibigay ng suporta. Ito nga, absent. Walang ha, niho.
0: Mm-mm,
1: mutual love and respect. Wala nang paano mo pa ipapakita yung pag-ibig at paggalang.
0: Financial support, wala rin.
1: So lahat yan?
0: Kasi wala siya.
1: Pero yun kasing psychological capacity, karaniwan, partner, hindi required, pero karaniwan, merong psychologist or psychiatrist na nagbibigay ng kanyang expert opinion na dapat yung itong incapacity, yung inability, yung kanyang psychological incapacity dapat existing prior to the marriage.
0: Hindi, partner, so, sorry.
1: Oo?
0: Paano niya ifa-file itong annulment kung hindi mo malaman saan ang location niya?
1: Yun. Kailangan mo yang ikonsulta sa abogado kasi meron naman niyang paraan. Kasi hindi sapat na basta wala na lang magpa-file ka lang. Kailangan din meron kang reasonable efforts na hanapin. Kasi alam mo naman, saan siya last na nagtatrabaho. So pwede mo siyang kontakin doon sa kanyang agency. Ano pa, pwede ka rin humingi ng tulong halimbawa sa ating embahada or konsulada doon sa bansa na yon. Para kasi, di ba, usually yung mga Pilipino, either active sila sa mga Filipino community activity. So baka merong nakakakilala sa kanila or in the same industry, eh posibleng mahanap yung kanyang present address. Pero kung talagang wala na, meron din tayo, hindi ko alam kung applicable dito, meron din tayong tinatawag sa batas na extraterritorial service of summons. Minsan yan ay through publication o kaya minsan yung nirequest mo dito sa korte, magpapadala ng request doon sa korte kung saan nakatira yung inyong nawaw or hindi nagpaparamdam na asawa.
0: Actually, yun ang next question ko. Ano pong, may pasensya na po kayo, ayoko naman pong maging negative about this, pero meron naman po ba kayong pruwebang buhay pa? O okay po ba siya? I mean, did you even try to contact the employer? Is this person okay?
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi niyo makontak, hindi niyo malapitan, baka may nangyari at ibang klase po ng responde ang kailangan. Kanina lang po, may kausap kami na kinuha ang passport, hindi humingi ng tulong dahil nasa abroad. Alam naman po natin na marami na pong ganito klase ng insidente. Baka pwede naman po na i-double check rin po natin ito. Baka ibang tulong po ang kailangan.
1: Tama po. Mm-hmm.
0: So, yun po. Baka kaya lang po natin matrace yung employer po niya or embahada kung saan man po siya nagtatrabaho at baka sila po makapagbigay pa na updated address and then you can push through with the legal proceedings.
1: Correct.
0: Para po. Pero I hope okay yung tao kasi reading it, hindi na nagpakita, hindi na makontak. Ako yan, kakabahan ako. Yun ang una kong iisipin, okay lang ba siya? Hindi yung nagloko na, nagbumanap na ng ibang pamilya. Is this person okay? So unahin po muna natin sagutin po yun tapos tsaka na po kayo mag-happily ever after. Yun po sa inyong partner. Ano? But anyway, partner, punta tayo dito sa ating
1: live stream. Yes, partner. Batiin natin sila Zach Tolentino from Austria. Unang-una sa ating listahan. Si Louis Basco, blooming ka daw. Listening habang nasa biyahe. Si, ano din, si Zach Tolentino ay naghahatid daw. Nasa biyahe, naghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan. Sana hindi Louis Sanz per accidents ang inyong eskwelahan.
0: Partner, I hope I can read this on air, but
1: go.
0: I will. Meron nagre-request dito si Angelo Ilagan. Sabi niya, dahil po 6 years na kahapon ng ABS-CBN shutdown, pwede ba niyo discuss kung paano po yung legislative franchises ng mga
1: maganda yan.
0: Yeah, utilities, radios, and broadcast. Actually, hindi pa natin na-discuss yun. Thank you, Angelo. Sige, we'll try our best na mapag-aralan po yun. Wow, kala mo naman. Ako yung abogado. Pala, decision ako, partner. Can you? Are you willing?
1: Yes, partner.
0: I should
1: willing
0: ask
1: tayo.
0: You pala.
1: Pero yan ay nare-research din. So, hindi naman imposibleng malaman natin yan.
0: Ayun at po.
1: Yan ay nasa ating batas. Step, right? Nandiyan din yan sa ating konstitusyon. Ito yung mga industries engaged in mass media.
0: Okay. Ayan. Oh. So, nakatanggap na tayo ng matamis na oo ng ating pong kapamilya, Attorney Noel. Merong question po dito ngayon, si Josie Rizal. Paano kung may event lang ang school tapos may nagreklamo maingay yung school? Well, dito nga sa decision na ito,
1: dito nagreklamo, sustained, mahabang panahon, partner. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin na one time, big time, ay hindi ka na pwedeng magreklamo. Pero kagaya nun, kung yung ingay na yun, karaniwan, unang-una ka pupunta sa barangay.
0: Oo, number one talaga.
1: Okay, at yung barangay, pupuntahan yun. Yung kapitbahay mo, nagbibideo kayo ng lampas. By the way, ngayon, ha, meron yung...
0: Oy, may ordinansa, ha? Hanggang...
1: Hindi lang ordinansa. National campaign ng DILG.
0: So, ano pag
1: Safer Cities
0: ng
1: Initiative,
0: DILG?
1: Kasama yung mga nakahubad, di ba?
0: Yeah.
1: Yung nagbibideo kayo. Pero lahat ito, dahil wala naman itong...
0: Batas.
1: National law.
0: Oo, tama.
1: Kailangan ang ipatutupad nila, i-enforce nila, ay local ordinances.
0: Kung merong local ordinances. Kasi kung paano kung walang local ordinances, anong pwede mong imulta sa kanila kung wala namang nakapasa? Wala! Okay, partner, meron pa tayo isa dito ngayon. Si Glimpse of Lazuli. Attorney, kapag bumili ka, tapos hindi mo alam na fake money pa lang na ibayad mo, pwede ka bang maireklamo? Ako na po ang sasagot ngayon habang ako, partner, ay... umiinom ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kang mareklamo, pero depende naman kasi kung ano po ba ito. Hindi mo naman ba alam talaga na maling bills ang nakuha mo? So, depende naman sa situation.
1: Correct. Kasi nasa ebidensya rin yun. Halimbawa, sasabihin mo, tindera ka sa palengke, maraming sabay-sabay na nagbabayad sa'yo. Paano mo, kung hindi ka sana, yung mga
0: tama,
1: teller sa
0: yung
1: banko,
0: salat
1: lang, kaya nila. Pero ikaw, sa pagmamadali, pero yun nga, kung halimbawa, isang beses mo pa lang yan ginawa, pwede kang makalusot.
0: Pwede pero ka kung mareklamo, yes. Pero kung mapapakulong ka, depende naman yun sa
1: kasi,
0: magiging ano mo.
1: Kumbaga, kung mapapatunayan mo na yan. Pero halimbawa, partner, ang ibinayad mo, ganun kakapal. Minsan makapal na peke. Diba? So, imposible naman na sasabihin mo na sa pagtinda yan nakuha, malutong-lutong. Diba? So, titignan din natin. Bawat kaso, bawat kumbaga reklamo ay iba. Siyempre, hindi automatic may nagreklamo guilty. Meron pa yang, kaya merong due process. May fact-finding, may preliminary investigation, meron pang criminal trial.
0: At since nagtatanong na po kayo neto ngayon at meron ko pa rin hawak po na peking bill, so you feel na fake po siya, you can go to Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Correct.
0: And have it checked.
1: Correct. Diba? Kasi yun ang good faith mo. Hindi mo siya ipinambabayad kaagad kung may duda ka kasi nakangiti si Rizal doon sa kanyang picture. Diba? Hindi naman nakangiti dapat si Rizal doon sa kanyang... ang tagal, partner.
0: Hindi kasi, dumaan si Kuya Fred eh. Napaka-slow ko doon, partner. Diba? Or bagong bill yung dating yung mga poly... Ano tawag doon?
1: Polymer.
0: Mm-hmm. Polymer. Ang galing mo doon, Kuya Fred. Love it. Yung polymer.
1: Paupo yun yun.
0: Pero diba ang polymer natin ngayon, mga hayop na yung mga nandun. Pero ibang hayop yung mga nakalagay. Alam mo ng peke yun, diba, partner? Baka mukha ni...
1: Names, partner.
0: Senator Chas lang. But anyway, partner, 2 minutes lang. Mapapagalitan pa ako dito eh. Teka, sino man lang dito? Brian Maestrado, hello sa inyo.
1: Hello.
0: Marian Orinya, hello.
1: Ligaya
0: watching
1: Chintan,
0: from Torillo.
1: Agnes Reca, Kelly Sheila Vera, Vina Hermohino, Louis Basco ulit, Sarah C. from Los Angeles,
0: si
1: California.
0: Si Roy Santos, nandito na on
1: Lovely
0: the red
1: Joy.
0: Corner. Mm-mm. Ito, si
1: social live posting, nabati mo na. Sergeant Putik, andyan na rin.
0: Si Marvin Riabad, nandito na rin sa live stream natin.
1: Si It's Me, Wilotsky,
0: nandito na.
1: Binabati si Doc Dennis na, galing sa conference.
0: Nandyan si Doc, diba?
1: Kaya nga, nakita
0: ko
1: na.
0: Oo, ibig sabihin, ilang segundo na lang po meron kami para mag-hello-hello sa inyo.
1: Tita Maria Dulce Orate.
0: Teresa Alianza, hi. Thank you so much for watching, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga... Ay, ito. Sorry, may tanong pala si... Teresa,
1: ako,
0: I'm so
1: po.
0: Sorry.
1: Oo,
0: wala kasi ako yesterday. But, you know, ikakasap po namin yan tomorrow. Ibibigay ko na kay attorney question so we can answer it tomorrow. But
1: sige
0: anyway,
1: po.
0: maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na nakisama sa aming pong isang oras sa talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello, Attorney. Hanid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Pwede na po magpasalamat.
0: Pwede na. Ngayon, pwede ka na talaga magpasalamat.
1: Attorney Noel Del Prado po, nagpapasalamat, nagpapaalala. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang. lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Ingat,
0: bye-bye.
2: Hello Attorney sa DZMM.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
9: Ako to, si Chang Ami.
12: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Tayo po ay Wednesday na, May 6, 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po ang inyong Chang Emmy. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Nang walang panghuhusga, basta ang mahalaga ay narito po tayo para sa isa't isa. Para makinig, magdamayan, magtulungan. Lalo na ho kung kayo may pinagdaraanan sa buhay. At may halos lahat po tayo ay may mga iba't ibang mga challenges or pagsubok. Meron yung iba sa eskwela, yung iba sa trabaho, yung iba naman sa pamilya, at yung iba naman po ay sa aspeto ng pinansyal. Meron naman iba ang challenge sa pinagdaraanan ay may kapamilyang merong karamdaman. Eh, wag ho kayong mag-alala. Gagawan ho natin ang paraan yan kahit papaano. Dito po sa ating programa ang ako to, si Chang Emmy. At dahil araw po tayo ng Wednesday, tayo po ay merong anong feels mo? Meron po tayong topic dahil nga kahapon, ay no, nung isang araw sinimulan na po natin yung kasama natin ang ating tito mong psychologist, pinag-usapan natin ay ang ating mga minamahal na nanay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating Mother's Day special, pag-uusapan naman natin ang loving a difficult mother. Ayan ha? Dahil sabi naman ng iba, ay hindi naman ho lahat ay close sa nanay. Bakit? Anong nangyari? Minsan kung sino pa yung pinakamalapit nga po sa puso natin, eh siya rin pong mahirap unawain. Paano nga ba daw matututuhang mahalin ang isang difficult mother? At paano natin sila mamahalin sa kabila ng mga pagkukulang at hindi pagkakaintindihan? So yan po ang ating bibigyang pansin ngayong hapon. O pag sinabi mo bang difficult mother, eh ano ba yun? O nariyan yung napakasungit ni nanay, ang aga pa lang, mataray si nanay. O di kaya naman ay si nanay ay nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo, isa siyang OFW. So kadalasan po ang nangyayari ay walang relationship dahil hindi kilala nung anak yung kanyang nanay, wala hong na-form na bonding or relationship, at si nanay ay hindi rin kilala yung anak dahil nung siya'y umalis, bata pa yung kanyang mga anak. So meron din hugot yan, kumbaga. At meron din naman daw pong difficult na nanay kung si nanay ay single na at pasaway at laging may boyfriend at nakikipag-date at late umuwi. O sino ba ang nanay nyo dyan? O eh wag na ho kayong magagalit. Gagawa natin ng paraan para mas maintindihan natin kung saan sila nanggagaling, saan din nanggagaling ang nararamdaman ng anak, at bakit nasasabing paano ko mamahalin yung difficult na nanay? O yan ho ang pag-uusapan natin mamaya. Kasama po ang ating eksperto, ang ating pong chief psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya maya-maya lamang po ay abangan po ninyo. At dahil kahapon nga po tayo biglang agad-agad ay naputol dahil sa nagkaroon po tayo ng hookup, eh hindi po tayo nakapagpaalam at nakapagpasalamat sa ating kapamilya na si Sammy na nagbahagi ng kanyang kwento. Sammy, kung ikaw ay nakikinig ngayon, maraming salamat sa tiwala at sa oras na ibinigay mo, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa mga nakikinig sa atin at nanonood na nasa parehong sitwasyon po kagaya ni Sammy, no? Ang maganda lang dito ay talagang very aware si Sammy doon sa gusto niyang ma-achieve. Kasi sabi niya, business-wise, eh nag-e-excel siya. So pagdating doon sa kanyang pag-handle ng stress at ng kanyang emosyon, ay binigyan nga ho siya ng payo ni Dr. Catherine Tan na magkaroon ng SSEE o yung paglabas sa araw, yung sun, yung pagtulog ng maayos, yung sleep, pagkain din ng tama, yung eat, at yung exercise. Eh, alam po ninyo, malaking bagay yan, ha? Kahit tanungin nyo kay Doc Dennis na bumabiyahe na ngayon. Ingat-ingat, Doc Dennis. Eh, talaga hong mahalaga na yung apat na yan ay napapractice po natin kahit papaano, paunti-unti. Sabi nga, slowly but surely, malaki po ang benefit niyan. Hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating ding pong kaisipan. Kaya mahalaga po na yan ay napapractice natin kahit nasabi mo yung exercise natin, 1 to 10 lang. Pero ulitin mo ng 3 beses or within the day, eh malaking bagay na yon, ha? Kaya kahit papaano po, eh, may na ibibigay tayong mga konting tips at payo sa ating mga kapamilya na makakatulong po sa pag-usad naman nila dito sa kani-kanila pong mga iba't ibang mga challenges na pinagdaraanan sa buhay. Eh, wag ho kayong mag-alala. Nandito lang si Chang Ami kasama yung mga eksperto nating psychologist, psychiatrist, pati rin po life coach. I get well soon pala kay Coach Rainer. Mamimiss ka namin today, Coach. Get well soon. At hello, hello na rin at kaway-kaway na ang mga nakatutok sa Team Radyo, Team Bahay at mga Team Sasakyan. Nakatutok po sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band sa Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin ang mga kababayan natin all over the world na nakatutok naman sa The Filipino Channel at sa iWant. At yung mga team online, aba, meron na mga padalang bulaklak na sunflower. Napakaganda naman si Mami Tess Villamin, si Tita Cory Alejandro, may pa-Purple Heart, BTS. At si Chris John Gatmonton. Hot afternoon, Chang Ami, sabi ni Nona Damian. Hello, hello din kay Chastin and Aris. Ay, mga nagre-review. O, ingat, galingan nyo, ha? Agnes Reca, magandang hapon. Roberto Clemente, watching from Kalumpit, Bulacan. Good afternoon. Si Dai Kesa Wang, 5734, watching naman from Sweden. With love. Salamat po, ha? Ingat kayo dyan. Maria Dulce Orate, good afternoon. Josh Kyle Edip, official, nyarian na rin. At ganun din, magandang hapon kay VG Garcia. Hugs also to you. Salamat, salamat. Si Marvin Riabad, good afternoon. Nag-a-attendance check na po ang mga taga North Caloocan. Trying now, hot milk tea. Ha, talaga ba? Hot na afternoon na, hot milk tea pa? O di bale, pwede naman daw yan, Marvin. Basta iinom lang ng tubig after. Gabby, good afternoon. Magandang hapon din kay Mami Ligaya Cheng Tan. Sabi niya, hello, hello daw sa mga Chang Aminatics. So, may ganun pala, ha? Thank you po sa inyo. Miko Alcacid likes bus. Hello din sa'yo. Good afternoon. Virgo Profogo, nariyan na rin si Maria Dulce Orate. Sarap mag-swimming pero gusto ko indoor pool para hindi mainit. Oo nga. Sana all. Hello, hello and good afternoon din, Tiger Lily. Thank you for joining us this afternoon. At nariyan na din ang ating mga classmate na sina Mind Game. Si Aris Riniedo. Ayan. Uy, nabati ko na pala yun. Naulit lang. O, diba? Thank you dun sa mga nabati na, ha? Huwag na kayong uulit para nai-skip na natin. Talaga naman. Sarah Melody Ogama, good afternoon. At ng mga taga Mind Care Center. O, mamaya po ang iba pang mga pa-shouted out ng ating team online. Yes, shout out daw kay DJ MOD. O, pauwi na rin yan. Sabi ni Chris John Gatbunton. Drive carefully, DJ MOD. ML Bartolay. At si Agnes Reca. Yes, nabati na natin. Si MJ Ranola. At si DZMM Teleradio version 2.0. At si Buluran Rosana. Magandang hapon po, Chang Ami. Good afternoon din sa inyo. O, eto po ang oras natin. 3:17. Bigyan daan po muna natin ang ating pong mga Radyo Patrol.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM updates.
0: Pangulong Marcos Jr. isusulong ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN sa epekto ng krisis sa Middle East. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, ang ating pong Radyo Patrol na si Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
3: Magandang hapon siyang Ami, isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa-leader sa Timog Silangang Asya na maglabas ng isang statement o pahayag kaugnay ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial, bunga ito ng pinangunahang Special ASEAN Foreign Ministers Meeting ng Pilipinas kamakailan kung saan tinalakay ang sitwasyon at pagtugon ng rehiyon sa epekto ng krisis. Magiging laman ng statement ang kolektibong tugon ng ASEAN sa krisis habang itinatatag ang pundasyon para sa mas matibay na pagtutulungan sa mga emergency sa hinaharap. Isusulong din ni Pangulong Marcos ang bilang tema ng ASEAN ang pag-amyenda ng ASEAN Charter na tatawaging Cebu Protocol to Amend the Charter of the ASEAN na patuloy umano ng patuloy na pagpapatibay ng institusyon bilang suporta rin sa pag-anib ng Timor-Leste sa regional bloc. Kabilang din sa importanteng outcome documents na i-endorso ng Pangulo sa konsiderasyon ng mga kapwa-leader ang deklarasyon para sa maritime cooperation. Binigindiin ni Pangulong Marcos ang pangako ng rehiyon na palakasin pa ang maritime cooperation sa pamamagitan ng mga konkretong inisyatiba, kabilang na ang pagsali sa ASEAN Coast Guard Forum bilang mahalagang sectoral body at ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Nakatakdang ilatag ng Pangulo ang mga dokumento ito sa darating na Biyernes sa pagharap nila sa ASEAN Leaders Meeting, bukod pa sa pagtutok sa usapin ng energy at food security at kaligtasan ng mamamayan ng rehiyon. Tatalakayin din ang mga salik sa pagsali ng Timor-Leste bilang bagong miyembro ng regional bloc at development sa mga nangyayari sa Myanmar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM Updates.
0: Samantala, isa pa hong balita naman, Consular Office ng DFA sa Cebu, suspendido ang operasyon bukas, Mayo 7. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye.
4: Sa aming magandang hapon, ito ay kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Marcos Jr. na special non-working day ang naturang petsa sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at Cordova kaugnay ng 48th ASEAN Summit sa lalawigan. Ayon sa Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs, ang mga aplikanteng may emergency o agarang pangangailangan sa serbisyong konsular ay maaaring makipag-ugnayan sa Consular Office ng Cebu sa pamamagitan ng email. Magbabalik naman ang operasyon ng Consular Office sa Lunes, 11 ng Mayo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami, sandali lamang.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sinasaya.
8: What's happening here?
9: Bakit parang kasalanan ko pa?
10: Poor sister lang, poor sister.
7: Saya nakakakilig.
11: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
12: Ayoko mahal kita.
13: No one touches Shine. She's my jowa.
14: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
7: Sayang love trip.
15: Nah, nawala.
8: That's the most funniest I've ever seen.
9: Oh, charinggera.
12: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
15: Mapit ka sa akin.
16: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
17: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
12: Okay, relax. Sino yung saya sa sinemo. Hari ka rito.
18: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
20: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
21: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
22: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
18: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
23: Ako to, si Chang Ami.
24: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
25: Kahit anong mangyari, kahit anong...
0: Pag-usapan natin sa anong feels mo ngayong Wednesday afternoon. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Loving a difficult mother. Paano ba mahalin ang isang inang kahit na mahirap unawain? So ano po ba ang goal natin this afternoon? O syempre, yung maunawaan kung paano mahalin at tanggapin ang isang ina kahit daw mahirap itong intindihin at matuto rin na magkaroon ng isang matibay na relasyon at yung pagkakaroon ng pagpapatawad at syempre, yung emotional boundaries para daw po sa magandang samahan at mas maayos na relasyon ng pamilya. At para tulungan po tayong ma-achieve yan, this afternoon, kasama po natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof., magandang hapon!
26: Magandang hapon, Chang Ami, and Advanced Mother's Day!
0: Yes, ayan. Naunahan mo ko doon! Babatiin din kita. Advanced Happy Mother's Day! Mabuhay ang mga nanay!
27: Happy Mother's Day!
0: Sabi nga nung Sunday, yung message din sa church ay to honor your mother and father. Dahil nga buwan ng Mayo at sineselebrate natin ang Mother's Day, mauna ang nanay. Next month ang tatay. Sabihin na naman ng mga tatay, bakit hindi na naman kami kasali dyan? De, kasali po kayo next month, abangan nyo. Pero ngayon, pag-uusapan natin, na alam naman natin, Profi, na hindi lahat ay may tinatawag na masaya. Ayaw natin naman sabihin perfect relationship with your mother, pero yung masaya or yung ang parang ang relasyon nila ay mag-best friend dahil sa mga iba't ibang kadahilanan, 'di ba? Para sa ating mga kapamilya na nakikinig eh yung kumbaga yung loving a difficult mother eh napakalawak niyan. Nagbanggit nga ako ng mga iba't ibang mga pwedeng sitwasyon or pangyayari kaya ito nangyayari, hindi po ba, Prof?
26: Yes. Mahirap, no? Mahirap magmahal kung nakikita mong very challenging yung taong mamahalin po. Pero Trump, kasi ito ay isang active decision eh. Kumbaga, hindi ito ibig sabihin kailangan na sumasang-ayon ka sa lahat ng ginagawa ng nanay mo, no? Kung hindi ka naman sumasang-ayon. Pero yung pagkilala naman, may limitation din naman ang ating ina, no? May sudat din sila, may pagkakamali din sila. At habang pinoprotektahan mo rin yung sarili mo doon sa peace mo, maganda rin na medyo unawain din natin yung side na yun ng mga magulang natin, ng nanay natin.
0: Kasi kadalasan, yun nga, ang sinasabi ay siguro unahin na natin yung sitwasyon na kapag si nanay ay OFW. Marami ang nasa ganyang sitwasyon. Umalis si nanay, ang anak ay 3 years old. O sabi mo na, younger, mga isang taon. Or kahit na 5 formative years ng isang bata. Definitely, hindi nakilala. Definitely, sa video call, maaring masabi mo na, pinapakita si nanay yan. Pero, mahirap po yung ganong sitwasyon, hindi po ba, Prof?
26: Oo, Chang, ang hirap nun kasi yung secure attachment na nagbibigay nung tinatawag natin physical presence. Kasi ang tatandaan ng mga nakikinig sa atin, Chang, yung kasama mo, yung may physical presence kayo, tumutulong ito na mag-produce ng tinatawag natin good hormone na oxytocin. Yung oxytocin kasi love hormone yan eh. So yung warmth ng taong kausap mo, pag nararamdaman mo yan, mas lalo mong nararamdaman yung pagmamahal. Pero hindi naman natin sinasabing hindi mangyayari ang pagmamahal kapag malayo. Pero kailangan talaga ng extra effort dito. Kasi yung alam mo yan, yung magtatawagan kayo, pero dun sa mahalagang sandali, katulad ng hindi makatulog ang bata sa oras na yon, walang yumayakap sa kanya na ina. Diba? Tapos yung tinatawag din natin transnational parenting na parang transactional kasi pinadadalhan kita ng pera kasi kailangan natin ito para makapag-aral ka. Nagkakaroon ngayon yung bata ng thinking na, okay, so ang basehan ng relasyon ay yung transactional. Aalis ka, wala akong kasama, para meron akong magagamit sa future ko. Maganda rin ipaliwanag yun, pero kailangan pa rin ng extra effort kasi wala yung napakahalagang parte, yung warm bodies, yung physical presence na napakahalaga sa security ng isang bata.
0: Bina, inaano ko eh, sinusulat kong maigi kasi ngayon ko lang narinig yun, yung transnational, tama? Transnational
26: yes,
0: parenting.
26: Transnational parenting.
0: Oo. So ito'y kadalasan nangyayari kapag ang nanay or tatay ay hindi physically present.
26: Yes, kasi transnational, malayo siya. Oo. Tapos ang madalas na dahilan natin, kasi anak, kailangan ko magtrabaho para sa future mo.
0: Oo.
26: So nagiging transactional yung pagkaalis niya, yung relationship nila.
0: Yeah.
26: So nagiging basehan ngayon ng relasyon to.
0: Opo. Dun sa sinabi ninyo na kailangan siyang i-explain, kadalasan nga po, ito'y hindi na pag-uusapan. Kumbaga, ano ang sitwasyon, where is, as is. Nahihirapan yes. tayo doon sa pagko-communicate ng tamang kung anong sasabihin, kung anong paliwanag. Paano po siya pwedeng ipaliwanag siguro lalo na kung ang bata ay nasa 10 years old pataas?
26: Oo, ang mga bata kasi, di ba, to mga 10 years old at pataas, unang-unang emotions dyan eh.
0: Mm.
26: Yung complex understanding of complex situations
0: yeah.
26: or mahirap na sitwasyon, napakahirap pa sa nila yan. Pero dadaanin mo rin sila sa emosyon, lagi mong sasabihin mahal mo siya. Laging ganon. Tapos, huwag mong i-schedule ang calls mo. maganda na may mga tawag ka rin sa gabi aside from the scheduled calls. Halimbawa, tumatawag ka ng tuwing umaga. Maganda yon, may scheduled calls. Maganda rin na may mga random calls ka. Yung bata, alam niya, nandiyan ka lang. Yung halimbawa, anak, kumusta ka na? Tapos, katulad ng physical, di ba, tiyan, Ami, na alala mo nung nag-usap tayo tungkol sa parenting na maganda, huwag yung puro tanong na, oh, kumusta school? Yung sa pagkasinong bansa ka, yan din ang madalas na tanong mo.
0: Totoo.
26: Maging intentional ka, di ba, para alam ng bata, nararamdaman niya kahit wala ka sa tabi niya, alam mo yung mga specific na nangyayari sa buhay niya. Kahit paano nakikita ng bata, ano nakikita ko ng nanay ko? Ganon.
0: Kasi mahalaga
26: so, intentional
0: yun para sa mga bata. Mm-hmm. So, kailangan pala ibahin ang mga tanong. Huwag laging, kamusta ang eskwela? Or pwede siguro ang tanong, sinong nagpasaya sa'yo ngayong araw na to, anak, sa eskwela?
26: Pwede.
0: Or meron ka bang pinasaya ngayong araw na ito sa eskwelahan? Diba?
26: Correct. O di kaya, pasilit ng project mo.
0: Or siguro diba? Kahit na ano yung meron bang sitwasyon sa school na kinilig ka or nasayahan ka or 'di ba or nalungkot ka 'di ba para masaya malungkot na inaalam natin parang ganoon.
26: Yes. At saka tiyan, yung mga gaming ngayon din yung samantalayan. May mga online games na pwede kayong maglaro kahit malayo, di ba? Para also share yung episodic memory, yung tinatawag natin autobiographical. May happiness, may emosyon sa pag-uusap ninyo. Katulad ng tawanan, ganyan.
0: Yeah.
26: So pag nag-enjoy kayo, nag-chess kayo online, ganyan o kung ano man.
0: Pwede, chess online talaga. Nakakaramdam din ng presence. Ngayon. At saka nagkakaroon din kayo ng bonding. Diba?
26: Yes.
0: O pwedeng kung si anak ay nasa bahay, nanonood ng isang pelikula, ikaw din nandun sa kabilang linya, same din yung pinapanood nyo at sabay ninyo sigurong pinlay. It takes an extra effort, Prof. Yeng. No?
26: Right, right. Alam mo, Chang, na-share sa akin yan nung isang kausap ko na nakaraan. Manonood sila ng movie, sabay nilang ipiplay.
0: Oo.
26: Tapos magkahiwalay sila ng lugar. Tapos kapag sinabi niyang, ay ito yung nangyayari, ay teka muna sana na i-pause mo muna.
0: Wala
26: tapos
0: pa ako dyan.
26: Sila.
0: Yeah.
26: So nagtatawanan sila. Alam mo yung hindi lang siya basta call. No? Yeah. You need to have extra time na may merong emosyon na malalim.
0: Oo. At mas malalim yung naiiwan noon na imprenta sa puso at isipan ng bata. Diba?
26: Correct. Para hindi... Kesa yung anong kailangan mo.
0: Oo. Kasi pag yung laging material, alam na nung bata na pag kailangan ko na ganito, hindi si datay ang kausapin ko na nandito, si nanay. Or si pag si tatay ang nasa abroad, hindi ko kakausapin si nanay dito, si tatay agad. Tama, ano?
26: Yes.
0: Malaking bagay nun. Anong epekto nun sa bata at sa nanay?
26: Nagkakaroon kayo ng mas malalim na bond. Kasi ang lagi natin, pag mag-routine kasi, halimbawa, laging kumusta, anong kailangan mo, wala. Yun lang, para bang yun na yung tinatawag natin transactional na kailangan mong bigyan ng halaga yung pagkawala ko kasi nakukuha mo yung gusto mo. Ganun yung nagiging basehan ngayon ng relasyon. Pero kung meron kayong pinagsasamahan kahit malayo kayo na tumatanim, nagkakaroon ng emotional print sa puso ng batang ito, sa kanyang tinatawag na naisip, no? Sa isip niya, ay mas lalo niyang naaalala na kahit wala ang nanay niya, binibigyan pa rin siya ng pagkakat ng panahon. Binibigyan pa rin siya ng, sabihin na natin, time na hindi kailangan tumutugon lang sa pangangailangan kong material, kundi sa pangangailangan kong emosyonal. Ang halaga nun siyang, di ba kahit pag may kausap ko sa video call, tapos wala naman kayo pinag-uusapan na malalim, nonsense pa nga, pero tawa ka ng tawa. Di ba minsan mas nagtatawa siya sa'yo?
0: Mm-mm,
26: totoo. So mas nagkikreate yun ng, ano, ng bond between the mother and the child.
0: At saka din, malaking tulong yun para kung kunyari umuwi si nanay, di ba magkita sila nung bata na iba na yung edad, hindi mo masasabi na hindi mo siya kilala. Kasi kadalasan yun ang sinasabi, yun ang ina-accuse ng bata, hindi mo ko kilala, nay, kasi hindi mo nakita. At nakikita natin yan sa mga pelikula, ha? Sinasabi yan, yung ganyang kwento na hindi mo ko kilala kasi nung umalis ka 10 taon ako, 18 na ako ngayon, alam mo ba kung ano yung mga gusto ko, diba? So 8 taon na wala. Kaya talagang it yung nandito ka na nga, physically present, is an effort, yung more so kung ikaw ay OFW, mas matindi pa yung effort na kailangan. Kaya siguro din po, mahalaga, Prof. Yeng, na hindi binabaliwala yung emosyon. Hindi lang nung nanay, pati din nung tatay, nung asawa, di ba? Mahalaga na yung emosyon ay nandyan at na nakakamusta. Sabi nga ni I am the glad. I ask my son kung sinong absent sa class today. Oo, yung mga hindi nila ina-expect na katanungan. No, Prof?
26: Tama. Kasi yung bata mismo, naiisip niya, ay, interesado siya sa nangyayari sa akin. Yun, so malalim yun siya, ang ganda nun. Tapos binanggit mo yung partner, di ba? Partner mo, wag labing bills. Kundi minsan, maglambingan din kayo, yeah, no? Sa video calls. Yun, anything na makakatouch ng emosyon, yeah, lumalalim yan. Pati yun siya, yung usually ang sitwasyon din ng mga OFW na parents, mga nanay, hindi ko pag-agalitan ng anak ko. Kasi malayo na nga kami. Oh, wag ganun.
0: Wow, kailangan pa meron pa rin.
26: Oo, kailangan nandun ka pa rin. Oo, bilang ina, dapat to, anak, ano ba yung nangyari? O sige, pagsabihin mo pa rin ng anak mo na parang nandun ka.
0: Oo, pero hindi naman na yung kailangan gumamit ng mga masasakit na salita or pagkukumpara na ayaw natin at ayaw ng mga kabataan. Sabi ni Antoinette, napakahalaga ng point ni Prof. Yeng, kailangan ng intentional communication at deeper understanding para mabuild pa rin ang emotional connection kahit walang physical presence. O isa pa lamang po yung halimbawa ng isang difficult mother in a difficult situation. Magbe-break lang po tayo, Prof. Yeng, at sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, paano kung masungit at mataray si nanay? Paano mo ba bibigyan ng love, love, love? O paano nga ba? O yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, kasama si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, para po sa ating Anong Feels Mo na segment. Time check po muna tayo. Oras 3:37 ng hapon. Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami, sandali lamang.
1: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Ang alaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Jensian, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
5: May bayad bang bata?
6: Wala.
5: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
10: Ah! Uy! Basta na! May lang-

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Walang kalma-kalma!
3: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawad mo ko!
5: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
5: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
4: Yeah!
3: Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
6: Ayun o!
2: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
7: Huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
9: Kahit anong mangyari,
8: kami po'y nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami, Grace Groyon, at kay Lovely Joy. Magandang hapon sa inyo. Ganon din kay Mercy G, kay Farah Robles, na nakatutok sa atin ngayon sa online. Si Elvie Vedua, si Miguel Andre Mira, si Jessie Nicole Mangubat, at kay Hannah. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ganon din kay Gabby. Sabi niya, interesting topic, how to love a difficult mother. Oo nga po. Si Sandra, magandang hapon din. Ganon din kay April at kay Pauline. At ganon din kay, may nag-message sa atin dito kanina na saan na ba yung mga estudyante na nakatutok mula sa SNSU Claver Campus, si Miguel Andre Mira. Watching from Claver, Surigao del Norte, habang nandito pa rin po ako sa school ngayon. O, mag-iingat ka ha! Maraming salamat, Miguel, sa iyong pagtutok. At sa ating pong ang anong feels mo, pinag-uusapan natin. Loving a difficult mother. Paano mahalin ang isang ina kahit na mahirap itong unawain? O, natapos na tayo dun sa OFW si Nanay. Balikan natin si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Prof. Eto naman daw, halimbawa, kung ang isang ina ay masungit, mataray, at hindi nagpapakita ng affection sa sarili nitong anak, ano daw ba ang maari nating gawin? Or ano ba ang pwedeng maging ano nito, epekto sa anak? O dun muna tayo sa ano ang pwedeng maging epekto sa anak?
10: Oo, Chang, nakakalungkot yan, no? Kasi ang anak na lumaki sa isang ina na hindi affectionate, pwede siya magkaroon ng anxious or avoidant attachment style. Ibig sabihin, sa bawat relasyon o sa karamihan ng relasyon na pinapasok niya, hindi siya sigurado. Kasi yung pinaka-significant na tao sa buhay niya, na inaasahan niya magbibigay sa kanya nitong affection na kailangan niya, ay hindi niya naramdaman doon.
8: Mm-hmm.
10: Kaya ang tendency, nawawalan siya ng trust sa ibang tao. May ganun, na para bang, mamahalin kaya ako nito? And that's subconscious. Hindi yan yung, mamahalin ba ako nito kasi nanay ko, hindi ako binigyan ng ganun. Hindi siya ganun. Mm-hmm. Nagiging matik siya na nagkakaroon possibility ha, ng anxious or avoidant attachment style ang bata. So nagkakaroon ng epekto sa self-worth niya, na para bang baka hindi siya lovable, kaya baka hindi siya kayang mahalin din ng ibang tao. O pwede rin niya isipin na ang pag-ibig, kailangan paghirapan mo yan. Kailangan gumawa ka ng paraan para makuha mo yan. Kasi ganun yung sa nanay mo. Ito ay mga possibility lang naman. Kasi pwede naman na kung halimbawa, ang ibang significant na tao sa buhay ng batang ito ay nagbibigay ng pagmamahal, maaaring hindi ganun katindi ang epekto. Pero dahil ang ina, ang pinaka-significant na tao sa buhay natin,
8: yes,
10: at pinaka-inaasahan natin na magbibigay sa atin nun, hindi nagbigay, buong nababawasan yung tiwala natin sa sarili at sa ibang tao.
8: Paano naman, kasi syempre ang isang nanay sasabihin niya, eh ito na ako eh, hindi talaga ako demonstrative. Kadalasan tatay ang ganyan eh, pero napag-alaman ko po na meron din palang nanay na ganyan, na hindi masabi ng mahal kita anak, or hindi nagpapakita ng masyadong emosyon. Siguro ako, kunyari ako yung nanay na ganun, ano yung

0: pwede kong gawin para makapag-reach out ako sa mga anak ko at siguro matanggap nila at maintindihan nila na yun talaga ako or may chance pa bang mabago? Sorry prof, ang dami kong tanong.
1: Okay lang. Madalas kasi ang perception natin ng love and affection ay yung may lambing lagi. Yung may pagka-clingy or laging nakadikit, laging nagtatanong, laging ang imahe mo ay very caring, malambot. Hindi kailangan ganon. Hindi kailangan ganon. Ang iwasan lang natin ay may mga nagagawa tayo bilang ina na nagkasasakit sa anak natin, katulad ng pagsasalita ng hindi maganda. Yung pagyapak sa pagkataon nila o pagkukumpara sa mga anak natin. Madalas ito yung sinasabing affection na hindi nakukuha. Ang mga anak natin, pag lumaki naman yan, na alam nilang yung nanay nila, ay medyo ganyan. Medyo strong personality. Oo. Pero, nandiyan naman siya para, o anak, ano kailangan mo ngayon? O anak, nakakain ka na ba? Hindi kailangan, anak, nakakain ka na ba? Hindi kailangan ganun lagi. Pero nakikita ng bata ang pag-aasikaso, ang pag-aaluga, pagmamahal, at hindi pananakit sa kanilang loob. Sapat na yon. Hindi mo kailangan baguhin ang pagkatao mo kung hindi ka talaga demonstrative. Iwasan lang natin yung minsan kasi konting ginagawa ng anak natin, nakasigaw na tayo, nakamura, nakapuna, o di kaya kinukumpara ang mga anak. Ito yung, pag ito yung nawawala, ay nagiging dating sa bata, hindi ako sapat. Pero kung kahit sabihin mo na rigid ka, hindi ka ganun ka demonstrative, pero nakikita niya yung pagmamahal sa ibang paraan at hindi mo siya nasasaktan at ang pagkataon niya ay hindi natatapakan, pwede yon, sapat yon, hindi mo kailangan magbago.
0: Sabi kasi ni Ken, si anak na now ang mag-a-adjust, gano'n na daw ang nangyayari. Totoo ba yan?
1: Sabihin na lang natin na kailangan pareho tayong mag-adjust.
0: Pareho,
1: no?
0: Yes.
1: Kasi, oo, kasi
0: ako naniniwala. Opo, sige, go ahead, prof.
1: Oo, may unmet expectations kasi bilang mga anak. Pero kasi talaga tayong image ng isang ina, di ba? Yeah. Kapag-aluga, laging nansyaan. Kapag itong reality na ito ay kabaliktaran, halimbawa, controlling yung mother, lagi siyang wala, very critical siya, emotionally malayo siya, nagkakaroon yung bata ng tinatawag na cognitive dissonance. Ang ibig sabihin, ganito yung alam kong nanay, pero bakit itong nanay ko lagi ako nasasaktan? So ang nangyayari, nag-resulta ito ng galit o pinanakit. Kaya napakahalaga na mag-meet kayo sa gitna. Ulitin natin, kapag lumaki yung bata at alam niya ganyan ang ugali ng nanay niya, hindi talaga demonstrative, pero hindi naman siya nasasaktan. Mauunawaan ng bata yun. Lalaki siya, ganyan naman si mama, pero tignan mo, lahat ng kailangan ko, kapag umiiyak ako, alam niya. Alam niya pag nasasaktan ako. So pag alam ng bata na nandiyan ka, present ka, eh hindi niya hahanapin lagi yung lagi mong niiyakap. Kasi alam niya hindi ka ganon. So magkakaroon ng adjustment. Ang iiwasan lang natin siyang yung salitang harm.
0: Yeah.
1: Kasi pag nagkaroon ng harm, yun mahirap na talaga. Ang hirap baguhin nun. Kasi mismo yung bata tumatanim sa kanya yon. Kasi ang nanay hindi harmful.
0: Yeah. Kaya isa yan
1: yung
0: sa
1: nasa
0: mga
1: image nila.
0: Natutunan ko nung nasa pangalawang anak na ako. Kasi syempre nung unang anak ko, ako'y naging single mom for a long time. So kung ano yung nakita ko sa nanay ko, yun yung akala kong tamang parenting. Or maaring may iba doon tama, may iba hindi. So pilit kong binago yung iba, nag-adjust ako. At isa doon sa mga natutunan ko doon ay yung sinasabi na pag daw tayo ay nagdidisiplina ng anak, dapat daw hindi natin ginagamit ang kamay natin bilang pamalo. I don't know how you may agree or disagree with me, Prof. Pero dun sa nabasa ko, ang sinasabi ay ginagamit natin ang ating mga kamay to give love, to caress, to hold their hand, to embrace them. Ngayon, kung ito din daw ang gagamitin mong pamalo sa kanila dahil dinidisiplina mo sila, then mako-confuse sila in understanding, mahal ba ako ni nanay o bakit niya ako pinapalo? Kaya dapat daw merong ibang ginagamit. Kaya natuto ang pag-discover ng hanger, stingting, chinelas, at kung ano-ano pa, di ba?
1: Oh, pero kamay mo pa rin ang ginamit.
0: Yes, oo.
1: Diba? Ang ganda ng sinabi mo kasi nagkaroon ng isang pagkakataon many years back na inilaban ng mga psychologists ng positive punishment.
0: Uh-oh.
1: Ang ibig kasing sabihin ng positive punishment, yung pag-inflict hindi ito magandang punishment. Pag sabing positive, dinagdagan, nilagyan. So, inflicting pain, katulad ng pamimingot, pananampal, pamamalo,
0: pagbatok,
1: paghampas. Pambatok. So, kapag nangyari yan, yung positive punishment, mas madalas, ang bata ay sumusunod dahil takot o galit. Hindi dahil may respeto siya. Yun ang nagiging problema. Kaya, hindi talaga namin sinasuggest yung pamamalo o pananakit ng physical sa mga bata. We can discipline them without punishing them. Kasi magkaiba ang punishment at discipline. Ang madalas,
0: nakukonfuse yan,
1: ang punishment sa discipline.
0: Nakukonfuse yan ng older generation because ang sinasabi ng iba, ang iba ay sinasabing, tignan nyo, kaya kami matatag ngayon. Pero may epekto yun, ha? Hindi lang na nila verbally sinasabi, pero nagkaroon yun ng fear, nagkaroon yun ng trauma, nagkaroon yun ng na-deprive ka din sa maraming bagay. Gaya nung inilalaban din ni Michael Jackson na parang hindi nyo maiintindihan kasi naging talented ako because of fear, because of abuse. So there is therefore a study that can prove na meron siyang long-term effect. Tama po ba?
1: Yes, opo. Talagang malalim ang ano nito, malalim ang negative implication nito, lalo na sa generation ngayon. Kasi ang generation ngayon, pag pinagalitan mo ngayon, pagbukas niya ng SOCMED niya, makikita niya masaya yung mga kaibigan niya. So habang nandoon siya sa pain na yon, nakikita niya ang bigayan ng iba. So mas mabigat ang dating nun. Hindi katulad nung panahon natin, pag pinapasok tayo sa kwarto, hindi ka lalabas ng bahay. Paglabas mo, ayos na kayo ng magulang mo eh. Pagkatapos makikita mo yung mga barkada mo, magkukwento sila sa'yo, medyo naka-move on ka na doon sa pagalit sa'yo ng tatay mo. Kaya hindi masyadong malalim yung epekto. Pero ngayon, imagine habang umiiyak yung bata, nakikita niya ang saya ng mga friends niya. So nagkakaroon siya ng awa sa sarili niya. Kaya ang tawag dyan ay techno-subsystem.
0: Techno-subsystem. Eh nung panahon nga namin, wala pang social media eh. Pero yung makakita ka lang ng anak na very close sa nanay at nakakapagkwento sa nanay, nakakapagbahagi sa nanay, best friend sila sa nanay, maisip mo na, ba't ako hindi ganun? Eh what more ngayon, yes, may social media.
1: Totoo, what more with that na no, social media is a narcissistic world. You post what is good, diba?
0: Sabi po ni Dana Mendoza, posible po kaya na ganun yung experience ng nanay sa sarili niyang nanay, kaya ganun din po siya sa anak niya?
1: Yes, posible yun.
0: I agree.
1: Kasi meron tayong sinasabi na parang intergenerational trauma. Na dahil ito yung sakit na naranasan ko, maaaring ito rin yung sakit na maibigay ko. Hindi man intentional, pero maaaring lumalabas siya kapag gano'n na. Kasi usually yan, Chang, kapag ikaw ay, alam mo yun, nasasaktan ka, bumababa yung self-worth mo, di ba? Pag bumaba yung self-worth mo, yung kahalaga mo, yung value ng pagkatao mo, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Kaya nahihirapan ka ngayon na ibigay yung pagmamahal na yon at yung halagang yun sa ibang tao. Kaya pag nagkaroon ka ngayon ng anak, parang ang hirap ibigay ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa sarili ko.
0: Totoo.
1: Usually, yun ang intergenerational trauma. Kaya medyo masakit.
0: Kaya pag minsan sinasabi na hindi, wala namang epekto yun, meron po, ha? Kaya tayo nagkaroon ng ganitong mga klaseng programa para din maiparating at maging bukas ang isip ng mga nanay na meron po talagang epekto yun sa long term. Sige, tayo natapos na doon sa ganyang klaseng difficult nanay. Bago matapos ang oras natin, kukunting minuto na lang, doon naman tayo sa isang ina na ang pasaway daw ay laging pumapasok sa iba't ibang relasyon at yung boyfriend ng boyfriend, paano daw ba naiimpluwensyahan ang perception ng anak pagdating sa love at relationship?
1: Alam mo, ito yung isa pa na dapat intindihin ng mga magulang. Akala kasi nila bawat relasyon kailangan kilala ng anak nila. Pero nagbibigay kasi ito ng instability sa paningin ng bata. Yung bata, pwede siyang matuto na ang relasyon ay disposable, panandalian lang. Kasi walang stability na nakikita sa magulang niya. Pwede rin itong maging parentified. Yung bata, pakiramdam niya, siya mag-aalaga ng emosyon ng nanay. Na every time nagkakaroon ng broken heart, siya yung sasano sa nanay niya, no? Kasi yung iba sasabihin nila, kasama ko nga yung anak ko sa journey ko sa bawat relasyon. Pero ang hirap nun para sa bata na siya ang nag-aalaga sa emosyon ng nanay niya tuwing broken-hearted yung nanay niya. At saka yung ang hirap din nun, pati security rin siya. Yung alam mo yung kung sino-sino yung nagiging partner mo, yeah, pumapasok sa bahay mo, nakikita yung anak mo. So whether babae ito o lalaki ito, may security risk kasi yan. No? Pwedeng baka mamaya hindi mo kilala yung lalaki, yung anak mo ang mapagnasaan, o mapag-isipan, o masaktan, di ba? Kahit na yung simpleng pagtingin lang ng taong ito sa anak mo, kung babae ang anak mo, pwede na ito makakos na negatively doon sa bata. Kaya mahalaga na kung halimbawa man na kayo ay magmamahal ulit, huwag yung kada relasyon ay pinapakilala nyo sa bata.
0: Agad-agad.
1: Kailangan siguraduhin mo. Oo, agad-agad. Yeah. Kailangan siguraduhin mo rin muna kung gaano katibay na yan bago mo siya i-expose.
0: At saka yung ano ha, hindi mo pwedeng sabihin agad-agad doon sa bata na, o siya na ang tatay mo ha, tawagin mo siyang daddy, tawagin mo siyang tatay. O paano pag gaganon?
1: Yes. Nako, huwag ganon. Kasi again, yung instability, hindi magkakaroon ng ganong value sa relationship yung bata pagdating ng panahon. Kasi ang tingin talaga niya, madaling mawala or disposable. At yung, alam mo, yung ikaw mismo, hindi ka pa naman sigurado sa taong yan. So, huwag mo muna ipadaddy sa anak mo. Kailangan mas siguro mo muna yung security ng relationship ninyo.
0: Yeah, lalo na
1: bago
0: kung
1: mo siya idikit.
0: Ang anak ni nanay ay babae, hindi ba? At hindi mo pa gaanong kakilala yung lalaki, tapos pinapasok mo na sa tahanan ninyo, binigyan mo na ng full access, hindi ba?
1: Correct.
0: Tapos may mga oras na wala ka doon at tanging yung iyong bagong boyfriend lang at yung anak mo ang naroon. So marami pong kaso na nang ganyan na nai-report, na nagkaroon ng problema. At lagi po nating paniniwalaan ang anak natin pag nag susumbong. Tama po ba, Prof?
1: Correct siya. Tama siya. Kasi yun yung tinatawag natin security risk eh. And safety risk ng bata. Yun nga eh, halimbawa, yung taong yan, madikit lang yan, eto lang. Madikit lang siya, iba na yon. May masabi lang siya sa bata, iba na yon. O kahit hindi maramdaman ng bata, yung mismong tao na habang tinitignan niya yung anak mo, may nabubuo sa isip niya, hindi mo nakikita yon. So pwede pagdating ng panahon, create yan ng mas malaking problema. Kailangan ang bahay ninyo ay secure. Yeah. Kung makikipagrelasyon ka at hindi ka pa sigurado dyan, hanggat maaari, huwag mong ipapasok sa loob. Huwag mo siyang isama sa anak mo sa isang lugar. Kasi yung security and safety risk, napakahalaga nun.
0: Marami ang mga nakikinig sa atin na mga single mom. Ang sinasabi ay, paano naman ako? Prof, paano yung kaligayahan ko bilang babae? Naghahanap din naman ako ng mapapangasawa or makakasama in the long run. Hindi ba pwedeng ako bago yung anak? Paano pag ganun ang mindset?
1: Usually, paano ka magiging maligaya kung nagkakaroon ng problema, no? Or relational conflict between you and your child habang ikaw ay nagmamahal? Kasi kung ang ipo-focus natin kaagad ay yung pakikipagrelasyon, tandaan natin na nag-iisa tayo para tumugon sa mga ngailangan ng anak natin. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon agad, ay pwedeng humati ang atensyon at mag-cause ito ng mas matinding stress sa'yo. Lalo na kung magkakaroon ng conflict between sa anak mo at sa partner mo, ang magiging partner mo. Pangalawa, ang sakit sa ulo kapag may nangyari na nag-breach sa security ng anak mo. So yung pagmamahal na yan ay hindi magiging motivational or inspirational for you, kundi magiging major stressor mo pa. Mas maganda natutukan muna natin kung ano yung priority natin. Kailangan natin iset ang priorities.
0: True.
1: Yung bang pagmamahal mo o yung anak mo.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Yun yung sinasabi ko dati, na yun talaga ang pinakamahirap, Prof, yung isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan. Para din muna, medyo madire-diretso lang ang muna ang mga ilang bagay na medyo baluktot pa, ika nga.
1: Oo. At saka tiyang yung pagmamahal naman ay pwede namang maghintay sa tamang panahon. Hindi ko naman sinabi huwag ka magmahal.
0: Oo.
1: Pero pwede rin kasi na habang nagmamahal ka, ay medyo lagyan mo muna ng boundaries. Kasi yun yung sinasabi ko kanina, you need to make sure na yung relasyon na yan ay matibay, matatag at safe para sa inyong mag-ina o mag-iina.
0: Yes.
1: Kasi kung bawat pagmamahal ay pinapasok na natin sa pamilya natin, delikado yon. Kailangan ikaw mismo, siguraduhin mo rin sa sarili mo na yung nararamdaman mo at yung relasyon na yan ay sapat, matibay at safe. Yung safe talaga yung pinaka-importante
0: doon. Yes, oo. Kahit yan po ay paulit-ulit nating sabihin dito, hindi ho kami magsasawang ipaalala na sapat at dapat safe. Yun talaga.
1: Yes.
0: Yun ang pinakamahalaga.
1: Kasi pag nawala ang safe, correct. Siyang pag nawala yung safety na yan,
0: yung safety.
1: Ibag lahat ng tatag.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Kaya salamat, ayun. Prof. Pinaalala mo yan sa aming lahat ngayong hapon. At sana po ay marami kayong natutunan sa mga binahagi sa atin ni Prof. Yeng Gatchalian. Prof, maraming salamat. At saan
1: salamat
0: po ba?
1: Salamat din siya.
0: Oo, saan po ba ang Facebook page ng Mind Care Center?
1: Hanapin lang po natin Mind Care Center sa Facebook at lilitaw na siya. Ang ating number siyang 0915-757-4702. Yan, para po diretso rin kayo makakontakt sa amin. Sa Facebook, message nyo lang po kami, Mind Care Center. Yun po.
0: Yun. Maraming salamat and advance happy Mother's Day, Prof. Yeng. Maraming salamat.
1: Yes,
0: God bless
1: salamat.
0: You. At salamat din
1: God
0: sa lahat po
1: too.
0: Ng mga taga Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center na kasama po natin ngayong hapon si Prof. Yeng Gatchalian. Ako po ang inyong Chang Amy. See you tomorrow. Bye!

0: mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: DZMM. Anong take mo sa DZMM?
1: Magandang hapon po. Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
2: Ako naman po si Sandro Ochona. Palit tayo, kuya.
1: Palit muna. Rositas muna,
2: Palit muna tayo.
1: Mukhang di bagay sa akin dito eh.
2: Kaya, bagay na bagay sa iyo yan, kuya. Kaya, mas nauna sa akin ng ilang dekada ba?
1: Huwag yan ang pag-uusapan. May iba tayong pag-uusapan ngayon. Paano mo ba binabudget ang sahod mo? Ayan. Mayroon pag-uusapan natin.
2: Ah, kailangan ba yun? Akala ko lahat napupunta sa palabas.
1: Puro outflow. Outflow, di ba? Walang inflow.
2: Yung inflow mo, one day lang.
1: Ano yun? Para kapang naguhugot ng bayawak sa lungga bago mo mapasa kamay. Magaling.
2: Hindi, marami tayong inasikaso dahil may mga nangyayari sa paligid-ligid.
1: Masyado
2: na kailangan
1: busy,
2: bantayan dahil mahirap na. Ayan, mahirap na.
1: Ay, kaso kahit bantayan, may lumulusot pa rin eh.
2: Sana ba yung pamalo ko? Kasi... titigas ng ulo eh.
1: Gusto ko malaglag sa upuan kanina eh. Habang pinapalitadahan ako ni Ate Josie kanina. Okay. Eh, gawa ng ano, di ba? Bakit?
2: Eh, kagabi, nung lumabas ang balita, akala ko noong una, AI o kaya fake news, akala ko nga hindi totoo na merong isang founder ng isang news organization, yung hinuli. Nung, so di natulog na ako, sabi ko, bukas na yan. Pagtingin ko, totoo pala, kinonfirm ng NBI, positive.
1: May nilalabas pa nga silang ano ngayon eh, yung audio recording, yung tawag sa telepono.
2: Ah, meron pa.
1: Right before na
2: ma-entrap.
1: I-drop yung entrapment bago i-drop yung sinasabing tatlong maleta raw yun. Kaya lang, under wiretapping law, eh, hindi siya pwedeng basta-basta
2: ilabas. So, kailangan ng court order yan eh.
1: Pero nag-send may nag-send ng video, pero individual.
2: San mo?
1: Pero bawal, bawal.
2: Patingin nga. Sorry, kami lang pwede makakita.
1: Ano kayo? Ayan, naku, kagabi. May humabol din kagabi nga pala.
2: Ano parang humabol kagabi ba?
1: Merong nagbangayan kagabi.
2: Ay, oo.
1: Sa plenary. Di ba?
2: Kasi naman yung isa rin yun eh. Asa na ba yung pamalo ko talaga?
1: Di ba gusto sumama doon sa isa?
2: Ay, baka kung isa, miyaw-miyaw, baka yun aw-aw.
1: Ayan, nasa linya na natin via Zoom. Ready na si Iloilo First District Representative Janet Garin. Makichismis nga kaya tayo. Makimarites tayo sa... Ano ba nangyari kagabi?
2: Hindi, tsaka tanongin natin. Gusto ko rin tanongin nga sa kanya kasi yung isa, sabi, hindi daw siya tinawag na mami. Tapos kung ano-anong pinagsasabi. Hinga natin siya ng reaction dyan.
1: Sige, malaman natin.
2: Sino ba yan, kuyang?
1: Kong Janet, magandang hapon po.
2: Kong Janet?
1: Na, Kong Janet?
2: Kong Janet.
1: Ayan, habang...
3: Yes, good afternoon.
2: Ayan, good afternoon.
1: Ay, magandang hapon po, Kong Janet.
3: Yeah, magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon sa inyong mga masugid na tagapakinig.
2: Ayan. Ganda nung collar ba yan, ma'am? O yung part ba yan ng dress nyo ngayon?
3: Hindi, naging kakulay ko yung upuan.
1: Akala ko kulay yan ng...
3: Damit ko.
1: Kulay yan ng mga aawat eh.
2: Siya nga yung may mga sinabi nga tukol sa kanya eh, yung isa eh. Yun nga ma'am Janet, tanungin nga po namin kayo, ano po ba yung nangyari kahapon dun sa privilege speech ni Representative Leviste?
3: Well, unang-una syempre, yung kanyang privilege speech ay puno ng mga akusasyon na wala naman siyang maipakitang dokumento. Though, meron tayong parliamentary immunity, hindi kasi yan pwedeng abusuhin. In fact, before that, very diplomatic, no, si Congressman Ryan Recto na nung kinausap niya, galit na galit siya. Kasi I think it boils down to, alam mo yung lokal na politika. Siyempre si Kong Ryan naman ay nagsasabing, baka pwede tayong magkaayusan kung merong mga misunderstanding. Kasi sayang din eh. Alam mo yung tayong Pilipino, kasi pag magkababayan, we don't want to waste or to cut ties yung relasyon na yan. Unfortunately, siyempre for reasons na sa pananaw ko lang ha, sa naririnig ko sa kanila, parang ang pakiramdam ni Congressman Leviste is, at yun nga, ang sinasabi nga niya is kung hindi dahil sa kanya, hindi raw nanalo si Governor Vilma Santos Recto. At of course, yun nga, ang sinasabi nga ni Ryan na we're grateful yung mga ganitong bagay at tila eh dapat siguro na pag-usapan kung ano ba yung mga gusto niya. No? Kaya lang napupunta palagi doon sa demand niya na mag-resign nga si Executive Secretary Ralph Recto. So medyo mahirap-hirap, no? Mahirap-hirap pagbigyan. Kaya yun ang simula. No? At, sa pagkaintindi ko, naiintindihan ko na merong panawagan, no? May advokasya na anti-corruption si Congressman, sorry, medyo nag-ano lang yung signal ko. Merong advokasya on anti-corruption. Kaya lang siyempre, tumutumbok pa rin kasi siya dun sa isang party list na nadadamay nga dun sa flood control issue. Pero hindi naman kasi pwedeng mangialam ka agad ang executive secretary at mag-desisyon doon. Kasi may proper courts yan, may ombudsman.
1: Uh-huh.
3: At yun nga, yun yung mga hinaing niya. Meron din siya mga pictures noong nakarang election.
1: Uh-huh.
3: At sabi niya, kung hindi dahil sa akin, hindi nanalo. So it's medyo masyadong lokal na away na nadala sa plenaryo. Unfortunately, lumabas yung kanyang mga alegasyon at mga akusasyon na nung nagalit naman yung iba, biglang nagtuturo siya ng mga congressman. At nung later on, pati si Congressman Goma, Richard Gomez, ay pinaringgan-ringgan niya at nag-react, di mas lalong naging magulo. Kaya sabi ko nga kay Kong Lian, we understand na meron kang mga ipinaglalaban or meron kang mga sama ng loob. Pero it has to be documented. Or kung gusto mo, kaya nga we were telling him, why don't you file a case?
1: Uh-huh.
3: Or file a resolution to investigate. Ipresenta mo yung mga dokumento.
1: Kung Janet,
3: hindi kasi pwedeng gut feeling.
1: Opo, opo. Kung Janet, educate nyo nga ho kami kung paano tumatayo yung isang kongresista pagdating diyan sa plenary, yung during privilege hour. Di ba nagpapalista yan?
3: Nagpapaschedule? Sa privilege hour, every Monday yan. May mga nakalista yan.
1: Yes.
3: Itong kay Kong Lian, ayaw niya dun sa privilege hour. Kaya nga kung makita nyo nung Monday, galit na galit siya kasi gusto niyang sumingit.
1: Mm.
3: And we explained to him na may proseso. Ang sabi niya kasi is, madali siyang mainit, kaya siya nagagalit. So, nakinig naman, no? Pero yung dun naman sa second part, yung kahapon, nung tumayo siya na matter of personal and collective privilege. Nangyayari kasi yon kapag merong issue. Kunyari, sabihin na natin, kunyari ito, merong na-entrap, no? Na allegedly na-entrap kasi merong mga hinihingi, kapalit ng mga panidira or whatever. Pwede na merong isang kongresistang tumayo ng personal and collective privilege at sabihin niya siya ay naging biktima ng ganitong mga kalakaran at kaya siya ay tumatayo. But he has to make statements based on facts.
1: Oh.
3: Ang dito kasi kay Kong Lian is parang naging sweeping allegation. Parang hindi na nga namin maintindihan yung direksyon ng kanyang speech. Kasi yung una, galit siya kay executive secretary. Pangalawa naman, ang sinasabi niya, kung wala siya, hindi nanalo yung mga yaan. And then binabalik niya na gusto niyang i-link yung flood control dun sa Batangas, hindi naman yung kasama dun sa investigasyon at walang nakita. No? Pero bumabalik kasi na talagang may galit siya. May personal siya na galit and I'm not sure, I think it boils down dun nga sa kanyang trangkisa sa mga proyekto niya. Sa solar, siguro may mga nangyari. No? Hindi rin ako privy, pero alam ko kasi pag may prangkisa ka, may deliverables ka at hindi mo pwedeng may benta yan. So, supposedly, sasagutin niya yan dapat sa tamang forum.
1: No? Sige, pupunta natin yung franchise in a while. Ano? Curious lang ho kasi ako, doon sa pagtayo lagi dyan sa plenary, hindi ho ba nilalagay dyan kung ano magiging subject ng kung anong i-deliver ng isang kongresista?
3: Nilalagay naman, no? Pero pag personal and collective, hindi. Pero hindi tinatanong na. Ka ng presiding officer. Kaya nga, tinatanong usually is, ano ba yung topic ko? Ba't ka tumatayo, no? Oh. Why are you standing on a matter of personal and collective privilege? Eh, kasi, maybe no.
1: Eh kasi the wisdom. Ang nangyayari na kong Janet, di ba hindi, parang hindi na nagiging maganda yung imahe. Ang reaction tuloy nung marami sa ating mga kababayan, ano ba yan, nagsusumbata na lang yata kayo dyan sa lagi sa ano, sa kongreso.
3: Well, ang pinakamali talaga doon is yung kanyang personal and collective privilege. Kaya nga sinabi mo personal, ibig sabihin directly affected ka or collective, apektado yung iyong constituency. Pero dito, tila lumabas kasi ay parang isang personal na away at isang personal na, sabihin na natin, away ng lokal. Pero medyo magkakasama sila sa politika eh. Siguro, naiintindihan natin na parang sa pananaw din ni Kong Lia, no, ito, pag may problema ako, magkababayan tayo, dapat tulungan mo ako dito. Yes. Mga ganyang bagay. But then again, hindi kasi ang plenaryo ang proper forum to do that.
1: Oh, kasi parang nagiging normal na well, sabihin natin, hindi na may iwasan. Merong mga hindi nagkakasundo doon sa kanilang mga lugar, di ba? At ang malungkot, nadadala mismo doon sa ano, sa floor at marami ang nakakakita. Di ba?
2: Eh baka napagkamalan na Batangas yung batasan.
3: Hindi rin kasi. Ang problema rin kasi niyan siguro, nagkataon na yung executive secretary is from Batangas. Malamang naman yan, maraming mga pwedeng itulong ang isang executive secretary. Pero may limitasyon rin kasi yan eh. Lalo na kapag, kunyari, meron siyang personal na inaayawan kay Congressman Gargiola, na dati ay kalaban din sa politika nila executive secretary ng pamilya recto. Alam mo yung ganyan? Sa lokal kasi minsan magkaaway, minsan magkasama. Eh, itong sitwasyon na ito, andun yung parang hinanakit at sama ng loob ni Kong Lian siguro dahil nga merong mga pangyayari no, doon sa kanyang mga negosyo na of course, ang iisipin niyan is the ES can actually help. And unfortunately, syempre may mga limitasyon rin yan eh. Kasi meron ka rin dapat sundin na mga proseso.
1: Ay, mabuti ka mo, hindi umabot doon sa puntong na lumabas yung pagkabatanggenyo ng mga yon. Ala, ay, wag mo ko lolo, tatarakan kita.
2: Tapos naglabas ng balisong, wag naman ganun.
3: Medyo nung prior to that, no, sobrang matapang. Pero si Congressman Ryan Recto naman was very diplomatic in saying na kung meron mang kaming pagkakamali, sabihan mo kami at kung kaya naman namin makatulong, ihanapin natin ng paraan.
1: Ay po, pwede ba yun na personal yung atake niya in the guise na ginagamit niya, affected yung aming mga constituents? Bago po yung sagutin niya na Kong Janet, babalik po kami sa dali, konting hanap buhay lamang. Oras natin.
2: Ang oras, 15 minuto bago alas 5 ng hapon.
0: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abria yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa tindig.
8: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
7: Ibang klase tumibig.
9: Alias pretty boy.
10: Agad narito ko, liligaya ka.
7: Kapag sila ang pumorma, kahit sino, may yayanin.
11: Ito ang tandaan mo. Pistado na bulok mo.
12: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
7: Yan ang tunay na astig.
13: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puto to.
7: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
15: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: DCMM, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
3: Makinik! Manuper!
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa isarapin.
3: Matindi!
6: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rin. Tutulungan kita!
3: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
6: Mananagutin ko kanyan.
3: Walang kakabatang nag-iisang alama.
4: Sino ka ba talaga?
3: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
3: Alamat ni akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
3: Sa sine mo, hari ka rito.
9: Ang oras, 12 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?
10: Ayun, wala pala akong mic. Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Balikan din natin yung ating panauhin ngayong hapon si Congressman Janet Green ng 1st District ng Iloilo. Kong Janet!
11: Hello, hi ulit.
10: Nakita niyo po ballpen niyo?
11: Hindi kasi, sorry, tumatawag kasi nasa session kasi tumatawag sila so... naglalagay sana ako ng note na ako eh kasama pa si Sir Willie.
10: At si Sir Sandro.
11: At si Sir Sandro.
10: Yan nga yung binabanggit namin kong Janet, ano? Kung may hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents, paano natin iwi-way yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko?
11: Well, very unparliamentary yon. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo. At biglang nagsabi that his whole speech be stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yon. Na ang sabi ko naman is if it can be amended na must strike out sa records yung mga bagay-bagay na...
12: Kung Janet?
11: Sorry.
10: Yeah.
11: Ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi sa, walang basihan. So, ang motion nun is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan eh. He used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa panaw-naw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, kinakausap namin si Kong Nia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo. Kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun eh.
10: Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa at pinapalo yung mga... pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin kung Janet?
11: Kasi
10: tumatay yung nanay-nanaya ng mga yan eh, di ba?
11: Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So umiiwas, then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil eh, kitang-kita mong pigil na pigil lang si Goma. So, siyempre, sabihan ka ba ng mga allegasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yun. Pero nangyari niya eh, kaya sabi ko, let things cool down. Kasi siyempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum.
12: Mm. Eh, pero Kong Janet, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste? Hindi po ba ito grounds for an ethics complaint?
11: It can be actually, no? Kasi nakita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive, pero biglang tinuro niya. And the allegation was, oh, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga ano eh, siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan eh, parang pare-pareho, no? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian, syempre, siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo.
10: Pero teka muna, Kong Janet, kung dapat na may mentor, eh hindi na naman siguro siya bago. Mm-hmm. Pagdating sa kalakaran sa politika, no?
12: Mm-hmm. Nanay niya,
10: napakatagal lang senador, di ba? For sure naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka ano ba talaga yung objective?
11: Well, kailangan niyang makinig, no? Kasi makailangan niyang makinig kay Senator Loren kasi magaling si Senator Loren dyan. Mm-hmm. No? So siguro ito, oftentimes, he's impatient. Oftentimes, yung kanyang galit, hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman noon, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, oo nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo. Oh. You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya hindi pwede yung urong sulong.
10: Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak.
12: Pero ang tanong nga rin dun kong Janet at Kuyang Willie, not one. Batu! Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang kongresista.
10: Di ba, tama ba? Totoo ba yung pagbalik eh, umatake na naman ulit?
12: Oo, tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na nang pinagsasabi, Kong Janet.
10: Oh.
11: Actually, ganito kasi yun eh. Sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. But napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Yung kasi ang gawain niya, no? Sa the late P.D. Barsaga. Mm-hmm. Imamanipulate ka niya. No, nagkataon lang ito, siguro alam niyo naman yung panag-presscon siya dahil may namatay na vice mayor sa Iloilo. Uh-huh. Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-presscon siya, tapos kung ano-anong ginawa niya. So, of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Eh sabi ko, sige, totohanin natin yan. Lalapit naman yun, wag, sorry. Meow. Ay, makat, palaaway lang talaga yung mga pusa. Meow, yeah, this, ano yan, parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno.
10: Oo.
11: We are not worth a public service like that.
10: So, paano natin maiiwasan itong ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet?
11: Well, ang unang-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Meron ng mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen.
10: Mm-hmm.
11: Napaka vague napaka-minor ng requirements. Mas mahirap pang pumasok na police at teacher kesa sa tumakbo at maging congressman. Kasi ang requirements nga na medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo, eh pwede na. Eh, hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind.
10: Oh, mukhang mas mahirap pa kaya kumuha ng SSS eh. Sa pagpasok sa politika.
11: ito, I'm referring to, baka kasi maka-confused, no? Specifically, I'm referring to Miao.
12: Si Congressman Barsaga. Eh, pero kung hindi po ba sa tingin nyo dapat magkaroon na ng qualification yung mental soundness?
11: Dapat. Kasi dapat talaga. Kasi even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problema ng ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, i-imagine, gumagawa ka ng batas. Nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin kapag merong mga international fora?
10: Pag ganyan ang mga requirements, ano yan? Kinakailangan pa ng amienda ng batas kasi nasa batas yung ano eh. Yun lang yung mga qualification eh, di ba?
11: Yeah, and then kung paano magagawa ng paraan sa COMELEC. Kasi siguro alam naman, pati naman yung pamilya ni Comyao, alam naman nila yung totoong situation eh.
12: Napapabutong hininga na lang ako.
11: Kaya nga, di ba, parang kinakausap namin si Mayor Jenny, yung ganyang mother na, bakit siya ang, kasi sayang eh. He has to be of service to the people of Dasmariñas. Pero yun nga raw, eh, marami raw mga threats nung hindi siya ang tapatakbuhin. Na sasaktan niya ang sarili niya pag hindi. Yun na lang ganun eh, nasasaktan mo ang sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo.
10: Sinubukan niyo na ho ba na ipasuob yung mga opisina dyan at baka pinapasok na.
12: Baka naman exorcism pala yung kailangan.
10: Eh, di ba? Para matahi-tahimik naman kahit papano yung ano.
12: Eh, kasi hindi lang isa eh. Dalawa pa eh. Para siya kasalitan, parang kada linggo, salitan lang sila.
10: Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali.
12: sino pa yung pangatlo?
10: Ibubulong ni Kong Janet sa atin mamaya. Itetek sa atin yan. Alam niya kung sino. Anyway, Kong Janet, maraming salamat po for joining us.
12: Thank you, Kong Janet.
11: Maraming salamat. Blessed afternoon.
10: Maraming salamat.
12: God bless po, God bless.
10: Si Congresswoman Janet Garin ng 1st District ng Iloilo.
12: Dapat yata kailangan kumuha muna ng medical certificate kay Kong Janet kasi doktor yan eh, di ba?
10: Ayun nga
12: dating
10: pala. Dating
12: nga siyang DOH secretary.
10: Kung nga, dapat diba? Ko kayo bilang doktor.
12: ano bang assessment nyo?
10: Oras natin.
12: Hoy, ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
13: ATM. Anong take mo sa DZMM?
14: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan, and then walang mangyayari.
15: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
16: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
15: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
16: Magdasal ka na!
17: Tatapusin na kita, demonyo ka!
15: Ang swabing bigotinyo.
18: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
19: Wala naman akong boyfriend eh.
18: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
15: Maldines Trumabaho.
20: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
15: Walang aksyong di tatata.
16: Ano?
15: Lahat ay magmamarka.
16: Sige! Tumukan mo!
18: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
16: Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
15: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
21: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
0: nakatutukagay sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
21: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
22: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
13: At masasayang usapan.
22: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
21: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
22: Leia...
21: De Guzman.
13: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
5: Maaksyong baridan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon.
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo?
12: Ba?
2: May nakalimutan tayo itanong Ay, doktor yung kausap natin
12: Oo, nga diba?
2: Ano bang assessment niya sa...
12: Diba, pagpapasok ka sa trabaho, dapat yung physical exam.
2: Oh, diba mayroon ganon?
12: Oo. Tapos kasama dun yung mental test.
2: Mm.
12: Para makita yung psychological test, yung standing mo, yung well-being mo, mental health mo.
2: Ang may herb doon, test. Wala pala mental.
12: Yan lang meron.
2: Yan naman bigat doon. Ha? Di ba? may hirap eh.
12: Ay, nako.
2: Okay, batiin nga pala natin yung mga... mga taga-Congress, yung mga natin.
12: Ano mga meriyenda nila ngayon dyan?
2: Si Mari, tanongin natin. Si Mari, tanongin natin. Si Roy Pelobelio. At saka si Vernoveno. Yung mga dakilang maniniyot dyan sa Congress.
12: Eh, yung mga taga-radyo. Kamusta yung mga taga-radyo doon?
2: Yung isa sa mga, may pakakas lagi dyan.
12: Sino yan?
2: Si Ryan Pakpako.
12: Ay, kamusta naman si Kuya Ryan? Ang Kuya Ryan.
2: Kailan ba kami nagkita? Nung... ano ba yun? Lunes.
12: Ay, oo. Nung may hearing.
2: Monday. Ayan. Ayan, kumusta lang naman.
12: Ay, yung mga taga-dyaryo. Kamusta naman yung mga taga-dyaryo?
2: Sino ba mga nandun nakita ko?
12: Tabloidista dyan. Kamusta?
2: Oh, yung riding in tandem ni Ryan Pakpako dyan. Si Billy Vegas.
12: Ayan. Na imposible nga hindi mo makita.
2: Hindi ba? Yung laki-laki. Yung napakalaki na yun. Kahit na tumabi sa pader ho yung kita ho nyo balikat. Sa lapad. Ayan.
12: Ay, yung mga taga-TV. Yung mga taga-TV naman. Kamusta?
2: Sino ba mga taga-TV nakita ko parun?
12: Sino mga nandun?
2: Unang-una, si Mari. Yung reporter. Kailangan mo makakalimutan natin yun.
12: Huwag mo kakalimutan yun si Mari.
2: Baka wala tayong trabaho. Pagka natin si Mario Campo. Ayan, dyan sa Congress. Sino pa ba? Nandun doon. Bago na si Direk.
12: Sino si Direk? Sino si Direk? Bakit may direktor?
2: kabilang network yun. Pinalta niya si Vic Sumintak.
12: Sino na pumalit?
2: Nakita, inabot mo ba yan?
12: Naabotan kasi si Kuyang Vic.
2: Si Vic.
12: Pero si Ate Eden ba yan?
2: Si Eden, yan. Si Direk ko. Siya kasi nagde-direk. Dito po kayo pupuesto. Dito kayo mag-camera.
12: Si Ate Eden. Siyempre kasi nga naman, dapat bawal against the light.
2: Oo. Siya nag-ano.
12: Di madilim.
2: Kaya kung tawagin namin siya Direk. Direk Eden.
12: Si Ate Eden.
2: Nasa linya naman natin, si Attorney

0: Aquino De Leon, director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Nasa Zoom. Ready na? Okay. Attorney Dino, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Willie at Zandro at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood.
0: Mm-hmm. Alright. Pag-usapan natin yung paglipad.
2: Paglapag?
0: Paglipad.
2: Ah, paglipad ba?
0: Paglipad doon sa
2: di ba paglapag?
0: Paglipad tapos lalapag.
2: Lalapag doon sa table nila yung kopya.
0: O yung kopya, no? So ano mga inaasahan natin, mga possible scenario? Pwede na ba nating tawagin na naka-accomplish na ang kamera dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
1: Malalaman natin 'yan doon sa botohan, pero para sa akin parang lilipad na talaga yung impeachment, no? Aasahan natin 'yan dahil napakalakas talaga ng mga ebidensya, lalo na yung mga bagong ebidensya. It's just gonna be a matter of time bago maparagot itong si Sara Duterte, at tiwala rin tayo na kahit pagmakarating ito sa Senado, dahil sa lakas at kapal ng ebidensya lilipad talaga yung kaso.
0: Pero very confident naman yung mga nasa Justice Committee na makakakuha sila ng ano, hindi lang yung mm-hmm. sapat na boto, kundi most likely baka daw makuha pa nila, tapatan nila
2: yung naunang impeachment complaint,
0: 215 plus pa yun, di ba, yung 20 plus na humabol,
2: 25 mm-hmm. nga yata yung humabol.
0: Wala na kayang balakid para makuha itong numbers na ito na nakikita mo, Attorney Dino?
1: Wala ko nakikita, kasi kahit na yung mga 215 na pumirma dati, magmumukha silang ayaw natin magmura on air, pero di ba, hindi matalino at katawa-tawa, no? Kung sakasakaling hindi sila pipirma, kasi kung pumirma sila last year, wala pa yung, hindi pa nakikita yung mga bagong ebidensya na anti-money laundering council report na billion ang dumaan sa pera sa bank account ni Sara Duterte, isa pa lamang. Tapos yung testimonya ni Madriaga, no, na nakitang-kita na magkakilala sila, na ang nagsisinungaling doon ay yung kampo ni Sara Duterte. Pagkatapos natin makita yung Philippine Statistics Authority certification, tsaka yung pag-aaral ng NBI, at tsaka pagkatapos ulit i-play yung pagwawala ni Sara Duterte showing that she is unfit to become president. Mga ano to mga dati ng ebidensya at mga grabing bagong ebidensya, anong rason para hindi sila pumirma ulit? Diba? Kung ang pinag-uusapan lang talaga ay pananagutan. So magbumukhang hindi matalino at katawa-tawa itong mga congressman na pumirma dati kung hindi sila pipirma ulit ngayon. At yung mga congressman naman dati na hindi pumirma at hindi pa rin pipirma ngayon, magbumukhang ang loyalty nila hindi sa pananagutan, hindi sa accountability, hindi sa ligang batas, hindi sa mga sambayan ng Pilipino at sa mga mamayan. Ang loyalty nila sa politika ng Duterte, no? Mm-hmm. And that will have ramifications not only in terms of their political career, bagkus ang ramification noon yung judgment sa kanila ng tinatawag nating posterity, yung mga susunod na mga henerasyon. Maalala nila yan kasi hanggang ngayon, di ba, naalala natin kung sino yung sumayaw-sayaw sa Senado nung impeachment trial ni Erap Estrada, di ba? Naaalala natin kung sino yung mga hindi bumoto doon sa 11 pagbubukas nung envelopes, di ba, na nagkaroon ng people power to na patransik si Erap Estrada. Naaalala natin kung ano yung mga kahigbangan nung impeachment trial ni Corona. Naaalala natin kung paano inakyat yung impeachment articles of impeachment na ang speaker noon si Manny Villarpa. Naalala ko yan, lahat ng mga yan. Mm-hmm. At may judgment tayo doon sa mga action na yon. Ganyan rin yung mangyari sa mga congressman na ito. Kung sakasakaling maging katawa-tawa sila, hindi lamang sa henerasyon na ito, kundi sa mga susunod na henerasyon, at makikita na ang loyalty nila wala sa Pilipinas, kundi nasa politika at nasa mga Duterte lamang.
0: Ang Kongreso ngayon ay merong 318 na representatives. Yung district representative nila ay nasa 254 at yung party list ay nasa 64. Ang nasa majority block, yung parang ruling party dyan, yung Lakas CMD na mayroong 95 members. Pumapangalawa yung NUP, National Unity Party, na mayroong 42, and so forth and so on. So kung nakakuha na ng 50, ilan ba yun dati? 55, di ba? Yung pinakahuli. Technically, 51 na lang ang kakailanganin nila. eh siguro kahit di na nila matapatan yung ano, yung bilang nung unang impeachment, eh pasok pa rin, sigurado pa rin in the bag na, no? Mm-hmm. Kung titingnan natin yung pag pagsasampa ng impeachment sa Senado.
1: Correct. Oo. Sa akin kasi dapat matapatan, pero kahit hindi, kahit na 120 lang ang nakalagay naman sa konstitusyon, eh 130. Alam mo, sinadya naman ang konstitusyon na hindi kailangan ganun kataas eh. Para kung sakasakali, dahil alam ng konstitusyon, alam na sa ligang batas, napakapangyarihan ng Pangulo, it does not need to have a high threshold to indict a sitting impeachable official for impeachment. No? Hindi kinakailangan na majority nga, 1/3. Ang sinabi ng saligang batas, so because importante ang pananagutan at kung may probable cause, reasonable basis to believe, 1/3 na yan na nakuha nila, eh dapat sufficient na yan. So hindi kailangan magiging katawa-tawa lang yung mga hindi pipirma. Mm-hmm. Pareho nung mga pumirma last year at saka yung mga yung pipirma pa lamang this year. Kaya mm-hmm. inaanyayahan natin yung mga nasa publiko, no? Yung mga kapwa natin Pilipino, nabantayan nila yung mga congressman nila. Kasi yung mga congressman nila, marami dyan kasi, di ba, akala nila forever sila sa kapangyarihan kasi well-entrenched sila doon sa kanilang distrito, no? Sabi nga ni Congressman Lembiste, masakala na buhibili daw ng boto, di ba? May, baka na ba may katotohanan sa iba yun, di ba? Bantayan natin sila sa pagkakataon na ito at siguraduhin natin na gagawin nila yung trabaho nila, no? Hindi sufficient na may mga pinamimigay sila kagaya ni Congressman Lembiste, sabi niya marami siyang dinodonate doon sa kanyang distrito na kung ano-ano pinamimigay, hindi sufficient yun, no? Para i-boto ulit natin sila kasi ang main na trabaho nila batay sa saligang batas eh hindi mag-charity work, hindi magpamigay ng kung ano-ano, hindi magpamigay ng pera, hindi magpamigay ng mga ayuda, hindi magpamigay ng kung ano-ano pang mga regalo. Ang main trabaho nila, policy making, legislation, mga batas, at ito rin yung isa sa pinakasagrado nilang trabaho, impeachment, no? Mm-hmm. So bantayan natin sila pagdating sa impeachment at ang aking palagay, kung hindi sila bumoto, siguraduhin matatalo sila. Mm-hmm. Huwag lang sila iboto, huwag lang sila hindi iboto at magampanya tayo para huwag silang iboto at para siguraduhin matalo sila kung sakasakali hindi sila pipirma dito sa impeachment.
2: Eh, pero Attorney Dino, may ugong na tila ang strategy ng iba ay eh, hindi pupunta, hindi papasok, absent na lang sa sesyon kapag botohan na.
1: Lagi naman yung strategy, pero pag nag-absent sila, di ba, it's tantamount to them being absent in action. Mm-hmm. At ang ibig sabihin yan, eh, they're not fit, no? Kasi duwag. Di ba? Eh, kaya tayo nag-elect
0: ng mga congressman. Masyado ng halata yun, di ba?
1: Masyado ng halata. Kaya tayo nag-elect ng mga congressman, Willie, di ba? Kasi sila dapat yung matatapang na hinaharap ang mga problema ng sambayan ng Pilipino at handang ipagtanggol ang kanilang boto, ang kanilang pulisiya, ang kanilang panukala sa plenaryo. Pero kung nag-absent sa plenaryo, sa pinaka-importanting boto, nowhere to be found, missing in action, di ba? Dapat yan pagbayaran nila. So pareho lang rin yan. Whether absent sila or hindi sila bumoto para na pabor sa impeachment, no? Despite the glaring evidence, ang dapat sa mga yan, pinapatalo sa mga susunod na election because we deserve better representation. So at tayo, nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino, sa mga nakikinig, bantayan ng mga congressman kung sakaling hindi bumoto o mag-absent, maggalit tayo kasi karapatan natin na malaman kung ano yung nangyari sa pera natin, no, na dapat sana na ilagay sa ayuda, dapat sana na ilagay para magkaroon ng subsidy sa gas, di ba, na nagpagmamahal-mahal nagamit sana para sa infrastruktura, pero hindi eh, kinalimbat at grabe yung ano, grabe yung ebidensya, malinaw yan.
0: Attorney Dino, pwede na bang tawagin game ball na sa panig ng mga Duterte? Naninibaan, hindi ka sanay dyan eh. Dito ka sanay sa kabayo. Balikan natin si Attorney Dino De Leon, Director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Attorney Dino!
1: Nandito pa rin.
0: Ayan. So, yung tanong kanina, pwede bang sabihin game ball na sa mga Duterte?
1: Well, sa akin, no, ayoko kasi magsalita prematurely kasi sabi ko nga meron entitled pa rin naman sila doon sa kanilang depensa at papakinggan. Malay mo naman, meron talaga silang rason kung bakit billion billion billion billion billion billion ang naglabas pasok sa kanilang bank account. Yung nakikita ko diyan ay isang malaking kalokohan. Eh sinabi hindi daw dapat 2 billion yun, 2 billion lang. Meron daw glitch sa BPI, di ba? Eh hindi naman kinukumpirma ng BPI pero dapat i-deny nila yan kasi kung may ganyan pala kalaking glitch sa BPI, dapat yata hindi sila pagkatiwalaan ng pera natin. No, nakakasama yung ganyang palusot nila para sa ating banking system kung hindi yan i-deny ng BPI. Having said that, isang beses lang siguro magkakaroon ng glitch, pero doon sa Anti-Money Laundering Council report, 600 suspicious transactions. Di ba? Sorry, 600 transactions that met yung threshold, di ba? At 33 suspicious. Kung nagka-glitch ba ng isang beses, eh bakit 33 pa rin yung suspicious transactions mo at 600 pa rin yung flag transactions mo, 600 plus, di ba? So, kahit na yung palusot ngayon ng mga Duterte, it does not make sense. Ano na ba? Yung sabi mo kanina, game, ano
0: game
1: na sabi
0: ball.
1: Mo? Game?
0: Oh, sa basketball kasi, game ball. Pag sinabing game ball, tapos na eh.
1: Oo, game ball na ba? Ang sa aking palagay ha, ito lang ang tingin ko, nag-heal ang ating institutions ngayon. Di ba? Nakita natin na may mga Korte Suprema decision like yun sa Ombudsman. Kahapon, Deputy Ombudsman na sinasabi na hindi yan dapat matanggal ng Presidente. Nag-heal ang ating institution kasi in-affirm ang karapatan ng Ombudsman mag-imbestiga sa constitutional body. Nakikita natin ang Kongreso. Eh, finally, ginagawa ang trabaho nito na i-counterbalance ang Pangulo at saka ang ating mga institusyon. At the same time, nagpo-push back sa mga abuses. Nakikita natin yan sa Korte, nakikita natin yan sa Kongreso, no? Hindi natin tinotolerate yung mga pagmumura, abuses. So, sa akin tingin, nagkakaroon ng healing yung ating institutions at kung papayagan natin yung healing na yan, kahit sino mga tiwali, kahit sino mga abusado, whether Duterte yan, Marcos yan, Pinklawan yan, o sino mang tiwali, or Tulfo yan, kung sakasakali, ano man pangalan yan, pag institutions natin malakas at nag-heal, eh magiging game ball, di ba?
0: Oh, crucial ba, at Attorney Dino, crucial din ba, yung kamakailay naging desisyon ng Supreme Court na balikta rin yung pagtanggal ng dating Pangulong Duterte dun sa Deputy Ombudsman ba yun? Si Karandang,
2: Melchor Karandang.
0: Si Melchor Karandang.
1: Oo, sobra, no? Kasi imagine mo na lang, ha? Tinanggal siya kasi nang imbestiga siya. At ang nagtanggal sa kanya, yung opisina na iniimbestiga niya, kalokohan yun, di ba? Lalong-lalo na kung ang sabi ng Constitution, independent dapat siya, no? Okay sana yung desisyon ng Supreme Court sa aking palagay at nagpapasalamat tayo dyan kasi tama yung desisyon ng Supreme Court. Pero para sa aking palagay, it was too little too late, no? Kasi hindi napigilan yung pagtanggal sa kanya ng mga oras na yon, ibig sabihin, hindi niya nagpagpatuloy yung investigasyon niya. And there was already a chilling effect na kung sino man bumangga sa mga Duterte noong mga oras na yon, malalagot ka. Nangyari yan kay Melchor Karandang, nangyari yan kay Laila De Lima na nag-imbestiga sa war on drugs, nangyari yan kay Chief Justice Sereno na nasinulatan si Rodrigo Duterte doon nilagay niyo yung mga huwes sa listahan niya na wala namang basis, nangyari yan kay Maria Ressa na nag-ulat lamang sa kung ano nangyayari talaga sa war on drugs, yung media outfit niya, nangyari yan sa oposisyon, sa Ocho Derecho na pinagkakasuhan, lahat sila ha, nung nang Bicoy tapes dahil anxiety to sedition daw, na wala naman talagang basihan. Nangyari rin yan, ipaalala natin doon sa mga taong simbahan, sila Father Robert Reyes, sila Sister Mary Jane Flox, si Father Bert Alejo, si Father Flavi, kinasuhan sila lahat. Si Sister Mary Jane Flox nga, pinaalis pa sa Pilipinas.
2: Pinadeport.
1: Eh, no? So lahat itong mga abusado na ito nangyari kasi yung mga institusyon natin, pinagayagan, was not able to heal. Ngayon, nag-heal yung ating mga institusyon eh. At sana tuloy-tuloy yan, napayagan natin para lahat ng tiwali, kahit na sino pang apelyido mo, kahit na sino ka pa, eh hindi na mauulit at hindi papayagan ng ating mga institusyon. So game ball na ba sa mga Duterte? Sa aking palagay, kung malakas ang ating institusyon at paninindigan talaga ng mga congressman at ng mga senador ang kanilang trabaho, kung susunodin natin yung konstitusyon na desisyon ito ng legislatura, desisyon ito ng Kongreso at ng Senado at hindi ito nasa domain ng Korte Suprema, sinang nagsabi niyan Supreme Court, I think dapat lang base sa ebidensya na nakikita ko, dapat lamang.
2: At kahapon 5 de Mayo, wag na tayong lumayo. Dino. 'di ba? Kahapon ay yung anibersaryo nung cease and desist order ng NTC.
0: Ayaw nga pala, no?
2: Para umawala na sa area ang ABS-CBN at ang DZMM.
1: Ang malalang malala, 'di ba? Imagine mo ha, nag-uulat lang yung ABS-CBN, DZMM. Diyan kayo mismo ang nakaranas sa media, bukod doon kay Maria Ressa, tinanggalan ng prangkisa, hindi nila yung prangkisa kahit na may clearance sa BIR, may clearance sa Department of Labor, may clearance sa Quezon City government, sa local government. 17 billion ang binayad na tax total ng ABS-CBN. Bakit? Kasi galit sa inyo si Rodrigo Duterte. Yan lang naman talaga ang rason nun eh. Pinortray kayo, inatake kayo, naabusado ng media outfit kahit na every time na may bagyo, newsmen nyo, news anchor nyo, ang nagde-deliver ng balita kahit na every time na may sakuna, grabe yung servisyo ng ABS-CBN Foundation, grabe yung pagde-deliver ninyo ng entertainment, di ba? Pinasarhan ng ABS-CBN hanggang ngayon nahihirapan. Nalulungkot nga ako na dyan sa opisina ninyo, mawawala na yung tower, di ba? Iconic yan in Philippine media, pero abusado eh, at hindi kinaya ng institusyon natin, kahit ng media. Media's the fourth estate was under attack. Mga laborers, no? Yung isa kong kliyente ngayon, yung sa mga laborers ng Valjacar Transit, tinake over daw dahil sa impluensya nila Rodrigo Duterte at nakialam dun sa intercorporate dispute. At sinong biktima? Yung mga nasa Valjacar Transit na mga laborers. 42 ang aking kliyente, nakakakaso ko palang last week, no, sa Bacolod, dahilan sa sila'y na biktima sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang daming excesses eh na nangyari. And the reason why 30,000 plus ang pinatay sa gera sa droga, ginamit ang pera ng taong bayan para isubsidize itong killing machine na ito. Paano nangyari yon? Why under our watch? Because our institutions were not strong enough. At sana wag na nating payagan na mangyari ito ulit.
0: Yung binabanggit mong kaso, akala ko ano yan? Family dispute ang naging dahilan.
1: Family dispute yung sa Valjacar, di ba? Meron silang intercorporate dispute. Hindi yun yung aking kaso. Pero ang kaso ko yung mga laborers na natanggal. Ang sinabi nila, pinilit sila na mamili ng isang side, no? At tandaan natin, may mga pumasok na mga armadong kalalakihan, SWAT. Doon ha, giniba yung pader nila, kahit walang warrant of arrest warrant, walang search warrant, giniba yung pader. Ang sabi ng mga laborers, yung gate hininang paraw para pagbuksan. Pinwersa silang umaris kasi dahil sa takot nila, no? At nawalan sila lahat ng mga trabaho. Hindi lang ito simple illegal dismissal, grave coercion. At paano nangyari yun? Diba? Ang sabi nila, ang sabi doon sa mga complaint affidavit is bakit nakapanghimasok ulit yung mga pulis, yung mga armadong kalalakihan, di ba? Ang do sa intercorporate dispute na yan, di ba? Yun yung kailangan nating tingnan mabuti. At ang angulo is again excesses of the state na kailan na naman yung estado sa away pamilya.
0: Parang
1: no?
0: Nangyari do sa yun. Tatanda mo, Sandro, yung sa Quadcom, yung mga worker nung mining ba yun, na parang naka-witness or something ng about drugs pinagpapatay dun sa yung kinukwento niya, no? Kinukwento ni sino ba yung pulis na testigo ngayon?
2: Si Las Cañas.
0: Si Las Cañas, di ba kinukwento niya nung nabanggit doon sa ipinakita yung video doon sa doon sa Quadcom. Anyway, sabay-sabay nating antabayanan yung mga update na yan at for sure hindi lang tayo dito kundi marami pa nating mga kababayan ang nakababantay, nakatutok. Diyan sa mga pangyayaring yan hanggang sa maisampayan sa Senado. Attorney Dino, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat at sana maisampa na, no? At sana hindi na tayo bumalik dun sa madilim na yugto ng ating kasaysayan, no? Particular na yung paninira ng mga Rodrigo Duterte at ng Davao Mafia at lahat ng mga DDS sa ating mga institusyon.
0: Alright. Maraming pong salamat. Si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center. Ano? Bye-bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
4: Lahat. Kabanding.
3: Kasama si Tony Velasquez.

0: ay meron pala tayong tawag dito, pasasalamatan, no? At bibigyan ng ano ba ito? Ng
1: pagpupugay?
0: Ano tawag doon? Diba? Yung padespedida.
1: Ay, oo.
0: Oo, dahil na kami message lang sa akin kanina.
1: Mm-hmm.
0: Aba, meron palang isa sa ating magigiting na Rajos Patrols, mm-hmm, kasi plural, marami sila, Rajos Patrols, na nampaalam,
1: mm-hmm,
0: dahil siya pala ay meron ng ibang pupuntahan.
1: Oo.
0: So, salamat sa ating Rajos Patrols, mm-hmm, Gab Gonzalez,
1: mm-hmm,
0: dahil sa kanya pong naging serbisyo sa atin, mm-hmm, sa DZMM Rajos Patrols. Nandito na ba siya nung umpisa pa lang? Nung tayo ay Rajos Servicio?
1: Hindi.
0: Tele-Rajos Servicio?
1: Parang medyo
0: Tele-Rajos Servicio days pa ba si Gab gone?
1: Oo yata.
0: Ah, so he was one of the original.
1: Yes. Pero dadaan daw siya dito, sabi niya.
0: Ah, oo. Oh. Pero, yeah.
1: Magpapapizza ka ba, Gab gone?
0: Siya na nga yung paalis, siya pa yung magpapapizza. Pero salamat, ha? Salamat sa ating Rajos Patrols, mm-hmm, Gabriel Gonzalez,
1: mm-hmm,
0: sa inyong binigay na ilang taon din naman, di ba?
1: Yes.
0: Na servisyo.
1: Nakadalawa rin naman tayo.
0: Sa ating himpilan, siyempre sa ating po mga manonood, tagapakinig, mm-hmm, na naging kabahagi ka pa rin ng kasaysayan ng DZMM,
1: mm-hmm,
0: bilang isang Rajos Patrols.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sa bagay, isa lang nga pala siya, Rajos Patrols.
1: Oh. Buti ka, nilipin mo na nagpaalam.
0: Taken as a whole, as a collective, Rajos Patrols. Sabi, ano ba yan? Grammatically wrong ba ito?
1: Dramatically. Mm. Dramatically lang.
0: Dramatically wrong.
1: Dramatically wrong.
0: I know. Maraming dramang nangyayari ngayon, partner. Oh. Because ako, when I woke up, and I woke up extraordinarily early.
1: Kaya nga eh. Kasi, sabi ko, 6 a.m.
0: Yes. Ako eh, kahihimbing ko pa lang, eh, biglang nagising ako.
1: Parang yung dumadugundong na balita ba yung nagpagising sa'yo?
0: Actually, na
1: dumadugundong na yun.
0: Noong una nga, sabi ko, mm-hmm, ano ba itong nababasa ko na ito? Because I wasn't even familiar with an online network na PGMN? Tama ba?
1: PGMN?
0: Peanut Gallery Media Network. Hindi ko kabisado yun. So, hinaanap ko pa, medyo nag-research pa ako. At nagulat ako, at medyo yung ilan sa mga hanay ng kanilang mga host, mga sikat na personalidad. Iba, dating official pa eh. Tapos ito at yung mismong founder nitong Peanut Gallery Media Network, aba, inaaresto ng NBI. Parang sting operation ito.
1: Ano yung ibig sabihin ng sting operation?
0: Kumbaga set
1: up?
0: Merong nga, merong operasyon na dapat caught in the act,
1: mm-hmm,
0: na siya ay tumatanggap ng
1: pera.
0: Na umano'y in-extort mula dun kay dating speaker Martin Romualdez, no? So may operation pala yung NBI patungkol doon. At siya nga po ay dinakip kasama ng apat na iba pa niyang ano ba yun? Taga PGMN din ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi malinaw sa akin kasi, mm-hmm, parang hindi naman na-identify kagad eh.
1: Mm-hmm.
0: So nagulat lang ako dahil hindi ko rin naman kilala tong personalidad na ito kahit siya pala ay sikat sa sikat sa social media. Hindi ko naman siya sinusubaybayan. Peanut Gallery Media Network. At, mm-hmm, meron pala silang alitan recently with, mm-hmm, Kong Terry Ridon.
1: Oh, ang alam ko din.
0: Dahil yung pala sa isa sa mga kanilang host, should I call them host or anchor? Ano ba?
1: Hindi ko nga alam.
0: Ano ba ang terminong ginagamit nila sa mga hindi rin eh.
1: Kasi so, they call themselves, may anchors din.
0: Kasi tawag nila sarili nila is an news online
1: independent news ano eh.
0: So anchor or host, isa sa kanilang anchor or host.
1: Uh-oh.
0: Ay meron palang ginawang episode about the, mm-hmm, Meralco billing.
1: Oo.
0: Na ang nag-viral pala dito ay yung supposed to be, yes, supposed to be yung biglang pagsipa ng Meralco bill,
1: mm-hmm,
0: from say 700 something to, mm-hmm, 7,000 something.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinilip ni Attorney Terry Ridon, ni Kong Terry Ridon, na magkaibang billing account number.
1: Uh-oh.
0: Meaning to say, hindi parehong customer yung,
1: uh-oh,
0: kinumpara na billing.
1: Uh-oh.
0: Pero pinalabas na sumipa yung bill from the 700 to 7,000. Kaya sabi ko, ha? Bakit ginawa niya yun? I mean, obviously, hindi ba niya nahalata na iba namang may bahay yung pinagkuhan ng bill?
1: Nakita ko yung post na yung partner eh.
0: Napansin mo din ba?
1: Hindi
0: na iba
1: ko
0: yung customer account number, yung CAN.
1: Actually, magaling nga si Kong Terry doon eh.
0: Kasi sinilip niya yung
1: You have to screenshot niya that one eh. Dahil mabilis talaga sinasabi.
0: Screenshot tapos zinom in niya.
1: Oo.
0: Kumbaga para sa CIA yung freeze that pic. Go to grid number 22. Enhance. Mga ganun. Mga pampelikula levels ito. Eh, di ba? Ganun si Kong Terry, parang CIA ang dating. Freeze that picture. Go to grid number 22. Enhance. 3 times magnification.
1: Tsaka alam mo na, abogadong abogado siya dun sa part na yun.
0: Yes.
1: Na naghanap talaga siya ng ebidensya.
0: Pero, ikinagalit yun ng PGMN pala, partner, dahil yung mismong may-ari ay nagbanta na bakit nyo tinawag-tawag na peke ang aming anchor?
1: Mm-mm.
0: Ikaw ang peke. May ganun pa yung balik kay Kong Terry. Online.
1: Yes.
0: So may resibo yun.
1: Kasi you can really see naman, partner, magkaiba talaga yung account number eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mm-mm.
1: O paano mo sasabihin na sumipa eh, hindi naman pala same line.
0: So yun, partner, was what made me wake up. Parang somebody was nudging me awake.
1: Hanggang sa nawala niyo antok.
0: Hindi, natulog din ako ulit.
1: May nag-alot ka na research time.
0: Nagpa-antok din ako, partner. Pero that first 2 hours na nakakita ako ng sunrise for the very first time in my life.
1: Kaya nga. Sabi ko, bakit nagme-message? Weekend ba? Kasi alas 6. This is so mali.
0: I was like waiting for the sunrise and then nasikata na ako ng araw kaya inantok na rin ako.
1: Saka ang passionate mo, partner, ah. Sunod-sunod yung
0: medyo hinalap ko talaga. Ano pa ang ugat nitong story ang ito? Di ba? Ba't siya inaresto? Na-intriga ako eh. Because this is not, kumbaga, a very ordinary occasion na merong isang sabihin mo ng startup news agency, online news agency na tila napag-iinitan at tingin nila this is part of a persecution daw, di ba? Or suppression ng media. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Pero kasi may extortion angle, partner eh.
1: Oo.
0: Kaya doon ako na-intriga. Sabi ko ba, parang napunta sa extortion to, di ba?
1: Yeah, yeah.
0: So from the pagbabanta against the Kong Terry to suddenly na-aresto yung may-ari ng online media network. Mm. Sabi ko, medyo malalim tong story ito. Mamaya makakausap natin sana si Bicol Saro Party List Representative Kong Terry Ridon at tinawagan po na ating Mission Control.
1: Mm.
0: Pero bago yun, mga kapamilya, before we talk about extortions and all that, di ba? Contortions muna.
1: Ano yan?
0: Because alam mo yung mga political contortions na nagbabali-bali yung mga katawan mo dahil hindi mo alam sino ba talaga ang gusto mong patakbuhin sa 2028. Eh, sabi nung isa, ready na siyang tumakbo. Siya unang nagdeklara. Ba? Pero dahil sa may survey na lumabas, parang mas naiengganyo yung mga tao na sabihin na ito dapat ang pambato natin laban kay VP Sara Duterte.
1: Mm.
0: Kasi lumiliit na yung lamang, di ba? Humahabol na yung lamang.
1: Mm-mm.
0: Nung gusto sana nilang pambato sa kabilang banda, si dating Vice President Lenny Robredo.
1: Mm-mm.
0: Medyo ilang points na lang ang difference.
1: Single digits na lang.
0: Mga 7-something points, di ba? At yun ay supposed to be hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial.
1: Tama.
0: Lumalabas pa lang yung mga ibang mga allegation sa kamera. So baka daw pag nag-umpisa na impeachment trial baka talagang next survey. Kung hindi man dikit, baka maungusan na, partner. Which means to say, baka mabuhayan ng loob ngayon yung mga dating mga Lenny forces na udyokin na naman siya na tumakbo.
1: Oo.
0: Sabi niya kasi,
1: ayaw na niya tumakbo.
0: Naga na lang.
1: Kaya nga. Diba? Puro na lang naabuti pa yung naga. Yeah. Talagang nandun sa kanila si
0: Mayor. Sabi na, you're my naga.
1: No!
0: Hindi, you're my naga naman sabi ko. That's the campaign slogan is.
1: Can we say that because we're now white? Dito na nga natin ang usapin na natin ito. Baka kung saan pa tayo mapunta.
0: Hey, you're my naga. Hey, grabe.
1: Liberal Party at co-convener Artikulo 1 Onse.
0: Who is?
1: Former House Deputy Speaker Attorney.
0: Ay, vaya ano to?
1: Vaya Zoom Zoom Zoom!
0: Papaya! Aha! Attorney Erin Tanyada. Kasama po natin yan. Attorney Erin, gandang hapon. Tony Enrica. Attorney Erin.
1: Nakabaka nakamute.
0: Because you are there.
1: Aaron.
0: Zoom, zoom, zoom. Sabi. Mission Control, where is Attorney Erin?
1: Nakita ko na kanina si Attorney Erin
0: Where is?
1: Online siya.
0: One more time daw, partner Rica.
1: Attorney Erin Tanyada, ladies and gentlemen, ating mga kasama sa programa.
0: Bye, zoom, zoom, zoom. Papaya!
1: Hi, Attorney. Good morning. Tony Atri. Ay, good morning. Good afternoon.
0: Nakakadalawang papaya na ako, partner, ha? How many papayas mo?
1: Ay, ang dami na papaya. Attorney, magandang hapon po.
2: Good afternoon kay Tony.
0: Hello.
2: Who's this?
1: Rica po.
0: Rica.
2: Rica.
1: Opo.
2: Yes. Hi, good
1: yes.
2: afternoon.
1: Opo.
0: Thank you, Kong. At alam mo, yung mga survey kasi, pero maaga pa naman, no? May ilang years pa ba?
1: Dalawa pa.
0: Dalawang taon pa.
1: Matagal-tagal pa, yes.
0: Matagal pa.
1: Oo.
0: Sa tingin nyo ba yung mga lumalabas pong mga survey ay magiging malakas na convincing factor para mahikayat nyo tumakbo si Mayor Lenny?
2: Well, depende pa rin yan Tony, kasi
0: yeah.
2: Malay ba natin kung ano magiging survey? Middle of the year,
0: yeah.
2: Third quarter of the year,
0: yeah.
2: Or fourth quarter.
0: Yeah.
2: Ang pinaka sabihin natin intervening event that should be studied carefully
0: uh-huh.
2: is ano yung epekto ng impeachment trial
0: uh-huh.
2: sa magiging survey sa third quarter at sa fourth uh-huh. quarter.
0: Mm. Sabi ko nga, baka nga mag-iba pa. Wala na yung impeachment trial, medyo magbabago rin ang pananaw, no, ng taong bayan at yung mismong siguro pananaw din ng mga nasa puwersa.
1: Undecide. Ah, okay.
0: O, nasa puwersa, di ba?
1: Right.
0: Ng ano ba tawag doon? Middle forces nga ba? Ano ba? Teka lang, ano ba tawag natin sa
1: middle ground, middle earth?
0: Attorney Erin, kasi ang tawag sa inyo ni dating Senator Sonny Trillanes, the middle forces.
1: Mm-hmm.
0: Yun ba ang tamang termino?
2: Well, pwedeng middle forces, pwedeng democratic liberal forces, democratic progressive forces.
0: Yan, okay.
2: Yun ang pwedeng itawag sa amin.
0: Oh.
2: Ang gusto ko rin idagdag lang, Kwan, Tony, kung titignan nga natin yung survey, dalawa na lumabas, Okta and Pulse.
0: Yeah, mm-hmm. Yeah.
2: Ang posisyon ni Mayor Lenny at this point, no? Without mentioning that she's running or not, is better than when she was vice president and still deciding whether to run or not in 2021.
0: Mm. So mas mataas pa ngayon yung kanyang rating.
2: Mm. Mm. Yes. Mas mataas ngayon kesa noong 2021.
1: Paano natin yun ipapakonvince, Attorney Erin, si Mayor Lenny to run again on a national position? Eh, masakit nga yung pinagdaanan niya nun. Ako nga, hindi tumakbo para sa kanya. Pero ay, hindi tumakbo. Ako pa yung nasaktan for her.
0: Naramdaman din natin lahat.
1: Dahil ang hindi ng attacks against her noon eh.
0: Yeah.
2: Tama. And again, it will be a personal decision on her part, no? Kaya nga sinasabi nga namin, we respect her decision. Nagsalita si Sen. Kiko, nagsalita si Congressperson Laila De Lima na we respect her decision and we will give her space, no? But the most viable candidate in their opinion and also in the Liberal Party's opinion is still Lenny. Pero we will not force her. We agreed that we would just give her the space she needs in order that she can work, no, for the constituents of Naga.
0: Yeah.
2: And for her to also think, no, dahil alam naman natin, kagaya na sinabi Tony kanina, na malaking question mark yung usapin tungkol sa impeachment eh.
0: Yes. Doon pa talaga lahat nakasabit.
1: Mag-i-hinge pa doon eh.
0: Lahat nakasabit doon eh, di ba? Ganun pa man, meron ng mga tambalan, di ba, na pinag-uusapan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kahit si Professor Ronnie Holmes, parang ang basa nga doon sa resulta ng voter preference mm-hmm. survey, mas mainam nga daw na sana two-way contest na lang sa 2028 sa halip na maging three-way fight because may isa pa naman pangalan din na matunog si
1: Tulfo.
0: Senator Raffy Tulfo.
1: Yes.
0: Pero ang sabi naman ni Senator Erin Tulfo, I hope that you leave us alone. May so may konting twang, di ba? Just leave us alone. You just want to be in the Senate. Di ba, Erin? So parang may mga match na, di ba? Kung sino yung posibleng running mate. Eh, yung ba mga nababanggit na pangalan, agree ba kayo doon?
2: Mahirap ko eh. Mahirap. Ang pinoproblema muna namin, syempre, sino yung magtatakbong pangulo?
0: Yeah, sino yung standard bearer?
2: Standard bearer. And then after that, syempre, kung clear na kung sino yung standard bearer, syempre, pag-uusapan na between the standard bearer and yung mga members of the coalition, kung sino yung best possible ka-team up no for 2028. So, malayo-layo pa yung usapin kung sino yung tamang tambalan.
0: Kasi coalition mangyayari yun eh. Mm. Because yung ipinaparis naman na kandidato sa kanya,
1: hindi naman nila
0: si hindi naman nila ka-alyado dati.
1: Tama.
0: At mas na-identify siya with the administration, di ba, Erin?
2: Tama. Well, we don't know. In terms of ano yung partido na tinakbuhan niya nung 2020
0: parang nag-independent
2: or 2022 siya.
0: Independent.
2: It just so happens na dito sa Senado no kasama sa majority block eh alam naman natin yung majority minority is not necessarily talking about supporting the administration. You're supporting who the Senate President will be.
0: Correct.
1: So, pag ganun po na nakita naman po natin, independent, pwede po ba natin siyang maligawan na dito ka naman sa amin, umalyado dahil wala ka naman sinamahan noong una and let's make a better team for a better Philippines. Parang ganyan.
2: Well, at the end of the day, Tony and Rica, talagang pag-aaralan ang mga numero. No? Kaya ang mga you would say survey companies will be coming up with different permutations, I'm sure, no? Kung sino yung mas magandang katandem, kung sino ba ang mas malakas dito sa area ng ito in terms of geography, in terms of demographics, maraming kailangan i-aralin na datos na kung aaralin ngayon, tingin ko baka walang you would say there's not that much that you would get out of it until after nga yung usapin tungkol sa impeachment.
1: Ayan, napakahirap po pala ng ginagawa nyo, attorney, yung matching-matching. Lalo na kahit na sabihin mong dalawang taon yan, ngayon pa lang kinakapa nyo na kasi yung ang tawag dito, yung mga tao, di ba?
0: Kinapakilos mo na yung mga...
1: At ang panliligaw din naman kasi sa mga botante mo, hindi naman kung kailan lang magiging botante.
0: Eh, by the way, kung panliligaw din naman ang pag-uusapan, attorney Erin, di ba ang nakita natin sa survey kung saan malakas ang Duterte, di ba? Ang pangalang Duterte at kung saan din naman malakas ang pangalang Robredo. Sa tingin niyo ba magiging mahirap na suyuin din yung mga botante dun sa mga lugar kung saan tinuturing na
1: baluarte
0: ni Sara Duterte?
2: Depende yan. Depende yan, Tony. Hmm. Depende rin kung ano yung magiging itsura. Again,
0: impeachment.
2: Let's say for example na si VP Sara ay convicted, no? Ang first question, transferable ba sa siblings ni Sara, no? Ang voter preference.
0: Yeah.
2: That is a question, no? O hindi transferable. So kailangan tingnan 'yan. Pangalawa, syempre, hindi pa rin natin dinidiscount rin no, yung posibleng epekto rin ng mga elected officials in Mindanao who are not necessarily in favor of Sara. They may be in favor of President Duterte,
0: but not the daughter.
2: Not the daughter. Mm-hmm. So maraming kwan eh. Maraming kailangan pag-aralan dito. Kaya ang hirap. Ang hirap ng datos at to really figure out ano yung tamang daan sa Mindanao.
0: Kasi lagi naman na pag-uusapan pag tiningnan mo yung mapa, di ba? Mm-hmm. Meron bang mga lugar na may masasabing may mga swing votes na baari pang
1: makumbinse?
0: Oo, mailipat sa mga democratic forces?
2: Meron. Tingin ko meron eh. Remember, if we look at it, for a victory of the, sabihin natin, anti-Duterte groups, no? Hindi mo naman pinapangarap na mananalo ka sa Mindanao.
0: Ah, ganoon.
2: Ang importante, mabawasan yung lead, lamang, no? Uh-oh. Ang lamang. Uh-oh. Sa Mindanao. Uh-oh. And it becomes ngayon makes it viable that Visayas is the battleground.
0: Mm-hmm. I see.
1: Pag tinignan nyo rin po yung datos ng survey, Attorney Erin, malaki din yung bilang ng mga nagsabi na undecided pa sila between Sara Rafi or Sara Lenny. Diba? Malaking bilang din po yung undecided. Mm-hmm. So this is also showing us na meron ng mga voters na nag-iisip. Di po ba? So ito din, aside from just the swing places, swing grounds, itong majority of votes na ito.
2: Tama po yan, Rica. And that's why the impeachment trial, no, is very important. Dahil dito natin makikita ano yung pagtingin ng ating taong bayan, hindi lamang ng mga senador, no, ang taong bayan sa ebidensya na ilalabas sa Senado.
0: Teka, matutuloy pa ba impeachment tayo sa Senado?
1: Magpumutuan pa yan.
0: Attorney Erin.
2: Sa May 11.
0: Sabi nung isang opposition senator, trabaho namin bilang opposition na kontrahin lahat ng gagawin dito sa Senado. Di ba yun naman talaga ang trabaho talaga ng opposition? Mm. Kayo naman, ang tagal nyo na dito. Alam nyo na yan eh. Ikaw ba, alam mo ba yan, Attorney Erin?
2: Ang pwede kong sabihin sa senador na yon, accountability has no political color.
0: Ayun. Ano? Pero ang sabi ni Pusikat. Magugulat ka nga kasi dahil parang sabihin mo na, nasabihin ng senador, hindi kami bias. Pero trabaho namin bilang oposisyon na kumontra. So, paano mo mare-reconcile yung Attorney Erin? Dapat sa pagpasok mo sa impeachment court, neutral daw. Mm. Pero dahil ikaw ay opposition, salungat ka na kaagad.
2: Well, ito yung challenge. Kaya ba niya maging tumingin sa ebidensya at sabihin na, nagkakamali yung ebidensya?
0: Hindi na daw. Opposition siya. Kaya automatic kontra na siya.
2: yun yung magiging masabi natin. Pagtingin sa kanya ng taong bayan, hindi siya tumitingin sa katotohanan.
0: Ayun na, no?
2: Yun yung importante dyan. So again, although we all know that the impeachment process is a political exercise,
0: yes,
2: no?
0: Yes.
2: And talagang kampihan yan.
0: Correct.
2: Dito makikita ng taong bayan kung yung mga senador ay tumitingin, maski sabihin na political exercise ito, tumitingin ba sila sa ebidensya na glaring o talagang porket opposition, hindi ako sasangayon, pipikit ang mata ko.
0: Correct. Mm-mm. Matik na yon. Parang lang lumalabas nga ngayon, no? Na komot na opposition sila, ay hindi sila papabor na magkaroon ng impeachment court. Doon pa lang sa usapin na yan, parang magtataka-tuloy ang mga taong bayan. May choice pa ba ang mga senador para harangin ang pag-convince sa impeachment court para lang ipangalandakan na ito ang trabaho namin bilang opposition?
2: Alam mo, Tony, kung gagawin nila yan, nilalabag nila yung sariling oath nila sa ating saligang batas. Dahil trabaho ng mga senador ay and it is under Article 11, no, is to act as an impeachment court.
0: Yun na nga.
2: And if they do not do that, then they are violating the very constitution that they swore to uphold.
1: Pwede ba bilang tagapagpasahod sa kanila, attorney, sabihin ko sa kanila, I cite you in contempt dahil hindi mo sinusunod ang dapat ng trabaho mo.
0: Yes.
1: Diba?
0: Nakasaad sa constitution
2: Well, ang the only way to hold the senators are accountable lalo-lalo na yung tatakbo for re-election or any other office is to not vote for them. That's the only way to hold senators and members of the House accountable.
0: Kaya sabi naman nung senador, eh, gusto na nga daw niya mga ibang bansa, di ba?
1: Hindi daw tayo deserve.
0: Dahil sabi nung esposa niya, we don't deserve him.
1: Oo.
0: So, ano pa, hinihintay natin.
1: Mayroon ang tiket. Tiket abroad.
0: Yeah. Anyway, so until next survey, ang next survey, matatapat ito. O baka meron ng ano, di ba?
1: Tapos na siguro yung impeachment.
0: Baka sakali.
1: Oo.
2: Because, well, that would be the third quarter. Ang what I'm curious about, lumabas ang Opta, lumabas ang Pulse. Eh, mukha yata yung SWS, wala pa eh.
0: Mm-hmm. Wala pa. Mm-hmm. Kasi yung sa Pulse Commission ni Senator Miggs, iba?
2: Miggs commissioned the Pulse survey. Oh. Yung mga head-to-head.
0: Oh. Kayo, magpapakommission din ba ang Liberal Party?
2: Depende. Kailangan ng pera yun eh.
0: May bayad yun.
2: Mahal!
0: Baka pwedeng si SWS, si Dr. Mahar Mangas.
1: Siya na lang sumalo.
0: Hindi, wala. Binegosyo na naman nila yun.
1: Oo,
0: syempre.
1: Nga.
0: Hindi naman pwedeng libre yun. Eh, basta, tingnan natin kung mayroong magpapakommission sa SWS. Yes. Hindi sila pa yung maglalabas. At yung isa pa, mayroong pa isa pang ano,
1: survey. Numero uno.
0: Yung WR numero.
1: Naalala ko si Jeffrey Arnaiz.
2: Meron rin yata to yung Tangere.
0: Oh, may isa pa.
1: Ang dami na pala ngayon din talaga.
0: May mga pollsters. Meron na lang akong mga ibang kilala pero hindi ko na lang babanggitin. Anyway, sige. So, Attorney Erin, pareha tayong mag-aabang kung matuloy man yung pag-transmit ng articles of impeachment. Mm-hmm. Maybe by next week? Mm-hmm. Next week ba, partner? May 11 na, di ba?
1: Yung usapan.
0: May 11. Yes, yes. So, we will see if the plenary will in fact reach the required number of votes. 106 is the magic number.
2: 106.
0: The magic number.
2: Akala nga ng iba yung voting will happen today. Hindi. Sinusunod talaga ng House yung utos ng Korte Suprema. So, inaasahan. Ewan ko kung naniniwala si Tony na babasahin ng bawat
0: siguro office, naman
2: yung articles of over the weekend.
0: Oh, basta
2: sila po ay mahabang boto ng tama sa
0: naman.
2: May 11.
1: O, ihahati-hatiin sa staff yan eh. Ang mga chapter 1, ikaw, head, subheading 2, ikaw dyan.
0: May taga-explain kay Congressman.
1: Explainin ninyo na sa akin yan, ganyan.
0: So, 106, itingin na natin kung makakaabot nga ba tayo. Sa tingin nyo ba, mayroon mga talagang grupo sa loob ng Kongreso ngayon na tila decidido na hindi sila papabor? Because for example, kung sila Deputy Speaker Ronnie Puno, ay Deputy Speaker ba, tama ba? Deputy Majority Leader na
2: speaker
0: na hindi sila papabor sa impeachment, makakaapekto ba 'yon sa bilang na 106? Syempre dahil may ilan din mga ilan ba sila? 37? No?
2: Eh, well, kung titingnan nga natin, some of the members of the NUP signed the articles of impeachment.
0: Some,
2: yes. Kasi lumalabas, I think, no? Conscience vote ang NUP.
1: Okay.
2: And also, I'd like to also mention na conscience vote ang Liberal Party.
0: Yes.
2: Para, kwan, yung mismo mga miyembro ng House of Representatives, eh hindi naman kami malaki.
0: Yeah.
2: Alam ni Tony yan eh. Pipito lang kami. So talagang kailangan pag-isipan kung ano yung tingin nila na tamang posisyon no, dito sa usapin ng accountability.
0: Alam mo ba, partner, dati-dati, nagkaroon ng panahon na yung daw Liberal Party, yung miyembro, kasha sa isang van na gawa sa Korea. Hindi ko nababanggitin yung brand.
1: So, marami ba yun?
0: May mangilang-ilan na.
1: Malaking bilang. May
0: kasamang maleta pa yun. Ganun, may space pa for maleta.
1: Na may pera?
0: Hindi naman. Pero ngayon, ayaw ko kung pareho pa rin. Kasha pa rin sa isang van, no? Attorney Erin, no?
2: Well, hindi naman.
0: Hindi naman.
2: Meron naman kaming senador eh.
0: Hindi, sa kamera.
2: Sa kamera. Oo. I would admit that the numbers in the House right now is the smallest that the Liberal Party had, no? Nung panahon ni PGMA, alam ito rin ni Tony, na umabot kami ng at least 30 ang numbers namin, even if we were against the administration.
0: Nung ano to? Nung second term ni GMA?
2: Yes.
0: Oo. Well,
1: so, padamihin ulit natin. Baka kailangan na ibilid sa araw yan, Attorney Erin, para dumami ulit. Oo, diba? Total, madidiligan
2: nila. Parang gremlin, kailangan.
0: Tubigan, pagdating ng hating gabi. Wag naman. Anyway, Attorney Erin, thank you so
1: salamat
0: much.
1: Salamat sa panahon, Attorney.
2: Maraming salamat, at, Tony Enrica.
0: Good thank luck sa good luck sa panunuyo.
1: Eto, 2 years pa lang, pero kailangan mo ng manuyo eh. No? Kasi sa totoo lang, maski tayo mga botante partner, iniisip din natin eh, sino nga ba yung pwede pa?
0: Compressed diba? Time period na yan pagsakali. Attorney Erin, thank you so much.
1: Thank you, Attorney.
0: Anyway, sa mga kapamilya, anong tawag dito? Balik tayo dun sa kanina yung pinag-uusapan nga natin, ano, yung Peanut Gallery Media Network. Biglang naging ano to, ah, naging ano ba tawag na? Naging aware ang mga tao na may ganun pala.
1: Oo.
0: At dahil mga nakakabangga nila, ayan, for example, si Congressman Terry Ridon, di ba? Sino pa ba?
1: Yung balit, ang alam ko nga dito, partner, kasi yung extortion pa na tinitin, parang kay Speaker.
0: Kay Speaker.
1: Former Speaker. Ah, diba? Yes, Martin yes. Romualdez na humingi ng 350,000. Alam mo, ang dami ko din mga tinitiran na mga posts ng mga tao dito. And some are saying na ito yung maging wari tayo dapat eh dun sa mga lumalabas na mga independent media organization kunyari na questionable kung saan nakukuha ang kanilang
0: funding.
1: Diba? Dahil hindi katulad ng mga legitimate na alam mo sa ads tumatakbo yan. Diba? Ito, saan kinukuha? Dahil attack and defend ba ang nangyayari dito? Attack na attack. Pag di ka binayaran, attack ka pa rin. Or you can be paid to defend someone else. Yung mga ganyan. So, that's one thing na dapat tinitinan nating mga ano eh, nanonood.
0: Eh, gusto man lang sana namin ni Partner Rica na syempre at makakita yung umarinig yung panig ng lahat po na involved. Gusto sana namin may makausap na taga PGMN. Di ba?
1: Maimbitahan sila. Mas
0: abogado. Anong sagot? Meron na ba? Meron na silang statement? May statement.
1: Oh,
0: sige. So may statement na. Bigyan niyo ako ng copy ng statement.
1: Nang mabasa natin mamaya. No, at kung makakausap natin si Kong Terry.
0: Si Kong Terry, di ba? NBI sana. Gusto sana natin
1: makakausap. Pa yan.
0: Anong nangyari ba? Ano sabi ng NBI? Ha? Wala ding sagot ng NBI? Wala rin sagot. So, paano na lang yan, pusikat?
1: Pusikat?
0: Wala.
1: Wednesday pa lang naman.
0: Oo, sabagay. Gitna ka lang, gitna pa lang naman ng buwan.
1: Kaya nga. At so, nalinggo.
0: So, gano'n na lang. Na?
1: Nangay!
0: Hindi naman. Si Kong Terry makakausap natin maya-maya. Kasi merong mga naghahamon kay Kong Terry na papatunayan doon na siya ang peke patungkol doon sa Meralco Billing. Yan. No, tingnan natin. Ano ba ang sagot ni Kong Terry ngayon na dinampot na mismo yung founder ng Peanut Gallery Media Network. Alam mo kasi sa abroad, sa Western culture, kapag sinabing Peanut Gallery ka, meron ka lang eh.
1: Ano yan?
0: Meron. The spectator.
1: Watcher.
0: Kumakain ka lang ng peanuts, nag-enjoy ka. Diba?
1: Kaya pala Peanut Gallery.
0: Yes. So, pero ngayon, itong Peanut Gallery, hindi siya ganun ka-mute, ang tawag doon, ka-passive. Kasi yung mga anchor ng Peanut Gallery are very opinionated din. Diba? Naglalabas sila ng sarili nilang kuro-kuro. Pero kuminsan, napupulaanan nga sila na ang kuro-kuro ba nila dapat, syempre, based on facts pa rin naman. Diba? Paano nga kung kunwari't merong ginamit na ehemplo, pero mali pala.
1: Mali ang impormasyon.
0: Nasilip tuloy, di ba, nung isang kongresista. At yun pa, kinaaway pa nila ngayon. No? So maya-maya, makakausap po natin si Kong Terry Ridon, ng Bicol Sano Party List. At mamaya po, tatanggap din tayo ng ulat mula po sa Cebu. Habang minamantikaan po niya yung kanyang labi with the lechon.
1: ASEAN.
0: Nakatutok po ang ating Radyo Patrol sa gaganapin pong 48th ba?
1: Yes.
0: ASEAN Summit sa Cebu. Magbabalik po kami ni Partner Rica makalipas lamang ilang mga mahalagang paalala dito pa rin po sa issue. Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalataya.

0: sa sinimo. Hari garito!
1: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: ako magbibigay mo sa crush mo yan.
1: Boy, kilig.
2: Saray.
3: Cute ka pala, no?
1: Boy, kinikilig.
4: Ganda ko, no?
0: Sobra.
5: Yakapin mo! Ganon!
1: Totoo ba ang nadarama?
3: I love you!
6: Sorry, I don't love you!
7: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
8: I love you! I love you! I love you! I love you!
9: My love, your braso. Ayan oh, sobre!
1: Sine kibig!
10: Saturday and Sunday!
1: Dito sa sine mo, hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Nine po ang gabi, mga kapamilya. Kayo'y nakatutok pa rin po sa Issue Spotted with Kakan and Turing Tony Velasquez.
15: At Rika Lazo po, 609 na nga. Kuha muna tayo ng mga report partner mula sa ating mga Radio Patrol.
14: But there's only one. At bago tayo kumuha ng report mula po sa ating Radio Patrol.
16: ASEAN Summit 2026.
17: ASEAN Summit 2026.
16: The DZMM Updates.
14: Wow! Eh, grabe. Parang
15: ay, yung tayo kita.
14: Napaka-dramatic. Parang feeling ko, action movie ito. Starring Christian Yosores as the Terminator. Ay, grabe. Department of Foreign Affairs, tiniyak na tatalakayin pa rin sa ASEAN Summit ang paksa ng Code of Conduct para sa South China Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu. Hatid ni Radio Patrol, Christian Yosores. Christian!
18: Hi, Tony at Rica. Tatalakayin pa rin ngayong ASEAN Summit sa Cebu ang negosasyon para sa isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang nilinaw ng Department of Foreign Affairs matapos sabihin na bagamat may kinalaman sa ASEAN

0: Ito po ang DZM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon. Radyo

0: Ngayon po ay Webes, May 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba noong Marso. Halos 40% ng mga Pinoy, positibong gaganda ang pamumuhay.
1: 5. Kabilang ang social media personality na si Franco Babanta, inaresto sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mabanta ay giniit na set up ang pag-aresto sa kanila.
0: Pangulong Marcos Jr., ilan pang head of states dumating na sa Cebu? Code of conduct sa South China Sea, tatalakayin sa ASEAN Summit.
1: 3 patay sa sunog sa Taguig, residential area sa Parañaque, nasusunog.
0: Sa lalawigan, babaeng nang hold up gamit ang baril-barilan, arestado sa Davao del Sur.
1: At sa balitang sports, player mula Poland, pinataob ni Pinay tennis star Alex Ayala sa first round ng Italian Open.
0: Maganda umaga kapamilya, kumpleto pong 20 pogi, syempre ngayong Webes. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Maganda madaling araw, ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Sa oras po natin 4:04 na madaling araw, live po natin ang balitahan kaugnay sa presyo ng langis. Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa 2 araw na trading sa world market, halos 5 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel at mahigit 5 piso naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina, 2 piso kada litro ang itinaas. Magbabago pa ito dahil may 3 araw pang kalakalan sa world market. Ang Department of Energy o DOE ang nagtatakda ng presyo ng petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa dulot ng krisis sa Middle East.
2: Basta AM, DZMM!
1: Pinagbawalan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco, gayon din ang iba pa distribution utilities at electric cooperatives ng putulan ng kuryente. Ang mga customer na walang kakayahang magbayad ng electric bill, tatagal ito hanggang sa Hulyo habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Naniniwala si ERC Chairman Attorney Francis Juan na makatutulong ito sa mga consumer, lalo tinaasahang muling tataas ang singil sa kuryente. Para sa grupong Nasecor, matagal na anilang dapat itong ipinag-utos ng ERC dahil hirap ang mga consumer dahil sa mataas na presyo ng bilihin.
2: Basta AM, MM!
0: 4 sa 10 Pilipino ang niniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS noong March, 38% na respondents ang positibong gaganda ang kanilang pamumuhay, habang 32% naman ang niniwalang walang magbabago. 16% naman ang niniwalang lalala pa ang kanilang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang dato simula noong September 2020 na kasagsagan ng panahon ng COVID-19 pandemic.
2: DZMM!
1: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho noong Marso. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 5% ang unemployment rate noong Marso, nakatubas ng 2.58 milyong Pilipino na walang trabaho kumpara sa 5.1% na unemployment rate noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin ito sa 3.9% na unemployment rate noong March 2025. Sa tala ng PSA, mahigit 400,000 mangingisda at iba pa manggagawa sa fishing and aquaculture sector ang nawala ng trabaho noong Marso dahil sa mataas na presyo ng langis. Tumaas naman ng 12.3% ang underemployment rate noong Marso o mga may trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na kita mula sa 11.8% noong Pebrero.
2: Basta DZMM!
0: Sa ibang balita naman, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network at social media personality na si Franco Babanta sa tangkang pahingigil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na inaresto si Babanta at 4 pangkasabwat nito sa trumpet operation sa Pasig habang tinatanggap ang 75 million pesos na paunang bayad. bumili pa umano ng mga maleta ang mga suspect na paglalagyan ng 75 million pesos. Ayon kay Attorney Mark Santiago ng NBI Special Action Unit, nagbanta umano ang grupo ni Mabanta na ilalabas ang video expose laban kay Romualdez kung hindi magbabayad ang dating House Speaker. Umabot pa umano sa 350 million pesos ang hinihinging kabayaran ng mga suspect kay Congressman Romualdez kapalit ng hindi pagpapalabas ng expose. Iginit ni Matibag na base sa ebidensya at walang halong politika ang pagkakaaresto sa grupo ni Mabanta. Itinanggi naman ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na kaibigan ni Pangulong Marcos Jr. si Mabanta. Samantala, PGMN founder Franco Mabanta iginit na set up ang pag-aresto sa kanila ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula NBI. At ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert,
3: tinawag na set up ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta ang ginawang operasyon at pag-aresto sa kanya at sa kanilang grupo ng National Bureau of Investigation. Giit niya, wala silang ginawang krimen at walang naganap na pagbabanta o pangingiki laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, nakahanda ng isang 90-minute expose na naglalaman ng mga ebidensya kaugnay sa umano'y malawakang katiwalian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Giit din ng grupo na ang kanilang pagkakaaresto ay bahagi umano ng tangkang pagpipigil sa kanila na ilabas ang naturang video expose. Dagdag pa niya, bago pa man ang insidente, ay nakatanggap na umano sila ng mga babala mula sa ilang kaibigan tungkol sa posibleng banta sa kanilang seguridad. Nagbigay na umano siya ng direktiba sa kanilang legal team at mga kaalyado na ilabas ang nasabing video expose sakaling may mangyaring masama sa sino man sa kanilang grupo. Sa ngayon, wala pang tugon si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga aligasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: 10 minuto, makalipas ang ika-4 na madaling araw, halos 200 kongresista ang inaasahang boboto pabor para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, halos 60% ng kanilang mga miyembro o 30 kongresista ang boboto ng pabor sa impeachment complaint. Una nang sinabi ng NUP na pai-irali ng kanilang mga miyembro ang conscience vote. Mayorya rin ng lakas CMD ang inaasahang boboto ng pabor sa pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Noong Martes ng gabi, inirefer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report ng House Justice Committee na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. 100 o 106 na boto ng mga kongresista ang kinakailangan para ma-impeach si VP Duterte at i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Liderato ng Kamara ay giniit na walang miyembro ng Kamara na nagbabantang tututol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Sa panayam kahapon, binanggit ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno na wala siyang nababalita ang may pagbabanta sa mga mambabatas na tututol sa napipintong plenary voting sa impeachment sa susunod na linggo. Muli rin niyang iginiit na hinihimok ng NUP ang mga miyembro nito na pairali ng conscience vote at isaalang-alang ang kani-kanilang constituents. Narito ang tinig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno.
5: I have not heard about any such things myself, but we are going to, as a party, react strongly to anything like that. So we believe that every congressman should be allowed to vote the way his constituency, his district believes, and in accordance with the judgment that he makes.
4: Diin pa ni Puno, anuman ang maging boto ng mga kongresista, dapat itong tanggapin at hindi parusahan. Una nang nabanggit ni Puno na muli silang magpupulong bago ang botohan sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman siyang makakakuha ng higit pa sa inaasahang boto na 106 ang Kamara para ma-impeach ang Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
0: Bumalma naman si Vice President Sara Duterte sa pagdadawid sa kanyang mga kaanak sa impeachment proceedings ng Kamara. Sinabi ni VP Duterte na hindi patas na idawit ang kanyang mga kaanak na mga pribadong individual at hindi anya opisyal na naharap sa impeachment process. Dapat anyang igalang ang privacy ng kanyang mga kaanak tulad ng asawa at mga anak ng iba pang personalidad. Maratandang ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mahigit 6 na bilyong pisong bank transactions si VP Duterte at mister nitong si Attorney Mance Carpio. Tinawag pa ni VP Duterte na gawa-gawa lang ng mga kongresista ang impeachment complaints laban sa kanya. Ipinapasadyos na ng Vice Presidente ang kanyang magiging kapalaran sa kinakaharap ng impeachment complaints.
1: DZMM! Posibleng maging batayan para sa ethics complaint laban kay Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste ang kanyang mga ikinikilo sa plenaryo noong Martes. Sa privilege speech na kusahan ni Leviste, si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa contractor. Sinasabing pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Sinabi ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na maaaring maging ground sa reklamo ang mga akusasyon ni Leviste. Iginit din ni Garin na hindi plenaryo ang tamang forum sa mga akusasyon na tinawag niyang away lokal. Kaya pinayuhan si Leviste na magsampa na lang ng kaso kung may hawak na ebidensya. Samantala, isa pang report! Akusasyon ng vote buying ni Batangas Congressman Leandro Leviste sisilipin ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipakukuha nila ang kopya ng privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos nitong ibunyag ang umano'y talamak na vote buying tuwing eleksyon na alam umano ng ilang mga kongresista. Ang pahayag ay kasunod ng tanong kung magsasagawa ba ang COMELEC ng motu proprio investigation kaugnay ng alegasyon. Sa talumpati sa plenaryo, sinabi ni Leviste na umano'y pinondohan ni CWS Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng asawa ni Executive Secretary Ralph Recto na si Batangas Governor Vilma Santos Recto noong halalan. Sa banig naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinanggang suhulan ni Leviste para impluwensyahan ang halalan sa Batangas. Kabilang ang umano'y alok na 400 million pesos at 1 billion pesos para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura para si Leviste ang humalili. Nilinaw naman ni Garcia na wala pang kasong inihahain sa COMELEC kaugnay ng vote buying noong 2025 elections sa lalawigan ng Batangas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nakatanggap umano ng 500 milyong pisong Alauca balls si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, base ito sa handwritten note ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na muli naglaan siya ng 500 milyong pisong halaga ng proyekto para kay Marcoleta. Ibinigay niya ang note ng kampo ni Cabral at plano ni Lacson na isumite ito sa Office of the Ombudsman. Dilinaw naman ni Lacson na hindi konektado sa ghost o substandard infrastructure projects ang Alauca balls ni Marcoleta. Plano rin ni Lacson na isumite sa Ombudsman at Department of Justice ang mga dokumento at testimonya na nakalap sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control project. Umalma at tinawag ni Marcoleta na malisyoso ang ibinunyag ni Lacson na umano'y 500 milyong pisong Alauca balls na inilaan ni Cabral para sa kanya. Pinunari ni Marcoleta ang umano'y hinihingi niyang 1.5 billion pesos ng mga proyekto noong miyembro pa siya ng Commission on Appointments. Sabi ni Marcoleta na tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
2: Basta AM, DZMM!

0: ASEAN Summit 2026.
1: ASEAN Summit 2026.
0: The DZMM updates.
2: Dumating na sa Cebu ang ilang head of states para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Dumating kagabi sa Cebu si Pangulo Marcos Jr., ang Sultan ng Brunei na si Haji Hassanal Bolkiah, gayon din si Myanmar Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs na si Uhao Kansum. Inaasahan darating din ngayon ang iba pang head of states na dadalo sa ASEAN Summit. Dadalo rin ang sa kauna-unahang pagkakataon ang leader ng Timor-Leste bilang pinakabagong miyembro ng ASEAN at lalagdaan sa summit ang Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatalakayin sa ASEAN Summit ang Code of Conduct sa South China Sea pero hiwalay-an nila ang magiging negosasyon para maisapinal at malagdaan ang Code of Conduct. Inaasahang magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation. Posible maglabas ng pahayag ang ASEAN leaders sa nangyayaring digmaan sa Middle East.
3: Nanguna ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa listahan ng highest paid government officials. Base sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit o COA, numero uno sa listahan si BSP Governor Eli Remolona Jr. na umabot sa 52.7 million pesos ang net pay noong 2025 na mas pataas sa kanyang kinita noong 2024 at 2023. Kabilang dito ang 12 million pesos na basic pay, mahigit 18 million pesos na allowances at halos 22 million pesos na mga bonus. Pumangalawa sa listahan si BSP Deputy Governor Elmore Capule na umabot sa mahigit 36 million pesos ang net pay noong 2025. Pasok din sa listahan ng highest paid government officials ang 13 pang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Basta AM, DZMM!
2: Itinakda ng Department of Education sa June 1 hanggang 5 ang Brigada Eskwela ngayon taon. Nilinisin at kukumpunihin ang mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa public school sa June 8. Ipinaalala ni Deputy Secretary Sani Angara na mahigpit ay pinagbabawal ang pagsusulisit para sa Brigada Eskwela. Ulit ha, bawal po ang sulisit sa Brigada Eskwela.
5: Sana masunod yan.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Oras po natin 4:20. Magandang morning po sa mga kapamilya po natin nakikinig na nanonood sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre sa DZMM Teleradio. Sa ating mga chikiting, ibay sulitin na po ninyo yung bakasyon. Yung mga gusto magpatuloy na ngayong summer para po dating ng Brigada Eskwela. Pagbalik nyo po sa eskwelahan, tuloy na kayo.
2: Oo. Diba? Ngayon ang tamang time.
3: Ngayon tamang time.
2: Sabayan nyo na si...
3: si Christian.
2: Si partner ko. Si Christian! Nasa Cebu si Christian sa ASEAN Summit.
3: Pati yung mga teacher po natin, sulitin ang mahabang bakasyon. Kasi pag
2: kala ko pati teacher, pinapipila
3: hindi
2: mo.
3: Hindi, ah, pamatuli. Okay. Depende. 421, mag-message po kayo sa aming Viber. Sa aming Viber number na
2: 0919-278-3000.
3: Mamaya po ha, mamaya. For sure may oras pa naman, babasahin po namin yung mga greetings. Ilagay po niyan ninyo sa aming Viber, i-message po ninyo, syempre sa aming YouTube, dyan po sa DZMM Teleradio at Facebook. Abangan po muna sa aming pagbabalik, Davao Oriental, Nilindol, kagabi.
2: Pagrelasyon ng tubig sa Butuan City, itinigil na. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa pagbabalik ng... Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
6: Nasaan yung ano?
7: Oh.
6: Saan ba dito yun?
7: Ito ba? Ito?
6: Ah, oo. At saka, dito lang yung kanina.
7: Ano ba anak? Ito oh.
6: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
4: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
4: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
9: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol! Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
3: Oras po natin 4:24 na po ng mga ng madaling araw. Balikan po natin ang headline sa Radio Patrol Balita alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bagyang bumaba noong Marso, halos 40% ng mga Pinoy positibong gaganda ang pamumuhay.
2: 5 kabilang ang social media personality na si Franco Babata inaresto sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mabantay, giniit na set up ang pag-aresto sa kanila.
3: Pangulo Marcos Jr., ilan pang head of states dumating na sa Cebu. Code of conduct sa South China Sea, tatalakayin sa ASEAN Summit.
2: 3 patay sa sunog sa Taguig, residential area sa Parañaque, nasusunog.
3: Sa oras po natin 4:25, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
4: Ulat, panahon.
3: Makakausap po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Wala po yan sa bagasa, Ma'am Lori. Good morning!
10: Good morning!
11: Good morning at sa lahat pa po ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Yung LPA nga po na nasa loob ng ating area of responsibility, huli nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan sa Surigao del Sur. At yun po ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Central at Eastern Visayas, sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Habang sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa ay generally fair weather. So doon nga po sa mga na-mention natin kung saan ay posible yung mga pag-ulan, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil may mga posibilidad pa rin ho ng mga pagbaha dyan dahil sa halos patuloy na pag-ulan. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm Hagupit, huling nakita sa layong 2015 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, taglayang lakas ng hangin ng 65 kilometers per hour near the center. Ito po ay posibleng pumasok ng ating area of responsibility by Saturday evening hanggang Sunday morning, early morning. So pag pumasok po yan ng ating PAR, ay bibigyan po nating pangalan na si Bagyong Kaloy. At sa kasalukuyan sa ating forecast, matas po yung tsansa na ito po ay lumapit sa ating kalupaan.
2: Mm-hmm. Saan ang pinakamalapit nito, Miss Lori?
11: Most likely po sa Eastern Visayas or Eastern section ng Southern Luzon. Mm-hmm. Pero dahil matas pa po yung uncertainty, ay patuloy natin pinag-monitor yung ating mga kababayan dahil sa possible mga changes. Lalo na pag lumapit po siya, ay mas lalo po itong mas magiging clear yung ating projection.
2: Okay. Pero today, Miss Lori, saan nga po yung pinakamainit na heat index?
11: So forecast po natin for today, possible po ang pinakamainit is sa Borongan Eastern Summer. Yes, Borongan Eastern Summer pwede umabot sa 43 degrees Celsius.
3: 43, init. Alright, yeah. Ma'am Lori de la Cruz, maraming salamat po. Thank you.
11: Good morning.
3: Yan po si Ma'am Lori de la Cruz, ang Pagasa weather forecaster.
10: Thank you!
12: DZMM, numero uno sa aksyon! Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Sa ating ulat kalusugan, nadiskubre sa isang pag-aaral na nakakapagpabilis ng biological aging, ang unhealthy diet. Lalo na po sa mga nasa edad 21 hanggang 25. Naku, tatanda kayo pala agad. Ang biological aging ang lagay ng katawan ng isang individual habang siya ay tumatanda gaya ng paghina ng mga organ, pagkulubot ng balat at iba pa. Ayon sa mga eksperto, dapat iwasan ang madalas na pagkain sa fast food at processed meats. At sinabi naman nila na magsimula ng healthy lifestyle, lalo na ng mga healthy eating para maiwasan ang maagang paghina ng inyo pong katawan. Ay, itong partner ko, batak to.
3: Ah, hindi ako kumakain sa fast food.
2: Malakas na malakas ito.
3: Pag nag-crave ako ng fast food, iniisip ko na lang na kailangan pumayat.
2: Hindi ako naniniwala. Lakita pala kita nung isang araw.
3: Ako?
2: At yan po, ating ulat kalusugan on a Thursday morning.
12: Agri-Balita!
13: Good morning! Good morning!
3: Good morning! Sa ating kapamilyang magbubukid!
13: Good morning!
3: Sa ating kapamilyang mangingisda!
13: Good morning!
3: Good morning! Good morning! Sa ating mga Agri-Balita, nakatanggap ang mga mangingisda sa Batanes ng mga bagong fishing vessels at fuel subsidy. Mula po yan sa pamahalaan. Inaasa makatutulong sa operation ng mga mangingisda sa Sabdang Island ang 19-meter fiberglass reinforced plastic vessel na may kasamang advanced fishing gears at arim na pakuras o maliliit na catcher boats. I-turn over din na sa mga benepisyaryo ang 18 smaller fiberglass fishing boats, fishing gears at chiller tanks. Ibinamahagi naman sa halos 200 mangingisda sa bayan ng Basco, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan ang tig 3,000 fuel subsidy bilang tulong po yan sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Good morning sa ating kapamilyang magbubukid at syempre sa ating kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating Agri-Balita on a Thursday morning.
12: MM numero uno sa aksyon.
3: Sa oras po natin, alas 4:30, radsada po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
12: Pasada probinsya. Probinsya. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan.
3: Unahin po natin dyan sa Albay, mahigit sa 8,000 hektarya ng lupain ang natabunan ng apong ibinuga ng bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Philippine Space Agency, halos kasing lawak ito ng kalahati ng Quezon City. Base po yan sa ginawang mapping ng PhilSA. Pinaka-apektado ng ashfall ang central at western parts ng Albay, partikular ang mga bayan ng Kamalig at Ginobatan, gayon din ang Ligaw City. Patuloy na imomonitor ng PhilSA ang pag-aalboroto ng bulkan gamit ang satellite data. Samantala, higit 200 milyong pisong halaga ng ayuda mula sa DSWD at DOLE ibibigay sa mga magsasaka sa Albay.
12: Pasada probinsya. Probinsya.
3: Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
10: Maglalaan ng mahigit 200 milyong pisong pondo ang national government upang tulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng abo dulot ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayo noong Sabado, Mayo 2. Ito ang kinumpirma ni Governor Noel Rosal matapos ang kanyang pakikipagpulong kahapon kay DILG Secretary Junvic Remulla sa Maynila. Ayon sa gobernador, 65 milyong piso ang ibibigay sa DSWD upang mamahagi ng 10,000 sa mga apektadong magsasaka. Sa tala ng DSWD, nasa 6,411 ang mga magsasakang bibigyan ng ayuda sa albay. 150 million pesos naman ang idadaan sa dole sa pamamagitan ng kanilang tupad program para sa lahat ng mga manggagawang may kinalaman sa agrikultura. Ang kautusan ay mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagkikipagpulong nito sa kanyang gabinete. Samantala, simula ngayong araw, mamamahagi ang provincial government ng 10,000 bigas sa mga nasa listahan ng Provincial Agriculture's Office na naapektuhan din ng ashfall sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Siniguro ni Rosal na bibigyan ng tulong ang lahat ng sektor na apektado ng ashfall. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Pampanga naman, suspek sa Pamaril patay sa shootout.
14: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula King Pampanga, atid ni Gracie Rutao. Gracie.
15: Pamamaril sa San Fernando, Pampanga. Matapos itong makipagbarilan sa pulis, sa follow-up operation, wala pang 10 oras matapos ang insidente. Naganap ang pamamaril sa Barangay Lourdes kung saan binaril ang biktima habang naglilinis ng kanal. Tumakas ang tatlong sospek sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Sa tulong ng CCTV at hot pursuit operation, natunto ng isa sa mga sospek sa Barangay Del Carmen. Ayon sa pulis, naunang nagpaputok ang sospek kaya gumanti ang mga operatiba na ikinamatay nito. Patuloy pa ang pagtugis sa iba pang suspect at investigasyon sa motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
2: Maraming salamat, Grace Rutao!
3: Alas 4.34 na madaling araw, sa Agusan del Norte, itinigil na ang pagrarasyon ng tubig sa Butuan City matapos magbalik sa normal level ang supply ng Butuan City Water District. Ayon sa BCWD, malaking tulong ang mga pag-ulan kaya't umabot na sa 60.88 million liters per day ang kabuuang water supply sa lugar. Patuloy pa rin ay hinimok ang mga residente na magtipid ng tubig dahil sa apektado o sa epekto ng tagtuyot.
14: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Niyanig na magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental alas 11.35 kagabi. Ayon po sa PIVOX Tectonical Lindol, namataan ang epicenter nito sa layong 17 kilometro sa hilagang-silangan ng bayan ng Caraga na may lalim na 29 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 na lindol sa Nabunturan sa Davao de Oro, intensity 3 sa Mati City, Davao Oriental, Moncayo, Davao de Oro at Bislig City, Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Davao City, Magpet sa Cotabato, Digo City sa Davao del Sur, Tupi, South Cotabato at Gingoog City sa Misamis Oriental. Inaasahan ang mga aftershock pero walang inaasahang pinsala.
3: Babaeng ng hold up gamit ang isang baril-barilan, arestado sa Davao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado.
14: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Sigurado mula sa Davao del Sur, halid ni Ernel Tokmo. Ernel.
16: Timbog ang 40 anyos na byuda matapos umanong mang hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, habang nagbabantay ang lalaking attendant, biglang nagdeklara ng hold up ang suspect na nagkunwaring customer dala ang kanyang armas. Dahil sa takot, ibinigay ng biktima ang kanyang cellphone, pero nang mapansin itong laruan lamang ang ginamit ng suspect, nanlaban ang biktima kaya nagkapisikalan umano ang dalawa. Humantong ang eksena sa pagka-aresto ng mga pulis sa suspect at dinala ito sa Digo City Police Station. Naharap sa kasong robbery hold-up ang mabaya.

0: Higit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Cebu City.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Sa bypass operation ay kinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Babag, Cebu City ay natimbog si alias Darwin na kumpiska mula sa kanya ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,020,000 piso. Halos 3 buwan din ang kinalang ginugol upang mahuli ang subject. Dagdag ng PIDEA, nasa kalahating kilo ang kaya nitong ibenta kada linggo. Inaalam na ngayon kung sino pa ang mga parokyano ni alias Darwin, pati ang kanyang pinagkukunan ng supply. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
3: Yan naman po sa Cagayan, Barangay Secretary at asawa, arestado matapos makumpiskahan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Darto balita kumpirmado sigurado mula sa Cagayan, natin ni Harris Julio Harris.
4: Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis sa pangunguna ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Cagayan Police Provincial Office ang isang bahay sa Barangay San Juan, Bugey, Cagayan. Sa kusina, nakita sa loob ng kalderong ginagamit bilang bigasan ang 2 sachet ng hinihinalang shabu. 8 pang sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang plastic box at 2 sachet ng hinihinalang shabu na nakatago naman sa souvenir cup ang natagpuan sa isang kwarto, habang isa pang sachet ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa loob ng isang itim na bag na nasa isa pang kwarto. Sa kabuuan, 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 67 gramo at nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso ang nasamsam na mga operatiba. Arestado rin ang may-ari ng bahay na 54 anyos na barangay sekretary at mister niyang 58 anyos. Ayon sa Cagayan Police, itinuturing na high-value individuals ang mag-asawa na matagal nang minamanmanan dahil sa impormasyong sangkot sila sa pagtutulak ng ilegal na droga sa lugar. Masusi na rin sinisiyasat ang isang notebook na naglalaman umano ng transaksyon ng mga suspect. Nasampahan na sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sa Batangas, arestado 55 anyos na hairstylist na sakot umano sa malawakang illegal recruitment sa bayan ng Lemery. Itinuturing na most wanted person sa kalabarso ng suspect na nadakip sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Nakakulong na ang suspect at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang paglaya.
3: Sa Laguna, pansamantalang sinuspende ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng 2 driver na sangkot sa sinete ng road rage sa Calabas City. Nag-viral ang video ng motorcycle rider at driver ng isang van matapos magsuntukan sa gitna ng kalsada. Pinagpapaliwanag ng LTO ang mga driver, gayon din ang rehistradong may-ari ng mga sasakyan na gamit nila. Kapwa na harap sa patong-patong na kaso ang 2 driver. Samantala, nagpaalala ng LTO sa publiko tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada.
0: Sa Negros Oriental, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Bayawan City. Lasing na sumugod ang suspect sa bahay at pinatay ang biktima dahil sa hindi nabayaran 500 pisong utang. Sugatan ang anak ng biktima na nagtangkang awati ng suspect. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamo murder at frustrated murder.
3: Magkakaroon ng 500 piso hanggang 1,000 pisong umento sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula simula po yan sa May 20. Batay sa wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 6,000 piso na ang sahod ng mga kasambahay mula sa kasalukuyang 5,500 pesos sa chartered cities at first class municipalities, habang sa ilang bahagi ng sulu ay aabot mula sa 5,000 pesos o 6,000. 5,000 pesos ng 5,500 o 6,000, depende po yan sa lugar. Mahigit 19,000 kasambahay ang magiging kinabang sa aumento.
0: Very good. Sa Iloilo City naman, mamamahagi ng libreng school supplies sa lokal na pamahalaan para sa mga mag-aaral mula kindergarten ng

0: ng high school sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layon dito na matulungan ang mga magulang na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Batay sa datos ng DepEd, nasa mahigit 80,000 ang mga kindergarten hanggang senior high school na naka-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Iloilo City.
1: 442 abang po sa aming pagbabalik, mahigit 50 milyon pesos na halaga ng shabu na samsam sa NAIA, dalawa arestado.
0: At suspect sa panibago kaso ng gas and run, sumuko sa mga pulis. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4.
2: Kape na!
3: Sarap. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
4: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
6: Good morning!
1: Sa oras po natin, 4:45 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Inaasahang tuluyang maapula sa loob ng 4 hanggang 5 araw ang sunog sa Davao's landfill na mag-iisang buwan na ang nagliliyab. Ayon sa Davao's DRMO, halos 80% na ng apoy ang napula. Sumiklab ang sunog noong April 10 sa mahigit 40 hektaryang landfill dahil sa methane gas mula sa mga nabubulok na basura. Patuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya gamit ang drone at thermal scanning habang tinatayang 25,000 tonelada pa ng lupa ang kailangan para tuluyang maapula ang apoy. Humingi rin ng tulong ang pamahalaan sa Estados Unidos at Japan para sa technical support sa pag-apula at pangmatagalang rehabilitasyon ng lugar.
0: 3 ang patay habang 7 sugatan sa sunog na sumiklab sa Barangay New Lower Bicutan sa Taguig. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang senior citizen na natrap habang hindi pa nakikilala isang biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog, halaga ng pinsala at bilang ng mga apektadong pamilya.
1: Sa ating Metro Pasada, residential area sa Barañaque, nasusunog. Yan at ibang ang balita ay atin di Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gab!
2: Good morning, Robert at Steve. Sa Paranaque, sugatan ng dalawang lalaki habang nahimatay naman ang isang babae sa sunog sa residential area sa lower barangay sa barangay San Antonio na nagsimula pasado alas 11. Ayon kay Barangay San Antonio DRRMO focal person Zeline Bautista, na itulak ang isang lalaki habang lumilikas dahilan para tumama ang ulo niya sa matigas na bagay. Nasugatan naman sa paang isang lalaki matapos makaapak ng yero sa kasagsagan ng sunog. Habang agad namang nalapatan ng paunang lunas, ang babaeng nahimatay. Itinaas sa Task Force Alpha ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng tubig, dahil na rin sa layo ng mga fire hydrant, gayon din ng sikip ng mga daanan. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng nagsimula ang apoy sa ground floor ng isang bahay sa lugar. Binuksan na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan. Sa Taguig City, 11 pamilya o 37 individual ang nawalan ng tirahan sa sunog sa 247 Paso, Barangay Bagumbayan, sa isa pang sunog sa lungsod pasado alas 9 kagabi. Umabot sa ikatlong alarmang sunog bandang alas 10 pasado dahil sa laki ng apoy at kakulangan ng mga responding bumbero. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa sunog. At sa Quezon City, sumuko sa mga pulis ang suspect sa panibagong insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay, Toro, Quezon City. Nagsorry na ang driver sa gas attendant at sinabing nataranta lang siya dahil galit ang kanyang asawa sa kanya at may sakit pa ang kanyang anak. Pero iginiit naman ang gas attendant na itutuloy ang reklamong estafa laban sa driver. Ayon sa 20 anyos na gas attendant, natroma siya sa ginawa ng driver lalo't isang buwan pa lamang siya sa trabaho. Handa naman ang driver na bayaran ang 1,500 sa gas attendant. Nagpasalamat naman ang gas attendant sa mga nagpaabot ng tulong sa kanya. At yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 4:49. Arestado at dalawang pinahay matapos maulihan ng halos 56 na milyong pisong halaga ng shabu sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Bureau of Customs, galing Cambodia, mga sospekta madiskubre ang mahigit 8,000 gramo ng shabu sa kanilang mga bagahe. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawa.
1: Arestado ang dalawang babae at isang taxi driver na hinihinalang miyembro ng Ativan Gang matapos umano nilang mabiktima ang isang turistang Singaporean sa Binondo sa Maynila. Ayon sa MPD o Manila Police District, kinaibigan ng mga suspect ang biktima at inaya sa baklaran. Sa biyahe, pinainom umano siya ng juice hanggang makatulog at nagising na lang sa hotel na nawawala ang 10,000 cash at mahigit 160,000 pesos sa kanyang bank account. Natukoy ang mga suspect sa selfie kasamang biktima at sa CCTV backtracking.
0: Pasintabi po sa maselang balita, aabot sa 4 na milyong pisong halaga ng expired at recycled na frozen meat. Diyos ko, ang nasamsam sa isang warehouse sa Marikina City. Sinasabing masangsang ng amoy at inuuod ang mga karne at binibenta online. Kinumpiskan ng mga otoridad na nasa mahigit 13 toneladang karne habang inareso 12 individual na naaktuhang inire-recycle ang mga sirang karne. Naharap ang mga suspek sa reklamong paglabag sa Food Safety Act at Meat Inspection Code of the Philippines.
1: Arestado naman ang 30 anyos na lalaki dahil sa pagbebenta ng umano'y abortion pills sa Quezon City. Naaktuhan nag-deliver ang suspect na mga pinagbabawal at hindi otorisado gamot pampalaglag sa isang poster buyer sa Cubao. Na-recover mula sa suspect ang 16 na tablet. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act.
0: Nangunguna sa Civil Service Exam Professional Level ngayong taon ang isang examinee mula sa Bangsamoro Region na kamit ni Jana Arumpak Masbud ang 98.6% na career service examination pen and paper test na isinagawa noong March 8 na inilabas ang resulta nitong Martes. Nagpaabot ng pagbati ang Bangsamoro government sa kanya at sa iba pang pumasa mula sa rehiyon. Pumangalawa si Jolene Liza Ladores sa Limbot mula Metro Manila na nakakuha ng 97.77%, habang pangatlo si Lemuel Espiritu Samson na may 97.64%. Ayon sa CSE, bukas ang mga aplikasyon para sa CSE PPT sa May 9 hanggang June 10.
1: Congrats!
3: Mga balita sa labas ng bansa.
1: 4:52 na madaling araw sa labas ng bansa. 26 ang patay at mahigit 60 ang sugatan sa pagsabog sa pabrika ng paputok sa Hunan Province sa China. Inilikas sa mga otoridad ang mga residente malapit sa pabrika ng paputok at pahirapan ang rescue operation sa mga biktima dahil sa posibilidad na sumabog ang mga nakaimbak na pulbura sa dalawang bodega. Inaalampang sanhi ng pagsabog sa pabrika ng paputok. Samantala, 2 ang patay at 2 sugutan sa pamamaril sa paaralan sa Rio Branco sa Brazil. Subuko sa mga pulis ang 13 anyos na binatilyong suspect, 13 anyos, habang inaresto rin ang kanyang stepfather na may-ari ng baril na ginamit sa krimen. Iniimbisigan din ang ilan pang estudyante na muna'y nakipagsabwatan sa suspect.
3: Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Erica Balmes. Erica,
7: ano ang latest?
8: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Ipalalabas na sa buong mundo ang documentary na Combo on the Run tungkol sa OPM band na Eraserheads sa pamamagitan ng giant streaming platform na Netflix. Simula sa May 30, mapapanood sa halos 200 bansa ang docufilm, tampok ang mga bagong eksena at bersyon ng kwento ng banda. Ayon sa direktor na si Maria Diane Ventura, layunin ng global release na maipakita hindi lang ang musika ng Eraserheads, kundi pati na ang tema ng pagkakaibigan, pagkakakilanlan at paghilom. Sa iba pa nating chika sa umaga, isa na namang colorful milestone ang nasungkit ni kapamilya singer-songwriter Mackie. Inanunsyo ng kanyang record label na umabot na sa 1 billion streams sa music streaming platform na Spotify si Mackie at nagpasalamat sa lahat ng nakikinig sa kanyang makukulay na kanta. Iikot din si Mackie sa ilang bansa sa Southeast Asia, North America, New Zealand at Australia para sa kanyang Color Coaster World Tour. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
3: Sports Balita!
1: Sa ating Sports Balita, Pinay tennis star Alex Ayala nanalo sa first round ng Italian Open. Yan, ano pong Sports Balita? Yan natin Big Ben at DZMM, Alfred Dante. Alfred, go!
9: Good morning, Robert at Steve, para sa ating Balitang Sports. Talo man ng Lakers, Steve, panalo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang unang laban sa Italian Open. Tinalo ni Ayala si Magdalena Freck ng Poland sa round of 128 sa score na 6-0, 3-6 at 6-4. Makakaharap ni Ayala sa round of 64 ng Italian Open si Wang Xinyu ng China. Samantala, abot kamay na ng De La Salle Lady Spikers ang kampiyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Na-sweep ng Lady Spikers ang defending champion na NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng Best of 3 Final Series. Tatangkain ng Lady Spikers na ibulsa ang kampiyonato at i-sweep ang UAAP Season 88 Women's Volleyball sa Game 2 ng serye sa Sabado. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TZMM.
0: Siya pala yun.
1: Siya yan. Maraming salamat.
6: Yeah.
1: Alfred Dalde. 4:56 ng madaling araw. Good morning. Magandang morning na po sa mga nakikinig na nanonood sa DZMM, sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Sa mga nag-message po sa aming Viber, good morning kay Tita Nona Damian. Blessed Thursday. Good morning, Team Pogi. At syempre kay Maggie Dimanzana, good morning mula po yan sa Makati City.
6: Good morning!
1: Kay Lorena Pascual, mula naman po sa Quezon City, sa Nuvaliches, Quezon City, Cafe Cafe Cafe. At syempre kay Sara Concepcion sa mula naman LA, California. Kay Nandi Ison ng Kabanatuan City.
10: Good morning
1: from Mandy Ison and family. Kay LC Balian Florentin, good morning.
11: Good morning.
1: Happy Thursday kay Maria Delia Agbuya. Good morning. Mula naman po sa Baguio City kay Jill Burhal. Magandang Webes. Steven Robert kay Josephine Gabriel ng Taguig City. At syempre kay Tita Lina Ho. Solid kamamilya, yesterday, today, and forever. Mula po yan sa Plaridel, Bulacan kay Beth Adriano. Good morning. Kay Sir Louis Basco. Aba, mula naman po sa Valenzuela City, nagkakape-kape. Kay Ermito Locabo, cafe. At Pandesal. Kay Floor. Good morning, Floor.
11: Good morning.
1: At syempre, bati ko lang ng happy birthday ang aking kaibigan, si Sir Dan Madirazo. Happy birthday. At ang aking senior high school teacher na pinaka-sexy, may sexy na paldo pa, na nandito ngayon sa Maynila, nakatutok po sa atin. Good morning, Mamita Ga. Good morning!
0: At syempre, batiin lang natin ang belated happy birthday!
11: Happy birthday
0: kay Madam Madonna Pelayo ng, of course, happy McKinley Street ng Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
11: Happy birthday!
1: At syempre, good morning kay Sir Zosimo Gasmin na nakatutok na po sa atin ngayon sa kanyang misis na si Marites Gasmin at sa Yalong family. Good morning din po syempre kay Romeo Guion, kay Big Hero Baymax. Oy, ngayon lang ulit nag-comment si Big Hero. Good morning syempre kay Rolly Ilagat Dinglasan, Romeo Valderrama, Romeo Aguda at Kuyang J.R. Reyes. Good morning! O paano, 4:58 na po ng madaling araw. Susunod na po ang Pasada Balita kasama si Daddy Johnson Manabat at Kuyang, siya pa rin, Robert Mano, Auntie Mano. Bye! Ingat po kapamilya. See you tomorrow, Friday.
3: Steve Rice, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rice, Robert Mano, Radyo Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Eksakto, alas 5!
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada

0: MMM numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Huwebes po tayo ngayon, May 7, 2026. Samahan niyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako naman si Robert Bano.
1: Sa oras nating 5:02, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita!
1: Davao Oriental, lianig ng magnitude 5.6 na lindol kagabi.
2: Ilang lugar sa Visayas at Mindanao uulanin dahil sa low pressure area. Bagyo na tatawaging Kaloy, inaasahang papasok sa PAR sa Sabado.
1: Mahigit 100 paaralan na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng hanggang isang linggo.
2: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara.
1: Sa ating Pasada probinsya, magkaangka sa motorsiklo patay matapos mabangga ng truck sa Zamboanga del Sur. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo, nanonood na naman na inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman si Robert Mano.
1: At sa ulo na ating mga nagbabagang balitang narinig nyo, detalye naman.
0: TTCMM, numero 1 sa aksyon.
1: Inaasahan po ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o ang init na mararamdaman sa Borongan City at sa San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo Palawan, Dagupan City at Salawag City. Dito naman sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman. Sa oras nating 5:04,
3: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga natin ang latest mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinelle Dominguez. Magandang morning, Ma'am Chinelle!
4: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa lang 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman po yung chance nito or hindi po natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo. Pero inaasahan po natin bilang LTA, magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caragal, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, yun po maliwalas sa panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating bagyong monitor na nasa labas ng ating farm, ito po yung may international name na Hagupit at Tropical Storm Category. Ito'y huling namataan sa 1,995 kilometers east ng northeastern Mindanao. Inaasahan po natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility between Saturday evening or Sunday morning at papangalanan po natin Kaloy, pangatlong bagyo po natin sa ating taong 2026. At inaasahan po natin habang nasa loob po siya ng ating Philippine Area of Responsibility ay hihina naman din po ito, magda-downgrade po ito into a tropical depression at hindi rin po natin pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad yung paglapit po nito, posibleng paglapit nito sa lalo na sa eastern section ng ating bansa. So tutok po tayo lagi sa update na nilalabas po ng Pag-asa. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chinelle Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you. Magandang morning, Ma'am Chinelle Dominguez.
3: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: 5:06, Mahigit 100 paaralan sa Albay ang naapektuhan ng ashfall mula sa bulkan Mayon. Nagpalabas na ang Department of Education ng mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paaralan. Inihanda na rin ang pamamahagi ng all-weather kit at N95 mask sa mga paaralang naapektuhan ng ashfall. Nauna nang igiriit ng PBOGS na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkan Mayon na nasa Alert Level 3.
1: Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 11:30 kagabi. Tektonik ang lindol na itala sa layong 17 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Matis City sa Davao Oriental, Bongkayo sa Davao de Oro at Bislig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at maging sa Davao City. Wala pong inaasahang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershock.
2: Natambakan na ng lupa at putik ang halos 80% ng nasusunog na lumang sanitary landfill sa Navota City. Halos 4 linggo na ang sunog sa landfill na nagsimula noong April 10. Inaasahan tuloy ang maapula ang sunog sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Sa ngayon, bubuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila.
1: Ay mga mamang tsuper, makinig bangon, gising na ho kayo. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos nang ibinaba sa presyo ng diesel, 5 pesos and 40 centavos naman sa kerosene, habang tumaas pa ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o putulan ng kuryente hanggang sa Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang national energy emergency sa bansa. Iniutos din po ng ERC na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng electricity bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, private utilities at mga electric cooperatives.
2: Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa kabila ng gera sa Middle East. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
1: Nakagraduate na sa 4-piece program ng DSWD ang halos 1.4 million na pamilyang Pilipino simula noong 2022. Sinasabi inialis na sa programang ilang pamilya matapos gumanda na ang estado ng kanilang pamumuhay. Dilino po naman ng DSWD na hindi pinapalawig ang programa at pinupunuan lamang ang nabakanting pwesto. 500,000 pamilya ang planong isama sa programa batay sa poverty data ng Philippine Statistics Authority. Nauna nang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maaring madagdagan ng mahigit sa 1 milyon ang mahihirap na pamilyang Pilipino kung walang gagawin ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis.
2: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, 38% ng respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% naman ang naniniwalang walang magbabago habang 16% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula noong Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
1: Sa iba pa mga balita, ay sinusulong ng Department of Health ang total ban sa paggamit at pagbebenta ng vape sa bansa. Ayon sa DOH Health Promotional Bureau, hindi sapat ang mga regulasyon para pigilan ang paggamit ng vape. Kung malabong magpatupad ng ban, inirekomendang limitahan sa plain tobacco ang flavor ng vape para hindi mahikayat na gumamit ang mga kabataan. 2024, namatay ang 22 taong gulang na lalaki dahil sa Vape Use Associated Lung Injury o EVALI. Sinasabing hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, at hindi gumagamit na illegal na droga ang biktima pero araw-araw na nagve-vape sa loob ng 2 taon.
2: Dumating na sa Cebu si Pangulo Marcos para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Inaasahang pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para maisapinal. Bukas, inaasahan ang pagdating ng mga leader ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya maliban sa Myanmar.
1: Naisama na sa calendar of business ng Kamarang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules ng inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasa naman ang House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment bilang paghahanda sa botohan. Kailangan ng 106 votes ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa pagtaya ni National Unity Party Chairman Ronaldo Puno at Lakas CND Spokesman Zia Alonto Adyong, posibleng umabot na hanggang 200 kongresista ang papabor sa reklamo. Igilit po naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Sa nakaraang pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council sa 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manases Manscarpio mula 2006 hanggang 2025. Inakusahan din ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy!
2: Nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring pagbotohan muna ng Senado kung magko-convene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Nauna lang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang fourth tweet na nangangahulugan sa loob ng reasonable hours na maaaring maigli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataon maghanda ang Senado bilang impeachment court. Inupakan naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla higil sa pagharang sa impeachment at higiliit na maituturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon. Pinag-aaralang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitimon sa paglilitis.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel. Walang BBTU. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Itama muna inyong mga orasan. Antimanong oras natin ngayong Thursday.
2: Aba, 5:50 na.
1: Tunghali na pala.
0: Papasada na ang Pasada Balita!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon. Pasada balita.
1: Balik tayo sa mga balita, oras natin 5:17. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon na may inilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Rodante Marculeta. Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten statement ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilino ni Lacson na hindi illegal ang allocables, kaya kailangan imbestigahan kung peke o substandard ang proyekto. Sinasabing kasama si Marculeta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget, gayon din sa flood control projects. Tinawag naman ni Marculeta na malisyoso ang pahayag at iginit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marculeta ang pahayag ni Lacson na nanghihingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at miyembro ng Commission on Appointments. Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marculeta sa iba't ibang issue, kabilang na sa issue ng West Philippine Sea.
2: Posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Sa privilege speech no Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din ni Leviste ang mga kongresista na may ideya sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Ayon kay Iloilo Congresswoman Janet Garina, hindi tamang forum ang plenaryo para sa mga tinatawag na away lokal. Naniniwala si Garina maaring maging grounds sa ethics complaint ang akusasyon ni Leviste laban sa mga kapwa kongresista. Tinanggal na sa records ng Kamara ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigo magpakita ng ebidensya.
1: Dumistansya ang Malacanang sa pagkakaaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa isang hotel sa Makati City si Mabanta at apat pa nitong kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinilala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sinasabing nagtangka si Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Ayon sa NBI, misulang naghanda pa ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos ang bawat isa para paglagyan sana ng mga pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Pero itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at nagpakita pa ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger o ni Mabanta sa pamilya Duterte. Nanindigan po naman ng NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
2: Sa Quezon City naman, sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Mindanao Avenue. Mayo at 3, nagpakarga ng gasolina ang suspect sa na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono pero nang sigilin ang gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Depensa naman ng sospek, nagmamadali siya makauwi dahil may sakitang anak. Nakilala ang sospek matapos matuklasan na karehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kasong estafa laban sa suspect matapos makaranas ng trauma dahil sa insidente.
1: Sa oras nating 5:21, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
1: Patay ang magkaangka sa motorsiklo matapos mabangga ng wing van truck sa Zamboanga del Sur. Sinasabing mabilis ang takbo ng truck, kaya nasalpok ang kasalubong ng motorsiklo sa National Highway. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng rider at dalawang babaeng angkas nito. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima, habang nasugatan din na isa pang angkas. Hawak na ng pulisya ang truck driver habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima.
2: Sa Rizal naman, patay ang magkapatid na babae matapos matrapa sa nasunog na bahay sa bayan ng San Mateo. Mabilis nang kumalat ang apoy kaya hindi na nakalabas ang mga biktimang natagpuan sa ikalawang palapag ng bahay. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy na tumupok sa anim na bahay. Nananatili sa covered court ang mga nasunugang pamilya.
1: Sa Cavite, patay ang 79 na taong gulang na lalaki sa pananaksak ng manugang sa Imo City. Sa imbestigasyon, nakita ng biktima na nagtatalong anak na babae at live-in partner na suspect. Nang biglang undayan na lamang ng saksak ang babae, umawat ang biktima pero pinagsasaksak din ng suspect. Agad namatay ang biktima habang nasa kritikal na kondisyon ng kanyang anak. Patuloy namang tinutugis ang tumakas na suspect.
2: Sa Laguna, naaresto na ang dalawang lalaki nagnakaw sa nakaparada motorsiklo sa Calamba City. Sa imbestigasyon, naiwan ng estudyante ang biktima ang susi sa motorsiklo habang kumakain sa fast food restaurant sa Barangay Parian, kaya mabilis na natangay ng mga sospek. Sa CCTV backtracking, natuntun at naaresto mga sospek na maharap sa kasong carnapping.
1: Sa Davao del Sur, arestado naman ang 40 taong gulang na babae matapos mang hold up. Babae yung nang hold up po.
2: Matapang?
1: Matapos daw pong mang hold up sa small town lottery sa Digo City. Sa imbestigasyon, nagkunwaring customer ang suspect nang bigla na lang bumunot ng baril at nagdeklara na nga ng hold up. Pero napansin ng lalaking attendant na peke ang baril ng suspect kaya nanlaban. Dinampot ng responding police ang suspect na maharap sa kasong robbery.
2: Sa Albay naman, flashing operation sa Ginobatan, posibleng tumagal pa. Balita mula Albay, yatid ni Vince Villar!
10: Limang araw mula nang mabalot ng abo ang buong Ginobatan, Albay dahil sa usun mula sa Mayon. Pahirapan pa rin ang flashing operation o paglilinis. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpahirap sa kanila ang paghahanap ng mga tubig na pagkukuna ng mga bumbero. Ang ilang fire trucks sa mga ilog na lamang kumuha at sa Karatig Bayan ng Kamalig. Nagpapanagdag pa sa hirap ang mainit na panahon na sinasabayan ng malakas na hangin, kung kaya nagliliparan pa rin ang makakapal na alikabok. Nagrereklamo na rin ng mahinang benta ang mga nagtitinda ng gulay at prutas dahil sa pangamba ng mga mamimili na kontaminado ang mga ito. Payo ng Mayor's Office at ng mga health officials, dapat nakabalot o natatakpan ang mga prutas at gulay at hugasang mabuti kung lulutuin. Nanawagan rin si Mayor Jem Onghoko sa mga residente na huwag na munang lumabas kung hindi naman kailangan. Ito ay dahil may posibleng pangmatagalang epekto sa kalusugan ang makakalanghap ng abo. Samantala, malaking tulong naman ang mga donasyong tubig dahil mahina ngayon ang supply sa lugar. Kahapon, dumating ang ilang truck na naglalaman ng 20,000 na galon ng tubig na ting-anim na litro. Kaganitong ipinaghati-hati at ipinamudbod sa 44 na barangay ng Ginobatan sa tulong ng PNP at Army. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Ay tanghali na, kami nagpapaalala lang. Ay, ang snooze alarm na yan eh. Naku, pagod na naman ha. Baka kayo ay malate na naman sa trabaho. At pag na-late sa trabahong ordinaryong manggagawa, alam nyo na kasunod. May kaltas sa sweldo yan.
2: At tandaan may pagalit pa ni boss.
1: Meron pa kayong sermon na matatanggap. Tandaan ninyo, hindi kayo senador.
2: Hindi kayo si Bato.
1: Pasok na. Ay, 5:26 na ng tanghal sa oras po natin yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Magkano ba sweldo na isang senador, Robert?
2: Eh, mga nasa 300 yan.
1: Pwede na, no?
2: Mm-mm. Wala kang gagawin. Kukuyakoy ka lang, 300.
1: Sabagay, oh, nga,
2: tapos, may allowances ka pa.
1: Talaga?
2: Oh, pagpunta mong Baguio, pwede mong gamitin yung guest house ng Senate doon.
1: Oo, malapit sa, ano ba yun? Sa The Mansion. Yeah. Malapit yan doon.
2: Yes. Bago renovate yun.
1: Uy, ang ganda. Samantala, 5:27, dalawang wanted sa pagpatay at illegal recruitment na aresto na sa Calabar Zone. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
11: Good morning, Johnson and Senator Robert. Dalawang hinihinalang siyang tungo sa mamamigat na kaso ang naaresto sa magkakahiulay ng operasyon ng Police Regional Office Calabar Zone. Binampot si alias Eko, 23 years old, sa Angeles City, Pampanga. Tamisa ng warrant of arrest para sa dalawang kasong murder. Inuugnay ang suspect, isang gang for hire at illegal drug group na responsable sa serye ng pamamaril at peritakan ng illegal na droga sa iba't ibang bayan ng Cavite. Samantala, na-aresto rin sa Baguio City ang isang 37 years old na Pakistani. Tamisa rin ang isang warrant of arrest sa ugnay naman sa kasong illegal recruitment. Siguri ng PRO Calabar Zone na madangong pre-operasyon at piniyak na patuloy ang pagsisikap ng mga pulis na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at maihatid ang hustisya sa mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: TVMS. Thank you, Comrade Noel Alamar!
2: Mga magsasaka sa bataan, sinanay sa pagpapalusog ng lupang sakahan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Kuyang Rod, good morning!
12: Good morning, Robert Johnson. Bilang bahagi ng paggunita sa buwan ng mga magsasaka at Mr. Fox ngayong buwan, 50 mga magsasaka ng bataan ang isinailalim sa wastong kasanayan sa tamang paggamit ng lupang sakahan at kung paano ang pagpapalusog nito. Ang 50 mga magsasaka ay mula sa bayan ng Morong Bataan kung saan komprehensibong sinanay sa tamang soil sampling at paggamit ng soil test. Ayon sa lokal na pamahalaan, importante ang ganitong uri ng pagsasanay sa soil analysis upang maging malusog ang tanimang lupa para sa mas produktibong ani. Bukod sa bayan ng Morong, maglalatag din ang pagsasanay sa iba pang bayan ng Bataan sa ilalim ng Regional Soil Laboratory ng Department of Agriculture na ang layunin ay mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Maraming salamat, Kuyang Rod Eason!
1: 5:29 po ang oras natin at sa oras nating yan, eto na po sila.
13: Metro Pasada! Pasada! Balita!
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
14: Johnson, batay sa ulat ng Southern Police District na uli sa akto nagbebenta ng hinihinalang shabu, ang 28 anyos na lalaki sa barangay Manuyo 2. Kinilalang suspect na si alias Boss at naaresto sa ingresang bypass sa 10C5 extension na. Nakuha mula sa kanya ang tatlong sachet ng hinihinala shabu na may kabuuan timbang na 14 na gramo at nagkakahalaga ng higit 95,000 piso. Nakuha rin mula sa kanya halos 500 gramo ng umunoy marijuana at nagkakahalaga ng higit 50,000 piso. Kumpiskado rin ang wallet, bag at perang gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Johnson at Robert dito sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nakataas pa rin yung ikalawang alarma sa sunog na sumiklab. Kaninang pasado alas 4:30 ng madaling araw, mga commercial establishment ito, Robert at Johnson, patuloy na inapula ang sunog habang masikip naman yung daloy ng trapiko sa Holy Spirit Drive palabas ng Commonwealth Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Thank you, Zeus! Samantala, kotse sumalpok sa poste sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gab.
15: Johnson at Robert, magandang umaga. Nawasak ang harapang bahagi ng isang sasakyan matapos sumalpok sa poste sa EDSA Aurora Tunnel sa Cubao, Quezon City pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa 39 anyos na TNBS driver, nawalan siya ng kontrol matapos sumabog ang gulong sa kanang-unang bahagi ng kotse kaya't sumalpok sa poste. Tumagas ang gasolina ng sasakyan kaya't kinailangang maglagay ng kusot para hindi dumulas ang kalsada. Halos isang oras din bago na ialis ang nasabing sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng MMDA at QCPD Traffic Sector 4 sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.
1: Lalaking nagnakaw ng cellphone ng estudyante arestado sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
16: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot ang 45 anyos na lalaki matapos tangayin ang cellphone ng isang estudyante sa Ermita sa Maynila. Sa investigasyon, nakasakay ang suspect sa jeep ng pasimpleng kinuha ang gadget mula sa biktima sa kakumaripas ng takbo sa northbound ng South Avenue. Sinubukan rin bumaba ng jeep ng biktima para habulin ang suspect at humingi ng saklolo sa mga nakaposteng pulisa sa lugar. Naaresto kalaunan ng suspect at nabawi sa kanyang cellphone na nagkakalagang 8,000 pesos. Nakapiit na ang lalaki na maharap sa reklamong robbery. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol!
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Hoy, maganda umaga po muna sa ating 15 million live viewers na nasa YouTube. Magandang morning.
2: Good morning.
1: Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang parig ho kayo ng mundo nanonood ngayon. Mga ginagawang background ng DZMM Teleradio, thank you. Ay batiin muna natin ang mga nagpapabating ngayon pong Thursday morning ha. Nag-good morning na si Tita Christy Galvez, nagising na rin. Maganda umaga. Maganda umaga rin kay Dr. James Ivan Baluran. Congratulations po, Dr. James Ivan Baluran, Doctor of Physicians. Nagpapabati po ang kanyang mga parents na sina Perlin at si Joel Baluran ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Nakapasa pala sa board exam.
2: Wow, congratulations!
1: Congratulations, Doc. Pagbutihin mo, ha?
2: Doc. I-consulta agad.
1: I-consulta mo na yan.
2: At syempre, bati lang natin ang belated happy birthday. Belated happy birthday kay Miss Madonna Lapus Pelayo ng Mackinley Street, Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
1: Happy birthday! Louis Basco, nag-a-attendance check na rin. Watching daw habang nag-a-almusal na from Valenzuela City. Ano bang breakfast natin, Louis, dyan?
2: Ano bang masarap? Nakalugaw na naman yan si Louis.
1: Lugaw, no?
2: Oo.
1: May itlog at binudburan ng
2: kalamansi ng
1: bawang.
2: Oo. Panalo. Pwede na. At syempre, magandang morning din kay Teacher Rowena Sempio. Nagre-ready na ata sila. Brigada na sila next month eh.
1: Brigada Eskwela?
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: Oh, sabi ng DepEd, bawal solicit.
1: Hindi pa nilang sinasabi yun. Pero pagka naman yung mga magulong na hindi nagbigay, para naman ang sama-sama. Diba parang hindi ka nga nagbigay, hindi ka nga inobliga.
2: Hindi ka naman kakausapin.
1: Hindi ka naman pinapansin habang nasa brigada eskwela. Di bali, tumulong na lang kung halimbawa ay pamilinin.
2: No,
1: pag-ayos-ayos na mga sirang upuan.
2: Electric fan.
1: Wala mga bag na financial. Eh, pwede naman yung presence nyo, yung pagmamahal nyo, ay makasama sa Brigada Eskwela. Ay, teka, sa oras po nating 5:35 na ng tanghali.
17: Kakaibalita!
18: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, oy, sa mga may alagang aso po dyan, ha, sa mga fur parents po dyan, ha, makinig ho kayo, tsaka lalo na sa mga baril.
2: Huh?
1: kaugnayan ng asot ng baril, ano? Eto na nga. Inasugatan po kasi ang isang lalaki sa Amerika matapos aksidenteng mabaril. Hulaan nyo kung sino nakabaril.
19: Sino?
1: Diba yung mimiari na nabaril daw? Aksidenteng mabaril ng kanyang alagang aso. Eto na.
19: Asintado yung aso. Kwento.
1: Sinasabi hong tumalon kasi ang aso sa kama kaya pumutok ang shotgun at tinamaan sa likod ng biktima.
19: Aray ko po.
1: Natuklasan, nakatalikod pa yung biktima. Mm-hmm. Ikaw, bantay ha.
19: Doggy wawa.
1: Nakatalikod
19: wow,
1: na yung amo mo ha.
19: Sabi niya, pagkakataon na to.
1: Ah, talaga. Natuklasan daw po kasing napagod pala ang amo sa paglilinis ng baril kaya umupo muna sa kama. Pero bigla namang tumalo ng aso at kinalabit ang baril. Hindi, wala ho yung kinalabit. Hindi pa niya alam yun. Aksidente lang po talaga. Imagine niyo siguro na kinakalabit.

0: mga professional gun owner, ha, minsan huy nadidisgrasya pa rin.
1: Usually lagi, partner sa paglilinis, di ba?
0: Totoo yan. May mga, di ba, halimbawa, police, may mga security guard na alam nyo naman ng barile pumuputok. Naglilinis lang, ha, kung minsan ay nauwi pa ho sa disgrasya.
1: Minsan nalaglag, di ba, na misandal.
0: Oo.
1: Bang!
0: Minsan ay napaglalaroan ng bata.
1: Bata,
0: hindi na ilalagay ng maayos sa tamang taguan.
1: Nakatalikos ka, pagtingin mo yung anak mo nakaganon sa'yo. Di ba,
0: may hawak na barila, no?
1: Kawawa
0: ho yung mga bata, ta, kaya ingatan po ng doble-doble, triple pagka may mga pag-aari ho kayong baril.
1: Di kaya i-hire ng pulis yung doggy?
0: Pwede, no?
1: Marunong eh.
0: Deploy nyo sa, ano, sa airport. At yan po, mga kapamilya, ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga.
2: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, pero wala muna, maglilipad ng channel hanggang alas 6 patay na umaga. Magkano na sweldo kanina? May narinig ako sa inyong binabasa nyo ni Steve Raz na may mga aumento sa sahod pero parang sa probinsya, no?
1: O, sa mga kasambahay.
0: Kasambahay, pero 5,000 lang?
1: Dadagdag sila ata ng 1,500 to 2,000.
0: Ayun. Eh, pero sabi nga ho nila, eh, merong living wage. Dapat ho, halimbawa sa mga taga Metro Manila, syempre, renta sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, pamasahe, etc. Para sa 5 miyembro ng pamilya, magkano nga ba ang nakabubuhay na sweldo ng manggagawa sa ngayon?
1: Correct.
0: O, ang sabi sa mga pag-aaral po, yung piso natin, eh, hindi naman talaga piso ang value niyan. Parang 73 centavos mahigit. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Vice President. Hindi yung vice na yun. Vice President lang ng pwede.
1: Nakahumi na ba?
0: Hindi pa nga yata.
1: Nandun pa ata.
0: Netherlands, no? Makikipagkwentuhan po tayo kay VP. VP po ng Federation of Free Workers.
1: Ayun.
0: Para sa usapin po ng sahod at syempre, kapakanan ng mga manggagawa. Magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo hanggang alas 6 po ng umaga. Pero itama muna inyong mga orasan. Baka kayo po'y nalilingat. Sa mga binubulungan ng katamaran, laban lang.
1: Kaya nyo yan. Sabi,
0: anong
1: kumilos
0: sabi
1: para walang kaltas.
0: Diba? Eh, pero sabi nung bulong,
3: Webes na ngayon. Okay lang yan. Pumasok ka naman kahapon, di ba? Mag-offset ka. Mag-offset.
0: Mag-ubo-ubuhan ka.
1: Nag-ubo-ubuhan. Tumawag kay boss.
0: Tumawag ka sa boss mo, sabi.
1: Boss.
0: Boss, masama po pakaramdam.
1: Tapos nag-my day ka na sa beach ka.
0: Ayun lang.
1: Oras natin, 5:40.
0: Saguli po.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Nasaan yung ano?
7: Oh.
6: Nasaan ba dito yun?
7: Ito ba? Ito?
6: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
7: Ano ba anak? Ito oh.
6: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day! Mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter,
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito.

0: Tapos ako to si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Pilipinas! Pasada balita na!
3: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita. Hanggang alas 6 pa ng umaga kanina, Robert, may binasa kang SWS survey. Merong mga kapamilya ho tayo, mga kababayan tayong umaasa kahit papaano. Bagay, natural naman sa atin yon na kahit mahirap ang buhay, hoping na yung susunod halimbawang 12 buwan magiging mas maganda.
4: Yes. Gaganda kahit papaano yung kanilang buhay, mag-i-improve kahit papaano. Yun yung nakikita nila.
3: Ay, pero ang tanong,
4: inaasahan nila.
3: Papaano nga, ay tumataas po ang presyo ng bilihin at ng serbisyo, hindi naman tumataas ang sahod.
4: Mm-hmm. Wala, hope lang talaga.
3: Sabagay, importante po yun. Kahit papaano, ay huwag tayong mawawala ng pag-asa at baka naman merong ibang pupwedeng paraan.
4: Ayan.
3: Pero sa usapin ho tayo ng sahod. Mm-hmm. Alamin nga ho natin, yun hong panawagan ng mga manggagawa para ho sa nakabubuhay na sahod, hindi ro ho kasi sumasapat ang minimum wage sa cost of living ngayon ayon sa isang pag-aaral. Si Julius Kainglet, nasa linya na po natin ng Vice President ng Federation of Free Workers. Sir Julius, magandang morning po ulit. Johnson and Roberts sa DZMM Teleradio, magandang morning.
5: Good morning po.
6: Magandang morning po, Johnson at Robert, at syempre po sa lahat po na nakikinig sa atin sa Teleradio.
3: Opo, magkano nga ho ba ang cost of living sa panahong ito na napakataas ng presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng krudo at halos lahat ay napakataas, iilan na lang ang mura?
6: Eh, sa huli pong pag-aaral na ginagawa po ng mga labor groups at sa tulong din ng kwenta na ginawa ng Ibon Foundation, lumalabas po 1,200 hanggang 1,250 na dapat yung ating living wage o yung pong halaga na dapat tanggapin ng manggagawa para yung pong kanyang pamilya, na lima po sila nakasapi ng kanyang pamilya, ay mabuhay po ng marangal, no? Na hindi lang survival, kung hindi lahat po ng pangunahing pangangailangan ay natutugunan.
3: 1,200 to 1,250 per day. Tama po ba, Sir Julius?
6: Tama po, tama po.
3: Pero yun ho eh, para lamang sa mga manggagawa na nakabase sa Metro Manila. How about sa probinsya?
6: Bali, ano po yan? Ang kwenta po natin para po sa buong Pilipinas na
3: ganun.
6: Ito. Kasi kung ating susuriin, eh, hindi na po naiiba ang cost of living sa Kamaynilaan kumpara po sa mga nasa probinsya. Kaya nga po, kasabay po ng panawagan natin ng living wage, yung legislated wage increase at yung nationalization ng ating minimum wages.
4: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Sir Julius, ang focus na ninyo, hindi na kayo naniniwala doon sa mga regional wage increases. Diba ngayon may mga board, kanya-kanyang board sila, kanya-kanyang review sila per region. Ang gusto na natin, isang bagsak na lang, pare-parehas na lang.
6: Opo, at marami na pong naging pahayag ang iba't ibang grupo ng manggagawa, kasama po ang FFW at ang National Wage Coalition, na tumutulig sapo sa trabahong ginagawa ng ating iba't ibang mga wage board. Napatunayan po for the past 38 years na sa halip po na maging daan para maging marangal ang pamumuhay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng dagdag sahod, eh pilit po niyang nilalayo yung wage rates ng mga nasa Maynila at mga nasa urban kumpara po sa mga nasa rural at mga probinsya at mahirap na lugar.
4: Mm-hmm. Doon po sa ipinupush po ninyo na dagdag sahod, gaano ka-importante na maibigay ito agad? Alam naman natin, sabi nga nila, time immemorial, lagi na lang umihiri tayo ng wage increase, pero hindi naman na pagbibigyan yung amount na hinahanap at hinihingi talaga natin.
6: Opo, eh ang sagot po natin dyan sana po sa ngayon ay manggagawa naman. Kasi sa tuwing may crisis po tayong kinakaharap, ang pangunahing tugon ng employers at mga gobyerno po natin, eh magbawas ng tao, magbawas ng sahod. Lahat po ng paraan ng pagtitipid sa pamamagitan ng bawas sahod, bawas benepisyo ay ginagawa. Pero hindi po inuukit-kit man lang ng konti, ba't diyan bawasan natin yung malaking kita ng ating mga malalaking negosyante? So ang gusto po natin ay makahabol, no? Kumbaga, yung pong pandemya noon ay pandemya ng inequality ngayon. Kaya po, lalo na pong nabalitaan natin na 7.2% yung ating inflation, ay sigurado pong mahihirapan ng gusto yung ating mga kababayan. Kaya po nararapat lang na dagdagan po ang sahod natin para umabot sa living wage. Alam po natin na hindi naman po yan maaring hindi siya maging isang bagsakan at kailangan din ng kaunting adjustment. Kaya po ang panimula po na sana natin kung natuloy po yung 200 pesos na wage increase noong nakaraang taon na pinangako ng ating mga politiko, malaking relief na po yun. Kasi tama po yung binabanggit yung kanina, no? Sa bawat piso ngayon, 73 centavos na lang talaga ang halaga niyan. Kaya po yung 200, halos wage recovery pa lang po yan. Babawiin pa lang yung halaga ng ating sahod na nawala. At mula po dyan, tsaka po natin tutugay-gayin yung ating living wage.
3: Apo, sabi mo nga Sir Julius, para sana makahabol yung sahod ng mga manggagawa, kinakailangan ng aumento o dagdag sahod. Pero ang inflation, patuloy naman ding tumatas. Hindi ho kaya, kumbaga, madadagdagan lang in figures ang sweldo ng manggagawa, pero yung buying power ng piso, hindi naman din lalaki.
6: Well, ang tignan po natin historically, no, nung pong nagkaroon ng huling pinakamalaking national legislated wage increase nung pong 1989, halos 30% po, 34% pa nga yung idinagdag sa halaga ng minimum wage noon. Hindi naman po ito nagresulta sa mga pagsasara. Sa katunayan, nakatulong po ng gusto sa ating ekonomiya. Bakit? Ang mga minimum wage earners po, pag ating dinagdagan ng sahod, gagastusin po nila yan para bumili ng pagkain sa kanilang suking karinderya, bibili ng pagkain sa kanilang suking sari-sari store, at gagastos po para sa pangangailangan ng pamilya. Hindi po katulad na kung lalaki po yung kinikita ng mga mayayaman, dadalhin po nila yung kita nila sa Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. O kaya po, pupunta sa Europa para bisitahin yung kanilang mga mahal sa buhay na maaring nakapiit doon. Pero kung sa mga minimum wage earners po yan, makakatulong po yan na kumbaga gumulong yung ating ekonomiya. Mas marami pong makakatulong, mas marami pong tulong na maibibigyan, naliikot po yung pera sa loob ng bansa.
4: Mm-hmm. Sir Julius, siguro bigyan nyo nga kami ng larawan. Ilarawan natin ang isang ordinaryong manggagawang Pinoy ngayon sa dami ng gastusin versus doon sa kanyang sinusweldo. I-describe nyo nga po sa amin paano niya nairaraos yung isang kinsena, sabihin na natin, para doon sa kanyang sweldo at gastusin sa pamilya.
6: Nako, yan po yung isang masakit na realidad. Utang po ang nagiging sagot ng marami nating mga manggagawa. At syempre, habang hindi nababayaran yung utang, dahil hindi naman nadadagdagan yung sahod, uutang na naman po muli. So, ilang ulit po siya na abuso, ilang ulit po siya na pagsasamantalahan. Dahil alam naman po natin, kung hindi maganda yung tinatawag na credit rating mo sa banko, hindi ka naman papautangin. So, saan po mangungutang yung ating mga manggagawa? Alam na po natin sa mga nagpa 5-6 at dyan po paulit-ulit yung kanyang exploitation na nararanasan.
3: Ngayon po ba Sir Julius, may natatanggap pa kayo mga reports halimbawa na security guard o ordinaryong manggagawa na isinasangla ang kanilang mga ATM bilang assurance na sila'y magbabayad ng utang para pautangin ulit ng kanilang pinagkakautangan?
6: Ay, totoo po. At hindi lang po talaga sa security guards, pati po yung mga nasa manufacturing. Tayo po ay may mga kasapi sa semiconductor. Tayo po ay may mga kasapi sa food processing. Common practice po yan. At nakalulungkot po na isasangla mo yung ATM mo. Kumbaga, hindi mo na talaga mahawakan na yung sahod. Dahil yan po yung pamamaraan para makabili ka ng iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Una po nakikinabang yung mga nagpa-utang.
3: Kaya kung minsan meron kayong makikita o makakasabay halimbawa sa ATM na nakapila sa unahan ninyo, ang daming dalang ATM, ang tagal mag-withdraw, ano?
4: Ang kapal eh. Ginaganong ko
6: Maubos na yung laman ng ATM kung ikaw susunod sa pila, wala ka nang makukuha.
4: Totoo. Ubos. Pero bukod doon, Sir Julius, paano naman kinakaya ng mga magagawa natin at this point in time na hindi na pagbibigyan yung hirit and then ang taas ng mga gastusin, hindi naman laging may magpapautang sa'yo. Most of the time, isa, dalawang beses yan kapag nasira ka, wala na. Paano pa rin na ipupush through yung pamumuhay?
6: Diyan na po papasok yung nagsasakripisyo na po yung pamilya, talagang naghihigpit po ng sinturon, eh minsan babalik ka sa kanin ulam noodles. Madalas pong mangyari yan. Alam naman po natin na hindi po siya malusog para sa atin. Kalawa, yung pong iba, napipilitan na tumigil sa pag-aaral. Eh, alam naman po natin, kahit libre yung pag-aaral ng anak natin sa mga public schools, eh may gastusin ka pa rin po sa araw-araw, pabaon, yung pong iyong pamasahe, yung pong mga school supplies. So, chain reaction po yan. Ang nagsasuffer sa kasulukuyan, hindi lang yung manggagawa, pero pati yung kinabukasan ng kanyang anak. Dahil pagkagagawa po ng sakripisyo yung pamilya, eh nakukompromiso na po ang kinabukasan. Mm-hmm. Yung nawawala ay magandang kinabukasan ng ating kabataan.
3: Pero isa pang tanong, Sir Julio, sabi mo nga, merong nangako dati ng 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa panahon ng kampanya. Bakit nga ba hindi natutupad at bakit hindi umuusad?
6: Eh, tingin ko po, babalik po tayo sa katangian ng ating kongreso. Mukhang marami po sa kanila, kung hindi man sila yung mismong negosyante, kaibigan-kaibigan yung mga negosyante. At nakalulungkot nga po na sana meron tayong maraming mga party list na kinatawan ng sektor, halimbawa po ng mga manggagawa, ng mga kababaihan. Pero unti-unti na rin pong kinain ng mga political dynasties yung pong party list at ilang mga genuine party list na lang po yung naiwan sa atin dyan sa loob ng Kongreso. So, politika rin po ito. Malaki po yung ugnayan, mahigpit po yung ugnayan ng mga political dynasties sa pagpigil sa mga programa, pulisya, tulad ng dagdag sahod. Kaya po hindi tayo umaasenso bilang bansa.
3: Ay katulad po niyan, 2026 ngayon, papalapit ng papalapit ng 2028. Most likely, baka merong ilan na namang mga kandidato dyan ang mangangako sa mga manggagawa ng dagdag na sahod para lamang makuha yung kanilang pinakamahalagang boto at maupo uli sa pwesto. Pero pagdating ng 2028 at naupo na, ano bang chances na yung 200 halimbawa na aumento sa sahod magiging realidad na?
6: Ay totoo po. Kaya po, panawagan natin sa ating mga kapwa manggagawa at ating mga mamamayan, eh dapat mas maging mapanuri po tayo sa ating pagboto. No? Sagrado po yung ating balota at sana hindi tayo masisway sa pabigay-bigay na 1,000 kahit 5,000 piso pa po yan na ibibigay para iboto natin ang isang kandidato. Eh kapalit po ng ibibigay nila na yan, minsan na ng 1,000 o 5,000, tatlong taon, 6 na taon na pagdurusa. So sana po mas maging mapanuri po tayo. Meron po tayong mga kandidatong makamanggagawa at makamamayan. At sana po matuklasan natin, malaman po natin sino yung mga ayan. Marami naman po tayong pamamaraan para sila'y makilala. Sila po yung mga iluknok natin sa pwesto at waksan na po natin ang political dynasties.
4: Sir, how hopeful are you na at this point in time, in this Congress, mapagbibigyan yung hinihingi po ninyo na yan?
6: Well, we want to be hopeful, pero kumbaga, yung pong lumalabas sa tawas, yun yung realidad natin ngayon. When you look at the list of bills certified as urgent, and not one bill ay patungkol po sa mga manggagawa. No, ito pong 200 pesos hanggang 250 pesos na increase sa ating minimum wages nationwide, wala. Yung pong pagkakaroon ng nationalization ng minimum wage, aprobado na po sana sa second reading, kaya lang nung pagbobotohan ng plenaryo, hindi na ilagay sa agenda. No, so ito po yung kinakaharap natin ng mga realidad at meron pa nga po tayong bills to end-endo at hindi po na table, hindi po na pag-uusapan. So, nasa sa amin na rin naman po yung mga manggagawa, nasa sa ating mga mamamayan na idiin sa Kongreso, ipakita po natin yung ating lakas at sabihin natin na hindi na tayo papayag, na hindi tayo papansinin. Kaya pong panawagan natin sa mga manggagawa, magsama-sama po tayo, magtayo po tayo ng union sa ating mga pabrika, sa ating mga pagawaan, at pagtulong-tulungan po natin ilabi yung ating Kongreso, yung ating Senado, na ipasa ang mga dagdag sahod.
3: Sir Julius, kung medyo mailapas sa mga panahong ito, yung legislated wage hike para sa mga manggagawa, okay ba sa inyo halimbawa na cost of living allowance na lang muna yung bigyan ng karagdagan para sa mga manggagawa, kasi ang sabi nila kung minsan ng employer iniiwasan po yung legislated wage increase dahil pagdating halimbawa ng bigayan ng 13-month pay, mas malaki ang magiging gastos nila, unlike kung COLA ay hindi obligado na ibigay sa manggagawa bilang bahagi ng kanilang 13-month pay. COLA na lang kaya. Okay ba sa inyo yan?
6: Well, depende po yan sa ating mga magiging negosasyon at depende po sa nature ng kanilang magiging proposal. Nangyari na rin naman po in previous decisions of our wage boards na pansamantala meron kang emergency cost of living allowance, lalo't alam naman natin meron tayong emergency dahil sa oil crisis. But after half a year, dapat ito pong COLA na ito ay eventually na-integrate sa ating minimum wages. Ang mahalaga po ay makipag-usap yung pong ating mga employers, makipag-usap yung pong ating gobyerno para po makahanap po tayo ng solusyon. At marami pa pong ibang solusyon. Actually, hindi lang po sa gastos. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman yung panawagan din po ng mga labor groups noong Labor Day na dapat tanggalin ang excise tax, no? Sa lahat ng produktong petrolyo at tanggalin din po yung VAT. So, yan po sa tingin ko yung isang immediate measure din po na makakatulong sa atin. Parang mula 450 hanggang 500 pesos po yung pwedeng matipid ng isang pamilya kapag ka po alisin yung excise tax sa mga produktong petrolyo. At syempre po, yung VAT, alam naman po natin, nakatali po yan, di ba? 10%, 12% sa ating mga bilihin. Magiging malaking tulong po yan. Yan po yung mga mas immediate relief na pwede pong makuha ng mga manggagawa kasabay po ng pagtataas ng sahod.
4: Okay.
3: Alright, Sir Julius, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo at sa mga paliwanag ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha?
4: Thank you, sir. Abangan natin development dyan.
3: Thank you.
6: Salamat din po at magandang morning.
3: Thank you. Magandang morning po, Sir Julius Kaenglet, ang Vice President po ng Federation of Free Workers. Ito totoo na nga naman, bilang manggagawa, sino bang ayaw ng sahod? Pero sabi ko nga, baka naman in figures lang po lalaki ang sahod ng manggagawa, pero ang inflation ay napakataas pa rin naman. Kakainin lang din ng inflation ang magiging pagtataas sa sahod ng manggagawa, pero pwede na rin kesa na nga naman sa wala.
4: Eh, sasagot naman partner ng mga employer, sige, pagbibigyan namin niya, magbabawas kami ng empleyado.
3: Ay, wag kami.
4: Easy! Hindi tayo.
3: Wala. Natingin lang naman ako sa iyo ganun. Wala man akong sinasabi na ikaw.
4: Hindi ikaw, pre.
3: Pero totoo rin po yan, ha? Huwag sana idinadahilan na magkakatanggalan ng manggagawa dahil po sa posibleng pagpabor sa panawagang wage increase ng ating mga manggagawa. Dahil unang-una, kung wala naman din ang mga manggagawa, paanong tatakbo ang kumpanya?
4: Kapag binamahal mo ang manggagawa mo at naramdaman ang mga manggagawa mo ito, mas magiging productive sila.
3: At sa panahon ng krisis na may pinagdadaanan ng kumpanya, maniwala po kayo, hindi kayo iiwan na inyong mga manggagawa na kinalinga ninyo sa panahon na sila'y dumadaan din sa krisis sa kanilang trabaho.
4: Totoo. Kaya naman,
3: baka naman.
4: Ibigay na.
3: Ay, papano? Muli, maraming salamat, ha, sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang BBT, walang maglilipad ng channel dahil susunod na ang magbibigay na aumento sa sahod
4: ayun
3: na mga manggagawa. Secretary Alvin El Chico, susunod na sa Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabad.
4: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako po si Robert Mano. Thank you, partner.
3: Ay, mga manggagawa, uminom kayo ng maraming tubig, lalo yung nasa labas. Napaka-init ng panahon. Sir Joseph, awal ma-heat stroke, ha? Awal ma-dehydrate, ha?
4: Mm-hmm.
3: Minam lang kayo ng tubig at wala namang bayad yan.
4: Correct.
3: Meron ba? Depende kung saan ka iinom ng tubig. Pero kung meron ka namang lalagyan, magbaon ka ng magbaon. Oo. Lagyan mo na lang konting yelo.
4: Correct. Para na-refresh ka.
3: Yan. Babay na ho muna. Good night. Bukas po ulit. See you.

0: Member KBP, gising na, bango na, wakey-wakey, 6:02 in the morning, it's a Thursday!
1: Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
2: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning, everyone. Mr. Gising reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga maiinit na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel at 5 pesos and 40 centavos naman sa kerosene, pero tumaas naman po ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapato po ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o putulan ng kuryente hanggang sa July bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Wala munang disconnection, ha? Iniutos din ng ERC na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng electricity bill na mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, mga private distribution utilities at lahat ng electric cooperative sa buong bansa. Plano ng Department of Agriculture na magpatlaw ng price cap sa imported na bigas. Iniintay na lang ang executive order para sa 50 pesos kada kilong price cap sa imported rice. Sakaling may patupad, huhulihin ang mga retailer na hindi susunod sa itinakdang presyo. Tutol naman ang ilang retailer sa price cap at iginiit na hindi kakayaning ibaba ang presyo ng bigas dahil umaasa lang sila sa presyong ibinabagsak ng mga trader. Bagyang bumabang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa kabila ng giyera sa Middle East. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Sinasabing mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Marso kumpara sa 3.9% noong nakarang taon. Bunso ito ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito na mahigit 6 milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Magandang umaga po sa lahat ng mga uring manggagawa. Gising na, bango na, kailangan natin kumayod para kumita. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey po ng Social Weather Stations noong Marso, 38% na respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% naman ang naniniwalang walang magbabago, habang 18% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula noong Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Samantala, nananatiling highest paid government official si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot sa 52 million pesos ang net pay ni Remolona. Kabilang dito ang 12 million pesos na basic pay, 18 milyones pesos na allowance at 21 million pesos na bonus at benefits. Tumaas po ang net pay ni Remolona mula sa 47 million pesos noong 2024 at 36 million pesos noong 2023. Bukod kay Remolona, 14 na iba pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Pumangalawa sa listahan si BSP Deputy Governor Elmore Capule na may net pay naman na 36 million pesos. Sana all! Naisama na sa calendar of business ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules na inaprubahang unang inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasan na ang House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment bilang paghahanda sa botohan. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa tayani na National Unity Party Chairman Ronaldo Buno at Lakas CMD Spokesman Zia Alonto at Yong, posibleng umabot ng hanggang 200 kongresista ang papabor sa reklamo. Sinasabing mayorya ng mga miyembro ng NUP at Lakas CMD ang papabor sa muling pag-impeach kay VP Sara. Iginit naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Sa nakarampag dinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ng Vice Presidente at mister na si Attorney Manasses Carpio mula noong 2006 hanggang 2025. Inakusahan din ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Tanggap naman ni VP Sara sakaling siya ay muling ma-impeach ng Kamara dahil ito ang sinasabing isinulat ng Diyos. Samantala, nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maring pagbutohan muna ng Senado kung magkukonvene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Noon na nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours o reasonable time na maring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Inupakan naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa pagharang sa impeachment at iginiit na maituturing ang senador na obstructionist. Sa halip na miyembro ng oposisyon, sa ngayon, pinag-aaralang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitinumon sa paglilitis. 9 minuto makalipas ay 6 na umaga, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na katanggap siya ng impormasyong may inilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Rodante Marcoleta. Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten statement ng iwaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang allocables kaya kailangang imbestigahan kung peke o substandard ang mga proyekto. Sinasabing kasama si Marcoleta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget gayon din sa manumalyang flood control projects. Ayon pa kay Lacson, ipadadala rin ang mga bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para maimbestigahan. Tinawag naman ni Marcoleta na malisyoso ang pahayag at iginiit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marcoleta ang pahayag ni Lacson na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at bahagi ng Commission on Appointments. Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marcoleta sa iba't ibang issue kabilang na ang West Philippine Sea. Dumistan siyang Malacanang sa pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa hotel sa Makati si Mabanta at 4 pang kasabwat dal sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinalala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network. Sinasabing nagtangka si Mabantang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi palabas ang content na nag-uugnay sa kongresista sa manumalyang flood control projects. Ayon sa NBI, mistulang naghanda mga suspects sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Marcos noong 2022. Itinanggi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at nagpakita ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger sa pamilya Duterte. Nanindigan naman ang NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta. Standby Radyo Patrol kayo susunod. Saglit na nagpakita si Daling House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa sesyon ng plenaryo kahapon. Sa gitna ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kongresista. Noon na itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ang kongresista na hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa imbestigasyon. Radyo Patrol na po tayo. Nahin natin si Gabriel Gonzalez. Gigi! Go Gigi! Good morning, Gigi!
4: Gandang umaga sa iyo, Alvin. Tinatayang 1,600 individual ang nawalan ng tirahan sa sunog dito sa lower barangay sa barangay San Antonio, Parañaque City. As of now, Alvin, nakataas pa rin sa Task Force Alpha ang sunog dahil din sa sikip ng daanan at kakapusan ng tubig. Dulot na rin ng malalayong fire hydrant dito sa lugar. Ayon kay BFP Parañaque Fire Marshal, Fire Superintendent Liher Barrios, masadong malalayo ang ibang mga nasunog. Kaya't pahirapan ang pag-apula dito. Pero sa kabutihang balat, Alvin, ay hindi na kumakalat ang apoy. Patuloy pang inimbestiga ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Bukas na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan. Pero nakatakda namang buksan ang iba pang evacuation center dito mismo sa barangay sakaling hindi magkasya ang mga residente. Alvin, sa ngayon na nakatayo ako sa ika-apat na palapag ng isang apartment building dito sa lugar. At makikita sa aking likuran, Alvin, palot rin ng pakapal na usok yung nasa 300 hanggang 400 bahay na nasunugan. Alvin, hindi pa deklarasyon ng Bureau of Fire Protection na under control ang sunog na ito dahil gaya nga ng aking sinabi, may mga bahay doon pa sa loob nitong lower barangay na hindi pa talaga tuloy ang nahaabula at ito kaya kapatuloy yung operasyon ng Bureau of Fire Protection. Alvin, kinumpirma rin sa atin ng Bureau of Fire Protection at ng barangay DRRMO na may 3 nasugatan dito sa sunog na ito. Isang lalaki na nasugatan sa ulo matapos tumama sa matigas na bagay habang nililigas at isang lalaki naman na nasugatan sa paa matapos sa makaapak ng matalas na yero. Meron namang isang babae na nahimatay matapos makaranas ng panic attack. Yan munang latest mula dito sa Parañaque City, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, TZNO.
0: Thank you. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Naku, mamimiss ko si Gabriel Gonzalez. Ang balita ko'y lilipat sa ano, sa ibang kumpanya. Aba, para magre-report pa ata sa akin hanggang bukas. Ano. Gab, good luck ha. Galingan mo ha. Isunod po natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
5: Alvin, dito nga tayo ngayon sa kabaan ng Holy Spirit Drive sa barangay Holy Spirit, Quezon City, kung saan tinupok ng apoy ang isang hilera ng mga commercial establishment pasado alas 4:45 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. As of 5:45 a.m., apulado na ang sunog batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa mga tauhan ng barangay, damay sa sunog ang 3 kainan, isang pet shop o pet supply store at isang butika. Kwento ni Samuel Frejas, BPSO team leader, nakatanggap sila ng tawag kaninang madaling araw at nang rumesponde ay nakitang malakas na ang apoy sa pet shop o pet supply store na kumalat, Alvin, dito sa mga katabi pwesto. Ngayon, nagsasagawa ng overhauling ang mga bumbero habang wala namang naitalang nasugatan sa sunog. Okupado ng mga fire truck itong isang linya ng Holy Spirit Drive kung kaya naman yung mga motorista na pasok at papalabas doon sa Commonwealth Avenue gamit niya ang kalsadang ito ay isang linya lamang yung nagagamit at makapal na yung volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Alvin, ayon doon sa tauhan ng Bureau of Fire Protection, under investigation pa yung mismong sanhi ng sunog na hininalang nagmula nga dito sa pet shop. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Punta naman natin si Trish Salim, no? Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating balak ipanregalo ang bulaklak para sa Mother's Day ngayong darating na linggo, inaasahang bukas o sa weekend, magsisimulang magtaas ng presyo. Sa ngayon, may mabibili pang murang bouquet sa halagang 350 to 400 pesos. Pero habang mapalapit yung okasyon, aakyat pa yan ng 500 pesos para dun sa mga pinakamurang bouquet, gaya ng sa Gerbera at isang piraso ng Sunlight na siyang pinakamabiling klase ng bulaklak kapag Mother's Day ayon sa tindero. May mga bouquet rin na 500 to 700 pesos pa sa ngayon na gawa sa flower carnations, saka inihalo sa fillers. Yung ibang mas may malaking budget at gustuhin yung mas magarbong disenyo, 1,000 hanggang 1,800 pesos pa yung China roses, yung Sunlight at carnations na may lili. Ngunit 200 to 700 pesos yung posibleng itaas niyan sa mga susunod na araw. Kung hindi naman natitipuhan yung mga sariwang bulaklak, may mga nilalako dito na nauusong fuzzy war flowers sa halagang 150 pesos, habang 350 to 700 pesos pa sa ngayon yung bouquet ng dried flowers, depende sa klase. Kwento nung ilang tenderong nakausap ng Radyo Patrol, bihira pa yung bumibili sa ngayon ng bulaklak. May ilan namang nagpapareserve na ng order, pero karamihan ay nagka-canvas muna ng preso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga kay Mark Hernandez. Ang una sa pila, ganun din si Ma'am Grace San Mateo at si Boss Ted Cua at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Punta naman natin si Manong Rod Izon from Bataan. Go, Manong Rod!
7: Good morning, Alvin. Natutulong ang Subic Bay Metropolitan Authority at mga foreign enterprises sa Subic Bay Freeport Zone sa Department of Education para sa training program ng mga senior high school graduates. Ang programa ay tinaguri ang Building Bridges Together from Enrollment to Employment, kung saan nilagdaan ang kasunduan ng DepEd Central Luzon, SBMA at Concerned Foreign Enterprise. Sisimulan ang programa sa pamagitan ng unang 120 students ng Bataan, Olongapo at Zambales. Sunod itong palalawigin sa mga mag-aaral ng Tarlac, Angeles City at Mabaracas City, Pampanga. Layunin ng programa na matiyak na magkakaroon ng magandang trabaho ang mga mag-aaral pagka-graduate. Kabilang sa mga kwalifikasyon para sa mga nais makapagsanay sa tulong ng mga foreign enterprises sa Subic Bay Freeport ay technical competence, technological skills at soft skills. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga din kay Mama Elsie Balion Florentine, na okay naman daw yung walang disconnection, kaya lang mahirap matambakan ng bills. So tama-tama, dahil nasa Zoom natin, kakausapin natin maya-maya yung kinatawan po ng PhilReca o yung Philippine Rural Electric Cooperative. Sino po? Kasi yung sa Meralco, wala, hindi pa sumasagot si Joe Saldariaga. Doon na muna tayo sa mga electric cooperatives, dahil sakop din po ang mga electric cooperatives at iba pang private distribution utilities bukod po sa Meralco. Magandang umaga din kay Sarah Concepcion ng LA. Ganon din si Tsmi Jerif. Pero may isa pa po tayong pag-uulat mula kay Noel Alamar dyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga sa iyo, Noel.
8: Good morning, Alvin. Umabot sa medyo 650 million pesos ang pondong inilaan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Oriental Mindoro mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Sa isang press conference, sinabi ng Mark Clapid, Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na may kamuang 17 proyekto na ang itinatutupad sa iba't ibang bayan sa lalawigan, kung saan 10 na ang natapos at tutupa ang kasalukuyan isinasanawa. Layunin anya ng mga proyekto ito na mapalakas ang sektor ng turismo at kamuhayan ng mga mamamayan. Iniling naman ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro ang patuloy na suporta ng TIESA para sa Nauhan Lake Tourism Development Project na kinabibilangan ng Bambanin Merit Tourism Esplanade sa bahay ng Victoria, Tagbakin Falls Trek Adventure sa bahay ng Pora, Montilago Hot Spring Retreat at Mildred Forest Ecotourism Experience sa bahay ng Nauhan. Personal ding inspeksyon ng mga lokal ng opisyal ng TIESA at lokal na pamahalaan ang itinatay yung tourist rest area and souvenir stock class sa bayan ng Bungagong. Tinayak ng TIESA na magpapatuloy at pagpagtulungan ng ehensya sa pamahalaan palalawigan upang maisulo ang mas pinaigting na turismo at kaunlarang sa Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Well, Alamar, TZMM.
0: Thank you. Maraming maraming salamat, Juan Lalamar. Thank you, Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa oras na 6:22, babalikan, magbi-break lang po ako. Babalikan po natin si Attorney Janine Depay Kulingan, ang Executive Director at General Manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na!
2: Good morning! Good morning!
3: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico!
10: Gising Pilipinas!
11: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
12: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
11: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
13: Nasaan yung ano?
14: Oh.
13: Saan ba dito yun?
14: Ito ba? Ito?
13: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
14: Ano ba anak? Ito oh.
13: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
11: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
15: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
15: Sa Suko sa DZMM.
17: Suko sa DZMM.
15: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
11: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
18: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
11: May kasama kang makikinig sa'yo.
18: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
19: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
11: Ako to, si Chang Ami.
18: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Alvin El Chico! Chico.
2: Gising Pilipinas! Good morning!
0: Good morning everyone! Naku, narinig nyo yung sa, ano, sa PGMN. Para nahihiya ako, no? Para nahihiya ako na miyembro ko ng lehitimong media na may ganun palang scheme, huntoto man, na may, ang istorya, may kapalit na pera. Ayun, totoong journalist po, hindi ganyan, na magtitreaten ka na pag ako'y nakulong, may lalabas kaming istorya. Ay, hindi po ganun. Pag may istorya, wala siyang kapalit. Pag mayroong expose, may expose. O ganun po ang totoong mamahayag. Hindi siya nakadepende sa kung sino ang highest bidder para hindi mailabas yung istorya. So ano ito, leverage ba ito? Blackmail ba ito? Hindi po ganun ang totoong mamamahayag. Ay ang tawag dyan pa ganyan, extortionist. Nag-i-extort ka ng pera kapalit ng istorya kung totoo man ang aligasyon. Kasi yun pong aligasyon, ano, nang hingi ng 300,000 piso kapalit daw ng hindi paglalabas ng istorya. Oh my goodness. Marami pong ganyan sa industriya na nagsusulat para na, kumbaga tumitira, pag tira ng tira, pag hindi ka bumigay, eh lalong lalakasan yung tira. Pero pag nagbayad ka na, titigil na yung tira. Ang tawag po niyan sa term ng mga media, ACDC. Attack and collect. Defend and collect. Ay nako, ang dami pong ganyan. Sa hirap ng buhay, ano po. Kaya dapat dun po tayo sa mga totoo at lehitimong media. Si Attorney Janine Depay Kulingan muna, ang Executive Director at General Manager ng PhilRecca. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
20: Magandang umaga, Sir Alvin.
0: Opo, ay makikibalita lang po kami dahil kahapon po naglabas ng direktiba, unang isang araw pa pala, ang Energy Regulatory Commission na bawal muna ang disconnection. Bawal ang putulan, and at the same time meron pong staggered o pautay-utay na pagbabayad ng electricity bill. Anong epekto po niyan sa mga electric cooperatives, Attorney?
20: Yes, Sir Alvin. So, tama nga po kayo, meron pong ipinalabas ang ating komisyon na hindi po muna mamumutol or i-hold muna ang disconnection sa mga konsumo ng kuryente mula Mayo hanggang Hunyo. Actually naman po, Sir Alvin, ang mga electric cooperatives, handa naman po tayo dahil inaasahan na rin po natin itong ilalabas ng ating komisyon dahil nangyari na po ito nung pandemic at mga nakaraang mga sakuna. So actually, ang mga kooperatiba naman po on their own minsan nabibigyan na rin ho ng mga palugit when it comes to disconnection. At sa pag-utay-utay naman ho ng babayarin sa kuryente, sumusunod din ho ang ating mga 121 electric cooperatives. Pero dito ho, gusto nating linawin, Sir Alvin, na hindi na po lahat ay pwedeng utay-utayin. Yung mga 200 kilowatt hour and below lang po ang utay-utayin. Nonetheless, sa mga consumers na nahihirapan po talaga, pwede ho silang makipag-ugnayan sa ating mga electric cooperatives para ho magkaroon ho sila ng magandang usapan para ho sa payment scheme ng mga consumers.
0: Opo, para lang po magkalinawan, magkaiba po kasi ang sitwasyon ng mga electric cooperatives sa Meralco. Ang Meralco po ay nandyan para sa negosyo, para sa kita, para sa pera, yun po ang driving force ng Meralco. Yung mga electric cooperatives po, hindi po non-profit organization po sila. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng kumita. Kasi ang mga miyembro po, ang mga consumer sa kanila, ay member co-op po nila. Ibig sabihin, miyembro din, may-ari din ng kooperatiba. Hindi ho ba, Attorney?
20: Tama po kayo, Sir Alvin. So, sila sabihin, po ang maiksi ating mga member consumer, sila po ang may-ari ng kooperatiba.
0: Ibig sabihin po, maiksi po ang PC. So kung hindi po, halimbawa sa electric cooperative, eh sabi ng DRC, wala namang putulan eh. Hindi mag tayo magbayad. Di ba? Hindi naman tayo mapuputulan. Hindi ho ba? Paano yung kita po? Paanong pambili ng kuryente ng electric cooperatives kung hindi po tayo magbabayad? Saan sila kukuha ng pera? Hindi ho ba? At paano pag inutay-utay po natin, halimbawa 50% ng member ay nag-utay-utay? O hindi kulang na ngayon yung pambili nila para sa susunod naman na buwan? Hindi ba, Attorney?
20: Tama po kayo, Sir Alvin. No? So, nagpapasalamat po tayo sa komisyon dahil sa inilabas po nila ngayon, binalanse naman ng buo nila. So, ibig sabihin ho, kung ang ating mga kooperatiba ay magpagbibigyan ng ating consumers na utay-utayin ang kanilang mga babayarin, binigyan naman din ho tayo ng komisyon na utay-utayin din ho natin sa ating mga power suppliers, sa mga Transco, ay sa NGCP po yung ating babayarin. So, balanse na po siya ngayon, Sir Alvin.
0: Ibig sabihin, papayag din dapat ang mga supplier, pati na rin yung transmission, na kung nag-utay-utay ang bayad ng member ng co-op, eh dapat pwedeng utay-utay din ang bayad nyo sa supplier.
20: Yes po, Sir Alvin. Tama po yan. Yan na po yung issuance ng ating komisyon.
0: Ah, okay. Ito maganda po yun. Ano? Kasi otherwise, kung hindi din ganun ang patakaran sa supplier, maniningil ng buo po yung supplier.
20: Mm-mm, tama po.
0: Oh. Eh, kumusta ngayon? Kumusta ang pagtanggap ng mga... Pag ganyan ba, marami ang hindi nagbabayad talaga? Yaman din lang na walang putulan? Mas marami ba ang nagbabayad? O marami pa rin co-op members, yung mga consumers, ang talagang hanggat kaya, gagawa ng paraan para makabayad?
20: Yes, Sir Alvin, sa mga nakikita naman po natin sa report ng ating mga member electric cooperatives, marami pa rin po sa kanilang mga consumers ang nagbabayad ng buo dahil naiintindihan nga po nila hindi naman po ito diskwentro, no? So, ibig sabihin kung i-staggered mo yung 3 buwan, ibig sabihin babayaran mo pa rin siya. Mag-a-add up pa rin yung ayong bill. So, karamihan naman po ng mga consumers, binabayaran pa rin po nila kung ano yung bill nila sa buong buwan.
0: Opo, opo. Eh, yung mga pagtaas naman sa singil, kasi kami sa Meralco, Attorney Janine, umabot kami ng 53 centavos ang increase namin dito noong Abril. Yung Mayo, wala pa. Malamang next week pa yan i-anunsyo. Kayo dyan sa probinsya, sa mga electric cooperatives, malaki-laki din po bang itinaas?
20: So far ngayon, Sir Alvin, yung karamihan naman po ng ating mga electric cooperatives, hindi naman po ganun kataas. Medyo nababalanse na po nila, Sir Alvin, yung pagtaas. Bagamat may mga electric cooperatives na tumaas, meron din hong mga bumaba.
0: E paano yan sa Mayo? Sabi kasi ng ERC dati, dapat pag mahigit piso yan, utay-utayin yan. Although marami pa lang electric cooperatives ang hindi naman nag-utay-utay, kasi ganun din po isa totoo. Ako tatanungin niyo, pareho lang din po na ano lang siya, na nalitan lang siya yung unang bugso, pero sa ano lang babayaran mo rin lahat, pinatagal mo lang. Ano po, paano yan starting May? Kung malaki-laki, pursado na ba kayong i-stagger o utay-utayin yung increase, o ganun pa rin yung gagawin ng ibang miyembro? Isang bagsak yan.
20: Opo. Actually, Sir Alvin, ang ginagawa naman po natin, kasi binigyan naman po tayo ng komisyon ng pagkakataon na makipag-usap sa ating power suppliers. So kung magkaroon po ng agreement with power suppliers na utay-utayin, and in addition to that initial issuance, meron nga po itong additional issuance naman ng ating komisyon, napag-uusapan naman po yan. At ang ating mga cooperative, sumusunod naman po. Pinibigyan din po natin ang pagkakataon ng ating mga consumers na mabigyan sila ng flexibility sa payment. Yun nga po. Pero tama kayo, Sir Alvin, sa experience po ng mga kooperatiba, marami pa rin ho ang nagbabayad. Pero syempre, meron pa rin ho yung mga nagsastaggard. Makikita naman po natin sa profile ng mga consumers kung sino-sino po sila.
0: Opo. Kasi may mga electric cooperatives, gaya nung nireport nung correspondent namin si Noel Alamar sa Oriental Mindoro, nag-isang bagsak po yun eh. Pinakita nyo rin po sa akin yun. Yun ata yung kulang-kulang 3 piso, pero meron pa pong nag-isang bagsak sa saan ba yun? Nueva Ecija ba yun? Na halos 4 pesos kada kilowatt hour, attorney.
20: Tama po kayo, Sir Alvin, bagamat ito isang bagsakan lamang, ang epekto po kasi ng pagtaas niya, medyo masyado pong mababa ang rate niya noong February. So nung tumaas po siya, medyo tumaas po talaga ng malaki noong March. Pero kung tutuusin mo, hindi po sila yung pinakamataas ang rate, mababa pa rin po yung rate nila. And yung pagpataw po nila yung isang bagsakang increase is aprobado naman po ng komisyon.
0: Oo, ibig sabihin, mababa kasi yung pinanggalingan. Kaya
20: opo,
0: nung tumaas siya, hindi pa siya yung pinakamataas, pero yung diferensya, malaki.
20: Opo. Actually, Sir Alvin, from 8 po kasi siya, from 8 peso, nung nag-adjust po ng kanilang rate dahil naging effective na yung bagong kontrata nila, yun lang po ang kadahilanan kung bakit umakyat ng hanggang 11. So kung makikita mo, mababa pa rin po yung presyo nila as compared sa ibang mga distribution utilities na umaabot po ng 12 to 14 pesos.
0: Anong ang electric cooperative yun sa Nueva Ecija? Nalimutan ko na tuloy.
20: Ni Eco 2
0: ni
20: Area 1.
0: Eco, ayun, ni Eco 2 Area 1. Ano? Diyan
20: yes,
0: sa mga residente at mga consumers sa Nueva Ecija. Isa na lang, attorney. Sa Meralco kasi, Sangkater pa po nagre-reklamo sa other charges. Nagva-viral pa po yung iba. Yung iba, pinagmumulan pa ng away. Kasi iba daw, pinipeke. Iba yung customer account number. Pero parang pinapalitaw na pareho lang. Ano po? I was wondering, diyan sa probinsya, nagre-reklamo din po ba ang mga consumer na ang daming ang other charges na pinapataw, chinacharge sa kanila?
20: Actually, tama ka, Sir Alvin, no? Yung lifeline rate natin, yung JEOL, FITOL, medyo marami rin ho kung meron sa Meralco, mas marami ho sa ating mga probinsya ang hindi nakakaintindi. So palagi ho natin ipinapaalam sa kanila na wala hong magagawa ang kooperatiba, kundi sumunod ho sa mga issuance ng ating mga regulators at dahil nasa batas po yan. Yun nga lang po, ang hiling po sana nila, sana hindi naman po sila, yung mga hindi po nakakatanggap ng diskwentro, ang magbabayad. Dahil yun nga po, marami ka nang binabayaran sa VAT, sa mga taxes, dadagdagan mo pa ng additional na mga diskwentro na dapat po ang gobyernong nagbibigay.
0: Okay,
20: kaya ba? Sir Alvin, actually nung pandemic po, 'di ba, sinuspend po ng ating komisyon yung JOL at FITOL. So actually sa isang kung makikita mo po, pwede ho sana nilang gawin yan para ho mababawasan pa ang babayarin ng ating mga consumers as an effect nung crisis tsaka yung pagtaas po, yung kainit ng panahon dahil sa summer season.
0: Ah, so are you saying na ang Philreca is calling the ERC? Na kung pwede, isuspend din nyo muna yung JAOL at saka yung FITOL. Yung JAOL po, ibig sabihin nun, green energy auction para sa mga renewable din. Yung FITOL naman, feed-in tariff allowance, para din po yan sa mga malilinis na source ng kuryente. Are you asking ERC na isuspindin na muna yung dalawa?
20: Yun po yung isang rekomendasyon natin nung natanggap po natin yung issuance ng ERC nung Lunes. So actually yun po yung isa sa mga pamamaraan para po mapababa po natin at siguro mag-augment din po natin yung mga katanungan tsaka mga hinaing ng ating mga consumers.
0: Opo, magkano ba yun pag pinagsama mo yung dalawa? May 50,
20: medyo maliit nga lang din po, pero may epekto pa rin po yan.
0: Oh,
20: hindi po siya kadagdagan.
0: Actually, hindi siya ganun kaliit ha. Medyo malaki-laki din ha. Siguro abot din ng pag pinagkinumbay mo yung dalawa, baka abot din ng 30 centimos yun per kilowatt hour.
20: Tama po, lalo na pag, kumonsumo ka ng 100, pag 200 kilowatt hour, 600. Malaki din po naman.

0: kilowatt-hour, 600. Malaki din po naman. Ay, 0.60,
1: Mga 60,
0: 0.20.
1: 60, o 60 at saka 30 pesos. Anyway, thank you ma'am. Maraming maraming salamat. Mabuhay po yung mga electric cooperatives, attorney.
0: Maraming maraming sir, salamat din po Sir Alvin sa pagkakataon. Maraming salamat po sa palaging pagtawag sa amin para maibigay din ho namin ang aming mga hinaing at ang aming mga suhestyon.
1: Thank you. Mabuhay po kayo. Si Attorney Janine Depay Kulinggan, Executive Director po, General Manager ng PhilReca. Samantala, inaasahan ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Muli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posibleng namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan na rin ang mainit at malinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Borongan City at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo sa Palawan, Dagupan City at Lawag City. Dito sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang dinatayang init na mararamdaman. 6:39. Mahigit 100 paralan sa Albay ang naapektuhan ng ash fall mula sa bulkang Mayon. Nagpalabas na ang Department of Education na mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paralan. Inihanda na rin ang pamahagi ng all-weather kits at N95 mask sa mga paralang naapektuhan ng ash fall. Nauna na isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ash fall mula sa bulkang Mayon. Kabilang dito, ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan naman ng Ginobatan, posibleng tumagal pa na isang linggo ang paglilinis dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nauna na iginiit ng FEVOLS na maring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon na nasa alert level 3. Samantala, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental kagabi. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 17 kilometers sa Hilagang Silangan sa bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Matis City sa Davao Oriental, Mungkayo sa Davao de Oro at Bisnig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragosan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at Davao City. Wala inahasang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks. Samantala, isinulong ng Department of Health ang total ban sa paggamit at pagbibenta ng vape sa bansa. Ayon sa DOH Health Promotion Bureau, hindi sapat ang regulasyon para pigilan ang paggamit ng vape. Kung malabong magpatupad ng ban, inirekomendang limitahan sa plain tobacco ang flavor ng vape para hindi mahikayat na gumamit ang mga kabataan. Naniniwala rin si Senador Risa Ontiveros na kulang o umiiral na safeguards laban sa vape. 2024 namatay ang 22 years old na lalaki dahil sa vape use associated lung injury o EVADI. Hindi po naninigarilyo umiinom ng alak at gumagamit na illegal na droga ang biktima pero araw-araw nag-vape sa loob ng 2 taon. Magandang umaga sa iyo, Ellie Trinidad, na pinapabati ang kanyang pamangking si Aaron Cardino na isang happy birthday today. Good morning din kay Maximo. Oy Gab, huwag ka daw pumunta doon sa isa. Si Josh Kyle Edip naman, magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga. 6:41 in the morning, si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City at House Deputy Speaker sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Good morning!
2: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag

0: Uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol, Sekis 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning! Good morning din kay Marie Aragon. Oh, dyan sa messenger, buti nabuksan ko, timing na timing. Kaya kagaya ka ni Ma'am Lina ho. At ni Richard Merck, ha, ang galing sa timing. Si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Makibalita nga tayo dyan sa mga ganap sa Kamara. Maganda umaga po sa inyo, Congressman.
3: Good morning, Alvin.
2: Opo, sabi ng iba, para may napansin sila sa iyo, ano, ikaw ba'y nagkaroon ng change of heart? Kasi months ago, na-interview ka rin namin, sabi mo parang hindi na papanahon yung impeachment. Ikaw ba ngayon ay iba na yung pag-iisip na mukhang maraming boboto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
3: Wala naman akong pagkakaiba ng isip siguro. Ay, nung sinabi ko yun, I meant it. And mabuti nga tapos na. Para at least masikaso na natin yung ibang marami pang kailangan pag-usapan sa Kamara, katulad nung ating oil crisis at saka yung mga magiging crisis natin sa pagkain, ano. Mabuti natapos na yan at sa tingin ko mapapadala na talaga sa Senado yan.
2: Ah, okay. So ibig mo sabihin, parang tapos na yung boxing, kayang-kaya na yung 106, mas mahigit pa sa 106.
3: Oo, dati na yan, Alvin. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance. Eh.
2: Tama.
3: Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, pag nag-vote ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado yun. Hindi na kailangan nag-hearing-hearing pa eh. Pero, you know, ang committee, feeling nila, they saw it fit na dapat mag-hearing para maghanap pa ng ibang mga detalye doon sa mga charges na ginawa. Kung sa bagay, naka-break naman kami, kaya okay na lang yun. So at least pumunta dun sa proseso na ganun at naging maingat sila na hindi magmukhang trial yon. Kaya ako naman natuwa naman ako sa ginawa nila. Kaya ito na, dito na tayo, 106, madali eh. Noon pa 106 na yan sa tingin ko. Noong doon pa lang sa form and substance, kayang-kaya na yung 106. Pero ngayon na marami pang mga impormasyon na lumabas, siguro lalong mas lumilinaw sa isip natin mga kababayan. Ganun.
2: Apo, ikaw mismo, Congressman, pag umabot na sa botohan, o di yes din yung boto mo, yes for impeachment ka rin.
3: Alam mo yung chairman ako ng aming partido. So hanggang sa huling nga pa sandali siguro, mas mabuti hindi ako magsalita kasi ayoko influence yun eh. Opo. Yung partido ko.
2: Pero sa tansya mo, mga ilan sa miyembro ng partido, ilan na ba kayo dyan sa House, ang NUP?
3: Sa ngayon, 55 kami.
2: 55. So sa 55, ilan yung boboto na yes for impeachment?
3: Nag-meeting kami nung isang araw, nag-straw vote kami. Sinecret ballot ko sila. Siguro mga at the time 34 yung nag-vote ng yes.
2: Aba, so aba, marami-rami pa rin yung no. Eh, pero sa inyo naman, walang pilitan, hindi ba? Conscience vote yan eh.
3: Wala. Actually, yung no namin, kasi may ibang mga hindi nakarating, apat yata. So, ang no namin, nasa 14, tapos maraming abstain. Oh. Sa tingin ko yung abstain, hindi pa rin masyadong sigurado. Pero sa mga darating na araw, magdidesisyon na rin siguro yan. Ako tingin ko, minimum, ha? Siguro, Alvin, mga maka-36 kami.
2: mga 36. Eh,

0: Kung sa amin, lagay mo sa 34, 36, di 86 na yon. Kung sa NPC, lagay mo 49 ng NPC ngayon, lagay mo na lang sa 30 na lang, 100, whatever na, lampas na yon, ano? Idagdag mo pa yung PFP, kahit na siguro 51 din sila, lagay mo kahit na 35. Ganun na yon. Tapos dagdag mo ngayon yung mga 30 ng party list out of kalahati. Ah. Sinasabi na lang natin, kalahati na lang yun. Ando na tayo sa 180 eh. So yun, tingin ko madali yung 180. Kung talagang magbago ng isip ng lahat, yung mga nag-abstain, biglang bumoto, ano, ang abstain, tingin ko, namumuro sa yes yun, hindi namumuro sa no. So, baka mas mataas pa. Pero 180 ang nakikita kong minimum na makukuha.
1: Pero kung manatili silang abstain, Kong, it's as if it's a no, no? Kasi pag nag-abstain ka,
0: Ah,
1: hindi
0: tama.
1: mabibilang ang boto mo. Kailangang mag-decide ka yes or no.
0: You're correct. Yes, tama yan.
1: Ba? Pero ang mangyayari ngayon, meron bang gumagapang din for the Vice President?
0: Mas tahimik yung kanilang paglapit sa mga tao. Yung iba, siyempre, kung taga Mindanao ka, kung umuwi ka, lahat ng kausap mo doon, siguro iba yung sasabihin sa iyo as kung nandito ka sa Luzon. Dito naman, marami kasi sa amin, may malalaking mga community ng mga iglesia ni Kristo sa kanila. At nakaugalian na namin mga politiko na pag kami mga naririnig kaming mga opinion yung Iglesia ni Cristo, pumupunta kami sa aming mga district minister. Nagtatanong din kami kung ano yung payo nila. At ang sa huling pagdinig ko, yung payo nila ay pareho pa rin. So may mga ganun siguro na maapekto rin sa kanilang mga desisyon. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, siguro medyo yung mga initial na, alam mo, emotional na desisyon dito, parang nawawala na eh. Mga congressmen ngayon, parang bugbog na sa maraming pangyayari at nag-iisip na lang talaga ng maayos, ano, ng tungkol sa actual yung mga ebidensya nakikita nila. Hindi na masyadong, sa amin, hindi na masyadong emotional sa nakikita ko, no, sa Congress. Iba na pinag-uusapan eh, yung mga committee hearings ngayon, mas dumadami na yung nag-attend kasi parang iba na rin gustong pag-usapan ng congressman siguro.
1: May other matters ako itatanong sa iyo tungkol sa Camera later. Pero iusad ko muna yung kay Vice President Sara Duterte. Anong basa mo as a tactician? Ano? Anong basa mo? Tatablan ba siya sa Senado? Makakakuha ng sapat na boto dun sa Senado? O hanggang dyan lang yan? Ang Kamara lang ang mag-i-impeach sa kanya, pero she will not be removed from office through the Senate.
0: Well, alam natin naman na sa ngayon, ano, lahat ng mga nag-a-analyze, sinasabi nila na karamihan will not vote for her conviction. Ano. Remember, kailangan 16 votes
1: Two-thirds.
0: na yes. Di
1: Yes.
0: ba? So, medyo mahirap yon kasi sa ngayon, kahit na bilangin mo yung mayoriya ngayon sa Senado under the leadership of Senate President Soto, 15 sila, no? Yung iba nasa mayoriya, absent yung isa. So kung doon mo palang bilangin, kulang na. Ngayon, doon sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang sa baka hindi bumoto ng
1: Conviction.
0: conviction. So medyo may trabaho pa sila talaga doon. Kailangan ilabas nila talaga yung ebidensya. Kami naman dito sa House, hindi naman namin dapat at hindi ginawa na prove yung case, no? Ang ginawa lang is to establish na may probable cause and that therefore the Senate should review it to see whether the probable cause constitutes a real offense and a violation of the Constitution. So, nandyan tayo ngayon. Medyo, aminin na natin, magiging mahirap, pero ganun din na sinabi natin sa Kongreso nung umpisa, mahirap. Eto, nandito tayo ngayon, parang hindi na ganun kahirap. Siguro baka ganoon na rin si Ayoko ng Senado eh, alam mo, yung mga Senado parang mga little president lahat sila. So, ibang usapan doon.
1: So, what are you saying? Na mahirap pero doable? Is that what you're saying?
0: It's nothing is impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tingnan na lang natin.

0: Anong mangyayari diyan?
1: So pwede pa rin mangyari. Although pag tinignan mo yung numero ngayon, mukhang malabo dahil 15 nga lang sila ikamo, kailangan ng 16. Hindi pa natin alam kung doon sa Mayoria ay mayroong bumaliktad. Siyempre, yung iba dyan, re-electionist, hindi ba kong?
0: Oo nga, hindi. Tsaka yung kanilang 15, yun ang nag-decision para kay SP Soto.
1: Tama.
0: Walang kinalaman yun dito sa kaso, di ba?
1: Tama.
0: Meron mga maliwanag na mga taga-anga ng Vice President na kasama rin ni SP Soto ngayon. Pero hindi may ibig sabihin na pagdating ng botohan nila for conviction or acquittal, na dahil kasama sila ni SP Soto, doon na sila boboto. Hindi ganun sa Senado. Sa Senado talaga, sabi ko nga, iba doon. Everybody is an island sa Senado. Hindi katulad sa amin, partido ko. Pag partido ko, medyo may group discussion yan. Sa kanila, personal reflection yan.
1: Pero
0: iba yun.
1: Doon sa kabilang side naman, sa minorya, may mga personalidad din doon na pwede ding makumbinsi ng Malacanang o kung sino man yung nagkukumpas dahil may mga baho rin eh. May panggipit eh, hindi ho ba?
0: Sa tingin ko, sa panahon na ngayon, na bali, siguro hindi na magiging masyadong importante yung 2 taon na lang mag-election na tayo. In fact, next October, little over 1 year from now, magpa-file na kami lahat, no?
1: Tama.
0: For our candidacy for the next election. Malapit na yan. So, hindi siguro magiging malaking bagay yung pressure, intimidation, ganyan. Sa amin nga eh, sinabi ko na eh, di ba, nung isang araw nagmama ko na statement na hindi kami papayag na ganun, at kung may gaganunin, eh siyempre, papanigan namin yung ginaganun nila.
1: Apo,
0: kampi man namin ang presidente, tutulguso namin matapos yung termino niya para manahimik yung ating bansa, masolusyonan itong mga problema ang inaharap natin. Pero kung dito sa paghihiwalay dito sa paningin, no, sa pananaw, kung anong gagawin dito, eh, paparusahan mo yung hindi mo kasundo, ay, hindi maganda yon. So, palagay ko sa Senado, mas lalo sa Senado, tingin ko hindi pwede. Hindi nila makakayanan. Walang distrito yung mga Senado.
1: Yeah.
0: Kami, pagka pinarusahan yung distrito namin, maawa ka sa distrito mo, talagang sasama ka na lang sa hinihiling sa iyo para na lang hindi mo parusahan yung mga kasama mo sa distrito.
1: Apo.
0: Pero mga senador, they are all nationally elected. Eh. Ang constituency nila, national lahat. Kaya mahirap i-pressure ang senador sa tingin ko.
1: Nakita nyo kung yung latest survey, dumidikit na, pumantay na si Senador Raffy Tulfo kay Vice President Sara at si Mayor Lenny na may dumidikit kay Sara kung one-on-one ang laban. Ano po? Yung NUP ba, sino bang susuportahan nyo sa 2028?
0: Nako, tagal pa, Alvin.
1: Sabi mo kanina, malapit na.
0: May 2 taon pa. Hindi natin alam anong mga programa nila. Hindi natin alam kung ano yung mga tututukan nila pag sila ay nasa posisyon. Ano mga prioridad nila. Siyempre, dapat hihintayin natin lahat yan. Yung ano naman eh, yung mga poll surveys sa ngayon, dahil wala pa ang mga programa, hindi natin alam kung anong gagawin ng kandidato sa West Philippine Sea. I mean, itutulak ba tayo sa gera niyan o ilalayo tayo? Mga ganun, ano? Yun, kailangan sa tingin ko malaman ng ating kababayan bago sila magdidesisyon. At least kami, ganun.
1: Pero it appears hindi na sure win o hindi na parang pinakaalyamado si Vice President Sara. Kasi dati ang layo, eh, hindi ho ba?
0: Alam mo, Alvin, ako pa sinasabi, wala naman na lumamang sa poll survey ng maaga. Wala except President Estrada na nanalo. So lahat ng presidente natin mula kay Pangulong Ramos. Pangulong Ramos, dihado sa survey, nanalo. Si Pangulong Pinoy Aquino, malayo sa survey, nanalo. GMA, ang layo sa survey kay FPJ, nanalo. So, yung lahat ng mga nakaraang mga presidente natin, with the exception of President Erap, hindi nanalo, hindi lamang sa survey sa maaga eh. Even President Duterte, di ba, nasa Berfor, nagbulelat pa nga ata nung umpisa yan eh. Tapos biglang nanalo, in a big way.
1: Yeah,
0: so, tama. Ganyan yan. Yeah, ako, matagal na tayo dyan eh. Yung survey is 2 years away. Wala yan. Popularity, name recall ang tinitignan yan. Kaya siyempre may konting sympathy element dyan. But not political decision making. Sa tingin ko ha, sa tingin.
1: Kong, isa na lang. Kasi may kabaro kayo dyan sa kamera sa katauhan ni Congressman Laviste na merong akusasyon na umalma po yung iba na sabi ay nagkaroon ng vote buying. Ano po? Eh kayo, dati may nakabangga din kayong bata ring congressman na kinasuhan nyo pangat, nireklamo nyo. Ano po? Anong masasabi nyo doon sa mga expose ni Laviste na nadadamay din po ang ibang kabaro nyo sa kamera? Parang nilalahat eh.
0: Oo nga, laging ganun, ano? Alam mo, ako na sa tingin ko si Congressman Laviste, matalinong bata yan. Hindi kaya hindi siya kaparehas nung media genic na isang naging kapartido namin dati, no. Ito siya, alam mo, pag kinakausap mo yan, parang kausap mo isang graduate sa isang Ivy League school sa Amerika eh. He is full of facts, he is full of everything, pero siguro, kuminsan judgment becomes more mature as you age. And sometimes that is what is required of legislators na medyo hinahinay. Tsaka yung nanlalahat kayo, medyo mali talaga yun. That's not a good strategy, di ba? Kasi nakakalaban mo yung hindi naman dapat. Kung meron kang issue, itutok mo doon. Doon na lang, huwag ka nang lumayo pa at tumuro sa iba-ibang tao. Sasabihin mo na ano, kung sasabihin nila may sinusuhulan ngayon. Nako, marami nga magnono. Paano mag... kung ganun karami ang nagnono, siguro hindi naman totoo siguro yun. Di ba? Saka ako, wala akong alam sa amin sa partido namin. Sa ngayon, in fact, nag-meeting kami sa araw, sabi niya, oh, balik muna tayo one last time sa ating mga constituency. Kausapin natin sila kung anong mga opinion nila. Paliwanag natin na kung gusto natin bumoto ganito, ganito yung iboboto natin. So karamihan sa amin ginagawa ay mag-meet ulit kami sa weekend para i-confirm namin. Sa tingin ko baka naman gumanda pa lalo yung opinion ng NUP tungkol dito sa impeachment. Hindi kami hindi kami humuhusga dahil marami diyan mga tinatanong namin, no, sa mga ebidensya pinakita. Halimbawa, yung assassination plot daw, yung threat. Ano yun eh, medyo parang wala sa sarili si Vice President at the time dahil sobrang feeling niya siguro na naaapi sila. Kaya nakapagsalita ng ganun. Plus ang ano niya, in legal terms, di ba, it was a conditional threat. Yeah. Kung patayin ako, ito ang gagawin ninyo. That's really not a grave threat under the definition. Ano? So yun, wala sa amin yun. Yung Madriaga, yun, masyadong maraming inconsistencies. Yung mga naiwan na tingin namin na factual evidence, baba, yung deposits, yung mga income tax cases, at saka income tax returns rather, at saka yung SALN, yun ang medyo baka dapat talakayin sa Senado.
1: Sige pa.
0: Kasi wala naman silang pinakitang may kaso doon sa mga deposits na 300 na mahigit, 100 something suspicious. Pero wala namang kaso, kahit isa, na money laundering or ganun. Tapos yung income tax hindi namin binuksan. So marami pang gagawin yung Senado para suriin nila talaga lahat itong mga akusasyon.
1: Apo.
0: Sana gawin nila kagad, di ba?
1: Sige po, Sek. Maraming salamat, Kong. Thank you very much sa oras mo. Mabuhay ka.
0: Thank you.
1: Si Congressman Ronaldo Puno, unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. La, ayun ang mic ko. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. Good
2: morning! Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara para Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
3: 500 million pesos na allocables o pondong inilaan para kay Senador Rodante Marcoleta. Ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson. Marcoleta, tinawag na malisyoso ang akusasyon.
1: Utang ng Pilipinas lumobo sa bagong record high na 18.49 trillion pesos noong Marso.
3: Bilang na mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba. Pero mga underemployed o may trabaho pero hindi sapat ang kita, nadagdagan.
1: Mahigit isang damparalan sa Albay na apektuhan ng ashfall mula sa bulkang Mayon, paglilinis ng abo. Sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng isang linggo.
3: Motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City, sumuko na.
1: Tatlo patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Taguig City.
3: Sa Showbiz Spotlight, pamilya Cosme muling magsasama-sama sa pelikulang Home Along the Rillies, The Reunion.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, May 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Naisama na sa calendar of business ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules ng inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasan na ang House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa tayani na National Unity Party Chairman Ronaldo Puno at Lakas CMD Spokesman Zia Alonto Adyong, posibleng umabot ng hanggang 200 kongresista ang pabor sa reklamo.
0: Sa tingin ko, mapapadala na talaga sa Senado yan. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance.
1: Tama.
0: Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, nag-bumoto ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado.
4: Lakas CMD has the substantial number. The majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
1: Iginit naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Sa nakarang pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manases Carpio mula noong 2006 hanggang 2025. Inakusahan din ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy.
5: It's unfair dahil hindi naman na sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
1: Tanggap naman ni VP Sara sakaling muling ma-impeach ng Kamara dahil ito ang sinasabing isinulat ng Diyos.
3: Nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilio Lacson, maaaring pagbutuhan muna ng Senado kung magko-convene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang fourth with na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court.
6: Well, kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body, kung magkoconvene ba kami o hindi.
3: Inupaka naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Hinggil naman sa paghaharang sa impeachment at iginiit na maituturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon.
7: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
3: Mm-mm.
7: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose.
3: So
7: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
8: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
3: Pinag-aaralan namang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitimon sa paglilitis.
1: Alas 7:08. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nakatanggap siya ng impormasyong may nilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Dante Marculeta. Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten note na yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang allocables, kaya kailangan imbestigahan kung peke o substandard ang mga proyekto. Sinasabing kasama si Marculeta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget, gayon din sa flood control projects. Ayon kay Lacson, ipadadala rin ang mga bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para imbestigahan.
6: Actually, meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
1: Tinawag naman ni Marculeta na malisyoso ang pahayag at iginiit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marculeta ang pahayag ni Lacson na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at miyembro ng Commission on Appointments.
9: Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
1: Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marculeta sa iba't ibang issue kabilang na ang West Philippine Sea.
3: Posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola ang kampanya ng pamilya ni na Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din ni Leviste ang mga kongresista na may ideya sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Ayon kay Iloilo Congresswoman Janet Garin, hindi tamang forum ang plenaryo para sa tinatawag na away lokal. Naniniwala si Garin na maaaring maging ground sa ethics complaint ang akusasyon ni Leviste laban sa mga kapwa kongresista.
10: Siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero siyempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan eh, parang pare-pareho. No? Kaya dapat talaga na may mentor.
3: Tinanggal na sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya.
1: Alas 7:12. Dumistansya ang Malacanang sa pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa hotel sa Makati City si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinilala bilang paunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network. Sinasabing nagtangka si Mabantang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi palabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Ayon sa NBI, misulang naghanda ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili pa ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Marcos noong 2022. Pero itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at naglabas pa ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger sa pamilya Duterte.
11: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo, ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
1: Nanindigan naman ng NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
3: Saglit na nagpakita si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa sesyon ng plenaryo kahapon. Sa gitna ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban sa kongresista. Nauna lang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwala sa 2025 national budget. Iginit din ni Romualdez na hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
1: Muling lumobo sa panibagong record hayang utang ng Pilipinas noong Marso. Sa tala ng Bureau of Treasury, 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula sa 18.16 trillion pesos noong Pebrero. 12.53 trillion pesos ang domestic debt, habang 5.95 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Tumaas ang utang ng Pilipinas bunsod ng pag-utang ng pamahalaan para mapunduhan ang ilang programa, gayon din ang paghina ng piso. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 30 centavos kada US dollar.
3: Plano ng Department of Agriculture na magpataw ng price cap sa imported na bigas. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na hinihintay na lang ang executive order para sa 50 pesos na price cap sa imported rice. Sakaling maipatupad, huhulihin ang mga retailer na hindi susunod sa itinakdang presyo.
12: Pag kami 50 pesos price cap po tayo, hindi na lang po yun para MSRP na kumbaga may minutes to explain pa. Wala na pong ganun. Talagang i-enforce po yun. Pag may nakita po, pwede po yung maging basis po ng violation na pwede po makasuhan yung violators po natin.
3: Tinutulan ng ilang retailer ang price cap at iginit na hindi kakayaning ibaba ang presyo ng bigas dahil umaasa lang sila sa presyong ibinabagsak ng mga trader.
1: Alas 7:16, namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, mahigit 5 piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel at 6 pesos na sa kerosene, habang tumas naman sa 2 pesos ang sa gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o putulan ng kuryente hanggang sa July bilang konsiderasyon sa naranasang national energy emergency sa bansa. Iniutos din ng ERC na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng electricity bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, private utilities at electric cooperatives. Nangako ang PhilReca na susunod ang mga electric cooperatives sa utos ng ERC.
13: Ng mga electric cooperatives, handa naman po tayo dahil inaasahan na rin po natin itong ilalabas ng ating komisyon dahil nangyari na po ito nung pandemic at mga nakaraang mga sakuna. So actually, ang mga kooperatiba naman po on their own minsan nabibigyan na rin ho ng mga palugit when it comes to disconnection.
1: Si PhilReca Executive Director Attorney Janine Tepay Kulinggan.
3: Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa kabila ng giyera sa Middle East. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Aminado si National Statistician Dennis Mapa na mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Marso kumpara sa 3.9% noong nakaraang taon. Bunso nito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
14: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
3: Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
1: Alas 7:18, nakagraduate na sa 4-piece program ang halos 1.4 million na pamilyang Pilipino simula noong 2022. Sinasabing inalis na sa programa ang ilang pamilya matapos gumanda ang estado ng pamumuhay. Nilinaw naman ng DSWD na hindi pinapalawig ang programa at pinupunan lang ang nabakanting pwesto. 500,000 pamilya ang planong isama sa programa batay sa poverty data ng Philippine Statistics Authority. Nauna nang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maring madagdagan ng mahigit 1 milyon ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino kung walang gagawin ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis.
3: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, 38% ng respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% naman ang naniniwalang walang magbabago habang 16% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula ng Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
1: Alas 7:20, nananatiling highest paid government official si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot ng 52 million pesos ang net pay ni Remolona. Habilang dito ang 12 million pesos na basic pay, 18 milyones pesos na allowance at 21 million pesos na bonus at benefits. Sana all. Tumaas ang net pay ni Remolona mula sa 47 million pesos noong 2024 at 35 million pesos noong 2023. Annual po yan. Bukod kay Remolona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Pumapangalawa sa listahan si Bangko Sentral Deputy Governor Elmore Capule na may net pay naman na 36 million pesos. Ikaw nga anong net, ano mo? Net worth mo, net pay mo, magano?
3: Puro nga liabilities eh. Saan ba pwede mag-apply sa BSP?
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Nakao, 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: DZMM 630.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Sinasahan ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Borongan City at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo sa Palawan, Dagupan City at Lawag City. Dito sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman.
3: Mahigit 100 paaralan sa Albay ang naapektuhan ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Nagpalabas na ang Department of Education ng mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paaralan. Inihahanda na rin ang pamamahagi ng all-weather kit at N95 mask sa mga paaralang naapektuhan ng ashfall. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa bulkang Mayon. Sa bayan ng Ginobatan, posibleng abutin pa ng 1 linggo ang paglilinis dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nauna nang iginiit ng FIVOLX na maaaring tumagal pa ng 1 linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon na nasa alert level 3.
1: Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 11:30 kagabi. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 17 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Mati City, sa Davao Oriental, Mongkayo sa Davao de Oro at Bislig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at Davao City. Wala inasang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks.
3: Natambakan na ng lupa at putik ang halos 80% ng nasusunog na lumang sanitary landfill sa Navota City. Halos 4 linggo na ang sunog sa landfill na nagsimula noong April 10. Inaasahang tuluyang maaapula ang sunog sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Sa ngayon, bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila.
1: 18 lang mula sa 75 bus companies sa Metro Manila ang sumusunod sa labor and occupational safety standards noong nakarang taon. Sa inspeksyon ng DOLE, natuklasan sa ilang terminal ang kakulangan ng first aid, safety officer at maruming washing facilities. Binigyan ng mga bus companies ng 20 araw para itama ang pagkukulang kabilang ang sinasabing irregularidad sa pagpapasahod sa mga manggagawa.
2: May correction period din po kasi ito. It does not ripen into a case, meaning pinapaalam lang natin sa bus industry na meron silang mga deficiency o pagkukulang. We want not only to protect our drivers and conductors, but to ensure the safety of the commuting public.
1: Si DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol.
3: Sa Quezon City, sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Mindanao Avenue. Eto na naman sila. Mayo 3, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Depensa ng suspect, nataranta siya dahil galit ang kanyang misis. Galit ang kanyang misis daw.
1: Saan?
3: Sa mundo. Pero may sakit daw yung anak. Yun ang kanyang alibay.
1: So kung pag may sakit ang anak, hindi ka magbabayad?
3: Nataranta daw. Oo.
1: Pag natataranta, hindi magbabayad?
3: Sabi ni suspect.
1: Huwag mo nga ilapit sa akin yan.
3: Saan lang ako? Nakilala ang suspect matapos matuklasang nakarehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kaso matapos makaranas ng trauma.
21: Malaki yung trauma ng binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos tapos ganun pa yung mangyayari. Umabon po kayo ng batas.
3: Nakakulong na ang motoristang mahaharap sa reklamong estafa.
1: Alas 7:28 sa Taguig City, 3 patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay New Lower Bikutan. Mabilis kumalat ng apoy ay hindi na nakalabas sa mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizens. Pito rin ang nasugatan habang inaalam pa ang sanhi at kabuang pinsala ng sunog.
3: Nasamsam ang mahigit 56 million pesos na halaga ng shabu sa Naia Terminal 1. Galing Cambodia ang dalawang Pilipinang pasahero na nahulihan ng mahigit 8 kilo ng shabu. Ibinalot pa ng mga suspect ng packaging tape ang illegal na droga at itinago sa coffee powder. Nakakulong na ang mga suspect habang inaalam pa kung sino ang nagpadala ng kontrabando.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, mapapanood ang pelikulang Home Alone The Realist, The Reunion sa mga sinehan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, pinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpano ni Kevin na karakter ni Dolphy. Babalik ang karakter ni Nova Villa na si Azon, kasama ang iba pang cast na sina Claudine Boreto, Gio Alvarez, Vandolf, Smokey Manaloto at Maybelline De La Cruz. Maraming netizens ang excited para sa pelikula, lalo't na-miss nila ang chemistry ng pamilya Cosme. Simula 1992 hanggang 2003, umeres sa ABS-CBN ang sitcom series na Home Alone The Realist. Para sa Showbiz Spotlight.
1: Hindi ba nila sinali si sinong pangalan ng boss doon? Sita Astals, 'di ba yung boss ni Dolphy doon? Si Sita Astals.
3: Oo, pa ano yun eh.
1: At saka si may isa pa yung Bernardo.
3: Bernardo.
1: Oo.
0: Bata pa ako niyan, Alvin.
3: Hala.
1: Naabutan namin ni Doris yun eh. Oo. Weekend din pa nila, weekend.
3: Weekend. Tapos ang talagang pinaka-naalala ko pag dumaan na yung trend, yung umaalog yun.
1: Ay, patay na raw pala si Bernardo. Sorry naman. Hindi ko nabalitaan. Oo. Ah, patay. Pero si Sita Astals nandiyan pa.
0: Buhay pa. Buhay pa siya.
1: Nakita ko sa social media ko eh.
3: At saka may karamdaman.
1: Oo. Dapat sinali nila. Yun yung mga karakter doon. Si Babalo ba nandyan yan sa Home Alone The Realist? Pero patay na rin si Babalo, no? Oh.
3: Ayoko magsalita kung patay. O hindi, mamaya magpapatay na naman ako.
1: Ay, hindi alam ni Ganiel, bata pa yun.
3: Kasama nga ba si Babalo?
1: Oo nga.
0: Pero kilala ko si Babalo. Grabe.
1: Ano na?
0: Kilala ko naman si Babalo.
1: Hindi, kaya nga. Kaya lang, hindi na nga may sasali dyan kasi patay na nga.
0: Oo, wala na yung masasali. Tayo na lang. Baka pwede tayo isali sa Home Alone The Realist.
1: Home Alone The Realist. Home Alone The... Ganun yun, no?
3: Galing-galing. Ang galing,
1: thank you,
3: no?
1: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Thursday!
22: Radyo Patrol Balita Alas 7!

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Boses nagigising sa umaga. Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
4: Good morning! Good morning!
2: Ang daming makulit sa mundo. Yung Camille Pustulero niya, nakunuka ng kulit part niya.
3: Hindi, ulitin mo yung
2: kilala
3: statement.
2: Mo ba yan?
3: Oo, magandang babae yan. Makulit nga lang. Pero ulitin mo ulit yung statement mo.
2: Paano ano sabi ko?
3: Maraming makulit sa mundo. Sa pangunguna ni Alvin Chico.
2: Ito pa isang makulit si Jason Diokno. May pinapabati ah. Happy, happy birthday kay Tito Apin Diokno. Wow, happy birthday po.
3: Si birthday pala eh.
2: Dr. Carlo Lazaro, abot kamay na yung weekend. O, samantala yung iba, di mo no nag-extort ng 300 million just like that. O, grabe yun ano.
3: Grabe.
2: Kung totoo yung accusation partner, grabe yun ano na mamanghutot ka. Hindi po ganyan. Ha? Kaya nire-remind ko yung mga kabataan dyan, lalo-lalo na yung nag-aasam na maging journalist. Tunay na hindi po ganyan ang trabaho ng journalist. Nagagawa ka ng report, tapos kung sino masasaktan, sabihin mo, hindi namin i-air ito, pero hingi kaming pera. Hindi po gano'n. Extortion po yan.
3: Extortion
2: blackmail po yan.
3: Krimen po yan. Hindi po ganyan ang totoong journalist. Wala pong ganyan. Kaya dapat lumayo kayo sa mga ganyang klaseng gawain.
2: Yeah.
3: At dahil dyan, nais kong batiin ng happy, happy birthday si Nadia Trinidad.
2: Ay, birthday ba ni Nadia ngayon?
4: Happy birthday!
2: So, ganun-ganun lang?
3: Oo, pagka hindi siya nanlibre, ipapakalat ko na siya ay 69 years old na. Happy birthday, lads!
2: Nads, happy, happy birthday!
4: Happy birthday!
2: Happy birthday kay Nadia Trinidad. Si Joseph at Delia Balmes ay pinapabati ang kanilang pamangkin na nag-birthday ngayon, si Zeth Ariston Go. Ayan, happy, happy, happy birthday, Zeth Ariston Go.
3: Ayan,
2: parang go.
3: Nais ko lang batiin ang taga-HR natin na si Abby Mesias. Abby, nandito yung isang dokumento na dala ko, kaya lang napaka-engot ko yung meron ako mga resibo partner.
2: Oh.
3: Alam mo, nadala ko yung mga resulta ng labs ko.
2: Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Wala akong pakialam sa resulta ng love mo.
3: Abi, pwede ba mapa-extend ng deadline?
2: Okay. Magandang magandang umaga, Vian Avellanosa. Regards daw sa Aldor. At si Jerry Diaz, magandang umaga din. At si Dr. Angelo Libro. Matagal nang uso yung developmental journalism in payola. Hindi nga eh. Parang hindi nga siya payola eh. Kasi ito parang kung totoo
3: extortion
2: po ako sa show.
3: Extortion na talaga ito, you know?
2: Nasabi, may report kami. ito ay makakasakit sa'yo. Hindi namin i-ere. Basta bigyan mo kami ng mo, pera.
3: Parang, di ba, parang
2: hindi,
3: sa mga,
2: hindi payola yun. Hindi,
3: sa mga kidnapping, di ba?
2: Para ransom.
3: Oo, sabi mo, ayaw niyong maniwala na nasa amin yung kapamilya niyo. O ito ang isang daliri. Ito naman daw itong nag-e-extort. Nagbigay ng teaser.
2: May teaser. Nung
3: video na ilalabas nila kapag hindi nagbayad. Ayaw. May teaser pa kayo nalalaman, ha?
2: Magandang umaga din kay Ann Bustamante Calumarde na nagsasabing patay na si Babalu. O nga, oo, sabi nga namin.
3: Oh, hindi naman kami kasi, sabi ko, Nanet. Ann, hindi naman kasi kami na-inform agad-agad. Nanet, Magno, ito na tayo, binati na kita.
2: Nico Bagsig, go!
5: Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Inaasahan ng Office of the Ombudsman na mas mapapalakas ng kanilang nasa 114 na mga job opening ang multidisciplinary approach ng opisina para labanan ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman for Internal Affairs, Luigi Bonoan, mahigit 3,500 na job application ang kanilang natanggap para sa mga abogado at non-lawyer positions ngayong taon tulad na lamang ng engineers, accountants, at medical professionals. Makakatulong aniya ang mga bagong matatanggap na profesional para sa prosecution ng iba't ibang reklamong hinain ng kanilang opisina hanggang sa paglilitis ng mga kasong kanilang sasampa sa korte. Nasa gitna ngayon ang Office of the Ombudsman ng pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso laban sa mga nasasangkot sa flood control at iba pang infrastructure scandal kung saan magpahanggang ngayon ay iilan pa lamang ang tinatawag na big fish o kilalang opisyal ng pamahalaan ang nakakasuhan tulad nila dating ako Bicol Party List Representative at puganting si Zaldico at ating Senador Pong Revilla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Si Ma'am Corito Season, sabi niya si pakibati mo si Tunet Revalo at si Joanne Canoy ng belated happy birthday. Pa-shoutout kay Arlene de la Cruz and Swanny Aquino. Ayan, mga nakamonitor sa atin yan, partner. Nanunod palagi sa atin.
3: Yan.
2: Okay, si...
3: Naalala ko yung komedyante na si Tunet. Tonet Macho.
2: Lang mo naman naaalala. Marla Vergara, magandang umaga. Ganon din si Sara Concepcion. Shoutout po na Happy Mother's Day sa nanay ko, mahal kong si Adela de la Cruz, 96 years old. At si Master Amadeo, tawang-tawa ako sa episodes ng Home Along the Rilas, lalo na yung kay Richie Madamba. Yung mga sunog baga. Hindi ko nga maalala yun eh. Naalala mo ba yun?
3: Yung mga sunog baga, yun nandun doon sila sa nakakalat doon sa Riles.
2: Hindi ko maalala.
3: Nag-aano sila doon, nagiinuman, nagyoyosi. Tapos pag ayan na yung tren, pulasan silang lahat.
2: Ah, naalala mo?
3: Naalala ko yun. Ang papayat nila.
2: Well, Ate B, ay Ate B tuloy. Si Ate B nakamonitor sa atin, partner. Batin mo nga.
3: Ate
2: Bernadette Sembrano Aguinaldo, hindi, pasasalamatan lang namin si Dr. Nemi Nicodemus. Ano, binigyan kami ng award, kami dalawa ni Ate B.
3: Wow, congrats!
2: Dr. Nemi, thank you, ha. Maraming salamat. Kasi nagpunta si Ate B kahapon after TV Patrol, wala siyang naabutan.
3: Ay?
2: Na, tapos na yung award sa ceremony. But anyway,
3: pumunta naman si Ate B. Ha? Oh.
2: At contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism. PCIJ, okay. Prestigyoso yung PCIJ, partner.
3: Oo naman, oo
2: naman. At saka reporter binito ng Washington Post.
3: Uy.
2: Oh, yeah, hindi pipitsugin yan.
3: Oh,
2: at mayroong postgraduate degree sa politics at international relations sa University of London. Lang naman.
3: Iyan lang naman lang ang naman, kanyang ang
2: Ay, Regine, magandang umaga sa'yo, Regine.
3: Good morning.
7: Good morning po.
2: Good morning po. Alam mo, Margaret Thatcher.
3: Kumapit lang. Naging matik. Good morning.
2: Alam mo, Queen Elizabeth. Nahingi lang kami ng insights, Regine, kasi ang pinapalabas nitong Peanut Gallery Media Network ay merong expose, merong investigative piece laban di umano kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, inakusan sila ng paghingi ng kapalit at nahuli sa entrapment operation ng NBI. Ano po? Sa kaalaman ng mga kababayan natin, ganyan ba ang pagiging investigative journalist, Regine?
7: Nako, that's a very good question po, Sir Alvin. First, thank you po sa pag-invite po dito sa program, ano? At siguro para ma-explain po natin sa mga kababayan po natin kung paano pong gumagana yung investigative journalism, lahat po ng mga subject po ng coverage, ano, tuwing may controversy sila or pag may expose, meron po silang tinatawag po natin na right of reply, no? So, pag kino-cover po ang isang expose, kunwari, meron silang karapatan na mag-respond. Pero po, hindi po itong umaabot sa punto na may hinihingi po na pera o may dinedemanda na kapalit para hindi pong lumabas ang kwento, no? Hindi po yan galawan ng journalism. Tanong po dito sa kaso ng Peanut Gallery Media po is bakit po silang naabot sa ganong punto? Kasi hindi naman po, makita po natin na may entrapment operation, ano? At makita po natin na may evidence ng pera at umabot po siya sa halaga ng allegedly 300 million po, di ba? At yung nakatag po ay 70 million, no? So, wala pa namang ganong pera sa investigative journalism at kahit sa mainstream media ng breaking news po, sa pagkakaalam natin po, di ba? At yun po ang nakakapagtaka sa kaso ng PGMN.
2: What about yung practice? Kasi meron din kahapon partner na lumutang na parang sinasabi, pag may nangyari sa akin, ilalabas nyo to. Ganun ba sa media? Hindi ba? Pag may istorya, kalabas mo. Wala.

0: Ang ifs and buts, kung kumpleto, well-researched, maganda yung pagkakalatag, hindi yun siya
1: andun
0: dapat,
1: lahat ang facts.
0: Hindi siya dapat nakakondisyon na pag may nasaktan sa amin o may pinatay kami, saka mo ilalabas. Hindi ganun yun, hindi yun ba, Regine?
2: Yes, sir. Exactly po. Exactly.
1: Pero ang ano ko, tanong ko naman, Regine, bakit napapayagan na makaalagwa yung mga ganyang klaseng ang tawag mo dyan, partner ba?
0: Media entity.
1: Media entity. Oo, bakit hindi? Ako nga, hindi ko alam na meron
0: kasi ganyan. Walang nagre-regulate kasi yun sa
1: na,
0: atin.
1: Yun na nga, Regine. Paano kaya mare-regulate na to dito sa era ng social media?
2: Tama po. Hindi lang po na na papayagan silang na umusta lang ng ganyan. Pero actually po, nakakapag-profit po talaga sila. Napaka-lucrative ng ganitong mga operation dahil, hindi naman po regulated yung social media. At ang tawag po natin, kasi sabi po nila, ayon sa kanila, attack daw ito sa free press. Pero as we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito actually galawan ng isang professional na journalistic organization. Ang nakikita po natin bilang po alam din natin na public naman ang background ni Sir Franco Mabanta na isa po siyang PR operator, no? And nakita natin na he's taken on political clients in the past, at kung titingnan natin yung background, no, ng PGMN, kami mga disinformation watchers na we're tuning in to kung ano ang pinapalabas nila. Actually, naging subject po sila ng isang study ng Sigla Research Center na nag-aaral ng disinformation, no? At ang nahanap po ng Sigla tungkol sa role ng PGMN dito sa 2025 midterms, no? Na isa po silang pseudo-independent partisan outlet po. Isa infotainment, kumbaga, ang binebenta nilang product. So, nagkukunwari po silang journalistic outlet, pero actually po, ang ginagawa nila, papalabas sila ng opinion articles, may mga commentators po sila, pero hindi po silang nag-a-align, no, sa media ethics na tinatawag natin. Kaya po, nakakapagtaka kung ano ba talaga yung kanilang business model. Kita naman natin sa mainstream media na tayo, di ba, sa mainstream media, nahihirapan tayong maghanap ng funding, nagde-dwindle na yung mga numbers natin, precisely because ang daming papalaganap na mga partisan media, at minsan mas marami pa silang naiipon at mas marami pa yung kita nila kaysa sa mga legitimate, no, na journalist. Pero bakit?
1: At
2: siguro dito sa NBI case na to, nakikita natin, okay, isa itong indicator kung ano ba talaga ang business model ng ganitong mga organization.
0: Regine, isa na lang kasi may isa pa kaming bisita. Ano sa palagay
2: yes,
0: mo
2: po
0: ang takeaway dapat ng ordinaryong tao? Kasi partner, yung ordinaryong tao, nagre-rely dapat sa mga mamamahayag sa tamang impormasyon. Yun naman ang trabaho natin, hindi ho ba?
1: At marami naniniwala dito sa PGMN, ha?
0: Kasi nabe-blur na yung lines, yun eh. Ano ba, sino ba yung lehitimo sa hindi lehitimo?
1: Correct.
0: Ano ang lesson learned? Ano ang takeaway dapat ng general public sa nangyayaring ito, Regine?
2: Siguro po, if there's one thing na kailangan alalahanin po ng mga kapo natin Pinoy, is that maraming mga business, no, online, maraming mga model ngayon ng media, hindi media na totoong media, pero media kuno, na dedicated po sila sa pagpapalaganap ng fake news, dedicated po sila sa pagpapalaganap ng mga opinion, commentary po, na catered po sa mga biases natin, sa mga political biases natin, sa mga personal biases natin, para lang makakapagkita sila ng pera at sa hindi tamang paraan, no? Hindi lang ang PGMN ang may sketchy profile, no, na mga newsrooms. Marami pa tayong nakikita na iba't ibang mga social media pages na hindi natin alam kung sino ba yung mga nagpapatakbo nito, mga anonymous influencers o mga nagkukunwaring newsroom. Lahat po ng mga ito ay tinatawag po natin influence operation.
0: So hindi siya issue po, hindi siya issue ng press freedom. Hindi malayo ito sa issue ng press freedom or oppression of the press.
1: Oo.

0: daming umalma, 'di ba? At kita naman na 11,000 jobs affected, maraming mga international watchdog na nag-support sa ADS-O, ganun din po sa Rappler, no? Pag tunay kang legitimate na media, your work will speak for itself po. And also, maraming magsusupport sa inyo dahil talagang kailangan ng mga tao yung service po ninyo. At wala pong pera na ganyan na 300 million po involved, no? How we wish sa mainstream media may ganun po tayong pera, di ba?
1: Yeah.
2: Nakakatakot. Ayoko.
1: Thank you.
2: Ang laki nun.
1: Maraming salamat sa oras mo, Regine. Mabuhay ka.
0: Thank you po.
1: Thank you, Sir Regine Cabato po yan, contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ at Manila reporter po ng Washington Post for 5 years. Pati na rin Wall Street Journal. Pati na rin, hindi matatawaran yung mga ganyang klase ng publication sa Amerika.
2: Oo,
1: hindi yan pipili ng correspondent nila na...
2: Hindi, walang pipitsugin.
1: Pipitsugin lang, hindi ho ba?
2: Para nakakalungkot lang, partner, yung sa ating industriya, nag-level up.
1: Yeah.
2: Dati, ang mga ganyan, parang meron akong video mo, sex scandal ito. Ito ngayon, milyones na ang pag-uusapan. Mm. Parang ano ba yan?
1: Hindi po, parang naging uso na yung AC/DC.
2: Oo. Oh, dati konti lang yung ganyan.
1: At saka para kang may ketong dati sa industriya na, halay, bakit ganyan siya?
2: Pag nalaman.
1: Ngayon parang yun ang kalakaran ngayon.
2: Developmental journalism. Para maiya ka pa nga, ay bakit ako hindi kasali?
1: Si Marivin Galisa na, why was Malacanang too quick to deny ties of BBM with Mabanta when videos of them together, including the first lady, circulate? Hindi naman, kasi dati silang magkasama.
2: Ah, magkakasama
1: dati
2: sila.
1: Dati siya media director, hindi naman dininay. Ang pinag-usapan natin ngayon. Kasi ngayon, yung grupo ay ano... partner, yung ngayon, ang leaning nitong isa ay pro Duterte.
2: Ah, ganyan ba? Pero gusto ko lang rin linawin kasi maraming ganyan na nagiginagawa na ebidensya yung, teka lang, bakit sinasabi mo, hindi mo kakilala ito, pero meron kayong picture. Pero sa panahon ngayon, pwede mo namang i-insert yung sarili mo dun sa isang event. Diba na na-edit na yan, na-AI na?
1: Pero hindi naman niya ma-i-deny kasi talagang may papel siya.
2: At saka hindi naman niya yata dinideny.
1: Ay, dinideny. Ang pinag-uusapan natin is ngayon. Kung ngayon ang pag-uusapan, ay wala na siya. Kasi iba na yung leaning niya ngayon. Ayun na ibig niya sabihin. Si former USEC Jess Mateo, sabi niya, pakibati mo si Georgette ng DepEd birthday niya. Sino po kayang Georgette ito?
2: Baka naman po may apelyido siya. Mamaya po lahat ng may pangalan Georgette ay tumawag sa amin dito.
1: Yusek, baka may apelyido. Kailan din na rin naabot si 8 Minutes Alang. Happy Boyle, how about po yung warning sa media ng mga abogado ng asawa ni VP Sara na pag-cover ng hearing regarding sa amount na ilalabas ng AMLA? Hindi pa din namang mag-warn. Wala namang problema yun eh. You can warn all you want. Ang tanong, susundin ba ng mga mamahayag? So, nasa sa kanila na yun. Kung if they wanna take the risk, they take the risk, then
2: unang
1: you bring
2: una,
1: them to court.
2: Kapag nakuha po ng media yung dokumento, verifikado naman, bakit hindi ilalabas?
1: Pero may legal po kape. Ibig sabihin, dadaan at dadaan sa legal na proseso.
2: Kaya nga.
1: Kasi titimbangin mo ang pros and cons nun eh.
2: Yes,
1: magtatapang-tapangan ba ako and I will face a formidable opponent dahil kakasuhan ako?
2: Babanggay
1: huwag mo
2: pa
1: na
2: din.
1: Munang ilabas. Hanapan natin ang paraan na maging solid ang basis natin for releasing it. May mga ganun po na tinatantya.
2: Pero meron din po kasi yung tinatawag na scoop.
1: Yes,
2: unahan
1: yes.
2: Sa paglabas ng mga ganyang storya, hindi ba?
1: Oo, pero depende nga kung ang ilalabas mo ba ay maglalagay sa'yo sa alanganin. Remember, may
2: correct.
1: Mga
2: media. May sasala at sasala.
1: May sasala. May sasala.
2: Eh kung ang sasala ay isang Francis Toral,
1: yan.
2: Patay tayo diba? Dyan. Oo.
1: Kasi partner, iwasan mo rin yung kaso. Remember, expenses din yun.
2: Kaya
1: bukod
2: nga,
1: sa abala, expenses din yun.
2: Magastos at matagal po ang ganyang klaseng mga kaso.
1: Eh kung may tagasala ka naman na maayos, na mailalabas mo pa rin naman ng safe.
2: Oo.
1: At walang hindi mauwi sa kaso. Why not?
2: Basta yung maayos at totoo naman, credible, ando doon lahat ng facts.
1: Yeah.
2: Bakit mo itatago? Bakit mo ipapapaliban ang pag-publish o pag-broadcast?
1: So hindi pwedeng ipapublish ko to pag may nangyari lang sa akin. So pag walang nangyari sa akin, hindi ipapublish.
2: Ay.
1: hindi ganun yun.

0: Teacher G, pa-shoutout sa asawa kong si Jean at si Jeremy. Watching po from Calapan. Pabati po, please. Belated happy birthday, Father Jerome Ormita SVD. Yan. Ah. Thank you, Father. Mm-hmm. Si Sarah Concepcion, happy mother's. Ay, nabati ko na yan.
1: Gobanan. Si Eddie Trinidad. Kaano-ano ni Nadia Trinidad. Nag-please greet my nephew, Aaron Cardinho, a happy birthday today. Oh. Anak, Aaron Cardinho, happy birthday sa'yo. Tama ba aking pronoun, Aaron?
0: Yeah, Aaron. Yeah. Or Aaron, pwede din.
1: Pwede Aaron.
0: Sabi ni Joan Santos Munzon, kasali po si Sita Astal sa kasali naman pala. Hindi kasi nabanggit ni Giniel, kaya ko siya tinanong. Di ba?
1: Okay.
0: When I see hello.
1: Si Louis Basco, wag na lang ka namin batiin. Ayaw ko na kitang batiin talaga, Louis. Oh. Ano ba ito, sabi niya?
0: Sabi, ay sige.
1: Sila pala ang bayaran, yung taga pera galing sa Maleta Network ang nasa likod po yan. Yun. O, sige, mag-almusal ka na. Jeremy, watching from... Ay, nakalapan na tayo.
0: Nabasa ko na yun.
1: Oo nga. Sabi ko, imbis na nabasa na natin, nakalapan na tayo.
0: Si Joey Papa, sabi niya, pwede malaman saan mo nabili yung cap mo. Maganda, bigay ni ano to.
1: Oo,
0: Cesar Abarisa Lourdes. Ibig sabihin ng may kamag-anak siya, kapatid ata niya nasa Lourdes, partner. Ano yung pinupuntahan
1: ng
0: mga ano,
1: religyoso? Sa bandang Frances.
0: Oo. Di ba may pilgrimage sa ito?
1: Pakalang ganyan.
0: Ayan.
1: Kasi yung mga bata, doon nagpakita ang mahal na birhen doon sa mga bata.
0: Ayun ba yung
1: story
0: noon?
1: Gusto ko yan, partner, kasi gusto ko, noon pinapangarap ko, maging pangalan ko, Lourdes.
0: Lourdes. Ito Lourdes.
1: Oo. Ang mga noon, di ba, Maria Lourdes.
0: Oo.
1: Pagka Maria Lourdes, ang iyong pangalan.
0: Malu.
1: Yan.
0: Oo.
1: Eh, ano apelido?
0: Ano gusto mo apelido? Ang bagay siya, alam mo kung ano?
1: Ano?
0: Apelido mo, Pet. Malu, Pet.
1: Kinabahan ako kung ano sasabihin.
0: Alam mo kung kay Camille ano naman?
1: Ano?
0: Sog. Malu, Sog. Alam nyo, sasabihin ko yung gusto nyo, ha? Hindi, oy. Ang dami pa akong entry bukod dun sa sinasabi ninyong sasabihin ko.
1: Oo, pero kuidaw po tayong lahat dahil gising na po si Lala.
0: Wala naman akong sinabi, ha? Sabi ko, nasa na ba ako? Ay, sino pa ba hindi ko nababati, ha? Si Richard Mapala, pakigreet daw, nakikinig po siya today. Belated happy birthday si Mami Zita Abineho from DSWD Operations Group. Ayan. Okay, thank you.
1: Si Makidehumo, ang luma ng Nadia Trinidad. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang pangalan niya. Along with Miss LJ, Linda Humilla, Cherry Mercado, and the like. Advance Happy Mother's Day po sa aking nanay, Nelia Dehumo, yeah, ng Barangay Tagbakin, Atimonan, Quezon. Yan.
0: Sabi ni Dr. Angelo Libroho, newstortion pala, hindi payola. News plus extortion, newstortion po. Kung totoo po yung akusasyon, kasi yun yung akusasyon.
1: Okay,
0: kaya sila dinampot ng NBI.
1: Mm-mm.
0: Eh, paano naman kasi sila pa talaga ang kumuha ng pera? Magkano yung 70? Hindi po totoo yun, ha? Yung 75 million na pera. Pala, kita mo, mali-malita.
1: Mali-malita.
0: Peke yung iba doon.
1: Ah,
0: parang 50,000 lang yung tunay doon. Kasi nakakatakot, nakakatakot din na meron kang ganong kalaking pera na kapalandra doon.
1: Oo.
0: E paano kung may kamay ni Hilda doon?
1: Sabihin.
0: Sino mananagot ngayon pag in-account? Sabi na, nasaan yung 1 million? Kinuha ng kamay ni Hilda. Ang 1 million po, yung kami alam mo yung 1,000 na maninipis.
1: Yung kulay blue na bago, malutong. Uh-oh.
0: Ang 1 million, hindi na ganun kadami, partner.
1: Talaga?
0: Oo. Kasi may 100,000, ganyan lang kanipis eh.
1: Wow.
0: O di 10 lang na ganun, ang 1 million. Mm.
1: Talaga? Oh. Eh, pwede naman pala kung kunyari ikaw ay kamay ni Hilda na nasa harapan mo yung ganun. Pwede mo nang isaksak dito sa...
0: sa bra.
1: Di ba ganun yung mga matatanda? Nilalagay dito ang pera.
0: Kaya ano, hindi po yung tunay. Ano po sabi nila, ang tunay daw doon parang 75,000. Parang ganun lang. Ah. Pampa. Kumbaga parang pinadama lang sila, partner.
1: Pero parang hindi naman din sila naging... ugali... Tama ba? O kalakaran nila talaga yon? Eh parang naging masyado silang kampante o masyado sila naging mayabang kung para mag-transact ng business nila, ng ganun.
0: Na siya mismo?
1: Kaya nga, oh, eh, diba? Diba?